0: Ano ba ang oras na?
1: Parang inip na inip ka sa pagtatanong. Alam ang oras na para pumasok na yung sweldo. Eh, alas 9 papasok ang sweldo sa iba eh.
2: Oh, easy sa mga sweldo ha. Baka naku. Sa mga palad
0: ninyo.
1: Sinabi mo pa.
0: Ang mga Judith.
1: Kaya nga, alam mo na.
0: Kaya.
1: Diba? Pagkapasok, bayad.
0: Correct.
1: Bye-bye.
0: Oo. Kaya naman, unahin nyo yung Meralco. Nabayad ninyo para hindi kayo maputo. Ay, walang putulan.
1: Bawal.
0: Bawal ang putulan.
1: Eh, kahit
0: pero...
1: na mabayaran mo, brown out pa rin naman.
0: Kaya
1: hindi
0: nga.
1: Hindi na ako magbayad kaya.
0: Eh, pero para naman magkaintindihan tayo.
1: Ay, time check
0: ano
1: pala to.
0: Ano nga pala tayo?
1: Kala ko start na tayo.
0: Kaya naman.
1: Kaya naman.
0: Oras, partner.
1: So, time, 8:05 ng umaga.
3: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
4: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una, ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
0: Doggy Wawa, dapat mabait ka dahil sweldo nga. Oh. Good morning. Ayan, para hindi na naman natin kalimutan kung sabi ko. Oh, na nga. Bigyan na nga ng pagkanyan si Doggy Wawa.
1: Good morning!
0: Oh, meron ako kanina narinig, may ming-ming.
1: May, meron na.
0: Buti na lang.
1: May ming-ming na rin.
0: Buti na pasok na natin si Meow Meow.
5: Meow.
0: Meow
5: Meow.
0: Meow!
1: Ayan o.
0: Ayun na, ayun. Ay, mahina ang boses niya. Gutom yan.
1: Naghahanap ng gatas.
0: Oo.
1: Hindi tinik, gatas. Baby pa eh.
0: Bawal naman kasi talaga pakainin ng tinik.
1: Oo.
0: Oo, huwag kayong ganyan.
1: Ba't inahagis yung tinik lang? Ay, sabi, hindi, kaya niya yan. Paborito niya yan, tinik.
0: Binato. Binato yun ni Meow Meow. Ano ba kayo? Bakit kayo naniniwala sa ganyan? Teka lang. So, ano nga yung sasabihin ko dapat? Tayo ay marami pa rin kailangan pag-usapan. Kahit Biyernes ngayon, unang-una, dapat bantayan po natin. Tayo po ay maging vigilant. Lalo na po ang mga misis. Lalo na yung mga kumare ko.
1: Mm-hmm.
0: Maging vigilant tayo dahil sweldo po ni Mister.
1: Yeah, no?
0: Oh, di ba? Hindi po pwede.
1: It's sweldo time!
0: Yes! Oo.
1: Ayan, oh.
0: Tapos nawala si Mister, oh. Mm. Hinahanap ni Missy. Saan ka ba nagpunta?
1: Saan ka nagpupupunta?
0: Dito lang, sa kanto-kanto, gumaganyan.
5: Love.
0: Asan ang sweldo? Kung hindi ka makakapasok dito sa bahay na to, andyan na nga ang pansit.
1: Uh-huh.
0: May hawak na isang supot ng pansit. Pero kailangan yung iba... itabi talaga, isubi.
1: Ay,
0: dahil ang dami po natin mga bayarin, sweldo, weekend, ay medyo hina-hina tayo sa ano, weekend naman, gagastos tayo na ganito. Kain tayo sa labas, partner, sabi nila, wala tayong pera. Hindi, bagong sweldo ako. Hanggang sa maubos na. Yun na nga. Sana all talaga. Yung pala naubos na yung sweldo.
1: Wala pa nga. Ubus na eh.
0: Wala.
1: Parating pa lang yung sweldo, kinumpit mo na, ay, kulang pa.
0: Alam mo, dumadating ako sa ganyang punto.
1: Ay, kulang pa pala.
0: Yung parang, nakusan ako uutang ngayon neto, kulang. Diba? Sorry. Hindi po tayo mga espesyal. Dahil meron pang mga iba na... hindi naman nagtatrabaho, pero sumusweldo. Sana all. Napakilala ba tayo? Hindi na naman. Si Doris Bigonia.
1: At ako naman po si Robert Mano. Makakasama nyo kami hanggang 9 in the morning.
0: Yan. Friday nga po. Mag-ingat po tayong lahat, ha. Dapat chillax lang tayo. Partner, meron ba kaming aabagan na teleserye?
1: Laging meron.
0: O, talaga ba? Anong mangyayari mamaya?
1: Eh ngayon, di ba kahapon na i-file case sa Sandigan Bayan. Eh, di ba ang sinasabi nila, kasunod niyan, possible. Hindi naman matik, di ba? Possible na warrant of arrest.
0: Ayan na, ayan na, Sus Maria Josep. At ang enforce ng warrant of arrest?
1: Aba, syempre, ang PNP, ang NBI, yan, sila ang uutusan ng korte kung... Uh-oh. kung ako magpalabas man ng warrant of arrest.
0: Tapusan sila dadalin.
1: Ipe-present sila sa Sandigan Bayan. Dadalin sila sa Sandigan Bayan kapag naaresto, yun yung return of warrant.
0: Return.
1: At kapag dating doon partner, tsaka magde-decide ang Sandigan Bayan kung saan sila temporarily ikukulong habang ongoing, habang dinidinig yung kanilang kaso.
0: Oh, pero naalala ko, di ba may pinatayo na parang peitan nila, espesyal?
1: Si former Senator Bong Revilla nandun na. Di ba? So, possible na yun din, yung isa din sa maging option yon ng mga, if ever lang na may mga maaaresto pa. And then, usually, yung iba sa PNP Custodial Center na request. Pero di ba, alam ko, ongoing ang repair nun, partner. So, kaya, hindi magagamit talaga yung access dun wala.
0: Kaya, magabang po kayo. At I'm pretty sure, ila-livestream natin, Camila, no? Kapag meron na namang iya-bababa na, ano ba ang tawag mo sa kaso? Hindi kaso. May ibababang reklamo.
1: Anunsyo? Complaint.
0: Doon sa iba pang malalaki rin na mga personal personalidad. Paano partner? Kunyari, di ba ulinigan mo na
1: ayan.
0: Na may ibababa sa akin na complaint. Pwede na ba akong umalis ng bansa?
1: Usually, ang ginagawa ng Sandigan ba, ay ng ombudsman, nag-request na sila, di ba? Precautionary na hold departure order. Ayun. Kahit wala pang case, dahil may paningin ng ombudsman, malakas yung kaso, at flight risk ka, i-request nila sa Sandigan Bayan.
0: Natanong ko yan kasi yung mga kaso na i-file o na-file na, ay hindi naman simple lang .
1: Mm-hmm.
0: Plunder partner . Mm-hmm. Kapag plunder, ito ay non-bailable?
1: Non-bailable. Pero partner, kahit non-bailable yan, sinusubukan pa rin ng mga nakakasuhan na mag-file ng motion for bail. Kasi may times na napagbibigyan ng korte kahit non-bailable, napagbibigyan kapag makita ng korte na yung ebidensya medyo mahina.
0: So pwede pa rin pala.
1: Mm-hmm.
0: Ang ano lang natin, good luck po sa lahat ng medyo nadidelikading-ding na makasuhan ngayon. Dahil, tapos Friday pa, partner, pagka ganyan ba nag-a-apply sa kanila yung Friday, walang operasyon yung mga korte. So yung iyong petition mo ay hindi nila maaasikaso dahil walang pasok na kinabukasan.
1: Tsaka minsan partner ilang araw bago madesisyonan yung petition
0: yun pala,
1: for bail. Kasi pasasagutin yung kabilang panig, pasasagutin ng prosecution, di ba? And then tsaka pag-aaralan yung both na motion at sagot yung reply, and then tsaka magde-decide ang Sandigan kung pagbibigyan o hindi.
0: So ito na po yung kasagutan doon sa mga nire-reklamo natin. Isa po ako dyan sa ngak-ngak sa ombudsman na ang tagal-tagal naman. Bakit wala pa nakukulong, wala pang formal na nakakasuhan, wala pang nababaan ng warrant of arrest? Ito na po yun. Sinabi nga sa atin kahapon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kasi inasikaso nila talaga ng todo-todo na kumbaga ay ironclad yung kanilang kaso. So yan na po yan. Ang susunod na hakbang na po dyan at ang susunod na ang tawag mo ba sa teleserye episode na makikita natin ay
1: yung susunod na kabanata, partner.
0: Yung susunod na kabanata ay naghihimas rehas na ba itong mga opisyal na to dyan sa babanda yun? Bikutan?
1: Hindi, dito lang sa Quezon City.
0: Malapit
1: Jane
0: lang.
1: Annex, partner.
0: Kasi para malapit doon sa korte.
1: Mm-mm.
0: Kung kinakailangan sila.
1: Usually ganyan. Di ba sa mga court natin, kapag kung saan ka makukulong, nagde-decide sila kung saan may pinakamalapit yung access. Para kapag kailangan ka ng court na mag-appear, agad mapapadala ka.
0: Andiyan dyan ka agad. Ito ba, kukulong na yan si Bea?
1: Ay, uunahin yan. Kukulong sa pagmamahal.
0: Yan. Ang sweet-sweet na bata. Mm-hmm. Masipag pa. Sana nga tayo, partner.
1: Eto daw, partner. Ayan, nakasulat na, partner.
0: Asan na ba? Hindi ko alam. Ayan pala. Dapat pala ay magtutot ako.
1: Ayun, nahanap mo din.
0: Ang dami kasi mga pateles dito na dapat kong pirman. Ano ba itong isang pateles? Ayun, kumunti ko ng pirman, partner. Memo pala.
1: Wag!
0: Wag! Mali!
1: Oras po natin, 4 minutes makalipas ang 8 ng umaga.
3: Oras sa tinyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: At dahil dyan, partner,
0: dahil dyan,
1: ito na.
0: Yan
1: simulan na natin.
0: Okay.
1: Alamin na natin ang mga balita ng ating mga radyo patrol.
4: Magtiyagaan ng radyo patrol!
1: Punta tayo, partner, sa may bahagi ng Senado.
0: Yan tingnan nga, natin. Speaking of.
1: The past few weeks, partner, lagi may mga grupo na nagra-rally doon sa labas.
0: Hindi sila nawawala.
1: Hindi maalis eh. Kahit basta may session, sinasambayan din nila ng programa nila doon sa baba. Tingnan natin ngayon kung kumusta yung sitwasyon doon.
0: Okay.
1: Kung maayos ba or wala na ba mga nagra-rally. Alamin po natin ang detalya mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
6: Magandang umaga, Tandem. Kalmado ang sitwasyon ngayon sa harap ng Senado matapos ang magdamag na pagbantay ng mga tauhan ng Southern Police District. Ayon sa SPD, mahigit 50 pulis ang ipinakalat sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa lugar. Nananatili rin sa lugar ang ilang taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte. Samantala, banayad ang daloy ng trapiko dito sa southbound at northbound ng JW Jokno Boulevard. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowen Cueto. Meron pa, partner, may nag-rally daw eh.
0: Umahabol? Saan yan?
1: Rally queen natin eh, may balita dyan sa lungsod ng Maynila.
0: Rally queen naman siya ngayon.
1: Ang grupo po ng mga manging isda nagmarcha papuntang Menjola ngayong araw. Ang tanong, may bitbit kaya silang mga isda, partner?
0: Akala ko sasabihin mo, partner, mga grupo ng mga manging isda, lumangoy.
1: Pwede rin.
0: Pwede, pwede.
1: Ay, magaling lumangoy talaga yung mga yan at sumisin.
0: Ay, naman.
1: Di ba? Alamin natin kung bakit. Mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
7: Good morning, Robert Tatadoris. Nagpapatuloy ngayon ang protesta sa Recto Menjola ng grupong pangisda Pilipinas at ipang manging isda mula sa Karatig probinsya para ipagdiwang ang araw ng mga mangisda. Kabilang sa mga panawagan ng mga mangisda sa pamahalaan ng pagkansela sa reclamation at pagpigil sa pagpapapasok ng commercial fishing vessels sa 15 kilometrong municipal waters dahil kaagaw anila sila sa paghahanap buhay. Bukod pa riyan ay dagok rin para sa mga mangisda ang mataas na presyo ng krudo. Gitang presidente ng pangisda Pilipinas na si Pablo Rosales, kalahati na lang sa kanilang hanay ang nakakapangisda at mas kumunti na lang rin ang nahuhuling isda kumpara noon. Narito kanyang pahayag.
8: Una, nakakahuli pa nga noon dahil nakakalayo pa. Ngayon, hindi na makalayo kasi ang presyo ng gasolina ay doble. Yung mga may kakayanang bumili ng gasolina, yan na lang sa malapit ng isda. At kung wala ng kakayanan, naghahanap na lang ng ibang ikabubuhay. Dati, ang aming average na income ay 5 kilo kada araw. Pero ngayon, hindi na umaabot sa 5 kilo. Ito ngayon ang nakakalungkot.
7: Robert at Doris, pangamba pa ng grupo na lalong mamamatay ang hanap buhay kung pipiliin na lang ng gobyerno na mag-import ng isda sa halip na solusyon ng krisis na nararanasan ng kanilang sektor. Sa ngayon, nagpapatuloy yung programa ng grupo sa Menjola Peace Arch habang nakaharang sa likod ng barrier ang mga polis Maynila. Bahagya nga lamang nagdudulot ng trafiko yung pagtitipon na Robert at Doris, particular yung mga motorista na nanggagaling sa Ayala Boulevard at Recto de Vesoria papuntang Legarda. At yan ang balita.
0: Trisha!
7: Yes, Doris.
0: So ibig ba sabihin niya na ay meron tayong aasahan na pagtaas naman ng presyo ng produktong pandagat?
7: Yun pa yung hindi masabi, Doris, ng mga mangingisda, pero posible daw yun. Sa ngayon, hindi pa nila masabi kung magkano yung itataas. Kasi ngayon, so far, ang nahuhuli na lamang nila ay mas konti nga lang. Yun, gaya nang sabi kanina, nakausap natin, na 5 kilo na lamang kada araw. Depende pa yan kasi may mga araw daw, Doris, na mahina yung huli. May mga araw naman na malakas.
0: Tapos
7: yung mga nahuhuli na lamang din na klase ng isda ay yung mga galunggong o yung mga tambal na pwedeng gawing
1: toyo. Sorry. Ang problema pa kasi dyan, partner, Trish, di ba? Maguhuli sila, ang mahal na nang gagastusin nila.
0: Correct.
1: Diba? Pang-karga, pang-gasolina nila. pagdating nila sa Dalampasigan, paano nila ibabiyahe papunta sa mga pamilihan, another gastos na naman yan.
0: Tama, partner, diba? Tama.
1: So yung iba, sa kalsada na lang nila
0: ibibenta. Doon na lang mismo.
1: Eh, kung matsyempuhan lang naman ng bentahan, kung may makadaan at mapagtrip pang bilhin, di ba? Magusto kang bilhin yung mga nakalatag doon na isda. Pag hindi, wala, sayang ang pagod.
0: Sayang, sayang. Pati yung mga isda, may soundbite daw, partner.
1: Mapakinggan natin.
0: Ang sabi ng isda, kunin nyo na kami. Baka kami mabilasa.
1: Oo. Diba? Sabi niya, bilhin nyo na kami.
0: Mm-mm.
1: Blop, blop, blop.
0: Ulit-ulit, partner.
1: Kunin nyo na kami, bilhin nyo na kami, maawa na po kayo sa amin. Blop, blop, blop, blop.
0: Ay,
1: ay nako, Trish. Eh, syempre, dalangin din natin maging maayos yung sitwasyon ng mga yan.
0: Oo,
1: diba?
0: Naman.
1: Para naman kahit papano, eh, kumita pa rin naman sila. Ang dami lang kasi, eh, pag paano, pupunta silang West Philippine Sea. Another problem, threat din. Hinaharang sila ng mga China Coast Guard. Oh, correct. Diba? Ibang problema pa yun. Naku, iba din. Dapat mabigyan din talaga ng tulong itong mga manging isda natin. Kaya naman, maraming salamat, Trisha Lindo!
7: Maraming salamat, Robert at Doris, at yan na balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, EZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Aba, nakahiligan mo na rin talaga ang tutut time lagi.
0: Oh, basta lang na i-alis ko yung mga pateles dito at hindi ko napipirmahan yan.
1: At nakita
0: yan.
1: Mo yung red button na yan.
0: Oo.
1: Oh, ayun diba? Agad ang diba? Bilis.
0: Partner, tutut time natin.
1: Tutut time, 8:21 ng umaga.
4: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Panahon, panahon, patrol!
1: Alam natin ba yung partner?
9: Alerto sa bagyong dumi. Alerto sa bagyong dumi.
1: Dalawa yung partner, ha?
0: Dalawa?
1: Panahon patrol, alerto sa bagyong Dome.
0: Eh, yan. Meron pala. Mm-mm. Naging ano na nasa par na ba natin si Doming yan, di ba?
1: Oo. At di ba, dalawa yun, partner.
0: Uh-oh.
1: Panahon patrol, alerto sa bagyong Dome. Hatid ni Obet Madrina.
0: Ayaw, nakalimutan ko si Obet Madrina kasi medyo, ano kami, galit kami niya.
1: Hindi mo nabati yan.
0: Hindi na kami nagbati.
1: Parang narinig ko doon sa ibang, ano, favorite din yung mga nandun daw.
0: Masigasig, magpa-interview doon dito sa atin, ayaw.
1: Ayaw,
0: ganun. O, kasi daw magkagalit kami.
1: Oh.
0: Eh, binabati ko na nga siya, ayaw.
1: Ano gusto?
0: Nakikipagkamay nga ako.
1: Ayaw.
0: Ayaw.
1: Huwag mo kahawakan, sabi niya.
0: Ang gusto niya daw ay isda.
1: Alamin po natin na magiging lagay ng panahon at syempre, yung pumbagyo ha, importante po ito, lalo na kung saang areas partner ha, dito sa bansa natin yung posibleng makaranas ng mga pagulang kahit hindi pa mag-landfall ito eh, dahil sa epekto
0: dapat
1: na
0: maganda.
1: Kaya naman,
0: andito sa ating linya ang walang iba, the one, the only Obet Madrina.
1: Yan oh. Palakpakan!
0: Palakpakan! Mahusay! Obet!
1: Sir Obet, good morning!
10: Magandang umaga po. Masayang-masaya po ako makausap kayo kahit po may bagyo po tayo, Ma'am Doris at aking katokayo, Sir Robert. So narito na po yung update sa lagay ng ating panahon. So una po, no, tama po yung binanggit nyo, meron tayong bagyo sa loob ng Philippine Responsibility. Pumasok ito around 12:30 a.m. kanina at pinangalanan natin Doming. Ang kanya pong international name ay Jiangmi. Ibig sabihin po ng Jiangmi ay Rosas, no? Parang si Ma'am Doris ng Rosas.
1: Rosas.
10: Mula po ito sa bansang Korea. South Korea
0: ganyan.
10: Jiangmi. Jiangmi po yung international
0: Jiangmi.
10: Name niya.
0: Oo.
10: Opo,
0: pero parang hindi ako bagay na Rosas.
10: Ay,
0: bagay
10: ano po gusto nyo?
0: Parang tinik.
1: Mali!
0: Mali!
10: Mali! Parang hindi po. Para sa akin kayo po ang tunay na rosa.
1: Yeah.
10: Na
1: totoo naman.
0: Ayan, no. Bumabawi. Bumabawi. Sige.
1: Bumabawi. Ituloy, ituloy.
0: Correct.
10: Ituloy, ituloy.
0: Proceed,
10: okay,
0: proceed.
10: So, tama rin yung binanggit ni Sir Robert po kanina na hindi po ito magla-landfall sa ating bansa. Magla-landfall po ito possible base sa ating latest track sa area naman ng Okinawa sa Japan. Sabi ko sana sa lalawigan ng sa Japan po, no. So sa Okinawa po ito tatama around Martes po, Tuesday. Hindi man ito magla-landfall sa bansa, maaaring itong matrigger yung southwesterly wind flow. Ito po yung habagat natin. So in the coming days, mag-issue na po tayo na meron na po tayong habagat. At ito po yung magdadala ng mga pag-ulan sa particular na sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan yung Metro Manila. So for today, wala pa tayong masyadong mga pag-ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, possible hanggang weekend. Pero po by Monday or Tuesday, possible po, no? Ngayon pa lang binabanggit na po natin na possible na maulan po dito sa Metro Manila by Monday or Tuesday. So ito yung mga pag-ulan na maaaring magtuloy-tuloy mula katamtaman hanggang sa kumisay malalakas. Kaya mag-ingat po, no, sa mga posibilidad na mga pagbaha or mga flash floods at pagguho ng lupa or landslide. Samantala po, ngayong araw naman, may mga namomonitor na tayo ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabisayan, lalong-lalo na sa may Western Visayas, kasama rin dyan yung Palawan. So yung Western Visayas, Negros Island Region, ganyan din sa may Western section ng Mindanao, yung Sampuanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Lanao del Sur, gayon din po sa may area ng Soccergen at maging sa area naman ng Caraga at Eastern Visayas. Ito may mga kaulapan din kasi na hindi man ito direktang epekto ng bagyo pero may mga kaulapan po na maaaring magdala ng mga mahinang sa katamtamang mga pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas at Caraga region. So sa kabuuan po, at least for today, itong area ng Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan, generally medyo fair weather pa rin. Pagkamat posible ngayon, local thunderstorms, ganyan silang bahagi ng Mindanao. Pero in-expect po natin, magsisimula nga yung mga malalakas na mga pag-ulan this coming week, Monday or Tuesday, hanggang sa tuluyang makalabas yung bagyo sa PAR po. So, mai-enhance kasi nga nito yung possible na habagat po natin in the coming days. So, Ma'am Dori,
0: opo, ngayon, opo, ibig bang sabihin niyan, Obet, na official na, natapos na ang tagtuyot? At pasok na ang tag-ulan. Yan na ba yun?
1: Or senyaris pa lang, paramdam pa lang.
0: Oo.
10: Mm-hmm. So ngayon po, maaaring itong mag-trigger nung pagsisimula ng tag-ulan. Gayun pa man, hihintayin muna po natin ma-fulfill or kailangan kasi. Meron kasi tayo minomonitor na criteria po, Ma'am Doris and Sir Robert.
0: Oo.
10: At saka, Ma'am, gusto ko sanang bigyan din ng emphasis. Pag sinabi nating tag-ulan, ito yung tag-ulan sa may western section ng ating bansa. Ito yung okay. Area ng western area ng Luzon at western area ng Kabisayan. Kasi dyan nagmo-monitor tayo. Eh. So pag sinabi kasi nating tag-ulan, mas establish po yung tag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Binanggit kong Ilocos area ng Luzon at ng Kabisayan. So kailangan po kasi ang requirement niyan more or less 5 days na may mga pag-ulan na abot ng around 25 millimeters tapos kailangan tuloy-tuloy siya for 3 days. So may ganun pong criteria para ma-establish natin na simula na yung tag-ulan.
0: Ayun. Pero wala naman kayo nasisilip na medyo partner yung bang tinitignan kung pwede makapasok ng PAR. Diba? Konti lang yata ang ulan dito, konti lang ang thunderstorm, ako na lang ang papasok dyan. Meron bang ano? Bakit parang may drama pa ako ng mga
1: tag-ulan? Parang nagdramahan siya.
10: Ma'am Doris, nalito ako. Sino ba yung papasok?
0: Ayun lang ha.
10: Meron... Ay, yung ulan.
0: Oo, yung ulan.
10: Opo, ang tinitignan natin kasi sa ngayon po, base sa mga datos natin, posibleng tuloy-tuloy yung mga pag-ulan by Monday, Tuesday, possible na mabot ang Wednesday.
1: Mm.
10: Pero hindi pa natin talaga masabi kung ito ba ay magti-trigger na nung binabanggit ko na ma-fulfill yung criteria. Kasi
1: opo.
10: Kailangan 5 days eh, na may mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan.
1: Opo.
10: So once ma-fulfill yun, ay established na po na simula na yung panahon ng tag-ulan. Dito nga, sa lalo na sa may western section ng ating bansa. So, posible po, kasi pasok naman siya. Usually po kasi nagsisimula yung mga pag-ulan, mga first at panahon ng tag-ulan, mga first or second week of June.
1: Tama.
0: Ayun, oh, sir, pero, sorry partner, isa na lang ako, sundutin ko na lang ito. I need an explanation.
1: Ayan, go.
10: Sige po.
0: Bakit sinasabi mo may mga pag-ulan?
1: Oh.
0: Samantalang sa amin doon sa South, wala. Oh.
1: Wala!
0: Grabe talaga, as in wale.
10: Saan South yan, ma'am?
0: Sa Parañaque.
10: Ang daming sa isip ko, South, Mindanao, ma'am.
0: Hindi.
10: Pati buong Pilipinas, kaya yung South. Okay, ganito po yan. Pari ko ba mga ipaliw? Bigyan niyo po ako ng pagkakataon, Your Honor. Pwede po ba akong paliwanag?
1: Proceed!
10: Opo, ang paliwanag dyan, Ma'am Doris, ganito po. Ngayon kasing at least hanggang Sunday, isolated pa yung thunderstorm. So, ibig sabihin, hindi pa siya widespread, hindi pa malawakan. Kaya binabanggit ko po, by Monday or Tuesday, mas magiging widespread yung pag-ulan. So, balikan niyo ako pag hindi kayo inulan po dyan sa may south this coming Monday or Tuesday. Pero ngayong weekend, possible po mga isolated. Kahapon po, malakas po yung mga naging pag-ulan sa Quezon City, sa may northern part. So, hindi pa siya ganun ka-widespread dahil nga hindi pa established yung southwest totoo. Monsoon na magdadala ng mga pag-ulan.
1: Ang ulan nga talaga kahapon, kagabi.
0: Malakas ba?
1: Sa Pampanga, partner, umuwi ako Pampanga. Sobrang lakas ng ulan, patikulog ang kidlat, ang hangin. Ay, akala mo may bagyo sa lakas. Mga nag-start din mga gabi. Opo.
10: Pero Sir Robert, opo, if I may add, mapapansin nyo po, hindi yan matagal. Normally, mga 30 minutes to 1 hour. Yan yung isolated. Yan yung characteristic na correct, isolated thunderstorm.
1: Correct.
10: Yung binabanggit ko po sa Monday or Tuesday, pwedeng umabot ng more than 2 to 3 hours. Ooh. So kasi nga, ang magdadala dyan, isang mas malaking system na, which is ito na nga po yung southwest monsoon.
1: Naku, baha yan, sir. Pag ganyan,
0: maka
1: sir.
0: Maka-equals baha na yan.
1: Oras oras palang ulan.
10: Tama po. Tama po. Kaya dapat maganda. Ngayon pala po, sinasabi na po namin. So maganda po sana yung mga kababayan po natin this coming Monday or Tuesday.
0: Oo. Pero naka-relieve ba, partner? Di ba sobrang init ang naranasan natin?
1: Ay, pumres ko naman talaga. Sobrang lakas ang ulan eh. Matindi yung buhos talaga.
0: Ay, kaya nga, may medyo hindi natin ma spelling itong mga bagyo, itong ating tag-init.
1: Hindi talaga, di ba? Pag weather, walang specific talaga na pag nakita nila, kumbaga, inaaral lang ng pag-asa sa pattern, di ba? Kumbaga, sa behavior.
10: Tsaka po, hindi
1: pag nag-mood swing, wala na, di ba, Sir Obet?
10: Hindi po perfect eh, kahit naman sa ibang mga bansa. Correct. Hindi talaga na perfect natin. Kaya po, sa ngayon, medyo may uncertainty pa rin yun.
0: Mm-hmm. Oo, kaya nga sabi mo, partner, papalit-palit, di ba? Mm. Hindi mo alam talaga kung ano ang galing, di ba? Parang si Obet Madrid na
1: ay, totoo din. Kapag nandun,
10: tsaka po, alam nyo po, masaya po ko na nakausap kayo, Ma'am Doris, kasi panggabi na ako next week.
0: Ah, ganyan ba?
1: Ah, so, hahanapin natin siya.
10: Tatlong beses ko po kayo nakausap.
1: Hanggang anong oras ka nun, Sir Robert?
10: Ano po? Sorry.
1: Hanggang anong oras ka pag nagpanggabi?
10: Hanggang
1: 6 a.m. Hanggang 6 a.m. Ipa-OT natin. Ina-request natin ng OT niya hanggang 8 a.m. para abot sa atin.
0: Pasok ba yan kay Alvin sa Gising Pilipinas?
10: Tama.
1: Ay, naku, kailangan natin mag-ready pala sa ulan.
0: Kaya nga.
1: Mga kapamilya, ha?
10: Ng mga pag-ulan, ito na, paparating na
1: ayan
10: po.
1: Ayan na, paparating na.
0: Ay, nako, sige.
1: I-ready na mga jacket, ilabas ang kapote, ang bota.
0: Ang bota.
1: Ayan, mm-hmm.
0: Sige.
1: Sir Obet, maraming salamat.
0: Obet, bye-bye.
1: Ay, Obet, maraming salamat po. Babatiin yung daddy niya. Pati mo na yung daddy mo.
0: Oh, meron pala?
1: Si daddy niya.
0: Daddy Obet. Daddy Obet ba?
10: Yes.
0: Ano ang pangalan ng daddy mo raw?
10: Ay, sige po, pwede ko pong batiin. Kasi birthday niya po sa June 17. Ang pangalan po ng tatay ko, si Renato Buboy po sa amin sa Bataan. Papa, happy birthday sa June 17.
1: Oh, tingnan
0: po. Happy birthday! Nakipapa. Papa, asan ang pansit natin?
1: At happy Father's Day din, Papa.
10: Oo, tama po. Salamat po
1: thank
10: sa inyo.
1: You.
0: Thank you. Thank
1: maraming
0: you.
1: Salamat. Sige, nakopet Madrina mula sa Pag-asa. Dahil dyan, partner.
0: Dahil dyan.
1: Eh, kailangan muna natin buksan yung ating cabinet. Bakit? Ilabasan natin yung mga jacket natin. Ilabasan natin yung mga kapote.
0: Oo, oo, oo. Pero amoy naptalina pa eh.
1: Ipagpag lang natin.
0: Oo, ipagpag muna ha. O, sige, paano, pahanginan.
1: Oo, oo. Okay. Saglit ha. Kakalkarin lang namin yung mga jacket namin ha. Sa ating pagbabalik po, maganda po yung
0: kami,
1: mga topics
0: namin. Si Camilo, parang taga MMDA.
1: O, dyan lang kayo. Sandali po lang.
0: Wait lang.
11: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
13: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Balitang kumpirmado, Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, Tata DZMM.
15: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
18: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
25: Liver up na tayo
24: with Liveraid Pro.
26: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
27: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
28: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
1: Kami po yun!
0: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Siyempre po, huwag niyong kakalimutan ang katandem niyo. Araw-araw, Doris Bigonia po at
1: Robert Mano.
0: Yan. O, dahil marami pa rin tayong kailangang diskusyonin. Lalo pat yung mga hinaing at lalo pat yung mga ano ba yung issue ng mga manggagawa?
1: Oo, di ba yung mga hinaing ng mga manggagawa? Oo. Ay, partner, kabisado mo yan. Nag-anchor ka ng Action Dole sa DZMM.
0: Oo. Siyempre,
1: lahat ng programa ng Dole, kabisado mo.
0: Tama, panguna na siyempre dyan na asan ang taas sahod, di ba? Kasi lalo na ngayon, bumilis ang inflation. Tama ba ako? Hindi ko alam. Correct me if I'm correct.
1: Ikaw ang may alam dyan dahil naging programa mo yung Dole.
0: Oo, alam naman natin kung paano ayusin yan dapat. Eh, hindi naman yung sinabi mo, ay gusto ko ng taas ako, andyan na.
1: Oo, hindi naman pwede.
0: Hindi pwede yung ganyan. Meron tayong makakausap ngayon, eh bakit pa tayo magtatanong, bakit pa tayo maghuhuntahan dalawa, eh samantalang andyan dyan na yung secretary. At dahil dyan,
1: kausapin na natin ang kalihim ng Department of Labor and Employment, si Secretary Francis Tolentino. Sec, magandang umaga po.
0: Good morning, Donisa, sir. Robert.
29: Good morning po. Morning po, magandang umaga po.
0: Opo.
29: Doris, Opo. Robert, magandang umaga sa inyong mga tigasubaybay.
1: Good morning po.
0: Eh, good morning po sa ating lahat, ano. Kaya lang, Sec, kauupo nyo lang, mainit-init pa nga po.
1: Mm-mm.
0: At meron so, na po... Meron po, ano po, dalawang araw pa lang.
1: Correct.
0: At medyo may mga...
1: May sumalubong agad.
0: May sumalubong na issue, no? Alam naman po natin yung pinag-uusapan natin. Pwede po ba pala yun na kunyari ay meron kayong isususpinde, tama ba? Na wala pa ngang nangyayari na... May hearing ba ang matatawag mo nun, Sec? Suspindido na agad, antemano?
29: Alam niyo po, bago naman ako nag-suspend doon, nagkaroon po ako ng personal investigation din.
0: Okay.
29: Kaharap ko rin sila, kausap ko naman po yun. So, hindi naman po yun agad-agad. Inalam ko rin po yung background. Kinausap ko siya at magkakaharap kami na ako mismo nag-imbestiga. So, under the administrative code, meron naman po akong prerogative na gawin yon so as not to affect the investigation. Created a committee to investigate. Binigyan ko po ng hanggang on or before June 12 para malaman kung ano talaga yung punot dulo noong kung tinutukoy niya yung pangyayari doon
1: sa Angeles po.
0: Angeles, opo. Opo.
29: So, June 12 po yung deadline ko doon. While investigation is ongoing, nirelieve ko muna sa pwesto yung regional director.
1: Tama ba, Sec, dahil ongoing yung investigation, gano'n po kahaba yung pagkaka-relieve niyo po sa kanya doon sa pwesto?
29: 30 days po.
1: 30 ah, one month.
0: One month. So, opo. One month without pay ito?
29: Opo.
0: Okay, okay. So,
1: pending investigation.
29: Yung acting po ngayon ay yung Assistant Regional Director.
0: Yan. Oh, eh, malinaw na yung kaso ng ganyan.
1: Mm-mm.
0: Kasi marami ho nagpunay. Hindi masyado maganda ang dating sa kanila. Pero pwede naman palang gawin talaga.
29: Opo. Siguro hindi nila alam na nagkaroon din
1: ako ng
29: personal investigation.
1: Correct.
0: Oo, yung personal investigation. Ang secretary mismo ang gumawa.
1: Mm-mm.
0: So, ganyan. Sec, ano po pa ba ang inyo nakikita na dapat agad-agad?
1: Ayan.
0: Bukod dun sa saho, dahil matik naman po yan na ating katanungan yan. Ano pa yung nasa mesa nyo ngayon na dapat asikasuhin nyo agad-agad? Oo.
29: Itong nangyaring ito, nagbukas ng mata at kaisipan ko kasi yung iba nga ho, karamihan sa ating mga kababayan, eh hindi alam, nakasali pala rin ng dole.
1: Oo.
29: No? Eh kasi meron tayong occupational health and safety hazard law, meron mga circulars po dyan na may visitorial powers ang dole, kaya meron ng work stoppage order yan noong September 2025. Wala pa ho ako noon, hindi ko alam dito dyan ang punta ko. So, pinatigil po yan. Pero na-lift, yun na nga iniimbestigahan ko bakit na-lift agad after one month, October 2025. So, nalaman ko, nagpunta rin ako doon sa site nung isang araw, nung holiday.
1: Opo.
29: Pinuntahan ko, nalaman ko na yung palang aming labor inspection team sa Region 3 ay 38 lang ang tao.
0: Mm-hmm. Okay.
29: 38. At ang field inspectors ay 25.
1: Mm-hmm.
29: Okay, so hindi rin alam ng ating mga kababayan na ang dole inspectors ay nag-i-inspect din hindi lang ng mga restaurant, ng mga hotels, ng working conditions ng mga manggagawa natin, kundi na rin yung mga construction sites.
0: Ayun nga po.
29: Kung meron kang mahigit siyam na hanggang 50, ay meron dapat nurse na yan, yung mga safety belts, etc. etc. So, ang report sa akin, sa Region 3 alone, Central Luzon, ang ongoing construction, kasama po yung government construction, ha?
0: All right.
29: Doli po nag-i-inspect po niyan kung tama po yung tinutulugan ng ating mga construction worker. Ang ongoing construction ngayon sa Region 3, Baysia, Bulacan, Pampanga, etc., Zambales, Bataan, ay 7,000.
1: Wow! 7,000.
29: So, paano naman po may inspect ng 25 tao?
1: Correct.
29: Ang 7,000 construction sites. Di ba? So, ano yung tanong nyo? Ano yung nakalatag sa lamesa? Ay, gusto ko madagdagan man lang yung aming 25 tao ron. Baka hindi nakayanin yun.
0: Ay, talaga kaya hindi kakayanin. Oo.
29: Ay, hindi mo kaya. Kahit hindi na sila matulog.
0: Kaya nga.
29: Araw-araw. So, yun po yung mga nagbukas sa kaisipan ko sa loob ng dalawang araw na panunungkulang ko na talagang limitado yung kakayahan. Pinag-uusapan lang natin, Region 3, baka dito sa NCR, eh, kaliwat-kanan din ang construction dito.
0: Ganun din
29: siguro sa Region 7, sa Cebu. So, yun po yung mga kakulangan natin. So, marami pa ho.
0: Uh-oh.
29: Napakarami pa ho na usapin para maiangat ang dignidad ng mga gawa at pabigyan sila sa sapat na proteksyon.
1: Sec, bilang bago kalib, syempre ang gusto malaman ng taong bayan yung pananaw nyo. Of course, nung naging senator si Secretary, dumaan din naman sa kamay niya itong mga issue na ito.
0: Correct.
1: Yung national legislated na sweldo, Luzon to Mindanao, iisa lang ang sweldo, wala nang mga regional rate.
0: Uh-huh.
1: Sa ngayon po, Sec, ano ang nakikita

0: gagawin yung batas ngayon.
1: Oo.
0: Dahil ako taga pagpatupad ng batas. So ako po ay Senate Majority Leader. Marami po tayong sinulong para sa kapanan ng ating mga manggagawa.
2: Mm-hmm.
0: Ako po siguro yung nauna noong di sa pagbubuhat ng sariling bangko. Noong kasagsagan ng COVID, ako po yung nag-file ng bill para po protektahan yung ating gig economy workers.
2: Totoo yun.
0: Ito po yung nagdi-deliver ito. Ang dami kong kasabay ngayon na nakamotor na nagdi-deliver. Pag-umorder noon si Ma'am Doris ng pagkain, hating gabi,
2: isang
0: pasang kape, kahit bumabagyo, umuulan, pinadala sa bahay ni Ma'am Doris yun. So yung mga ganun po, kailangan maprotektahan. Ako po yung mambabatas, ako po yung nag-file noon. Hindi lang natulong yun kasi yung salitang gig, hindi ka agad maunawaan yun eh. Pero yun yung bumuhay po sa ating ekonomiya ng panahon ng pandemya. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon po.
1: Tama naman.
0: Tumawag kayo, magdi-deliver ng pagkain. Pero yan po, kinakagat ng aso pa yung iba dyan. Naarawan.
1: Ang dami.
0: Isan, babae ho. Yun po, patuloy ko pong isusulong yun.
1: Okay.
0: Sa executive branch ako, saka sa anumang pamamaraan na maiangat yung kanilang kabuhayan.
1: Alright. Teka lang, Sek. Huwag ka muna umalis. Meron lang kaming mabilisan na flash report. Partner, banat.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Ito po ay para sa mga taga-Visayas. Ang NGCP Advisory, nasa red alert po ang Visayas mamayang 6pm to 7pm. Ibig sabihin, partner, brownout ng kasunod dyan dahil kulang yung supply na
1: kulang
2: kuryente.
1: Kulang na, hindi lang manipis.
2: Oo, hindi lang manipis. 3pm to 6pm yung yellow alert, 7 to 10 din. Ano? Ang dahilan po niya, number 1, ang availability ng Visayas Large Coal Plant, TVI-1, TVI-2, PEDC-3, at KSPC-2 at yung high system demand forecast. Ha? Sa mga taga-Visayas, red alert po ang inyong status pagdating sa kuryente, 6pm to 7pm.
1: Maganda na po kayo at wala naman po kayo talaga magagawa sa sitwasyon na ganyan, lalo pat kaliwat kanan ng mga planta ang bumibigay. Kaya, pero inaayos naman kaagad-agad ng NGCP. Magdasal po tayo dahil mahirap po na magkaroon ng brownout ngayon. Kasi partner, pag red alert, matik, walang kuryente.
2: Wala nang enough supply.
1: Ayun, walang enough supply.
2: So, magbabrownout talaga.
1: Oo. Eh, kung makakatulong tayo, magtipid pa rin po tayo. Ayan.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Ayan, balikan po natin.
1: Balikan po natin si Secretary Francis Tol. Di ba naalala ko pa, correct. Tolentino.
2: Ang Tol.
1: Tol. Sek, andyan ka pa?
0: Apo. Ayun. Napakadyan ko po yun.
1: Oo, maraming salamat, Sek. Meron lang akong mapahabol na katanungan kasi nga ang malaking ating developing story pa rin, yun doon sa Angeles, yung bumagsak na construction.
2: Yung inspection ni Sek nung holiday.
1: Oo. Kasi binanggit yung kanina yung occupational hazard na meron tayong ganyan. Parang lalo kung hindi nasusunod, nakikita natin. Kasi malalaman lang natin na hindi pala nasusunod dahil may nangyari na aksidente.
0: Opo. So, yun po yung sinasabi ko na ito, tama itong ginagawa natin para maging aware po yung ating mga, yung kababayan natin. Daming nakikinig po sa inyo na merong ganun batas. So, i-report po sa amin kung meron talaga nakikita kayo na ganung uri ng construction na hindi nakaalinsunod sa batas. Tignan niyo po ito. Ito, may dagdag ko. Noong pong ako po ay nag-dinrif ng mga taga Dolly Region 3, pinakita sa akin yung mga larawan na kuha nila noong sila ay nag-inspeksyon.
1: Opo.
0: May mga sampay na damit na nakasampay doon sa malapit sa barak siguro yon. Sabi ko, bakit meron dyan duster?
1: Nako.
0: So, hindi sabihin may babae, baka kasama yung asawa.
1: Sus Mariusia.
0: Opo. So, ganun nga po yung report sa akin ni Mayor Lasot na meron ding pamilya na nakatira doon.
2: Naku, which is hindi so, dapat.
1: Hindi dapat. Oo, hindi dapat.
0: Bawal po yan. Ako, kinakabahan ako, baka may bata pa.

0: Oh, yun pa.
1: Kasi, at saka hindi po tiga Pampanga lahat po yun.
2: Opo, opo.
1: Ang mga construction workers, tayo po yan. Kaya napag-alaman ko, may tiga Quezon, may tiga Camarines Sur. So, malamang-lamang, isinama talaga miyembro ng pamilya yan. Bawal po yun. Siguro para makatipid, bawal po yun na doon tumira sa construction site yung pamilya. Kaya kung may makikita kayong gano'n dito sa mga palipaligid ng construction dito sa Metro Manila, ay pagbigay alam nyo kagad sa dole.
0: Opo. Ano ang numero? May meron kayong hotline na pwede nilang...
2: Isumbog mo kay Sector.
1: Meron po, 1349 ata gano'n. Hindi ko pa siguro.
0: Ah, sige, check natin.
2: Igin po namin, Sec.
1: Pero papaguhin ko rin yung hotline kasi kasama ko nga itong mga riders.
0: Ayun.
1: Malapit sa puso ko. Kung matatandaan nyo, tayo po yung nagpasa nung batas kasama si JB nung yung tanggalin yung doble plaka.
2: Correct.
1: Tayo po yun eh. Si Tol po yun, tsaka si JB. So, ito po yung nagdi-deliver nga ng kape kay Ma'am Doris. Yun po, babaguhin namin yung hotline.
0: Oo, medyo opo. Sek, bilisan nyo lang. Hindi naman sa inuutusan ko kayo, pero parang gano'n na nga. Bilisan nyo lang kasi...
1: Pero meron pa ho. Meron pa hong hotline.
0: Meron pa?
1: Nagagamit pa rin ho.
0: Ayun. Hindi kasi, di ba, partner, di ba sabi ng pag-asa, pasok na ang tag-ulan.
2: Uh-huh.
0: O edi yan na naman, mas lalong...
2: Mga hazards.
0: Kumbaga, madodoble yung hazard na kakaharapin nitong mga riders
2: Speaking
0: natin.
2: Speaking of hazard, dahil yung mga hazard pay, malaking problema din yan. Ayan yung mga na hindi nga. Nagbibigay, nagbabayad.
0: Kaya nga. So, sisilipin yan ni Tol.
2: Sige, makikibalita tayo kay Sec. After mga...
1: Tawagan nyo lang po ako. Nandito lang po ako.
0: Ayan, very good.
1: Talagang matagal ko ng kaibigan po yan. Panahon pa ho nung MMDA po ako. Nakakasama ko na. Pati ikaw, Robert.
0: Easy lang.
2: Sa MMDA.
0: Easy lang kasi, Sec, nabubuking ang edaran ko eh. Di ba?
1: Hindi naman po. Buti ko na nga masabi kanina, hindi Ma'am Dolce. Eh. Mandol.
0: Ay, nako. Sige, Sec, basta kamustahan tayo palagi.
2: Thank you very much, Sec.
1: Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo.
0: Salamat po. Mabuhay.
2: Si Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment o DOLE. Definitely maraming changes, maraming pagbabago yung i-expect natin pag ganyan talaga, lalo pagbago yung kalihim, di ba? Another
0: kasi,
2: point of view, another perspective, di ba?
0: Parang tingnan naman natin kung uubra ito. Kung meron, o yung kung meron mang magandang nagawa yung dati, at pagpatuloy.
2: Hindi, diba? ang maganda lang sa kanya, partner, kasi si Secretary Tolentino, na-cover ko rin niya sa Senado, ng majority leader siya and all. So kaya nga ako, naku-curious lang ako ngayon. So yung mga ipinush niya na pro-labor during the time na nasa Senado siya, paano niya ngayon ipupush pagdating dito sa DOLE? At ito pa rin ba yung magiging stand niya if ever may ibang senador na mag-push yung dati niyang ipinush ng mga panukala?
0: Dahil executive na siya ngayon. Yan ang ating abangan. Isa pa rin yan sa mga teleserye na aabangan natin na malapit sa puso nga po ng ating mga kababayan dahil lahat tayo manggagawa.
2: Oh, basta
0: nagagalit ba ako?
2: Basta kayo po, mga kapamilya, kapag may mga issue on labor, nandito ang aking partner at itatawag natin 'yan kay secretary para
0: ma-actionan.
2: Ang dami may reklamo talaga,
0: Pinasok ko pa
2: partner. Ang dami may reklamo talaga pagdating sa labor.
0: Hindi nawawala 'yan, partner, at kaya kapag
2: pasahod na kulang-kulang, mga hindi benepisyong hindi binibigay, kahit paulit-ulit. Lagi meron.
0: Yung sa mga inspeksyon na ganyan, bakit nagkakaroon ng ganyan mga aksidente? Kasi hindi tama. At saka merong, alam mo na, yung mga gumagawa ng kalokohan, kaya hindi nagiging consistent at hindi na ipapatupad ng tama yung batas. Kaya, sana lang, umaasa tayo na magagawa ng paraan niya ng bagong Secretary of Labor. Yung kumbaga partner na sinasabi ko, yung Best Practices Act, kung ano yung kanyang inabutan doon at okay naman.
2: Ipagpatuloy. Ang hindi ang kailangan pang i-push, i-push.
0: Tama.
2: At ang importante diyan, pakinabangan ng taong bayan, ng mga manggagawa.
0: Correct.
2: Diba? Kaya
0: tayo
2: naman,
0: dyan, baliktad ako. Kaya naman,
2: sige nga, pakipindot nga yan.
0: Parang bitin. Yun.
3: Alerto sa bagyong Gomez.
4: Alerto sa bagyong Gomez.
2: Nalibang ka, ha?
0: Oo,
2: favorite
0: eh,
2: mo yan, ha?
0: Parang, yun ang favorite ko na ngayon, ang...
2: Yun, oh, 854 diba? Po, ha?
0: Yan.
2: Dahil 854, partner, kausapin po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, OCD, Judy Castillo. Magandang umaga po!
0: Good morning!
3: Hello, magandang umaga po, Ma'am Doris, Sir Robert.
0: Good morning, sir. Di ba napakinggan natin, Robert, kanina ang report ng Pag-asa? Eh, yung doming, pasok na eh.
2: Oo, so, tapos yung ulan na possible ma-experience natin, di ba? Eh, mas mahabang oras na daw, di ba? Kung dati, localized thunderstorm, 30 minutes, tapos this time daw, hindi eh, mas mahabang oras.
0: Oo.
2: Sir, ano po paghahanda na ginagawa natin para po sa mga kababayan natin, lalo po't may bagyo na po eh, na pumasok sa atin ulit?
3: Ah, tama po. Dahil nga po dito sa mga parating po na bagyo, ano, nagsagawa na po ng mga yung mga pre-disaster risk assessment natin, nagsisimula na po, ano, national and then sa regional at saka local levels, no, para nga po sa mga paghahanda dito. Yung mga preposition natin po, no, tuloy-tuloy naman 'yon, year in year out, tuloy-tuloy po na nagpre-preposition, no, pagdating sa pagkain, sa resources, sa mga tauhan, no, ay nakahanda naman po. Sa ngayon po, mamaya mga alas 7, no, magkakaroon ulit ng pre-disaster risk assessment, no, para doon po malaman talaga eksakto dahil papalapit na, na or nakapasok na nga po, no, sa Philippine Area of Responsibility kanina nga madaling araw, para nga po malaman, no, yung eksaktong saan, kailan at saka gaano katindi yung tatawa sa iba-ibang lugar. Although ang nakikita naman po, no, hindi naman ito direktang magla-landfall, pero dahil nga po sa lawak at lakas, no, ay makaka-apekto pa rin in terms of yung mga pag-ulan at na maaari nga po siyempre magdulot ng pagbaha at pagbuho sa ilang lugar.
2: Mm-hmm. Siyempre, of course, Sir Judy, minomonitor din natin yung mga yan, lalo kung nag-uumpisa na yung mga pag-ulan, di ba? Yung advisory sa kanila. Mm-hmm. Pero yung mga maapektuhan, sir, alam naman nila kung saan sila magpupunta just in case sabihin kailangan
0: handa ba?
2: Kailangan lumikas, handa ba?
3: Sa mga ano siyempre po ano sa mga iba't ibang lugar, no, kaya yun yung paalala kumbaga nung mga ating magmula sa DOST Pag-asa, no, na ipinaparating natin doon sa mga iba't ibang DRRM councils at committees, no, lalo na hanggang sa barangay para nga po malaman nila, no, na may paparating at kung saan sila pupuntahan, eksaktong gagawin. Kaya yun po yung paalala natin lagi sa mga kababayan at saka sa mga lokal na official din po, ano, na ipaalam talaga yung tamang impormasyon at saka kung ano yung eksakto pong gagawin ng iba't ibang lugar.
0: Opo. Bukod po doon sa ano yung partner, yung ano ba yung sa Pampanga daw?
2: Ito sa Angeles, yung gumuho naman, partner,
0: Dahil
2: Office of Civil Defense yan. Bahagi din sila
0: din
2: doon.
0: Yun.
2: Oo. Ano po ang development dito at ang nakita natin, Sir Juni?
3: Sir Robert and Ma'am Doris, ang OCD po, tuloy-tuloy yung coordinating function na isinasagawa natin doon dito nga po sa iba't ibang mga ahensya. Ang search, rescue, retrieval, debris clearing at saka yung ongoing po na management, no, of the dead and then missing, ito po yung pinangungunahan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City. And then yung OCD naman po ang siyang nagko-coordinate, no, sa kung ano pa ang mga augmentation o assistance na kailanganin.
2: Mm.
3: Ang latest po dito, no, kaninang madaling araw, yung out of the yung mga nawawala po, no, or victims, no, meron na pong natagpuan, no. Well, from the start, no, ang natagpuan na po, no, sa Kasabayan Palad, yun nga po umabot na sa 6 yung na hindi nakaligtas. And then meron pa pong more or less 14 na pinaghahanap.
0: Alright. So, pero patuloy pa rin, partner, search and rescue and retrieval.
3: Opo, tuloy-tuloy pa po, no. Sir, no, po, nga po dumating doon yung ating Secretary of Interior and Local Government, no. So, yun yung pinag-utos niya na tuloy-tuloy pa rin yung search, rescue, and retrieval. Hoping siyempre po, no, tumaasa tayo, no, na sana ay meron pa nga pong mga tagpuan na ligtas or buhay doon sa loob ng gumugong
0: italik. Dasal lang tayo.
2: Panalangin natin yan. At sana maging mabilis din. At siyempre, yung mga nag-rescue mismo, ligtas din sila.
0: Oo, dapat.
2: Kasi yung threat ng possible na pagguho, hindi yan nawawala.
0: Correct.
2: Sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga update.
0: Thank you po, sir.
3: Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po si Sir Judy Castillo, tagapagsalita po ng Office of Civil Defense o OCD.
0: Yan. Partner, ano ba itong papel na ito na hawak ko? Rollback ba?
2: Abo, syempre, partner, aba, roll back yan.
0: Teka nga, asan ba yung driver ko? Uy, akin na yung ano, panggasolina, hindi pa ako magpapagas.
2: Oo, sa Martes na, partner, sa Martes na.
0: Ah, sa Martes na. Oo. So ano ba ang tawag
2: doon? Wala ko dyan, ikaw lang ata meron ano? Eh.
0: Ay, bago ba itong pinasa nyo, baka kami magkamali kami.
2: Ay, ito pala, meron. Partner, meron. Sorry ayan. Naman.
0: Gasolina.
2: Susunod na linggo, ang gasolina, 4 pesos ha, per liter ang ibababa.
0: Yan.
2: Ang diesel, tan-tan-tan-tan, 8 pesos per liter ang ibababa.
0: Palakpakan.
2: Aha. Uh-huh. At ang kerosene, 9 to 10 pesos per liter ang ibababa.
0: Yan.
2: Bababa, mababa
0: mabuti
2: na.
0: Naman at bumaba na.
2: Oo, diba? Mahalaga tayo. Na bumababa ang presyo talaga ng mga produkto. Produktong petrolyo natin. Ayaw natin ng pagtaas, partner. Puro rollback lang ang gusto natin. Please.
0: Tatawa naman at dahil dyan, kailangan nang bumaba ang ating mga kamay.
2: Pero,
0: napaganire eh. O, ikaw,
2: ano sige? Ko lang si Professor Gabby Lopez sa Magandang Umaga. Naging estudyante niya, si Secretary Tolentino sa MNSA.
0: Talaga,
2: ayan,
0: talaga,
2: ha?
0: Talaga.
2: Magandang umaga po. At syempre, bye. Bukas, partner, ha?
0: Oo.
2: Balita Antimano?
0: Ano nga?
2: Mutya ng masa?
0: Mutya ng masa, 9 to 10.
2: Ayan. Magandang kwento na naman, ha? Magpapayak na naman bukas, ha?
0: Mag-abang po kayo at hindi lang magpapayak, inspirational din ang ating kwento bukas.
2: Mm. Eksakto na po, alas 9, kaya bye-bye time, bye-bye. Happy weekend!
0: Happy weekend, partner, maraming salamat.
2: Happy weekend, Doggy Wawa, let's go, let's go!
4: Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan. Ito ang Tandem ng Bayan!
5: Happy Weekend!

0: DZMM, número uno sa aksyon.
1: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: DZMM, balita ngayon!
1: Kapamilya nanawagan ng ilang grupo ng mas agresibong hakbang para mapalakas ang cyber defense at maprotektahan ang telco infrastructure sa bansa. Kabilang sa mga iminungkahi ang pagtatatag ng Volunteer Corps na kagaya ng Military Reserve Program. Sa forum na inorganisa ng Protect Technology Telecom Alliance o Protecta Pilipinas, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na maaring tumulong ang kanilang mga reservists sakaling may mga banta sa cybersecurity. Para naman kay dating DICT Secretary Gregorio Honasan, nais niyang ilatag ng private sector ang issue kay Pangulong Marcos Jr. dahil mas mabilis maipatutupad ang programa kapag inutos ng Pangulo. Sa ibang balita, umaaray na sa matinding tagtuyot ang grupo ng mga magsasaka at mangingisda sa Panay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
3: Rika, ayon sa mga pamanggas Panay, natutuyo na ang mga pananim na gulay, palay, mais, kape, kakao at ilang prutas sa iba't ibang lugar sa rehiyon at tinatayang mahigit 200,000 piso na ang inisyal na pinsala sa mga magsasaka. Umabot naman sa 70,000 piso ang pagkalugi sa Dionisio, Iloilo, kung saan namatay na rin ang ilang alagang hayop dahil sa matinding init. Gate ng kilos ng magbubukid ng Pilipinas, mabagal at kulang pa rin ang tugon ng gobyerno sa epekto ng tagtuyot. Kaya hiniling nito ang agarang ayuda, libreng irigasyon, subsidiya at kompensasyon para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Sa showbiz, nilinaw ng aktor na si Ian Veneracion na walang politika sa kanyang pinakabago limited series na Drug War, A Conspiracy of Silence. Sinabi ni Veneracion na hindi siya interesado sa political personalities, kundi sa paghahatid ng kwento. Nakasentro ang serye sa mga individual, kasaysayan at iba't ibang paraan ng pag-alala ng mga Pilipino sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2019. Aminado ang aktor na mag-iiba ang reaksyon ng mga manonood sa serye depende sa kani-kanilang karanasan, pero umaasang mahihikayat silang talakayin ng mga malalaking issue.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon!
5: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Tele Radyo.

0: Good morning sa ating mga kapamilya na excited nang matapos ang araw na ito.
1: Bakit naman?
0: Friday na, makakapagpahinga na. Di ba yung excited tayo pag-Biyernes? Mas excited nga tayo sa Biyernes kaysa sa weekend eh. Kasi alam mo, magma-Monday na ulit.
1: Ay, nako. You're missing the point.
0: Bakit?
1: It's payday weekend.
0: Ah, talaga ba? Oo nga, no. Alam mo, hindi ko na nakikita kasi alam ko, mahirap lang ako palagi. Hindi!
1: Samantalang kami, nag-aabang talaga kami.
0: Alam mo, ina, pinag-uusapan nga namin ni Miss Aimee Estareja itong sahod partner. Kasi diba tayo ngayon, dahil digital na. Stumble word ko talaga. Dahil digital na tayo, may digital banking na, online payments na, yep. 'Di ba? Pagdating pa, hindi mo pa nga nakikita yung sahod mo. Syempre, magba-budget ka na, 'di ba? Budget. Magkano babayaran, magkano isusubi, ganyan. Pagdating sa bangko mo at nabayad mo na, wala ka na nahawakan. Sabi, parang hindi ako nakakahawak ng pera sa totoo lang.
1: Ayan, parcel pa more.
0: Kaya nga, di ba parang dati alam ko yung wallet ko may laman, ngayon, resibo na lang. Ganun?
1: Ay, nako. Masama po yun, ha. Huwag niyo pong gagayahin ng ehemplo nyo.
0: Kaya nga sabi ko, hindi ko na nararamdaman.
1: You always have to have emergency money.
0: Talaga.
1: Iba yung emergency money na pag lumabas ka, alam mo na may bubunutin ka.
0: Ayan, ako nga yun, wala nga ako nun.
1: Alam mo ang emergency money ko?
0: Oo, magkano?
1: Dollars.
0: Ay! Sure na ako, sure. Paano mapayaran yun? Walang panukli yung mga tao
1: kasi,
0: ng dollars.
1: Kasi, di ba, kung halimbawa, $10. Limbawa, $10, di ba? Hindi mo maano yun eh.
0: Mm.
1: Hindi mo basta-basta maibabayad yun.
0: Oh, yun nga.
1: Baka sabihin sa'yo, ano kasyo nga?
0: Yun nga.
1: Di ba? Pero meron kang pwedeng ipalit.
0: Yun, alam mo. Oo.
1: Di ba? Pag talagang delikado na, sabi nga nila, pecha de peligro na, pwede kang pumunta kahit na saan meron namang
0: Forex.
1: Money exchange. Ano matawag doon?
0: Money laundering.
1: Foreign exchange.
0: Hindi pala Manila.
1: Pwede mong ipalit yun.
0: Oo.
1: Magkano ang
0: palitan
1: ng dollars?
0: Oo.
1: Ngayon.
0: Magkano?
1: Today, it is at 6162.
0: So, ilan yung dala mo? $10?
1: $10.
0: Magkano yan?
1: 616.20.
0: Lagyan mo rin ng $10 yung wallet ko.
1: That's
0: partner.
1: What I'm saying, di ba? Na kahit paano may mabubunot ka.
0: Oo, tama.
1: Oo, at hindi mo basta gagastahin kasi wala naman tatanggap ka agad noon. Luka!
0: Oo, at saka naisip ko nga lang din, meron tayong mga ganyan foreign currency sa wallet natin. Ako kasi may ganyan ako, para may palamuti lang. Alam mo yan, kunyari para may, nagbigay sa akin ng Australian dollar, gano'n?
1: Yes.
0: Or US dollar. I really don't think about that.
1: Yeah, I have that kasi binigyan ako ng aking may bahay ng angpaw.
0: Oo.
1: Ang nakasiksik $100.
0: Akala ko picture. Pero alam mo, dami ko talaga natututunan sa'yo, partner. Oo nga, hindi ko nga naisip na pwede mo na maipalit anywhere.
1: Oo, pero at least meron ka, di ba?
0: Yes.
1: Oo, nangyari na sa akin sa Hong Kong yan. Wala akong Hong Kong dollars. Tinawanan ako ng taxi driver. No. US dollars.
0: Oo. Ang galing nga naman nun. Lagyan mo yung wallet ko. $10 lang din.
1: Kailan birthday mo? Yan.
0: Hoy, malapit na birthday ko.
1: Sige nga.
0: Ay, naku, ayoko na maisip yan. Ang ating mga birthday. Isipin na lang natin ang good news, partner, bago natin basagin ng lahat. Good news muna
1: for
0: tayo.
1: For once. Please, give us the good news muna.
0: Totoo. Malaki-laki po ang estimated na pagbaba ng produktong petrolyo by next week.
1: Ayan. Okay. Ito.
0: Simulan natin sa mga kagasolina.
1: Arrow down.
0: Yes, ang sarap.
1: Gasolina.
0: Mga kagasolina natin, estimated rollback po, 4 piso kada litro.
1: Yeah.
0: Ang laki.
1: Ang diesel naman, congratulations.
0: Uh-huh.
1: Mga ka-diesel, kakrudo.
0: Magkano?
1: Doble ng 4 eh. Di 8.
0: Ang laki.
1: 8 kada litro ang ibababa. Yan.
0: Ang laki, nakakatuwa naman.
1: Kerosene o gas.
0: Ang kerosene at gas, malaki-laki din. 9 pesos to 10 pesos kada liter ang ibababa niya.
1: Bingo!
0: So, ang ganda ng balita natin. Gusto niyo sirain na natin.
1: Ay, wait.
0: Meron pa?
1: May pandagdag ako dyan.
0: Ay, gusto ko yan.
1: Itong sinabi natin na 4, 8, 9 to 10 na ibababa. As of yesterday ito, as of last night, ngayon po, ang palitan, ang bentahan po ng Brent crude ay bumagsak ulit.
0: Magkano na?
1: Kahapon po, Thursday ay $96.15. $96 per barrel, ano eh. Aba ay ngayon, $93 per barrel.
0: Uy, baka mas malaki
1: ito. Tataas pa po ang ibababa nito.
0: Saka lang, nahihirap na nito naman ako sa sinabi.
1: Sabihin,
0: tataas pa yung ibababa.
1: At kung ang estimated as of last night ay 4 pesos per liter ang ibababa ng gasolina, pwede lalaki pa ito.
0: Yan, yung mas madali. Yan. Lalaki ang ibababa.
1: Lalaki pa ang ibababa by next week pag nag-hold itong ano ha. Uh-oh. Kasi maga pa lang ngayon Every so many minutes po nagbabago ito. Uh-huh. Pero ang laki po ng ibinaba from $96.15 to $93.71 per barrel ang Brent crude.
0: Ayan.
1: Na ulitin natin ay tinuturing na benchmark, global benchmark sa presyo ng krudo.
0: Mag-ubos na kayo ng gasolina ngayon.
1: Hindi, wag.
0: Ay, wag pa. Magastos pa rin pala.
1: Kaya, you should understand ito pong mga pinag-uusapan natin. Ano?
0: Yes.
1: Para pwede niyong ikalat later on. Hoy, alam mo ba? Ganyan. Because you can comprehend what we're talking
0: about. Tama. Kahit hindi tayo abogado.
1: Oo, because
0: hindi tayo.
1: Sabi nga ng EDCOM 2, unfortunately, babasahin natin mamaya sa headlines to.
0: Huwag
1: na natin i-preempt to.
0: Oras muna tayo, partner.
1: Exacto, en punto, alas 9:13.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Eto na po mga nagbabagang balita ngayong Friday at 29 of May. Uy, tapos na ang Mayo.
1: Allah.
0: June na tayo next week.
1: Naku.
0: Kalahati na tayo.
1: Magpapasukan na.
0: Kaya nga. Tapos ang maliligayang araw ng mga kabataan natin.
1: Mapapahinga na ang refrigerator.
0: Yan na.
1: Eto na po. The top 6 news items. Headline sa balita Patan, Senador Robin Padilla sinampahan ng reklamo kaugnay ng pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa, PNPCIDG, naniniwalang konektado ang pamamaril sa Senado at pagtakas ni Bato.
0: Senator Jinggoy Estrada kinasuhan ng plunder at graft dahil sa sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects.
1: Bagyong Domeng inaasahang lalakas habang nasa Philippine Sea pero delikadong heat index inaasahan pa rin sa mahigit na 50 lugar nationwide.
0: Ay, sorry, napindot. Halos 90% ng mga estudyante sa grade 11 hindi kayang intindihin. Hindi daw kayang intindihin ang binabasa ng walang gumagabay.
1: Ayan.
0: So dapat may kasama. Ilan taon na ba itong grade 11?
1: Ibig mong sabihin, mas wise na ang ChatGPT kesa
0: sa... Kaya nga, di ba grade 11 parang high school na ito, no?
1: Uh-oh.
0: Ayan.
1: So ano nangyari sa K-12?
0: Ayun nga. Uh-oh. Ayun po yung pag-aaral na yan, ayon sa EDCOM 2.
1: Samantala, na-recover na buto sa Taal Lake kaugnay ng kaso ng nawawalang sabongero umabot na sa mahigit 2,000. Tanong PNP, may kota ba tayong hinahabol dito?
0: Kaya nga.
1: Bago natin malaman kung ano talaga to, napa-DNA na ba to? Meron na bang na-identify kahit na isa?
0: Sabi ko siya, baka talaga yung mga
1: Of course, it doesn't say 2,000 na buto from 2,000 human beings, di ba? Hindi, pero 2,000 buto na po ito.
0: Kaya nga.
1: Ano bang hinihintay natin?
0: Kaya nga, samantala, sa labas ng bansa, 16 na estudyante patay. Halos 80 sugatan sa nasunog na boarding school sa Kenya.
2: Balita Patan!
0: Oras natin.
1: It's 9:16.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Buharin muna tayo ng mga reports sa ating mga Radyo Patrol.
1: Stand by, Pamela. Stand by, Marlene. Stand by, Nico. Una, pagdiin kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang umunoy mastermind ng flood control scandal, pinalagan ng kanyang kampo. Balitang kumpirmado, sigurado, mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pamela, report please.
3: Peter at Rika, inalmahan ang tagapagsalita ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng pagdiin sa mambabatas na may functional control umano siya sa proseso ng budget. Sa pahayag, pinabulaanan ito ni Attorney Elaine Atienza at binigyang diin na hindi ginagawa ng iisang tao, opisina o institusyon ang pambansang budget at lalong hindi ito kayang diktahan o kontrolin ng dating House Speaker. ang national budget ay nag-uumpisaan niya sa mga ahensya ng ehekutibo na nagsusumite ng budget proposals sa o na siyang kinoconsolidate sa National Expenditure Program o NEP na inidalatag naman sa Kongreso. Pagkatapos ay saka pa lang ito nire-review ng Kamara sa pamamagitan ng mahaba at masusing budget deliberations sa komite at plenaryo. Gumagawa rin ng Senado ng sarili nitong version at review kung saan ang mga pagkakaiba ng version ng dalawang kapulungan ay inaayos o pinag-iisa sa Bicameral Conference Committee. Kung kaya malabong ang mga mambabatas ang nagpapatupad ng proyekto o naglalabas ng pondo para rito. Giitbaan niya na ang pagturo kay Romualdez bilang Grand Architect ay hindi nakatutulong sa paghanap sa katotohanan at pananagutan na dapat nakabatay niya sa ebidensya at hindi sa teorya o opinyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
4: Thank you, Pamela Vasquez mula sa Kamara.
0: Dalawang Philippine Army trainee nasawi sa kasagsagan ng training sa Capas, Tarlac. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars.
5: Rica at Peter, binawian ng buhay ang dalawang lalaking trainee ng Philippine Army habang sumasa ilalim sa training activity sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac noong May 26. Sinabi ni Philippine spokesperson Colonel Louis de Maala sa DZMM na dinala sa ospital ang dalawa matapos mag-collapse habang nasa formation sa kasagsagan ng kanilang pagsasanay. Bago ito, sinabi ni de Maala na sumailalim at pumasa sa medical assessment ang dalawa bago isabak sa training. Sa ngayon, inihintay pa ng Philippine Army ang result ng pag-usuri ng paggamutan habang iniimbestigahan na rin kung may naging foul play sa insidente. Pansamantala namang inalis sa pwesto ang mga training officer ng dalawa para magbigay sa daan sa investigasyon sa naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Marlene, panigurado lang ha. Yeah. Training ito at hindi sa hazing na sawi. Walang sinasabing any hazing activities.
5: Wala, Rica, dahil doon sa initial na informasyon na binigay sa atin ng Philippine Army, nasa formation, parang kaka-open lang din ng kanilang training program at nasa formation itong mga ito nang bigla silang mawalan ng malay. Isa sa mga kinukonsider at tinitignan ng Philippine Army na possible reason bakit sila nawala ng malay ay yung matinding init ng panahon. Kaya ngayon, sabi ni Colonel De Maala, nagkaroon sila ng adjustment kung saan para maiwasan nga na maka-apekto yung sa kalusugan ng mga trainee yung mainit na panahon, e gagawin na lamang indoor or sa mga covered area yung mga formation na gagawin para doon sa mga trainee.
1: Anong oras ba yung formation nila? Anong oras ginawa?
5: Hindi nabanggit ni Colonel De Maala pero iniimbestigahan pa kasi Peter, babalikan kita sa mga karagdagang detalye kaugnay dito.
1: No, don't rush. Take your time. You have 2 minutes. Siyempre naman. Sinabi na nga na ano, diba? This oras eh. Mag-formation ka ba ng 1 o'clock, 2 o'clock in the afternoon? Sus Mario Joseph naman.
0: Yun nga. At saka anong pananagutan nito, Marlene, ng Philippine Army? Dahil, of course, the kids have to be in under their care eh.
5: Actually, sa ngayon, kagaya nung nabanggit kanina, pansamantala muna sinibak sa pwesto yung training officer na may hawak doon sa barracks na kinabibilangan ng dalawang nasawi. Ngayon, sabi ni Colonel De Maala, magpapatuloy investigasyon at saka titignan kung nagkaroon ng lapses yung dalawang training officer at kung makakabalik pa sila o hindi sa kanilang mga posisyon pagkatapos ng kanilang ginagawang investigasyon dito.
1: Pakitanong din, oo. Pakitanong din, Marlene, ilan yung nasa formation, ha? Yan ba, company lang? Merong platoon, company, batalyon. Batalyon ba pinag-uusapan natin dito? Kasi dalawa ito. Sus Mario Joseph. Opo.
5: Oo, sige. Babalikan ka na dyan, Peter. Hingi tayo ng karagdaga pang update. Kasi kanina, nung kuusap ko si Colonel De Maala, ang sinasabi nila, inihintay pa rin nila yung resulta din ng medical result ng ospital kung saan dinala yung dalawang training office, yung dalawang trainee. Kasi isa rin sa mga iniimbestiga na inaalam ngayon kung since wala sila underlying condition dahil nakapasa naman sila sa initial medical assessment, inaalam kung merong nag-occur na makaramdaman sa kasagsagan ng training, Peter at Rica.
0: Okay.
1: Oo naman.
0: Mainit kasi yung
1: pag-alam mo nung nag-ROTC kami.
0: Oo.
1: Naman! Napakainit talaga. Pag naramdaman na ng mga komandant namin na, oy, naku, medyo masyado na, sobrang ng init, ha. Oh, mag-alam na kayo ng puno. Doon na muna kayo.
0: Girl Scout ako, hindi ako na ganyan. Hindi ako na bilang.
1: Marlene, ha, pakitutukan to, tapos balikan ka namin, ha?
5: Balik sa inyo, Peter at Rica.
0: Sige, extra. Ayaw mo na mag-extra, Marlene?
1: Nagtag-extra na eh. Tapos na.
0: Hindi pa daw.
1: Ay, di pa ba?
0: Oh, sige, extra na, extra.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Marlene Padiernos, DZMM.
0: Naramdaman ko yung edad ko doon, partner. Kasi sinabi, narinig mo sinabi ko, yung kids. Kids! Matatanda na to, trainees. Ito, kids pa rin! Isa pa ang report.
1: Humahabol! 16 mula sa gumuhong gusali sa Angeles City. Na-recover na. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go ahead please.
6: Isang hindi pa nakikilalang bangkay, Peter at Rica, ang na-recover ng mga Romero-responding miyembro ng Rescue Force kanina mula sa gumuhong gusali dito yan sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 9 p.m. na matagpuan ang labi ng biktima sa Station 1 nitong guho. Pero 12:40 a.m. na ng madaling araw nang kanilang ma-recover ang bangkay. Ito na ang ika-anim na kumpirmadong nasawi sa pagguho ng 9 na palapag na ginagawang gusali sa Angeles City. Dahil dito, 14 pa ang nawawala sa tala ng mga otoridad. Nagpapatuloy pa rin ang search and rescue na baka sakaling may buhay pang mahanap. Pati na rin ang retrieval at cleaning operations dito sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. At yan po ang ating mga magigiting na Radyo Patrol reporters. Maaasahan, bagong henerasyon ng Radyo Patrol. Bata, matapang, masipag. Naglilingkod sa pamamagitan ng pagkalap at pagre-report ng mga balitang kumpirmado, sigurado. Yeah. The new generation Radyo Patrol reporters. New blood. New energy.
0: Ayun.
1: New commitment.
0: Ayun.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: May tanong pa ako kay Nico eh. Ikaw naman, partner. Ina-exit mo agad. Oo, sabi ko, tasga ako na kama. Ikaw naman. Mamaya ko na nga lang itatanong kay Nico ito. Time check muna tayo.
1: Eksakto, impunto, alas 9.24.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Ay, o, oh, diba ang ating susunod na mga kausap? Ay, ngayon pa lang pala talaga natin mga kausap. Ang unang panauhin natin. Ang dami na kasi nating nakausap ng Roger Patrol.
1: Binanggit ko lang yung sweldo.
0: Oo, na-excite na ako eh. Hindi ko kasi naalala yan. Oo. Sa dami po naman pinag-uusapan natin at pinag-iisip natin sa nangyayari sa ating pamahalaan. Nare-railroad sa ating isipan. Ang ilang mga, ay, hindi pala nare-railroad. Na, ano to? Nasi-sweep towards the side. Yung ilang mga dapat nating binabantayan. Katulad na lang nitong pagsulong ng anti-dynasty bill. Ano na nga ba nangyayari dito? Sumusulong ba ito? Umuurong? O ano na nga ba? Meron pang dapat yung divorce din. Pinag-uusapan na rin yan eh. Divorce bill, diba?
1: Isa-isa lang. Isa-isa
0: sa lower house. So madami tayong mga hindi natin alam anong nyanyanyari. Kumustahin naman natin itong progress ng anti-dynasty bill sa Kamara. Kasama ang ating Akbayan Party List, House Assistant Minority Leader, Prosecutor ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial at Member ng House Committee on Justice, Congressman Chel Jokno joining us on the line. Kong Chel, magandang morning po. Peter at Rica sa programang Balita Patan.
8: Magandang umaga, Peter, Rica, at lahat ng nanonood at nakikinig.
1: Magandang umaga po, Kong Chel. Ito na naman po tayo. Maraming nangyayari, maraming hindi maipaliwanag. Opo, ang sinasabi ng iba ngayon eh, mukhang masyadong naaaliw ang mga tao sa mga pangyayari sa Senado at hindi natin nalalama kung ano nangyayari sa Kamara.
9: Totoo yan.
1: Mukhang sinasamantala naman ng Kamara na wala sa kanila ang dami, focus ng camera.
0: Ang dami tinrabaho, di ba? Ang dami na tinrabaho ngayon.
1: Isa na po dito, Kong Chel, itong anti-dynasty bill na ang sabi nga nila, pumasa na sa second reading, a landmark bill prohibiting political dynasties and promoting equal access to public office in line with the mandate of the 1987 Constitution. Tagal-tagal na nito. Ngunit, ang tanong po dito is it true na ang itong proposed law na ito, Anti-Political Dynasty Act, will bar relatives within the second degree of consanguinity or affinity from running for or holding office in the same locality? Bakit po may mga pumapalag sa unang, at least sa unang silip, mukhang fair naman yung wordings?
8: Nakakapanghinayang yung panukala na yan, Peter, dahil ang ginawa kasi nila ay hinati-hati nila sa apat na antas ang mga hindi pwedeng umupo na magkakapamilya. Pero kung nasa isang level ka, pwede ka pa rin magkaroon ng kamag-anak sa ibang level.
9: Mm-mm. Yun nga po.
8: Kaya ang nangyari, for example, sa national level, okay. Pero kung may isa kang kapamilya sa national level, let's say senador, pwede pa rin siya magkaroon ng kasamahan sa kapamilya sa Kongreso.
1: Mm-hmm.
8: Pwede pa rin siya magkaroon din ng kapamilya sa governor.
1: Mm-hmm.
8: Pwede pa rin sa mayor kasi ganun ang ginawa nilang paghati-hati.
1: Okay.
8: Kaya kami ay nabahala dahil sabi namin, ganun pa rin ang mangyayari, yung concentration of power ay hindi mawawala at hindi mawawakasan.
9: Opo.
1: Yeah. So in theory, on every level po ng mga elected positions, pwedeng magkakamag-anak yan from the barangay level up to the Senate.
8: Yes. Ang hindi lang pwede sa panukala niya, halimbawa, magkapatid na nasa Senado, yun. Pasok sa kanilang bill. Pero yung usually na nakikita natin na lalong-lalo na sa iba't ibang mga rehiyon,
1: mm-hmm,
8: na yun nga, meron na sa Kongreso, meron na sa, ang kapatid na sa mayor, ang kapatid ay vice governor, meron din mga barangay, punong barangay, yun ay hindi mawawala sa panukalang yan.
1: Yeah, so parang ano lang po ito, no? Lumalabas na pwede na to, okay na to, pero hindi tayo malilimitahan on every other level. At least one na ano po na kamag-anak pwedeng nasa Senado, yung iba ay nasa Kongreso, yung isa ay nasa Kongreso, etc., etc. Tama po ba? At in the meantime, yung mga pamangkin pwede ring sumabayan.
8: Opo, at ano rin ha, pati ang party list hindi kasama diyan.
1: Okay.
8: So pwedeng halimbawa ay district rep tapos asawa o kapatid ay party list.
1: Naku po.
8: Hindi, walang pinag, hindi talaga sinama yung party list doon.
9: Mm-hmm.
8: Kaya yung aming bill, nung una namin final yan, ay ano talaga yun? Fourth degree at pati party list ay kasama.
9: Mm-hmm.
8: Kasi sa tingin namin, yun yung that should be the starting point for any discussion.
9: Mm-hmm. Kasi parang ang hindi nangyari naman, dito, Conchel pala.
8: Okay lang naman na magkaroon ng, siyempre, debate, consensus, ganyan. Mm-hmm. Pero kailangan anti-dynasty ang lalabas na panukala. Hindi pwedeng yung ma-legitimize pa yung dynasties na sabi nga ng Constitution, dapat mawakasan na.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi parang hindi rin po pala talaga niya natanggal yung dynasty. Kinalat lang po niya yung mga kakayanan ng iba't ibang mga level ng pamilya. But basically, everybody can still run, di po ba?
8: Ganun nga. At isa rin problema dito ay alam naman natin embedded na yung mga dynasty sa mga iba't ibang lugar ng ating bansa.
9: Mm-hmm.
8: Pag ito ay naisabatas, ang maaring gawin rin ng mga dynasty, ay titingnan lang nila. O sige, ito hindi na pwede, pero ito pwede. Hahanap sila ng mga pwesto kung saan pwede pa rin. Kasi marami talagang pwede pa.
9: Opo, yun nga po. Pero bakit po hindi isinama dito ang party list? Is it because magkakaroon pa po tayo ng ibang usapin sa kung paano pwedeng makapasok o makatakbo ang mga nais maging party list members?
8: Hindi ko rin alam, Rica. Kaya nga kami ay nag-withdraw dyan dahil nakita namin na hindi maganda yung pag-usad ng bill. Kaya sa aming version ay kasama ang party list at sa tingin namin dapat talaga kasama.
1: Dapat lang. Opo.
9: Kasi backdoor yung party list kong chill, di ba? Yan po yung lagi natin sinasabi.
8: At saka, alam naman natin na napasukan na rin yung party list. Di ba ang original na intention ng ating constitution ay para mabigyan ng boses ang iba't ibang mga sektor. Pero hindi na nga ganun ang nangyari.
1: Dahil sa Supreme Court decision.
8: Napakahalaga ng party list reform kasama doon ang anti-dynasty.
1: Opo. Ito nga po, on second reading, naipasa na, ano po. At ang sinasabi nga dito, mahigit 173 lawmakers, co-authors dito, kasama si Speaker Bojidi at saka Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. So, mukhang may plurality dito, ano po, pero kung papaniwalaan natin yung mga objections, mukhang lumalabas na parang placebo lang ito, pa-consuelo.
8: Well, moving forward, ay kahit anong maging version yan na lalabas sa House, magkakaroon pa rin yan ng bicam sa Senate dahil iba ang version ng Senate. At kung titingnan natin yung Senado, hindi nila ginawang apat na antas yung version nila. Dalawa lang. So that at least mas limitado yung pwedeng ipasok ng mga dynasty.
9: Kung Chel, second reading pa lang naman po ito. Pag second reading po ba, before tayo mag third reading, maaari pa rin tayong mag-introduce ng amendments doon sa isinusulong na batas?
8: May period of amendments po yan. But of course, given the mukhang sa nangyari ng mga boto ay any substantial amendments that will make it bring it to a real anti-dynasty bill ay palagay ko hindi mangyayari.
1: Yung binanggit po ninyo na ibang version yung sa Senado, do you think baka po magbago yan dahil sa pagbabago din ng liderato sa Senado? And we're not even talking about yung present gulo sa Senado, baka iba na rin po yung maging version doon.
8: Ay, kailangan nga natin makita yan kung paano lalabas yan. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari doon sa Senate.
9: May mga labor group po na kumakalaban dito, no? Hindi po nila nagugustuhan yung sabi nila ay peking anti-dynasty bill na ito. Pagbabasa po natin, no, first, second, third reading, mayroon po ba tayo nakakausap na mga stakeholders para rin po makuha yung mga side ng mga iba-ibang grupo?
8: Opo, ang Akbayan ay isang multi-sectoral party list organization, so constant naman yung aming pakikipag-ugnayan sa aming mga iba't-ibang mga sektor. At in fact, yung mga pinafile namin mga panukala ay produkto yan ng aming consultation sa kanila, whether it's the anti-political dynasty bill or other bills we filed. We make sure na nakakausap namin yung talagang nakakaalam at yung mismong apektado at alam nila yung sitwasyon sa baba.
1: Opo, alam nyo, Kongshel, medyo nakakalungkot, ano, dahil itong nangyayari sa Senado ngayon, pinagsinasabi nga nila na it's that tyranny of the majority or tyranny of numbers. Mukhang in the case of the Anti-Dynasty Act, mukhang numero din ang usapan dito . But it cannot be helped, no? Medyo ang pakiramdam ng iba parang yun na nga, magpresenta tayo pero yung maitutuloy pa rin natin sa iba't ibang level yung ating kamag-anak incorporated.
8: Ako po ay nananawagan sa atin lahat, mga kababayan, na isigaw natin yung gusto natin pagdating dito sa anti-political dynasty bill. Dahil kahit papano, siyempre, malaking bagay sa ating mga mababatas ang public opinion at yung mga paniwala ng sambayanang Pilipino.
9: Sa, sa Senado po, ilan sila ang magkakapatid ngayon? Parang si Sen. JV at si Senator Jinggoy lang po yung magkahiwalay sa minority at majority ngayon. No? Yung iba po ay magkakasama sa majority. Pag-uusapan din po nila itong anti-dynasty bill. Kahit po medyo magkaiba yung sa Senado, sa tingin po ba ninyo, Kongchel, dahil maingay ang public clamor, maari pang mapalitan yung degree of consanguinity ng even sa Senate na hindi pa naman ito na pag-uusapan as much as on the lower house?
8: Maaaring mangyari yan, pero makikita ang tulad na nabanggit ko kanina, napaka-importante ng lahat ng masasabi ng sambayanang Pilipino dahil they have to listen to their constituents. Alam naman natin at the end of the day, sensitive din sila sa mga boboto sa kanila. At kung alam nila na lahat ay gusto ito, na dapat maging mahigpit at tunay na anti-political dynasty yung naisa sa batas, tingin ko wala silang choice kundi sundin ang sigaw ng bayan.
1: Ito po madalas na kinokote ito, Kongchel, no? And I'd like to get your opinion on this. Sabi nila, 8 sa 10 kongresista ay bahagi ng dinastiya. According to the Philippine Center for Investigative Journalism, is there some truth to this, Kongchel?
8: I'm not sure of the exact numbers, pero alam naman natin na entrenched talaga sa ating political system ang mga dinastiyang political. Kaya ang isa pang solusyon dyan, at ito ay panawagan din sa lahat na nakikinig at nanonood, ay sa darating na halalan sa 2028 ay nasa sa ating kamay kung ilalagay pa rin natin yung mga kabahagi ng mga dinastiyang yan.
1: Opo. At saka, if it's any lesson at all, ano po, and not to ascribe fault to this alone or exclusively, eh, yung nangyayari sa Senado ngayon, mangyayari kaya talaga kung walang madaming magkakapatid dyan? Di po ba?
8: Yun ang isang problema po natin, Peter, yung kahit titingnan natin yung kasaysayan natin for decades na ito na malaking problema. At whatever we say about it, it really is not promoting democracy. Kung tayo ay isang demokrasya, dapat kahit sino mamamayan, kahit hindi ka kabahagi ng isang malakas na pamilya, ay maaari kang maglingkod bayan, maging lingkod bayan. Hindi nga nangyayari yan dahil kwak nila sa leeg ang mga pwesto sa ating gobyerno.
1: Opo.
9: Kongchel and partner, no, with your indulgence, talon ako on a different topic naman po. Still on the Senate though, yun pong kanilang pinagkakaguluhan na pag-allow ng online voting sa whether it be in mga pinag-uusapan sa session or on the impeachment itself. Because whatever they decide there, pwede rin po itong i-take up on the lower house, di po ba? Yung online presence tsaka yung online voting. I'd just like to get your opinion on that, sir. Kung dapat po ba talaga itong i-allow or not?
8: Una-una, nakita natin yung naging yung nangyari nga sa Senado na nagkaroon ng standoff. And I it looks like that will remain the situation. So, sa tingin ko, it at least in the near future, hindi gagalaw yung issue na yan. As far as, of course, yung kami sa House, especially na darating itong impeachment case, yan talaga yung tinututukan namin. At sa tingin ko, yan din ang dapat bantayan ng ating lahat ng mga kababayan natin. Dahil matagal na natin ngang iniintay na makita yung ebidensya dyan. At the people deserve to hear and see what is there. We hope that trial will not be impeached. Ang talagang dapat ipaglaban natin na maituloy yan at makapagpresenta ang prosecution at ang defense ng kani-kanilang mga ebidensya.
1: Correct. And tama po yung inyong binanggit. And I hope hindi nga po maging dahilan ito para ma-delay na naman itong impeachment trial because of all the gymnastics na calisthenics na nangyayari sa Senado. One last point lang po, Kong Chela, no, ha? In this particular time na talagang napakatindi ng mga developments which can affect, no, the legislative department, and I'm talking about po yung maaaring ma-issuehan ng warrant of arrest ang ilang mga senador, maaaring 8 sa 24 humarap sa mga kaso, yung iba humaharap na nga sa kaso. Paano po ba ang magiging epekto nun kung meron man sa proceedings ng Senado, particular ang impeachment proceedings po na napipintong mag-umpisa ng July?
8: We will have to see what will unfold. Kasi may mga klarong requirements ang ating constitution. Halimbawa, for a decision of conviction to happen, kailangan magkaroon ng 11 boto. Then that will maaaring mag-iisi yan, depende kung ilan ang mahahabot ng ating batas. At pangalawa, ay titingnan din natin yung issue din ng paano kaya malilitis itong kaso kung ang nangyayari kasi minsan ay hindi nakakaupo lahat ng ating mga senador. So, for me, ang bottom line is dapat kahit whatever happens, kailangan matuloy itong impeachment case. And it should happen, dapat nga, it should have happened last year.
1: Yeah.
8: But now that we have the situation, it should happen as soon as possible. Ang status niyan ngayon, iniintay na lang natin ang answer ni Vice President Sara. That should be filed hanggang Monday.
1: Mm-mm.
8: Ang deadline ay bukas, pero dahil Sabado hanggang Monday ang kanyang period to file answer. Pagka nakapag-file siya, mayroong period to reply 5 days, and then actually after that, pwede nang iset ang pre-trial at ang trial.
1: Ayun.
8: So dapat itong hunyong ito, tuloy na ito eh.
1: Opo, pero sabi ni calendar days eh, so ibig sabihin bukas.
8: Yes.
1: Di po ba?
9: Sabado.
8: Kaya lang, ang nasa rules kasi,

0: Ang oras.
1: Hindi, meron pa. Best in department, best in math. Ang dami yung oras natin.
2: 9:44. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Tibay at lakas manindigan. Balita Patan. Balita Patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang ubo at ika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: DZMM, numero 1 sa aksyon.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan.
15: Balita Patan.
1: 9:47, partner. Naku, mukhang ikaw ang maganda mag-intro voice nito. Dahil, ano eh, ano ka, ano yung Lasalette? Pero hindi ba to connect yung school mo na Lasalette sa ano? Ay, di ba, pero, di ka ba Lasalette?
16: Yeah, iba yung Lasalette.
1: Iba pa yung Lasalette sa LaSalle?
16: Pero ano, those are, ano naman, very... Equally.
1: Akala ko kasi maliit na LaSalle yung LaSalle. Pig-and-piglet
16: pareho naman, pareho namang religious.
1: Oo, yun lang. Sinisip. Pareho kaya to. Connect
16: ba yan? Pero ito, this is something very special, ano, ha? Because kailan ka ba huling nakarinig na nag-issue ng statement ang isang college or university?
1: Yes.
16: And to add to that, one of the premier colleges and universities in the Philippines. Merong inisyu po ang De La Salle na entitled Restoring Faith and Dignity in the Senate. Yan ang pag-uusapan natin. Kasama po ang mismong Pangulo ng De La Salle Philippines, si Ginoong Edgar Chua. President Edgar, good morning, sir, and welcome to Balita Patan dito po sa DZMM.
17: Good morning, Peter and Rica. Morning.
1: Good morning, Mr. President.
16: It's good to have you, sir.
1: Salamat po.
16: So, let me ask the first question, and ito yung unang naramdaman ko nung makita ko. Sabi ko, why? Why would De La Salle University issue a statement, political as a matter of fact, statement like this? Hindi na ba kaya talaga, Mr. President?
17: Well, actually, ang statement na to, inisyu to ng 16 na eskwelahan ng LaSalle sa Pilipinas. No? We have 16 schools in the country. Eh. Lahat ng pangulo ng 16 na eskwelahan ng LaSalle nag-issue ng statement na to. Dahil sa mga kaganapan sa Senado the last 2 weeks, no? Parang sobra na eh. Hindi na tayo maaaring manatiling tahimik at lumalabas na parang walang pakialam, no? Marami tayong kababayan ang naghihirap na at nagdurusa at gusto naming

0: ipanawagan sa publiko at lalong-lalo na sa mga Lasaliano na nasa pamahalaan na alalahanin naman nila yung kanilang edukasyon na sana ay naghubog upang kilalanin nila yung dignidad ng mga api at dapat na ayusin natin yung mga maling paggamit ng kapangyarihan at pagpili sa marangal na paglilingkod ng para sa bayan. Yun yung gusto naming ipaabot sa lahat, lalong-lalo na sa mga Lasaliano na nasa pamahalaan ngayon.
1: Opo. At let there be no mistake about it, ano po, natutuwa kami, at least kami dalawa ni Rica, na nag-issue po ang isang system, yung De La Salle ng ganitong statement. Kasi nga po, it has come to a point na talagang aminado rin naman ng mga senador na, you know, how low can you go, Senado, sabi ng marami. And in this case, sabi ni Senator Frank Drilon Paul in our interview, it's a failure of collective leadership. Do you feel po na, in your case, kung kayo ang tatanungin, paano po tayo nakarating sa ganito kagulong sitwasyon?
0: Kasi yung ating kasing paniniwala sa demokrasya, wala tayong nilalagay na competence or qualification bukod sa pagiging natural born Filipino at yung edad, no, para maluklok sa pwesto sa gobyerno. Yung ang mga pag nagtrabaho ka, security guard, magtrabaho ka na sa BPO, kung anumang trabaho sa private sector, may mga requirements na kinakailangan, pero parang sa atin, ginaya natin ang Amerika na kahit sino pwede maging presidente. Magandang pakinggan, pero pag inisip mo, hindi ugma dahil sa kailangan pag naluklok ka sa pwesto, manager ka . Kailangan mahusay kang mag-manage at higit sa lahat, yung integridad kasi napakahalaga Yun ang parang nawawala sa karamihan sa ating mga na-elect na mga official sa pamahalaan
2: Ako din po, no, napapansin ko rin po, Sir Edgar, na marami na yung nagsasalita about what's happening in the Senate. Even institutions na pinanggalingan po ng ilang mga senador, nagtanggal nga po ng picture nung isang senador yung kanyang alma mater, di po ba? Kayo naman po, La Salle, nag-issue na rin po ng statement. Even the religious are also crying out regarding sa nangyayari nga po sa Senado. Hanggang saan po ba dapat yung sasabihin ng ating mga school institutions, no, ating mga educational institutions para maiparating sa Senado na marami na ang nababahala sa conduct na ginagawa ninyo?
0: Isa sa sana na mangyari dahil sa marami nga ang nagsasalita na mga paaralan kung saan sila nanggaling, maalala nitong ating mga elected officials na nung nag-aaral sila sa mga paaralan na ito, ano ba yung mga itinuro sa kanila para hubugin ang kanilang values? Mm-hmm. Ano ba yung mga pinaglalaban nila noon? Yung iba, mga aktivista pa, di ba? Yung iba, nag-aaral nga sa mga eskwelahan na katulad ng La Salle, na Catholic school, no? So, parang nakalimutan na nila yung mga nung sila ay kabataan na pinagmamalaki na ipaglaban yung kapakanan ng mga mahihirap at maging tapat na mga opisyal ng pamahalaan para sila ay naglilingkod sa bayan at hindi para sa kanilang sarili. Nakakalimutan na kasi nung iba. And sana itong mga panawagan ng iba't ibang grupo, sana mapukaw sa kanilang pag-iisip na o nga pala, nung araw, ito yung mga pinaglalaban ko. Ano ba nangyari? Tsaka dapat matandaan nila uli na lahat naman tayo may katapusan sa mundong ito. Tayo ay sumakabilang buhay na, sasagutin natin lahat ng ginawa natin sa mundong ito.
1: Opo.
0: So, dapat isipin nila, hindi naman ang buhay nila ay habang buhay, no?
1: Opo.
0: Meron tayong katapusan. Dapat pag-isipan din nila yon.
1: Opo. Eh, sabi nga ng iba, you know, vote according to your conscience, sana. Oo. Eh, wala naman silang... Huwag na natin pag-usapan.
2: Absent. Absent pala yun.
0: Nawala.
1: Nawala. Sorry, medyo naputol. Oo. So, ganito po, ano. Sabi nga nung ilan na mga analysts, yung mga common tao po, sabi nila, "Uy, yung mga leader natin, mga produkto yan ng mga nangungunang kolehiyo at universidad sa Pilipinas. Top three universities and colleges. And my goodness, what happened to them?" Ano nangyari? Meron din po bang failure na masasabi sa ating education or educational system?
0: Pwede natin sabihin na siguro may pagkukulang yung ating educational system. Pero kasi ano yan eh, hindi mo lang naman masasabi na yung paaralan ang dapat sisihin dito, no? Yung pamilya, yung paghubog sa values ng isang tao, kombinasyon niya ng paano ka pinalaki ng iyong mga magulang at paano ka saang paaralan ka pinapunta para palakasin yung values na dapat na gusto nating makita sa ating mga leaders, no? Sa bawat isang individual, kahit tayo namang lahat, bawat isa sa atin leader in our own way.
1: Mm-hmm.
0: Maari nating masabi na may pagkukulang. Kaya nga ang ginagawa namin sa Lasal, pinapalakas namin yung values formation. At katulad nitong mga ganitong pagpapalabas ng mga statement na ganito, para mapaalala sa lahat, lalong-lalo na nga yung nagdaan sa mga pinto ng mga iba't ibang paaralan ng Lasal, na ganito yung paghubog sa inyo dapat, no? Huwag niyong kalimut, sana maalala niyo muli para magbalik kayo dun sa tamang landas. Dahil napakarami nating kababayan ang naghihirap eh. So, isipin naman natin yun. Huwag yung pansarili lamang. At yun nga, kung walang ganung pag-iisip, sana matakot sila. Pag natapos tayo sa mundong ito, tanda mo, hindi naman langit lang ang pupuntahan natin, di ba?
2: Uh-huh.
0: Yung iba, hindi pupunta sa langit dahil sa mga kalokohan.
1: And I'd like to read po from a part of your statement, and I quote, "We cannot remain detached from the suffering of the poor and vulnerable who continue to bear the heaviest costs of corruption, abuse of power, and institutional decay." End of quote. Tell us more about it, Mr. President.
0: Well, hindi kasi pag nakita mo, no, yung talagang kahit na anong kalamidad ang mangyari, whether natural or man-made, katulad nitong nangyayari ngayon sa ating politika, ang pinaka-apektado dito yung mga mahihirap eh. Sila ang, sabi nga, isang kahig, isang tuka, no? Pag nagkaroon ng ganitong pangyayari, lalo silang nalulugmok sa kahirapan. Now, yung hindi ko maintindihan kung bakit yung mga ating mga niluklok sa mga pwesto na ito, parang hindi nila nakikita yung nangyayari sa kapaligiran nila. Siguro kasi lahat sila nasa kanilang mga luxury na sasakyan, tapos diretso sa mamahali nilang mga village, sa bahay nila, puro karangyaan, wala silang nakikitang hirap.
1: Opo.
0: Pero sana hindi naman siguro sila ganun ka manhid, no? Na hindi nila nakikita, marami sakali na mamalimos. Biktima yan ng karamihan siyang korupsyon. Kasi kung mabawasan natin yung korupsyon, maraming aasenso yung buhay, di ba? So yun ang nakakalungkot talaga. Kaya nga hindi tayo pwedeng manahimik at lumabas na parang walang pakialam. Lahat tayo dapat magsalita. Sana dahil sa maraming pagsasalita, marinig ng mga kung sino man yung nawala na yung konsensya, bumalik yung kanilang konsensya para matauhan, hindi ba?
1: Opo,
0: yun ang ating objective dito eh.
1: Sabi nga ang problema sa ating mga Pilipino kasi, we have this talent of shooting ourselves in the foot. Let me quote EDCOM 2. 1.3 million or 87% po of grade 11 students cannot understand what they read. Let's talk about force majeure. Ay, ano ba?
2: Oy, force majeure na yan, di ba? Yung educational crisis.
1: So, I hope, and this is a personal, ano po, no, thought, no, na sana magkaisa po ang ating educational system, no? Whatever the colleges or universities, whether UAAP yan, NCAA yan, and the rest. And I hope, you know, the whole community can come up with a singular statement on what's happening to our country. What do you think, President Chua?
0: Yeah, Peter, ano yan? Magandang idea yan. Marami tayong opportunities na gawin yan. Alam mo, kunyari, yung sa UAAP, nabanggit mo UAAP, sa sports yan, nagkakaroon ng competition. Pero outside of sports, talagang tulungan ng mga iba't ibang eskwelahan. Mm-mm. Meron din tayong Philippine Business for Education. Nandito yung karamihan ng mga paaralan kasama dito. Meron pa tayong Catholic Educational Association, may pakasto, kanono.
2: Isasulong po natin.
0: Oo, ilalabas ko yung suggestion mo na yan na maglabas ng statement itong lahat ng mga paralan para sana matauhan ang ating mga nasa gobyerno para maging para sa bayan at hindi para sa sarili lamang.
1: And we would like to say thank you to the LaSalle community for this statement po na nilabas po ninyo. Maraming salamat, President Edgar Chua.
0: Maraming salamat din, Peter at Rica.
1: Mabuhay po kayo. You, okay, go LaSalle!
2: Oo. Go Pinush! Go step up tayo, di ba? Doon tayo. Step up tayo sa mga sasabihin natin.
1: Oh, huwag kayong masyadong ma-entertain, ha? Huwag kayong maaaliw sa mga nangyayari dahil this is quite tragic, really.
2: Tama, oo. Ito na tayo, Biyernes na. Magbabay na tayo. Kabayan with Danny Benefez.
1: Susunod na!
2: Kasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Musngi po.
2: God bless everyone. Ino!
1: Hoy, we'll see you on Monday. Salamat and good night.

0: 10:02.
1: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DCMM Balita Ngayon.
0: Personal na pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. si Japanese Prime Minister Sanae Takaishi sa agarang tulong ng Japanese government sa pag-apula ng sunog sa Nabota Sanitary Landfill noong nakaraang buwan. Sa opening remarks sa bilateral meeting sa Tokyo, kinilala ng Pangulo ang pinadalang technical experts ng Japan para tumugon sa insidente. Patunoy lang aniya ito ng mas malalim pang ugnayan ng dalawang bansa, lalo sa panahon ng pangangailangan. Magugunit ang ilang linggong nasunog ang naturang landfill na nakaapekto sa kalidad ng hangin sa Metro Manila at mga kalapit na lugar, gayon din sa kalusugan ng mga residenteng nakatira malapit sa landfill. Nasawi ang isang motorcycle rider na hinihinalang nakainom matapos maaksidente sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
3: Recorded on the spot ang isang lalaki matapos maaksidente sa bahagi ng R. Papas sa barangay 196 sa Tondo, Maynila. Kaninang mag-aalas 2 ng madaling araw. Ayon sa barangay Kagawad, nahagipan ng CCTV ng kabilang barangay ang pagbaybay ng rider southbound ng R. Papa. Bago ang aksidente, wasak ang harapan ng motorsiklo at nagkalat ang iba pang parte nito. Hinala ng Kagawad, posibleng tumama sa poste ng LRT ang biktima na nakadapa at wala nang malay ng abutan ng pulisya. Nasabing galing sa inuman ang biktima at pauwi na sana sa Dagupan, Tondo ng maaksidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. At abangan mamaya sa headline ngayon, rollback sa mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Ilang customer ng Meralco na perwisyo ng ilang araw na brownout, Visayas Grid muli namang isa sa ilalim sa yellow alert. At bagyong Domeng inaasahang lalakas pa habang nasa Philippine Sea. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Ang oras, 10:05 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Today is May 29, 2026, Friday. It's payday, it's gimmick day, lahat. So medyo talagang aasahan natin na medyo, hindi lang medyo, sigurado na mabigat ang daloy ng trapiko mamaya. Nako, EDSA, marami na naman ang syempre, gigimmick dahil Friday. At ang maganda lang, meron tayong news na isang rollback daw ang inaasahan sa mga presyo ng petrolyo by Tuesday. At namumuro lalo na yung mga gumagamit ng diesel, 8 pesos ang projected na rollback, 8 pesos per liter. Doon sa man gumagamit sa gasolina ay 4 pesos ang ibababa naman. At doon sa kerosene ay naglalaro sa 8 to 9 pesos ang ibababa bawat litro. Iyan ang mga aasahan natin. Pero syempre, hindi pa tapos yung trading day, no? Pwede magbago. Pero yan, more or less ang ating aasahan. So yung kerosene pala, 9 to 10 pesos ang posibleng rollback. Tuesday yan. Yan naman lagi ang galaw ng ating mga petroleum products, no? Anyway, DZMM Radio Patrol sa Isrentay na pakikinggan sa Metro at Mega Manila, 630 kHz AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Pari kayo magpadala ng inyong mga mensahe, komento dito sa ating Viber number 0919-278-3000. Yon, okay. So stick lang ho tayo, ha. Isang oras naman tayo magkasama dito sa programang Kabayan. Pero bago yan, ay pasadahan muna natin ang mga radio patrollers natin. Unang-una, kasong isinampa ng PNP-CIDG sa DOJ laban kay Senator Robin Padilla sa ilalim sa isang malalimang evaluation. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Steve Ra. Steve!
1: Matyaga ng Radyo Patrol!
2: Good morning, Danny. Susuriin pa ng Department of Justice ang reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban niyan kay Senator Robin Hood Padilla, alinsunod sa itinakdang proseso. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paula Martinez, kung makita ng sapat ebidensya ang nasabing reklamo laban kay Padilla, idadakit ito at isasalalim sa preliminary investigation. Layo rin itong matukoy ng mga prosecutor kung may prima facie evidence o sapat na batayan para masampa ng kaso ang mga respondents sa korte. Kahapon, kinumpirma ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion na nasampa na sa DOJ ang reklamo laban kay Padilla. Baradadaan si Padilla ang sinasabing nagkandong umano kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makatakas at hindi masilbihan ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Time check, 10:09 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Meron pa tayong report, relasyon ng Pilipinas at Japan. Iniangat na sa Comprehensive Strategic Partnership. Alamin natin ang balitang yan mula naman sa ating kasamang si Christian Yosores. Christian.
4: Dami nagkasundo na ang Pilipinas at Japan na iangat sa Comprehensive Strategic Partnership ang relasyon ng dalawang bansa na hudyat ng mas malalim na kooperasyon sa harap ng mga bagong hamon sa ekonomiya at geopolitical sa rehiyon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang pag-angat ng estado ng relasyon ng dalawang bansa matapos ang kanilang summit meeting sa Tokyo bilang bahagi ng state visit ng Pangulo. Sa isang press conference, sinabi ni Pangulong Marcos na pinagtibay ng kanilang diskusyon ni Takaichi ang pangako ng administrasyon na palawigin ang kooperasyon sa pangunahing area gaya ng economic partnership, energy resilience, decarbonization, defense and security, maritime cooperation, artificial intelligence at emerging future-oriented industries. Sinabi naman ni Prime Minister Takaichi na ang pag-angat ng relasyon ng Pilipinas at Japan ay patunay ng pagkakasundo ng dalawang bansa para palalimin ang pagtutulungan ng mga estado sa harap ng tumitinding sitwasyon sa mundo. Sa naging summit ng dalawang leader, nagpalitan si Marcos at Takaichi ng kanilang pananaw sa mga development sa rehiyon at mundo, kabilang ang mga hamon sa Indo-Pacific at epekto ng krisis sa Middle East sa energy security. Isinulong din ni Pangulong Marcos ang mga prioridad ng Pilipinas kabilang ang pagpapalalim ng security at defense cooperation, enhanced maritime collaboration, mas matatag na economic security, pinalawi na kalakalan at investment at mas matibay na partnership sa infrastruktura. Samantala, Danny, haharap pa sa huling aktibidad si Pangulong Marcos ngayong araw sa kanyang state visit sa Japan. Yan ay sa pamamagitan ng farewell call sa Imperial Family at kapihan with the media na isang press conference bago tumulak pabalik ng Pilipinas mamayang hapon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 10:12 in the morning.
3: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Alright, balik na ho tayo dito sa ating programang Kabayan. At may kukunin lang tayo mga reaksyon dahil kahapon merong sirena o yung tinatawag natin na siren call. Medyo marami raw ang na bahala dito sa Kuwait. Yung ilang mga kababayan natin, inaalam pa sa tumagal daw kasi yung matagal na pag yung siren call ng 10 hanggang 15 minuto. Dahil alam niyo naman pag nakakarinig ng mga ganun ay gusto natin malaman kung ito ba ay may kinalaman dito sa sigalot ng Iran at saka Amerika, na alam naman natin lahat ay merong pinapatupad na ceasefire. So kumukuha pa rin tayo ng reaction doon. At posible ay makausap din natin ang mismong ambassador natin doon sa Kuwait, si Ambassador Joe Cabrera III. Kilala ko to, matagal ko na rin nakasama to. Habang hinihintay natin, ulitin ko lang, yung estimated na presyo ng produktong petrolyo, yung gasoline, ay bababa. 4 pesos per liter. Ang diesel ay bababa. 8 pesos per liter. Ang kerosene, 9 to 10 pesos per liter. Ito ay matapos, di ba, nagkaroon ng pagtataas, di ba, dito nung nakaraan, pero medyo bahagyala naman yung pagtaas. Anyway, ready na ho siya, makakausap natin ang isang OFW sa Kuwait. Walang iba kundi si May Ortiz. Alam ko, madaling araw ngayon doon sa Kuwait eh. May, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
5: Good morning po, sir.
0: Good morning. Nako, pasensya na ho, ha. Alam ko, madaling araw. Anong oras na ho ba dyan ngayon? 5 o'clock in the morning? 5:14?
5: 5:14 po.
0: Yeah, sir. Alam ko, may kayo, behind kayo ng 5 oras. Pero gusto ko lang alamin, dahil naranasan nyo ho ba yung nagkaroon ho ng mahabang siren call or yung sirena na narinig ninyo dyan sa... Diyan ho ba kayo mismo sa Kuwait, yung pinaka-sentro?
5: Yes po.
0: Oh.
5: Yes po, dito mismo sa Salwa.
0: Oh, okay. Ano ho ba ang sabi sa inyo, ano ho bang ibig sabihin ng siren na yun? Meron ho bang, let's say, emergency or whatever na narinig niyong feedback?
5: Doon sa kwan, sa kahapon na nangyari, kasi kahapon yun, ng ganitong oras din, kasi bawat kwan kasi ng tunog ng siren, sinasabi nila sa amin yan kung ano yung kung wavy, ganyan, or diretso, or whatever. May ibig sabihin ng bawat siren yan. So, kahapon, kwan siya, tuloy-tuloy na para siyang wavy. So, ang ibig sabihin noon, may kwan, may di magandang nangyayari. Yun po ang ibig sabihin kahapon.
0: Oo. Eh, anong ibig...
5: To say, mayroon ng drone at missile.
0: Walang drone o walang missile naman na normally it follows after...
5: Meron po.
0: Ah, meron. Ah, okay.
5: Yes po. Drone at saka missile.
0: Okay. Malakas ho ba? Narinig nyo ho yung mga pagsabog?
5: Wala naman pong mga pagsabog na bumagsak o narinig ako kahapon. Sirin lang kasi sa Jahara banda, medyo malayo-layo dito sa area ko. One hour.
0: Pero ano ho ba, siyempre kahapon pa ho nangyari to, ano ang naririnig nyo o nabasa nyo ng mga reports Meron ho bang, let's say, talagang tinarget na drone attack? Kasi pwede rin kasi ma-intercept yan sa taas eh, di ba? Ng mga missile din ninyo.
5: Opo.
0: Oo.
5: Opo, na-intercept naman nila yung kahapon. Kaya hindi, wala talaga siyang sinabing nabagsakan. Hmm. Yun ang maganda doon.
0: Okay. Pero ano ho ba ang sabi, yung release ng gobyerno, ano ba yung possible target nung itong mga drone or missile attack?
5: By the way, ang kahapon ang mga nailabas nila is kumbaga may medyo hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa. Ang sabi, nagsimula daw sa amin dito sa Kuwait, unang bumagsak sa kabilang kuan, kabilang area. Tapos ang sabi naman, galing talaga sa kanila kasi nagpabagsak daw yung American base dito. So American base talaga yung kinakuan nila.
0: Tinatarget.
5: Opo.
0: Okay.
5: Opo.
0: Yung American base na yan, for na wala naman kayo report na ano, saan galing? Let's say, ano ba, sa Iran ba? Ano ba ang pagkakaalam ninyo, yung balita?
5: Opo, galing talaga siya sa Iran. Galing sa Iran, papunta sa American base dito sa Kuwait.
0: Okay, yung American base, gaano kalayo doon sa lugar nyo, May?
5: Malayo-layo din po kami kasi doon siya sa, more than 1 hour yan siya sa amin dito.
0: Ito bang area ninyo at saka dyan sa American base, marami ho bang nakatira mga Pilipino dyan, May?
5: Sa American base, yes po.
0: Yung nakapaligid?
5: Opo, sa American base naman, talagang parang area yan lang talaga siya na desierto. Empty lot yan siya, wala masyadong...
0: Residential? Walang residential, nasa desierto siya.
5: Wala po masyado. Pero naririnig masyado nila, malakas na rinig talaga. Ang pag mga ganyang mga kwan, kahit na nung nakaraan pa, Jahra mismo ang nakakaramdam.
0: Oo, kasi medyo...
5: Jahra area.
0: Yeah, kaya kasi medyo matagal din, no? Yung siren, no? 10 to 15 minutes pala narinig. So for now, wala ho bang... Oo, for now, let's say, tahimik naman ngayon, wala bang advice na huwag muna kayong lumabas ng bahay o nakasara ba ang mga tindahan o ano ba mga advice sa inyo?
5: As of now naman po, wala naman pong nagsarado. Lahat okay naman. Back to normal naman siya lahat. At ang sabi lang, mag-ingat. Yun lang parating kuan. Parating lang paalala sa lahat. Kahit sino dito, kahit sa mga expat, sa national.
0: Oo.
5: Na laging kuan, mag-iingat.
0: Maging alert, no? Alert.
5: Oo.
0: Pero for now, ano ba, naramdaman mo ba? Ikaw ba eh, gano'ng katagal ka na pala may dyan sa Kuwait?
5: I've been here since 1996 po.
0: Ba, tagal na ha? Oo.
5: Opo.
0: So, pero itong nangyari kahabo na sirena, this has been a very normal occurrence lang. Lagi ho ba talaga nangyayari? Talagang na nung sumiklab itong February 28 na labanan nitong Iran at saka Amerika at saka kasama na rin dito Israel. Madalas din ba kayo talaga nakakarinig dahil may American base dyan na ganyan mga sirena?
5: Hindi po. Nag-i-start lang po siya talaga nung April 28. And then, na-stop siya ng...
0: February
5: 28. Yeah. And then, nag-stop siya ng April 11.
0: Okay. Okay. So,
5: kahapon lang din siya umulit bumalik.
0: So, yung mula nung February 28, halos pangatlo pa lang yung insidente ng sirena kahapon. Yung ba binabanggit nyo?
5: Hindi po. From February 28, tuloy-tuloy na yan hanggang April 11.
0: Okay.
5: So, February, March, April, sunod-sunod yan.
0: Uh-oh.
5: Yung buwan na yan. And then, na-stop siya ng April 11. Uh-oh. And then, kahapon naman siya na ulit.
0: Okay.
5: Hindi ka namin nakalain niya. Ang akala namin, first day of Eid talaga meron.
0: Oo. Kasi, di ba, nung...
5: Second day of Eid na kahapon.
0: Oo. Kasi Eid al-Adha, pati nga dito, may bakasyon nga rito yan, eh, no? Holiday. Pero, Pero itong mga previous incidents, itong siren at saka yung sabi nyo, may mga drone at saka missile attack, wala namang, ibig sabihin, lahat ho ba yung nangyaring insidente na intercept o meron nakalusot na bomba talaga at naapektuhan din yung American base dyan sa Kuwait?
5: Nung nakaraan, hindi po lahat siya na-intercept by the way. May mga nabagsakan din kami dito, American base, Air Force.
0: Oo.
5: Yan po yung mga nabawagsakan sa amin dito sa kuha ng gasolinahan, sa mining ng gasolinahan nila dito. So, maraming area din ang kuha. Pero sa awa naman ng Diyos, kahit pa paano, may nababagsakan ng ganyan. Kuwait is a kuhan sila. Hindi sila katulad ng ibang bansa, kumbaga, na pag nabagsakan, parang patay na, bali na. No, Kuwait is kuhan talaga, iniisip talaga nila safety ng national, safety ng expat, ng mga nandito. So, una, yes, takot kami. Baka hindi kami nasanay. Kasi, like me, I've been here since 1996. First time lang nangyari na nakarinig ako ng ganyan na talagang putukan na nakikakan mo talaga. Kahit pupunta ka ng grocery, nakikita mo yung mga drone or kwan na talagang dumadaan sa tapat ninyo. Anong ganda.
0: May so, ano ba?
5: Makakatakot din.
0: Matanong ko lang, May, anong trabaho mo dyan sa Kuwait?
5: Ako po, Sir Dan, housewife na po ako.
0: Housewife?
5: Now.
0: So, are you married to a Kuwaiti? Sorry if I have to ask.
5: Yes po.
0: Okay. So, bali, kaya pala, tagal mo na rin, since 1996, yung bang lugar ninyo, kasi in Israel, alam ko may mga bunker shelter sila, no? Kayo ho ba secured din if ever na, let's say, well, wag naman sana mangyari na tumindi ang ganyan, no, marami sirena o mga drone or missile attack. Kayo ho ba secure? May mga bunker, ano ba kayo, na pwedeng pagtaguan, bunker shelter?
5: Meron naman po yan silang naka-ready. Meron po yan silang naka-ready mostly na mga shelter ng mga ganyan. Hindi po yan mawawala. Meron at meron po.
0: So for now, everything is normal at sinasabi ba ng gobyerno basta pag lumalabas, mag-ingat lang, no?
5: Opo, opo.
0: Okay.
5: Back to normal kami. Normal ang moves. Lahat walang kwan. Wala naman pong sinabing... From yesterday hanggang ngayon, walang panic buying. Not like nung nag-start talaga. Talagang may panic buying kang makikita. Nililimit kami sa mga groceries, especially water. Kasi yung ibang tao talagang parang gusto nang kunin ang lahat.
0: Yung ano,
5: wala naman
0: wala, pero for a while, nagkaroon pala ng panic buying nung kasagsagan.
5: Yes po. Opo. Grabe yung nangyari nung una talaga.
0: Ay, kamusta naman ang presyo ng ano ni diyan, ng langis? Kasi I'm sure gumagamit din kayo ng, 'di ba, diesel or gasolina man.
5: By the way, Sir Dan, wala pong tumaas dito.
0: Wala.
5: Normal as is it. Yes po. Hindi nagbago yung price, lahat-lahat the same at kasi yung mga pagkasisis dito, mga farmers dito.
0: Okay.
5: Once na kwan sila na sinabi na yung yung price natin is the same, it will be the same. Pag may magtataas niyan, you will have penalty po. Or either closure store. Ganyan pong nangyari dito.
0: Okay. O sige, May, maraming salamat sa update mula dyan sa Kuwait. At least, mag-ingat ho kayo. Hindi natin masure kung anong pwede pang mangyari in the next few days. Salamat, May, sa oras.
5: Walang anuman po, Sir Dan. Sa'yo okay. Din po.
0: Okay, yan ho si May Ortiz. Aba, since 1996 pa pala siya diyan nakatira sa Kuwait. At anyway, tuloy-tuloy na ho tayo sa programa Kabayan at makakausap na ho natin ang mismong ambassador diyan sa Philippine Embassy natin sa Kuwait. Walang iba kundi si Joe Cabrera III. Ambassador Joe, si Danny Buenafeo, si sa ano, programa Kabayan.
6: Magandang umaga po, Mr. Danny, at sa lahat ng mga inyong panauhin.
0: Okay, maraming salamat. It's been a long time, ha? Mula nung huli tayo magkita. Hindi ko na maalala kung saan tayo huling magkita ba. Pero, kamusta naman kayo dyan?
6: Abu Dhabi po yun.
0: Oo, Abu Dhabi. Kaya pala, oo. Anyway, ano ngayon ang balita dyan? Kasi kahapon pala merong siren o yung sirena na narinig ng halos 10 to 15 minutes. Kinukumpirma na una naming guest si May na ito raw ay drone at missile attack pero na-intercept naman. Ano ho ba ang statement from our end sa embassy natin?
6: Well, kahapon po nagkaroon po ng mga emergency alerts tsaka yung siren. Dalawang klase po yan, no? Yung isa po ay yung emergency alert na natatanggap po ng mga residente dito sa kanilang mobile phone. Yung isa naman ay yung sinasabing emergency siren, yung sirena. So itong mga siren na to, nasa iba-ibang lahat ng mga neighborhoods dito sa residential, commercial area sa Kuwait, meron po mga siren. Kapag may peligro po, pinapaandar nila yan.
0: Oo.
6: Eh, yung sinasabi pong 10 to 15 minutes, eh, ano po yon? Dahil para sinisiguro na nakukuha yung pansin ng tao hanggang sa lumipas yung peligro.
0: Oo.
6: Mga pa.
0: So ano?
6: And ano naman po niyan, wala pa pong official na ulat mula sa gobyerno ng Kuwait kung ilan po yung missile or drone na
0: intercept
6: dito sa Kuwait.
0: Na-intercept.
6: Pero lahat naman na mukhang na-intercept.
0: That's good to know, no? Pero at least nagdulot din ng konting agam-agam o pangamba ang ating mga kababayan. Pero for now, can you assure them na everything is normal at walang dapat alalahanin o ibig sabihin maalarma sila?
6: Well, ang Kuwait po ay ginagawa naman ng lahat. Nakita na rin po ng mga Pilipino at mga ibang residente sa Kuwait dito. Magmula po ng February 28 po, ginagawa naman ng lahat ng Kuwait Army, Ministry of Defense, National Guard.
0: Mm-hmm.
6: Ginagawa nila lahat para ma-intercept lahat ng mga pag-atake.
0: Mm-hmm.
6: And the greater part, halos lahat po na-intercept eh.
0: Okay.
6: Sa halos 1,000 o mahigit 1,000 na siguro na missile at drone na pinadala dito itong nakaraang
0: buwan.
6: Halos lahat naman po yon na intercept. Maganda, mataas po ang interception rate nila. Yung targeting po apparently, no, hindi naman po mga civilian areas, mga
0: disyerto?
6: Mga facilities.
0: Disyerto?
6: Nasa disyerto po sila. Medyo isolated yung mga lugar na yon. Hindi easily accessible para sa mga civilian. So, wala naman po masyadong... actually, kaya nga yung mga informasyon dito po ay mostly na nakukuha lang sa mga nakikita natin sa mga yung lumalabas sa social media, official statements. Pero unlike po in other places po, dahil remote area nga, no, wala naman masyadong balita ng mga civilian na padadamay.
0: Pero di ba tama ho ba yung American base na laging yan ang siyempre pinupunteriya o targeted attack, no, ng mga let's say Iranian missile or drones, ito ho ba talaga nasa disyerto American base? So wala ho masyadong populated area na kung saan maraming Filipino?
6: Ay, opo, tatlo po yan malaking base dito. Yung isa, yung dalawa, ng Camp Buring, tsaka yung Ali al-Salem Air Base. Nasa norte po yan. Going towards the Iraq border. Malayo po yan. Yung mismong lugar po, no? Isa sparsely populated.
0: Okay.
6: And yung isang pang air base, yung Camp Arif Jan, yung isang military base, yung Camp Arif Jan, mas malapit dito sa city, sa area natin. Pero hindi rin, may malaki ang buffer zone po. Wala po mga civilian settlements around those bases.
0: Okay. Di ba ho, tama ho ba? Kasi isa yan sa pinakamaraming alam nyo, yung population ng Pilipino sa Kuwait. Mga ilan na ba ang Pilipino natin dyan? Yung kahit na yung hindi documented?
6: Well, sa pinakahuling official na bilang ng gobyerno ng Kuwait, nasa mga 220,000 po yan as of the end of last year.
0: Tama yung team.
6: Pero dahil nga sa mga pangyayari nitong first quarter, no, meron na umalis, may barang hindi na makabalik, hindi na nakabalik, siguro nabawasan ng kunti yan, mga 210,000, 200,000. Pero,
0: kasi sa datos...
6: Actually, yung isang issue po dito, yung ano po, yung pagbiyahe po, dahil sa ngayon po, because for a long time, di ba sarado yung airport?
0: Tama, yung airspace, airspace.
6: So, nahihirapan po yung mga Pilipinong bumiyahe. Siguro yan pong isang inconvenience na nangyari hanggang ngayon. Actually, ngayon nga, isa pa lang ang direct flight sa Pilipinas, yung Kuwait Airways, isa pa lang ang lumilipad from Kuwait papuntang Pilipinas. Direct flight po siya, pero sa ngayon 3 or 4 times a week lang po. Laki po ng backlog dahil marami nung panahon ng gera, nung walang flights, hindi makalipad yung tao, hindi naipon to. And di malaki po yung backlog nila sa pasahero. So ngayon parang nila hinahabol po yun. And ang sabi nga, baka by next week, daily na yung flights, pero inabangan pa natin announcement. Yung mga ibang airlines naman, mga Emirates, Qatar Airways, siguro soon, no? Baka makakapag-umpisa na rin bimpad ng Kuwait. Hindi, mas maanong na po, mas
0: marami ng flight options.
6: Makita na yung demand para sa flight. Yun po ang malaking demand nga. Tapos, magtaas ang presyo po ngayon. I think, kahit saan sa mundo, no, nagtaas ang presyo ng mga
0: airline rates.
6: Ng mga airlines. So, isang ano rin yan, isang consideration din. But otherwise po, yung sinasabi nyong normal, eh, ganun nga naman po, parang ano naman po, sabi natin eh, business as usual ang ano dito. Yung ano lang po talaga yung sa flights, no? Medyo ano po tayo ito, medyo kulang po yung mga flights. Kung pagkain pinag-uusapan, tuloy-tuloy naman yung pagpasok ng pagkain dito, overland and by air yung iba and sa mga pagpinag-uusapan po, kuryente, tubig, nandiyan naman po, hindi naman po nawala.
0: Okay.
6: Yung gasolina po, hindi naman gumanaw yung presyo. Karamihan po, actually, pati pagkain, hindi nga masyado gumanaw yung presyo. Hindi katulad sa ibang
0: bansa. Very good, very good.
6: Mas malaking yung inaalala ng mga Pilipino yata dito ay aside from yung flights, yung ano nga, dahil siyempre yung kinikita nila, pag pinadala sa atin dahil sa presyo nga, may konting pressure na rin sa kanila dahil kulang, hindi naman kulang, pero kinakapos na yung pagkain nila dahil sa mahal na mga bilihin sa atin.
0: Oo. Aba, yung binanggit nyo, no, para doon sa mga viewers natin, isang concern nila kasi, for now ho ba, yung airspace natin dyan sa Kuwait, normal naman, pero isa pa lang ang buwibiyahe, directo Manila, yung Kuwait Airways. Tama ho ba?
6: Apa.
0: Okay. Okay, so for yung nangyaring insidente kahapon na siren nga, na meron talaga mga na-intercept, wala naman ho pagbabago, let's say, sa mga flights natin dyan na... Kasi marami rin, oh, datos din ho ng DMW sa amin, marami rin yung nanggaling talagang Kuwait kasi mahigit 10,000 na ho nakauwi, bunsod nitong nangyaring conflict yung sa gitna ng silangan. So, marami pa ho ba ang nag-i-express na gusto nila bumalik sa Pilipinas dyan sa Kuwait ho?
6: Meron pa rin po. Hindi naman sa actually, I would not say, hindi ako alam kung ano bang marami at ano yung konti. Pero... sa ngayon po, mahigit 2,700 na po ang
0: na-repatriate.
6: 2,000 na po ang napag-uwi natin.
0: From Kuwait.
6: Kasi po yung lumalapit sa atin, humingi ng tulong dahil sila po ay, yung iba po natapos na yung kontrata. At panahon nga, hindi makabiyahe. So, tinutulungan po ng ating migrant workers office dito at saka yung on-site welfare office ng COA. Yung iba naman po ay... yung ano, di sa ano sa Cabanilla, gusto nilang umuwi. Tinutulungan din po natin yan. Tapos meron din pong iba, yung mga nawalan ng trabaho po dahil for one reason or another, nagka-problema yung kumpanya. Maybe related sa crisis o hindi. Pero yung nagbawas ng tao, di ka nagsara. Tinutulungan din po ng embassy po. Patuloy po yan hanggang ngayon. Actually, baka next week meron na lang po ulit tayong... mga repatriate na po.
0: Next week, pero na naman. Pero wala pa ho kayo.
6: Sa kagulangan ng flights, actually, yung ibang grupo, dinadala pa natin sa Saudi. Sa Damam po
0: sila. Alam ko. Parang alternative muna na venue. Kasi nga, hindi pa normal talaga yung airspace natin dyan eh. Di ba? Amba?
6: Well, actually, normal na po yung operations. Yung ano lang po,
0: yung flights lang, yung mga airline na hindi makadaan. Okay.
6: Halimbawa po, sa isang flight po, fully booked na po yan. So, minsan, 10 upuan na lang na naiiwan.
0: Okay.
6: Yung mga gustong umuwi, yung mga gusto nating i-repatriate, halimbawa, ay 50. So, 10 lang ma-accommodate.
0: Tama.
6: Mag-aantay lang naman. Hanggang. So, yung ano po, yung demand po, mataas po ang demand.
0: Mataas ang demand, tapos syempre limited yung mga flight options nila. Kaya hindi...
6: Yung iba po, tinutulungan nga natin sa Damam na po. Ino-overland po natin sila sa Saudi Arabia, sa Damam or sa Bahrain.
0: Yun yung malapit eh. Malapit sa Kuwait eh, no? Tama. So, pero I would assume, active naman sila no, sa group chat, no? Direct link with the embassy. Para kung may mga concern sila, alam nyo, no? Natututukan nyo yung mga problema na mga emerging concerns.
6: Opo, we are in regular, we have, sabi nga, we have mga hotlines, and we are always monitoring those hotlines. Hindi lang hotline, may pa rin tayong email, sa social media.
7: Yung group chat, may mga group chat kayo, yung mga Filipino organizations dyan.
6: May community na tayo, may mga community groups tayo dito, yung sa WhatsApp. WhatsApp mail yung ginagamit dito. And ginagamit din natin yun para sa pag-monitor ng ating mga sitwasyon natin mga kabayan.
7: Okay.
6: Ano na mo dito, Luis, pinagpaingat natin yung mga tao dito na kailangan kasi dito para sa kabutihan nila, nila kaligtasan nila, mas maigi na sumunod sila sa, ano, sa payo ng gobyerno ng Kuwait. Yung mga standing ano na po yan, nagmula ng February 28, ano yung mga bang na gagawin, ano yung mga bagay na dapat askasuin, ano yung hindi dapat gawin. So, by this time, actually, mga kababayan natin dito, alam na nila yan. Ano yung pwede, ano yung dapat, ano yung hindi pwede. So, especially pagdating sa ano, no, ang isang aim kasi ng Kuwait government is not just to protect the citizens and residents in Kuwait, but also to maintain order and stability. So, ano yung mga tao, especially sa mga misinformation or fake news, pinagkakala, mahigpit sila dyan. Dahil ang dahay nila na nagkakalap ng mga maling balita.
7: Yeah.
6: So, tayo din, we refrain from on the part of the embassy Filipinos dito, we refrain from speculating on developments. No? Inaantay natin ano yung yung official na ulat ng gobyerno.
7: Oo. About for those to mga, kasi nabanggit nyo na very active naman din sa GC sila, yung mga Pilipino. Tapos nabanggit nyo earlier, doon sa mga, let's say, nagtapos na yung contract, tapos yung iba nagsara yung mga kumpanya nila, marami pa rin yung mga nagpapahiwatig na gusto nila makauwi. Dahil alam ko, I've been there before, na just may worker center kayo. Ibig sabihin, sila ho ba ay pwedeng pumunta doon habang, kasi for now, hindi sila makaalis because of flight options na hindi pa nila mapili ng tama. Tinutulungan ba natin sila na gusto na, let's say, doon na lang sila mag-stay habang wala na, tapos na yung kontrata nila, o kaya natanggal na sila sa trabaho or nagsara yung kanilang kumpanya. So may mga ganun ho ba tayong problema na hinaharap sa worker center natin?
6: Kahit noon pa man, Mr. Adani, ano naman po, kapag ang Pilipino na nila ng tulong, hinaharap nila paraan. Although hindi naman lahat ng gustong umuwi ay gustong tumira sa shelter. Either yung shelter ng embassy or shelter ng Kuwait government.
7: Okay.
6: Actually, yung sinasabi natin shelter natin, ngayon, Migrant Workers Resource Center.
7: Iba na, nga pala.
6: Hindi siya masyadong ano talaga.
7: Hindi siya congested. Hindi siya congested.
6: So, ang ano natin, merong shelter din yung Kuwait government. So, nagtutulungan po tayo. Tayo at ang gobyerno ng Kuwait. Ibang Pilipino naman, dahil kahit halimbawa na wala ng trabaho, pinapayagan pa naman sila ng kumpanya o ng employer na tumira dun sa lugar nila hanggang sa makalis sila. Na yun nga, magkaramihan ng employer na nakaintindi naman, especially nung panahon na walang flights. Alam naman nila wala talaga ng pupunta ng tao. And for the part of the embassy, we are doing everything. We are making sure that walang Pilipino naman nakaano dyan sa kalsada na wala mapupuntahan. Yeah. At lagi naman kami tumatanggap ng lahat ng klaseng tulong ng ano na request ng tulong na inaam sa atin ng mga babae natin. Tinatanggap naman natin at yung tulungan natin.
7: Sige po. Thank you, Amba. At syempre, ingat din ho kayo dyan. At mukhang hindi pa rin natatapos yung problema, yung sigalot ng Iran at saka Amerika. At least, nasasama tayo dyan sa, naiipin din tayo dyan sa gulo. Pero anyway, at least, kukuha pa rin kami ng mga updates ha, from time to time, if ever, na meron na namang mga...
6: Danny, gusto ko lang gamitin yung pagkakataon na to.
7: Sige po, Amba.
6: Sige. Gusto ko lang papasalamatan mga kababayan natin dito sa... they have been very, very cooperative. They have been very, shall we say, helpful, no? During this time of crisis dito sa Kuwait. And also, no, yung sa gobyerno ng Kuwait, siyang naging, maintaining and maintaining security and protecting our people in Kuwait. So, yun lang po, Mr. Danny. Good morning po sa lahat ng panauwi nyo.
7: Okay, maraming salamat. Yan ho si Ambassador Jose Cabrera III. Siya ho ang in charge dyan sa ating Philippine Embassy sa Kuwait. Ay, sabi niya, everything is normal naman. So, business as usual. Okay, ano lang tayo? Time check, 10:41 in the morning.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Huwag ko kayong alis, babalik pa rin ho ang programang Kabayan.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May silimarin, may multivitamins pa.
12: Yan, ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalaga ng atay.
12: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
14: The morning news team you can trust for the news that really matter.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Mocha Frapp 4.
16: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
17: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Oo! Pina-extra binis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mike.
17: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
7: Nagbabalik na ho tayo dito sa programang Kabayan. Ito pa rin ho si Danny Buenafe. At ngayon, mapalad tayo at makakasama natin via Zoom isang veteran legislator, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Teka, hindi pa pala siya ready. Akala ko naka-ready na. Okay. At makuha tayo ng mga insights no, tungkol sa mga nangyayari, lalo na dyan sa Senado. Kasi sa Monday, may ine-expect na naman tayo na mga posible. Hindi pa naman sinasabi natin fireworks, pero mukhang ganun na naman ang mangyayari.

0: ano, pinipilit din ho namin makakuha ng iba pang ano eh, mga senador, kasi mukhang busy lahat sila eh, nasa meeting daw ah. Kasi Lunes nga eh posible mag-convene uli sila, kasi hindi pa tapos ang session ah, hanggang June 5 sila by next week, bali yun yung last week of session. Pero magsisimula ho ang session nila sa Monday ng alas 5, dahil meron yatang foreign visitor na papasyal sa Senado ng alas 3. Anyway, ito, makakausap na ho natin, walang iba kundi ang sinasabi ko nga veteran legislator at dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Richard Dick Gordon. Senator Dick, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
1: Danny, magandang marinig yung boses mo at makita tayo at napakaganda ng pangalan mo. Bagay na bagay sa bansa natin. Buena fe.
0: Yun. Good faith. Oo, buena fe. Pinaalala niyo na naman. Good faith in Spanish. Di ba? Tama-tama ba?
1: Tama yan.
0: Okay. Pero hindi pa papasok yung Zoom niya. Gusto ko kayo makita eh. Para at least magandang interaction natin. Ayun, nakita ko na si Senator Dick. Anyway, Senator, marami akong itatanong sa'yo. Talaga bibigyan kita ng mahabang oras dito sa ating programa. Una, siyempre, dating ano ka, matagal ka rin naglingkot dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, dating chairperson. Ngayon, napalitan na, di ba? Si Senator Pia na ang chair dito sa bagong majority. Yung dalawang chairperson, yung ano ba yung reaction mo dito, dahil ang dalawa rito ay si Jinggoy Estrada at si Barcoleta na kasalukuyang ay naharap sa mga kaso. Lalo na si Senator Jinggoy na meron ng arrest warrant na mukhang isisilbi na due to issue of plunder, Senator Dick.
1: Ano mo ang naiisip ko? Lukot ako dahil mahirap manalo sa Senado eh. Buong Pilipinas ang habuli mo at pakikiusapan mo na makapagsilbi ka. Nangihingi ka ng permiso mapagsilbihan sila. Pero siyempre, umisan, hindi naasabang kakataon at kung hindi nakapagpigil yung senador, ay hindi maganda ang kanyang gagawin at hindi ko naman sinasabi ngayon ang nangyari, pero nakakasuhan sila. At pag nakasuhan sila, siyempre, may bahid ng duda ang mga tao. Ang Blue Ribbon, ang ibig sabihin niyan, Committee on Accountability of Public Officers. Mahirap ka magtanong kung ikaw rin ay pinapa-account ng sandigan bayan o kaya ng ombudsman. Yun ang nangyari sa Senado. Halos marami sa kanila ay nabahiran ng hindi naman totoo kaagad na sila guilty, pero doon lang sa flood control, ang dami nila na tinamaan. Kaya ako yung nag-worry talaga sa Senado, sapagkat ang Senado, yan ang pader ng dignidad, yan ang pader ng integridad, yan ang pader na ang karunungan nila ay pang buong bansa. Kaya dahil umikot sila, alam nila ang mga problema. Kaya kung hindi nila gagawin yun, talagang maghihikahos ang ating bansa. At katulad ng hinahanap ko ngayon, nabasa ko kanina, ang Pilipinas ay talagang nangungulila sa Asia dahil sa hirap. Ang Indonesia ay 5 taon ang agwanta sa atin. At dati-dati, tayo ang number 2 sa Asia. Ngayon, ay number 6 na tayo sa buong ASEAN. Na awa tuloy ko sa ating bansa dahil dapat ang dali-talino natin, ang gagaling natin mag-English, pero pagdating sa trabaho, nasasadsad tayo sa hindi maganda. Ang lamang sa atin ng Indonesia, 5 years. Ang lamang sa atin ng Thailand, 15 years. Ang lamang sa atin ng Malaysia, 30 years. Ang Singapore, 45 years. Pero pwede nga buli niyan. Di ba, Danny? Nung tinanggal na kami sa yung inalisyon base, nawala lahat ng trabaho doon.
0: I was the one that covered that, 1991.
1: Pero naibangon natin sa loob lang isa, 2 taon, sa tulong ng tao at ang mamamayan. Nagtiwala sa ito, sana kabangon kami. Kaya huwag tayong mawawalan, katulad din sinasabi ko, buena fe. Talaga may good faith tayo, palagi may hope tayo.
0: Okay. Senator, binanggit mo na rin kasi kanina na meron na kasi mga nakakasuhan. Ang very ironic pa kasi dito, Senator Dick, yung composition ng Blue Ribbon, ito rin kasulad ni Senator Jinggoy, kasama ito sa original Blue Ribbon Committee Report ni Senator Ping, no, siya pa namumuno ng Blue Ribbon. Tapos hindi naman sila pumirma, sila Barcoleta, sila Senator Pia. Di ba, kaya ito ay dumiretso na sa ombudsman. Di ba, dinala na nilang ni ano, kasi hindi niya mailabas, 7 lang ang pumirma. Kayo nga, sa Blue Ribbon, with all these developments, sabi nyo nga, it's very sad dahil ganito na ang kinahinat na ngayon ng Senado na talagang dapang-dapa na in terms of approval rating sa mga mamamayang Pilipino.

0: Senator Dick, yung Blue Ribbon Report ni Senator Ping, sila rin doon eh, yung isa doon, marami doon involved sa flood control mess eh.
1: Eh, talagang tatamaan niyan. Dahil alam mo, ang Blue Ribbon, kahit na hindi nila pinirmahan, akala nila nakalusot na sila. Uh-huh. Hindi kayo makakalusot. Dahil lahat ang inimbestigahan ni Pink, lahat ang inimbestigahan ni Dick Gordon sa 12 taon ko na nanya sa Blue Ribbon, pwedeng gamitin sa korte yan dahil meron kayang sinumpaan sa laysay dyan.
0: Uh-huh.
1: Hindi kayo makakapagsalita dyan na hindi kayo magtataas ng kamay na sinasabi mo, nangangako na ako, magsasabi ako ng totoo.
0: Uh-huh.
1: At sumusupa ako sa buong bansa sa Panginoon. Lahat na sasabihin ko dito ay totoo. Ngayon, kung ikaw ay natamaan dyan, ay talagang hindi maganda sa ating bayan yan. Kaya nga, sinasabi ko palagi, dapat nag-iingat kayo sa pagpili ng mga ilalagay nyo. Dapat ang Senado, ang tingin ko dyan ng bata ko, yan ang bastion of integrity. Yan ang bastion of dignity. Yan ang bastion na mas matatalino dyan dahil 24 lang yan, pero buong Pilipinas ang kanilang tinatahak para makumbinsin bumoto sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nung araw, sinasabi nila, maraming magagaling dyan. Sila Turing Tolentino, sila Diokno.
0: Diokno, sila Salonga.
1: Matatalino lahat. Yeah. Pero bihira nagkakaroon ng bahid. Di katulad ngayon, nalahian na ata ng korupsyon ang marami sa kanila dyan sa Senado.
0: Okay, Senator, since ikaw naman talaga abogado ka rin, bati ka abogado ka, syempre mainit na issue rin ngayon dito, di ba? Yung nagkaroon ng walkout, ang issue, yung rules tungkol dito sa pag-constitute ng Committee on Rules na pinalagan no, ng mga minority senators, yung minamadali kasi yung remote participation ng mga senador na posibleng hindi sila makaboto kung wala sila doon, di ba? Dahil nga siguro na-anticipate nga yung arrest at yung ito sa kaso ni Bato de la Rosa. Kayo, how do you view all of this yung sa rules na somehow nagiging problema ngayon kaya hindi maisulong itong remote participation ng ng mayorya?
1: Hindi talaga maisusulong yan. Una, wala pa sila nako-constitute. Pero nag-constitute sila ng mga committee, wala pa nilalagay ng membro. At pangalawa, talagang ipapasa yan sa committee rules and may question nga. At tingin ko, talo lahat yung sinasabi ng itong nagpapanggap ng majority. Dahil dapat yung ilalagay dyan ng mga committee members ay una-una walang bahid ng korupsyon. Pangalawa, dapat they will be impartial. At kaya yung tinatanong natin ngayon, paano yan? Mako-constitute ba yan? Pati yung buong Senado, yung quorum, kino-question na. Dahil ang quorum, 23 sila, dapat 12 plus 11. No? At ano nangyayari ngayon mababawasan sila dahil si
0: Bato wala na, mawala si Jinggoy, if ever.
1: Madali si Jinggoy, mangyayari yan, babawasan yung 13 ng kabila, no? So magiging 12-11. Tapos meron pang mga kaso, nabuhay yung kay Barcoleta, napakadali noon.
0: Obstruction
1: dahil inamin
0: niya
1: eh.
0: Yung inamin kayo, no? Yung tungkol dun sa plunder.
1: Natumagap siya ng pera, no? Na malalaki, di pag
0: bribery.
1: Plunder ang amount, no?
0: Yeah.
1: At inamin niya rin na nasa kanya yung pera, pero hindi niya nalagay sa sarong, hindi niya dinalilakra. Mm-hmm. At tawag doon, kahit na wala kang binibigay, indirect bribery, mabigat rin yan. Mm-hmm. Sa madaling sabi, merong plunder, merong pang anti-graft, yung indirect bribery, malamang hindi na rin makaboto. Kaya makita mo yung mukha ni Senator Mark Marcoleta, nalulukot na eh, aburidong-aburido na, bumabato na kahit anong binabato. Ngayon, magkakaroon rin ng problema si Padilla dahil nasama siya doon sa
0: justice,
1: pagtakas. No? At kitang-kita sa TV, may evidensya. At saka, lahat sila nahuhuli sa bibig eh, para mga isda eh.
0: Inaamin
1: nila na, di ba?
0: Nagse-self-destruct, parang ganon. Tingin nyo, sila mismo on their own, di ba?
1: Sabi nga nung kasabihan nung araw, those whom the gods wish to destroy, they first make them mad. Di ba? Halos insane na lahat eh, di ba? So, marami kayong makikita dyan na mayroon isang senador dyan, may kinonvict na siya nung dating ombudsman, inayos naman ng sumunod na ombudsman in secret. In secret. Talagang lalabas ulit yan. Hindi mo maitatago yan. So, talagang ultimately, ano yung all the members of the Senate na quorum? Ang quorum is based on 24, pero alibaw may namatay, 23, alibaw may nakasuhan,
0: hindi na kasama sa butuhan niya. Hindi sila makakabuto.
1: Ayan ang magiging majority ngayon.
0: Okay, so yun nga, maganda yung punto nyo na yun. So ibig sabihin, kung limited na kasi ang session eh, by next week, hanggang June 5 na lang, so yung Monday, magkoconvene uli sila. Kung palagay nyo ho ba, sa mga under, ito mga news developments at saka yung political noise sa social media, mukhang malabo, isulong, kasi kung malilimit na ang number nito mayorya, maisusulong nila yung remote participation ng ilang senador na hindi makakaparticipate.
1: Eh, hindi naman tama yung remote participation eh.
0: Oo.
1: Pero kung ikaw mag-iimbestiga, dapat nakikita mo. At saka tatangkana sila Trillanes at saka sila De Lima dati.
0: Oo.
1: Hindi pinayagan. Alam naman nila mga senador yan eh. At alam natin ang talagang pakay nito mga ito.
0: Oo.
1: Dahil kakampi nila, ginujust nila si President Duterte. Ewan kung bakit ganon. Kahit ano, gagawin, babaliin nila yung katotohanan, mm-hmm. babaliin nila yung rules, mm-hmm. Talagang mahalata ng tao talaga, hindi mo maitatago yan, mm-hmm. at paparusahan ng tao yung mga yan sa mga darating na panahon. Ano, labag sa batas yung ginagawa nila. Mm-hmm. Nakalagay doon sa rules, pagka lang merong force majeure, sila sabi sa senador, force manure.
0: Oh.
1: Hindi tama yung sinasabi niya. Ang force majeure is an act of God. Diba? Malaking earthquake. Uh-oh. The big one. Tinamaan tayo. Sarado lahat halos.
0: Malaking gera.
1: Yun, pwede yun. Diba? COVID. Hindi makapasok sa sarado dahil may mga restrictions. Yun, pwede yun. Pero kung gagawin mo para maikubli mo si Vice President Duterte sa impeachment, kuling-huli yun, di ba? Hindi tatanggapin ang taong bahay niya. Hindi tatanggapin sa Korte Suprema yan.
0: Okay. Kung kayo hon tatanungin, Senator, no? If ever, ano ho ba ang the only way para ma-redeem ang image na Senado ngayon? Ano ang pwedeng gawin nila? Let's say, kasi ngayon, dapan-dapa nga, sinasabi nga natin kanina, yung image napaka-pangit, no, sa global stage. So kayo, anong tingin nyo, anong redemption ang pwedeng gamitin para at least, makaaho naman, ang babaho eh, compared to the House, mas masikat pa ngayon ang House.
1: Oh, nung araw, ang House ang hindi magandang image ngayon.
0: Oo.
1: Senado na ang hindi magandang image. Eh, maaaring sabihin dyan, ibalik yung justice, yung dignity, at saka integrity.
0: Oo, so ano dapat gawin?
1: Senior House, paano mo gagawin yan? Siguro, mabawa, malaking bagay yan, kung si Bato, tatanggapin ko yung kaso, haharapin ko, di ba?
0: Oo, isa yun.
1: Dahil talaga naman valid yung kwarto para sa kanya.
0: I see.
1: Bakit ba pinaghahati natin? Ang pagpatay dapat parusahan.
0: Uh-oh.
1: Ang pagpatay pinaparusahan din lang ng bansa. Ngunit ng buong mundo. Hindi mundo ang nagpaparusa sa ICC.
0: Mm-hmm.
1: It is an international concordat ng mga bansa na sinabi meron tayong rules and regulations para kung magkamisan may mga bansa hindi kayang kulihin yung masasamang tao na pumapatay, papasok ngayon yung ICC.
0: Mm-hmm.
1: Pumirma tayo ng lahat dyan. Una pa naglakad ang Pilipinas ng panahon ni Ramos. Kaya lang, hindi na ratify kagad. Kaya ginawa ko, ako ang principal author at saka sponsor.
0: Yan nga, kaya rin nga ito. International Humanitarian Law, kayo yun eh. Crimes against...
1: Oh, yung RA 9851.
0: Yeah, kayo yun eh.
1: At malinaw na malinaw doon na ang general rule dapat ang bansa. Pero kung pwede natin ibigay, pagka tinanggap na ng ICC, at yan ay nakalagay doon sa Pangilinan versus Cayetano, na yung mga dinaan ng araw na kasama tayo sa ICC, yun ang nililitis. Yun lang pas doon, hindi na kayang dinitin, umalis tayo eh. Pero ang tanong dyan, Danny, ito, sino ba nagpaalis sa atin at bakit umalis? Bakit umalis tayo under Duterte? Sapagkat nung dinimanda si Duterte sa ICC, ng isang tao na nangalang Sabio, na kinabahan siya. Dahil pagdating sa ICC, talaga hindi mo makakausap yung West doon. Sabi niya, alis ko na tayo.
0: Okay.
1: Pag inalis mo, that means you're guilty. Diba?
0: So,
1: you're guilty.
0: Yeah. Mabilis lang
1: sila. Kaya ganoon sila pinipilit na dito tayo sa Pilipinas. Sa totoo lang. Bukod doon kay Jaime Jose at saka yung sila Pineda yung nag-rape Calamaggi de la Riva.
0: Calamaggi de la Riva,
1: 67. Yung talagang makikita mo, tinatanong mo paano may babangon ang ating Senado, paano may babangon ang katarungan.
0: Ano?
1: Pagka nakita na natin na may life imprisonment for tinatawag natin plunder, di ba?
0: Oo.
1: Nung araw, natakot lahat. Mayayaman yung nag-rape ni Magandang Riva. Talagang binitay, di ba?
0: Pero yung
1: Senator, electric chair sila.
0: Oh, sorry ah, medyo kapos tayo sa oras. Pero yung quick lang, ibig sabihin yung mabilisan na pag-redeem ng image na Senado, yung bang change na Senate leadership for now is very ano, crucial para at least mabago lang ang mga committee chairs.
1: Because nagkalat si Cayetano eh. Oh. Imbis na iayos na, ginamit niya para manalo siya. Oh. At ibinulgar siya ni Bato de la Rosa na siya ang nagpapunta sa kanya para bumoto. At siya rin ang gumawa nung sinabi inaatake ang Senado, hindi moro-moro yan, masama na masama mga kababayan natin yan, yung kanilang pambobola na may gera na nagbalilan doon sa Senado. Yung pala ay sila nag-stage para makatakas sa etong si Bato. Talagang nasira ang Senado dyan, tapos ganyan itong ginagawa nila. Pipilitin nila na bumoto kahit na wala doon sa Senado, talagang halatang-halata na. Kaya dapat siguro mag-resign na si Cayetano para masalba ang image ng Senado po. Dahil importante sa tao yan. At dapat ituloy na impeachment, doon tayo mag-focus sa impeachment.
0: Okay, nako, well said. Maraming salamat, Senator, sa ibinahagi ninyo sa amin dito sa programang Kabayan. At saka ano ho sa inyo, marami pang mga pagkakataon, magkasama pa rin tayo mga future discussion. Salamat po, Secretary Ding.
1: Anytime, Danny, you're a respective journalist, at kaya anytime you call, andyan ako sa iyo. Thank you very much.
0: Maraming salamat. Yan ho, si former Senator Richard Dick Gordon, former chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ako po si Danny Buenafe. Siyempre, happy and safe weekend ho tayo lahat. Susunod na ho, Migs Bustos kasama si Maan Makapagal, nagseserbisyo. Bye-bye. See you next week.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:03 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Happy Friday! Hi, hello and good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Busos. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. May 29, 2026, Friday na! Grabe ha, ibang ating energy. Ika nga ni Kuya Alvin. Energy dahil Biyernes na at sweldo na. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Mix Bustos po. Hello ate, good morning. Friday ya. Yeah.
1: Happy weekend. Bye.
0: Bye. Agad.
1: Eh, yun nga. Talagang pilitin natin. Yung natitirang lakas sa ating pagkatrabaho sa buong linggo, ay ito na natin ngayon. Happy Friday, ating mga kaservisyo. Ako po si Maan Makapagal. Humahalili kay Mare at ating Ninyang Corpus.
0: Friday yes. na, sweldo na. Usually, Ate Maan, kapag sweldo, ano ang usually mong ginagawa?
1: Hindi ako apektado dyan.
0: Okay.
1: Dahil? Kasi ako'y 10.25, not naman.
0: Oo nga,
1: kasi 10.25. Kasi diba, meron tayong mga kababayan, 15.30, yung iba 10.25.
0: Correct.
1: Hindi ko ramdam. Pero yeah, I know the excitement. No, nang magkakapera ulit, magkakalaman ng ating bulsa, wale. Mula sa wale, wallet na ulit.
0: Wallet naman. Baka yung iba dyan, ginagamit ang yung laman ng bulsa mula sa wale, papuntang buffet.
1: Ayun.
0: Bakit hindi?
1: At yung iba, dahil Friday, syempre, may gimmick mamaya. Magkakayayaan na. Dakot, sabi mo, sumweldo.
0: Oo.
1: Ayan, gimmick.
0: Anong...
1: And ano niyan?
0: Oo.
1: Traffic.
0: Oo nga, mamaya. Traffic.
1: Oo,
0: naramdaman ko traffic. Na nga kanina eh. Naramdaman ko na kanina, kumbaga heavy po ang volume ng mga sasakyan. Yung usual kong this travel time sa distance is usually ganitong minuto lang. Pero kanina, nadagdagan ng konti. Medyo slow moving na po today ah. So kung kayo po, pupunta ng mall, baka mamaya may mga sale. O baka mamaya, syempre, sweldo na sa mga ka-opisina o dinner time mamaya. Baka expect mo natin na baka marami-rami.
1: Oy, pero tipid-tipid.
0: Tipid-tipid.
1: Ayan eh, kapag may bagong sweldo.
0: Oo nga eh.
1: Oo, maya-maya. Pag wala na yung paubos na.
0: Oo.
1: Pansit kanto na lang.
0: Yun na nga. Tsaka tinapay.
1: Hati tayo sa One Piece Chicken.
0: Oo nga.
1: Eh ngayon, mayabang-yabang pa eh, no? Oo, diba?
0: Hati sa One Piece Chicken.
1: Ko-order ng kape doon sa mga sikat na ano coffee shops. Oo. Diba? O order online. May pambayad tayo eh.
0: Ang akin lang naman, tipid tips, diba? Tipid hacks. Eh magdala ka na lang ng tumbler mo.
1: At
0: natimpla. Hindi naman halata kung galing yan ng ano eh, ng malaking coffee
1: kasi,
0: chain.
1: Kasi paano naman yung pang picture ko?
0: Pang picture.
1: Pro pang ano, pang story ko.
0: Ay, meron naman nga, kung gusto mo mag-invest sa ganung tumbler, edi mag-invest ka, di ba, ng reusable.
1: Tapos
0: gamitin mo na lang kung hanggang kailan.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Pero syempre, sabi, treat naman daw natin. Treat naman daw natin ang ating mga sarili.
0: Treat yourself.
1: Kahit, di ba? Ano ba yung kinikrave mo?
0: Oo, correct.
1: Kinikrave mo, tapos pag sweldo, bibili ako niyan. Kakain ako niyan.
0: Yung mga iba, samgyup.
1: Ayun.
0: Diba? Samgyupan, diba? Yung iba, nagra-ramen. O yung iba, yung mga nag... basta yung mga...
1: Ilang araw na ako nagkikrave.
0: Ilang araw na ba?
1: Oo.
0: Talaga?
1: Yes.
0: Meron dyan malapit sa atin, may irerekomenda ako sa'yo.
1: Huwag sana yung ano ay niluluto pa. Galing sa ano,
0: So yun po, no, syempre Friday po. Pero syempre at the end of the day, kapag pinag-uusapan nga po natin ang usaping sweldo, eh hindi naman gastos lang. Pag may pera po tayo, let's be wise with our money. At syempre, kung pwede po nating i-invest. Maraming mga paraan ngayon na sa mga short-term na mga funds, 'di ba? Sabi natin mga UITF. Sa pag-ibig, merong MP2. Oo, meron din mga iba mga investments na kumbaga maliit yung returns, hindi kailangan ng malaking investment, maliit lang interest, pero secure and safe po 'yan.
1: Yung iba kasi check out na yung mga nasa cart.
0: Oo nga eh. Add to cart
1: online.
0: Na eh.
1: Online. Mga in-add to cart, add to cart. Yun. Mag-ano sila. Check out. May pambayad na.
0: Oo nga eh. Well, kung talaga kailangan, bakit hindi? Diba? And at the same time, let's be wise with our money.
1: Pero maganda rin yung nilalagay mo sa cart muna. Tapos mag-iisip-isip ka, di ba? Doon mo marirealize na, actually, hindi ko pala ito kailangan.
0: Ganyan din ako minsan.
1: Di ba? Oo, mag-iisip-isip ka muna. Pero, sa totoo lang, malaking tipid din yung mga, halimbawa, iniintay mo yung mga sales.
0: Oo,
1: sa totoo lang, hindi siya masyadong gastos. Kung talagang necessity, lalo may mga, bawa, shampoo, yung talagang ginagamit yun sa pang-araw-araw.
0: Correct.
1: Ay, minsan, pag itataon mo talaga sa mga sale din, diba? Eh, malaking tipid. Oo. Ako ganun.
0: Pinapayuhan ko yung aking mga kaibigan na siya. Kukongratulate ko lang siya, Coach Precious, tsaka si Francis Aguilar.
1: Yes.
0: Dahil sila, kumbaga si Coach Precious, 8 months pregnant.
1: Mm-hmm.
0: Tapos si Francis naman, kumbaga new dads. So, pinapayuhan ko siya na, brother, pagdating sa, kumari, sa mga online, intayin mo yung mga sale ng diaper.
1: Mm-hmm.
0: Pag lumabas sa mga 10 to 12 pesos per unit, per item, mura na yan.
1: Mm-hmm.
0: Pag mga nasa 17, 18, medyo yan yung regular price.
1: Mm-hmm.
0: So kung makahanap ka ng mga ganung pressure, pressure in bulk, goods na yan. Good price na
1: yan. Kaya maganda rin yan. Minsan nga, diba, may mga freebies pa yan.
0: Mm.
1: Diba? Kesa dun sa kapag sa mall mo bibilihin, actual mong bibilihin, wala.
0: Oo.
1: Minsan yun ang yung benefit kapag
0: correct.
1: Sa online.
0: Ayan, kaya yun po, no? So again, May 29, Friday, pero pag-uusapan nga po natin today ang ating question of the day. Sana po, kayo ay mag-chime in. Mag-chime in kayo, mag-text po kayo, mag-comment. Mabilis po ba sa makit ang inyong mga kasu-kasuan? Share mo na po yan, 0919-273-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at sa DZMM Teleradio sa YouTube dahil makakasama po natin ang ating Dr. Servicio para talakayin ang osteoporosis.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, sa buto naman yan, related. Weakening of the bones, kundi ako nagkakamali. At maaring ito ay condition na pwedeng most likely genetic. Diba?
1: Mas mataas din yun.
0: Oo. Meron din ganung factor.
1: Hereditary.
0: Kaya, pero i-confirm din po natin yan, no? Dahil makakusap po natin ang isang rheumatologist para po talakayin ang osteoporosis. At mamaya, Ate Man, makakusap po natin ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture para po pag-usapan na grade 87% daw of grade 11 students are non-independent readers. 87% of grade 11 students are non-independent readers. Ibig sabihin, hindi sila independent na magbasa. So,
1: parang kailangan mong i-push.
0: Kailangan mo pa talagang i-beef up ang grade 11 na, Ate Maan. Papuntang college na to. So, dapat basic na basic po yan. But at the same time,
1: ano kaya mga factors niyan?
0: Kailangan kasi, pa natin tutukan.
1: Di ba may iba, hindi na mahilig hindi na pala basa eh.
0: Yun na nga po eh.
1: Di ba? Kasi dahil nga meron na tayong mga live streaming, makapanood ka ng pelikula. Doon na lang, kaysa magbasa.
0: Oo nga.
1: Diba? Hindi na, diba? Tapos online na rin lang yung mga reading minsan, diba? Mga
0: correct.
1: E-books,
0: oo. Wala.
1: Pero diba yung papel ng libro?
0: Tama.
1: Pag unang bukas mo, ang sarap amuyin.
0: May interaction ka pa eh. Diba? Sa talagang with physical touch, masusulatan mo, mahahighlight mo, makakapag-notes ka. So, di ba, Ate Maan, kapag mas natatandaan, mas may retention ng isang bagay, whatever, task, meron kang inaaral kapag sinusulat mo.
1: Yung old school ka pa rin. Ikaw ba, may notebook ka pa din?
0: Meron pa rin. Meron pa rin eh. So, kung kailangan ko talagang matandaan, sinusulat ko pa rin siya kahit sulat doktor. Importante, nasusulat ko pa rin siya. Kasi, yun nga, may transfer, di ba, from the brain to the paper. So,
1: yun tsaka, di ba, pag nagbabasa ka ng libro, hinahayaan mo yung imagination mo. No, na mag-explore. Ito yung nakikita ko.
0: Oo, diba? Correct.
1: Yung iba, intayin ko na lang yan. Gagawin rin namang pelikula. Ayun na nga. Parang hindi na pala basa. Nood na lang tayo ng mga pelikula. Mga ganun.
0: Pero importante pa rin mabasa yung libro dahil yun yung buong buo eh. Marami pa rin wala sa pelikula na nasa libro. Diba? Kapag pinapanood mo yung pelikula, na shortcut na. Yung binasa mo ng ilang chapter, ginawa lang ng ilang minuto.
1: Yes.
0: Diba? Yun ang,
1: at minsan hindi nga siya yung talagang, kumbaga, kuha talaga doon. Oo. Minsan, interpretation pa yun ng screenwriter.
0: Pero alam mo, Ate Maana, mayroong mga ilan-ilang mga exceptions to the rule. Alam mo, may Godfather.
1: Mm-mm.
0: Of course, Al Pacino, di ba? Robert De Niro.
1: Mm-mm.
0: And
1: ilang libro yun?
0: Ilang libro yun.
1: Oo.
0: Yung Godfather 1, napanood ko yun eh, Godfather 1. Tapos ang ganda, very at 3 hours, Scorsese classic, di ba? 3 hours, Godfather 2, ganun din. Nung binasa ko yung libro, alam mo, hindi ko na tinuloy yung libro.
1: Kasi,
0: kuha-kuha niya.
1: Kuha-kuha niya.
0: Kuha-kuha niya, buong-buo. So sabi ko, wow, if ganito yung magiging takbo nung libro, kumpara doon sa napanood ko, kuha niya yung halos lahat ng detalye.
1: Oh,
0: ang galing. Yes. Godfather classic, all-time classic. Ayan. So yun po, once again, 0919-278-3000. Mabilis po ba sumakit ang inyong kasu-kasuan? I-share mo na po yan. Talakayan natin yan. At syempre, babasahin natin ang inyong mga comments. Ang oras, 11:15 ng umaga.

0: nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
2: Wow, Mama! You know I love the

0: You recall, nung 2016, pinasok natin yung K-12. At nung pinasok po natin yun, ang dami pong subjects and ang daming competencies na pinasok. After that, nakita na masyado marami, kung naalala ninyo, naglabas ang DepEd nung 2019, nung tinatawag nilang most essential learning competencies. Binawasan po nila yon. And then, later on po, binawasan naman yung subjects, yung matatag curriculum. Kaya makita po ninyo, paiba-iba yung curriculum. At one point, sumobrang dami. Ang tingin ko, nakalimutan po natin ang pinakamahalaga, yung functional literacy, which is reading comprehension, yung reading comprehension, and math grade level readiness. Kasi ang dami pong suggestion na ipasok natin yung subject na to, ipasok natin ito, kailangan matuto ng bata nito, kailangan. So dumami po masyado, na clutter po, na congest yung curriculum. Nahirapan rin ang, hindi lang po ang students ha, pati ang teachers po, because napakaraming competencies and subjects. And because of that, ang pakiramdam ko po talaga na overlook po yung pagtutok dun sa basic functional literacy.
1: So kung for my follow-up question, if we're talking about grade 11, at sabi po natin na medyo na iba-iba po ng curriculum along the years.
0: Yes.
1: So ibig sabihin po nun, hanggat sa bata, sa basic na basic education, elementary pa lang, dun pa lang meron ng flaw. Para pag umabot ka ng grade 11, litong-lito ka na hindi mo pala na-develop yung core competency po na yun at an early age, Kong.
0: That's correct. In fact, Migs, if you remember, during the pandemic, we were always talking about a 2018 PISA result, kung saan, di ba, doon tayo sa bottom. That was reading comprehension, math grade level readiness. And that, ang nag-participate po sa PISA exam were grade 10 students. So, 15 yon. So, obviously po, habang paakit sila, doon nakita na po na meron talagang medyo naiiwan na po tayo dun sa basic functional literacy.
1: So, kung ngayon po, when we classify or when we really define non-independent reader, ano po ang definition po ninyo nito?
0: Ang sinabi po sa atin kahapon, an independent reader is one who can read and understand what he or she is reading na hindi kailangan ng guidance ng teacher or ng magulang.
2: Mm-hmm.
0: So, lumalabas 88% kailangan po ng in order to read and comprehend what they are reading, kailangan po ng gabay ng teacher.
2: Nako. Eh syempre sa ating mga ordinaryong kababayan, si Maan makapagal po ba ito, Kong Romulo?
0: Yes, ma'am.
2: Oo.
0: Yes, ma'am.
2: Eh sa mga pangkaraniwang pamumuhay na ating mga kababayan, nagtatrabaho ang mga both parents. Diba?
0: That's correct.
2: Wala naman mga tutor, di tulad ng mga mayayaman na kayang kumuha ng tutor, hindi man maturuan ng kanilang sariling mga magulang. So, paano ito kung...
0: Ang pinapayo nga po natin, actually po last year pa, ang House of Representatives, meron tayong resolusyon na pinasa asking the Department of Education kung pwede ay lalong-lalo ng buong basic elementary po hanggang grade 12. Pero siguro mag-start na lang sa grade 2 kasi yung incoming grade 1, incoming pa naman yon. From grade 2 to grade 12, magkaroon, ang ginagawa naman nila ngayon, yung beginning of school year assessment. Base doon, may kita po nila kung sino ang mga learners or students na medyo behind sa grade level nila.
2: Mm-hmm.
0: Ang sinabi natin sa resolution, kung pwede, yung mga na-identify na hindi grade level ready sa reading comprehension and math, ay isuspend muna natin kahit 8 weeks ang regular na curriculum nila at tutukan lang natin ang reading comprehension at mathematics grade level.
2: Mm.
0: Kasi ito yung kauna-unahang building block eh. Kung hindi mo naintindihan, hindi ka grade level sa binabasa mo at hindi mo naintindihan yon, eh syempre habang umaangat ka, building blocks po siya eh.
1: Yes.
2: Mm-mm.
0: Sunod na baitang, yung sunod na level, hindi mo na maintindihan.
1: Opo.
0: So what is the use na pinapatuloy lang natin ang pag-aaral nila pero hindi na nila naintindihan? So sinasabi natin sa resolusyon, maybe it is time na magkaroon tayo ng tinatawag na suspension of curriculum. Tutukan natin ang reading comprehension at math grade level readiness. Again, mamaan, Sir Migs, ano, this is nothing new.
2: Mm-hmm.
0: Nagawa na rin po ito, pinilot po ito, I think about 3 years ago, sa Bicol region.
1: Opo.
0: At naging successful po siya.

0: yung sinuspend po nila for 8 weeks rin yung curriculum. So meron na rin yung modelo na pwede nilang matingnan para unang-una magka-dashboard sila kung ilan ba talaga ang learners na hindi grade level ready sa comprehension, reading, at math. At yung programa na ginawa noon, 3 years ago po ito nangyari o 4 years ago, pwede nilang i-adopt. It was an 8-week program at nakita po may improvements na nangyari talaga sa ating mga mag-aaral. Hindi man sabay-sabay na naging grade level, pero at least na-improve. At kung yung kailangan pang ipagpatuloy, di pwede nilang i-extend. Kasi what is the use, Ma and Migs, na i-promote natin sa grade 10, pero ang grade level readiness niya is grade 3.
1: Sige, Ma, go ahead.
2: Kasi Kong, di ba, andiyan pa rin ba yung parang yung mass promotion na nagpapasa tayo ng mga mag-aaral?
1: Yan.
2: No?
1: Oo.
2: Siyempre, para
1: lang. Achievement.
2: Oo. And then, yung 75% na passing mark,
1: hindi naman
2: yun yung sumasalamin talaga doon sa knowledge.
1: Kumbaga yung legitimacy ng 75% na passing mark, kumbaga paghihimayin mo yun,
2: mag-aaral.
1: Marami pala mga ano. Opo.
0: Tama po yun, ano? Sa totoo po, ano, yung performance-based bonus, yung dating sinasabi na dun kasi naka-angkla yung number of students or learners na hindi pumapasa o na-retain, na-apektuhan, sinabi naman sa atin ng DepEd na matagal na nilang tinanggal yan.
2: Mm-hmm.
0: Pero, yung pangalawang binanggit po ninyo, yan yung tinatawag na transmutation policy. Alam niyo, there was a time, naalala ko dati, merong bell curve eh.
2: Mm-hmm.
0: Yung bell curve, okay pa yun eh. Dahil yung highest at yung lowest, titingnan nila yung median.
2: Mm-hmm.
0: Yung transmutation policy po na apparently na-adopt, hindi po ganun eh. Yun, talagang walang bell curve yun. Walang highest o lowest pass. Ina-adjust lang nila ang grades para mas marami ang o lahat pumasa.
1: Mm-hmm.
0: Yun naman po, ang sinabi rin naman sa atin, ay slowly ay paalis na rin po sila sa transmutation policy.
1: Opo. So Kong,
0: pero
1: pasensya na po. Ano? Go ahead, Kong.
0: Ito naman ang sinasabi ko kasi mag-aalala naman yung ating mga students, yung ating mga magulang. Anong ibig sabihin niyan pag tinanggalin niyo yung transmutation policy? Ibig sabihin ba yung anak namin talagang baka hindi pumasa, baka ma-retain? Baka marami ang ma-retain.
2: Mm-hmm.
0: Ito naman ang sinasabi ko. That is why nagka-resolution yung house noon. Etong nangyaring ito, sa totoo, aminin naman natin ang totoo. Government policy ang nagkamali dito. Yung pagpasok ng mga napakaraming subject, competencies, pa-adjust hanggang... Sa totoo, naging... it was a government policy that brought this about. That's why yung sinasabi ko, wag na muna tayo magkaroon ng retention. Wag na tayo mag-retain dun sa mga kasalukuyan na nasa K-12 natin. Pero, isuspend na natin yung curriculum. Mag-focus na tayo sa reading comprehension at math grade level readiness.
2: Mm-hmm.
0: Kasi yun yung pinakamatutulong na natin sa learners natin. At naniniwala ako, mabilis naman mag-pick up yung students natin, learners. And once yung reading comprehension ay makuha na nila yung grade level readiness sa reading comprehension, on their own, matalino ang batang Pilipino, kaya na po nilang magbasa, kaya na po nilang on their own, makakahabol sila. Pero kailangan yung pinaka-basic talaga eh, yung reading comprehension eh.
1: Kung may follow-up po ako.
0: Hindi marunong magbasa, naintindihan yung binabasa.
1: Opo, kung may follow-up po kanina sa mention po ninyo sa suspension of curriculum, will it affect na naapektuhan ngayon yung pag-adjust ng school calendar?
0: Again po, no, yung school calendar, whether it is 3 semesters or 4 quarters, para sa akin, ang issue is really kalidad ng edukasyon, which is reading comprehension.
1: Correct.
0: So it doesn't matter eh, kung 3 sems tayo, 3 semesters or 4 quarters, pero congested pa rin ang curriculum, napakarami pa rin ang subjects, at hindi tayo tumututok dun sa reading comprehension grade level readiness pati sa mathematics. We are arguing about the wrong thing.
2: Yes.
0: Kasi hindi naman po yun yung issue. Eh. Ang issue is really congested curriculum and subjects na nag-contribute para sa akin.
2: Sabi niyo nga, Kong, congested na nga yung curriculum. eh marami ring mga extracurricular activities.
1: Ilang labanan din ngayon, oo, lalo na sa college. Oo.
2: Diba? Minsan, eh, hindi rin naman kailangan na talagang kailangan. Eh baka yun din, eh kailangan silipin kong.
0: Yes. Yun naman, yun naman ang para sa akin na magandang proposition sa atin ng Department of Education. Kasi kung maalala ninyo, no, lagi pinag-uusapan pag may bagyo, tapos may cancellation ng klase, laging may magbabanggit na galing DepEd o galing sa isang school o isang government official na kailangan tayo magklase ng Sabado, sunod-sunod, kasi kailangan humabol sa minimum number of class days sa ilalim ng ating batas. Di ba laging may nagbabanggit niyan?
2: Oh, yes.
0: Tiningnan na po namin yan. In fact, ang meron sa batas, maximum number of days, yung 220 days, walang minimum.
2: Mm-mm.
0: Ang minimum, department order lang lagi yan. Ang sinasabi ng department orders natin, more or less, ano, ang gusto nila, huwag naman bumaba sa 180 class days.
2: Mm-mm.
0: Pero tiningnan na rin po ng EDCOM 2, yung 180 days na ito.
2: Mm-mm.
0: Sa totoo, lumalampas sa 180 days yung class days. Pero katulad ng binanggit ninyo, tayo kasi marami tayong cancellation of classes dahil sa bagyo, dahil sa mga national or local holidays, at yung pangatlo ay dahil dun sa mga extracurricular activities ng Department of Education.
2: Mm-mm.
0: Kaya dito naman sa proposal nila, yung paggawa ng 3 semesters, kinahuna po nila, meron silang tinatawag na instructional days.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung 55 days sa first sem, 56 days sa second sem, at 55 days ulit sa third sem.
1: Mm-hmm.
0: Sa ilalim po ng proposal nila, dapat 55 days in the first sem, minimum yan, na nasa loob ng classroom lahat ng estudyante, nasa loob ng classroom yung teacher,
2: mm-hmm,
0: at may lesson plan na tinuturo.
1: Opo, alright.
0: So yan, yun naman, magandang proposal yun at magandang pagkagawa nila na meron na tinatawag na instructional days at hindi lang class days.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwedeng pumasok sa class day, pero puro extracurricular.
2: Yo.
0: So hindi na natututukan yung academics.
1: Opo. So grabe nga itong balitang ito, kumbaga alarming siya, and at the same time kailangan siya talagang matutukan. Ang dami pa po naming tanong, pero naubusan na po tayo ng panahon ng oras. Pero Kong, muli po, as your last message, ano po ulit ang tinututukang solusyon ng inyong komite para po matugunan ang usaping ito?
0: Salamat, Migs. Salamat din. Again, katulad sinabi namin sa DepEd kahapon sa committee meeting, siguro panahon na ng DepEd itself, sila na po ang mag-internal meeting muna. Pag-usapan nila itong problema na to at anong solusyon nila. Kasi again, Migs, in fairness po sa DepEd, napakarami kasing suggestions sa kanila galing sa labas.
2: Mm-hmm.
0: Gusto namin ang subject na to, dapat ituro ito. To accommodate everything, nakakalimutan talaga yung basics. So siguro panahon na tigil muna tayong lahat. DepEd, take the lead. Sabihin ninyo, ito yung problema, ito yung muna ang kailangan naming gawin para masolusyonan. At I am sure lahat ng mamamayang Pilipino makikinig dyan for quality education para sa kinabukasan ng kanilang mga anak.
1: Alright. Maraming salamat po. Kong, next time
2: Kong,
1: po, bisita po kayo dito sa studio para po talagang mas maka-dive deeper tayo dito sa inyong, kumbaga, syempre mga advocacies po ng inyong hanay.
2: Talaga na naman ang sektor ng edukasyon ay masalimuot.
1: Correct. At totoo pa rin ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Mm-hmm. Chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, walang iba, Congressman Roman Romulo mula po sa Pasig City. Kong, marami po salamat. Stay safe and happy weekend.
0: Have a good weekend rin po.
1: Ingat po. Alright, at dyan na po nagtatapos ang ating linggo. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
2: At ako naman si Maan Makapagal. Happy weekend!
1: Paano?
2: Bye!
1: Bye!
3: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Happy weekend!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mo natin. 12:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Habang inililibing ni Isabella ang ama, napansin niyang tila may hinihintay ang asawa niya. Nang makita niya ang paulit-ulit na tawag mula sa isang babae, nagsimula siyang magduda. Ngunit sa paghahanap niya ng sagot, matutuklasan niyang ang katahimikan ni Tavian ay may dalang lihim na matagal nang ipinakiusap ng sariling ama niya na itago. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Isabel na pinamagatang Ang Akala Kong Pagtataksil sa Araw ng Libing ni Papa, Isa Palang Tahimik na Sakripisyo.
2: Private Confessions.
3: Sa araw na iyon, hindi ko maalala kung ilang beses kong narinig ang pangalan ko mula sa mga taong nakikiramay. Isabel, Condolence. Isabel, lakasan mo ang loob mo. Isabel, nandyan lang siya sa puso mo. Pero kahit paulit-ulit nilang sabihin ang pangalan ko, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Si Isabel, ang babaeng dating marunong tumayo sa sariling paa, ay nakaupo sa harap ng kabaong ng ama niya. Hawak ang panyo at halos hindi na marunong huminga. Si Papa ang unang lalaking nagturo sa akin na hindi lahat ng pagmamahal kailangang maingay. Tahimik siyang tao. Hindi siya mahilig magsabi ng mahal kita. Pero kapag umuulan, siya ang unang mag-aabot ng payong. Kapag may sakit ako, siya ang bibili ng gamot kahit gabi na. Kapag malungkot ako, uupo lang siya sa tabi ko at sasabihin, Anak, hindi lahat ng laban kailangang tapusin ngayon. Pahinga ka muna. Pero ngayon, siya na ang nakahiga sa kabaong. Siya na ang hindi ko magising. Siya na ang hindi na makakapagsabi sa akin na magpahinga muna. Sa tabi ko, nandoon si Tavian, asawa ko. Tahimik siya. Nakaitim na polo, seryoso ang mukha, hawak ang kamay ko. Sa unang oras ng burol, ramdam ko ang presensya niya. Kapag nanginginig ako, hinihigpitan niya ang hawak. Kapag may lumalapit na kamag-anak, siya ang sumasagot kapag hindi ko kaya. Akala ko, sapat na yon. Akala ko, kahit wala na si Papa, may isang taong hindi ako bibitawan. Pero habang lumilipas ang oras, may napansin ako. Tumingin siya sa relo. Una, hindi ko pinansin. Baka may inaasikasong bisita. Baka may tatawag mula sa trabaho. Baka pagod lang. Makalipas ang ilang minuto, tumingin ulit siya. Pagkatapos, sa cellphone naman. paulit-ulit. Sa una, pinilit kong intindihin. Hindi rin naman madali para sa kanya. Mahal siya ni Papa. Magaan ang loob ng tatay ko sa kanya. Madalas silang magkape sa garahe. Tahimik na nag-uusap tungkol sa kotse, kuryente, at mga bagay na hindi ko maintindihan pero pareho nilang seryosong pinagtatalunan. Pero sa araw na yon, habang ako'y unti-unting nadudurog, parang may ibang mundo si Tavian. Tav, mahina kong tawag. Agad siyang lumingon. Bakit? May kailangan ka? Tinitingnan mo lagi yung relo mo. Natigilan siya. Saglit lang. Halos hindi mapapansin ng iba. Pero nakita ko. Wala, sabi niya. May inaasahan lang akong tawag. Tawag? Ngayon? Napabuntong hininga siya. Importanteng tawag lang. Pero nandito ako. Gusto kong maniwala, pero may parte sa akin na nasaktan. Nandito siya, oo, pero parang hindi buo. Dumating sa bigat at sa buro. Iba pala ang sakit kapag nakita mo nang inilabas ang kabaong. Iba pala kapag alam mong yun na ang huling biyahe na taong buong buhay mong tinawag na tahanan. Habang naglalakad kami sa sementeryo, halos hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Hawak ako ni Tavian sa siko. Pero muli, nakita ko na naman. Tumingin siya sa relo. Pagkatapos, sa cellphone, may tumatawag. Hindi niya sinagot. Pinatay lang niya agad. Hindi mo sasagutin? Tanong ko. Halos pabulong. Hindi ngayon, sabi niya. Pero kanina mo pa hinihintay. Hindi siya nakasagot. Doon na nagsimulang sumakit ang dibdib ko sa ibang paraan. Hindi na lang lungkot kay Papa. May halo ng hiya, inis, at tanong. Bakit parang nagmamadali siya? Bakit parang may mas mahalaga pa kesa sa libing ng tatay ko? Bandang gabi nang unti-unti nang umuwi ang mga bisita, pumasok ako sa kwarto namin para magpalit ng damit. Naiwan sa ibabaw ng kama ang cellphone ni Tavian. Nag-vibrate ito. Hindi ako sanay mangalkal. Hindi ko ugali yon. Pero tumunog ulit. Isang pangalan ang lumitaw. Dr. Mariel Aguas. May kasunod na mensahe. Sir Tavian, kailangan nating pag-usapan ang resulta. May kailangan pang ayusin tungkol sa file ni Mr. Montesilio. Nanlamig ang kamay ko. Mr. Montesilio. Papa. Bago pa ako makagalaw, may isa pang mensahe. Hindi ko po alam kung hanggang kailan natin maitatago kay Ma'am Isabel ang buong detalye. Parang may humila sa mundo ko pababa. Itatago? Anong itatago? Dumating si Tavian sa pinto. Nakita niyang hawak ko ang cellphone niya. Nag-iba ang mukha niya. Isabel, tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong uunahin. Galit? Takot? Lungkot? Sino si Dr. Mariel? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Doktor ba siya ni Papa? Napapikit siya. At doon ko naramdaman, may katotohanang papalapit. At hindi ako handa. Tavian, sabi ko, halos pabulong. Ano ang hindi ko alam tungkol kay Papa? Napaupo siya sa gilid ng kama. May sakit si Papa mo, sabi niya. Parang tumigil ang lahat. Anong sakit? Hindi siya makatingin sa akin. Matagal na. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi aksidente ang pagkamatay niya? Hindi. Mahina niyang sagot. Parang may pumutok sa loob ko. Alam mo? Tumango siya. Gaano katagal? Matagal bago siya sumagot. 7 buwan. 7 buwan. 7 buwan akong nakatawa sa harap ni Papa. 7 buwan akong nagplano ng birthday niya. 7 buwan akong nagagalit kapag hindi siya sumasagot sa tawag. 7 buwan akong walang alam habang ang asawa ko, ang taong pinagkakatiwalaan ko, alam ang lahat. Bakit, tanong ko, bakit hindi mo sinabi? Tumulo ang luha niya. Noon ko lang nakita si Tavian na ganon kabasag. Dahil siya ang nakikusap. Napailing ako. Hindi, hindi pwedeng dahilan yon. Isabel, anak niya ako, sigaw ko. Sa unang beses mula nang mamatay si Papa. Karapatan kong malaman. Hindi siya sumagot. Tinanggap niya lang ang sigaw ko. At mas lalo akong nasaktan. Kasi kahit galit ako, kita ko sa mukha niya na hindi ito simpleng pagtatago. May mas mabigat pa. Bakit ka tingin ng tingin sa relo kanina? Tanong ko. Napabuntong hininga siya. May hinihintay akong tawag mula sa ospital. May mga dokumento si Papa mo. May legal issues sa bills at insurance. Ayaw niyang maiwan sa'yo yon. Pinapaayos niya sa akin bago siya mawala. Kanina nang lumabas ang result ng final clearance. Hindi ako makapagsalita. Habang inililibing natin siya, dagdag niya, inaayos ko yung huling bilin niya. Ayokong sabihin sa'yo habang nakatayo ka sa harap ng puntod niya. Doon ako napaupo. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat. Galit ako, pero may parte ng puso kong unti-unting nadudurog sa ibang dahilan. May sinabi ba siya sa'yo? Tanong ko. Tahimik siyang tumingin sa akin. At doon niya binitawan ang mga salitang tuluyang nagpahina sa akin. Sinabi niya, kapag wala na ako, alagaan mo ang anak ko. Huwag mong hayaang

Hindi kami nagkaayos nung gabing yon. Pero habang nakaupo kami sa magkabilang dulo ng kama, parehong umiiyak, doon ko unang nakita ang buong bigat ng mukha niya. Hindi siya lalaking walang pakialam. Siya ang lalaking 7 buwan pa lang tahimik na nakikipaglaban kasama ang ama ko. Para pagdating ng araw na mawala si Papa, hindi na ako mas lalo pang madurog. Pero paano mo tatanggapin ang pagmamahal na isinagawa sa pamamagitan ng lihim? Nung gabing yon, walang sagot. Tanging isang tanong lang ang naiwan sa akin habang nakatingin ako sa litrato ni Papang nakangiti sa ibabaw ng mesa. Kung alam niya na darating ang araw na ito, bakit hindi man lang niya ako hinayaang magpaalam?

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Basta AM, DZMM!
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
4: Basta AM, DZMM.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM.
12: Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Nakatitig lang ako sa kisame habang paulit-ulit sa isip ko ang lahat ng nalaman ko. Pitong buwan na alam ni Tavian na may sakit si Papa. Pitong buwan na nakasama niya itong nagpapagamot. Pitong buwan na pareho nila akong pinoprotektahan sa katotohanan. At habang naiisip ko yun, hindi ko malaman kung sino ang mas gusto kong sisihin. Si Papa? Dahil hindi niya ako hinayaang samahan siya sa laban niya? O si Tavian, dahil tinulungan niya itong ilihim yon sa akin. Hanggang sa madaling araw, naramdaman kong dahan-dahan siyang bumangon. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. At sa unang pagkakataon mula nang ikasal kami, hinayaan ko siyang umalis nang hindi ko siya pinipigilan. Kinabukasan, wala siya sa bahay. May note sa mesa. May aasikasuhin lang ako. Kakain ka ha. Simple lang. Katulad niya. Tahimik na nag-aalaga kahit wasak na rin siya. Naupo ako sa dining table at tuluyang napaiyak. Kasi doon ko lang naisip. Habang umiiyak ako sa pagkawala ni Papa, may isang taong matagal nang umiiyak nang tahimik sa tabi ko at hindi ko man lang napansin. Bandang hapon dumating si Tita Celia, nakababatang kapatid ni Papa. May dala siyang lumang envelope. Iniwan to ng Papa mo, sabi niya. Kay Tavian talaga dapat ibigay. Pero sabi niya, kapag ready ka na raw malaman ang lahat. Nanlamig ang kamay ko habang binubuksan yon. Sulat kamay ni Papa. Pamilyar na pamilyar. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako at galit ka na siguro sa aming dalawa ni Tavian. Pasensya ka na. Hindi kita niloko dahil wala akong tiwala sa'yo. Tinago ko to dahil kilala kita bilang anak ko. Alam kong iiwan mo ang lahat para bantayan ako. Alam kong hindi ka matutulog. Alam kong unti-unti kang mawawala habang pilit akong inililigtas. At ayokong yun ang mangyari sa'yo. Tumulo agad ang luha ko. Kahit sulat lang, ramdam ko si Papa. Ramdam ko yung paraan niya ng pagmamahal. Tahimik, masakit, pero totoo. Tinuloy ko ang pagbabasa. Si Tavian ang unang lumapit nung ayoko nang magpagamot. Siya ang naghanap ng doktor. Siya ang nagbenta ng sasakyan niya ng kapusin ng pambayad ko sa ospital. Siya rin ang paulit-ulit nagsasabing lalaban tayo kahit ako na mismo ang sumusuko. Anak, mabait ang asawa mo. Huwag mo siyang pababayaan. Doon ako tuluyang napahagulgol. Sasakyan? Naalala ko bigla yung kotse niya na bigla na lang nawala ilang buwan lang na nakaraan. Sabi niya noon, mas praktikal kung wala muna. Hindi ko alam na para kay Papa pala yun. Nabaliwala ang material na bagay para sa buhay ng mahalagang tao habang kapiling sila dito sa lugar.

Pagdating ni Tavian ng gabing yon, nadatnya niya akong hawak ang sulat ni Papa. Natigilan siya sa may pinto. Binasa mo. Tumango ako. Hindi siya lumapit agad. Parang natatakot siyang baka itaboy ko siya. Totoo bang binenta mo yung kotse mo? Napayuko siya. Kailangan eh. At hindi mo sinabi sa akin? Anong sasabihin ko? Mahina niyang sagot. Na habang tulog ka, umiiyak yung tatay mo sa sakit? Na gusto niyang ihinto yung gamutan dahil ayaw kanyang mahirapan? Parang may humigpit sa dibdib ko. Lumapit siya ng kaunti. Galit ka pa rin ba? Hindi ako agad nakasagot. Kasi oo. Galit ako. Nasasaktan ako. Bakit hindi mo sinabi kahit minsan? Napatawa siya ng mapait. Ilang beses kong sinubukan. Napatigil ako. Tuwing gusto kong magsabi, sasabihin ng papa mo, hayaan mo na muna siyang sumaya. Tumulo ulit ang luha ko. At naniwala ka lang? Hindi dahil gusto kong magsinungaling, sagot niya. Kundi dahil mahal na mahal ka niya. Tahimik kaming pareho. At alam mo kung ano yung pinakamahirap? Basag ang boses niya. Yung makita kang umiiyak sa burol habang gusto kitang yakapin ng buo. Pero hindi ko magawa kasi iniisip ko pa yung ospital, yung bills, yung clearance, yung mga papel na ayokong ikaw pa ang mamroblema. At doon ako lumapit sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos mamatay si Papa, ako naman ang yumakap kay Tavian. Mahigpit, tahimik, pareho kaming umiiyak. Akala ko wala karoon para sa akin, umiiyak kong sabi. Hindi ko alam na habang nawawasak ako, ikaw pala yung tahimik na sumasalo sa lahat para hindi ako tuluyang bumagsak. Niyakap niya ako pabalik. At akala ko mas mabuting protektahan ka kesa sabihin ang totoo. Masakit pa rin. Alam ko. Pero salamat. Narinig kong napaiyak siya lalo. At doon ko naintindihan ang isang bagay na hindi itinuro sa akin noon. Na hindi lahat ng pagmamahal maingay. May pagmamahal na tahimik lang na nauubos. May pagmamahal na hindi nagsasabi ng tingnan mo ginawa ko para sa'yo. At minsan, yun ang pinakatotoo. Sa mga sumunod na linggo, sabay naming inayos ang mga naiwan ni Papa. Mga papeles, mga lumang gamit, mga litrato. May mga gabi na umiiyak ako habang nakaupo sa sahig. Yakap ang polo ni Papa na may amoy pa niya. At sa bawat gabing yon, hindi ako iniiwan ni Tavian. Isang gabi habang inaayos namin ang lumang drawer ni Papa, may nakita akong maliit na kahon. Sa loob nun, may lumang relo. Paboritong relo ni Papa. May maliit na note sa ilalim. Para kay Tavian. Salamat sa pagiging anak na hindi ko kadugo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaupo ako at umiyak. Tahimik na kinuha ni Tavian yung relo. Nanginginig ang kamay niya. Hindi ko deserve to, bulong niya. Tumango ako habang umiiyak. Deserve mo. Suot niya ang relo nung gabing yon. At doon ko lang naalala. Kaya pala siya paulit-ulit tumitingin sa relo noong libing. Hindi dahil gusto niyang umalis, kundi dahil bawat segundo noon, pilit niyang hinahabol ang mga bagay na iniwan ni Papa para hindi ako masaktan
pagdating ng araw. At sa wakas, naintindihan ko rin na habang iniisip kong hindi niya ako kayang samahan sa pagdadalamhati, siya pala yung taong tahimik na nagdadala ng kalahati ng sakit ko. Minsan, ang tunay na pagmamahal, hindi mo maririnig sa matatamis na salita. Minsan, makikita mo ito sa puyat, sa pagod, sa tahimik na pagsalo sa problema ng taong mahal mo. At minsan, sa isang lalaking paulit-ulit tumitingin sa relo habang inililibing ang tatay mo. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil ginagawa niya ang lahat para hindi ka tuluyang masira kapag nawala na ang taong pinakamamahal mo.

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
2: Issue Spotted.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
5: The morning news team you can trust for the news that really matter.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Sabi ko sa'yo, huwag mong pakikialaman ng mga gamit ko. Kino mo ginawa mo sa lipstick ko? Ginawa mo crayola? At yung mga makeup ko, nagkadurog-durog na kung leche ng bata ka. Ang dapat talaga sa'yo binibigyan ng leksyon eh.
3: Aliko!
2: Ang bata! Teka muna! Kapag nagkakamali yan, tinuturuan. Pinagpapasensyahan. Bata ito eh. Kung saktan mo na
4: ito. Huwag mo akong pakikialaman dito kay Miko ha. Kung gusto ko siyang saktan, wala kang magagawa. Yun ang dapat para magtanda siya.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan, sa pamamagitan ni Lilay na isa ring kasambahay, matiwasay na naisa katuparan ni Emily ang planong pag-a-apply bilang katulong sa mansyon kung saan nakatira ang dating asawang si Dave na ngayon ay may iba ng pamilya. Naniniwala siyang sa pamamagitan nito, mababawi niya ang anak na si Miko. Lagi siyang nagtatago sa maid's quarters upang huwag makita ni Dave. May mga pagkakataong muntik siyang makita ni Dave sa loob ng mansyon, pero lagi niyang nagawa ng paraan para magtago. Wala siyang magawa sa tuwing sinasaktan ni Ruth ang anak niyang si Miko. Kaya naman lagi siyang gumagawa ng paraan upang makakuha ng mga nakaw na sandali para makapiling ang anak. Sa huli, sa gitna ng park ng aktong itatakas niya ang bata, nahuli siya ni Ruth. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Bola. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, labis-labis ang takot ko nang mahuli kami ni Ruth. Isang pagkakataong akala ko'y akin na muli si Miko.
2: Hoy! Hoy, Lloyd, saan mo dadalhin tong alaga ko si Miko, ah? Kikidnapin mo?
6: Ha? Kidnap? Eh, bakit ko naman kikidnapin itong si Miko?
2: Eh, saan mo nga dadalhin tong bata?
6: Eh, kasi naiihi daw siya. Hahanap sana ako kung saan siya pwedeng umihi eh. Hmm.
2: Ano naman ang palagay mo kay Miko ah? Askal? Ha! Nakakatawa ka rin ah. Ayun ang CR oh. Bulag ka ba?
6: Ay, naku. Oo nga pala. Bakit ba hindi ko agad naisip yon?
2: Halika na nga Miko. Doon ka umihi. Ikaw naman Lloyd ah. Bakit kasi pinakikialaman mo ako rito sa alaga ko eh? Sa susunod, ako agad ang tatawagin mo. Let's go, Miko.
6: Pasensya na. Naku, sayang naman. Hello, Simon?
7: Ano, Emily? Mukhang inaala tayo. Sa ibang araw na lang kaya.
6: Sa
7: ibang araw na natin gawin ang pagkuha kay Miko.
6: Oo nga, mas mabuti pa kaya. Kasi mahihirapan akong kunin uli si Miko kay Ruth.
7: Sayang, narkila ko pa naman sa sasakyan.
6: Naku, sorry. Pasensya ka na, Simon. Hayaan mo, ibabalik ko sa'yo kung ano man ang naging gastos mo. At sa susunod, planuhin pa nating maigi kung paano natin makukuha ang anak ko.

0: Sigurado ka bang tulog na mga kasama mo? Pamahuli tayo dito.
1: Marunong ka pala, Ando. Sinasabi ko sa'yo, di ba, kanina pa sila tulog? O ano? Itutuloy pa ba natin to?
0: Balik nga sa mahal ko.
1: Inukod niyo sa leg ko. Ano ka ba? Nakikiliti ako.
0: Ang bango-bango mo talaga.
1: Mabango talaga ako, no? Lahat mabango sa akin.
0: Bakit ba kasi hindi ka pa sumama sa akin sa Bisaya?
1: Ay, naku, Lando. Saka na nga natin pag-usapan ang mga bagay nila, no? Bilisan mo. Balik mo na yung t-shirt mo, dali.
0: Talagang hindi ka makapagpigil, no?
2: Hoy, Ruth! Sino yung lalaking ito? Bakit siya nakapasok rito sa bakuran natin?

0: Lilay, okay na itong mga pilinansya ko, mga damit ni Ma'am Shane. Ikaw na bahala magdala sa kwarto nila.
1: Loida, ang gusto ko magsabi ka ng totoo.
0: Ha?
1: Huh? Naglinis kasi ako kanina ng quarters natin. Ano itong litratong nakuha ko sa ilalim ng unan mo?
0: Lilay?
1: Litrato ng isang sanggol. Kasama mo si Sir Dave. Parang family picture. Yung totoo ang gusto kong malaman, Loida.
0: Lilay, sa'yo ko lang sasabihin ang lahat ng ito. Pakiusap. Huwag na huwag mo sasabihin kahit na kanino. Si Sir Dave ang... Siya ang tunay kong asawa. At si Miko ang anak namin.
1: Teka, ibig mong sabihin...
0: Oo, at Emily ang tunay kong pangalan.
1: Dapat nung una pa lang sinabi mo na sa akin ang totoo, Emily. Hindi yung nagsinungaling ka pa. Para mas naintindihan ko sana lahat ng kinikilos mo.
0: Lilay, sa tingin mo ba, kung sa unang kita pa lamang natin sa park, ikukwento ko na sa'yo ang lahat ng ito? Nakakasiguro ba ako maniniwala ka sa akin? At malamang, hindi mo ako irerekomenda kay Ma'am Shane para makapasok dito.
1: Eh bakit ka nga ba nagpilit na mag-apply dito bilang katulong?
0: Wala akong balak na manggulo o ano paman. Simple lang ang gusto ko, Lilay. Gusto ko mabawi si Miko. Yun lang.
1: Naku.
0: Dahil alam mo na ngayon ang lahat tungkol sa akin. Tulungan mo naman ako itaka si Miko. Pagkatapos babalik na kami sa San Pablo, nakikiusap ako sa iyo. Parang awa mo na sa akin. Mangawa.
1: Hindi ako nangangako, Emily. Hindi ganun kadali ang hinihiling mo. Kung sakali ayokong madawit sa gulo.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at

0: pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: MMK sa DZMM.

0: May nirarush lang akong client meeting. Pwedeng bukas na lang tayo mag-usap?
1: Shane, hindi ito magtatagal. May gusto lang akong ipakita sa'yo.
0: Ah, alright. Ano yun, Uncle?
1: Oh, ito.
0: Oh! Saan mo nakuha ito?
1: This is a legal document, Shane.
0: Uncle, sagutin mo tanong ko. Sino nagbigay sa'yo nito?
1: Hindi na mahalaga yon. Shane, I paid big money just to get this marriage certificate. Isipin mo kung bakit pinilit ni Dave na sa Amerika kayo makasal. It is simply because kasal siya. Kasal siya to a certain Emily Sandoval.
0: Kalukuhan yan, Uncle! Talaga bang gagawin mong lahat masira lang si Dave? Talaga bang gusto mong sirain kami ni Dave? Magsalita ka, Dave! Anong ibig sabihin ng marriage contract na to? Sino si Emily? Magsalita ka! Tingnan mo ako ng diretso! Ano to?
2: Shane, please listen.
0: Okay, makikinig ako, pero gusto ko yung totoo. Walang iya ka, maluloko ka. Kaya pala pinilit mo ako makasal sa States, ano?
2: Gusto mo ng totoo? Oo, kasal ako. Pero Shane, matagal na siyang patay. Maaga ako na biyudo.
0: Bakit hindi mo sinabi sa akin na gandang totoo nung una pa lang?
2: Shane, you have everything. Lahat nasa iyo na. Kung malalaman mo na biyudo ko, might as well, baka hindi mo ko matanggap. Kaya natakot ako sabihin sa iyo ang lahat. I'm sorry.
0: Nagkaroon ba kayo ng anak?
2: Wala kami naging anak, Shane. Kasakit siya noon ng malumba sa baga. Dahil sa kakapusan, hindi ko siya naipagamot ng maayos.
0: I'm sorry kanina sa reaction ko. Sobra lang ako nagulat sa nalaman ko.
2: Sweetie, nakaraan na yun. Ang mahalaga, ang kasalukuyan at ang hinaharap ng pamilya natin. Ang nakaraan ko yung hindi sukatan ng pagmamahal ko sa'yo.
0: Ay, Aya! Bakit po?
3: Oh, nakikita mo ito? Binili kita ng dalawang bola. Isang red at isang blue.
0: Yay! Thank you po, Tito!
3: Hindi ba mahilig ka kamo sa bola dahil gusto mo maging basketball player?
0: Opo!
3: Oh, eto, makakapag-practice ka na.
0: Oh, oh!
3: Ito, oh! Catch mo yung bola!
0: Eh, oh! Oh!
3: Halika, halika! Payakap nga sa baby ko.
0: Bungo-bungo! Miko! Diyan ka lang palang bata ka! Halika nga ritong bata ka. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, huwag na huwag mong pakikialaman ng mga gamit ko? Tingnan mo ginawa mo sa lipstick ko, oh. Ginawa mo crayola. At yung mga makeup ko, nagkadurog-durog na kung leche ng bata ka. Ang dapat talaga sa'yo binibigyan ng leksyon eh.
4: Halika!
0: Halika! Ang bata! Teka muna! Kapag nagkakamali yan, tinuturuan. Pinagpapasensyahan. Bata ito eh. Kung saktan mo na
5: ito. Matulog na! Huwag mo akong pakikialaman dito kay Miko, ha? Kung gusto ko siyang saktan, wala kang magagawa. Yun ang dapat para magtanda siya!
0: Ilan mo na yan, ha?
5: Ano ba? Sumasobra ka na! Miko, halika! Halika dito! Sige, sige! Ito, tandaan mo, ha? Tandaan mo ito, ha, Ruth? Kapag sinaktan mo ulit si Miko, papangasan ko yung mukha mo!
6: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3

0: Ang hapon, updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Charo, sa pagkakataong ito, handa ko nang ipaglaban si Miko sa mapanakit na kamay ni Ruth. Kahit pala anong gawin mong pagpipigil, lalabas at lalabas pa rin ang pagiging nanay mo. Alam kong delikado ang mga ikinikilos kong ito, pero hindi ko na naisip iyon. Tanging malasakit para kay Miko ang nangibabaw sa akin.

0: May oras ka pa ba, Emily? O, pagkakain. Doon tayo na sini.
1: Simon, ano ka ba? Tumakas nga lang ako sa mansion eh. Pinagbigyan lang kita kasi nung isang gabi mo pa ako kinukulit na makipagkita sa'yo.
0: Ang damot mo naman. Minsan na lang akong humiling sa'yo eh.
1: Tampo naman agad dito. O sige, sa day off ko, magkita tayo uli ha. Libre mo ulit ako ha.
0: Oo ba? Yun lang ba? Late na bagay. Sagutin mo na ako.
1: Ha?
0: Alam ko namang, alam mo na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman itong puso ko.
1: Naku, Simon, eto na naman tayo. Pwede ba?
0: Eh, kung ba't kasi si Dave ang sinagot mo? Kung ako ang pinili mo noon, eh di wala kang mabigat na problema tulad nito. Kung papayag kang maging tayo, ora mismo, bibitiwan ko si Carla.
1: Aha.
0: Alam naman niyang hindi ko sa ganung kamahal.
1: Simon, alam mo namang hindi yan ang focus ko sa ngayon. Kapag nabawi ko na si Miko, saka natin

0: bagong kilig.
1: Oy, ganyan pag bagong paligo, para mas mabango.
0: Ako'y kiliti ako, tita yaya.
1: Ay, naku, ang yaya root mo. Ayun, lumayas na naman, kaya ako mag-aalaga sa'yo. Okay ba sa'yo yun, nani ko?
0: Okay na okay po.
1: Oh, I love you, Anna. Halika pa, yakap na.
0: Tita yaya, sana po, ikaw na lang ang mami ko.

0: Oh, sweetie, are you ready?
1: Kanina pa. Kanina pa rin ready mga maleta natin. Nandun na sa kotse.
0: Mm. Mabuti na rin itong magbakasyon muna tayo sa Singapore. Masyado na tayong stress sa maraming bagay.
1: Di ba noon ko pa sinasabi sa'yo na magbakasyon tayo, Shane? Iba rin kasi yung nakakapag-relax tayo. Yung tayong dalawa na.
0: Exactly. O, tara na. Mukhang inip na si Manong driver sa atin.
2: Ay, Sir Dave! Nako, naiwan niyo po yung panyo niyo. Eto ko.
1: Thank you, Lilay. Kayo nang bahala dito sa bahay, ha? Yung mga bata, ha? 5 to 7 days lang kami sa Singapore.

0: Pinatiyahin po natin, Emily. Habang nasa Singapore sila, ma'am.
1: Kinakabahan ako, Lilay. Sigurado ko bang wala si Ruth sa higaan niya?
0: Naku, sigurado ako, Emily. At panigurado, nakipagkita yun sa boyfriend niyang Bisaya. Naku, bukas na ng umaga lilitaw yun.
2: Tito Yaya, saan mo tayo pupunta?
1: Miko.
2: Nakantong na ako.
1: Hindi, may pupuntahan lang tayo saglit. Maganda doon, maraming palaruan. Magugustuhan mo doon.
2: Okay po.
1: Sige.
0: Itong susi ng main gate, Emily. Pagbukas mo, dalhin mo na rin ha. Marami naman akong duplicate yan eh. O sa sige na. Dito lang ako. Pagmamasdan ko kayo hanggang sa makalabas kayo.
1: Hilay. Naku. Sige. Maraming salamat sa lahat.
3: Oy! Ano to ha? Lilay? This oras ng gabi at saan yung dadali si Miko?

0: narurok ng minimiting pangarap ay sadyang mahirap abutin. Kailangan ng tiyaga, determinasyon, at tatag ng loob para ito dumapo sa mga palad mo. Pangarap na siyang bubuong muli sa iyong pagkatao. Sa pagkakataong ito na mahuli silang muli ni Ruth, ano na ang mga susunod na tagpo? Maitakas kaya nila ni Lilay si Miko sa mansyon? Huwag kaliligtaang subaybayan ang karugtong ng ating tapok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Bola, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Philippines. Oras po natin, 12:59.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Pamilya sa harap ng posibilidad na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada matapos makasuhan ng plunder, may ibinigay na dalawang opsyon ang DILG sa senador. Narito kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
3: Presyo, wala po ang desisyon si Senator Jinggoy Estrada sa opsyon na ibinigay ni DILG Secretary John Vicremulia kung susuko o magpapa-aresto sa harap ng posibleng warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan matapos sampahan ng kasong plunder at graft kaugnay ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Sabi ng kalihim, tinawagan niya kahapon ang senador at pinapili pero pinag-iisipan pa umano ito ng mambabatas. Gayunman, naniniwala si Remulia na malaki ang posibilidad na sumuko ang senador sa mga otoridad.
4: Sabi ko, either surrender or arrest. Sabi niya, pag-iisipin niya raw. I think most probably surrender. After the third time, this is the third time. Yes. Sabi niya naman siya nabuhat ng nabili. Do according to procedure.
3: Samantala, tiniyak naman ang kalihim na walang magiging VIP treatment kay Estrada at dadaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa entertainment, inlabas na ni American superstar Ariana Grande ang bagong kanta na Hate That I Made You Love Me. Magsisilbing lead single ang kanta sa kanyang bagong album na Petal na ilalabas sa Hulyo. Mapapakinggan na sa mga streaming platform ang kanta at inaabangan din ang pagbabalik ni Ari sa concert stage ngayong taon.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney.
5: Hello Attorney.
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney! Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Happy Friday po mga kapamilya! Magandang hapon po sa ating lahat! Ngayon po ay May 29, 2026! Ilang kembot na lang po at tatawid na po tayo sa ating bagong buwan ng 2026. Ako po si Liza Aquino. Wala po muna aking partner for today, si Attorney Noel Del Prado. Meron po siyang mahalagang hamon kailangang harapin. But don't you worry! Meron po tayong guest lawyer, isa sa pinakamagalang po sa lahat. Nasasagot po sa inyo mga katanungan bago man lang po matapos ang ating work week. Ano? Hello po sa lahat ng mga nakatuto ngayon sa Sky Cable Channel 26. Kumusta po kayong lahat? Kumusta ang inyo pong linggo? Gusto po naming malaman po, no? Kaya naman po magpadala po kayo ng mga mensahe ninyo at mga katanungan sa aming pong hotline 0919-278-3000. Ang aming pong landline 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Ngayon pa lang po inaanyayaan ko na kayo na...
1: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
6: Hello, attorney.
0: At syempre, hello po sa lahat ng mga nakatutok din ngayon sa ating pong live stream. Ang ingay-ingay nyo na, I love it. Dapat po ganyan tayo kaingay para i-wrap up natin ang ating linggo ng masaya. At syempre, gusto namin ng maraming kahuntahan dito po sa ating pong programa. At syempre, hello din po sa lahat ng mga nakatutok sa labas ng bansa. Mga nakikinig na nanonood po dyan sa I1TFC, the Filipino Channel Worldwide. Hello, hello po sa inyong lahat. At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada, nagigirig dito po sa
1: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Now, without further ado, excited na akong pag-usapan talaga itong topic na ito. Kaya ikakasana po natin ang ating Friday lesson sa oras na 1:05 ng hapon.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, attorney!
0: Pero na agad nakahula kung sino itong ating magiging guest lawyer for today. Bakit kayo ganyan? Masyado nyo nang pinasikat sa atin itong kasamahan natin na ating pong partner for today. Isa pong, baguhin lang natin credentials mo, isa pong senior lecturer ng University of the Philippines College of Law. Ang tagal ko na siya nakakasama sa programa. Nagulat ako na isa pala siyang professor as well. Ang nag-iisa pong napakagaling, napakagalang, Attorney Danny Galang. Hello, sir!
7: Good afternoon, Liza. Good afternoon, Liza, at good afternoon din sa ating mga kapamilya. Long time no see.
0: Oo nga, ngayon lang kita nakita ulit. Kumusta naman po inyong mga kaganapan sa
7: okay
0: buhay?
7: Okay naman tayo, medyo na-busy lang.
0: Mm-mm. Ngayon, kailan mo nag-senior lecturer sa UP? Yung matagal na?
7: Actually, last year pa.
0: Ah, last year pa. Ano tinuturo mong subject, attorney?
7: Tax, siyempre, tax. Yung favorite subject mo.
0: Buwis, ano ba yan? So, taxation yung batas pagdating sa tax?
7: Oo. Tax law, tax one. And two.
0: Tax law, grabe. Ibang klase ka talaga. Ay, maraming salamat kahit busy ka, attorney Dan. Ni binigyan mo kami ng oras.
7: Siyempre, lagi for hello attorney, laging drop everything.
0: Oo, drop everything, I love that. Maraming salamat, attorney Danny. At saka kung may katanungan kayo regarding sa inyong mga buwis, paso na ang deadline, ano, I assume.
7: Yes, tapos na, May 15.
0: Nako, magkano ang penalty sa mga hindi pa nakakapag-file?
7: Ayan, then depende yan, 20-25%.
0: Nang buwis nila?
7: Yes.
0: Yun lang, habulin nyo na kung kayo hindi pa nakapagbayad na inyong buwis. At yan po yung ating tungkulin. Bilang mamamayan, ganyan talaga kapag adulting is hard. Kaakibat dyan ng maraming buwis na kailangan bayaran. Diba, attorney Danny?
7: Yes, hanggang katapusan na yun.
0: hanggat nagtatrabaho ka, nagbabayad ka ng buwis talaga. It's everywhere. Yan lang ang constant sa ating buhay, ang buwis. But anyway, walang kinalaman sa buwis sa ating pag-uusapan ngayon, mga kapamilya. Ang ating pong hihimayin for today ay isang bagay po na first time natin pag-uusapan dito po sa Hello Attorney. Ito po ay yung kamakailan nga po yung naging post ng isa po nating senator na may nabanggit siyang term doon na ating pong pag-uusapan, yung force majeure. So atin niya po kasing pinananawagan sa Senado kung po pwede po na mag-shift sila sa online sa kanila po mga sesyon, dahil nga po dito sa mga nangyayari daw sa ating mundo na po pwede daw po dapat gawin under this particular legal, ano ba ito?
7: Concept.
0: Legal concept, which is force majeure. So para po mas maintindihan po natin lahat, ano po ba ito? So attorney Danny, first question po natin dito is ano po ba ang definition, legal definition ng force majeure? Ano po force majeure?
7: Okay, ang force majeure kasi yun nga, French daw ito, no? Meaning superior force.
0: Okay.
7: Force majeure. So isa itong konsepto sa ating civil code na kung saan maaari nitong masuspend yung obligasyon ng mga partido, halimbawa sa isang kontrata.
0: Mm-hmm.
7: O di kaya naman yung masuspend yung kanilang pag-deliver ng isang bagay. So, ibig sabihin nito, ito yung mga pangyayari na hindi mo inaasahan o hindi mo maiisip na darating, no?
0: Mm-hmm.
7: At kung inaasahan mo man o maiisip mo man na darating, hindi ito mapipigilan.
0: Oh, okay. So, ito po ay, kasi nabanggit niyo po yung mga bagay na hindi inaasahan. So kapag po ba may mga transaksyon ka, kontrata ka, pwede mo igiit yan?
7: Yes.
0: Ang force majeure?
7: Yes, pwede. Para masuspend yung pag-deliver mo ng isang bagay o di kaya naman yung performance mo ng isang obligation doon
0: or
7: sa kontrata.
0: Or services.
7: Yes.
0: Okay. Pero ano-ano po ba mga nabanggit niyo po? Mga ganito po mga pangyayari, kaganapan, events. Ang po pwede po nating sabihin na baka classify siya na po pwede mong igiit itong force majeure. Kasi may mga fortuitous events, I think.
7: Oo.
0: Ano po yung mga, ayon sa batas, nakapaloob po na po pwedeng under fortuitous events?
7: Okay, yung fortuitous event at saka yung force majeure, technically under civil law natin, magkaiba talaga sila.
0: Oh, okay.
7: Pero all it right. is used interchangeably sa ating jurisdiction.
0: Mm-mm.
7: So pag sinabi kasi nating fortuitous event, kaso fortuito, ayan yun, ay acts of God.
0: Oh,
7: so
0: okay.
7: ito yung mga earthquake.
0: Okay.
7: Ayan, mga mm-hmm. malalaking bagyo.
0: Mm-mm.
7: At ano pa, yung mga tsunami, mga ganun, acts of God.
0: Mm-mm.
7: Kapag naman yung force majeure, ito naman yung merong human intervention.
0: Okay.
7: Halimbawa, mga strike, riot. Ayan, yung mga lockdown ng gobyerno, digmaan, war.
0: Okay.
7: Ayan yung mga tinatawag naman nating strictly force majeure.
0: Okay. Tapos po, hindi naman kailangan ito nakalagay sa contract. Automatic yan na pwede mo i-giit yan. Kasi nasa batas natin yan, Civil Code of the Philippines.
7: Yes, nasa Civil Code
0: okay,
7: yan.
0: Okay.
7: So halimbawa, kapag ang isang bagay ay nangyari, itong mga fortuitous event na to or force majeure, pag nangyari yan, ay syempre, pwede kang maging masuspend yung performance mo ng isang obligation mo o ng kontrata o di kaya naman entirely maging hindi ka na responsible.
0: Okay. So, nabanggit niyo po yan, tsunami, earthquake, bagyo. Kailangan po ba na direktang naaapektuhan ng isang lugar para mag-iit mo yan?
7: Yes.
0: Okay, halimbawa, para malinaw tayo dyan.
7: Sabihin natin kunyari sa isang kontrata, ang kontrata mo mag-deliver ka ng catering services. Kunyari,
0: sa isang lugar, sabihin na natin.
7: Sa isang lugar o sa isang kasal.
0: Okay.
7: So ang nangyari, nung umagang yun, nagkalindol.
0: Mm.
7: At talagang sabihin natin, intensity 5, intensity 6.
0: Oo.
7: So ibig sabihin, doon sa parte na yun, pwedeng maging hindi ka responsible doon sa hindi mo pagka-fulfill ng obligation na yun.
0: Okay.
7: So ibig sabihin, hindi ka nakarating kasi Ang dami gumuhuna, nasira na yung kalsada. So, paano mo mapufulfill yung obligation mo?
0: So, malinaw po sa batas, malinaw sa Civil Code of the Philippines sa kailangan may direktang epekto ng isang pangyayari doon sa tao o sa lugar para mag-iit mo itong batas na ito.
7: Yes, oo.
0: Okay.
7: So, actually, meron yung mga tiyatawag nating mga elemento din eh. No?
0: Mm-mm.
7: So, una-una dyan dapat, kunyari, in the context of Civil Code, context ng mga kontrata.
0: Yes.
7: So una-una dapat independent nung will ng mga partido o nung debtor. Halimbawa, nung debtor or creditor.
0: Okay.
7: So independent nung will, ibig sabihin wala siyang partisipasyon doon sa nangyari.
0: Oh, wala siyang naging impluwensya doon sa nangyari. Kumbaga parang labas sa kapangyarihan mo bilang
7: tao. Hindi na talaga niya control.
0: Hindi mo hawak.
7: So ibig sabihin kung lumindol man o bumagyo, hindi naman niya control 'yon, hindi ba? Pangalawa naman dyan is dapat nga yung sinasabing fortuitous event or force majeure, kailangan yung isang bagay nga na hindi inaasahan o kung inaasahan man, hindi mo siya mapipigilan.
0: Okay. Pero nabanggit mo yung mga strike eh. So parang example, transport strikes, wala kang masasakyan, kaya hindi ka makapunta, makapag-render ng services mo sa ka-transaction mo, pwede yun.
7: Yes, kasi pwede mo siyang, sabi nga natin, inaasahan mo. Pwedeng inaasahan siya, pero hindi mo siya mapipigilan.
0: Okay.
7: Hindi mo naman pwedeng gibain yung strike, di ba? O pigilan sila, mag-isa ka lang naman, di ba?
0: Oo, tama.
7: Ayun, pangatlo dyan is dapat wala ka ding negligence na sinasabi natin.
0: Okay.
7: O contributory negligence.
0: Mahirap patunayan nun eh, pag minsan eh. Para for example, what if nag-strike sila, example, boss ka. What if nag-strike sila dahil low wages? Meron kang nilabag sa kanila pong karapatan bilang manggagawa. So may kinalaman ka, ba't sila nagsa-strike? Hindi mo pwedeng gamitin yun.
7: Yes, or halimbawa dun sa example natin kanina, pinapapunta ka dun ng alas 10 na umaga.
0: Mm-hmm.
7: So na-late ka, papunta ka dun sa daan alas 12, talagang late ka.
0: Mm-hmm.
7: So ibig sabihin, negligent ka na rin kasi dapat before nung lumindol, nandun ka na sa anong alas 10.
0: Gets.
7: Kaso, alas 12 ka pumunta o late ka talaga, so may contributory negligence ka.
0: Ibig sabihin nun, hindi kayang protektahan ng Civil Code of the Philippines.
7: Yes, hindi mo pwedeng idahilan na lumindol kasi, may fortuitous event, may force majeure. So, titingnan din, under the circumstances din.
0: Okay. So, balikan natin yung post ng ating pong butihing senator. And may I just read it on air. Ito po yung kanyang particular na post eh. Hindi naglo-load ang aking internet. Pero parang ang gist po ng kanya pong post ay pinananawagan niya na hindi... Ito, okay. Ito po yung mismong quote, verbatim po ito. War/gera/digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta na ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Hindi po ba ito force majeure? So ano po bang sinasabi ng batas dito? To answer his question.
7: Well, tama naman ng mga force majeure yan for Twitos event yung mga sinasabi niya. Kasi digmaan, di ba? Sinabi natin kanina, etc. O kalamidad, ganyan.
0: Oo.
7: Pero titingnan kasi natin yung paano niya in-apply o yung konteksto nito.
0: Okay.
7: Yung sa jurisprudence natin, ang isa sa mga pinaka halimbawa talaga, no, na dapat na yung tao ay hindi na nagiging responsable sa kanyang kontrata kapag mayroong absolute na legal or physical impossibility.
0: Okay, so kaya I asked that particular question, kailangan ba direktang naaapektuhan ka? Kasi as far as I'm concerned, hindi pa naman po yata tayo direkta talaga naapektuhan in a way na okay pa naman ang mga kalsada natin leading up to the Senate of the Philippines.
7: Yes. Oo.
0: Bumababa naman po ang presyo ng ating petrolyo.
7: So, dapat meron talagang absolute impossibility. Katulad dun sa example kanina, dun sa catering services, dapat hindi talaga sila makakapunta kasi talagang gumuho yung tulay.
0: Mm-mm.
7: So, mga ganun, di ba?
0: Okay.
7: Eh, dito sa example natin sa Senado, hindi naman pa umaabot dito yung gera.
0: Sa ganung
7: diba?
0: Punto, tama po.
7: Oo. So, absolute impossibility. Wala namang mga racket o mga talagang pinasabog mm-hmm. yung bansa natin, di ba?
0: Okay.
7: So, isang halimbawa lang talaga ng force majeure na in recent history is the COVID-19.
0: Oh, the pandemic.
7: Yun.
0: Tama, na-lockdown tayo noon.
7: Na-lockdown tayo. Hindi tayo pwedeng lumabas. Bawal lumabas, di ba?
0: Oh.
7: So, ayun, ibig sabihin noon, mayroon talagang physical impossibility para makapunta doon sa kunyari doon sa sesyon nila.
0: Okay.
7: So, kaya sila nag-online.
0: Oo, and I remember that kasi yan po yung ilan sa mga arguments sa mga kapamilya po natin na sinasabi, eh, bakit dati nagawa natin ng online? Eh, bakit hindi natin gawin ito ngayon? So, yun po, kasi nung panahon na yun, may pandemic eh.
7: Yes,
0: meron po tayong kinakalaban po na virus. Hence, may lockdowns tayo per boundaries. Naalala ko nun, hindi ka pwedeng tumawid ng Bulacan kung taga Maynila ka.
7: Yes,
0: may zoning
7: bawal.
0: Areas. So, kaya po noon po pwedeng igiit po yung online na mga setup sa trabaho. So ngayon po, paano po niyan sa sitwasyon natin dito sa bansa? So far, wala pa po tayo ngayon, no? Na po pwede mo igiit yan. Wala naman tayong malalang bagyo din ngayon. So, medyo wala tayong force majeure fortuitous event sa Pilipinas ngayon.
7: Sa ngayon, wala. At sa awan ng Diyos, wala. Diba? Yun ang sagot natin. Ba't ba natin gugustuhin magkaroon ng force majeure, diba?
0: Oo.
7: So, wala talaga ngayon sa maituturing natin.
0: Okay po. Pero po, for example po, balikan natin maganto po sitwasyon. Ano pong sinasabi ng batas doon sa Civil Code of the Philippines na mga protection natin, mga mamamayan, kapag po may mga ganito po na mga events na nangyayari?
7: So, pag may mga ganitong events, tapos naging nadamay ka,
0: mm-mm.
7: yun nga, yung halimbawa,
0: Apektado ka.
7: Halimbawa, mayroon kang isang obligasyon,
0: oo.
7: Pwede kang hindi na maging responsable para doon sa obligasyon na yun. Pwede makawala ka sa isang kontrata, o di kaya pwedeng masuspend lang. Hindi ba yung pag-perform mo ng isang obligation,
0: oo.
7: O di kaya pwede kang hindi na magbayad ng isang due mo sa isang kontrata, mga ganun.
0: O, paano kung ikaw yung nasa other end of that transaction na kailangan mo yung pera? So wala kang magigiit noon. It will not trigger any assistance from our government pag po may ganitong instances.
7: Pag mga ganyan halimbawa, usually nagbibigay ng government assistance, 'di ba? Nas pinapahaba yung mga loan amortization periods.
0: Okay.
7: 'Di ba naalala mo nung pandemya?
0: Okay.
7: Yung mga ganun ba? And ang protection na din diyan halimbawa, kung papasok kayo sa isang kontrata, dapat ilalagay niyo doon na regardless na may ganito mga fortuitous event, force majeure, eh magiging liable pa rin yung other contracting party.
0: Ah, so kumbaga parang kapag nilagay niyo po yun sa inyo po kontrata, hindi mo magigit yung Civil Code of the Philippines?
7: Yes, tama.
0: Talaga ba?
7: Oo.
0: Akala ko pa naman parang dahil mas mataas pa rin naman itong batas na to is automatic deemed written in the contract to.
7: Oo, kasi actually Article 1174 nung Civil Code nakalagay doon, halimbawa, kung wala naman sinasabi ang batas, kung walang sinasabi yung kontrata ng mga partido,
0: oo.
7: At kung walang assumption nung risk nung doon sa mga ka-contracting parties, then hindi mo magigit itong force majeure provision.
0: Ah, okay.
7: So halimbawa, yung insurance companies.
0: Okay, oo.
7: Nandiyan
0: yun
7: sila.
0: Nga, nasa utak ko yun, insurance
7: kayo.
0: Nandiyan
7: sila
0: eh.
7: Kapag bumagyo, bumaha, etc.
0: Tama.
7: So hindi nila pwedeng igit na force majeure, may bagyo. Eh, precisely, yan yung nature ng inyong negosyo.
0: Gets, okay.
7: So ayun, di kaya kapag stipulated.
0: Oo.
7: Diba? On the other side, yun yung iingatan mo. Baka dun sa kontrata mo, nakalagay kahit force majeure, eh meron ka pa rin pananagutan.
0: Okay, ang galing nun ha.
7: Oo.
0: So natutunan ko to, hindi lang pala ito may kinalaman lang dito sa atin po.
7: Yes,
0: yung online na setup na gusto nila sa Senado kasi dapat sa mga transaction mo, chine-check mo rin kasi baka nakalagay yun doon.
7: Kaya kailangan magbasa talaga tayo. Pag may pipirman tayong kontrata, magbasa tayo.
0: Haba din kasi pag minsan. Dan papasok ang trabaho ng mga abogado.
7: Ang
0: sipag ninyo mag-isa-isa ng provision sa kontrata. Eh, no?
7: Kasi pwedeng, ako may mga nababasa din ng kontrata na yun nga, pinapanagot yung kliyente kahit na may force majeure. Eh, syempre, tatanggalin mo agad yun.
0: Okay.
7: So iniisip nila, baka makaisa, baka pumirma, di ba? Pero yun nga, kung talagang nagbabasa ka, makikita mo na, ay, hindi pwede to, bawal to.
0: Opo. Meron pa tayo katanungan dito, Attorney Danny, mula kay Louis Basco. Sabi niya, Sakop po ba ng force majeure kung pati ang sabihin na natin, Senate building ay kasama sa nabigla ang nagkaroon ng national power outage? Can you classify that as an event na hindi mo makokontrol at kailangan online sila?
7: Well, kung national power outage, tapos yung sinasabi nga natin kanina, may physical impossibility talaga. Hindi talaga sila makakapag-hold ng session noong araw na yun, siguro pwede nilang i-consider yung mag-online. Pero nung araw lang na yun, hindi ba yan magbubukas ulit yung mga kuryente, maayos ulit, 'di ba? Ganun yun eh.
0: Okay, actually yun din ang next question ko eh. Meron po ba tayong parang limit as to until when you can use that, yung force majeure? For example, balikan natin yung example namin ni Attorney Danny, yung catering. Example po, or marami ka sunod-sunod ng mga racket ng mga wedding sa kailangan mo i-cater. So hanggang kailan mo pwede i-gate yung force majeure na yan? Kasi what if tapos na yung lindol? Pwede, kinabukasan ba kailangan makapag-deliver ka na ng mga napirmahan mong transactions?
7: Well, ayon dun sa mga jurisprudence, once na pwede mo nang gawin yung isang obligasyon o isang kontrata, then lifted na dapat yung force majeure na pwede mong gawing dahilan.
0: Okay, so for example po, sakyan natin yung may lindol na example natin. Hanggat may aftershocks doon at nararamdaman ng mga tao, pwede mo igiit yon.
7: Yes, oo. Halimbawa, doon naman sa catering business. Oo. Kung mapatunayan naman ng kabila na meron ka namang ibang way.
0: Ruta,
7: eh.
0: Tama.
7: May ibang ruta ka naman na pwede kang pumunta dito eh. So wala, hindi mo magagamit yung force majeure.
0: Ah, okay. At least kahit papano po, naiiwasan din po maabuso ang batas na ito.
7: Meron talagang impossibility. Yung pinaka-importante dito, impossibility na hindi mo magagawa yung obligasyon mo.
0: Eh kung hindi mo lang magagawa obligasyon mo, sige, sakyan natin yung kunwari. Dahil nga po na anong mga kalsada, pwede ka bang mag-demand yung naagrabyado dahil sa nangyari ng refund?
7: Yes.
0: O ayon sa batas, bawal yun. Kasi,
7: pwede naman, kasi hindi mo naman na-perform yung obligation, di ba?
0: Oo. Pero so, wala siya sa civil code. Parang it's up to you as a business owner kung gusto mong mag-offer ng refund.
7: Nasa batas din naman siya na parang hindi ka unjust enrichment, 'di ba? Hindi naman pwedeng kinuha niya yung pera, hindi naman niya pinulfill yung obligation.
0: Oo.
7: Pero dahil nga doon sa fortuitous event, hindi ka makakasuhan.
0: Eh what if sabihin niya na parang yung perang binigay niyo na pangluto ko na ng pagkain para sa catering ninyo, edi ubos na rin.
7: Ayun, under separate circumstances nga 'yan.
0: Ah, pero hindi siya for the civil code part.
7: Yes, so pero ang pinagbabawal lang syempre sa civil code natin, yung unjust enrichment na kukuha ka ng pera na makikinabang ka na hindi ka naman naglabas ng kahit na ano.
0: Kailangan lang ipatunayan mo na talagang yung resibo na yung pinang down payment, pinambili mo na ng pagkain.
7: Luto na,
0: oo. Mainit-init pang kare-kare, hindi na dala sa kasal. So kailangan, kaya po maganda, may resibo ka.
7: Yes, oo.
0: Diba,
7: hindi lang para sa BIR. Para sa iba pang mga pangyayari.
0: Oo, kasi hindi mo masabi eh. Tama ka, yun ang buong essence ng fortuitous events and force majeure. Hindi mo kabisado kailan mangyayari yung mga yan. So you have to be prepared.
7: Oo.
0: And dyan papasok yung insurance.
7: Oo.
0: Sa businesses, di ba may insurance?
7: Yes, kaya may mga insurance.
0: Oo.
7: At saka sa jurisprudence ng Supreme Court, Korte Suprema, sinasabi niya halimbawa, hindi basta nagmahal lang yung mga bilihin o di kaya nahirapan ka lang. Dapat talaga may legal or physical impossibility na hindi mo magagawa yung isang obligasyon mo.
0: Okay.
7: Meron nga dyan example na halimbawa, pinag-deliver siya ng sako ng mga palay.
0: Okay.
7: So bumagyo, di ba, binaha, etc. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi pa rin yun force majeure. Kasi nga, yung palay na pwede niyang ibigay doon sa kanyang kakontrata, pwede niyang kuhanin sa iba. So, hindi sinasabing physically, ito lang yung palay na i-deliver mo. Pwede mong kuhanin sa iba. So, sabi ng korte, hindi pa rin imposible na magampanan mo yung obligasyon mo.
0: Okay. So, napakahalaga pong mapag-usapan yan. Yan ang pinaka-highlight ng batas. Pwede mo lang siyang igiit kung imposible na talaga.
7: Oo, pag imposible na talaga ang obligasyon mo.
0: Ah.
7: Yun.
0: In fairness din dito, first time namin na pag-usapan itong batas sa ito. One last question bago po tayo mag-commercial break. Kailangan po ba, for example, sa ganitong sitwasyon, bagyo, lindol, kailangan po ba na meron pang deklarasyon ng state of national calamity, state of calamity sa isang lugar para po mag-iit nyo yung mga ganyan.
7: Hindi naman kailangan. Basta halimbawa, makita naman talaga na nagkaroon ng lindol, etc. Usually kasi yung mga ganyan mga deklarasyon, kailangan lang bawa sa mga insurance, sa mga kung saan-saan pa.
0: Ah, okay. So, depende.
7: Yes. So. Okay. Pero kung sa ordinaryong kontrata, kung mayroon talagang force majeure na maigigit mo, then pwede talaga.
0: Ayun. O mga kapamilya, at least kahit papano may idea na po tayo. Maraming salamat, Attorney Danny. Sa kung ano po ibig sabihin ng force majeure at ng fortuitous events, para po kahit papano, alam natin kung kailan po dapat ginigiit ang ganyan pong mga kapangyarihan under the Civil Code of the Philippines. Kung kayo po may mga katanungan, ang daming mga violent reactions sa live stream natin dito sa ating discussion for today. Eh, kung gusto niyo po makisama sa aming punghuntahan ni Attorney Danny Galang, ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Ulitin ko po, 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitin mga kapamilya! Magbabalik po ang Hello, Attorney!
1: Hello, Attorney! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
8: Abot sa langit, nagpapasalamat.
9: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Basta AM, DZMM!
10: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
11: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
12: For liver health, level up na! Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: May silimarin, may multivitamins pa.
15: Yan, ang Liver Aid Pro.
16: Tulong sa pangangalagan ng atay.
17: Liver up na tayo
18: with Liver Aid Pro.
1: DZMM Numero uno sa aksyon.
19: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
20: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
21: kailangan ng gabay na maaasahan.
20: Ako po si Master James Alejandro.
21: At ako naman po si Ate Nems Turla.
19: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
20: Gusto natin ay alam natin po anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
22: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
19: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, Attorney. Sa DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Hello, Attorney sa oras ng 1:28 ang hapon. Liza Aquino pa rin po at your service, mga kapamilya. Kasama po si Attorney Danny Galang for today's episode. But for now po, mga kapamilya, ay magbibigay daan po muna ako sa ilang kaganapan sa labas ng himpilan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpasalamat sa Japan sa pagtulong sa pag-apula at epekto na nangyaring sunog sa Navotas Landfill. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
15: Liza, ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pasasalamat ng Pilipinas sa pamahalaan ng Japan sa mabilis na pagtulong sa pagtatat epekto na nangyaring sunog sa Navotas Sanitary Landfill noong nakaraang buwan na patuloyan niya ng matibay na ugnay ng dalawang bansa. Ipinaabot ng Pangulo ang mensahe sa idinaos na bilateral meeting nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kung saan binigyang diin niya ang agarang pagpapadala ng Japan ng mga technical expert para tumulong sa insidente. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi ito ang unang beses na nagbigay ng suporta ang Japan sa bansa dahil ilang beses na anyang ipinamanas ang magandang relasyon sa Pilipinas, lalo na sa usapin ng maritime concerns at energy security. Magugunitang tumagal ng ilang linggo ang sunog sa Navotas Landfill at nagdulot pa ng pag-aalala sa mga residente dahil sa makapal at nakalalasong usok na nakaapekto maging sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nagpadala noon ang Japan ng Disaster Relief Expert Team para tumulong sa mga lokal na otoridad sa pag-apula ng sunog at pagbibigay ng technical advice tungkol sa firefighting operations, air quality monitoring at waste management. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores.
16: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
17: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Alright, balik na po tayo sa ating huntahan for today. So, sa 1:30 ng hapon, Liza Aquino pa rin po mga kapamilya. Ang ating topic ngayon, no, ano po ba ibig sabihin ng force majeure? At kailan po natin ito pwedeng igiit? At yun nga po, inalaman natin kay Attorney Danny Galang na ito po ay nakapaloob sa ating pong Civil Code of the Philippines. So, it's civil in nature.
7: Yes, so it's a civil code concept.
0: Ibig sabihin, hindi ka pwede magpakulong ng tao na hindi umu-owner o gumagalang sa ganito pong legal concept ng force majeure.
7: Hindi, kasi usually kapag civil code, damages yan.
0: Ah.
7: So wala talaga namang kulong.
0: Mm-mm. Okay, pero ito po, pag-usapan po natin ngayon yung mga katanungan po ng ilan sa ating mga kapamilya. And by the way, si Jasmine Cruz, sabi po niya ang cute mo daw talaga, Attorney Danny. Ang sarap mo daw panoorin.
7: Thank you, Jasmine
0: diba?
7: Cruz.
0: Kung gusto niyo pa siya laging makasama, mag-enroll na kayo sa UP College of Law. Grabe talaga yun. I'm today years old nung nalaman kong professor ka pala, Attorney Danny.
7: Tsaka may mga libro din tayo on tax. Pwede nilang hanapin yan.
0: Ano pangalan ng libro mo?
7: The Law on Income Taxation in the Philippines tsaka Transfer and Business Taxation in the Philippines. Nakibili po yan sa lahat ng mga central bookstores nationwide.
0: Grabe, mga tax talaga. Hindi ba pwedeng ma-force majeure ang buwis natin?
7: Hindi.
0: Hindi ba pwedeng wala? Nagkalindol na wala na ako ng business, gumuho, huwag niyo na ako pabayarin ng buwis. Hindi pwede igiit yun?
7: Hindi, kasi sabi nga ng isang philosopher, dalawa lang daw ang sigurado sa mundo. Kamatayan at buwis.
0: Sabi ko na eh. Sabi ko rin, ano nga ba ang dalawa lang sigurado? Kamatayan at saka buwis. Oo, ay, ako naman talaga. Meron po tayong katanungan po dito. Okay, bakit daw nung kay Congressman Laila De Lima, nung kapanahunan niya, ipinayagan siyang mag-online nung siya pa ay senador nung panahon ng yun. Pero we have to consider kasi pandemya nga noon.
7: Yes, so.
0: Oo eh. So kumbaga para at saka hindi naman tayo I think forever nag-switch to online eh. 'Di ba nung panahon na nagkaroon na rin ng vaccine?
7: Oo, dahan-dahan na rin na tayong naging normal, no? At saka halimbawa, yung mga persons deprived of liberty kung sakasakali, 'di ba? So depende pa yan dun sa judge kung talagang papayagan nila. Kasi kung ikaw ay deprived of your liberty, syempre, deprived ka din dun sa mga usual na mga functions mo kahit senador ka, di ba?
0: Oo, hindi ka
7: makakalabas. So, depende yan kung papayagan ka nun judge na mag-participate ka sa mga ganyan, di ba?
0: Oo, pero mahirap din kasi ito. Example, papaano kung ipipilit nila yan? Tapos maaresto si Senator Bato de la Rosa, hindi naman siya dito makukulong sa Hague.
7: Yes, oo.
0: O ibang WFH yun. Hindi naman work from Hague tayo, hindi work from home. Ano ba? Paano ba yun? It's not gonna work. Diba?
7: Oo, papayagan ba siya ng mga ICC judges na magtrabaho?
0: So hindi rin. So parang either way, hindi rin naman talaga nila magagawa ang
7: mahirap
0: online responsibilities niya noon as senator. Pero it doesn't mean na matatanggal ng kanyang posisyon bilang senador. Wala naman tayong batas regarding that, di ba?
7: Yes, oo. Senador pa rin naman siya. Kaya lang, hindi nga siya nakakapagtrabaho.
0: Oo. So, pag po ganyan, wala tayong ibang parang paraan, no? Kumbaga parang election lang din talaga ang pinaka pwedeng gawin para mapalitan ng mga nakaupo.
7: Yes.
0: So technically, forever siyang Well, hindi naman forever. Kumaga parang sakali mamaarresto siya, senator pa rin siya.
7: Yes.
0: Incumbent so, senator pa rin.
7: Hindi naman siya na-deprive noon. Pero di ba, yung functions niya, hindi din siya nakaka-function nga okay. as a senator.
0: Alright. Meron, Ken, si Benong ay meron pong question po sa atin. Can force majeure be invoked if the Senate itself is in flux? Meaning, meron pong legislative branch tapos, and hindi na siya functioning ang kanila pong house.
7: Depende yun sa circumstance. Anong klaseng influx or hindi functioning? Okay. So, nagkakagulo ba? Namatay ba yung mga ibang senador?
0: Okay.
7: Pinasabog ba yung building?
0: Ah, ganun so, lang. Talagang kailangan extreme situation.
7: Yes, force majeure yung sinasabi nga natin.
0: Oo.
7: Saka yung importante nga, meron bang physical or legal impossibility para sila ay hindi makagawa doon sa kanilang mga normal
0: may
7: functions.
0: May arrest warrant. So may physical impossibility pumunta ng Senate. The last time that he was there, nagkaroon po ng barilan sa hangin episode, di ba? So parang yun nga ang nangyayari ngayon. Pero kapag po ganyan, mga kapamilya, kasi nag-usap kami ni Attorney Danny kanina sa commercial break, sabi ko, so pwede ba sila gumawa ng guidelines sila sa Senate? Kasi noong mga past discussions namin ni Attorney Noel, Attorney Danny, yung sabi niya, sila-sila lang din naman ang pwede mag-police sa isa't isa, mag-regulate ng mga rules sa isa't isa. Ang Senado lang din ang pwedeng gumawa noon. So Senate din ang pwedeng magbago ng kanilang guidelines regarding sa work setup nila.
7: Yes, oo.
0: Paano?
7: Kasi ngayon ang ginigit nila yung Section 41 doon sa Senado, doon sa Senate rules nila, nakalagay kasi doon, national emergency o di kaya force majeure.
0: Ayun pa yung nakasulat.
7: Oo, kaya yun yung pinipilit nilang ipasok dun sa force majeure argument kasi wala naman tayong national emergency sa ngayon, di ba?
0: Wala.
7: So kaya dun nila pinipilit yung force majeure na argument. Pero halimbawa, sabihin mo, magkaroon sila ng Senate rule na teleconferencing, work from home, kahit walang mga force majeure, pwede naman yun, di ba? Kung mapagbobotohan nila.
0: Na nasa guidelines sila.
7: Oo.
0: Okay. At the end of the day, kailangan may votes pa rin dyan.
7: Yes, oo.
0: It cannot be done and undone by just a single senator.
7: Yes, so
0: kailangan yung buong upper house ang mag-vote na okay, sige, gawin natin ito.
7: Oo, tama yan.
0: Pero sa ngayon kasi, parang ang pangit din ng optics na gawin yan. Kasi nakikita nyo po ang ating mga traffic enforcers, jeepney drivers, mga nagtatrabaho po sa mga electric companies, talagang on-site sila eh. Diba? Makikita mo sila, kinakaya po nila. Lumalabas sila, hindi naman nag-o-online ng mga trabaho.
7: Oo, lalo na ngayon, sobrang init, diba?
0: Mm-mm.
7: Sobrang init yung mga nagwawalis, diba? Sa mga kalsada. Yung mga traffic enforcer, diba? Buong araw pa rin silang nandun. Sobrang
0: precisely.
7: Init, diba? Hindi naman nila sinabing mag-work from home sila.
0: Oo.
7: Kahit sobrang init, diba?
0: So the weather cannot be used for these circumstances. Na parang grabe po, intense heat, pwede force majeure, hindi na ako makarender ng service ko sa inyo. You cannot use that.
7: Depende talaga sa mga circumstances. Halimbawa, ang sasabihin nilang super El Nino, tapos yung mga palay mo, sobrang natuyo talaga.
0: Tama, tama.
7: So, depende talaga siya sa mga circumstances. Pero kasi yung pagkakagamit nga dito sa Senate, nga, ng mga circumstances na ito, hindi pa ito applicable. Tapos yung sinasabing conflict sa China at Taiwan, hindi pa naman siya nangyayari. Anticipatory nga lang siya eh.
0: Yes, oo,
7: so,
0: tama.
7: So, hindi mo pwedeng sabihin force majeure na agad yun.
0: Okay, so parang, just so we're clear, ang definition po ng force majeure, hindi siya pwedeng gamitin sa mga napipintong mangyari.
7: Yes.
0: Yung mga iniisip mo pa lang, foreseeable circumstances. You cannot.
7: Oo, hindi mo pwedeng gamitin yun.
0: Okay, at least malinaw lang po sa atin ngayon. Meron po tayong katanungan dito mula kay Vina Hermohinyo. Ibig sabihin po ba nito na ating po mga senador, kahit absent, ay sweldo nila, tuloy pa rin kahit nakakulong na sila?
7: Well, nandun yata sa rules nila iyon na talagang tuloy pa rin yung sahod nila no, kahit absent. Kaya diba itong okay. si Senator De La Rosa ay, yun nga, sumusweldo pa rin daw ng 6-7 buwan kahit nga wala siya sa trabaho.
0: Yeah, but there was one interview I think where he said na hindi nahiya na daw siya so hindi na daw niya tinanggap. Anyway, basta na tayo. Sabi ko, pigilan natin sarili natin. Mag-weekend na, ha? Kailangan maging ano tayo ngayon.
7: Hello, attorney ito.
0: Oo. Nagtingin na lang. Gusto ko yung nag-dead air tayo ng mga 2 seconds. Nahiya siya. Nahiya pa pala yun. But anyway, mag-ilola tayo dito sa mga nasa live stream po natin. Si Isla, ay nag-happy weekend po sa ating ngayon, mga kapamilya. Si Sara C ay nandito na rin sa ating live stream. Uy mga kapamilya, ha, may oras pa tayo. Meron pa tayong 20 minutes dito. Kung gusto po ninyo maging live caller po namin at may mga questions po kayo kahit wala pong kinalaman sa ating topic for today, ay okay lang po. Ang aming pong hotline 0919-278-3000. Abangan po namin ang inyong mga katanungan. Meron po tayong question dito eh. Okay. Si Beno sabi niya, under the current technological advancements, bakit hindi pwedeng gamitin ang Zoom or video conferencing? Eh, mismo naman po mga ilang mga negosyo ay ginagamit naman po yung mga ganun pong klase ng mga technological advancements. Wala naman po tayong sinasabi dito na mali siya eh.
7: Uh-oh.
0: Wala lang sa guidelines nila.
7: Wala pa sa rules po nila.
0: Mm-mm.
7: Hindi pa po pwede.
0: Opo, at saka ang trabaho nila kasi is legislative.
7: Oo.
0: Gagawa ka ng batas. Paano mo gagawin yun kung online or Zoom?
7: Yes, so hindi naman ho ordinaryo yan na office worker na pwedeng mag-video conferencing,
0: oo,
7: work
0: eh
7: from home. Ito po ay sensitibong function ng gobyerno.
0: Yes,
7: gobyerno
0: oo
7: ito.
0: Oo.
7: So hindi ho basta-basta pwedeng maging ganun ang setup katulad sa pribadong sektor.
0: Oo.
7: 'Di ba? Sa meron tayong mga sinusunod na mga batas dito, rules nga,
0: oo,
7: ng Senado.
0: At saka syempre gumagawa ka batas. Hindi ka naman pwedeng gumawa ng batas na hindi ka pumupunta sa ground, nakikipag-usap sa ating mga kababayan para malaman ang sitwasyon. I mean, kailangan na doon ka, nag-i-immerse ka. Kinakausap mo sila, may mga na-interview ka na mga representatives ng sectors para malaman mo kung okay, ano ba ang kailangan natin ilalagay na provision sa batas na ito na nais mong sponsor. Hindi pwedeng hinuhugot mo sa hangin yan via Zoom, di ba?
7: On a daily basis, ang daming pumupunta, ang daming naglalobby para dito sa mga batas na ito, amendahan ng ito. So, hindi pwedeng online ka talaga or hindi ka pupunta doon sa iyong mga opisina.
0: Oo, parang sa akin lang, example, reporter. Field reporter kami, kaya kami field reporter kasi lalabas ka para malaman mo anong nangyayari at yun ang ibabalita mo. Parang same function din naman yan sa mga lawmakers natin. Kailangan on ground ka to know the situation ng ating mga kababayan. Gagawa ka ng batas about transport. Kailangan tignan mo muna ang public transport natin. Kumusta nga ba talaga? Anong problema? Kausapan ng ang tamang mga ahensya via Zoom. Cannot be done, mga kapamilya. I don't know. I mean, ang weird lang. Sabi ni Bina Hermohinyo, ang behave ni Miss Liza ngayon, opo. Magbibigay dahil po muna kami sa lawa paalala, mga kapamilya. At syempre, ulitin ko lang po aming pong hotline na. Ang aming pong hotline 0919-278-3000. Abangan po namin inyo po mga katanungan at questions at iba pa mga mensahe dito po sa ating mga pinag-uusapan. At again, kung may legal concerns, sagot po yan ni Attorney Danny Galang hanggang alas 2 ng hapon. Habol-habol na po ha sa mga katanungan. Kahit buwis, kaya po niya sagutin. CPA lawyer po si Attorney Danny. So wag po kayong bibitin, mga kapamilya. Magbabalik ang hello, Attorney.
3: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay?
23: Liveraid Pro.
18: May Silimarin, may multivitamins pa.
23: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
24: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
25: The Secret of Health.
24: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
26: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Basta batas? Hello, Attorney Yan!
2: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
5: Huwag nang mag-atubili! Batas na ang nagsasabi! Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po, Hello Attorney, sa oras po na 1:44 ng hapon. Liza Aquino pa rin po, mga kapamilya. Kasama pa rin po si Attorney Danny Galang. Pero sa ngayon, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga balita. Ilang kaanak ng mga nawawalan sa Bungero magsasampa ng reklamo laban sa mga umano'y nasa likod ng panunuhol para humina ang kaso laban kay Atong Ang. Balitang kumpirmado po yan, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
6: Liza, dumulog sa Department of Justice ngayong hapon ang ilang kaanak ng mga nawawalan sa Bungero kasamang PNP CIDG para magsampa ng reklamong obstruction of justice sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz at ibang kasabwa at matapos umanong manuhol ng pera sa ilang pangkaanak ng mga biktima. Ayon kay Olin Lasco, kapatid ng nawawalan sa Bungero na si Ricardo Lasco, nasa 20,000 pesos ang natanggap ng ilang pamilya tuwing 15 at katapusan ng buwan para hindi na dumalo sa mga pagdinig sa korte at huwina ang kaso laban kay Ang na itinuturong utak sa kaso. Aabot na umunos sa 25 pamilya ng mga nawawalan sa Bungero ang nakatatanggap ng buwan ng allowance sa kampo ni Ang.
8: Nagpadala sila sa suhol ng kanilang kalaban. Anong tawag mo doon? Diba? Nakakasama ng loob. Sobra. Tapos, nasa na yung mga pinaglalaban nila? Sabihin nila, hustisya, hustisya para sa mga anak nila. Hustisya, nabigyan lang kayo ng konting pera. Pinagpalit nyo na yung kamag-anak nyo. Ako masasabi ko sa kanila, multuhin sana sila ng makamag-anak nila na ipinagpalit nila sa pera.
6: Ganoon din na ng ilang kaanak ang umunay laganap ng bayaran sa kaso lalo't ilang taon nilang pinaglalaban ng hustisya.

0: po for today's video si Attorney Danny Galang. Attorney Danny, hello, hello.
1: Hello, good afternoon ho sa ating mga kapamilya.
0: Meron po tayo katanungan po dito sa ating live stream. Si Benong ay nag-invest daw sa SSS noong 1991. Wala daw po siya makausap ngayon sa SSS kasi siya po ay nasa ibang bansa. Pero nais po niya idurog sa inyong ilan sa mga concerns po niya. Meron siyang... Okay. Nasa kanya ang SSS number niya pero wala daw siya makausap sa SSS. Siya ay nag-invest. More than 30 years na siyang wala sa Pilipinas pero I think meron siyang investment doon sa SSS. So, ano daw po yung investment and tax implications? Sa calculation niya kasi is 1%, kumita lang na 1% ang SSS investment po niya. So, ano po ba ito? Paano po ba ang calculations usually sa mga investments?
1: Well, usually
0: sa SSS. Ha?
1: Medyo malabo yung tanong niya kasi ano yung in-avail niya kaya doon sa SSS?
0: Okay.
1: Para masabing nakapag-invest siya sa SSS.
0: Ah, okay.
1: So, yun yung una nating tanong. So, yun yung hindi malinaw. Pangalawa naman, kung may mga investment income ho tayo, syempre taxable ho yan pag mga ganyan. Kung wala naman hong exemption sa batas, yung mga investments ho natin, taxable ho yan as
0: okay.
1: Part of our income.
0: Alright. Si Sarah, si may katanungan po sa inyo, attorney. Pwede po ba yung option sa pag-aresto ng may warrant of arrest, huli o yung susuko? Applicable po ba yan sa ating pong government official? Pero sa ngayon ay magpapasok po muna tayo na nagmamadaling balita mula sa May Sandigan Bayan. Alamin po natin ang flash report na hatid ni Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nico?
2: Nilabas na ng Sandigan Bayan 2nd Division ang warrant of arrest at whole departure order laban kay Senador Jinggoy Estrada, kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating DPWH NCR officials. Ang anti-graft court ng 2nd Division na pinangunahan ni Presiding Judge Justice Geraldine Ekong ang may hawak ng graft case ni Estrada dahil sa kanyang paghahasangkot sa iba't ibang flood control kickback scheme. Ito yung hinain ng Office of the Ombudsman kahapon dito sa Sandigan Bayan. Antabayaran pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Alright, ito pala may paglilinaw si Benong. Putol-putol kasi yung mga message. Tapos meron sumisigit na iba. Pasensya naman. Ito yung sabi ni Benong. It's my SSS contribution na based on my calculation na kung ang kita lang ay 1% per annum, aabot na ng kalahating milyon piso ang 30 years. Yun yung compulsory contribution niya sa SSS. Tama ba ang calculation niya?
1: Well, yung compulsory contribution niyo, pwede niyo huyang kunin kung hindi na ho kayo nagtatrabaho sa pribadong sektor o dun sa kaso niya, nasa ibang bansa na siya, kung hindi naman na siya naguhulog buwan-buwan, pwede niyang kuhanin yun, yung buong lahat ng kinontribute niya sa SSS.
0: Pero kalahating million in 30 years?
1: Depende kasi yun dun sa rate na sasabihin ng SSS na board, di ba? Kung ano yung magiging applicable doon sa kanyang compulsory contribution.
0: Okay. Kasi sa trabaho ko dyan, kasama pag-invest ng funds ng SSS sa trabaho ko. Ano kayo, Sir Benong, ano po ang trabaho po ninyo? Or better yet, kasi po may Viber po kami ng aming hotline, baka pwede po kumpleto yung inyo pong question para po ma-relay natin ng tama kay Attorney Danny. Kasi nalilito din ako sa putol-putol na message. Ang aming pong Viber hotline, 0919-278-3000. Ayan po, fina-flash po namin ngayon. Kung kayo po ay nanonood sa YouTube, baka pwede po kumpleto yung question nyo po doon. Type nyo lang, isend nyo sa Viber kasi po diretso po sa amin yon sa Hello Attorney para po mahimay natin ng tama inyo pong question. And kung madadagdag nyo po doon yung detalye kung magkano ang monthly o per annum na contribution
1: saka,
0: po ninyo.
1: At saka may sinasabi siya na parang kasama doon ang pag-invest ng funds ng SSS sa trabaho niya. So hindi siya yung usual na nagbibigay lang ng contribution. So
0: ang trabaho ibang ni Sir Benong ay investment manager.
1: Ganun, oo. So, Viber na lang niya nga.
0: Opo, para po medyo, at least tama po yung magiging sagot ni Attorney Danny at yan ang kanyang area of expertise, diba? Tax contributions, etc. Sa ngayon

0: Ay, dako tayo sa iba pa po mga mensahe po ng ating mga kapamilya. May nag-message dito, naka-follow daw siya sa'yo
1: Ay,
0: sa mga page
1: po.
0: Mo. Pero ano ba ang page mo, Attorney Danny?
1: Ayan ho, para sa inyong mga katanungang legal, mag-follow at mag-subscribe po sa atin na Facebook. Na Facebook page, meron ho tayong Facebook page, Usaping Legal, Attorney Danny Galang. At syempre sa YouTube din ho, Attorney Danny Galang. Ayan ho, dyan nyo kayo pwedeng magtanong ng inyong mga katanungang legal. Sinasagot ko yung mga tanong dyan.
0: Aba! O yan pala, pwede rin pala na, ay hindi, i-re-relay na lang namin sa'yo mga questions na may kinalaman sa tax.
1: Yes.
0: At sa contributions.
1: YouTube, Attorney Danny Galang po. Ayan.
0: So may mga episodes ka about it. Tinuturo mo paano yung batas.
1: Madami silang mapapanood doon sa YouTube channel na yun.
0: About taxes?
1: Halo-halo, iba-iba.
0: Ah, okay. Alam mo na, mga kapamilya, after na Hello Attorney, segue na kayo sa mga katanungan legal discussion si Attorney Danny dito sa kanyang YouTube channel. Siya, kagalang-galang na Attorney Galang, sabi ni Grace Pedregosa. Marami kang fans dito sa programa
1: Hi,
0: natin.
1: Hi, Grace Pedregosa.
0: Si Alba nandito na rin sa ating live stream. Si Nona Damian, Zosimo Gasmin, Dranre Bamba nandito na rin. Work from home daw ngayon si Brian Maestrado at nasa background niya ang DZMM. Marami pong salamat. Si Bebe Pascua ay nasa live stream na rin natin. Attorney Danny, hello-hello po sa inyong lahat. Okay, si Miss Jessie, 1472. Attorney, kung sakaling hindi uubra yung force majeure, ano-ano po kayang pwedeng maisip ng majority block para maisalba nila itong ganito? Naku this is not a legal question. Titingnan natin
1: political
0: kung...
1: Political question na po
0: we
1: siya.
0: We cannot answer this question, unfortunately. Isha-shoutout ka na lang namin, Miss Jessie. Thank you so much for watching our program. At kung gusto yung pumalaman ano po magiging diskarte nila, nakabantay naman po yung DZMM sa mga galaw sa Senado, no? Kung may mga updates po dyan, automatic po yan. Si Winston Nabong ay may katanungan po sa atin. Attorney Danny, kung sakaling makonvict si former President Duterte sa ICC, meron po bang provision na hingin nila na dito na lang sa Pilipinas ikulong? Wala po tayong provisions for this. As someone na lagi nagko-cover ng ICC, let me answer the question. Hindi na po tayong miyembro ng ICC, ng Rome Statute. Hence, hindi po pwedeng dito po sa Pilipinas ikulong si former President Duterte. Although, pwede nilang i-request sa ICC kung po pwede pong ikulong sa member states.
1: Yes, member states.
0: Parang sa dinami-dami na ng coverage ko about it.
1: Attorney ako... Christina Conti.
0: Nakabisado ko na rin yung sagot dyan. Hindi po. So, hindi rin nakatulong sa kanya na nag-withdraw tayo sa Rome Statute kasi hindi po siya pwede dito sa Pilipinas makulong. Only member states lang po pwede.
1: Yes, so...
0: At kung papayag pa sila. So, kung sino-sino, saan-saan yung mga yan, check natin. Meron naman pong listahan dyan sa internet kung saan siya pwedeng lumipat kung papayag. At kung makukonvict siya. So, mahaba-haba pong proseso ito. Ang trial sa September pa.
1: Yes, years ang aabutin ng trial.
0: Taon pa po yan. So, tingnan po natin anong mga mangyayari. Tutok lang po ulit sa DZMM para sa mga updates na yan. O, diba?
1: Segway.
0: Oo, segway na rin natin. Ihatid naman po namin yan dito, mga kumpirmado at siguradong detalye regarding this. Si Jericho Ferrer, nandito na po sa live stream po natin. Thank you po sa shoutout. Sabi ni Bebe Pascua, hello, hello. Si Ryota Takashi nandito na rin sa ating live stream. Teka, si social live posting ay may mga nais i-shoutout ng mga kaibigan niya. Dahil po Biyernes ngayon, mabait po tayo. Mabait tayo ngayon, i-shoutout natin sila. Pero nawawala na yung listahan mo, natabunan na ni Louie Basco. Ito, si Jeyo, si Kai, si Athena, si Blue, si Red, si MSA, si Astriel, Gabo, Apple, Lord Soul, Justan, Rex, si Larks, Jom at Anizeto, hello-hello po. Pagbati po yan mula kay Social Live Posting. Ikaw, speaking of bati, Attorney Danny, baka may mga nais kang batiin dyan. Go ahead.
1: And happy viewing ho sa lahat ng mga kapamilya natin na nanonood all over the world. Mm-hmm. And ho, syempre kay Fatima Muniz, Jassy Tan, Jovi Muniz, at kay Attorney Jane Feria. Nanonood daw siya ngayon.
0: Hello-hello po sa inyo.
1: And happy viewing ho sa inyong lahat. At ayun nga ho, kung gusto nyo para ko sa inyong mga katanungan legal, mag-follow sa ating Facebook page, Usaping Legal, Attorney Danny Galang. At sa YouTube din ho, Attorney Danny Galang.
0: Ayun po, si Jovit Calvario, nandito na po sa live stream po natin. Hello-hello po sa inyo. Si Nathan Galvez, sabi po niya, dapat po talaga kung may kontratang pinipirmahan ang bawat tao, lalo na sa mga loans, okay? Dapat nakalagay din sana sa Tagalog ang mga ito para maintindihan. Is there such a rule na dapat English ang contract?
1: Well, wala naman talagang particular na rule. Pero dapat, nga actually, in the vernacular yan eh.
0: Tama.
1: Kung Bisaya ang kontrata mo, pwedeng Bisaya kayong mag-contract. So, usually lang kasi English yung ginagamit natin na medium para sa mga kontrata.
0: Oo. Kasi mas marami ang...
1: Oo. Pero dapat kasi, pag sa kontrata, dapat naiintindihan ng parehong partido.
0: Oh, okay. I see. Ayun po. Parang napag-usapan namin kamakailan yung pagbabasahan ka ng karapatan yung sa mga inaaresto. Pwede yun sa lingwahe na naiintindihan mo eh. Diba? So, ganun din na same goes with the contract.
1: Yes.
0: At saka better naman po niya kung ganyan, hindi mo niya naiintindihan, yun talagang trabaho ng mga abogado.
1: Oo.
0: Kasi minsan kahit English yan, tapos naiintindihan ko yung nakasulat, hindi ko talaga siya totoong naiintindihan.
1: Parang Chinese pa din eh.
0: Kumbaga parang... hindi mo naiintindihan yung consequences noon. So, dapat, iba pa rin pag-abogado, iba yung mata ninyo sa mga
1: yes,
0: kontrata.
1: Yes, tayo ho ay magtanong sa mga abogado o di kaya doon sa ating mga kilala na may legal background, kahit paano. At syempre, kung talagang wala ho, sa internet, pwede din, sa Google. Diba? I-Google ho natin yung mga provision na yan. Ano ba yung force majeure? Ano yung fortuitous event?
0: Oo.
1: Diba? Lumalabas siya eh.
0: Oo.
1: So, ngayon na meron tayong high-tech na tayo, diba? Parang ganun, nandito na lahat online. Pero syempre, tingnan pa rin natin kung mapagkakatiwalaan yung mga sources.
0: Oo. Tsaka pwede ipadala sa amin.
1: Yes,
0: sa Hello Attorney.
1: No.
0: O, di wala kayong babayaran. Itatanong nyo lang po kung meron kayo provision dyan na hindi yun naiintindihan. Sagot na yung Attorney Dana yan, tsaka yung Attorney Noel. Feel ko nabibilao ka na yung sabi kung nasan man siya. Sabi, nababagit natin siya dito sa programa. We miss you, Attorney Noel. Meron na lang po tayo last minute dito po sa programa. Sino pa mga nandito? Si Ray Santos. Hello. Si, Manuel... Hoson, ay nasa live stream na rin po natin. Si Josh Kyle Edip, si It's Me Will Lotsky. Happy Pride Month next week, Ababa. Hello po sa ating mga kapamilya na nasa LGBTQIA community. June na naman. Si Anthony De Ocampo, Maya Paugtu po, from Ocampo family, from Tarlac City. Taga saan po kayo sa Tarlac? Taga Tarlac po ako. Doon po ako pinanganak. So, ikaw na ang favorite ko ngayon. Wow, kababayan. Si Beno, ngayon ko lang nabasa. Paano ako tatawag dyan? I have time. Naku, sayang. Ngayon ko lang nakita. Sir Beno, Viber, pwede po namin kayong i-connect on Monday. So, ilista po natin yung mga questions. Sir, abangan po namin yung tawag. But for now, kailangan ko na pong mag-goodbye. Attorney Danny, maraming
1: thank
0: salamat.
1: Thank you, Liza. Mm-hmm. And hello, Attorney. Thank you for having me.
0: Ayun po, nag-iisang Attorney Danny Galang, ating po kasamaan for today. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na sumama sa aming isang linggong talakayan dito po sa Hello, Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa aming programa. Atid po namin ang mga batas na madaling maintindihan. Susunod na po, Tita Winnie Cordero at si Tita Winnie Cordero sa DZMM Maksyon. Ngayon, happy weekend. See you on Monday.
2: Hello, Attorney sa DZMM.

0: DZMM. Ano nga yan? Bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 years. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... konti na lang. Alas dos iuno na.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, hindi tuluyang mawawakasan ang political dynasty sa bansa kung hindi aamyendahan o maamyendahan ng kasalukuyang panukala sa Kamara. Giit sa DZMM ni Akbayan Partylist Representative Jose Manuel Jokdo na isinusulong na anti-political dynasty bill na lumusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Ibinabawal lamang hanggang sa second degree on consanguinity ang pagtakbo sa halalan. Ibig sabihin, bawal manungkulan sa iisang sangay ng gobyerno ang magkakaanak, pero pwede sa ibang administrative level pati na sa party list. May isinusulong paanyang amendments para higpitan ang panukala, pero duda si Jokno na mapagbibigyan ito.
4: Ganun pa rin ang mangyayari, yung concentration of power ay hindi mawawakasan. Oh. Yung aming bill, nung una namin pinail yan, fourth degree at pati party list ay kasama. Yep, that should be the starting point for any discussion.
3: Sa ibang balita, hinamon ng ilang kongresista si Senator Ronald Bato de la Rosa, nagampanan ang tungkulin at dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naritong kumpirmado. Siguradong balita mula sa Kamara, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
5: Trisha, ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong, dapat ipakita ni de la Rosa ang parehong tapang, determinasyon at kahandaang harapin ang lahat ng panganib para dumalo sa paglilitis kay VP Duterte gaya ng ginawa niya nang siya'y dumalo sa botohan sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito'y sa kabila ng banta ng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant mula sa ICC. Punto pa niya Diyong, mahalaga sa legislatura ang physical presence o personal na pagdalo ng mga mambabata sa proceeding bilang pagpapakita ng malalim na dedikasyon sa trabaho. Ang pagpapahintulot sa virtual participation at online voting ay maaaring makaapekto hindi lang sa commitment ng mambabatas na gampanan ng kanilang trabaho, kundi pati na rin sa mga inaasahan ng mga Pilipinong nagluklok sa kanila. Una rito, sinabi ni House Trial Spokesperson at Kabataan Partylist Representative Reneco na dapat munang sumuko si De La Rosa bago pagbotohan ng Senado ang naturang hakbang. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: Maganda, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you. Narito na po ang programang Handang Umagapay, Handang Umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi rin bukas. Ngayon na, di ba? Kasama po ninyo sa ngalan po ng aking partner na si Doc Dennis, Tita Winnie Cordero, hanggang alas 3 ng hapon. Sabihin ko tanghali. Ay naku, ito na nga. Bilis-bilisan na nga po natin para mabigyan natin ng mga karampatang oras ang ating naka-lineup for today. Meron tayong panawagan para sa pagsasaayos ng kanyang birth certificate. Ay ano na kaya nangyari doon sa napanawagan na dati? Yung taga-Bataan, i-ano natin yun, i-follow up natin yun. Tapos, ang ating klinika sa Estrenta, blood cancer. Leukemia lang ba ang uri ng blood cancer? Malaman po natin yan. Baka may mga katanungan po kayo, ha? Isipin na yan at ipadala sa atin at sasagutin ng ating guest doctor later. At meron tayong mission accomplished. Ito po yung tungkol sa Lubac, dyan sa may bandang Antipolo. Nakausap natin si King Brian Baseya eh. Kailan ba ito? Hindi Lunes. Martes yata. Tawag dyan ay yung may Lubac. Tapos yung humps. Malaman natin yan later, ha? Yan at maraming mga iba. Dito lang mo po sa ating programa.
1: Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
0: Umpisa na po natin ang ating
2: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinapaasa?
1: Oras na para sa Aksyon at Solusyon.
0: Problema nga po sa birth certificate. Tanungin po natin si Eduardo Fabul. Hello, Eduardo.
4: Hi, good afternoon po, ma'am.
0: Hi, Ed. Ed, pwede ba kitang tawaging Ed?
4: Okay lang po.
0: Ah, okay. Ano problema mo sa birth certificate, Ed?
4: Yung birth certificate ko po sa inunin, tapos mali po yung apelido nakalagay.
0: Ulit.
4: Pabul, nakalagay po Pabal.
0: Ah, wrong spelling.
4: Opo, okay. Tapos wala po siyang first name.
0: Wala yung Eduardo?
4: Opo.
0: Eh, sino ba nag-file niyan?
4: Hindi ko po alam. Sabi daw po, yung papa ko daw po. Sabi po ng lola ko.
0: Ah, okay. Eh, nakapagtanong ka na ba sa ano? Sa tawag dito, PSA ba ang tawag doon? Statistics
4: po,
0: Authority.
4: Yung po ko, sabi sa akin, tanungin ko daw po sa Maynila kung saan ako pinanganak. Kasi Maynila po yung nakalagay sa birth certificate ko.
0: Ah, kung doon ka talaga nakarehistro?
4: Opo, eh nung pumunta po ako doon, nang sabi sa akin, wala rin daw po akong record. Kaya pantata ko, paano po napunta ng PSA nang wala akong record ng Maynila?
0: Oo nga. May kopya ka ba nung birth certificate mo?
4: Meron po kaso, nasa chat, sinat lang po kanina ng anak ko, hindi ko pumapasa sa Viber eh.
0: Ah, picture lang. Bakit, nasa ka ba?
4: Nasa trabaho po ako, lumabas lang po ako.
0: Ah, pero nakita mo yung birth certificate mo.
4: Opo, nakuha ko po sa PSA pero yun nga po yung anong problema.
0: Tapos saan nakalagay? Ano ang nakalagay ng place of birth?
4: Place of birth po, Manila po.
0: Manila, place of birth, opo. Manila.
4: Tapos Pabilla Hospital po ako pinanganak.
0: Saan?
4: Pabilla Hospital po ako pinanganak.
0: Sa Pabilla Hospital ka pinanganak. Tapos so dapat nakarehistro sa Maynila, no?
4: Opo. Pero napunta po ako dun, wala daw po akong record.
0: Dun sa
4: Maynila po.
0: Opo. Oo, sa records?
4: Opo. Nakumuha po ako ng local registry kasi nga sabi sa akin sa PSA, check ko daw sa Maynila kasi baka daw may sila yung nagkamali yung pagpasa. Eh, wala po ako record dun.
0: Ah, okay. Sige. Tanungin natin sa PSA kung ano ang hakbang. Tawagan natin ang PSA, guys, para malaman natin kung ano ang hakbang na gagawin itong si Eduardo para sa kanyang birth certificate. Como si ang PSA ang nag-refer sa iyo, na ang nagsabi sa iyo na pumunta ka ng Maynila. Oo. Bakit sabi mo kay sa amin nung una eh Pasay?
4: Pasay po. Akala po kasi sabi po ng lola ko, Pasay daw po pinanganak. Pero nakita ko po doon sa birth certificate is Manila.
0: Nagtanong ka na ba sa Pasay?
4: Nagtanong na rin po ako doon dati pero wala daw po. Kasi hindi na sinasabi sa akin sa Pasay.
0: Wala rin.
4: Sa Jose Pabella ka pinanganak, dapat Manila yung record mo.
0: Kaya nga. Oo nga. Oo nga. Oo nga. So,
4: kasi daw po, doon daw po kasi nakatira dati yung mama ko tsaka yung papa ko na nagsama sa Pasay.
0: Ah, okay. Sige.
4: Sa may Gutamco. Gutamco ba yung Gutamco po? Sa may Gutamco, Pasay.
0: Saan?
4: Sa Gutamco daw po, yung address.
0: Kasi nga, ang nakalagay nga sa birth certificate mo, niya ay Manila. Okay, sige. Ganito ha, Ed. Ayusin apo namin yung sitwasyon. Tawag dito. Hindi muna namin, kasi nasa linya namin actually, ang Pasay Local Civil Registrar. Nakalock na ba kayo? Nakalock na? Okay, nakalock na ba? Kasi tanungin natin kung na-check nilang pangalan mo. Hello, Mr. Romulo Tresvales.
5: Yes, ma'am. Magandang hapon po.
0: Hello, sir. Sir, na-check niyo po ba kung nakarehistro sa inyo yung si Eduardo Fabul?
5: Opo, ma'am. Bineverify po namin sa database at sa manual verification. Wala po kami makita, ma'am.
0: Wala talaga, no? Saan kaya siya, saan kaya siya nakarehistro? Wala rin daw siya sa Manila. Okay. Sige, thank you, Sir Romulo. Yun lang naman po. kasi medyo naguguluhan din naman po kami sa mga detalye. Pero kung meron pa po kaming kailangan, balikan po namin kayo, ha?
5: Opo. Baka po ang nakita nila, ma'am, na Pasay, yung address ng parent.
0: Ah.
5: Dito sa right side. Opo. Ah. Kaya pinagpalagay nilang born in Pasay, where in fact, Manila po.
0: Ah, pwede nga yun, ano?
5: Opo.
0: Pero opo, dapat ang tinitingnan nung place of birth.
5: Yes, ma'am.
0: Oo. Tapos, di ba yung nakatatak sa sa birth certificate, doon nakalagay kung saan siya narehistro, no?
5: Opo. Tsaka may date received po yan, ma'am.
0: Oo nga.
5: Dito sa lower left, saka yung registry number makikita po. Kaya pwede pong i-verify sa Manila.
0: Uh-oh.
5: Kung may record.
0: Sir Romulo, matanong ko lang kayo, no? Pasensya na po, kayo naman ang narito.
5: Ma'am,
0: kung halimbawa, pinanganak sa Maynila, pero taga-Pasay, sa Pasay sila nakatira, saan dapat irerehistro? Sa Maynila?
5: Opo, ma'am. Kung saan po siya ipinanganak.
0: Ayun,
5: kung saan naganap yung evento.
0: Yun. Hindi dahil kung saan sila nakatira.
5: Opo, ma'am.
0: Ayun, okay. Thank you, Sir Romulo. Pasensya na po kayo sa abala, ha?
5: Opo, welcome po. Welcome.
0: Sige, salamat po. Yan po si Sir Romulo Tresvales, ang head ng Local Civil Registrar ng Pasay Local Government. Balikan natin itong si Ed. Hello, Ed!
6: Hello po.
0: Baka naman kasi yun, sabi ni Sir Romulo, baka nga yung address.
6: Opo, nga po. Kasi nung dati po, nung sinasabi kasi ng lola ko na Pasay, hindi ko pa po nakuha yung PSA ko.
0: Okay.
6: Nung nakuha ko yung PSA, nakuha sa Hudo, Maynila. Pero yung address po ng namin, Pasay.
0: Ayun. Ang sabi nga, kung saan ka pinanganak, doon ka ire-rehistro.
6: Okay. Hindi ba? Ayun din po yung sabi sa akin sa Pasay dati, ma'am, nung pumunta ako doon.
0: Ayun, pumunta ka na pala. O siya, sige. Babalikan ka namin. Tawagan namin ang PSA. Tawag na. Dito na nga. Iho-hold lang namin ng sandali ang linya mo. Huwag kang ha? Huwag kang aalis, ha? Babalikan ka namin. Tinatawagan namin ng PSA para tayo'y magabayan kung paano ang gagawin sa pagkokorek ng mga detalye ng birth certificate ni Eduardo Fabul. Oras po natin! Alas 2:14. Babalik po tayo. Wait a minute!
1: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
7: Airport, nasa ka na? 10 a.m. na.
8: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
7: Ay, malabo.
8: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
7: Para malinaw.
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: EO, love your eyes. kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action Ngayon!
0: Bukas na nga po ang ating klinika sa Istrenta. Para sa araw na ito ay blood cancer ang tatalakayin ng ating guest doctor. Baka meron po kayong mga katanungan, isipin nyo na po yan at ipadala sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. At bukas na rin po naman ang ating mga landline 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Ready na po sa Zoom ang ating guest doctor. Siya po ay isang internal medicine and hematologist, immediate past president ng Philippine College of Hematology and Transfusion Medicine o PCHTM. Doktora Flor de Luna Messina. Doktora Plong, magandang hapon po. Tita Winnie Cordero kasama po ninyo.
15: Hi, magandang hapon.
0: Hi.
15: Tita Winnie.
0: Hello po.
15: At sa ating mga tagapakinig, salamat sa imbitasyon.
0: Bakit hindi Annalisa? Flor de Luna talaga. Eh, para doon sa mga hindi nakakaalam, yung Flor de Luna at Annalisa, sila po yung mga drama anthologies na mga drama serie na pagkatapos ng pananghalian na talagang patok na patok nung dekada 90. Madam, matanong ko lamang po, ang blood cancer po ba, leukemia lang?
15: Actually, hindi. No? Ang blood cancer ay maraming ibang types. Tulad ng, kasama dyan ang lymphoma, ang multiple myeloma, at ang leukemia. At itong mga leukemia, lymphoma, myeloma, marami pang ibang types ito.
0: Ay, no? Kumbaga parang mother heading lang yung leukemia, madam, ganon.
15: Bale, magkakaiba silang grupo pero lahat sila ay blood cancer.
0: Ay, ganun. Example nga po, doktora.
15: So, usually, pag merong blood cancer, ang alam natin ay yung leukemia. At ang pinaka-abnormality nun is napakataas ng white blood cell.
0: Correct.
15: Pero meron ding blood cancer na ang pinaka problema ay paglaki ng kulani, no? Yun ay lymphoma. Under din yan ng blood cancer.
0: A blood cancer din yung lymphoma, doktora?
15: Yes, tama yon.
0: Okay, okay. Bakit ba nagkakaroon ng ganitong klaseng mga sakit sa dugo?
15: Usually, ang mga causes nito ay kapag na-expose sa mga chemical.
0: Doktora,
15: mga
0: medyo,
15: ating environment.
0: Dok,
15: maraming.
0: Wait lang, Dok.
15: Ayan,
0: Nag-stop yes. dance kayo kanina. Ulitin niyo po. Exposure sa chemicals. Ano pong chemicals?
15: Ang mga nasusulat sa libro ay usually mga benzene. Yung mga tawag natin is chemicals from factories, no? Like benzene at saka radiation. Pero syempre, ito yung mga matataas na dose ng radiation, no? Tulad yung mga nuclear bomb, no? So yung mga na-expose nung Hiroshima bombing, yan may mga tao na exposed doon na nagkaroon ng mga lymphoma at saka leukemia.
0: Eh, doktora,
15: pero, alam mo, Tita Winnie, ngayon sa ating environment, maraming ibang mga types ng carcinogens, no? Hindi na lang mga chemical. Meron tayong mga microplastics, yung mga carcinogens, ang tawag namin, chemical carcinogens na nasa hangin, nasa pagkain, and all the things that we use.
0: Wow. Pero doktora, tawag dito, sa karanasan ko po, no, from my previous program, usually, ang may problemang leukemia at saka lymphoma, usually po, mga bata, anong paano po nangyari na sila ba'y na-expose sa mga nabanggit yung mga chemicals habang binagbubuntis? Paano ho nangyari yun?
15: Tama ka. Meron din kami mga pasyente na mga housewife lang o kaya mga estudyante, napakabata pa, na nagkakaroon ng blood cancer. Sa ngayon, wala tayong test para masabi kung saan galing ito. But most likely, hindi lang mga environmental carcinogens, pero yung mga mutations sa mga genes ng mga pasyenteng ito ang naging sanhi kung bakit nagkaroon ng blood cancer.
0: Bakit po nagmumutate ang mga genes?
15: Medyo komplikadong proseso, ano? Pero merong kinalaman kapag syempre mataas ang risk kapag may family history ng different cancers, not necessarily leukemia or lymphoma, but the other cancers in the body. So ibig sabihin fragile yung kanilang genes na may expose lang sila sa ganitong chemical or ganitong trigger, magkakaroon na ng mutation sa kanilang genes, sa katawan, which can trigger a blood cancer.
0: Ano po ito, lahi-lahi, doktora?
15: May mga blood cancer.
0: Ayan na po. Ay, doktora, nag-stop no? dance mo. May nag-stop, mga... Hello, doktora, nag-stop dance ulit kayo.
15: Pero kadamihan...
0: Ulit, dok. Okay. Yan. Sige po.
15: May mga blood cancer na namamana, pero karamihan nito ay acquired.
0: Huh?
15: Acquired. Ibig sabihin, normal ang blood, ang complete blood count nila or blood test nila. And then all of a sudden, nagkaroon ng mataas na white blood cell or sobra ng putla at baba ng platelet, no? Yung biglaan lang.
0: Dahil nakasagap ng mga lason sa paligid, yun ba yun, Dok?
15: Possible, oo.
0: Any other reasons?
15: Actually, yan ang pinakamahirap sagutin kapag nagkukonsulta ang aming mga pasyente,
0: yeah,
15: no?
0: Uh-huh.
15: Ang una nilang tanong is, bakit ako nagkaroon ng ganito, doktora?
0: Totoo, doktora. Actually...
15: Because it's actually devastating disease, diba?
0: Right.
15: Hindi ka simpleng disease, sakit.
0: Yun nga po yung pakiramdam ng isang pasyente. Bakit ako nagkaganito? Ano na yung paghahanap ng dahilan? Kasi para yung dahilan kasi makakatulong para maintindihan ko bakit ako nagkaganito, 'di ba, doktora? Kaya lang parang sagot niyo parang hindi malaman.
15: Yes, unfortunately, there's no one cause for blood cancer. And hindi rin siya, kung doon tayo sa preventive aspect, no? Sa sentro, walang preventive measure for blood cancer. But of course, balanced diet, exercise, and healthy living can help, but it's not 100% guaranteed na may iwasan itong mga blood cancer na ito. So unfortunately, these are things that cannot be explained as of the moment.
0: That's right. And it's very, very sad. Mm-hmm. But however sad, we have to move on. So eto na. Nangyari na. Ano nga po ba ang mga, una muna, ano yung mga sintomas na dapat bantayan para maghinala ako na ako'y merong blood cancer, doktora?
15: Ang mga sintomas ng blood nanggagaling sa pagiging anemic, no, ng pasyente. Kasi pag may blood cancer, yung puti ay sobrang taas, natatalo yung pula, at saka platelets.
0: Okay.
15: So, kapag merong anemia, ang pasyente, no, nararamdaman niya yung hilo, hapo, at saka hingal.
0: Okay. Hilo, hapo, at saka hingal.
15: Hingal.
0: Okay. Yeah? And then?
15: Madaling mapagod.
0: Opo.
15: Yan.
0: Madaling mapagod.
15: Una mga bleeding at pasapasa. So, ito yung mga red flag signs na pag nakita, kailangan magpa-complete blood count, no?
0: Okay.
15: CBC, at magpa-check up sa doktor.
0: Bleeding? Ano pong bleeding? Pasapasa. Anong klaseng bleeding, doktora? Nosebleed? Gum bleed?
15: Yes. So, depende sa baba ng platelet, no? Pwede kasi mag-bleed kahit saan. Nose bleeding, gum bleeding, mga pasa, bleeding sa skin, no? Sa pagdumi.
0: Ha?
15: Okay?
0: Pati pagdumi?
15: Yes, possible din yon, lalo na kung masyado mababa yung platelet. So, itong mga sintomas na to at senyales, kailangan, pag naobserbahan ng isang pasyente, magpakonsulta sa doktor at kayo ay isi-screen for a possible blood disease like blood cancer.
0: Okay. So, it could possibly be leukemia, sabi nyo nga po, lymphoma. Di ba yung leukemia, doktora, may dalawang klase? Ano nga ba yun?
15: AML, yun. Acute myeloid leukemia, yun. At saka ALL, acute lymphoblastic leukemia. Yung ALL, mas common yan sa bata. Yung AML, mas common sa matanda.
0: Ayan. Paano po ang treatment nito, doktora?
15: Well, depende sa klase ng blood cancer, no? But generally, kailangan na mag-chemotherapy. At syempre, yung mga treatment ngayon, very advanced na ang ating ang medisina, no? Hindi na lahat ng mga pag sinabing chemotherapy ay saswero lahat, no?
0: Opo.
15: Meron na tayong chemotherapy na oral lang, tableta. No, so depende sa type lang ng blood cancer na meron tayo, no.
0: Ayan.
15: Usually, pag agresibo ang blood cancer tulad ng acute leukemia, okay, whether it is ALL or AML, chemotherapy yan na pinapadaan sa ugat,
0: suero,
15: no, yung mga intravenous.
0: Opo.
15: Pero kapag yung mga chronic type of leukemia, meron ng mga oral chemotherapy, mga tableta.
0: Ayan. So, yung pag sinabing chronic, yung pangmatagalan po, ang hindi masyadong delikado,
15: aggressive.
0: Agresibo, yun. Di masyadong agresibo.
15: Mabagal, no? Slow growing type of leukemia.
0: Recovery rate, doktora, kasi doon sa mga kasong na experience ko from interviews, may mga nagsisiro tapos biglang may bumabalik. Bakit ganun?
15: Although controllable at curable yung ibang type ng blood cancer, no, may mga type din na bumabalik or tinatawag naming relapse.
0: Oo nga.
15: But generally, there's treatment kapag bagong diagnose ka.
0: Okay. No?
15: At syempre, hinahabol natin doon yung cure.
0: Of course.
15: Okay? And kapag bumalik ang leukemia, meron pa rin gamot na binibigay doon.
0: Ayun.
15: Yun lang, syempre, mas maliit yung chance ng success at syempre, mas intensive yung treatment na kailangan. Kung dati, isa o dalawang gamot ang kailangan, nag-respond na, pag binalikan o nag-relapse ang leukemia, mas maraming gamot at mas matataas na dose ang kailangan. Okay. Meron din, Tita Winnie, na mga treatment sa leukemia na kailangan ng bone marrow transplant. Ano?
0: Yeah.
15: But not all of them would need. It really depends on the type of leukemia.
0: And pagka po ba na transplant ng bone marrow, 100% success na yun? Wala nang, mawawala na yung leukemia?
15: Tita Winnie, sa medisina, wala tayong 100%.
0: Okay.
15: Pero chance ng matagal na pagbalik ng leukemia o tinatawag na relapse. Kapag siya ay nag-chemotherapy and bone marrow transplant.
0: Anong percentage yun, Doc?
15: For example, sa AML, no, kapag nag-chemotherapy, yung tinatawag nating induction chemotherapy, ang chances is actually mataas. 70 to 90% chance of response.
0: Wow.
15: No?
0: Okay.
15: Pag kailangan talaga niya mag-bone marrow transplant, hindi kasi lahat nire-recommend natin yun, no?
0: Opo, opo.
15: Kapag lang meron sila yung tinatawag nating high risk profile.
0: Okay.
15: Maganda rin ang chance, no, na mag-success ito, lalo na napaka-advanced na ngayon ng treatment. And what's good is that mas marami na tayong hospital ngayon na nakakagawa ng bone marrow transplant. Siyempre, ang habol natin is mas matagal yung life expectancy na hindi bumalik ang leukemia.
0: Okay.
15: Diba?
0: Ano po ang gagawin?
15: Cure ang habol natin.
0: Ibig sabihin, gagaling talaga. Mawawala talaga.
15: Yes, usually sa mga acute leukemias yun.
0: Okay. Doc, tawag dito, para maiwasan, anong pwedeng gawin para maiwasan ng relapse o pagbabalik ng sakit?
15: Tulad ng preventive strategy na pinag-usapan natin kanina, wala rin parang guaranteed strategy na hindi na siya babalik. Kaya naman sa aming mga survivor ng leukemia, we usually do surveillance monitoring of their CBC, no? Up to 5 years.
0: Okay.
15: Bago natin yan sabihin na you're cured of the acute leukemia.
0: Tuwing kailan po ginagawa?
15: Makakatulong lagi ang healthy lifestyle.
0: Okay. Tamang pagkain, tulog,
15: wag, yes. Huwag magpa-stress, di ba?
0: Sige.
15: Work out.
0: Tuwing kailan po ginagawa yung CBC, doktora?
15: Usually every month yan on the first year, no?
0: Okay.
15: Tapos we decrease the frequency kung hindi naman nag-relapse o maganda naman ang complete blood count niya after the 1 year ng surveillance. Pero hanggang 5 years yan, close monitoring tayo.
0: Hanggang 5 years close monitoring. Balikan ko lang, doktora, yung iba pang klase ng blood cancer, ano? So we have leukemia, we have lymphoma, yung maraming kulani sa katawan, tama po. Tapos ano pa po kaya?
15: Yes. At yung multiple myeloma.
0: Multiple myeloma. Ano po
15: yes.
0: yun?
15: Okay, so mas familiar tayo sa lymphoma, yun nga yung maraming kulani. Ang multiple myeloma naman ay cancer sa dugo na kung saan yung mga myeloma cells or plasma cells ay dumadami ng walang control. Kaya naman, ang consequence nun ay nagiging anemic yung mga pasyente, nagiging marupok ang buto, at meron din siyang komplikasyon sa kidneys, no? Nasisira yung kidneys.
0: Wow. Okay.
15: Yun ang mga usual na manifestations.
0: Yeah.
15: So,
0: pare-pareho sa, lang po ba yung sintomas, doktora?
15: Halos, yes. Ang myeloma, leukemia, halos pareho kasi anemia ang mga sintomas niya.
0: Okay. And then what else, doc? Do we still have some more kind of...
15: Meron tayo yung tinatawag na myeloproliferative neoplasm. Yun naman, sobrang taas ng pulang dugo or polycythemia vera. Yung mga iba naman, sobrang taas naman ng platelet, no? Yung essential thrombocytosis. So actually, ito ay mga chronic diseases naman at hindi karaniwang naririnig sa type of blood cancer. But the most common are the leukemia, lymphoma, at multiple myeloma.
0: Okay. Si Emma, may tanong, pero nasagot na ito ni doktora kanina, ano daw po yung mga sintomas. Nabanggit niyo po, doktora, anemic,
15: Yes.
0: Yung pagiging anemic po ba makikita sa itsura ng pasyente?
15: Yes. Yung sintomas nito ay pagiging maputla, no?
0: Yun.
15: Ang putla, nakikita yan dito sa may ilalim na mata, sa labi at saka sa palad, no? Okay. Usually
0: anong kulay
15: din
0: dapat
15: maputla.
0: Hindi pink.
15: Dapat medyo pinkish. Medyo pinkish.
0: Pati-pati yung
15: and
0: nasa
15: then,
0: ilalim ng yung mata, gaganunin mo.
15: Tama.
0: Ibubuka mong ganyan, dapat pink pa rin, doktora.
15: Yes. Tama 'yon, oo.
0: Okay.
15: And then syempre, kapag nagpapalpitate yung mabilis ang heart rate.
0: Okay.
15: Mm-hmm. Kasi nagko-compensate yung puso natin pag anemic tayo, no? Bumibilis yung heartbeat or heart rate.
0: Oo.
15: Para mag-circulate ng blood sa katawan.
0: Kasi nga kulang.
15: Yes.
0: Kulang pero nagdudugo ang pasyente.
15: Mm-hmm.
0: Ayan, sabi ni nga ni doktora, pwedeng nosebleed, pwedeng gum bleeding, o di naman kaya sa pag-poops, merong dugo, madaling magpasa, etc. Yung tanong naman ni Adrian, kung maaari bang bumalik ang blood cancer, nasagot na yan ni doktora kanina, pwede. Pero, yun nga, doktore, walang siguro sabihin na lang natin, para hindi bumalik, sundin yung strict monitoring until 5 years, di ba, doktora?
15: Yes, tama po yun.
0: Oo, tapos
15: so,
0: yung lifestyle.
15: Pag nakagraduate ng chemo, kailangan mag-follow up pa rin, no? Para tuloy-tuloy yung monitoring or surveillance ng inyong hematologist or ng inyong doktor sa inyong dugo.
0: Alam, may problema ako dyan sa mga bata, doktore. Kasi mga bata, sinasabi daw bawal magpagod. Siyempre, pagka bata, habang lumalaki, hindi mo mapipigil maglaro, makipaghalubilo sa mga kalaro. Paano pwedeng maprotektahan ng mga batang may leukemia or may other types of blood cancer under treatment or na hindi naman mawawala ang kanilang kabataan?
15: Tama yun. Major challenge talaga iyon, yes, sa ating mga pediatric hematologists, no? Kasi kapag nagkikimo ng acute leukemia, kailangan hindi sila ma-expose sa ibang tao. Usually, they are isolated, no? Nasa bahay lang, yung ganun, para hindi sila mahawaan ng infection. So, talagang lifestyle change. Kailangan ng pagtutulungan ng pamilya, ng mga magulang sa pagiging stricto, no? Sa mga pasyente natin, especially mga batang may leukemia. And also cleanliness, dahil syempre mababa ang immune system nila, madali silang mahawaan ng sakit.
0: Oo nga, eh, naku. Siguro dapat gawing creative yung mga magulang para, kasi alam mo yung pakiramdam noon, doktora, na makikita mo, maririnig mo sa kapitbahay ang nagtatawanan, naghahagikikang mga bata habang naghahabulan, samantalang ikaw nandoon lang sa loob ng bahay. Sakit din nun sa magulang, diba, doktora?
15: Totoo yun. Totoo yun. Kaya hindi ako nagpedya, Tita Winnie.
0: Si Dr. Aplong.
15: It breaks my heart. It breaks my heart to see them with disease.
0: I know. My goodness. Just thinking about it, sobrang nakakadurog talaga ng puso. Kaya lang, wala tayong magagawa, anak eh. Ngayon na lang tayo magsakripisyo kesa naman kesa naman umikli ang buhay mo, 'di ba? Para humaba ang buhay mo. 'Yun na lang, ganun na lang ang sasabihin. Ito si Mandy. Naku na ano, ang tanong niya, kapag madalas po magkapasa, ay sintomas ba ng blood cancer? Actually, 'yun yung inaano, tinitingnan yung pasa, doktora. Paano bang tawag dito paano masasabi na ang pagpapasa sa katawan eh baka sintomas na ng blood cancer?
15: Hindi naman siya equivalent kaagad sa
0: ano?
15: Blood cancer. Oo. Meron ding mga ibang causes naman ang
0: pasa.
15: Madaling magpasa.
0: Oo.
15: Pero malalaman natin kung ito ay hindi seryosong sakit sa dugo through screening, no? Screening. Yung complete blood count. Pero, kaya natuwa ako, Tita, sorry po.
0: Sige.
15: Natuwa ako, Tita Winnie, na meron tayong ano ngayon, no? Outpatient screening preventive health na covered ng PhilHealth, which is under YAKAP. Ang complete blood count ay kasama all age group.
0: Very good. May karakteristiko ba yung pasa, doktora? Halimbawa, pagka pinindot ko, hindi masakit o hindi naman ako nabunggo, pero bigla akong nagkaroon ng pasa.
15: Yung mga spontaneous easy bruisability, ibig sabihin hindi siya related sa trauma, no?
0: Uh-oh.
15: Yung biglaan lang at maramihan kalat, medyo kaya yun ipakonsulta, no? Pero kung may reason naman, bakit ka nagpasa tulad ng nabangga sa hard surfaces. Usually, yung mga pasa sa lower extremities, yan kadalasan yan because of trauma, no?
0: Yes.
15: Pero yung mga areas na cautioned naman, like sa trunk natin, sa harap, sa chest, sa likod, yung mga ganyan, no? At kalat-kalat yung pasa. Nabiglaan lang nagkaroon.
0: Yan. Doon
15: kailangan
0: na tayo
15: magpa-consult.
0: Yun. Si Erica, doktora, madalas po kasi ako madaling mapagod o hinihingal. May kaugnayan din ba daw po ito sa blood cancer? Ang pagbaksak ng timbang. Bumabaksak din daw po yung timbang niya.
15: Ayun. So, sa aming mga doktor, tinitignan namin yung mga pangkalahatan na sintomas, no? Syempre, marami rin. These are non-specific signs and symptoms na pwede din pong makita sa ibang sakit. Kaya naman kung in doubt, no, kailangan natin kumonsulta.
0: Right.
15: Kasi po tulad ng nabanggit kanina ng ating tagapakinig, no, yung madaling mapagod or hingalin, pwede po iyon manggaling sa sakit sa puso or sakit sa baga.
0: Ibang-ibang sakit, ano, hindi lang naman blood cancer. Ito do ko interesting question. Si Kai, ang tanong niya, may lupus po ako. Posible po ba na magka-blood cancer din ako? Ano po ang distinct symptom na wala sa lupus?
15: Wala naman silang direct association kasi magkaiba yung mekanismo nila, no? Yung lupus is autoimmune disease.
0: Right.
15: Sa immune system, iba naman po ang blood cancer. So, wala ako nakikitang association. Although, pag sa lupus, pwede pong ang initial manifestation niya ay pagbaba ng dugo. Like anemia at saka mababa ang platelet. So, pwede po ang manifestation ay pagpapasa, no?
0: Okay.
15: But it doesn't mean na ano kagad to, blood cancer.
0: It doesn't mean...
15: Baka malito ka sa sintomas, yun. No? Kasi nakikita din siya possible sa mga pasyenteng may lupus.
0: But it, could lupus lead to blood cancer also? No.
15: No direct association.
0: No direct association. Okay. Si Alisa, doktora, ilang sessions ng chemotherapy ang kailangan? Ligtas bang pagsabayin ng herbal at chemotherapy?
15: Sa sessions actually or sa kung ilan buwan, no, yung treatment, depende siya sa type ng leukemia or type ng blood cancer.
0: Right, right.
15: So, at syempre yung ating mga herbal, ano, Tita Winnie, we discourage that, especially kapag wala namang backup na mga ebidensya na ito ay effective sa blood cancer kasi niiwasan natin magkaroon ng interaction yung mga tunay na gamot para sa blood cancer at saka yung mga alternative or herbal medications.
0: Okay, very good. Maraming salamat, Dr. Plong. Marami po kaming natutunan mula sa inyo. Huling paalala na lamang
15: thank
0: po
15: you,
0: sa ating mga taga-subaybay para para dito sa espesipikong sakit na ito, blood cancer.
15: Ayan, so aside from being conscious sa mga sintomas sa ating katawan at periodic na paggawa ng blood test at pagpapacheck up, gusto kong ikuhanin ang opportunity ito, Tita Winnie.
0: Sige po.
15: Na makiusap sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga healthy

0: much, Tita Winnie.
1: Yan po si Dr. Flor de Luna Messina, internal medicine hematologist ng at immediate past president ng Philippine College of Hematology and Transfusion Medicine. Maraming salamat po. Yan. Naku, ang para sa pasyente, no, parang napakahirap na tanggapin na walang dahilan, nangyari lang. Kaya lang, kung tayo ay iikot lamang sa katotohanan yun, eh wala tayong matutunguhan. So, let's move on, move ahead, do what the doctor says, and syempre, samahan din po natin ang taimtim na dasal na lahat na ito ay ating malampasan. Samantala, naku, teka, sandali mo, hindi ko na makalimutan, meron tayo iti-thank you.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Thank you po! Thank you! Wheat bread! Hello! Ay, anong oras na? 12 minuto na lamang po at 3:00 na. Makikibalita po tayo sa Antipolo sa pagbabalik na...
3: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
1: Tayo po nagbabalik sa ating programang Aksyon ngayon. Ayun, tama nga pala, sinasabi ko na eh. Si King Brian Basea, kausap natin kahapon. Ang kanyang ipinapanawagan ay yung salasalabat na kable sa isang poste na parang mabubuwal na. Nakausap nga natin itong si, pangalan nito, Miss Feliciano. Claire Feliciano, tama. At sinabi nga na ininspeksyon na yan at naghihintay na lamang ng permit sa local government ng Antipolo para sila ay makagawa ng hakbang. Ngayon naman, si King Brian pala, tumawag na sa atin noong January 28 para naman ipanawagan yung baradong kanal sa kanilang lugar sa Barangay San Roque, Antipolo City pa rin. Ay hindi na nawala ng

0: No, tapanawagan itong si King. Tinatawagan natin si King Brian Baseya para matanong kung nasolusyonan na ba itong baradong kanal na ito, no? Pero habang wala pa sa linya natin si King Brian, balikan natin naman yung kaso nitong si Eduardo Fabul. Yung kanina sa pagbubukas ng ating programa, nakausap natin dahil meron siyang problema sa birth certificate. Asa na si Viber? Oh, hello? Ayun. Hello po? King Brian? Hello? King Brian? Hello.
1: Hello po.
0: Ayan, King.
1: Hello po, Tito Winnie.
0: Oo. Ayan. Tawag dito. O, kamusta na pala yung kanal na barado dyan sa Barangay San Roque? Hello?
1: Po po, ayos po yung kanal namin.
0: Ano po?
1: May ongoing pa po.
0: Ulit King Brian, medyo na-delay ka ng kaunti. Ano yun sabi mo? May delay tayo kayo.
1: Balik po, okay na po yung kanya namin. So good na po. And then, may mga ongoing.
0: Ongoing? Ano yun? Ongoing?
1: Ongoing po yung mga project po nung sa kanal namin. So far po, tuloy-tuloy
0: na
1: naman po yung mga kanal na ginagawa nila.
0: Okay. Naka-ano ka ba? Naka-speakerphone? Naka-speaker ba ang cellphone mo, Brian?
1: Hindi po eh. Naka-ano pa ako.
0: Okay, sige. Tawag dito. Okay, so anong klaseng mga project pa? Ano pa yung mga ginagawa sa kanal? Ayan, tuyo na, no? Hello, Brian?
1: Bali po, yung ginagawa po ngayon is naggagawa po sila ng mga panibagong kanal para e-way po or bagong kanal po para sa mga baradong kanal po.
0: Parang nire-rehabilitate nila. Tapos nakita ko rin dito sa picture na pinadala mo, meron ng meron ng lagusan ng tubig pababa, yung sewer na tinatawag. No, Brian? Umuulan ba dyan sa Antipolong lately? Oo, umuulan. So, kamusta naman ang agos ng tubig?
1: Yes, so umuulan po. Sa ngayon po, okay naman po. Hindi po siya nag-i-stagnant katulad po before na kahit para
0: ayun.
1: Pero ngayon ko, okay na okay po.
0: Baka meron kang gustong pasalamatan.
1: Una-una po, nais ko po magpasalamat sa inyong programa. Dahil sa programa niyo po, nailapit po namin yung problema po ng at napapasalamat po kami sa Antipolo City Engineers at sa mga iba pa po kami ng Antipolo dahil po ito, nag-inagalit po saan po namin at hindi na po delikado sa mga teresyo po at sa mga
0: ayan. Medyo nawawala-wala ang boses mo, Brian. Pero sige, narinig naman namin ang mga pagpapasalamat mo. Thank you rin sa iyo. At magpa-follow up na lang kami doon sa mga inilapit mo sa aming panawagan sa mga kable ng kuryente, no? Okay? Yan po, si King Brian Baseya. Residente po ng Barangay San Roque dyan sa Antipolo City. ay babalikan din natin si King Brian para nga dun sa kable-kable. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumulong para kay King Brian.
2: Dahil sa inyong aksyon at tugon, mission accomplished tayo!
0: Ayun, kanina naman yung sinasabi ko dito kay Eduardo Fabul. Eduardo, tinatawagan po natin siya, hindi natin siya makontak. Pero, natawagan natin ang PSA at bibigyan po siya ng gabay kung ano ang gagawin para maitama ang mga detalya ng kanyang birth certificate na kinakailangan po sa maraming transaksyon, sa paghahanap ng trabaho, sa pagpapakasal, etc., etc. No? Magfa-follow up din naman po tayo sa Lunes kung ano na ang kung nagkita na si Eduardo Fabul at ang PSA, Philippine Statistics Authority, para sa kanyang birth certificate. It's a Friday! Thank you tayo sa mga kasamahan natin dito. Siyempre kay Sheila Tubalinal, ang ating executive producer. Ang masigasig nating public service head na si Paul Bea na makakasama ni Mutsyanang Masa bukas sa kanilang programang Mutsyanang Masa, Doris Bigornia. Sila ang ating public service associate na si Aaron Abelado. Si Den Cruz ang ating researcher, si CJ Pera na researcher din naman. At sa ating mga production associates, si Angelo Toribio, Don Ray Gise, Jorish Go, Hannah Alcazar, Joyce Mansay, and Jane Robles. Siyempre, katuwang po natin ang ating Radyo Patrol sa pangunguna ng ating desk editor na si Amy Estereja. At siyempre, pa mga kasama natin sa Teleradyo Booth. Maraming maraming salamat. Uy, bukas meron tayong win today. Alas 10 ng umaga pagkatapos po yan ang Mutsyanang Masa. Muli! Magkita-kita tayo sa susunod na Lunes! Sa tawag dito lamang po sa programang handang tumugon sa inyong mga panawagan. Sa ngalan po ng aking partner na si Doc Dennis, ako po nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero. Hanggang sa susunod na buwan. June na! Oh my gosh! It's June already! Bye-bye po! Thank you po!
2: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, tatlo ang sugatan matapos magsalpukan ang freezer van at dump truck sa northbound lane ng Skyway at Grade malapit sa Bikutan Exit sa Paranaque. Sa investigasyon, nabangga umano ng dump truck ang mga concrete barrier at nawala ng kontrol kaya tumama sa freezer van. Agad isinugod sa ospital ang mga biktima habang i-turn over na ang kaso sa Bikutan Highway Patrol Group para sa karagdagang investigasyon. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, patay ang 73-anyos na babae matapos mapatay ng kanyang 78-anyos na mister sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Sa investigasyon, sinasabing narinig ng mga kapitbahay ang pagtatalo ng mag-asawa, kaya tinawag ang kanilang anak para sila'y awatin, pero nadatnang wala ng buhay ang kanyang paralisadong ina. Ayon sa pulisya, hinampas ng suspect ang ulo ng kanyang misis gamit ang ginagamit na tungkod sa gitna ng pagtatalo. Naaresto na ang suspect na halos araw-araw umanong lasing. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Arrest warrant at hold departure order inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ilang customer ng Meralco sa Metro Manila na perwiso ng brownout sa gitna ng matinding init. Brownout nagbabadya rin sa Visayas mamayang gabi. At kasunduan para sa maluwag na pagninegosyo nilagdaan ng Pilipinas at Japan. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
5: Si Chang Ami.
7: Good afternoon.

0: afternoon, mga kapamilya. Oh yes, ako to, si Chang Ami. Happy Friday po sa inyong lahat. Nagulat ba ang lahat? Di nyo ine-expect, no? Napapasok ako ngayong Friday. Ah, tawa-tawa lang tayo dyan sa prod, ha? Kasi sinita po nila ako, parang limang Friday daw po pala akong wala. Nagkataon lang. Nagkasunod-sunod ang mga tanggap ng labada. Pasensya na po kayo. Pero don't you worry, it's a beautiful Friday. Naka-red ako ngayon. So, ibig sabihin, swerte daw. Hoy, talaga ba? Oo, ay sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kamusta mga kapamilya? Kamusta po sa ating mga Team Radyo na nakatutok sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30, sa Metro at Mega Manila. Happy Friday din sa ating mga Team Online. Ay, talagang nagbilang kayo, Mayora, ha? Kung ilang Biyernes yung absent ako. Grabe, nabilang din ng mga nasa online eh. Lahat ng Mother's Day na drama na Chang Ami presents, absent ako. Umabol ako ngayon. For today's video and for today's episode, sabi nga ni Hannah, I'm here. Ay, sabi nila, oh, thank you na. Ay, hanggang alas 4 po tayo, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Present na ba ang lahat? May inaantabayanan naman po tayo. Kaya sana po'y patuloy lamang po kayong nakatutok sa DZMM. Marami pong mga nangyayari sa ating paligid, kaya kailangan tayo po'y alerto. Pero ganun pa man, narito po ang inyong Chang Ami para sa ating Chang Ami Presents ngayong hapon. Kaya bilisan na natin. Naku, yung mga nasa online sa ating pong YouTube at Facebook, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Marvin Riabad, Ryota Takeshi, Chris John, Gat Bunton, sino pa bang nandyan? Si Von, Ivan Ariate, Official, si ang dami, ang bilis ah. Si Tita Lina Ho, Tita Cory Alejandro, Tita Alicia Palomo, Nona Damian, Josh Kyle Edip Official, Rosel Pagalanan, Mommy Tess Villamin, at si Tita Babes ng Pasig. Always nakatutok. Yes, Donald Figueroa Bagawisa. Happy Friday, Tita Cory Alejandro. At para nga po sa ating huling Mother's Day special ngayong buwan, sa ating pong Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng lumaki sa hindi po buong pamilya at isang babaeng makakatagpo ng lalaking magpapasaya sa kanya. Pero, teka, may pero. Paano kung ang taong mahal mo ay may anak na pala? Paano nga ba daw maging ina sa isang batang hindi mo naman anak? At paano ka lalapit sa isang pusong takot kang tanggapin? At hanggang saan lang ba ang karapatan ng isang ina-inahan? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon sa ating pong Chang Ami Presents. Sa oras po nating 3:09 o 3:10. Ang bilis ng oras. Ito na po ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. NBI, walang special treatment na ibibigay sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Detalye.
1: Magandang hapon, Chang Ami. Walang special treatment na ibibigay ang National Bureau of Investigation sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Ito ang binigyan diin si NBI Director Attorney Belvin Matibag sa sandaling dumating sa kanila ang kopya ng arrest warrant. May dalawa tanong option si Senador Estrada kung kusang susuko o hahanapin siya ng NBI para arestuhin upang maiharap sa korte. Dagdag pa ni Matibag, aarestuhin nila si Senador Estrada kahit pa sa loob ng Senado dahil local court ang nag-issue ng arrest warrant. Sang-ayon ito sa naunang argumento at pag-uusap nila Matibag at liderato ng Senado noong arestuhin sana ng NBI si Senador Ronald Bato de la Rosa na maaari lamang arestuhin ng isang senador kung local court ang nag-issue ng arrest warrant. Payo ni Matibag kay Senador Estrada, puso na lang sumuko sa batas at yan. ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZFM.
0: Salamat ng marami, Bert Dizon. Isa pa hong balita, Pangulong Marcos Jr. itinanggi namang may kinalaman sa mga kasong isinampa laban sa ilang senador na nadadawit sa flood control scandal. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman po sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Siyang amin na pinabulaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasong may kinalaman sa pagiging bahagi ng Senate Majority Block ang mga kasong isinampalaban sa ilang senador kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Tugon ito ng Pangulo sa kapatid na si Senator Amy Marcos na tila unti-unti umanong inuubos ng administrasyon ang hanay ng Majority Block sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga reklamo laban sa ilan nilang kasamahan. Sa Kapian with the Media sa Japan bago ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas, sinabi ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ang political alignment ng mga senador sa mga kasong isinampa ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Gayet ng Pangulo, ang pagsasampa ng mga kaso ay nakabatay sa mga aligasyon at ebidensyang nakalap sa mga investigasyon at hindi sa pagiging miyembro ng majority o minority block ng isang opisyal o mambabatas. Binigyang diin pa ng Pangulo na ang mga pangalang nasasangkot sa mga investigasyon ay lumitaw mula sa mga testimonya at findings ng Senate Blue Ribbon Committee na kalaunan ay isinumite sa mga kinaukulang ahensya para sa kaukulang aksyon. Ayon kay Pangulong Marcos, matagal nang hinihingi ng publiko na mabusisi ang mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects at ngayon ay unti-unti nang lumalabas ang resulta ng mga isinasagawang investigasyon. Nagpapatuloy pa rin anya ang mga investigasyon at pagkalap ng impormasyon kaugnay ng iba pang aligasyon laban sa iba't ibang individual. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, kung walang ginawang mali ang mga nasangkot, lalabas naman ito sa proseso ng investigasyon at pagdinig ng mga kaso. Natandaan kabilang sa mga nahaharap sa mga reklamong may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects ay si Senador Jingoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Chis Escudero. Ngayong hapon, naglabas na ng arrest warrant ang 2nd Division ng Sandigan Bayan laban kay Senator Estrada dahil sa kasong graft.
2: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Isa pa hong balita, ipinasabina ng Department of Justice ang ilang miyembro ng media kaugnay sa nangyaring barilan nga po sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa DOJ, Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, detalye.
1: Maganda nga po siyang naglabas nga ng sabi ng Department of Justice para makausap ang ilang miyembro ng media kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong May 13, 2026. Sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na naimbitehan ng mga mamamahayag na nasa Senado noong barilan para matukoy kung makatulong ang kanilang mga nakita at nalalaman sa fact-finding investigation na isinasagawa ng binuong Special Panel of Prosecutor. Matatanda ang nagkaroon ng barilan sa Senado sa pagitan ng Office of the Sergeant at Arms at National Bureau of Investigation gabi ng May 13 kasunod ng mga ulat na aarestuhin na si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rag, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Ras.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chiang Ami. Oras po natin, 3:16 ng hapon. Hello, hello and good afternoon din kay Virgo Profogo, Louis Basco, kay Miguel and Andre Mira, watching from Claver, Surigao del Norte, Abay, nasa bahay daw sila ngayon at nanonood. Maraming salamat. Tito Roberto Clemente is in the house. Magandang hapon. Ganun din kay Estrella Garcia. Present si DZMM Teleradio version 2.0. Nakahabol. Yes, nakahabol. Hindi pa ho nagsisimula ang ating Chang Ami Presents. O tayo po'y magbe-break lamang. At sa ating pagbabalik, abangan po ninyo ang ating Chang Ami Presents. Sandali lamang!

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM-MM!
3: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
4: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May Silimarine, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liveraid Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
2: Basta AM, DZMM!
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Basta AM-MM!
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
0: Ako to, si Chang Ami.

0: kayo po'y nakikinig at nanonood ng Chang Ami Presents. At sa punto pong ito ay meron po muna tayong gustong pasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: May pahabol po na report ang ating Radyo Patrol. Kunin po natin ang pag-uulat mula kay Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
2: Chang, magandang hapon. Kinumpirma ni Attorney Noel Austria, abogado ni Senator Jinggoy Estrada na darating ngayong araw sa Sandigan Bayan ng Senador para maglagak ng piyansa kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest sa kaso nitong graft. Ayon kay Attorney Austria, bago ang issuance ng warrant of arrest, nagsumiti sila ng motion sa 2nd and 5th Division na i-withdraw ito dahil hindi pa natatanggap ng kampo nila ang kopya ng ombudsman resolution hinggil sa reklamong isinampa kay Senator Jinggoy. Kaugnay pa rin ito sa aligasyong sangkot ang senador at ilang DPWH officials sa manumaliang multi-million peso flood control project na may kaugnayan sa budget insertions at pagtanggap ng kickback. Yan muna ang latest update. Ang tabayanan, ang iba pang detalye dito lang sa DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella!
4: Pero bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
5: Traitor ka! Tiniraidor mo kami ng anak mo!
6: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
7: Chang Ami presents!
0: At para po sa ating Chang Ami presents ngayong hapon, ang kanyang liham po ang sabi niya, Dear Chang Ami, tawagin niyo na lamang po akong si Mira. Ako po ay 30 years old at kahiya-hiya man pong sabihin, pero isa po ako sa matatawag na NBSB o yung no boyfriend since birth. Hindi ko po alam pero malaki ang naging impact ng uri ng kinalakihan kong pamilya. Kaya sa matagal na panahon ay wala po akong naging partner o asawa. Broken family po kasi kami. Hiwalay na po ang mga magulang ko dahil hindi ho sila palaging nagkakasundo sa maraming bagay. At dahil din dito ay naging iba ang pananaw ko sa pag-ibig. Pero habang nagkakaedad po ako, Chang Ami, ay napapaisip na rin po ako. Pakiramdam ko po kasi ay handa na akong bumuo ng sarili kong pamilya. Hanggang sa nakilala ko po si Adrian, ang lalaking magbabago sa pananaw ko sa buhay at sa pagiging babae ko.
8: Ito oh, ito pa. Kumain ka pa na marami. Ito pa, carbonara yan oh. Umapayat ka, Mali.
9: Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya mahal na mahal kita. Napakamaalaga mo, mahal.
8: Ganun talaga, mahal. Lover boy kaya napili mo. Nga pala, Mira, mahal. Halos 2 taon na rin pala tayo, no? Parang kailan lang nagsisimula pa lang tayo.
9: Oo nga eh, parang kailan lang wala pa akong jowa.
8: Kaya nga, binibigay ko sa'yo ang lahat na kaya kong ibigay, di ba? Para ako yung the best boyfriend ever mo. At hindi ka na maghahanap pa ng iba. Pero, mahal, seryoso, gusto ko lang sabihin sa'yo, lahat, as in lahat, gagawin ko para sa'yo.
9: Talaga? As in lahat? Sige nga, kung ganun, ipapakilala mo na ba ako sa family mo? Matagal na rin kasi tayong magkarelasyon, pero wala pa akong nakikilala ni isa sa family mo.
8: Sorry mahal. Teka lang. Wait lang. Sige. Sagutin ko lang itong tawag. Mm-hmm. Sino kaya to? Ay, si Athena pala. Masagot nga. Hello?
10: Hi, Daddy! Where are you na po? Kanina pa po kita hinihintay dito sa school. Sabi mo po, ikaw ang susundo sa akin ngayon.
8: Ay, sorry anak. Oo nga pala. Sige. Anak, naku, pasensya na. Papunta na si Daddy. Hintayin mo lang ako dyan, okay?
10: Okay, Daddy. Daddy, kasama mo po ba si Mommy?
8: Ano kasi anak eh, busy si Mommy mo. Ako lang susundo sa'yo. Si Daddy na lang muna ha. Hintayin mo ako dyan. Huwag kang alis dyan, okay?
10: Okay po.
8: Bye, anak. Love ka ni Daddy.
9: Anak? Adrian, may anak ka na?
8: Mahal, diyan ka pala.
9: Oo, Adrian. Rinig na rinig kong may tinatawag kang anak sa kabilang linya. At anong sinabi mo sa kausap mo? Love ka ni Daddy? Hindi ko maintindihan, Adrian. Niloloko mo ba ako?
8: Hindi, mahal. Hindi.
9: Eh, ano yung narinig ko? Bakit ganun? Adrian, may pamilya ka na ba? May anak ka na ba? At higit sa lahat, kabit ba ako? Ginawa mo ba akong kerida mo? Sabihin mo sa akin, Adrian, magtapat ka sa akin!
8: Oo, may pamilya na ako. May anak na rin ako. Pero Mira, hindi ka kabit.
9: Hindi kahit kabit?
8: Kahit kailan hindi kita ginawang kabit.
9: Hindi kabit pero may pamilya? Sige nga, anong tawag doon, Adrian?
8: Mira, kumalma ka muna, please. Okay, oo, may anak na ako. Pero wala na akong asawa. Hiwalay na kami bago pa kita makilala. Co-parenting ang setup namin. Kaya please, pakinggan mo muna ako.
9: Pero niloko mo pa rin ako, Adrian. Naglihim ka sa akin. Akala mo ba hindi kita maiintindihan kung sinabi mo lang sa akin? Na hindi ko matatanggap na may anak ka na?
8: Bakit? Matatanggap mo ba kung sinabi ko agad sa'yo? Kaya mo bang tanggapin yung katotohanan na yon, Mira?
9: Oo. Oo naman, Adrian. Bakit hindi? Sino ba naman ako para hindi ka tanggapin? Kayo ng anak mo. Mahal kita, Adrian. Lahat ng importante sa'yo ay mahalaga rin sa akin.
8: Mahal.
9: Mahal kita. Handa akong yakapin lahat ng meron sa'yo kahit magpakananay pa ako sa anak mo. Handa akong gawin yun, Adrian. Huwag ka lang maglilihim sa akin, ha? Pwede ba yun?
8: Okay. Salamat, mahal. Salamat sa pangunawa mo. Hindi ko inakalang matatanggap mo kahit ganito yung sitwasyon ko. Pasensya na, pinangunahan kita. Okay, para naman makabawi ako sa'yo, bukas na bukas, ipapakilala kita sa anak ko.
0: Siyang Ami, agad nga po akong ipinakilala ni Adrian sa anak niya. Magkahalong saya at kaba po ang aking naramdaman noon. Bilang isang babae na galing sa isang broken family, alam ko pong hindi madali ang pinagdaraanan ni Adrian, lalo na sa anak niya. Kung may bubog man akong gustong buuhin, ito ay ang iparana sa anak niya ang pamilyang masaya, buo at sama-sama. Pero Chang Ami, hindi po pala instant ang pagiging ina. At hindi rin naging madali para sa bata na tanggapin ako sa buhay niya.

0: Sinarapan ko talaga ang paggawa nito para mabilis kami magkasundo. Excited na ako. Ay, teka. May nagbubukas ng pinto. Nandiyan na yata sila. Teka. Ayusin ko lang to para mapainom ko sa kanya itong juice na gawa ko. Ayan.
1: Mahal, we're here na. Tapos ka na ba dyan sa kusina?
0: Ah, mahal, oo. Punta na kayo dito para makapagmeryenda na si Athena.
1: Sige, punta na kami dyan.
2: Tara, anak. Pakilala na kita sa tita Mira mo.
3: Okay.
2: Ang bango naman yan. Para sa amin ba yan?
0: Ikaw talaga. Para kay Athena lang to, no?
2: Ah.
0: Hello, Athena. Ito, ginawan pala kita ng orange juice. Sabi kasi ng daddy mo, favorite mo raw to.
3: Ayoko. Sabi ni mommy, huwag daw akong tumanggap ng pagkain kapag galing sa stranger eh.
2: Athena, huwag kang ganyan sa tita Mira mo.
0: Naku, Adrian, hayaan mo na. Baka nahihiya lang siya. Sige na, Athena, kahit tikman mo lang yan. Promise, masarap yan, nak.
3: Hindi mo ako, anak. Hindi kita nanay. Isa lang ang mami ko. Leave me alone!
2: Athena, huwag mong sigawan ng tita mo. Bumalik ka rito, bata ka.
3: No!
0: Mahal, hayaan mo na. Baka pagod lang yung bata. Pagpahingin na muna natin.
4: Aaminin ko po, Chang Ami, masakit po sa loob ko. Masakit po palang marinig ang mga salitang iyon mula sa anak ng partner ko. Hindi ko rin po alam kung ano ang tamang paraan para makuha ang loob niya. Pero ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko. Madalas pa nga po ay ako na ang sumusundo kay Athena dahil mula nang ipakilala ako ni Adrian sa bata, ay pinatira na rin niya ako sa bahay nila. Para daw kahit papaano ay maging pamilyar siya sa presensya ko. Halos magpipitong buwan na rin po kami, pero kahit na ako ang kasama ni Athena, mami pa rin niya ang laging hinahanap-hanap niya.
0: Nakarating na rin ako sa school ni Athena. Sandali. Bilisan ko na nga ang paglalakad para masundo ko na siya. Anong oras na ba? Nako, late na ako. Nasaan na kaya yung batang yun? Baka nandito lang yun. Ayun! May nakaupo sa bench. Parang si Athena yun. Nako, bakit nasa labas na siya? Sabi ko, huwag muna siyang aalis ng room hanggat walang sumusunod sa kanya. Anak? Athena! I'm here na! Let's go na, anak?
3: Ikaw na naman? Bakit ikaw nandito? Nasaan yung daddy ko?
0: Athena, may emergency meeting kasi ang daddy mo. Kaya ako na lang sana ang susundo sa'yo. Tara na, anak. Umuwi na tayo.
3: Do I have to tell you, you are not my mommy. At kahit kailan, hindi kita magiging mommy. Ayoko sa'yo. Dahil sa'yo, nagkahiwalay sila mommy at daddy. Ikaw may kasalanan. Kasalanan mo kasi pinert mo si daddy ko.
5: Sumusobra ka ng bata ka, Athena, ha?
3: Ouch!
0: Oh my gosh. Sorry. Sorry, Athena. Hindi ko sinasadyang masampal ka. So, sorry.
3: I hate you! Isusumbo kita kay daddy ko!
5: Athena, huwag kang tumakbo, anak. Sandali, bumalik ka.

0: si Mommy. Dapat siya yung nandito sa bahay eh.
1: Anak, Athena, gilit ka pa rin ba sa akin? Pasensya na kung nasaktan kita kanina, ha? Hindi ko talaga sinasadya yun. Patawarin mo sana ako. Huwag mo na rin sanang uulitin yun, ha? Masama ang magsalita ng ganun sa nakakatanda sa'yo, okay?
0: Ginawa ko yun dahil ayoko sa'yo.
1: Athena, anak. Gusto ko lang maging malapit tayo sa isa't isa. Hindi ko naman hinihiling na tanggapin mo ako agad. Tanggapin mo ako agad ngayon. Pero sana makita mong mahalaga ka rin sa akin.
0: No! I will never accept you in my life! Isa lang ang mami ko! And no one will replace her!
1: Athena, hindi ko naman papalitan ng mami mo. Siya pa rin ang mami mo at hindi magbabago yun.
0: Bakit hindi sila magkasama ni Daddy sa isang bahay tulad ng dati? Masaya kami bago ko dumating eh. Bakit di na nauwi si Mommy? Bakit hindi siya nag-aalaga sa akin?
1: Athena, alam mo kapag malaki ka na, maiintindihan mo rin ang lahat. Teka, ano yung hawak mo? Patingin nga. Okay. Mother and daughter culminating activity. Gusto mo bang tawagin natin ang mommy mo? Yayain natin siyang sumama sa'yo?
0: Talaga? Pwede ako samahan ni mommy?
1: Oo naman. Sandali ah. Itong cellphone ko na lang yung gagamitin natin pantawag. Tawagin natin mommy mo ha?
0: Yay!

0: Marami masakit marinig ng harap-harapan ang pag-uusap nilang mag-ina. Tanggap ko namang hindi ko mapapalitan sa puso niya ang totoong nagluwal sa kanya. Pero paano nga ba maging isang ina gayong isa lang akong stepmother na nagpapakaina sa batang hindi po ako tanggap? Bagamat ganon, Chang Ami, hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko po balang araw ay kikilalanin niya rin po akong ina.
1: Mami?
2: Athena? Athena? Anak, halika na. Kakain na tayo. Bumangon ka na dyan sa sofa. Dali. Lalamig tong niluto ko. Talaga naman tong batang to, gusto pinipilit pa.
1: Mommy!
2: Teka. Teka, parang mainit ka. Teka, check ko tong noo mo. Sandali. Ala, Athena, mainit ka. Ikukuha kita ng bimpo at tubig para mapunasan ko yung katawan mo. Anong oras na ba? Sakit ng likod ko ah. Oh, anak. Gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Mainit ka pa rin ba? Bakit parang kanina ka pa nakatingin sa akin? Okay ka lang ba?
1: Ikaw po nag-alaga sa akin kagabi. Thank you po.
2: Bakit mo naman ako niyayakap? Ito talagang batang to.
1: Kikilos na po ako. Nagustuhan ko pala yung hinanda mong pagkain kagabi. Kahit malamig na.
2: Ano? Bakit mo kinain? Teka, ipapainit ko. Ikaw talagang bata ka.
3: Naku, mukhang pumapasok na yung mga parents sa loob. Come on, baby. Let's go na sa loob. Mira? Hmm? Gusto mo bang sumama sa loob habang hinihintay si Adrian?
2: Hindi na. Kayo na lang since kayo naman ang kailangan dyan. Hintayin ko na lang kayong matapos. Papunta na rin naman na si Adrian dito eh.
3: Okay, sige. Let's go, baby.
1: Wait lang po, mama. May sasabihin lang po ako kay Tita Mira.
2: Athena, bakit hindi ka pa pumapasok sa loob? May naiwan ka ba? Pumasok ka na dun, baka magsimula na kayo.
1: Hindi po kasi pwedeng magsimula. Hindi pa po kami kumpleto eh.
2: Ha? May kulang ba? Sino yung kulang?
1: Ikaw po! Sumama ka na sa amin sa loob, mama.
2: Sige, anak.
0: Sobrang saya ko po nung tawagin niya akong mama. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko dahil sa tagal ng pagpupursigi ko ay sa wakas, tinanggap niya rin ako. Hindi ko man siya iniluwal, Chang Ami, pero handa po akong magpakaina sa kanya. Stepmother man ako sa mata ng karamihan, pero para sa akin, ang pagmamahal at ang pagiging ina ay hindi lamang po nasusukat sa pagsilang ng sanggol, kundi sa pagtanggap, pag-alaga at pagmamahal sa isang bata kahit hindi mo siya kadugo. Hanggang dito na lamang po muna, nagmamahal at isang handang maging ina, Mira.
4: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents ngayong hapon. At gusto lamang po namin i-acknowledge ang mga bosses sa likod ng ating drama ngayong hapon. Bilang si Joanne, maraming salamat kay Rose Ann Comia. Bilang si Adrian, yan po ay bosses ni Jorish Go. Si Athena naman po ay ginampanan ni Hannah Alquezar. At bilang ating letter sender na si Mira, yan po ay boses ng napaka-sweet na si Sweet Brienne Margin. At ito po'y sa panunulat ni Rose Ann Comia, sa direksyon ni Hannah Alquezar. Salamat din po sa ating technical director na sina Jay Vertuso at Ernest Reyes. Salamat din at palakpakan sa ating pong executive producer, Mayora Sheila Tubalinal. At ang ating pong overall in charge of production, wala pong iba kundi si Franco Reyes. Sana po'y nagustuhan ninyo ang ating episode ngayong hapon sa ating Chang Ami Presents. Tayo po'y magbe-break lamang at sa ating pagbabalik, makakasama po natin live na live sa studio ang ating pong expert na kasama. Wala pong iba kundi ang ating family, adolescent and child specialist na si Prof. Nina Era. Sa pagbabalik po yan, nang ako to si Chang Ami. Sandali lamang!

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Basta AM-MM!
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
9: Ako to, si Chang Ami.
0: Kayo po ay nakatutok at nanonood at nakikinig sa Ako to, si Chang Ami. Mami Ligaya Ching Tan, magandang hapon po sa inyo. Ganun din kay Ban Ong, X2Y. Good afternoon din, Josh Kyle Edip Official, kay Mercy G, at kay Gerard Cruz. Good afternoon. Si Jory Santisteban, sabi niya, wow, nice segment. Mukhang first time po ninyo yung nakinig sa amin, ha? Salamat. Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Good afternoon din. Eto na, para himayin po ang kwento ng ating kapamilya na si Almira. Eto po, kasama natin live na live sa studio ang ating pong family, adolescent, and child specialist. Wala pong iba kundi si Prof. Nina Era. Hi Prof, magandang hapon.
10: Magandang hapon, Chang Ami. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood.
0: Yes, eto na ang kwento ni Almira. Nagsimula doon sa hindi pag-amin agad-agad ng boyfriend na may anak.
10: Ano
0: ba ang dapat pagkaganon? Sa umpisa pa lang ba, whether yung lalaki ang may anak o yung babae ang may anak, kailangan sinasabi, lay down the cards agad?
10: Yes, dapat kasi alam nung iyong kapartner kung ano yung kanyang ipinapasok doon sa relasyon. Lalo na meron palang co-parenting na nangyayari on the side. Tapos, yun nga, hindi niya alam na may anak. So, magkakaroon talaga ng problema kasi syempre, hindi ako prepared. Baka hindi ko kayang maging nanay o tatay. Doon sa bata na hindi ko naman anak. Tapos, mapipilitan ako ngayon i-play yung role na yon. Kasi nga, boyfriend or girlfriend na kita.
0: So, dapat talaga sa simula pa lang, aminin na. Para hindi pa masyadong invested yung time,
10: yes,
0: emotions.
10: Saka mapag-usapan, anong gagawin natin?
0: Yes.
10: Ito yung
0: ready
10: setup,
0: ka ba or hindi.
10: Ready ka ba? Yes.
0: So, yun ha. Point number one. Dapat sabihin agad-agad.
10: Yes.
0: Ang lumabas din sa kwento na ito ni Mira ay yung impact ng uri ng kanyang kinalakihan. At yung sad to say, ay ilang beses na natin na-discuss yan dito sa programa, yung effects talaga. Yung epekto ng pagkakaroon ng hiwalay na magulang. At yung pagkakaroon ng trauma. Ito sa mahabang panahon, sinasabi nila, hindi, wala namang epekto. Hindi, okay naman yung anak ko. Parang okay naman siya. Ito ay yung nagsasabi at nagpapatunay na, hindi, may epekto talaga.
10: Lahat naman kasi sa buhay natin ay meron tayong tinatawag na trauma. Kasi yung trauma naman, pag sinabi, hindi yan always abuse. Diba? Pag sinabing trauma yan, isa siyang sugat. So,
0: yes,
10: sugat ng pagkabata. So, syempre, kunyari, kung

0: ay trauma sa
1: yes.
0: isang bata.
1: Oo, at kadalasan nga ay yun ay hindi na pag-uusapan.
0: Correct.
1: Na parang may mga ilan-ilan na nag-a-assume na, hindi, gets na ng bata yan. Hindi, okay. Nanaintindihan na yan ng bata. Hindi, alam na niya, nakita naman niya.
0: Mm-mm.
1: So, gaano kahalaga, prof, na yun ay pinoproseso sa bata, sa mga anak,
0: yes.
1: na ito na yung sitwasyon, pinag-uusapan, dapat, at inaalam din kung ano yung damdamin nila.
0: Yun, tama ka doon. Tsang, Ami, yun yung unang-unang dapat tanungin sa isang bata na ito ang sitwasyon natin, anak. Ano bang nararamdaman mo? Diba, regardless of anong edad yan. Siyempre, yung iyong pagsasabi ng buong katotohanan ay dapat developmentally appropriate. Kumbaga, depende sa edad.
1: Sa edad. Yes.
0: Oo. So, siyempre, kung preschool yan, gagamitan mo ng pang preschool na mga
1: paliwanag
0: at terminologies. Yun yung kailangan mong gamitin. Pero, ang bottom line pa rin ito, sabihin natin ang katotohanan.
1: Mm-mm.
0: Para ngayon, yung bata, hindi rin siya yung parang feeling niya, niloloko nyo lang ba ako?
1: Mm-hmm.
0: Or parang, at some point, mm-hmm. malalaman din niya yan eh.
1: Mm-hmm.
0: So, mas mahirap yung epekto sa isang bata kasi nga parang, hindi ako prepared. Unlike yung, anak, ito yung nangyayari, ito yung meron sa pamilya natin, siguro kailangan na muna kaming maghiwalay ng daddy mo.
1: Mm-hmm.
0: Siguro, depende, sino bang aalis ng bahay o ganito yung mangyayari muna sa setup natin. And bottom line of it, kailangan lang natin bilang magulang to reassure yung ating mga anak na yung pagmamahal ay hindi nagbabago kahit na maghiwalay tayo.
1: Mm-hmm. Yeah. Oh, and moving forward, dahil
0: yes.
1: nga, yun eh, yung sitwasyon ni Adrian, nahiwalay siya dun sa kanyang...
0: sa mommy.
1: Sa mommy, nung kanyang anak, diba? So, parang considered ay ex na yun. Diba? So, eto ngayon, may paparating, may bagong girlfriend.
0: Uh-oh.
1: Another pag-uusap ito,
0: yes.
1: another paliwanagan sa anak, pati yung pagpapakilala, hindi
0: yes.
1: agad-agad.
0: Yes, hindi agad-agad. Kasi nga,
1: bakit?
0: Merong mommy, di ba? So, nagko-co-parent.
1: Mm.
0: So, ngayon, paano, kailan tayo magpapakilala ng bagong tao sa buhay?
1: Character.
0: Parang bagong character sa buhay ng daddy ko. I'm sure, di ba, parang sabi nga nung bata dito, gusto ko yung mommy ko yung nakatira dati dito. So, bakit ikaw yung nandito ngayon? So,
1: yeah.
0: parang, syempre, yung sa utak ng batang ito, sabi niya, hindi ko, ano ba yung nangyayari? Nawala yung nanay ko, tapos may dumating, tapos ikaw, biglang girlfriend. So, masyadong masalimuot yon para sa isang bata. So, kaya kailangan, uupuan muna, diba? Dapat kayo nga muna, mommy at daddy, o paano natin to ipapaliwanag na tayo ay wala na, pero tayo ay magulang pa din.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, meron na akong girlfriend, paano ngayon papasok tong character na ito sa buhay ko? At paano ngayon natin unti-unting ipapaliwanag dito sa bata na without forcing the child, na hindi mo siya kailangan agad tanggapin, hindi mo siya kailangan tawaging mommy.
1: Ayun, ang next question ko.
0: Yes.
1: Kailan nga ba? Kasi common mistakes yan eh. Laging parang ang dating, wala nang choice yung bata. Nasabihin na lang, yan na yung bago mong mommy, yan na yung bago mong daddy. Yun ba ang tama at tamang pamaraan o tito-tita ba muna?
0: Or
1: yung merong dahan-dahan na parang i-ano mo yung bata, ipe-prepare mo?
0: Dahan-dahan talaga. Depende ngayon kung ano yung gusto ng bata. Kailangan tayong tingnan natin yung flow ng bata. Kung ito ay preschool, mas madali nga yan, na pwede mo munang, kaibigan ka lang muna, nakikita ka niya every time, na andyan, kalaro ka niya, then maybe pwede mo na ngayon explain, parang si ganito, tinatawag mo siyang tita, baka gusto mo. Kumbaga parang you're not forcing, you're giving a suggestion lang.
1: May diba? Option yung
0: option
1: bata.
0: Option na parang gusto mo ba? Parang si si tita, tita Nina o tita, pwede mo rin siyang tawagin. Diba? So, pag ang nakita naman ng bata na okay naman pala siya, mabait siya sa akin, di ba nagkukusa naman yan? Na baka mamaya siya na rin nga mismo tita.
1: Yes. Kasi kadalasan yan yung mga naririnig nating mga kwento na talagang nangyayari sa totoong buhay. Hindi lang natin yan napapanood sa mga telenovela at sa mga pelikula, pero kadalasan talaga yan ang nangyayari. At ang susunod na level dyan ay yung titira na yung girlfriend sa bahay o titira yung boyfriend sa bahay. Kasama yung bata, kasama yung parent. Nagko-co-parent nga yung boyfriend mo sa ex niya. Tapos dadating ka. So, paano yung setup pag ganon?
0: Siyempre, hindi. Ang dynamic pa din nitong bata ay kanyang mga magulang. Regardless whether magkasama o hindi

0: sila magkasama sa bahay, lalo mm-hmm. na at merong maliwanag na co-parenting na nagaganap. So, syempre, ang rules na masusunod, mm. ang disiplinang masusunod, ay disiplina na dapat ginagawa ng nanay at tatay.
1: Nung bata.
0: Oo.
1: So, very clear yun.
0: Very clear yun. Hindi ka pwede talagang mag-cross the boundary.
1: Yes, may boundaries talaga yun. Kasi naalala ko, nakaka-relate ako dyan dahil sa sitwasyon ko dati. Mm-mm. Na syempre, meron akong unang anak sa una kong asawa, correct. Tapos nag-asawa ako ulit. Mm-mm. So, malinaw yun sa asawa ko na sinasabi niya, ikaw ang magdisiplina dyan. Kasi ikaw ang nanay.
0: Tama.
1: Diba? So, talagang meron eh. Pero sa una, merong feeling of excitement eh.
0: Oo.
1: Na akala mo, pwede mong disiplinahin. Pero,
0: na-excite ka.
1: Oo, na-excite ka. Uh-oh. Paano pag ganun? Kagaya dito sa kaso ni Mira, na-excite siya. Uh-oh. Nasampal ang bata.
0: Yun nga.
1: So, very wrong.
0: Yun yung very, very wrong talaga, Chang. Kasi pagkalalo na pag may ganun nang nangyari, diba? Nagkakaroon agad ng lamat. Hindi pa nga na-develop yung connection ninyong magtita. Nasampal mo na. Uh-oh. Dahil naman, nasaktan ka rin naman doon sa sinabi. Diba? So, kung makikita mo, dahil nga lahat ito nangyari, hindi maliwanag sa bata.
1: Oo. At madalian lang lahat.
0: Oo, parang na...
1: So, it's a long process.
0: Yes. Kaya nga yung iba, tiyang, pumupunta talaga sila, nagpupunta sila sa mga specialist, katulad ko, at nagtatanong. At dinadala minsan nila yung kanilang anak na parang, pwede bang i-guide nyo kami at tulungan kami? Kasi ito na, meron akong ipapakilala or maghihiwalay na kami. So, paano ba to? Kasi ayaw naman namin biglain o yun nga, magbigay ng trauma sa bata. So, napaka-importante kung wala man siguro, kung kayo nahihirapan, maybe kailangan mag-seek ng professional help.
1: At buti na lang din at may ganitong programa na napag-uusapan natin ito at nakakapulot kayo ng ganitong impormasyon nang sa ganun ay medyo malesen ang mga mistakes at hurts ng mga bata. Kasi sabi nga ni Dai Kesa Wang, respect the feelings of your children. Totoo din naman.
0: Of course.
1: You cannot force the feelings of your children by force or by sword.
0: Yes.
1: Hindi rin naman talaga.
0: Totoo.
1: At siguro ang mahalaga din if may nakikinig at nanonood sa atin na nasa ganyang sitwasyon ay mahalaga din na hindi sila nakikipagkompetensya sa anak ng partner nila.
0: Oo.
1: Bakit mahalaga yun?
0: Bakit mahalaga? Kasi magkaibang roles na piniplay yan, diba? Number one, kung ikaw ay girlfriend, so hindi ikaw yung nanay. Diba? Yes. So kailangan malinaw
1: alam
0: na alam
1: mo
0: yung role mo. So girlfriend ako, pero hindi ako magsistep ng aking ano na magiging nanay ako. Not unless siguro sabihan ako o malinaw na pwedeng ikaw yung kumuha ng card or pwedeng ikaw yung sunduin or pwedeng kausapin mo siya para sa akin. Kung may mga ganong permiso, then go with it. Pero kung wala, diba, stay within your boundary lang talaga.
1: And your limits.
0: Oo. Kasi parang ngayon, wala tayong kaguluhan. Kasi yun nga, merong mga magulang yan eh. Pag nag-step beyond ka, magkakaroon yan ng kagulo. Kasi nga, medyo complicated yung situation.
1: At natutunan din natin ngayong hapon during commercial break, nag-uusap nga kami ni Prof. Nina na hindi na pala politically correct or hindi na tama na ginagamit yung stepmother o kaya stepfather, kapatid sa labas, broken family. Ano na ba ang mga tamang termino at tawag dito?
0: Oo, kasi yung sa mga step mo, kasi nagkaroon na tayo, diba, sa mga fairy tales.
1: Diba?
0: Naalala ko, meron kasi ako naging ganun kliyente. Very, siya talaga, adamant siya sa kanyang step dad. Hindi dahil masama ang kanyang stepdad, kasi nabuo sa kanyang pag-iisip basta step parent. Masama.
1: Kasi ganun yung, pakita sa mga pelikula eh. Kontrabida lagi.
0: Ikaw yung nananakit. So ngayon, hindi na siya tinatawag na step-parent. Kaya nga hinahayaan na ngayon yung bata kung ano yung gusto mong itawag. Kasi blended family na nga.
1: Blended family ang tawag.
0: It's called the blended family. Hindi na siya step-family, di ba? It's a blended family. Mm-hmm. So hindi, kaya ngayon, hayaan mo rin kung paano. Kung gusto mo bang tita, yun nga. Gusto mo bang mama, mommy? Kung anong mamita, whatever. Comfortable yung bata
1: yung
0: ngayon.
1: Yung bata ang magde-decide.
0: Siya ang magde-decide. Bibigyan nyo lang siya ng choice.
1: Yes.
0: Tapos pagdating siyang sa broken family, hindi na siya tinatawag na ganun din kasi parang ang nakakaroon ng stigma doon sa broken family ay ang mga anak.
1: True din.
0: Mm-hmm. Diba parang ay,
1: sila na naman ang nagdudusa sa epekto.
0: Tama. Mm-hmm. Na hindi naman sila ang may kasalanan. Mm-hmm. Diba? So parang ang sinasabi ngayon, sila ay anak ng mga naghiwalay na mag-asawa o na mag-partner, pero hindi sila broken family. Uh-huh. Diba? Sila ay, hindi kasi, ano yan eh, hindi naman correlational na pag naghiwalay ang iyong magulang, ay broken ka na. Diba kasi pag sinabi mo yan in Filipino, wasak.
1: Wasak, oo.
0: Diba? Na parang ang sakit naman pakinggan sa isang bata
1: may trauma din yun.
0: Oo, nawasak ba ako? Or minsan nagkakaroon ng label sa eskwelahan kasi na parang, pasawa yan kasi galing sa broken family.
1: Yan, yung ganyang judgment.
0: Yung judgment. Kaya ngayon, when, pag nagbibigay ako ng mga talks, parenting or mga teacher training talks, sinasabihan na namin na refrain from using yung broken family o yung judgment na yon. Kasi hindi ba bata ang may kasalanan, di ba? Sila ay, kunyari, a child from separated parents. Kasi siya yung politically correct. Di ba? Naghiwalay sila, pero hindi sila broken.
1: Oo. Di ba? At hindi dapat paulit-ulit na ipapaalala
0: na broken family,
1: kayo, di ba? Kasi merong room for, di ba? Yes. For the child to grow.
0: Yes.
1: And feel, and feel whole.
0: Correct.
1: Kahit na ang kasama lang niya ay nanay niya, or tatay niya, pero buo pa rin.
0: Yes. Ang importante naman, masaya at functional ang pamilya.
1: Yes.
0: Para tawaging pamilya.
1: Sabi nga ni Tita Lina ho, para happy ending. Oh, di ba? Ganun naman. At dun po sa mga interesado to get in touch with you, Prof. Nina, saan po ba pwede?
0: Yes, oo. Pwedeng puntahan nyo po ang Facebook at Instagram page ng RCW Cares. Makikita nyo po lahat ng mga experts doon na gusto nyong kuhanin for counseling. Thank you.
1: At syempre, yung mga seminars na meron po kayo ay abangan nila. Dahil marami yan.
0: Yes, oo. Last week lang, kakatapos ng RCW1. Yung ano,
1: pang
0: ating
1: batch,
0: re-parenting.
1: Ano na ba yan?
0: Ako, pang, ang dami-dami ng
1: dami
0: batch.
1: Ng batch
0: hindi na namin alam.
1: Ako yan talaga ang maire-recommend ko dahil naging part ako niyan, batch unang-una.
0: Unang-unang batch.
1: Unang-unang batch. It's called Reparenting the Wounded Child
0: Within.
1: Within.
0: Yes.
1: Napakaganda po ng programa na yan. Ako, thank you so much, Prof. Nina. As ever, as always, ang ating pong family, adolescent and child specialist na talaga nakasama pa natin ang live sa studio. Thank you, Prof. Nina. And to Tita H, get well soon. I will see you, visit you soon. Ako, sana'y magkaroon ako ng time. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa inyong Chang Ami. Hanggang sa Lunes po ulit. Ay, hindi pa natin sure. Programa sa Lunes. Abang-abang lang po kayo. Happy weekend! Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony V. Bye! God bless you! Salamat!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Rimpuyaan ng Biyernes 29 ng buwan ng Mayo taong 2026 sa ating mga headlines sa hapon. Senator Jinggoy Estrada ipinaaresto na ng Sandigan Bayan kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Whole departure order inilabas din. Isinusulong na online voting sa Senado tinutulan ni Pangulong Marcos Jr. Pangulo dismayado rin sa gulo sa mataas na kapulungan. Posibleng signs of life o senyales na may buhay pa sa ilalim ng gumuhong gusali sa Pampanga, natukoy. Patay sa trahedya, umabot na sa anim. Sa gitna naman ng matinding init, ilang customer ng Meralco sa Metro Manila nakaranas ng hanggang 3 araw na brownout. At Coco Martin, magbabalik na sa prime time sa Hunyo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, inilabas na ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arrest warrant at whole departure order para kay Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Bukod kay Estrada, kasama rin sa mga inisyuhan nito si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Dagtakda ang korte ng 70,000 pisong piyansa para sa pansamantalang paglaya ng mga akusado. Naghain naman ang kampo ni Estrada ng motion para bawiin ang arrest warrant. Sa pahayag, sinabi ni Senador Estrada na pupunta siya sa Sandigan Bayan para magpiyansa at muling itinanggi ang anya'y walang basihang paratang laban sa kanya. Kahapon, sinampahan ang kasong plunder at graft si Estrada sa Sandigan Bayan kaugnay ng pagtanggap umano ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Walang ibibigay na special treatment ang National Bureau of Investigation sa pag-aresto kay Senador Estrada sakaling dumating sa kawanihan ang kopya ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may dalawang opsyon si Estrada. Kusang sumuko o hahanapin siya ng NBI para arestuhin. Dagdag ni Attorney Matibag, aarestuhin ng NBI si Estrada kahit sa loob pa mismo ng Senado dahil lokal na korte ang nag-issue ng arrest warrant. Pinayuhan din ni Attorney Matibag si Estrada na sumuko na. Sa iba pa nating balita, pinag-aaralan na ng NBI na ipasupina ang misis ni Senator Bato de la Rosa matapos ang pagpuslit ng senador sa Senado. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Tony, nakatakdang maglabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation sa ilang individual para magbigay linaw sa nangyaring pagtakas ni Senador Ronald de la Rosa sa Senado noong May 13. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipapasubpina ng NBI ang mga huling nakausap o tinawagan ng senador. Pinag-aaralan din ng NBI na ipasubpina ang misis ni de la Rosa na si Nancy para magpaliwanag at magbigay linaw sa naging pahayag nito sa social media na ginamit umano ng kanyang mister ang insidente ng barila sa Senado na oportunidad para makatakas.
2: We're contemplating yung issue of subpoena to his wife also. Kasi may statement sa yung wife niya, if you will recall, that what happened on May 13, yun yung ginamit to opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. So they're about to send the subpoenas to the personalities na...
1: Yan ang bahagi ng pahayag ni Attorney Melvin Matibag, Director ng National Bureau of Investigation. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, CZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Narindigan naman ang kapo ni Senator de la Rosa na wala silang impormasyon sa lokasyon ng puganteng senador. Balita mula sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol, John Garner. John!
3: Tony, iginit ang abogado ni De La Rosa na si Jimmy Bondoc na hindi niya alam ang kinaroroonan ng kliyente. Sa forum, umapela si Attorney Bondoc na huwag na siyang tanungin hinggil sa kinaroroonan ni De La Rosa na umalis sa Senado noong May 14 ng madaling araw, ilang oras matapos ang putukan sa gusali. Matatanda ang sinulatan ni Justice Secretary Frederick Vidal sa Bondoc para hilingin o hilingin magbigay ng impormasyon sa lokasyon ng kanyang kliyente. De La Rosa ay itinuturing ng fugitive from justice o pugante at may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Noong Pebrero, pinangalanan si De La Rosa na isa sa mga co-perpetrator o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EDMM.
0: Maraming salamat, John Garner! Ikinokonsidera ng DILG ang pagbibigay ng pabuya sa pakapagtuturo sa puganting si Senador De La Rosa. Balita mula sa Camp Krame o Camp Karingal, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pagenos. Marlene!
4: Tony, pinag-aaralan ngayon ng DILG kung magbibigay ito ng pabuya sa mga kapagturo o bigay ng impormasyon sa kinaroon na ni Senator Ronald De La Rosa. Tagad na ito ng patuloy na pagtugis ng otoridad sa natura puganting senador. Ayon kay SALG John Vicremulia, hindi po ito efektibo sa ngayon pero tinitignan na rin nila kung kinakailangan pa ang pagkapatapad nito. Sa ngayon, may mga hawak ng bida mga otoridad sa mga lugar na posibleng pinagkataguan ni De La Rosa. At ang patuloy ang panawagan ni Remulia sa naturang mga batas na sumuko na sa mga otoridad.
5: Mr. Ander, gagalangin ka namin, the rights of concern. Huwag na natin patagalin ito kasi mga hindi pa kasi ito. So, pabuti na mag-surrender ka na.
4: Ang tinig ni DILG Secretary John Vicremulia. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Dismayado si Pangulong Marcos Jr. sa nangyayaring gulo sa Senado. Kasunod ito ng pag-walkout ng minority bloc noong Martes dahil sa tangkang pagrepaso sa Senate rules na layong payagang dumalo ang mga senador sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Sa kanyang press conference sa Tokyo, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na nauubos ang oras ng Senado sa mga personalan at mabababaw na argumento. Itinanggi naman ng Pangulo na pinupuntirya ng pamahalaan na ang Senate Majority na karamihan sa mga miyembro ay may kinakaharap na kaso at reklamo. Nauna ng kinasuhan ng plunder at graft sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada abang pinaplansya na rin ng ombudsman ang anilay hinug na kaso ni Senador Joel Villanueva kaugnay ng mga aligasyong pagtanggap ng kickback sa mga flood control project.
6: I look at my other fellow senators, madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado, hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil personalan na eh.
7: I was watching the former SP, another colleague of ours, Senator Frank Dillon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from... I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon.
0: Pinatutsadahan naman ng Pangulo ang kanyang kapatid na Senadora Amy Marcos kaugnay ng alegasyong pinaplanong ipagpaliban ang 2028 elections. Ayon sa Pangulo, dapat piliing mabuti ng senador ang kanyang mga source dahil wala naman anyang pinag-uusapang ipagpapaliban ang 2028 elections. At dumako naman po tayo sa Sandigan Bayan kung saan nga po dumating na si Senador Jinggoy Estrada. Ang balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
8: Dumating na sa Sandigan Bayan Senator Jinggoy Estrada kasunod yan ng paglalabas ng Sandigan Bayan 2nd Division kanina ng warrant of arrest at full departure order laban sa senador. Papasok pa lang ang senador ngayon at inaasahang maglalagak ito ng piyansa sa kaso nitong paglabag sa Anti-Graft and Graft Practices Act at Lilitis ng Sandigan Bayan 2nd Division na pinangunahan niya ni Presiding Justice Geraldine Ekong. Kanina kinumpirma ni Attorney Noel Austria Bugarin ni Senator Jinggoy na nag-file sila ng motion para i-withdraw ang warrant of arrest dahil hindi pa natatanggap ng kampo nila ang kopya ng Ombudsman Resolution hinggil sa patung-patong na kaso isinampa kay Senator Jinggoy kahapon. Yan muna ang latest update dito. Abangan ang ipagtalya dito lang sa DZMM Teleradio. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tutol si Pangulong Marcos Jr. sa isinusulong sa Senado na amyendahan ang patakaran nito para payagan ang remote participation ng mga senador. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
1: Tony, hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukari ni Senator Rolante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para mapayagan ang remote participation at electronic voting ng mga senador sakaling hindi makadalo ng personal sa ilalim ng makatuwirang rason. Sa Kapian with the Media sa Japan bago ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas matapos ng state visit, sinabi ni Marcos na bilang dating senador, tutol siya sa naturang mungkahi. Nilinaw ni Marcos na pinayagan lamang noon ang remote participation at online voting dahil sa mga panganib na dulot ng COVID-19 pandemic, pero sa kasalukuyan ay wala na anyang katulad na sitwasyon na magbibigay katwiran para ibalik ang naturang sistema. Sinabi rin ng Pangulo na tila pabor lamang kay Sen. Ronald Bato de la Rosa ang naturang panukala para makaboto ito matapos magtago sa batas dahil sa arrest warrant ng ICC. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, matagal lang tradisyon sa Senado na kinakailangang pisikal na nanaroon ang isang senador sa plenaryo para makaboto sa mga mahalagang usapin ng Kongreso.
6: I disagree with that. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Tiniyak ng Senate Minority Bloc na hindi maapektuhan ng gusot sa Senado ang napipintong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na posibleng simulan na sa ika-anim ng Hulyo. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Senator Judge Sherwin Gatchalian na nakalatag na ang schedule para sa pre-trial conference kung saan tutukuyin ang mga ebidensya at testigong sasalang sa paglilitis. Sakaling may hindi mapagkasunduan at maresolba sa caucus, iginit ni Gatchalian na dapat itong pagbotohan ng mga senador at ipaliwanag sa publiko. Umaasa rin si Gatchalian na hindi na mauulit ang walkout ng minorya noong Martes, pero pinalutang ang posibilidad na dumulog na sa Korte Suprema kung ipipilit pa rin ang mayorya na repasuhin ang Senate rules para payagan ng mga senador na dumalo sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing.
9: Kung meron pang mga move to amend the rules at allow teleconference on a personal basis, hindi kami papayag dyan. I hope pag-usapan na lang at maghanap na lang ng compromise. Kung talagang hindi nagkakasundo sa isang bagay, pinag-uusapan muna kaysa ipipilit.
0: Muli namang itinanggi ni dating Speaker Martin Romualdez na siya umano ang utak sa budget insertion sa Kongreso. Sa pahayag, pinalagan ng legal team ng kongresista ang akusasyon ng Office of the Ombudsman na may functional control si Romualdez sa budget at ikiniit na galing sa ehekutibo ang spending proposal at saka isinasalang sa Kamara at Senado. Dagdag ng mga abogado ng dating speaker, hindi mga kongresista ang nagpapalabas ng pondo o nagpapatupad ng proyekto dahil may sariling bersyon ng budget bill ang Senado at pinag-iisa sa Bicameral Conference Committee. Buwelta pa ng legal team ni Romualdez, hindi nakatutulong ang akusasyon sa paghahanap ng publiko ng katotohanan at nagpapalakas lang sa mga pananaw na hindi nakabase sa ebidensya. Sa iba pa nating balita, anim na ang kumpirmadong patay sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Alas 9 kagabi nang makita ang isa pang bangkay, pero mag-aalauna na ng madaling araw nang makuha dahil sa nakadagan na malalaking debris. 14 pa ang nawawala habang nagpapatuloy ang search, rescue, retrieval at clearing operation sa lugar. Tiniyak din ang mga otoridad na hindi makalalabas ng bansa ang may-ari at kontraktor na ang gumuhong gusali. At kaugnay niyan, may posibleng senyales pa ng buhay sa gumuhong 9-story building sa Angeles City. Balita mula sa Pampanga, atin ni Gracie Rutao.
10: Ayon sa mga rescuer, nakarinig sila ng tunog na kahalintulad ng pagkatok sa bakal mula sa gumuhong 9 na palapag na gusali sa Angeles City nitong Biyernes ng umaga. Ayon kay Angeles City Information Officer Jose Aubrey Pelayo IV, mag-aalas 11 ng umaga nang i-report ng responders sa Incident Command Post ang naturang tunog mula sa loob ng gumuhong istruktura. Agad namang humiling ang mga otoridad ng life locator equipment para makumpirma kung may mga posibleng senyales pa ng buhay sa ilalim ng gumuhong debris. Patuloy din ang verifikasyon kung ang naturang tunog ay consistent at maaring matrace sa loob ng area. Nagpapatuloy ang search and rescue operations sa Sector 1 kung saan na-retrieve ang huling dalawa na mag-ama na kabilang sa anim na nasawing biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao. At susunod, dalawang trainee ng Philippine Army patay sa kasagsagan ng training sa Kapas Tarlac. At oil price rollback inaasahan sa susunod na linggo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon.

0: Yes. Headlines sa hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.

0: Mug All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
2: Papa!
0: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, Attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: DZMM, numero uno sa aksyon!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline sa hapon.
9: Tuloy po tayo sa ating mga balita. May good news po mga kapamilya, nagbabadya ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa tatlong araw na kalakalan sa world market, aabot sa 8 piso kada litro ang rollback sa diesel, 4 na piso sa gasolina at 10 piso sa kerosene. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na hindi pa kasama rito ang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya na langis, habang ikinokonsidera na rin sa pagkwenta ng presyo ang kanilang adjustment range. Perwisyo ang dulot sa mga customer ng Meralco sa Metro Manila at mga karating lalawigan ng ilang araw na brownout sa gitna ng matinding init. Kabilang dito ang ilang residente sa Pasay na kaninang madaling araw lang naibalik ang kuryente makalipas ang 3 araw, habang pansamantalang naibalik ang supply sa ilang lugar sa Cainta, Rizal dahil bumigay umano ang transformer bunsod ng overloading. Dismayado rin ang mga residente ng Upper Bicutan, Taguig, dahil 2 gabi na silang walang kuryente, habang ilang residente sa Bacoor, Cavite, sinasabing 3 beses nang pumalya ang serbisyo ng Meralco sa kanilang lugar.
10: It's really unfair kasi sobrang init po talaga ng panahon ngayon. May mga seniors, mga bata, mga alagang aso.
11: Bakit po nagbigay ng maraming kontador dito tapos wala po kami sariling transformer? Ayusin po yung trabaho nila kasi nagbayad naman po kami.
12: Brownout pa rin po sa 2 gabi na po. Pag hindi kami nakabayad, ang bilis putol. Sana naman, pag nawala ng kuryente, mabilis din balik kuryente.
9: Mga kapamilya, mga localized service interruptions ang sanhi ng brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Ayon po yan sa Meralco, na mainit na panahon at overloading na mga pasilidad ang tinitingnan ng sanhi dahil sabay-sabay ginagamit ang mga high-load appliances tulad ng aircon. Pero wala namang malawakang problema sa supply. May pagkakataon din adila na nag-overload ang ilang transformer at linya dahil mas mabilis umano itong uminit kaya nagkakaaberya. Tiniyak ng Meralco na nire-respondihan ang mga natatanggap na ulat kasabay ng pag-upgrade ng mga pasilidad. Nakaamba rin ang brownout sa mga lugar sa Visayas. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, isang oras na nakataas ang red alert sa Visayas grid mamayang 6:00 hanggang 7:00 ng gabi. Habang yellow alert o manipis ang reserbang kuryente mula 3:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi at 7:00 hanggang 10:00 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng 11 planta habang 15 ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Normal naman ang kondisyon ng Luzon at Mindanao grids. Tiniyak ng National Water Resources Board na hindi pa rin naapektuhan ang supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lugar ngayong Hunyo sa kabila ng bawas alokasyon sa mga water concessionaire at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Sa datos ng PAGASA, bumaba pa sa 173.64 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 174.03 kahapon. Sa kabila nito, sinabi sa DZMM ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr. na sapat pa rin ang alokasyong 50 cubic meters per second sa pangangailangan ng mga customers sa Metro Manila. Inihikayat ang publiko na mag-rain water harvesting o mag-ipon ng tubig ulan para magamit ito sa iba pang pangangailangan at makabawas sa konsumo. Mga kapamilya, asahan ang mga pag-ulan ngayong weekend sa malaking bahagi ng bansa dala ng bagyong Domeng. Bagya pang lumakas ang bagyo na huling namataan sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas na hangin na umaabot ng 85 kph. At pagbugsong may 105 kph. Mababa naman ang tsansa na mag-landfall ang bagyo pero magdadala pa rin ng ulan ang trough o yung extension nito sa eastern Visayas at Caraga. Habang ang southwesterly wind flow o paunang ihip ng habagat ang makaapekto sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, gayon din sa Palawan. Tiniyak naman ang Office of Civil Defense sa paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng, gaya ng mga ipamamahaging pagkain, gayon din ang pagtatalaga ng mga tauhan at gamit sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Samantala, 51 lugar ngayong araw na nakararanas pa rin ng delikadong heat index. Sa iba pa nating balita, dumulog sa Korte Suprema si Attorney Ferdinand Topacio kaugnay ng pahayag ni Gabriela Partilist Representative Sara Ilago sa disbarment case laban sa kanya. Balita mula sa Korte Suprema, hatin ni Radio Patrol, Steve!
2: Tony, humiling si Topacio sa Supreme Court na patawan ng indirect contempt of court si Congresswoman Ilago matapos umanong lumabag sa confidentiality rule kaugnay ng pahayag sa isinampang disbarment case laban sa kanya. Sa ambig interview, sinabi ni Attorney Topacio na karapatan ni Ilago na magsampan ng disbarment case laban sa kanya kung naniniwala itong may ginagawa siyang paglabag. Pero hindi mo na dapat isinapubliko ng mababatas ang naturang kaso dahil paglabag ito sa rules of court at nakasisiraan niya sa reputasyon ng isang abogadong hindi pa naman nakakatulan.
13: May mga sinasabi sila noon na ganito, ganun ako, bastos, manyak, okay lang yon. Pero para labagin mo ang rules of court, ibang usapan po yun. Tingin nila na bastos sila, binastos din po nila ako, eh hindi po pwedeng palampasin yan.
2: Noong Marso, nagayon kay Ilago ng disbarment case laban kay Topacio sa Integrated Board of the Philippines kasunod ng umano'y sexist, misogynistic at offensive remarks ng abogado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
9: Maraming salamat, Steve Raz! Dumating na sa Department of Justice ang ilang kaanak na mga nawawalang sabuero kasama ang PNPCIDG para magsampan ng reklamong obstruction of justice laban sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz at iba pang kasabwat matapos umanong manuhol ng pera sa ilang pa mga kaanak na mga biktima. Ayon kay Olin Lasco na kapatid ng nawawalang sabuero na si Ricardo Lasco, nasa 20,000 pesos ang natatanggap ng ilang pamilya tuwing a 15 at katapusan ng buwan para hindi na dumalo sa mga pagdinig sa korte at humina ang kaso laban kay Ang na itinuturong utak sa kaso. Aabot na umano sa 25 pamilya ng mga nawawalang sabungero ang nakatatanggap ng pera mula sa kampo ni Ang. Pinangakuan din umano ang ilang nabayarang pamilya na kung maabsuelto si Ang ay bibigyan pa sila ng malaking halaga. Nasawi ang 2 trainee ng Philippine Army sa kasagsagan ng pagsasanay sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Sinabi sa DZMM ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala na agad na isinugod sa ospital ang 2 matapos himatayin habang nasa formation. Sumailalim at pumasa naman anya sa medical assessment ang 2 bago isinabak sa training. Inihintay pa ang resulta ng pagsusuri sa nasawing trainees habang iniimbestigahan na rin kung may foul play. Pansamantala nang inalis sa pwesto ang training officer ng 2. 15 ang sugatan matapos tumagilid ang sinasakyang modern jeep na binangga ng armored van sa Miriam Defensor Avenue o yung dating Agham Road sa Quezon City. Sinasabing mabilis ang takmo ng armored van dahil hinabol umano ng driver ang green light sa kanto ng Quezon Avenue kaya sumalpok sa dumaang modern jeepney kaya ito tumagilid. Kabilang sa mga sugatan ng isang pasaherong naipit sa pagtagilid ng modern jeepney habang dinala sa ospital ang lahat ng sugatan para lapatan ng lunas. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Sa sports, buhay pa ang tsansa ng San Antonio Spurs na makapasok sa NBA Finals. Naglista si Defensive Player of the Year Victor Wembanyama ng 28 points at 10 rebounds para mailampaso ang Spurs ang Oklahoma City Thunder at maipwersa ang do-or-die game sa score na 118-91. Muling magtutuos ang Spurs at Thunder sa Game 7 sa Linggo, alas 8 na umaga dito sa Pilipinas. Makakaharap ng mananalo sa tapatang Spurs at Thunder ang naghihintay sa NBA Finals na New York Knicks. Magbabalik na sa Hunyo si kapamilya Primetime King Coco Martin kasama ang kanyang rest back na si Julia Montes sa action drama series na Sigabo. June 22, ipalalabas ang Sigabo na comeback project ng tambalang Coco Jules. Ayon kay Coco, hindi lang aksyon na aasahan dahil may kilig at komedya rin ang bagong serye. At yan ang headlines sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradio sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
14: Tony Velasquez, headlines sa hapon.
15: Headlines sa hapon.

0: Ang oras, 31 minuto, makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God, it's Friday.
1: Oo.
2: Ako po si Willie Delgado Jr.
1: At thank God, it's Saturday bukas.
2: Ang bilis ng panahon, ano?
1: Oo nga.
2: Sa Monday, June na.
1: Ay, June na?
2: 29 ngayon eh. Bukas, 30.
1: Oh.
2: 31 sa Sunday. O, edi June 1, Monday.
1: Ang bilis, ha? Oh.
2: Pero, sasalubungin naman tayo ng maganda-ganda. Sa unang linggo ng June.
1: Ano yan?
2: O, ay kasi papatak sa more or less 8 pesos.
1: Ah,
2: ang rollback na sa diesel.
1: Eh sana ngayon, pero kasi 'di ba, depende pa 'yan doon sa pagpapasya.
2: Oh, pero hindi naman siguro lalayo 'yan.
1: Sana.
2: 'Di ba?
1: At sana 'yan talaga ipatupad.
2: Oh, kasi base 'yan doon sa 4 na araw na trading doon sa mga ahente natin sa Singapore.
1: Kasi yung
2: mga pinamakay ng bagkat.
1: Eh kasi yung last week, 'di ba may diskusyon kasi parang malaki-laki yung ina-expect natin na changes. Pero ay maliit lang pala
2: maliit
1: yung
2: lang.
1: Dapat increase.
2: Mm-mm.
1: Pero halos 2 piso yung in-increase, 'di ba, sa diesel 184 'di ba?
2: Ang gasolina medyo mababa. Parang 4 piso lang yata. Pero malaki yung sa kerosene.
1: Magkano kerosene?
2: Mga abutin daw ng more or less 10 pesos.
1: Ay.
2: Pero sa diesel, yon.
1: Oh, 8 pesos
2: higit. Pataas. Ayan, wag na mahipan ng hangin diyan sa ano, ha.
1: Ito kasi
2: kaso already peligro na yung tanke ko.
1: Ako hindi ako nagpakarga ng increase.
2: Ah, ganoon.
1: Tiniis ko kasi sabi
2: ako
1: ko
2: bago mag-increase. Ako bago mag-increase.
1: Nagpakarga
2: na ako.
1: Nagpakarga ka na. Oh, yun, at least hindi tayo affected pa. Pero yun nga lang, pahabain hanggang Tuesday.
2: Actually, nagpaplano ko sana bukas ng umaga. Kasi nga, oro de peligro na yung aking tanke. Narinig ko kanina. Aba, mukhang may magandang sasalubong daw kasano sa unang pasok ng June.
1: Wag lang munang matindi ang apak. Sa
2: dahan-dahan lang muna. Huwag kayong birit kagad.
1: Iba
2: ganun eh. Masyadong mainit ang mga paa sa pedal.
1: Dapat ang mindset mo sa bawat apak mo diyan sa accelerator.
2: Wala pang Martes.
1: Kaya dahan-dahan lang. Sabi, sino ba bawal pala.
2: Kaya naman diyan sa Sandigang Bayan, dahan-dahan din. Dahil sa ngayon pong araw na ito ay naglabas na ng warrant of arrest ang anong division
1: parang
2: ba yun?
1: Second division to.
2: Second division. Kasi ano ba yung isa? Fifth division eh. Tapos may isa pa. Third ba yung Third division ba yung isa?
1: Hindi ko maalala.
2: Yung isa kasi fifth division eh.
1: Oo.
2: Pero ang warrant ay may kinalaman pa lamang sa kasong graft. Kaya mabilis na makapag-bail si Senator Jinggoy Estrada.
1: Magkano ba yung bail?
2: Ha?
1: Magkano'ng sinet na bail?
2: 90 lang eh.
1: Ay, kayang-kaya niya yun.
2: Kayang-kaya. Ang tanong, magkano ba yung involved na pera doon? Doon sa graft. Kasi merong graft din yata na depende sa pagka sobrang taas. Non-bail din.
1: Oo. Hindi, tsaka yung sa aking pagkakaalala, pag graft, pwedeng yung mga proyekto sa ilalim ng iyong nasasakupan ay hindi maayos yung pagpapatupad yun.
2: Yung plunder, most likely next week.
1: Oo.
2: Yun ang ano. Yun ang swaksaba nga siya ron. Dahil sa no bail yun eh. Automatic no bail. Although, magkakaroon ng bail hearing yun.
1: Ano na naman yung nakikita ko na ano daw ba gusto niya? Arestuhin o sumuko?
2: Yun ang tanong natin ngayong araw na ito. Arrest or surrender?
1: Di ba dapat pareho?
2: Sumuko ka na.
1: Di ba dapat pareho? Magpa-aresto ka at sumurrender ka.
2: Ayun naman ang kasunod doon eh. Hindi, magkaiba kasi yun eh. Pagka sumurrender ka, wala nang aresto. Tama ba? pag, hindi, pag inaresto ka, ka,
1: talagang aarestuhin ka rin. Pag,
2: nililito mo kami, Abi, eh.
1: Hindi kasi yung isa yan, eh.
2: Ha?
1: Yung isa yan.
2: Ah, yung isa?
1: Yung isa yan yung nagsabi, yung nagpalutang, eh. Binigyan daw ng option, di ba?
2: Ah.
1: Arestuhin o mag-surrender.
2: Oh, yung maputi buhok.
1: Yung dating may gout. Yung
2: makikita mo rito yung pagkakaiba talaga ng ano, eh, nung may pera, nung mga kilala, di ba?
1: Ayun nga yung tanong sa
2: binibigyan
1: kanya.
2: Binibigyan sila ng kondisyon.
1: Netizens.
2: Binibigyan sila, hindi pala kondisyon, binibigyan sila ng option. Iba yung kondisyon sa option, eh. Yung option, talagang maluwag na ibinibigay sa iyo. Yung kondisyon, parang ano, eh. Parang wala kang pagpipilian dun, eh. Kasi yun ang kondisyon, eh, di ba?
1: Eh, kaya nga, nag-chismis tuloy.
2: Ah, ganun?
1: Nag-chismis to kan.
2: Ah.
1: Lapit na daw.
2: Hindi, pero may report kanina, mukhang hindi pa raw, eh. Mukhang okay pa daw si ano, eh. Okay pa raw si Bonso.
1: Sino ba yung kuya sa kanila? Sino ba yung kuya sa kanila? Anong oras na, kuya?
2: Alas 4:39 ng oras.
0: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Eh, ito na nga. Eh, syempre, eh, hindi natin pwedeng palipasin ang isang linggo na hindi natin nakakausap. Itong paborito nating ini-interview.
2: O, diba? Samantalay natin dahil pag nagsimula ng impeachment, hindi na natin pakikinabangan ito.
1: Oo nga. Ay, hindi pa. Baka pwede natin i-message to.
2: Message lang.
1: Baka pwede natin gawing Tweety Bird to. Makakasama po natin via Zoom si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice. Magandang hapon po, Kong Terry.
3: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
2: Oh, next week, June 1 na. Eh, di ba yun yata yung deadline ng reply dapat ni ng kampo ni Vice President Sara Duterte, Kong Terry?
3: Yan po yung deadline na answer ni Vice President Sara. So, pagkatapos po ng 5 araw, pagka may kopya na po kami, kami naman po yung magsasubmit ng reply para magtuloy-tuloy na po yung proseso na impeachment trial ng ating pong pangalawang pangulo.
2: Mandatory yung reply o yung answer. What if i-dead may to ni BP Sara?
3: Well, siya po yung bahala. Diyan po sa bagay po na yan. No? Siyempre, kung tingin nila, hindi yung makakatuloy answer. Though, pwede po silang hindi samagot. Pero ang expectation naman po natin, sasagot po sila ng mas substantial po na sagot. Kasi ito na po yung huling pagkakataon niya. Na makapagbigay po ng paliwanag sa lahat po ng mga paratang na binabanggit, no?
2: Oo.
3: Kasi dito po sa impeachment proceeding po na ito.
2: Oo, sabihin natin hindi sasagot, halimbawa, anong lalamanin ng inyong ano, yung 5 days na ibinigay sa inyo?
3: Tingin ko po pagkagano, no, baka hindi na rin kami, pag-isipan namin sa totoo lang kung sasagot pa kami kasi if there is no answer, there is nothing to reply to.
2: Oo,
3: hindi ba?
2: Tama, oo.
3: So, baka yun po yung magiging sitwasyon po doon. So, antayin na lang po namin yung pre-trial proceedings.
2: Mm-hmm. So habang nalalapit ang petsa ng pagharap, kumusta na ngayon ang House Committee on Justice, Kong Terry?
3: Okay man, naghahanda na po kami. So halos araw-araw po yung mga pagpupulong. Nabanggit na rin po ni Lead Prosecutor Luis Pro na meron na po mga mock trials na ginagawa. No? So kami-kami po mga public prosecutor, yung po mga private lawyer volunteers po namin, nagsasimulate na po kami nung pong mga articles, no? So sinimulate na po namin yung threats, no, yung pong unexplained wealth, no. So halimbawa ako, nagpapanggap ako na witness, di ba? Ang nagpapanggap ako na makulit na witness o kaya may nagpapanggap halimbawa na senator judge, no, sa kanila pong mga clarificatory questions sa prosecution panel.
2: Oh, kasi baka medyo nahihiwagaan yung ating mga kababayan, no? Ano ba yung mock trial? Ano bang ginagawa dyan? Yung mga ganyan.
3: Yeah, basically, practice po talaga yun, no? Kung ano po yung mga inaasahan natin doon po sa trial proper. So, yung pong paglalatag halimbawa ng affidavits, kung paano po yung pong direct examination, na ginagawa po ng mga prosecutors, ano po yung mga inaasahan natin ng mga cross-examination questions ng pong depensa. So yan po, at ano po yung mga clarificatory questions na inaasahan natin mula po sa atin po mga senator judges.
2: Oh, minahagilap na ba kayo kung sino yung mag-aala BP Sara sa inyo?
3: Ah, wala pa. Nasa face pa lang kami ng
2: wala pa.
3: Oh. Yung pong mga witnesses po, no, ng prosecution. Yung pong minamock trial po namin. So halimbawa, minamock trial po namin yung pwede yung maisala halimbawa na executive director ng AMLC. No? Kasi kanamihan naman po dyan ay mananggaling doon sa House Committee on Justice Proceedings po natin. So hindi naman po ito bago sa pandinig at pagkakaalam po ng publiko.
2: Oh, kung wala man kayo makita, okay lang yun. Oh, kasi sa katotohanan man, talaga naman din papakita eh.
1: Eh, pero kung Terry, yung mga, kunwari, may hostile witness, o kaya yung witness na matipid magsalita, o talagang wala ka mapiga, yung mga ganun po ba, pinaghandaan na natin?
3: Well, syempre pinag-aralan nino namin yung pagpasasalang po ng hostile witnesses, no? Tingnan pa po namin kung papaano po yun na imo-mock trial, at kung talaga nga ba magsasalang hostile witnesses sa ilang particular na mga articles of impeachment. Oh. Pero, syempre, kailangan nung paghandaan po natin yan. Dahil yan po yung isa sa mga pwede rin po talaga mangyari in the course of the trial.
2: Oh. Mm. Nung panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada, yung impeachment niya, meron silang, ano, may kanya-kanyang papel yung mga abogado.
1: Mm-hmm.
2: Meron dong isa abogado, si Flaminiano, si Attorney Flaminiano. Walang ginawa yun kundi, objection, Your Honor. Ganun, na naging, ganun lang ang papel niya. No.
3: Lahat ng mga objections pinaghahandaan na ho namin.
2: Oo.
3: No? Oo, yung pwede rin kasi object lang ang object. Hindi ba? Para ano, style to talaga ng abogado 'yan. Ginagawa ko 'yan kahit sa korte, no? Minsan para mawala lang dun sa wisyo yung pong kabilang panig, no? So, pinaghahandaan din po talaga namin yung mga ganyan tipo po ng mga diskarte. Hindi naman namin sinasabing gagawin po yun ang depensa, pero maigi na rin pong
2: anticipate
3: po sa ganyan pong sitwasyon.
2: Oh, kasi panahon naman ng impeachment ni Corona, sa kaka-object naman ng depensa, na sobrahan. Oh, pati yung ruling nung judge, in-object niya. Kaya napagalitan tuloy yun, no? Yung defense counsel.
1: Eh yung Kongteri, doon naman po sa syempre may mga kakamping mga senador, bagamat nag-oath na itong mga senador na magiging objective sila, syempre hindi natin may iwasan na may mga senador na magiging parang abogado ni VP Sara. Yun din po ba na paghandaan na natin, Kongteri?
3: Syempre naman ako, no? So lahat po ng mga posible pong maging katanungan ng depensa at ng mga senator judges, syempre pinaghahandaan din po naman talaga namin yan. Hindi natin maiwasan talaga eh, na marami po talagang any and every question can be raised, no, in the course of the trial. So dapat po handang-handa po yung prosecution panel sa bagay po dito. Pero very important din po talaga na maglinaw na mayroon din naman siyempre yung, even for our side, no, yung object na object sa lahat po ng instance. Kasi nanood din po yung publiko eh. Di ba? Alam mo kami, kaka-object namin. Eh baka parang sasabihin ng mga tao eh. Eh paano kaya yung malaman ng tao yung talaga nangyari? Di ba? Sa kaka-object nyo. Di ba? So sa bahagi po namin, magiging maingat din po kami doon po sa mga objections na pwede po namin i-raise in the course of the trial.
2: Oh. Kok Terry, inaral niyo na rin ba diyan yung posibleng maging numbers ng Senate Impeachment Court doon sa actual na ng ano ng impeachment. Dahil ngayon unti-unti, mukhang unti-unti na uubos eh.
1: Kaya nga,
2: 'di ba? So when it comes to yung pagbaba ng judgment, ang kailangan is 2/3 eh. So that's 16 yung numero. Unti-unting nauubos. Yan bang ganyang klase ng mga angle pinag-aaralan na rin ninyo?
3: Well, ang focus naman namin pa rin ay yung pong paglalatag ng maayos ng mga ebidensya. So,
2: okay,
3: yung pong extraneous na mga considerations, katulad po ng halimbawa, in development ngayon po araw na ito, ang dulo naman ho, 16 votes pa rin po yung kailangan po namin eh. So, okay. Una, whether magbago yung liderato ng Senado o hindi, 16 votes pa rin po yung kailangan po namin. Whether mabawasan po ng mga senador dahil

0: Eh, nauubos ngayon yung ano eh. Nauubos ngayon yung members ng Senado eh. Paano ba kukunin yung number niyan? Yung two-third, galing ba dun sa original na 24? O dun sa actual na bilang ngayon ng ano? Kung ilang matitirang senador quorum, yung quorum ng Senado?
1: Dio, ang bilang mo talaga niyan, all senators, no? All members. So whether hindi sila available, wala sila, ang pinag-usapan pa rin natin voto, 16 votes. Yun ang two-thirds ng 24.
2: Mm-hmm.
1: So ang importanteng numero, 24 senators, no? Two-thirds of all senators.
0: Hindi kaya mahihirapan? Hindi naman natin sinasabing gano'n na maging...
2: Mm-hmm.
0: Pero...
2: May possibilidad kasi.
0: Sa, di ba, possibility na mahihirapan pagdating sa ganyan? Kasi kung kukunin mo yung original 24, yung number, hindi doon sa actual na attendees ngayon ng mga senador.
2: Mm-hmm.
0: At teka muna, 16 talaga. Kinakailan nakastick tayo sa 16.
2: Mm-hmm.
0: Saan natin nahagilapin yung 16?
1: Eh, hagilapin ho doon sa lahat sa kanila. Hindi ba? Sa pwede mo makaboto during the course of the impeachment trial, no? So, ibig sabihin kung meron pong dalawang may kinakaharap pong usapin, mula po doon sa 22 ng mga senador, di ba? Ganyan naman po yung sitwasyon sa corona impeachment, no? Nung nagsisimula naman po yung trial.
0: No.
1: Parang yan po naman yung laging sinasabi, saan kukunin yung 16? Pero yung naging dulo naman po ng mga boto doon sa corona impeachment trial, hindi lang naman ng 16 eh. Lalo tigit lumabas na ko yung mga ebidensya. At paano ang hirap tumindig para mag-acquit sa itsura po na talaga nakalatag po yung ebidensya doon po sa corona impeachment trial. No? So, ang yan din po yung inaasahan namin. Pagka nakapaglatag po ng ebidensya, kung sino man po yung boboto doon po sa impeachment trial po na ating po pangalang Pangulo, will be convinced to convict the Vice President.
0: O kasi, yung 5 daw, hardcore talaga yan.
2: Mm-hmm.
0: Hardcore ng ano.
2: Mm-hmm.
0: Yung 10, titingin doon sa kung anong nakalatag na ebidensya. Well, siguro, ito na yung pinag-uusapan nating posibleng 10 o hanggang 15.
2: Mm-hmm.
0: Yung 9, may mga ano, may mga consideration na gagamitin.
2: Mm-hmm.
0: So, doon sa 9, pwede siguro doon kumuha. Magdidepende na lang kung sa paglalatag ng mga ebidensya, magbabago ang ano, magbabago yung kanilang tono kapag ka nakalatag na yung mga ebidensya.
2: Kong Terry, I will put you on hold muna dahil kukuha lang muna tayo ng update mula sa Sandigan Bayan. Report mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Go ahead, Kelly.
3: Zandro, William, mga oras lalabas na dito na Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada. Narito na kami ngayon sa labas, nag-aantay, no, kung haharap siya sa media at magbibigay ng mga extreme statement. Personal itong humarap para maglagak ng piyansa sa isang count ng graft kasama ang dalawa niyang anak. Kanina, mabanggit ko na rin, no, kanina habang papasok ang senador, nagkaroon ng tensyon dito sa loob gitgitan at nagkatulukan pa at nakuha rin sa video ang pagsigaw nga ng anak ng senador. Kaya ngayon, dito sa labas, medyo mahigpit ang security dito para hindi na magkatensyon ulit. Yan muna ang latest update mula dito sa...
0: Kelly,
3: yes.
0: Linawin lang natin. Anong division na naglabas ngayon ng warrant kay Jinggoy?
3: Sandigan Bayan, 2nd Division.
0: Ito division.
3: Yung... count ng graft na dalawa lang sila ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan.
0: So yung 2nd Division, graft lang yung kanilang hawak, walang plunder?
3: Yes, ang plunder naman ay nasa 5th Division ang may hawak nito at wala pa tayong update kung maglalabas nga ng warrant of arrest ang 5th Division.
0: Yung isa pang division, anong hawak niya?
3: 2nd Division, another count naman yan ng graft. Kasama niya dito ang 5 mga dating opisyal naman ng mga DPWH.
0: Tatlong division siya, di ba? 2nd, 5th, at saka ano pa yung isang division?
3: 2nd, ang 2nd division, ang isang count ng graft. Ito yung naglabas ng warrant of arrest. Ang isang count naman ng graft, ang isang count naman ng graft ay 5th division kasabay ng kaso niyang plunder na non-bailable.
0: Ano pa yung isang division?
3: Dalawa. Bali, dalawa.

0: lang,
1: ah, dalawang division lang.
0: Division, second and fifth division lang. Yung isang count ng graft at isang plunder, at ang plunder ay parehong fifth division.
1: Ah, okay. So, ibig sabihin, merong division na dalawang kaso yung hawak. Isang plunder at saka isang graft. Tama?
0: Yung second division, isa lang ang hawak niya.
1: Okay.
0: Itong fifth division, oh, tama. Yung itong fifth division, dalawa ang kasong hawak,
1: yes,
0: graft at plunder.
1: Ayun. Mm-hmm. So, yung plunder, hindi pa pinag-uusapan yon.
0: Wala pa. Pang information kung maglalabas ng warrant of arrest sa plunder. Pero probably, baka hindi na man maglalabas na yon dahil 4:30 lang, mm-hmm, ang opisina dito sa Sandigan Bayan.
1: So, most likely, next week.
2: Pero nga kasi, ang issue din dyan, mm-hmm, ay non-bailable,
1: mm-hmm,
2: yung lumalabas, mm-hmm, dyan sa kasong plunder.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, yun yung aabangan kasi dun nga hindi siya makakapag piansa.
1: Na-observa mo, Kelly, mm-hmm, yung lakad ni Jinggoy?
0: Actually, kanina, dahil nga nagkagit-gitan, medyo hindi natin natanaw si Senator Jinggoy. Pero kalmado naman, nung medyo umabante na, medyo kalmado naman Senator Jinggoy. Ang medyo may tension lang ay yung dalawang anak kasi natakot sila nung medyo nagkagit-gitan,
1: oo,
0: ang media at ang security ng senador.
1: No, kasi I understand, inireklamo niyo yung kanyang tuhod.
2: Oo,
1: eh.
2: Oo, may
1: mukhang nag-request nga
2: surgery.
1: O yung pag-uusap daw nila ni Secretary John Vic. Mukhang nagpaplano siyang magpa
2: knee replacement
1: surgery.
0: Mamaya nga yan yung tatanungin natin sa kay Senator kung anong update doon sa tuhod niya kasi nung tinanong natin yan sa abogado ay nagtumanggi na muna magbigay ng payag yung abogado niya hinggil nga dyan sa iniindi niya sa nasakit sa tuhod.
1: O kasi katulad ng tatay niya din eh. Si dati Pangulong Joseph Estrada.
2: Yun din yung naging sakit noon.
1: Oh, nagpaano yun? Nagpa knee surgery saan sa Hong Kong.
2: Oo.
1: During those days. Anyway, sige, salamat Kelly, maraming salamat.
2: Ayan si Kelly Cordero live mula dyan sa Sandigan Bayan. E, balikan natin si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po ulit, Kong Terry.
3: Good hapon.
2: Eh, yun nga, Kong Terry, kapareho niyan, may posibilidad kapag lumabas yung non-bailable na warrant ni Senador Jinggoy Estrada doon sa kasong plunder, eh baka yun yung maging dahilan. Ang tanong ko, Kong Terry, itong kapag sumalang na itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang presiding officer dyan, kalimitan ang Senate President.
1: Hmm.
2: Kapag napalitan ba yung Senate President, yung presiding officer ay mapapalitan din?
1: Oh, kung sino tatayo? Kung sinong ano? Kung sinong SP? Tama ba?
3: Tama po yun. Mag-out of office lang po ng bago.
2: Mm-hmm.
3: Yung pong bagong presiding officer.
2: So kung may sigurado, kung may problema pa rin po doon sa leadership at posibleng mapalitan yung mayorya, so pwede pong mag-cause siya ng delays?
3: Hindi naman. Mabilis lang naman mag-out of office.
2: Mm-hmm.
3: Anumang 10 minuto yung pagpapalit ng presiding officer.
2: Uh-huh.
3: Ang very important too talaga ngayon, however, is dapat ma-break na po yung impasse on the quorum kasi yung pong quorum ay nakataya din po dyan. Hindi lang yung mga legislative bills po nila, kundi yung convening ng impeachment trial din po mismo. No? So, meron pa rin po silang stalemate pagdating po na Lunes, talaga marami humaatala na pagtakbo ng mga proseso po ng Senado.
1: Anong take mo dun sa pinagtatalunan nila dyan sa Senado regarding dun sa teleconferencing? Open ba kayo dun or tututulan nyo yung ganun?
3: Eh, syempre sa dulo sila naman nagpapasya kung ano yung rules po nila. Pero ang pagtingin po namin bilang bahagi ng prosecution panel, mas maganda po talaga na mamakilatis po talaga ng Senator Judges yung pong lahat ng mga ebidensya, testimonya, dokumento ng personal.
1: Mm-hmm.
3: At hindi po nakatingin lang po dun sa monitor kung nasaan po sila.
1: Mm-hmm.
3: No? So, hopefully, yun po yung manaig. No? Yan naman po yung current actual na rules po at the moment.
2: Mm-hmm. All right. Sige po, marami pong salamat, Kong Terry. Abangan
1: sige, bitawan na namin kayo. Mukhang
2: baka bibitaw na rin yung boses
1: niyo. Boses niyo eh.
3: Oo. Talagang araw-araw na ho yung paghanda namin. Wala na akong boses.
2: Happy weekend na rin natin yung na kanyang boses. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Conteri.
3: Happy weekend. Salamat.
2: Ayan po si Congressman Terry Redon ng Bicol Saro Party List at membro po ng House Committee on Justice. O paano? Magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Your bill, sir.
6: What? 14,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO. Love your eyes.
4: Basta AM DZMM.
8: Hello, attorney.
9: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o pandilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
4: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted.
8: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na, Kuyang?
1: 2 minuto na makalipas ang 5 ng hapon.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
0: Hi, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
0: Eh, ano na, kuya, paano nang mangyayari kung ang lalabas na, no, yung iba pang warrant of arrest? Kasi nga, so tatlong kaso pala yun, ano, dalawang kaso ng graft.
1: Tsaka isang plunder.
0: At isang plunder.
1: Isang plunder.
0: Nako.
1: Yan ang pagandaan niya. Ngayon, dito pa lang sa graft, eh, nag-file sila ng ano, ng motion to withdraw warrant of arrest. Kasi ang katwiran ng mga abogado, eh hindi rin nabigyan ng pagkakataon. Si yung kampo ni Jingo Estrada na makita yung ano, yung information.
0: Oh,
1: yun ang...
0: Ay, hindi, pero kasi siya naman yung sumurrender, di ba? Siya yung pumunta mismo.
1: Okay nga. Kinakailangan niya kasi mag-comply eh.
0: Oo.
1: Doon sa warrant eh. So, kinakailangan niya mag-post ng bail. And at the same time, nag-file sila ng motion to withdraw warrant of arrest. Kasi parang nagkaroon ng technicality pagdating doon sa usapin na yun.
0: Ay, teka lang. Kumuha tayo ulit ng report. Balikan natin ang Sandigan Bayan mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Go ahead, Kelly.
4: Sandro Willie, exacto 5 p.m. dumating si former DPWH Secretary Manuel Bonoan dito sa Sandigan Bayan. Kanina hinabol namin pero hindi na nagpaunlak ng panayam itong dating Secretary ng DPWH. Hindi namin alam. Pero probably maglalagak din siya ng piyansa o habol siya ngayong hapon. Yan muna ang latest update muna dito sa Sandigan Bayan.
0: Kelly, bagano yung bail ni Secretary Bonoan?
4: Ang nakalagay sa copy and warrant of arrest na nakita natin ay nasa 90,000.
1: Parehas lang sila. Oh. Anong balita dun sa final nilang motion ni Company Jinggoy? Motion to withdraw warrant of arrest.
4: Ayun nga eh, ang sabi nila kanina ay sinail nila yung motion to withdraw the issuance of warrant of arrest kaninang umaga. Hindi pa nila alam na maglalabas ng warrant of arrest pero nag-file na sila ng motion sa dalawang division ng Sandigan Bayan.
1: Oo.
4: Wala pa silang balita. Tama, wala pa silang balita hindi dito sa motion na inihain nila.
1: Sa Sandigan, wala pa rin kayong info kung maglalabas today or maybe next week?
4: Wala pa. Wala pang info pareho. Kasi nga, yung kanina na naglabas sila ng motion, eh kahit na naghahain sila ng motion na i-withdraw nga itong issuance ng warrant of arrest, eh naglabas pa rin ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan 2nd Division.
1: Mamaya nga, pag nakausap may abogado, paano pagka lumabas na yung warrant for may kinalaman doon sa plunder? Paano yung, yung tuhod? Ni Jinggoy.
4: Actually, tanong natin kanina yan sa abogado, no, kung paano kung ngayong araw din lumabas yung warrant of arrest sa plunder na hindi muna sila nagbigay ng pahayag hinggil dito. Tiko muna ang bibig nila dito kung kukusabang susuko ito nga si Senator Jinggoy Estrada. Pero dito sa kasong draft, ang sabi ng abogado, eh wala namang choice kundi humarap itong Senator Jinggoy Estrada dito sa Sandigan Bayan dahil makakapagpiyansa lang naman siya kung haharap siya dito sa korte.
1: So definitely, makakauwi ng bahay ngayong gabi si Jinggoy.
4: Yes, tama ka dyan. Kanina napansin din naman natin, maayos din naman yung paglalakad ng Senador.
0: At saka kung ano yung kanyang reaction kasi nga, yung binalikan natin ano, yung mga isinampang kaso laban sa kanya. 2001, kasama sila nung mag-ama
1: yung na
0: kinasuhan. Noong 2014, kinasuhan din, kaugnay naman dun sa pork barrel scam. At ngayon nga, 2026, ay may panibagong kaso. So, pangatlong kaso na niya itong kinakaharap sa Sandigan Bayan. Kelly, oo, di ba? I think yun yung magandang itanong sa kanya kasi parang pangatlo na to, di ba? Mm. At paulit-ulit, ano?
4: Yes, yes. Aabangan natin dito si Senator Estrada at tatanungin natin ang statement niya hinggil dyan nga sa patong-patong na kasong kinakaharap niya ngayon.
1: Mm-hmm. Nandiyan naman yata yung maro niya. Meron ba kayong info kung magbibigay siya ng statement?
4: Mm-hmm. Tinanong namin yan actually kanina. Medyo pinaayos lang kami dito. Pinapaabang kami dito sa kabilang gate. Ayusin lang daw namin yung posisyon namin dito para hindi na magkagit-gita. So umaasa kami. Nahaharap talaga si Senator Jinggoy sa amin mamaya-maya.
1: Sinong anak yung kasama niya?
4: Yung isa hindi ko na, ano, pero si Janelle.
1: Janella.
4: Janella. Yun yung sumigaw kanina.
0: Mm-hmm. At saka yung ano, siguro rin pananaw din ni Senador Jinggoy Estrada, maganda rin malaman paano yung magiging pagboto niya doon sa impeachment. Mm-hmm. Diba? At saka yun sa mga marami pang mga panukalang batas na kinakailangan yung boto niya. Diba?
4: Sandro Willie, asahan nyo, natatanungin natin mamaya sa senador sakaling magpaunlak sa nang kahit maiksing panayam lang dito sa amin, sa media.
0: Alright. Sige, abangan natin yan. Kelly, go ahead. Extra, please.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Anong oras na, Kuyang?
1: 8 minuto na, makalipas ang alas 5.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Basta AM, MM!
7: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Sa daming nangyayari, Kuyang, nitong nangyayari dyan sa Senado, itong pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, hindi na gano'ng napag-usapan.
1: Pero nadidismaya daw ang Pangulong BBM sa kinakalabasan ngayon. Senado. Yung nakikita natin sa Senado.
0: At dahil dati rin siyang senador.
1: Senador. At nag-uusap daw sila ni Executive Secretary Ralph Pilhelt Recto na hindi naman eka tayo ganito dati.
0: Ayun na.
1: Totoo naman ho yun.
0: Diba?
1: Totoo naman ho yun. Wala naman ho kasing talagang ganyan eh. Di ba? Anyway, balikan natin yung Sandigang Bayan. Mayroong impo rito yung ating PRTV correspondent si Mari Ocampo na mukhang mayroon na rin ano? Mukhang mayroon na rin warrant yung plunder. Baka lang hindi mailabas today.
0: Eh, pero paano tayo nakasigurado?
1: So may aabangan tayo next week.
0: Pero paano hindi tayo nakasiguradong hindi lalabas ngayon? Eh paano kung inilabas siya kaninang alas 4?
1: Ay, hindi natin
0: alam. Hindi lang na-serve lang.
1: Oh, yun ang hindi natin alam. Ay kasi alas 5 na tapos na opisina eh. Hindi na pwede.
0: Eh paano kung hawak na ng law enforcement agency?
1: Oh, pwede yun kasi sa kaso ni Bato, ganun na nangyari eh.
0: Mm.
1: Sinasabi, wala. Yung pala may hawak na. Ayaw pa lang nilang ilabas. Di ba? Meron din ditong komento ang NBI na posible raw i-consider na nanlaban si Bato nung nagkaroon ng putukan. Yun ang conclusion ng NBI.
0: Uso pa ba yung mga nanlalaban ngayon?
1: Alam ko, sa WPD lang ho yan. Sorry, David. De, wala na ngayon ho yan. Wala na. Dati may mga ganyan.
0: Dati.
1: Hindi, yun ang sabi ni ano. Mukhang yun ang isa sa mga analysis ni NBI Director Melvin Matibag. Na nung doon nagkaputukan sa Senado, pwedeng i-consider na panlalaban yun. Ni Bato. Ayan. So, sabi sa inyo, mas masaya yung mga darating niya.
0: Oo nga. O eto, na ready na. No? Nakasama na po natin sa kabilang linya si Attorney Dino De Leon, ang director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Magandang hapon po.
10: Magandang hapon, Sandro. Ano ba yan?
1: Yeah, si Willie.
0: Si Willie.
10: Kuya Willie. Okay, si Kuya Willie pala yung isa. Okay. Oh, and then sa lahat ating mga tagapakinig.
1: Oh, saan pa ka muna ng bangketa? Mukhang nasa karsada ka. Baka may masagi ka ng jeep dyan.
0: Parang nag-fish balls pa tong si Attorney Dino.
1: Oh, na siguro, kunan ka namin ng reaction doon sa latest, yung trending ngayon. Mm. Yung paglalabas ng warrant of arrest kay Senator Jinggo Estrada.
10: Well, alam mo, ang matagal na pinangako ng administrasyon eh, napapag-alala na narin tayo na merong mga big fish na totoo talagang kukulong. No? Ang kaisa-isa pa lang dyan eh, si Bong Revilla. Pero wala namang incumbent na senador o mga incumbent na congressman na supposedly involved sa flood control. No? So high time na. At least meron talagang justisya at accountability pagdating dito sa flood control scandal, no? And then sana ako, naniniwala ako, sana naman hindi magiging selective, no? Lahat dapat ang panawagan naman ng aming grupo, lahat ng mga sangkot kailangang managot. So una pa lang ito si Jinggo Estrada, pero narinig ko nga, sabi natin, di ba, napaka-interesting na mga susunod na araw kasi kung nabawasan na naman yung majority, edi parang 11-11 na sila, di ba? Diyan yung bilang nila diyan ng actual war bodies, no? So statistical tayo na, so mahirap ding bumoto at magpasa ng resolution yung majority, although not enough right now kung sakasakali na mapalitan pa ang leadership, pero isa lang talaga ang tumawid, eh tapos na talaga.
1: Pagdating ba sa judgment, pag rendering ng judgment, saan ba kumukuha ng 16? Kasi 16 ang kailangan eh, 2/3. Doon ba sa actual number?
10: Sa 24.
1: Doon sa original 24.
10: Oo, correct. So kahit mababawasan siya, walang epekto yun sa actual votes na kailangan para doon sa impeachment, which is 16. Pero syempre, sa deliberation, di ba? Doon sa mga rulings, not necessarily sa conviction, di ba? Kasi yung mga rulings naman ng doon sa mga motions na pwedeng maihain, simple majority lang yan. Hindi doon lang naman sa conviction yung judgment na 16 ang kailangan, no? So ang ibig sabihin niyan para sa pagpapalabas ng ebidensya, simple majority will be enough, and it is important na doon sa mga ang tinatawag natin diyan incidents during the trial makakuha ng majority yung pagbubukas ba yung ebidensya. Ibig sabihin wala magiging balakid doon sa pagbubukas ng ebidensya.
1: Ay, baka pagtulunan dyan eh, pagdating doon sa rendering ng judgment na eh. Hindi, wag natin kunin doon sa 24. Dapat yung actual na bilang. na actual na present
0: sa plenaryo.
1: Sa plenary.
10: Hindi, ang talagang bilang is 2/3 of the Senate kasi.
1: Ayun.
10: 2/3 of the quorum or those in attendance.
0: Ito maiba naman tayo dahil nga may nilabas na reaction itong si Senator Aimee Marcos na ang tingin daw niya ang ginagawa ng administrasyon ngayon sa majority black ay napaka-obvious dahil yung pakikialam daw ng Pangulo eh parang binabanatan pa niya yung sa issue ng online voting. Ito ay malinaw daw na panghimasok ng constitutional boundary sa pagitan ng executive at ng legislative at ang nakikita daw niya na ginagawa ay para sila ay ma-paralyze dahil sila ay takot na na makita kung ano yung isang tunay na blue ribbon investigation, kung ano yung maisisiwalat nito. At kaya kailangan daw, parang kaya ang sinasabi niya ay they want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plans.
1: Yeah, kagaling yan kay ate, kay ating.
0: Kay Senator Aimee Marcos.
1: Dagdagan ko lang, baka mamaya i-quote si Attorney Dino. Dahil sabi niya kanina, matagal lang iniintay ng administrasyon yan eh. O sasabihin niya ni Senator Aimee, okay tanin nyo, may kinalaman ng administrasyon.
0: So anong take niyo dito kay Senator Aimee Marcos?
10: Well, sa pagdating naman talaga sa pagsasampa ng mga kaso dito, talagang sa akin ay talaga may kinalaman ng administrasyon. Kasi tandaan natin na tinurn over yung mga ebidensya ng ICI. And the ICI was created by a presidential order, ha? So talagang yung mga ebidensya, may kinalaman talaga yung administrasyon, whether we like it or not, kahit sa constitutional office yung ombudsman. Having said that, I will caution against listening to Aimee Marcos, no? Kasi nakita naman natin napakaraming kasinungalingan ni Aimee Marcos sa araw-araw na ginawa ng panahon, no? Mahilig siya dun sa mga conspiracy theories, mahilig siya dun sa yung sinabi niya dun sa majority, mahilig siya sa fake news. Ang nasabi ko na dun sa publiko na lahat na lang epeke dito kay Aimee Marcos, kasama ang kanyang diploma, di ba? Kasama lahat ng mga claims niya, no? So I will caution against that. Ang tanong lang naman dito is, totoo ba at may ebidensya ba itong pagkaka-involve ng marami sa kanila sa majority sa flood control? Kung ang sagot ay oo, kailangan managot. Eh, nagkataon lang, kaya naman sila nag-ban dyan sa majority kasi para silang sindikato, lahat sila may kaso. Hindi nga majority black ang tawag na dyan, yung tawag na nga dapat dyan, yung sindikato. No? So, kung marami silang kaso at marami talaga silang pananagutan, nagkataon, hindi kaya baliktad. Hindi kaya sila ang gumagamit sa institusyon ng Senado para mapigilan ang pananagutan nila at ang pananagutan ni Sara Duterte. Yung isipin natin, hindi yung para ba sila babayin politika. It's the other way around actually. They are using the institution of the Senate, no, para pigilan ang pananagutan nila at ang pananagutan ni Sara Duterte.
1: Kung papayagan yung online voting, pwede bang pumasok yan sa, pwede bang magkaroon ng constitutional issues dyan samantalang ruling lang naman 'yon ng Senado.
10: Sa akin kasi, 'di ba, the House can determine its own rules. So, hindi ako naniniwala na panghihimasukan 'yan ng Korte Suprema kung determine na ng House or ng Senado ang rules nila. In other words, dahil kung equal branch 'yan, pag sila'y nagdetermine ng rules na for so long as hindi naman nagbabiolate ng konstitusyon, eh hindi yan panghihimasukan ng Korte Suprema. Kasi ayaw rin naman ng Korte Suprema ang panghihimasukan yung internal deliberations nila, di ba? Ng Senado o ng Kongreso. Ganun din ang gagawin ng Korte Suprema dyan. Ang magiging tanong lang is a matter of fact and a matter of constitution, di ba? Ang matter of fact dyan is pinasa ba talaga yan ng majority? Kasi parang yun nangyari nung nakaraang linggo, di ba? Eh, hindi naman masasabing nagkaroon ng sufficient votes. In other words, majority of the whole Senate. Kasi wala silang quorum. Mm-hmm. Eh, kailangan magkaroon ng quorum bago sila makapasa ng kahit anong amendments sa kanilang room.
1: Yun yung sinasabi ko dati. Paano magte-take effect yung galawan before? Katatapos lang na ano? Na maupo si APC. So, nung maupo siya, bakante pa yung ibang mga ano eh. Mga komite. Position eh.
0: Oo.
1: So, paano ngayon magkakaroon ng effect kung ano man yung mga pinag-usapan nila noon? Eh, samantalang wala pang convening ng mga committees.
0: Oo, lalo na yung Committee on Rules.
1: Committee on Rules, lalo na, di ba?
0: Attorney Dino, di ba?
10: Kahit president lang no na sineset na, pero di, ano yun, the senators are being handsomely paid. 'di ba? Bakit ano, bakit ba gusto natin na hindi sila papasok? Eh, pumasok sila, 'di ba? Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng ganyan na ayaw nilang magpapasok at online na lang. Lahat lalo na alam naman natin na there are things that you can accomplish ng mas maganda ng physical presence, lalo na for a deliberative body, no? Deliberative body. Na, like the Senate. Napaka-importante kasi ng diskusyon, deliberasyon dyan eh. And yung nakikita mo, yung demeanor nung nagde-debate, yung kanyang pagkilos, di ba? Yung accessibility ng mga iba nilang kausap dyan, yung bulungan nila dyan sa isang diba gilid, yung physical interaction, napaka-importante yan in a deliberative body like the Senate. So sa akin, alam mo, hindi dapat eh. Hindi nga yung pinasa dati, di ba? Bakit ipapasa ngayon? Ang mga nagpo-post nga niyan dati, yung mga gusto magpapasa ngayon, di ba? Bakit napakalinaw naman yata na ang ginagawa nila is double standard?
1: Then, tsaka pagkakatanda ko, parang pinakialaman ng Supreme Court dati yan eh. At sinabi nila na hindi po pwede mangyari yun. Na yung nakakulong, yung PDL, eh magkaroon ng ganyang klase ng privilege.
0: Eh hindi, tsaka kung nakakulong ka, kunwari sa BJMP, eh di ba bawal yun?
1: Bawal yun.
0: Bawal ang
1: hingi ka ng gadgets
0: doon.
1: Hingi ka ng court order doon.
0: Oo, so paano ka rin makakapag-participate?
10: Actually, Kuya Willie, di ba, sa kaso ni Senator Ryan de Lima, yun ako yung abogado niya, may ako nga mismo nag-draft noong motion na yun, tinanayan ng trial court. No? Yung motion namin na para makapag-participate siya online. No? Kasi kung PDL ka, lalo na kung PDL, ha, iba pa yung online na lang talaga. Diba? Pero kung PDL ka, person deprived of liberty ka nga. Eh. So hindi ka pwede act as if nothing has changed, even in the exercise of your functions and professions. Pwede ka sigurong hindi ka pipigilan na manatili sa office at baka parang ginagawa ni Laila Dili para nagsusulat kamay nga lahat eh. Sulat kamay, nakapagpasa pa rin ng 700 bills and resolutions in total, sulat kamay. Bakit? Nagawa naman niya yung trabaho niya, nagawa niya yung Four Peace Act, nagawa niya yung Magna Carta of the Poor, nagawa niya yung Senior Citizen Commission Act, di ba? Bakit ngayon gusto nila ng special treatment dyan kala Bato de la Rosa?
1: Oh, naalala ko
10: pa si... Saka ay Jinggoy na nga ngayon. Tama pa rin sinabi ni Senator Irwin, no? Na mukhang may mga makukulong silang mga kasamahan ngayong weekend, ah.
1: Kaya...
10: Ang nakakaano nga lang dyan is repeat performance, no? Pangatlong beses na ba
1: pangatlo?
10: Ito? Nakulong si Jinggoy. Parang hindi na tayo nag-ano, no? Hindi na tayo na natututo. Sana naman, ang question na lang ngayon is, magiging strong enough pa yung mga institusyon natin para masigurado naman talaga makulong hindi lamang yung mga nagdanakaw ng sardinas, bagkus yung totoong mga magdanakaw sa kaban ng bayan na million, if not billions ang dinanakaw.
1: Deja vu nga eh, deja vu. Magkakaroon sila ng reunion sa kulungan. Eh mukhang sila rin ulit ngayon eh.
0: Di
1: ang kaya, magkikita-kita sa kulungan.
0: Hindi kaya magkaroon ng quorum sa loob ng kulungan?
1: Dalawa pa lang naman sila eh. Tinan natin yung iba.
10: hindi yan surprising, Kuya Willie, na sila ulit. Ha? Kasi sa akin, kung parte talaga ng sistema mo, yung dishonesty at pagnanakaw, talagang mauulit yun. Kaya nga dapat, hindi tayo pumayag na maging parte ng sistema ng serbisyo publiko na sila ulit. No? So sana matuto na tayo at hindi na sana ma-elect yung mga ganyan na mga magnanakaw, yung mga paulit-ulit na lang na nakukulong. Yung sa kaso ni Bong Revilla, sinabi niya hindi raw planter pero pinababalik yung pera. Yun, di ba? Ba't mo papabalik yung pera kung wala naman palang nawalang pera sa kapatid
1: bayad? Tungkol dyan, may kukwento ko sa inyo.
0: Ano yan?
1: Huwag on air. Off the air. Privilege yan at communication. Naalala ko kasi, panahon ng pandemya, ganyan din, di ba nagzoom ang mga senador nung dati?
0: Oh, meron nga akong kilala. Ganito pa yung linyahan niya eh. Ay!
1: Okay pala ito.
0: Okay pala ito.
1: Ang sarap buhay.
0: Sarap buhay.
1: Eh, di ba na-repreman pa nga siya ni Tito Sen that time?
0: Eh, baka gusto nila ulit.
1: Okay pala ito. Ang sarap buhay. Dapat ganito na lang tayo palagi.
10: Alam mo, Kuya Willie, masarap rin naman yung buhay dun sa The Hague.
1: No.
10: Sa presko ang hangin, katabi yun ng beach, 'di ba? Ang problema nga lang doon talaga may naririnig kang mga yung mga uwak, yung mga seagulls sa umaga hanggang madaling araw hindi tumitigil sa pag-iyak. Yung tunog nila yung mga seagulls, no? Kasi 'di ba tumira ako doon malapit doon sa na nag-aral ako doon. Ang problema lang talaga ay nagigising ka minsan ng mga seagulls. Pero ang sabi ko nga, eh kung ilan yung mga sigas na naririnig nila doon ng mga iyak at kung ano man tunog yung ginagawa nila, eh yun yung mga boses ang lahat ng mga pinatay nila nung violent war on drugs.
1: Oy naman pala, hindi sila may inip na dalawa ni dating Pangulo Duterte. Magbilang sila, paramihan ang bilang kung ilan yung seagulls na makikita nila.
10: Oo, makikita at maririnig at gigising sa kanila. So tama lang naman talaga na sa mga puni ng mga ibon na yon. At ang gusto ko ang sulatan ko nga sila eh, pagdating ni Pato de la Rosa dyan sa kulungan, susulatan ko siya na yung seagulls na yon, eh yun yung puni ng lahat ng mga pinatay nila dun sa malagim na gera sa droga.
1: Ah, sumali yung kaluluwa.
0: Okay. Ay, mukhang may nagpaparamdam na rin sa iyo dyan, Attorney Dino. Maraming salamat.
1: Thank you, Attorney Dino.
10: Salamat kay Billy Trasatro.
0: Ayan po si Attorney Dino De Leon, Director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Eh paano, susunod na sa Radyo Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Jack Bataliones at Maan Makapagal. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
0: Paano?
1: Bye-bye. Bye. Happy weekend. Bye-bye.
11: ATM. Anong take mo?
12: Niya Forpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
13: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
14: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
12: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo. Kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
15: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
12: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
11: Mas

TV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Kabibes!

0: ngayon, abangan.
1: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
4: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
0: Mas

0: TV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga, at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos, pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kwentong kanto.
1: Ganyang-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
2: Bakit ikaw ang gustong banatan?
1: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
3: Ano klase ka?
0: Sa 4 alas.
2: Si RTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
4: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fatin.
5: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
6: Masyadong maingay.
0: At Ronald Liamas.
7: Magkakamon ng debate.
0: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.

mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: May 29, 2026, Biyernes, Payday Friday, kaya asahan na ang mabigat na trapiko. Pero may good news para sa mga motorista kasi posibleng may big time rollback next week yan sa presyo ng langis. Kung magkano, alamin natin yan maya-maya lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Senator Jinggoy Estrada humarap sa Sandigan Bayan para magpiyansa sa kasong graft. DILG kinukonsidera ang paglalabas ng pabuya para sa pagka-aresto ni Senator Ronald De La Rosa. Exclusive, pamilya ng namatay na candidate soldier sa Tarlac dahil umano sa heat stroke, humihingi ng imbestigasyon. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Bilang ng mga namatay sa Angeles Pampanga building collapse, umabot na sa 6. At palarong pambansa, gaganapin sa Quezon City sa susunod na taon. Humihingi ng imbestigasyon ang pamilya ng isa sa candidate soldier ng Philippine Army Training Camp sa Capas, Tarlac na sinasabing namatay sa heat stroke. Kahina-hinala raw kasi ang nakitang pinsala sa katawan ng biktima. Exclusive, may umarangkad ng balita si Noreen Igonya.
2: Ang larawang ito ng 19 na taong gulang na si John D. Lemosniro ang pinapadasalan ng kanyang pamilya habang hinihintay pang makauwi ang kanyang mga labi sa kanilang tahanan dito sa Barangay Santa Fe, New Corelia, Davao del Norte. Si Lemosniro ang isa sa dalawang nasawing candidate soldier habang nagsasagawa ng formation sa Training Command o TRACOM ng Philippine Army sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac noong Mayo 26. Bahagi sila ng Candidate Soldier Course Class 806-2026. Ayon sa pamilya niya, sa mismong birthday niya noong Mayo 18, tumungo si Lemosniro sa TRACOM para sa oath-taking bilang mga bagong trainee sa Philippine Army. Mayo 25 ang reception rites. Kinabukasan, alauna imedya ng hapon, habang nasa formation, nag-collapse si Lemosniro at kapwa candidate soldier na si Junel Flores. Nadala pa sila sa ospital pero namatay din. Sabi raw sa kanila ng Philippine Army, heat stroke ang dahilan. 48 degrees Celsius daw kasi ang naitalang init noong araw na yon. Pero ang ipinagtataka ng pamilya, bakit may mga pasa sa katawan si Lemosniro? May palo sa ulo at buo-buong dugo ang lumabas sa kanyang bibig.
3: Grabe na mag-yod. Gikan sa bagtak, padung sa lubot, padung sa likod, hantod sa ulo, naong ba-ba. Brutal mag-yod kayo. Okay. Tanan yod akong gipangutana, tanan nga mga pwede na akong madulan. Huwag yun laing giingon sa kwa. Tagay justisya yung una kay dili na makaturangan nilang gibuhat. Nga nung nagsimis lag recruit o mga aplikante nga motrinis, tapos ilara mo na yung pamatyon sa sulod. Sa inang kana, nga nung murag nahurot man ang kikibali isa ka squad nga napilan sa kong anak, pito. Nga nung nahurot man ang kakuyapan ng akumatos. Dapat, para dili madawat ang imahe sa kuan, tarungo ninyo o entertain ang kuan. I-kuan ninyo sa proseso nga. Kanang tama-tama lang nga kuan nga pag kuan ninyo sa inyong mga trainees, ayaw ninyo, di kay trip-tripan lang ninyo. Murag wa may bili ang kinabuhi sa inyong mga trini.
2: Hinihintay pa ng mga kaanak ang bangkay ng mga biktima na iuuwi ngayong araw sakay sa C-130. Hangad nilang hindi na ito mangyari sa susunod na batch ng mga kabataang ang nais lang ay maglingkod sa bayan. Sa pahayag ng Training Command ng Philippine Army, nangako silang iimbestigahan ang insidente. Inaalam pa ng news team ang ulat na may mga kasamahan pa silang na ospital din dahil sa heat stroke. Mula dito sa New Corelia, Davao del Norte, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga namatay sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Region 3, nakuhang ika-anim na bangkay mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago kaninang madaling araw. Nasa 14 pa ang nawawala at 26 na ang nailigtas.
1: May 25 field inspector lamang ng Department of Labor and Employment sa buong Region 3 na nakatoka na mag-inspeksyon sa 7,000 construction sites sa rehiyon. Ito ang sinabi ng bagong talagang si Labor and Employment Secretary Francis Tolentino sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa East Renta. Kaugnay ito ng paglabag ng may-ari at contractor ng gumuhong under construction na gusali sa Angeles, Pampanga sa mga occupational health and safety standards ng DOLE. Partikular ang pagpapatuloy ng kanilang operasyon sa kabila ng utos na ipatigil muna ito. Dahil dito, tututukan ng DOLE na madagdagan ng mga inspection team sa Region 3. Habang nagpapatuloy ang hiwalay na investigasyon ng kagawaran, sinuspinde ni Tolentino ng isang buwan ang kanilang Region 3 Director.
4: Bago naman ako nagsuspend doon, nagkaroon po ako ng personal investigation din.
5: Kaharap
4: po rin sila, kausap ko naman po yun. So, hindi naman po yun agad-agad. Under the administrative code, meron naman po akong prerogative na gawin yon. Ang ongoing construction ngayon sa Region 3, Ecija, Bulacan, Pampanga, etc., Zambales, Bataan, ay 7,000.
6: Wow! 7,000!
4: So, paano naman po may inspect ng 25 tao?
6: Correct.
4: Ang 7,000 construction sites.
5: Mm-hmm.
4: Diba? So, ano yung tanong nyo? Ano yung nakalatag sa lamesa? Ay, gusto ko madagdagan man lang yung aming 25 tao ron. Baka hindi nakayanin yon.
1: Isa ang patay at hindi bababa sa 20 pasahero ang sugatan nang mabangga ng isang armored van ang isang modern jeepney sa Quezon City. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Sa CCTV footage na ito sa kahabaan ng westbound lane ng Quezon Avenue, corner Senator Miriam Defensor Santiago Avenue, Quezon City, pasado alas 5 ng umaga kanina, makikita ang puting modern jeepney na umabante nang biglang masalpok at tumagilid sa kalsada ang nakabangga, isang armored van. Ayon sa police, galing Elliptical Road ang jeepney papuntang EDSA habang ang armored van naman ay galing North Avenue at papunta sana sa East Avenue.
8: Habang naka-red light pa, ay bigla na lang umabante itong si modern jeepney. Kaya siya nasa pool sa gitnang kanang bahagi ni armored van.
7: Nayupi ang kanang bahagi ng modern jeepney, wasak naman ang bumper ng armored van. Abot sa mahigit 20 pasahero ang nadamay sa aksidente.
8: Karamihan ay minor injury naman lamang po ang tinamo nilang injury.
7: May ilang naipit sa tumagilid na sasakyan at kinailangan gumamit ng special equipment ng mga rescuer para mailabas sila sa loob ng jeepney. Isinugod sa ospital ang mga sugatan pero isang 62 anyos na lalaking pasahero ang namatay. Inihahanda na ang sasampang kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property sa mga sangkot na driver na hawak na ngayon ng mga pulis. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Ito, good news, dahil may nakaambang rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, batay sa 4 na araw na trading, tinatayang nasa 4 na piso ang tapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina, hanggang 8 piso sa diesel at 9 to 10 pesos naman sa kerosene. Gayunman, posibleng mabago pa ito ngayong Biyernes na huling araw ng trading. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
9: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, zero balance kami lahat.
10: Abot sa langit, alam ko ba pa, salamat.
11: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
20: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
21: Nagpagas na ba ang lahat?
20: Ano man ang opinion mo?
22: Kalma, kalma.
20: Pag-usapan natin yan.
22: Tingnan natin, anong kanilang salaon dyan?
20: Kasama sina Sandro Ochona.
21: Isi ka naman dyan.
20: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
0: Nagpiansa ngayong Biyernes si Senador Jinggoy Estrada kasunod ng inilabas na arrest warrant sa kanya para sa kasong graft. Live mula sa Sandigan Bayan, may umarangka ng balita si Mari Ocampo. Mari.
23: Maantinangkanga ni Senator Jinggoy Estrada na pigilan ang bisa ng kanyang arrest warrant dito sa Sandigan Bayan matapos ilabas nga yan ngayong araw ng Sandigan Bayan 2nd Division. Pero nabigo nga ang kanyang kampo sa kanilang hiling kung kaya't nagtungo siya ngayon dito ngayong hapon para para makapagpiansa. Inamin nga ng abogado ni Senator Estrada na si Attorney Noel Austria na nagkagulatan sila sa warrant at kaso laban sa senadora. Kaya't kanina naghain sila ng urgent motion para hilingin na bawiin ito.
24: We kind of understand that what we filed was extraordinary. But we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes.
23: Pero sa kabila nga nito, hindi kinonsidera ng Second Division ng motion at inilabas pa rin ang warrant. Pasado alas 4 nang dumating si Estrada kasama ang kanyang pamilya para samahan siyang magpiansa ng 90,000 pesos base sa laman ng kanyang warrant. Sa panayam sa media, mariina itinanggi ni Estrada ang mga paratang at nanindigan na walang batayan o bahid ng katotohanan ang mga alegasyon. Pero dahil iginagalang niya ang batas, kaya personal siyang naghain ng piyansa. Sakop din ng arrest warrant si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ngunit hanggang kanina ay ayon sa Second Division ay naghihintay pa rin tayo kung siya ba ay nakapagpiansa. Samantala nga Maan, ayon nga sa Clerk of Court ng 5th Division na humahawak sa plunder case ni Estrada, kinukonsidera umano nila itong motion ng senador. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin inilalabas na warrant patungkol nga doon sa kanyang plunder case. Sa mga oras nga na ito, narito na sa Sandigan Bayan si dating Secretary Bonoan at inaabangan nga natin ang kumpirmasyon kung siya ba ay nakapagpiyansa. Maan?
2: So, Mari, naka-apekto no, yung hiling ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada dyan nga sa nakaambaring arrest warrant no, mula sa iba namang dibisyon sa kanyang plunder case. Ano na yung status noon, Mari?
23: Hanggang ngayon, hinihintay pa natin kung ito bang sa plunder case nga rin niya ay lalabas din ngayong araw o sa susunod pa na linggo. Pero ang sure tayo, ngayong araw, inalabas na nga yung sa graft at nakapagpiyansa na ang senador. Mamaya hintay natin kung may confirmation.

0: Psalms chapter 91
1: verse 4. Sa gitna ng mga isyung kinakaharap ng Senado, tiniyak ng ilang miyembro ng Senate Minority Bloc na magpapatuloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Pinakauling naging paksa sa plenaryo ang pag-aamyenda sa rules of the Senate kaugnay ng online participation ng mga senador. Nilinaw ni Senator Sherwin Gatchalian ang kahulugan ng force majeure na unang idinahilan ni Senator Robin Padilla kung bakit dapat maipatupad ang virtual participation.
2: Actually, pagbabasahin natin mabuti yung Section 41, meron ditong nakasulat na pwede naman mag-teleconference basta may force majeure, number one. Number two, yung force majeure ay i-determine, ibig sabihin, majority of the senators ang magsasabi na may force majeure. At pangatlo, yung force majeure na yan ay hindi pwedeng makapasok ang mga senador. O ang Senate ay hindi pwedeng mag-function. So napakahigpit, hindi lang ordinary force majeure.
1: Siniguro naman ni Gatchalian na may sariling proseso ang impeachment trial sa kaso ng ikalawang pangulo. At kung sakali man umanong hindi mapagkasunduan ng online conferencing, maaari itong pagdibatihan at pagbutuhan. Samantala, para naman kay dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maaari pa rin umanong humarap ilang senator judges at mga senador na may kinakaharap na kaso. Kahit hindi sa pamamagitan ng online participation, ani Lacson, maaaring hilingin ng impeachment court sa Sandigan Bayan o sa mga korte ang leave of court para sa mga akusadong senador. Kung pahihintulutan, maaari itong iutos sa Bureau of Jail Management and Penology o sa kanilang mga custodian para i-escort sila sa Senado at makalahok sa impeachment trial ng Vice Presidente. Isang paraan umano ito ayon kay Lacson para pisikal pa rin magampanan ng mga senador ang kanilang tungkulin sa nasabing proseso. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagse-servisyo para sa Pilipino.
3: Naghayag ng pagkadismaya ang De La Salle Philippines sa mga pangyayari sa Senado. Imbis kasi ng panghawakan ang rule of law, tila pinoprotektahan umano ng Senado ang makapangyarihan. Paalala ng De La Salle sa mga senador, hindi dapat maging bulag sa pagdurusa ng mga mahihirap na Pilipino na pinaka-apektado sa korupsyon, abuso sa kapangyarihan at bulok na institusyon. Batid din ng De La Salle na tila may kakulangan sa mga kwalifikasyon ng mga naluklok na opisyal ng gobyerno. Sa panayam naman ng DZMM Radio Patrol sa East 30, sinabi ni De La Salle Philippines President Edgar Chua na dahil maluwag ang batas ng bansa sa paghalal ng mga opisyal, marami ang underqualified at walang integridad.
4: Parang nakalimutan na nila nung sila ay kabataan na pinagmamalaki na ipaglaban yung kapakanan ng mga mahihirap at maging tapat na mga opisyal ng pamahalaan para sila ay naglilingkod sa bayan at hindi para sa kanilang sarili.
5: Matapos ang kontrobersyal na pag-walkout ng Senate Minority Bloc sa Senado, binigyang diin ni Senador Erwin Tulfo na hindi nila hayaan ang ginagawang railroading umano ng mayorya sa usaping teleconferencing. Exclusive, may umaarangkadang balita si J.M. Pineda.
6: Nila. So, rumesbak si Senator Erwin Tulfo sa naging pasaring ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat daw bigyan ng tsansa ng minority bloc ang bagong mayorya na magiging patas sila sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Giit ng senador, halata naman na may iilan sa majority bloc ang solid ang suporta kay VP Sara at kahit wala pang paglilitis, acquitted na agad ang desisyon nila.
7: Kasi yung ilan doon na nagpahayagan talaga ng full support kay VP Sara. So doon pala makikita mo na kagad, di ba? Na, tapos there was also an attempt na nung first impeachment, pinababasura ka kagad, hindi pa nga wala pang hearing, di ba?
6: Paniwala pa ng mambabatas, sa botohan makikita ang tunay na kulay ng mga senador, lalo na kung boboto sila dahil kaalyado nila ang nililitis.
7: Kung sufficient yung evidence naman talagang na ipresenta dyan, na ilatag, tapos you vote against. So may problema ka, yari ka sa taong bayan.
6: Kaliwat kanan na rin daw ang nagsasabi na hindi maganda ang takbo ng Senado sa bagong liderato. Patunay na dapat umanong palitan na ang pinuno nito.
7: Makikita mo yung reaction sa mga tao. If the church starts talking, schools are talking, civil groups are talking, I mean, all these are talking, all people from walks of life are talking, and there's something, di ba? If they're all talking one, isang in unison na hindi

0: namin gusto ito, then there's something wrong, di ba?
1: Sinagot naman ni Tulfo ang hirit ni Senator Robin Padilla sa social media na dapat daw pagbigyan si Senator Bato na gamitin ang teknolohiya.
0: Point ko lang doon, anong under what? Kung sasabihin si Bato, hayaang online, under what? Nasa, kung ba siya, lugar na may digmaan? Yeah. Ba siya? Or meron bang kalamidad na hindi siya makatawid papunta sa atin? Yung things like that, or mayroon ba national emergency? Eh, ang problema, hindi siya makapunta sa atin kasi may warrant, yun ang sinasabi ko. Eh, hindi siya kasama doon sa rules namin eh.
1: Hindi rin daw pamumulitika ang mga kasong kinakaharap ng mga senador sa majority block dahil karamihan daw dito, sila mismo ang humamon sa ombudsman na kasuhan sila at matagal na rin daw itong nakabinbin sa mga korte. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa putong ito ay kausapin natin ang political analyst at host ng 4 Alas na si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Secretary Llamas, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Ay, magandang gabi rin sa inyo, Jack, Ninya.
2: Okay, Secretary Llamas, unang-una, ito mukhang siniseryoso ng Senado na parang teleserye talaga yung mga ganap dyan sa kanila. Dahil isipin mo, noong Tuesday, noong nagkaroon ng walkout, di ba? Biglang nag-adjourn at sinabi, next week pa, sa Monday pa, itutuloy. So parang alam mo yon, yung cliffhanger ng isang series, tama po ba?
3: Excited ka ba, Jack?
2: Oo, sobrang excited na ako. Parang every week na lang, may nangyayari dyan sa Senado. Kayo ba, sir? Na-entertain po ba kayo?
3: Oh, very much. Pero mo, may habulan sa Senado, sa stairs ng music ay Mission Impossible.
2: Oo.
3: Tapos meron barilan. Pinagsuspetsahan pa si John Wick na lumusog. Tapos may iyakan, parang maalala mo kaya, tapos ngayon may walkoutan pa. Ano kaya yung susunod na kabanata next week? No, may kulungan na. Ngayon, nagsampahan na ng kaso. Isang kaso pa lang yan, graft pa lang yan, bailable pa yan. Paano pa yung non-bailable na plunder?
2: Ano ba ang inaasahan natin, tingin mo, next week? May fearless forecast ba kayo na pwede mangyari? Kasi may mga bulungan talaga na sinasabing may mga posibleng mag-jump ship na sa susunod na linggo.
3: Well, may ganun possibility, lalo na nakikita nila na sisira sila ng husto. Itong majority ay parang kwan eh. Parang birds of the same feather are the same birds. Ibig sabihin, halos lahat sila may mga kaso. From plunder to malversation to insider trading, market manipulation, obstruction of justice, at crimes against humanity. Sampung puluting kangkungan itong majority kung ang dami nilang mga kaso. At ngayon nga, sinimula na yung matagal nilang overdue na mga kaso nitong mga senador na ito. No? Huwag natin kalimutan na, Jack, ito ay nangyari a year ago pa. Itong mga kasong ito, ngayon lang talaga na isampa, graft at saka plunder. Kasi Bonoan, sa mga DPWH officials at kay Senator Jinggoy. At hindi ako magugulat kung may mga susunod pa next week. Katulad Senator Joel Villanueva, Chis Escudero, Bongo, no? Medyo dramatic yung mangyayari next Monday.
2: And kahapon actually, kiguest namin na Secretary, si Senator Erwin Tulfo, tinanong ko nga sa kanya na kung sakaling mililipat, dapat po ba ay walang compromise o walang kompromiso, walang kapalit? Kayo po ba, ano masasabi nyo dito? Kung sakaling bang mililipat, di ba, ang chisis nga, kaya hindi natuloy yung kunong nakaraan ay dahil mabigat yung mga kondisyon. Ano ho yung tingin nyo mangyayari sa Lunes po?
3: Well, correct. Dahil kung mamimili ka ng lesser evil para lumipat sa iyong kampo, halimbawa sa minority, dapat talagang lesser evil. Diba kumama, yung lilipat sa'yo, greater evil. No? So, yun yung una. Ikalawa, ay mahirap na kasi pag nakakasanay yung mga kaso, parang masyadong obvious na ia-atras mo yung kaso. Nakasalang na. Halimbawa, dito kay Jinggoy, kahit tumalun siya mamaya sa minority, mahihirapan na. Dahil nagsimula na yung proseso sa kanyang kaso eh. Kung pa lang ito, ah, graph pa lang. Mm. Eh, paano yung plunder? Pag yung plunder ay sumunod sa Lunes, eh, hindi na siya makakaboto dahil nasa preso na siya. Mm. Immediately, kukulong siya eh. Pagsampa sa Sandigan Bayan ng plunder. Mm-hmm. So, magiging number sa Senado, 11-11, tay na. Mm. So, patay na yung plano nila na online voting. No, patay na yon dahil wala na silang majority eh. Kung may makulong pa na isa pa next week, halimbawa si Senator Joel Villanueva, edi 10 na lang sila at yung minority ay 11. Ibig sabihin, yung minority pwedeng palitan na yung mga chairmanship ng mga committees. Mm-hmm. Nakakatalaga pa lang nila Alan Peter last week or this week, di ba? Dahil meron na silang majority. Bagaman, hindi pa nila mapapalitan yung Senate President. Kaya magkakaroon ka ng napaka-rare, ngayon lang yata nangyari, na meron kang Senate President na hindi kontrolado yung Senado. Mm-hmm. Dahil nahawak yung mga chairmanship ng mga committees at ilan pang mga posisyon ng liderato sa Senado. Mm-hmm. Ngayon nangyari yan. Sabagay, itong mga nangyaring ito, nito nakaraang dalawang linggo, ngayon lang nangyari ito sa kasaysayan ng ating Senado.
2: Kaya nga po, ito Secretary, ito actually ginagawa nga nakita nating spin ng kabilang panig dahil nga marami nga ang sinasabing pwedeng makulong sa kanila. Ang sinasabi nga ay handa daw silang magpukulong para sa kanilang prinsipyo. Ano masasabi niyo po dyan?
3: Eh di wow, eh di magkakaroon ng quorum sa kulungan. Mm-hmm. Okay din yun. No? Baka yun, baka pwede na mag-online voting. Mm-hmm. No? Baka pwede na mag-online discussion. So, baka manggaling yung online sa presinto, sa kulungan. No?
2: At ito po, isa sa sinasabi po ni Senator Padilla na deserve, kung bakit daw deserve ni Senator De La Rosa na payagan na makaboto online. Kasi nga, ang laki naman daw na nakuha niyang boto. So, yun yung naging basihan po niya. Dahil pinagkatiwalaan daw siya ng mga botante.
3: Dapat pag-aralan ni Senator Robin Hood Padilla yung ating mga batas. Mm-hmm. Pag-aralan ni Senator Robin Padilla yung ating konstitusyon. Mm-hmm. Lalo na matagal siyang head ng Committee for Constitutional Amendment. Mm-hmm. Hindi niya nabasa yung ating konstitusyon. Kung halimbawa, senador ka, meron kang mga naging serial killer ka dahil mong pinatay, kahit gaano karami pa boto mo, dapat sa iyo ay litisin at saka ikulong. No? Saan bang bansa nang galing ito si Robin Hood Padilla para isipin ang usapin dito ay paramihan ng boto. Parang hindi siya naniniwala sa rule of law. Kung hindi siya naniniwala sa rule of law, hindi siya dapat nasa Senado, no? Sabagay, nakulong din siya, naging ex-convict din siya, kaya baka nakikisimpatsya siya kay Senator Bato de la Rosa. Pero medyo sayad na sayad yung kanyang interpretasyon ng ating mga batas.
2: Pati nga doon sa force majeure, mukhang nalilito rin ho siya.
3: Baka kailangan i-spell niya muna, tapos hanapin niya yung kahulugan. Para nalaman niya kung anong ibig sabihin ng force majeure.
2: Mm-hmm. No? Pero ano, Secretary, ito, no? Sabi ko nga, nung nangyari yung walkout, ang nagsasalita noon ay si Senate President Alan Peter Cayetano nung nag-walkout itong minority. Pero ano yung optics nito na pinapakita na, kumbaga, anong hold meron ito, anong klaseng leadership ang pinapakita ni Cayetano kung halos hindi na siya nire-respeto doon?
3: Ang linaw-linaw naman kasi ng rules ng Senado. Mm-hmm. Kung merong ganyang proposal, pag-uusapan muna yan sa Rules Committee. Mm-hmm. So, pag na-exhaust na yung discussion doon, pupunta yan sa plenary. Mm-hmm. At pag na-exhaust na yung discussion doon, tsaka pagbobotohan. Oh. Dito, ginawa nila, plenary ka agad. Tapos, nagsisimula pa lang mag-debate, gusto magbotohan na ka agad. Mm-hmm. Kaya totally against sa rules at saka traditions ng Senado. Mm-hmm. No? So talagang minamadali dahil para kay Senator Alan Peter nanganganib yung kanyang leadership. Mm-hmm. At para ma-maintain yung kanyang leadership, mahalaga yung kanilang proposal na online voting. Na ang linaw-linaw naman, pinayagan lang yan during the pandemic. Mm-hmm. Yun, linaw yun. Mm-hmm. Force majeure yun, no? Mm-hmm. Talagang kwan talaga yun, no? Ang tawag dyan, act of God. Uh-huh. No? Natural disaster yun. Mm-hmm. Yun. Tsaka yung buong Senado ang nag-online, hindi lang isa. No? Isa, very strict ang rules dyan eh. No? Kailangan talaga force majeure, tapos iba ay lahat dapat online, hindi lang isa. Hindi mo ginagawa yan para sa isang kriminal. Hindi mo ginagawa yan para sa interest ng isang senador. Dapat sa kabuuan yan. Kaya, at talagang, at inamin yan, mismo ni Robin Hood Padilla. Ang sabi kasi ni Marcoleta, yung proposal ng bill, para daw sa technological advancement. O, di ba, bilip ka? Ang sabi naman ni Senate President Alan Peter, no, ay yan ay may regularity, no? Walang ibang layunin diyan. Eh inamin ni Robin Hood Padilla na ang purpose talaga niyan sa kanilang usapan ay para kay Bato. No? Kay Bato. Oh, dahil wala nga siya sa Senado or kung sakali na may makulong pa na senador. Eh hindi nga nila pinayagan yang kay Laila De Lima. Hiningi lang naman ni Laila De Lima makaparticipate, hindi makaboto. No? Tapos ngayon, bigla nilang ipipilit. At alam mo naman yung nangyari kay Laila De Lima.
2: Opo.
3: Lahat ng mga testigo, nirecant yung kanilang testimony, at napalaya siya after 7 years kahit wala siyang kasalanan.
2: And Secretary, ito pa sinabi po ni Senator Amy Marcos na pag hindi, parang tinanggalan nila ng karapatan na bumoto itong si Senator Bato. Pag ayaw nilang payagan doon sa online. Pero actually, pag inisip mo naman na Secretary, eh, pwede naman siya kasi pumasok eh. Kung tulad siya, hindi naman siya sinabing huwag kang pumasok sa Senate. Tama po ba?
3: Oo nga. Eh, syempre, pinakawalan nila eh. Syempre, napasok nila para bumoto, para maging Senate President si Alan Peter. Tapos pinakawalan nila, katapos bumoto dahil kasama yun sa kasunduan. No? Linaw-linaw eh. At inamin yan ni Senator Bato sa interview niya kay Jessica Soho. Contrary do sa paliwanag ni Alan Peter. Diba? So, nagkakabukuhan eh, nagkakalaglagan sa sarili mga bibig. No? Tapos ngayon, eh, gusto nila bumoto pa. No? E di pumunta sa Senado, no? Katulad nga na sa Bumojek.
2: Eh, siguro huli na lang po, Secretary, ano sa tingin nyo nga po, may fearless forecast ba yun? Magkakaroon po ba ng bagong Senate President sa susunod na linggo? At may mga informasyon po ba kayo kung sino mga pwedeng posibleng makulong next week?
3: Well, with a majority of one, anything can happen. Diba? Ang problema mo lang ay sino yung lesser evil pwedeng tumawid? Dahil kung ang tatawid ay may mga kaso na, baka hindi naman pumayag yung minority. Katulad kung allegedly nangyari more than a week ago, di ba? Yung tatalon daw si Chis Escudero, tsaka si Jinggoy, tsaka si Joel, pero si Chis daw ang magiging Senate President. Eh syempre, hindi naman tatanggapin ng minority yun. Kahit ipagpalagay na maagaw nila yung leadership kay Alan Peter, dahil sobra naman sila masisira niyan. No? Hindi naman sila katulad ng majority na lahat ay sira na. Pwede naman sila magpapakasira. No? Kaya, ang fearless forecast, kung may dalawang tatawid, halimbawa, dalawang bilyar, isang Legarda, tatlo, 2 to 3, kuha na nila yung liderato, yung Senate Presidency, at hindi lamang yung mga chairmanship.
2: Oh.
3: Pero merong isa o dalawang makukulong, magbabago na yung chairmanship ng mga committee dito sa Senado.
2: Okay, sige, maraming salamat, Secretary Roald Yamas. Abangan na lang natin yung episode 5 sa Lunes na itong series na ito. Again, happy weekend, sir, at ingat po kayo.
3: Salamat.
4: Bumuelta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos na iginigiit na pinupuntirya sila dahil sa sunod-sunod na pagsasampa ng kaso laban sa ilang miyembro ng mayorya. Nagbabalik si J.M. Pineda.
1: Halos kalahati ng mga senador sa majority block ang nakatakdang kasuhan o kaya may kaso na. Buwelta ng mga miyembro ng mayorya, partikular na ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, pinupuntirya sila dahil bumilis ang pagsasampa ng mga kaso. Kinontra naman agad yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate nito, matagal na ang imbestigasyon sa flood control. Ngunit bakit tila bigla itong kinikestiyon ngayong umuugong ang pagpapakulong sa mga may sala?
5: Noong kami ay pinag-aarala ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo.
1: Pagtataka pa ng Pangulo, bakit daw umaabot pa sa usapin ng pamumulitika at galaw ng liderato sa Senado?
5: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan.
1: Isa pa sa pinuna ni Marcos na personalan na daw ang nangyayaring bangaya ng mga senador. Kaya ang buong mataas na kapulungan ang apektado. Tinawag pa nga nitong peke ang barilan sa Senado.
5: Ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento namin, meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan.
1: Hindi rin pabor ang punong ehekutibo sa gusto ng ilang mambabatas na baguhin ang rules sa teleconferencing o online attendance. Banat pa nito, para lang daw kay Senator Bato ang isinusulong na mga kalyado niya.
5: Simple lang ang question, dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato.
1: Ako si JM Penada ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kinukonsidera ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na magkaroon ng pabuya para maaresto si Senador Ronald De La Rosa. Ikalawang linggo na ng malawakang paghahanap para sa pugante na wanted sa International Criminal Court kaugnay sa kanyang umano'y partisipasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, nagpapatuloy ang operasyon ng pulisya sa buong bansa para matunton si De La Rosa.
4: Pinag-aaralan naman ng National Bureau of Investigation na ipatawag ang asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa ilang pahayag nito sa social media. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tinitingnan nilang posibilidad na may mga impormasyon silang makukuha sa misis ni de la Rosa. Matatanda ang nag-iwan pa ng mensahe ang asawa ni Senador de la Rosa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Dabanggit niya na nagkaroon ng pagkakataon para makatakas ang senador nang magkaroon ng gulo sa Senado noong May 14. Bukod sa asawa ni De La Rosa, balak ding ipasabina ng NBI ang mga huling nakasama ni Senador Bato bago makatakas sa Senado.
6: Of course, we're contemplating on issue of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa ano niyo, sa online news niyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape.
2: Meralco naghain ng petisyon para sa 9 bilyong refund.
4: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
7: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
8: Nagpagas na ba ang lahat?
7: Ano man ang opinion mo?
9: Kalma.
7: Pag-usapan natin yan.
9: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
7: Kasama sina Sandro Ochona.
8: Isi ka naman
7: at dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
10: walang dalang na po.
7: Magbabalik po sila
10: para bumanat with due respect.
11: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
10: Richard Heydarian.
12: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
10: Carlo Flores.
13: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
10: Cleve Arguelles.
14: Seryoso, sincero, at yung buong...
10: Dino De Leon.
15: Katotoo lang. So, real talk lang tayo.
10: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
16: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
10: At Cheska Persia.
17: So, dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
10: With you, respect. Tuwing Linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Prime Media. At sa bayang papapakinggan. Sa DZMM Radio Patrol sa Istret. At FM Radio Originals.
2: Traffic situation mula sa MMDA Metro Base, ang nakikita natin sa ating mga telebisyon ay ang traffic situation dyan sa may EDSA corner Ortigas. Unahin natin ito na sa kanang bahagi ng inyong mga screens. Ito yung northbound lane ng EDSA corner Ortigas. So yan yung galing ng Mandaluyong, galing ng Makati at papasok yan ng Quezon City. At sa nakita nga natin, habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover or yung mismong Ortigas flyover, ay bumper to bumper na ang traffic hanggang mapunta kayo dyan sa may White Plains area. Pero kung kayo naman ay papunta ng San Juan, sa nakikita nyo sa gitna na inyong mga TV screens, medyo maluwag naman yung mga kumakaliwa papunta dyan sa may San Juan area. Ngayon kung southbound naman kayo galing ng Cubao at papasok kayo ng Mandaluyong, sa nakita nga natin, slow moving to moderate naman ang traffic dyan sa southbound lane.
4: Force majeure, isang terminong naging ugat ng mainit na debate online dahil sa mosyon na sa mayorya ng Senado. Napayagan ang teleconference o yung virtual participation sa sesyon. Eh, pag-usapan nga natin ito at iba pang issue kasama ang Dean ng Lyceum of the Philippines University School of Law na si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis. Magandang gabi po, Dean Mawis. Welcome back sa Arangkada Balita.
18: Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po at maraming salamat po sa pag-imbita po nyo. Good evening sa lahat.
4: Eh, Dean, ano ba itong force majeure na parang may ibang definisyon pagdating kay Senador Robin Padilla? Kailan po ba siya pwedeng invoke?
18: Actually ho, yung konsepto po ng force majeure po ay tumutukoy sa mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi maiiwasan na kaganapan. O sa Ingles, kadalasan ho, tinatawag ho natin yan, acts of God. Ito po yung mga sitwasyon na walang control ho ang tao. Katulad ho nung nagkaroon na ho ng pandemya, wala naman ho nakakaalam. Hindi ho natin alam, bigla na lang pong dumating. Ngayon, sa ating batas, dito po sa Article 1174 ng Civil Code po natin, yan po'y sinasaad na hindi maaaring managot ang sino man sa hindi pagtupad ng kanilang kasunduan o obligasyon dahil nga sa tinatawag nating fortuitous event o force majeure. Ngayon, pero yung paggamit ng prinsipyo na yan ay hindi basta-basta lamang ho ginagamit. Kasi importante ho niyan, walang kontrol ang tao. Ang sanhi ay dapat nakasalalay sa kalikasan o hindi kontrolada ng sino man. Tapos hindi ho siya maiiwasan at hindi ho siya inaasahan. Kumbaga ho parang naging parang imposible hong maggawin ang isang bagay dahil nga ho hindi naman ho natin ito inasahan. Wala hong kasalanan ang mga partido sa kontrata, kaya ho wala hong obligasyon. Talaga kumbaga ho ay parang hindi ho nila kontrolado. Tulad ho, kunwari ho, may ginagawang bahay ho, hindi ho natapos, tapos biglang lumindol, tapos malaking trahedya, hindi matapos-tapos, hindi naman yung kasalanan kunwari ng kontratista. Yun po yung mga example po ng force majeure. Pero ho yung sinaad na dahil ho may kaganapan sa ibang bansa, tulad ho ng gera, yung po eh hindi naman ho nakaka-apekto ho sa atin sa pagpunta is in particular ho sa Senado. Makakapunta at makakapunta ho kayo sa Senado miski nasabihin po nyo yaan po ay may gera sa ibang bansa o kung totoong may tensyon sa, sa between, you know, the two countries, China at saka sa atin, hindi pa naman ho tayo yung kumbaga standstill na hindi tayo makakarating o magagawa yung gagawin po natin. Magagawa po natin yung dapat po natin gawin. So with all due respect kay Senator Padilla, mukha ho yung konsepto ata ho na kanyang nabanggit ay hindi ho maaaring ma-invoke dahil ho hindi naman ho magiging standstill ang ating obligation. Wala, magagawa't magagawa po natin ang dapat po natin gawin kahit na sabihin po natin may meron pong gerang nangyayari o kung may tension po nangyayari sa pagitan ng dalawang bansa.
19: Attorney, ito, sabi niyo, force majeure, pwede yung mga kalamidad, no, na tumatama sa ating bansa. Ginagamit niya din yung sinasabi niyang paparating na Super El Nino. Yun, kalamidad yun. Pero hindi pa naman nakikita yung kanyang pinsala sa atin.
18: Topo yan. Oh, tsaka hong El Nino, sa pagkaalam po, yung tinding init, hindi ho tinding baha.
19: Mm-hmm.
18: Kahit po, at mas maswerte nga po sila kung makaka-attend sila doon, tiyak may aircon ho doon kaysa nasa sa labas kayo na sobrang tindi ng init. They can attend. I mean, they have nice cars, they can ride their cars, naka-aircon sila. Pagdating ho sa Senado, masarap din ho ang pakiramdam doon dahil aircon naman ho. Mas kaaya-aya ho nga ho magkaroon ng paglilitis sa ganung sitwasyon kasi ho, mas kaaya-aya ho yung panahon, hindi ho mainit.
19: Pero may visual requirements ba sa ilalim ng ating batas para masabing valid, no, na gamitin yung force majeure?
18: Pag sinabi po ba yung ang valid ho ba gamitin ang force majeure, yan po ay valid, that is a ground nga po para nga ho hindi ho maging kumbaga may mga kondisyon sa ilalim ng ating batas na maaring na hindi maaring managot ang sinuman dahil nga may kagata sa pagtupad ng kanilang obligasyon dahil nga po dito sa force majeure. Yun ho ay meron naman, no? Pero ma'am, dun po sa binigay po niyang mga example, with all due respect again to the senator, I don't think there are valid grounds, no, that can be invoked to justify video conferencing.
19: All right. Maraming salamat din, Mawis. Marami pa kaming itatanong sa mga nangyayari ngayon sa Senado, pero sa ibang araw na lang po. Muli, maraming salamat sa pagpapaumlak niyo sa amin sa Arangkada Balita. Happy weekend.
18: Happy weekend.
2: Arangkada na ang National Upland Balik Eskwela 2026 bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon sa Department of Education, magsisimula ang kampanya ng Hunyo 1 hanggang 11. Layunin ng kampanyang ito na maihanda ang mga infrastruktura at logistics sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layon din ng ahensya na maiwasan ang mga aberya sa pag-aaral at masigurong maihahatid ang serbisyo publiko. Katuwang ng DepEd sa kampanyang ito ang 16 na ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Interagency Task Force. Kabilang dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na tututok sa alituntunin pagdating sa kaligtasan, health services at traffic plan. Sa susunod na linggo ay magsisimula na ang Brigada Eskwela bago ang opisyal na pagbubukas ng klase.
19: Balitang showbiz, muna tayo muna sa ating beshi ng bayan, Jai Ho!
20: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita kasama si former hashtag Jameson Blake sa pinakabagong teleserye na Love Is Never Gone kung saan ay co-actors niya sina Joshua Garcia at Ivana Alawi. Paano ba niya pinaghahandaan ang mga maiinit na eksena kasama ang co-actress? Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives.
21: Hindi ito ang unang beses na nagkasama si Jameson at Ivana sa isang proyekto mula sa A Family Affair ngayon naman sa Love Is Never Gone kung saan may mga maiinit na eksena silang ginawa sa nasabing teleserye.
22: It was challenging din kasi nung A Family Affair, we were siblings, I would say, parang ganun, siblings. for that show. Pero this time, we were as lovers. And nung una, it was kind of hard then to break the ice kasi we don't look at each other as lovers. Parang nahirapan kami to look at each other as a lover.
21: Ano naman ang masasabi ni Jameson sa kanyang karakter na ginagampanan? At ano kaya ang mga naging challenge para sa kanya while doing this project?
22: Ace Verona, attorney Ace Verona, sa Love Is Never Gone, nahirapan din ako konti to get into my character. But I really loved the role. It was one of the roles that I dreamt of playing.
21: Pagdating sa pagpili ng mga proyektong kanyang gagawin, ano nga ba ang mga kinukonsidera ni Jameson bago niya ito tanggapin?
22: So I go through my managers and road manager to see what they think of the project first.
21: Samantala, sa mga daring roles naman na kanyang gagawin, inalam natin mismo kay Jameson kung game nga ba siya na mag-all out, lalo na kapag ito ay kailangan sa proyekto.
22: Parang feeling ko, that's what makes an actor, when you can step out of your comfort zone and play roles like that or do scenes na alam mong nahihirapan ka or it's not you.
21: Inalam din natin kung paano nga ba naghahanda si Jameson sa tuwing gumagawa ng mga daring na eksena.
22: It's more of the comfortability ng actors or my how I'm comfortable with my co-actor or how she's comfortable with me. Yun yung importante na walang awkwardness masyado. Everyone, I would like to invite you to watch Love Is Never Gone exclusively on Prime Video. Hope you can watch it and we have new episodes every Friday.
20: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
19: Salamat, Joy Ho! Weather update muna tayo mga kaarangkada. Malapit nang umabot sa severe tropical storm ang lakas ng tropical storm Domeng. Ayon sa PAGASA, huling namataan si Domeng 1,120 kilometers sa silangang bahagi ng Central Luzon na may maximum sustained winds na 85 kilometers per hour at pagbugsong na abot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos ang tropical storm sa Ilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat hindi ito inaasahang maglalandfall dahil mananatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas hanggang Lunes, June 1, inaasahan namang magdadala si Domeng ng malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa simula sa Linggo. Kaya ingat mga kaarangkada.
2: Pinumpirma ng Department of Education na gaganapin si Quezon City ang palarong pambansa sa susunod na taon. Sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na nakikipag-ugnayan na sila sa pamahalang lungsod ng Quezon City para sa pag-host ng 67th edition ng annual multi-sport event para sa student-athletes. Ito ang ikalawang pagkakataon na gaganapin si Quezon City ang prestigyosong patimpalak. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang 66th edition ng palarong pambansa sa Agusan del Sur.
19: Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
2: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
19: Arangkada Balita.

0: Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga.
1: At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos.
0: Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
4: Mabangon, sama-sama lang kahit mahirap.
5: Magtulungan para saka ibubuti na ng lahat.
6: Tayo ang likod, tayo ang kapamilya.
7: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senator Dingoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan nagpunta sa Sandigan Bayan para magyansa sa kasong graft kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Posibleng pagtulong ng iba pang senador sa umano'y pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa, iniimbestigahan na NBI, pinag-aaralang ipatawag ang asawa ni De La Rosa. Aktwal na paguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga sa pool sa video. Mga labi ng magamang construction workers nakuha sa guho. Modernong jeep tumagilid matapos salpukin ng armored vehicle, isa patay. Sa pool sa CCTV, kagawad, hinabol at pinagpabaril sa loob mismo ng barangay hall. At sigabo ni Coco Martin, paparating na

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa mga kaso kaugnay ng manumalyang flood control projects. Nagtungo sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Punoan para magpiansa sa kasong graft. Bukod pa ito sa isang count ng graft at plunder na kinakaharap nila sa Sandigan Bayan 5th Division. Live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City, nagpapatrol Agatha Gregorio. Agatha, no update?
2: Alvin, nakalabas na nga sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at ang dating DPWH Secretary na si Manuel Bonoan. Matatandaan natin na kanina nga naglabas ang Sandigan Bayan 2nd Division ng Warrants of Arrest at Hold Departure Order laban sa dalawa kaugnayan ng flood control projects na nagkakahalagang 573 million pesos at nagpost nga ng bail si Estrada ng 90,000 pesos dito sa Sandigan Bayan. Pero nung hiningan ng komento ang pareho sila, sina Bonoan at saka si Estrada, ay hindi sila nagbigay ng pahayag. Pero bago nga niyan, ay naglabas naman ng pahayag si Estrada, pero text lamang ito at babasahin ko ngayon. Sabi niya, "I am personally posting bail before the Sandigan Bayan in relation to the arrest warrant issued by its 2nd Division. Posting bail is a legal remedy available to me under our justice system, and I intend to avail myself of every lawful means to defend myself and clear my name. Mariin kong itinatanggi ang mga paratang laban sa akin. Ang mga ito ay walang batayan at walang bahid ng katotohanan. I respect the rule of law and our judicial institutions, and this is precisely why I am posting bail and personally submitting myself to the jurisdiction of the Sandigan Bayan. Umaasa ako sa patas na pagtrato, due process at pagiging walang kinikilingan sa pagdinig ng kasong ito. Nagtitiwala ako na sa huli mananaig ang hustisya at ang katotohanan. Yan ay dahil sa graft case nga, pero may ibang division naman ng Sandigan Bayan na hawak ang plunder at graft case din laban kay Estrada." Alvin?
1: Maraming salamat, Agatha Gregorio. Pinabulaanan ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na may control siya sa House Committee on Appropriations na naglaan ng budget sa mga manumalyang flood control projects. Ayon sa nagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, hindi suportado at hindi ito tugma sa istruktura ng pamahalaan at sa aktual na proseso ng national budget. Dumaraan-anya ang budget sa mahaba't masusing proseso at walang kakayahan si Romualdez na diktahan ang mga senador, pangulo o sino man sa proseso ng pagpasa ng budget. Iginit din ang kampo ni dating speaker na ang pananagutan ay nakabase sa ebidensya at hindi sa opinyon o haka-haka. Nanawagan ang kanyang kampo na pairalin ang kahinahunan, pagiging patas at pagsunod sa mga tuntunin. Handa rin anyang sagutin ni Romualdez sa mga aligasyon laban sa kanya sa legal na paraan.
3: Sinisilip na ng mga otoridad kung may iba pang personalidad na posibleng tumulong sa amunay pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado. Naninindigan naman ang kampo ni de la Rosa na walang anumang korte sa bansa ang nag-utos para arestuhin ang senador. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
4: Ilan pang personalidad ang sinisilip ng pulisya kung may kinalaman sa pagpaplano umanong maitakas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Kabilang dito ang ilang kapwa mambabatas bukod kay Senador Robin Hood Padilla.
5: They know the consequences. The records of investigation have been forwarded already to DOJ. Sila ang taga-usik, kami taga-produce ng ebidensya.
4: Sanibwersa na ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa manhunt operation kay De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinusuyod nila ang kanyang mga address, mga lugar na madalas pinupuntahan at mga lugar kung saan niya inilalagak umano ang kanyang mga armas.
6: We're disposing of all our resources para mahanap siya. But you have to understand, hindi madali ito. We have 40,000 plus barangays to search. Diba? Hindi madali yan. Please surrender. Gagalangin ka namin. Your rights will be observed. We will treat you as an officer and a gentleman. And we will follow all due process.
4: Tiwala mga otoridad na narito pa siya sa bansa. Inalmahan naman ng kampo ni De La Rosa ang pagpapatupad sa nasabing arrest warrant. Ayon kay Attorney Israel Torion, walang anumang local court ang nagutos na arestuhin ang kanyang kliyente.
7: What was ruled by the Supreme Court was only our prayer for provisional remedy and not the main case. So kung baga, hindi pa po nadesisyonan ng Korte Suprema kung enforceable na ba ang foreign warrant of arrest na kanilang iniimplementa.
4: Iginiit din yan, dapat mahiwalay na search warrant ang mga otoridad bago pasukin ng mga tinatarget nilang bahay.
7: Kasi sa ating konstitusyon, no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon a probable cause to be determined personally by a judge. So yung judge po doon, Philippine judge, hindi po foreign judge. We will use this in our motion for reconsideration and manifest that the government has already treated as actionable the ICC warrant of arrest where in fact, hindi pa po ito na desisyon ng Korte Suprema.
4: Nauna na nagpadala ng liham ang Department of Justice sa abogado ni De La Rosa para manghingi ng impormasyon sa kinaroroonan ng senador. Pero ayon kay Torion, wala silang komunikasyon ni De La Rosa. Pinag-aaralan naman ng NBI kung ipatatawag para questionin ang may bahay ni De La Rosa na si Nancy bilang bahagi ng pagtugis sa mambabatas. Kinu-question ni Mrs. De La Rosa sa social media ang mga naging hakbang ng mga otoridad.
8: We're contemplating on issue of subpoena to his wife also.
9: She has to understand that everything is done according to police procedure. Wala kaming ginagawang tokhang. We do not violate any rules. We do not aggressively go in.
4: Naniniwala rin si Remulla na hindi nagkataon lang ang putukan sa Senado at ang pag-alis ni De La Rosa.
9: Our only question is when General Aplasca, sa Aplasca, gave the order and said, we will arrest someone. The question is now, who ordered the arrest? Because the OSAA does not act on his own. I don't believe in coincidences, so we'll leave it at that.
4: Of an imperial audience. Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatili ang kanyang tiwala kay Remulla sa kabila ng mga panawagang palitan ng kalihim sa pwesto dahil sa mga umanoy na kalusot ng mga pugante. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Pinag-aaralan ng Department of Justice ang reklamong inihay ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senador Robin Padilla. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na magsasagawa ng preliminary investigation ang kagawaran kung kinakailangan para mabusisi kung may sapat na basihan para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Una nang natanggap ng DOJ nitong Huwebes ang reklamo kaugnay na umunay pagtulong ni Padilla na makaalis si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Patay ang motorcycle rider matapos sumalpok sa Center Island ang minamanehong motorsiklo sa Tondo, Maynila. Sa Quezon City naman, patay ang isang senior citizen at hindi bababa sa 15 ang sugatan matapos mabangga ang isang modern jeep ng armored van. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
10: Halos hindi makagalaw ang lalaking ito na naipit ng tumagilid ng modernized jeep sa May Quezon Avenue corner Miriam Defensor Santiago Avenue sa Quezon City. Maingat siyang inaalis ng mga rescuers sa pagkakaipit hanggang sa tuluyan siyang makuha at agad na tinakbo sa ospital. Kinumpirma ng QCPD na nasawi ang isang 64-anyos na lalaki bandang alas 9:30 ngayong umaga. Mahigit 10 ang sugatan din na sakay ng tumagilid na modern jeep. Kwento ng driver, pasado alas 5 ng umaga nitong Biyernes nang salpukin sila ng armored vehicle. Sa CCTV, makikita ang bahagyang pag-ikot ng modern jeep hanggang sa matumba ito.
11: Nakaguna po kami. Inabol niya pa yung go ng armor. Kaya yun nangyari. Yung tama ko po, nasa bahagi ng kanan, sa ulihan, lumaob po kami.
10: Depensa naman ng driver ng armored vehicle, beating the red light ang modernized jeep.
12: Kami pong go kasi sila talaga stop. Lahat naman naka-stop dyan eh. Siya lang tumawid. Ang mahirap kasi tumawid siya dito pa sa gilid. Kaya di ganong pansin kasi may halaman dyan eh. Ngayon, prinihuhan ko kaso di rest ako. Wala naman akong magawa na kasi tudo ko na prino eh. Abot talaga eh.
10: Pero ayon sa ilang pasahero, mabilis ang takbo ng armored van.
13: Bilis talaga. May naunang motor sa amin. Eh, siya sana yung ano. Kung nagkamali kami, edi sana yung motor, ano, yung nauna, hindi kami.
10: Sumikip naman ang trapiko sa lugar matapos isira sa motorista ang westbound lane na muling binuksan matapos maalis ang tumagilid na jeep. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente habang ginagamot naman sa ospital ang mga sugatan. Sa Tondo, Maynila, patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa Center Island pasado alauna, Biyernes ng madaling araw. Hindi nakunan sa CCTV ang pagsalpok ng rider, pero sa ibang nakalap na CCTV footage sa kalapit na lugar, makikitang matuling nagmamaneho ang biktima sa R. Papa Street. Lumalabas sa investigasyon na posibleng nawala ng kontrol ang rider matapos mag-overtake sa mga sasakyan.
14: Ginawa daw po nung motor, in-overtaken daw po yung dalawang truck. After daw nun, hindi na raw po nila nakita kung ano yung nangyari. Pag overtake niya, bumangga na siya doon sa may poste.
10: Kinumpirma naman ang kaibigan ng biktima na galing ito sa inuman. Kwento niya, sinubukan nilang pigilan ang biktima na bumiyahe pa uwi.
15: Yung parang huling tagay niya, nagpaalam na siya eh. Sabi niya, na, okay, uwi na ako mga brad. Sabi namin, baka hindi mo na kaya, huwag ka na uwi. O kaya uminom ka muna ng tubig.
10: Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Paalala naman ng barangay, huwag magmamaneho ng nakainom para iwas aksidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Sa bisa naman ang inilabas na show cause order, pinagpapaliwanag ng LTO ang mga rehistradong may-ari at driver ng mga nabanggang sasakyan kung bakit hindi sila dapat managot sa patong-patong na kaso. Pinatawan din ng 90-day preventive suspension ang lisensya ng dalawang driver habang isinailalim sa alarm status ang mga sangkot na sasakyan.
16: Nasawi matapos malapit ang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin ang isang kagawad sa loob mismo ng barangay hall ng Poblacion East sa bayan ng Kalasyo, Pangasinan. Sa isang kuha ng CCTV, pinasok po ng lalaking nakasuot ng itim na jacket ang barangay hall. Nakita niya ang nagpapahingang kagawad at agad binaril. Mag-isang naka-duty ang biktima sa barangay hall habang rumoronda ang mga kasamahan. Tumakbo siya palabas ng gusali para makatakas pero nadapa siya at inabutan ng suspect. Dito na siya malapit ang binaril sa ulo ng dalawang beses. Agad tumakas ang gunman sakay ng puting motorsiklo na minamaneho ng kanyang kasamahan. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Kumikilos na ho ang Kalasyao Municipal Police Station para matuntun at matukoy ang mga suspect at motibo sa likod ng pamamaslang. Sa kauna-unang pagkakataon, nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa mga nangyayari sa Senado. Hindi po sang-ayon ang Pangulo na payagan ng online voting, kaya hinamon niya si Senador Bato de la Rosa na pisikal na magpakita kung gusto niyang makaboto. Live mula sa Tokyo, Japan, nagpapatrol si Jervis. Jervis, ano pa ang ibang sinabi ng Pangulo bago siya umalis sa Japan?
17: Bernadette, kung noong Lunes ay umismid lamang ang Pangulo ng tanungin tungkol sa posibleng no election scenario sa 2028, ngayon ay mas detalyado na ang kanyang naging sagot. Sinabi niya na peke lang ito at wala siyang sinasabi na kahit anong pahayag tungkol sa no elections. Naniniwala rin ang Pangulo na peke lamang ang naging putukan sa Senado noong May 30. Ilan lamang ito sa mga sinabi ng Pangulo sa kanyang huling araw dito sa Tokyo, Japan.
18: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this.
17: Ito ang komento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pangyayari sa Senado nitong mga nakaraang araw.
18: Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph, ganyan to ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado, hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh.
17: May pinanghuhugutan ng Pangulo dahil dati siyang nagsilbing senador mula 2010 hanggang 2016.
18: Ang babaw na ng usapan. At saka yung interpolation talagang mabigat at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay.
17: Punto pa ni Ginoong Marcos, hindi karapat-dapat na maging kanlungan ng mga pugante ang Senado.
18: Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, Hindi ko maintindihan. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon.
17: Tinutulan din ng Pangulo ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan ang online voting. Matagal na rin ani ang tradisyon ng Senado na personal na magbotohan, lalo na sa mga mabibigat na issue.
18: I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya yung makaboto, dumating ka sa Senado.
17: Pero itinanggi ng Pangulo na tinatarget ng kanyang administrasyon ng mga nasa mayorya ng Senado ngayon.
18: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man.
17: Samantala, tinawag naman niyang fake news ang sinabi ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na gusto ng Pangulo ng no election scenario sa 2028 para mapahaba ang kanyang termino.
18: She should fire her staffer who gave her that information. We have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. Fake news is a corrosive influence on all our in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example of that.
17: Natanong ang Pangulo kung ano ang magiging aksyon niya ngayong tila mas lalong gumugulo ang politika sa ika-apat na taon ng kanyang termino.
18: The only persons who can turn down the political heat are the people who turned up the political heat in the first place. I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work.
17: Sa kabila naman ng init ng mga issue, ibinida ng Pangulo ang mga kasunduan na nalagdaan sa Japan, lalo na sa semiconductor at chip building industries. Maraming trabaho aniya ang malilikha nito na makakatulong sa mga Pilipino. Bernadette, umalis na ang Pangulo kaninang alas 3 ng hapon oras dito sa Japan at lumapag na rin siya sa Pilipinas ng 6:19 p.m. Matapos naman ito ay magkakaroon naman ng state visit ang Pangulo ng Vietnam sa Pilipinas at nakatakda siya na tanggapin sa Malacanang. Bernadette.
16: Maraming salamat, Jervis Manahan.
1: Balikan po natin ang Sandigan Bayan matapos makapagpiansa sina Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Live nagpapatrol doon si Cassandra Longa. Cassandra, anong update?
19: Alvin, sinabi ng Sandigan Bayan 5th Division na i-consider muna nila yung motions to withdraw warrants of arrest na pinail ng mga abogado ni Senador Jinggoy Estrada kaninang umaga bago sila maglabas ng warrants of arrest at full departure orders kaugnay sa mga kasong plunder at graft

0: sa ilabas ng Sandigan Bayan 2nd Division ang warrant of arrest at hold departure orders kay Estrada at Bunuan kaugnay ng kanilang kasong graft. Isang araw matapos isampa ng Office of the Ombudsman ang mga kaso sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y budget insertions at kickback scheme sa mga flood control project na umaabot sa halagang 573 million pesos. Muling igilit naman ng abogado ni Estrada na hindi sila nabigyan ng pagkakataon para i-review ang resolusyon ng Ombudsman at Department of Justice. Hindi rin umano nila alam kung ano yung specific flood control projects na tinutukoy sa kasong ito.
1: It was extraordinary. We kind of understand that what we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes.
0: Samantala, Alvin, ito naman yung maikling pahayag ni Estrada bago umalis ng Sandigan Bayan.
2: Do you think this is political reaction lang po? This is your third case plan?
0: Alvin, sa ngayon, hinihintay pa natin na maglabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng warrants of arrest at full departure orders kay Estrada, Bunuan at iba pang DPWH-NCR officials na sangkot sa kasong plunder at graft na hawak nila. Balik sa iyo, Alvin.
3: Cassandra, pakilinaw mo nga, ngayon na may kaso siyang graft, nakapagpiansa siya. Pero kapag may warrant of arrest dun sa plunder, makakapagpiansa pa ba siya o hindi na?
0: Alvin, dahil nga itong kasong plunder ay non-bailable, hindi siya maaaring makapagpiansa agad-agad. Doon nga sa mga nakaraang kaso katulad nung kay dating senador Ramon Bongrevilla Jr. ay nag-appeal muna sila para makapagpiansa. Kaya nagsagawa ng bail hearings ang Sandigan Bayan para ma-determine no kung papayagan ba na makapagpiansa si Revilla at ang kanyang iba pang co-respondents. At inaasahan natin na ganyan din ang mangyayari dito sa kaso ni Estrada. Alvin?
3: Big sabihin, aarestuhin muna siya, saka magkakaroon ng hearing kung papayagan siya na magpiansa, pero may aresto muna.
0: Alvin, posible yan no, na maaresto na si Estrada kaugnay ng kasong plunder dahil nga ito ay non-bailable. At, pero yan ay mangyayari lamang no, kapag nagkaroon ng judicial determination ang Sandigan Bayan 5th Division na merong sapat na basehan o batayan no, para makasuhan itong si Estrada sa kasong plunder. Alvin?
3: At gaano katagal, Cassandra, ang ahantayin bago makapag-decide ang Sandigan Bayan kung mag-i-issue nga ng mandamiento de arresto laban kay Estrada?
0: Alvin, sa ngayon wala pang binibigay na timeline sa atin ang Sandigan Bayan 5th Division, kaya patuloy pa rin tayong nag-aabang sa kanilang desisyon kung maglalabas ng warrants of arrest at full departure order kaugnay nga sa kasong sa isa pang kasong plunder at graft ni Estrada. Pero sinabi naman sa atin ni Estrada no na willing siya na to undergo yung sa jurisdiction ng Sandigan Bayan at sumunod sa batas. Balik sa iyo, Alvin.
3: Doon naman sa kaso ni former Secretary Manuel Bunuan, ganun din ba kagaya din ni Senator Jinggoy na meron din siyang nakaambang mandamiento de arresto sa plunder o si Senator Jinggoy lang yon?
0: Tama ka dyan, Alvin. No? Kasama rin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa nakasuhan ng kasong plunder. Kaya posible, pag nailabas na itong warrants of arrest at hold departure orders, ay posible na maaresto si Manuel Bunuan. Balik sa iyo, Alvin.
3: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
4: Gretchen, world class ang talentong Pinoy. Sino-sino naman ang namamayagpag sa global arena?
5: At Ibi Kaliwat Kanan ang pagbandera ng Pinoy talent sa global stage mula sa larangan ng fashion, musika o pelikula. Kabilang dito si Matty Hunyosa na pasok na sa grand finals ng Britain's Got Talent. Nagpapatrol MJ Felipe.

0: Wagi sa 79 Cannes Film Festival ang Pinoy short film na Panangarim, gawa ng filmmaker at multimedia arts professor na si Kyla Danelle Romero. Nakuha nito ang Audience Choice Award sa WIP o Work in Progress section ng festival. Ang premyo, 5,000 euros na grant mula sa TransPerfect, isa sa mga partners ng festival. Nasa gitna naman ng kanyang world tour ang Filipino fashion designer na si Francis Libiran. Ibinabandera ni Libiran ang kanyang 20-piece Filipino bridal collection na Adorasyon 2026. Una itong umarangkada sa Harbin, China at katatapos lang ng fashion show nitong Huwebes ng gabi sa Sydney, Australia. Ang kakaiba sa kanyang Adorasyon collection ay ginamitan niya ito ng palaspas.
1: Yung core ko kasi parati is to represent the Philippines. Eh.
2: Okay.
1: So I don't want to be influenced by Western or ibang culture. Eh. Kailangan dala ko pa rin yung ano ng Pilipinas. Eh.
0: Samantala, pasok naman ang Filipino-American at Miss Universe 2022 na si Arbony Gabriel sa reality show na Project Runway. Noon pa man, hilig na ni Arbony ang paggawa ng damit at pag-iistilo. Advocacy rin niya ang pagsulong ng sustainable fashion. Ang tanong, makukuha kaya ng Pinoy ang back-to-back win sa Project Runway? Matatandaang ang Filipino fashion designer na si Vijay Floresca ang itinanghal na grand winner ng Season 21. Bukas na sasabak ang Pinoy singer na si Mati Hunyosa sa Grand Finals ng Britain's Got Talent 2026. Nakadalawang golden buzzer si Mati sa naunang rounds, kaya diretso siya sa finals. Sa nakaraang panayam namin kay Mati, pasabog ang hinanda niyang finale performance.
3: It's a very popular song, for sure. And ang intention ko with this final song is puso.
4: Okay.
3: I think it's about time that people don't just appreciate the vocal ability that I can offer, but rather they get to hear the story.
0: 10 acts ang maglalaban-laban sa Sabado, oras sa Pilipinas, para sa grand prize na 250,000 euros o katumbas na 18 million pesos. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Sa pagpabalik ng PD Patrol, lalaking nagpakilalang tauhan ng isang gobernador at nagalok ng impormasyon sa kinaroroonan ni Senator Ronald Pato de la Rosa, Calabozo. Meralco, inulan na reklamo dahil sa brownout. Abangan ang iba pa mga nagbabagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: DTZMM, numero uno sa aksyon.
7: Ang oras, 6:58 ng gabi.
8: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: DZMM, numero uno sa aksyon!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Basta AM, DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Ang oras, 7:04 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Lumapit sa Department of Justice ang ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero para ireklamo ang umunoy pagbibigay ng allowance ng kampo ni Charlie Atong Ang sa iba pang pamilya ng mga biktima. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
7: Masama ang loob ng ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero na nagpunta sa Department of Justice para ireklamo ng obstruction of justice ang abogado ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Si ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa mga sabungero at kasalukuyang nagtatago sa batas. Ang abogado niyang si Attorney Caroline Cruz at iba pang kasama ang umano ay nagbibigay ng allowance sa ibang pamilya na hindi na nakikipagtulungan pa sa kaso.
8: As we all know, meron tumatanggap ng 40,000 every month plus kung ano pa ang ibinibigay ng mga perks, hindi namin alam. Pero sa ngayon po, ang alam namin, binibigyan sila ng allowance.
7: Naharap si Ang sa patong-patong na kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention na dinidinig ngayon sa tatlong korte sa Batangas at Laguna. Isinampa ng DOJ ang mga kaso dahil sa testimonya ng whistleblower na si Judy Patidongan na nagsabing iniutos umano ni ang pagpatay at paglibing sa Taal Lake ng mga nandaraya umanong sa Bungero. Dahil hindi na umano dumadalo ng pagdinig ang ibang pamilya, pinangangambahang maapektuhan nito ang takbo ng kaso.
9: Tatatlo na lang po kaming umatin sa Santa Cruz instead of 19. Tatlo lang po kaming umupo doon para patunayan na may mga nawawala po talaga na mga families ng missing sa Bungero.
7: Nito lang Lunes ay sinabi ng ibang pamilya na tumatanggap sila ng 20,000 piso mula sa kampo ni Ang. Pero tulong lang umano ito at hindi suhol.
10: Kasi po kung humihingi po ng kapalit yun, nagpapirma po sana yon. Wala po kaming kahit isang tuldok na pirma.
7: Humingi rin ng pasensya ang ilan sa kanila sa maanghang na salitang sinabi laban kay Ang. Gipin nila, hindi sila umaatras sa kaso, pero matindi ang hinanakit ng ibang pamilya ng mga biktima, lalo't matagal na anila silang magkakasama sa mga pagkilos para ipanawagan ang hustisya.
11: Kami hindi namin maa-attempt na tumanggap ng pera galing sa kalaban. Ang sakit noon na pinagpalit nila sa katiting na pera, diba? Kung makakasigaw lang yung kanilang kamag-anak, kung nasaan man, diba? Habulin sila ng konsensya nila.
12: Mga bandang hapon.
7: Hinihingan pa ng ABS-CBN ang pahayag si Atty. Cruz tungkol sa pamimigay umano ng allowance maging ang DOJ sa takbo ng mga kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
13: Mainit ang panahon pero sa social media, umulan naman ng reklamo laban sa Meralco dahil sa biglang brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at mga Karatig probinsya. Sagot ng Meralco, wala namang malawakang problema. Pero posibleng dahil sa overloading ang mga brownout. Samantala, may nakaambang rollback sa mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
14: Sa emergency room, ang bagsak ni Carlo nitong Huwebes matapos ma-high blood dahil sa init ng panahon na pinalala pa nang bigla ang brownout sa kanilang subdivision sa Marikina. Kwento ni Carlo, pumutok ang transformer ng Meralco malapit sa kanilang bahay madaling araw ng Huwebes. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naibabalik ang kuryente kahit na ilang beses na silang tumawag sa customer service at nangalampag sa social media accounts ng Meralco. Kaya dinala na muna niya ang senior citizen na mga magulang at alagang aso sa bahay ng kamag-anak.
15: Naka-8 tawag ako sa Meralco to the point na binabaan ako ng customer service. Wala man lang mala sa akin. Dumating sila kahapon just to check and to make some patches dun sa transformer. Pero sumabog ulit and until now, wala pa rin kaming kuryente.
14: Nakuhanan din ng ilang residente at opisyal ng Barangay San Jose sa Mandaluyong City ang pagsabog sa poste ng kuryente sa lugar. Sa Barangay Pasong Tamo naman sa Quezon City, ngayon lang naibalik ang kuryente matapos ang halos 2 araw. Nasira na tuloy ang mga pagkain sa ref ni na alias April. Bukod sa kalusugan ng pamilya, naapektuhan rin ang kanyang trabaho bilang virtual assistant.
16: Kakasad, nakakainis, nakakagalit. Aside na having 3 kids, I have like may mother-in-law na may comorbidity din. Nagdadialysis siya and hypertensive.
14: Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na wala naman silang naitalang malawakang problema. Kaya kailangan muna nilang tingnan kung ano ang sanhi ng bawat outage. Pero posible umano ang mga insidente ng overloading ng ilang pasilidad. Paliwanag ng Meralco, kapag sobrang init ng panahon, sabay-sabay ang paggamit ng high-load appliances tulad ng aircon. Kaya maaari umanong lumampas sa normal capacity ang dinadalang load ng mga kagamitan at nagiging lantad sa aberya. Pero reklamo ni April, madalas naman itong problema tuwing tag-init. Dagdag stress pa umano na tila hindi handa ang mga maintenance team na pabalik-balik sa kanilang lugar.
16: Wala kayong dalang materials, wala kayong hagdan, wala kayong pang-akyat ng tao. What's the use of you going here? Meralco, ano ba? Ano ba? Ang laki-laki ng sinisigil nyo sa amin monthly. Manuman lang magkaroon kayo ng mga basic tools sa trucks ninyo.
14: Nangako naman ang Meralco na patuloy nitong tutugunan ang bawat report na matatanggap nito kasabay ng pagpapalit at pag-upgrade ng apektadong mga pasilidad.
4: Samantala, magandang balita naman para sa mga motorista dahil may inaasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.
14: Sa taya ng Energy Department, base sa unang apat na araw ng trading sa world market at bunsod ng gumagandang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, 8 piso kada litro ang pwedeng maging bawas presyo sa diesel, 4 na piso sa gasolina at hanggang 10 piso sa kerosene.
17: Though hindi pa tama kabalit sa 55 before to 65, but comparatively, malayo na ho tayo dun sa 100 plus na sinasabi at naramdaman natin before. Sana hindi ho magbago yung arrangement na nangyayari ngayon dun sa feedstock.
14: Base sa pinakahuling tala ng DOE, tatagal pa ng 46 na araw ang supply ng gasolina sa bansa. 41 naman para sa diesel at LPG. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
18: Binimok ng National Water Resources Board ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Ito ay matapos bumaba sa below minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Ayon kay NWRB Executive Director Sevilla David Jr., nasa 173.4 meters ang water level ngayon sa Angat Dam. 6-7 metro itong mas mababa sa minimum operating level ng nasabing dam. May mga ipinatutupad na umanong contingency measure ang NWRB lalo't base sa ulat ng pag-asa. Maaring umabot hanggang Disyembre o unang bahagi ng 2027 ang El Nino. Pinayuhan din ang publiko na mag-rainwater harvesting o mag-recycle o reuse ng tubig na maaari pang gamitin sa iba pang paraan. Mga kapamilya, sa lagay ng panahon, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Domeng na may international name na Jiangmi. Napanatili na bagyong Domeng ang kanyang lakas habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bahagi ng Philippine Sea. Namataan ang bagyo sa layong 1,120 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay ang hanging aabot sa 85 kph at pagbugsong aabot sa 105 kph. Maliit naman ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan. Wala ring nakataas na tropical cyclone wind signal pero papalakasin naman ng bagyo ang southwesterly wind flow o ang hangin mula timog kanluran bago ang habagat na inaasa magdadala ng malalakas na ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Extension naman ng bagyong Domeng ang makaaapekto sa Eastern Visayas, Sorsogon at Masbate habang makararanas ng localized thunderstorms ang ilang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila.
6: Sa pagbabalik ng TV Patrol, labiin ng mag-ama na kuha mula sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ang oras, 7:14 ng gabi.
20: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
25: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
26: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
29: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
28: Ay, malabo.
29: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
28: Para malinaw.
30: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
31: EO, love your eyes.
0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Kapag

0: Dem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ang oras, 7:23 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mga kapamilya, umabot na sa 6 ang mga nakuhang labi mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Patuloy namang umaasa ang kaanak ng mga nawawala na may makukuha pang buhay. At live mula sa Angeles City, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, meron pa nga bang mga signs of life dyan sa gumuhong gusali at yung mga nabawi bang mga labi ay nakilala na rin?
4: Tony, mismong mga kamag-anak ng mag-amang biktima na pinakahuling nakuha mula sa ilalim ng gumuhong gusali ang kumilala sa kanila. Kanina, nagpunta rin na ilan pa sa mga kamag-anak ng patuloy pang mga nawawalang biktima matapos mabalitaan na mayroong narinig na tunog mula dun sa ilalim ng guho na para bang humihingi ng tulong at ang tunog nang gagaling sa gabundok ng kongkretong simento at ng mga bakal. Nakuha ng dashcam video na ito mga sandali bago tuloy ang gumuho ang itinatayong gusali sa Angeles City noong Linggo. Walang malakas na ulan at kalmado ang lugar. Maririnig ang radyo ng sasakyan pero maya-maya pa, bigla na lang may malakas na dagundong na tunog na sinundan ng pagkislap ng mga kuryente at biglang pagdilim ng paligid. Kita sa gitna ng dilim ang pagbagsak ng gusali. Ang video na ito nakita na ng mga otoridad at magiging bahagi ng gagawing investigasyon. Hanggang nitong Biyernes, umakyat na sa 6 ang nakuhang katawan mula sa ilalim ng guho. Ang ikalima at pang-anim na biktima ay kinilala ng mga kaanak at nakumpirmang mag-amang construction worker na tubong Camarines Sur.
5: Kaagad itong na-identify ng kanilang mga pamilya. Nandito po sila sa ating mga tents. No? Patuloy na lumalakas yung scent habang papalalim sila doon sa lugar. So mas naging nakatutok doon. Sa Sector 1 pa rin kasi ito.
4: Nabuhayan naman ang loob ang ilang kaanak na mga biktima matapos makarinig ang mga rescuer ng animoy may kumakatok sa bakal sa ilalim ng gusali. Nagmamadali ang pamilya ni Christina na makabalik malapit sa Ground Zero para kumpirmahin ang balita.
6: Meron pong rescuer, habang nagaano po sila, may kumatok po, tatlong beses po ang katok. So meron pong buhay sa loob.
5: Kanina, no, reported also to the incident command post, bandang alas 11, yung mga nandun sa Ground Zero is from Bureau of Fire Protection at Baguio City DRRM. May nakarinig silang parang tunog ng may kumakatok dun sa bakal. Nag-positive na meron silang nadedetect na entity doon.
4: Pero paglilino ng LGU, kailangan pa rin siguraduhin na tao nga ang nadetect ng makina.
5: Hindi po automatic na kaagad na human being na, no, yung life form na nadedetect. Maaari po kasi lahat ng mga breathing at saka may heartbeat na iba pang life forms katulad po ng rodents o yung mga daga o kaya busa.
4: Inanunsyo naman ng alkalde ng lungsod na nakipag-ugnayan ng may-ari ng gusali at ang kontratista nito at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
7: Hindi naman sila pwedeng makaalis dito po sa Pilipinas dahil nga kamukha ng sinabi ni Secretary na lahat dyan, nagbibigyan nila ng full departure order.
4: Samantala, isang lalaki ang inaresto ng mga pulis matapos umanong magpanggap na survivor ng pagguho sa pag-aakalang may matatanggap na tulong pinansyal mula sa gobyerno. Base sa investigasyon, sinabi ng suspect na bumibili siya ng alak nang mangyari ang trahedya pero maswerteng nakaligtas. Nakakubra na rin ito ng ayuda sa DSWD noong May 27 at muling sumubok na magpalista bilang survivor. Ayon sa pulisya, peking survivor ang lalaki, wala rin kaanak na biktima at hindi rin residente ng Angeles. Tony, kaninang hapon, saglit na bumuhos ang may kalakasang pagulan pero nagpatuloy yung operasyon ng mga heavy equipment na nandoon sa tinatawag na Ground Zero pero pansamantalang itinigil yung operasyon ng mga rescuers para na rin sa kanilang kaligtasan. Agad namang nagbalik ang trabaho ng mga rescue teams nang tumila na ang ulan. Tony.
3: Maraming salamat, Johnson Marabat.
8: Kasama si Ramin Madriaga, dating Senador Antonio Trillanes IV, at ilang opisyal ng bangko sa 25 testigo na posibleng ipatawag ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
9: Nasa 25 ang bilang ng mga testigo na posibleng ipresenta ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa lead prosecutor ng Kamara. Kasama rito ang nagpakilalang dating aide at umanoy bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Nauna nang sinabi ni Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara na hindi lumampas ng isang araw ang pamamahagi ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP sa utos umano ng bise. Dati nang tinawag ni Duterte na kasinungalingan ang mga pahayag ni Madriaga.
10: We are inclined to include him in the presentation for confidential fund. Until and unless they are presented, the prosecution always have an option to decide or reconsider kung kasalang or hindi. But definitely, Ramil Madriaga is already included.
9: Nasa listahan din ng prosekusyon ang mga opisyal ng bangko na may personal na kaalaman sa accounts ng bise at kanyang asawa. Sabi ni House Prosecutor Terry Ridon, hihilingin ng prosekusyon na isabina ang bank records ng mag-asawa sabay giit na ang impeachment case ay isa sa exemptions sa bank secrecy law.
11: Meron po kami listahan ng mga bangko at account numbers po ng ating pong pangalang pangulo at ng kanyang pong asawa. We don't need to subpoena all of them to become witnesses, pero most definitely we will subpoena all the accounts to look into the statements.
9: Kasama rin sa posibleng ipresenta bilang testigo ng prosekusyon sina dating Senador Antonio Trillanes IV, mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission, Office of the Ombudsman, at National Bureau of Investigation. Kinumpirma naman ni Luistro na may hostile witnesses sa listahan o yung mga may interes na pareho sa respondent na si Duterte.
10: They are the same people we presented during the Committee on Good Government hearing, no? Yung mga taong involved sa utilization ng confidential funds as well as in the distribution of the alleged payola envelopes.
9: Napagpasyahan ang prosekusyon na tumutok si Luistro sa tungkulin bilang lead prosecutor kaya si Representative Joel Chua na ang itinalagang lead sa impeachment article kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds na dating pinamumunuan ni Luistro. Si Representative Jonathan Keith Flores na ang magiging lead sa impeachment article kaugnay ng umano'y panunuhol ng bise na dating pinamumunuan ni Chua. Nagkakaisa naman ang ilang taga-usig ng Kamara na dapat ay physically present ang Senator Judges sa impeachment trial.
10: This is very sacred. This is very solemn. It concerns already the interest of the entire Philippine nation and that's why our submission is the Senator Judges should be physically present.
12: Para sa akin, dapat ang umiral dyan ang tradisyon where what we need are actual presence of our senators.
13: I believe that online voting should not be the norm in proceedings of this magnitude.
9: Umaasa rin ang prosekusyon na sa kabila ng mga pagkakaiba ng majority at minority blocks ng Senado, magkakaroon ng sapat na quorum para ma-reconvene ang impeachment court. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
14: Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano sa ilang issue na kinakaharap ng Senado. Sa kanyang live video sa social media ngayong Biyernes ng hapon, iginiit ni Cayetano ang pagiging independent ng Senado sa ngayon na malayoan niya sa impluensya ng Malacanang. Dagdag ni Cayetano, maayos ang proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, base na rin anya sa hiling ng iba-ibang sektor na dapat impartial ang Senado.
15: Sabi, itong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita nyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso.
14: Nilinaw din ng leader ng Senado na ang pinagdedebatihan sa sesyon na nauwi sa walkout ng minorya nitong Martes ay kung dapat bang talakay ng plenaryo ang panukalang payagan ang teleconferencing. Nanindigan siyang walang masama sa pagbabago ng mga patakaran ng Senado para sa online voting. Dumepensa rin si Cayetano sa umano'y ginawa ang pagpapatakas kay Senador Ronald De La Rosa sa kasagsagan ng putukan sa Senado.
15: Mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga iserve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siya makalabas?
3: Susunod, Hari ng Aksyon, Coco Martin, handang magbalik prime time. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: TZMM numero 1 sa aksyon.
1: Oras 7:33 ng gabi.
17: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
20: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Responsible gaming at Bagcor.ph.
18: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
22: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
23: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doc.
24: Protection at tulong sa atay?
25: Liveraid Pro!
24: May Silimarin, may multivitamins pa.
25: Liver up na tayo
24: with Liveraid Pro!
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Estrella. DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Oras 7:36 ng gabi.
18: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM!
1: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Oras mga kapamilya, 7:40 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Palitang kumpirmado! Tata Radio Patrol! Serbisyong sigurado! Tata DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Arestado ng National Bureau of Investigation ang lalaking nagpakilalang tauhan ng isang gobernador at nag-alok ng impormasyon sa kinaroroona ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagpanggap din ang sospek na pangulo at ibang opisyal sa kanyang panluloko. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Huli sa operasyon ng National Bureau of Investigation Organized and Transnational Crime Division ang lalaking ito na may warrant para sa kasong estafa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagpanggap ang sospek na konektado sa isang gobernador na nag-aalok na impormasyon sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
6: I received a call from the executive secretary, you know, saying that there is somebody who contacted him and saying that meron daw lead kung nasan si Senator Bato. So binigay sa akin yung numero, I contacted him. Nung unang pag-uusap lang namin, it will appear to be believable kasi pinapalabas niya, may sakit yung anak niya. Sabi ko, sige, kung may sakit yung anak mo, do you need help? Magpapadalan kita ng panggastos na enough para dun sa ano. So, nag-testing lang ako.
5: Nang magpatuloy sa paghingi ng pera ang sospek, doon na nagduda ang NBI at naglatag na operasyon.
6: We have technology to detect kung nasan yung ano, yung tao na yan.
5: Sa investigasyon, napagalamang may ilang opisyal ng gobyerno na nabiktima na rin umano ng sospek. Nagpapanggap din siyang opisyal ng NBI na nag-aalok na kaya niyang iabswelto ang kaso ng kanyang biktima. Nagpakilala rin naman ng pangulo ang sospek para makahingi ng pera para sa fundraising activities.
7: Subject natin, nagpapanggap po siyang different government officials from congressmen up to senators hanggang sa president po.
5: Napapaniwala ng suspect ang ilang sa biktima niyang government officials dahil may hawak siyang personal na numero ng public officials.
7: Nalaman natin na may access siya sa mga database ng mga numbers ng high-ranking government officials na binavalidate po natin kung saan niya nakuha.
5: Patuloy naman pinaaalalahanan ng NBI ang publiko, lalo na ang opisyal ng gobyerno, na mag-ingat sa mga ganitong uri ng panloloko at agad i-report ang mga kahinahinalang komunikasyon. Nagbanta rin si Matibag sa mga peking impormante.
6: Let this be a warning dun sa mga tao na who wants to help, kunyari, na magbibigay ng lead kung nasan si Senator Bato or sino pa man na target natin ng arrest, pag-isip-isip po kayo kasi hindi po nakakatulong at sisiguraduhin namin na mananagot pa kayo sa batas, huhulihin po namin din kayo. Baka mauna pa po kayong mahuli kay Senator Bato.
5: Na-recover din sa suspect ang nasa 8 gramo ng hinihinalang shabu at isang marijuana vape. Kaya bukod sa kasong estafa, sasampa ng panibagong kasong suspect kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Z.A.N. Ambrosio, ABS-CBN News.
8: Ready na ba kayo sa Ultimate Water Park Challenge? Sa summer special episode ng Patrol on the Go, ang balitang Always on Go, ahamunin po ni Erica Lucas ang ilang kapamilya sa pagsakay sa extreme water slides at rides. Pero ang rules, bawal sumigaw, tumawa o kahit umiti man lang. Dapat daw, poker face.
9: Okay mga verb, welcome to the Bawal Sumigaw! Okay, bawal sumigaw, poker face, Aqua Planet Ride Challenge. Dahil first time nyo to, lalagyan natin ng twist. Gagawin natin to na poker face challenge. Bawal kayong tumawa, ngumiti, umiyak, whatever, whatever dude.
10: I believe I can fly.
9: Eh, ay, ngumingiti.
10: Grabe,
11: ayan
10: grabe.
11: Na, mahirap na.
9: Ayan na. Ayan na. Pinipigilan niya ngumiti. Okay? Ay, ngumiti!
8: Panoorin ang buong kwento sa Patrol on the Go. Sabado, 2:30 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel. Pagkatapos ng It's Showtime!
12: Handa nang mamayagpag sa primetime ang tapatan ng dalawang siga sa bagong seryeng Sigabo ni Primetime King Coco Martin kasama si Julia Montes. Nagpapatrol MJ Felipe.
13: The long wait is over dahil magbabalik na si Coco Martin sa primetime. Mark the date, June 22, ang pilot episode ng Sigabo. Nagkalat na ang billboard ni Coco sa Manila, Cebu, Davao at iba-iba pang bahagi ng bansa na mas lalong nagpapasabik sa mga nakamiss kay Coco sa telebisyon. Sa unang pasilip sa kanilang taping, ramdam na ang energy kay Coco at co-star na si Julia Montes. Pero aminado silang halo-halong emosyon ang kanilang nararamdaman.
14: Sobrang kami excited, yung nervyos. And alam namin yung nervyos na yun ay para paganda ilalo yung show na maibibigay natin sa lahat ng ating mga kapamilya sa kanilang mga tahanan gabi-gabi.
15: Nandito na ako!
13: Sa mga nakaraang action serye ni Coco, naging masigasig siya sa pagbuo ng dekalibreng action project. Mula sa mga matitinding bakbakan, makapigil hiningang habulan, mga ambitious big scenes, tapatan, drama at marami pang iba. Ang mataas na ratings, record-breaking online viewership, mga pagkilala at parangal ay patunay ng mainit na pagtangkilik at pagyakap ng sambayan ng Pilipino kay Coco, ang hari ng aksyon ng ating henerasyon. Kaya all set na si Coco sa kanyang pagbabalik. Kasama si Julia at ang team ng CCM Film Productions, Dreamscape Entertainment at buong ABS-CBN. Sigabo, ngayong June 22 na sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Susunod, mga batang humapot ng gintong medalya at gumiba sa record sa palarong pambansa, kilalanin! Yan, at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: TZMM, numero uno sa aksyon! Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Hello, attorney!
19: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alas una ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa

0: concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa sala.

0: Yun ang mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Lalo ngayon matraffic sa Talsata, hindi ka mainip. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: TV Patrol sa DZMM.

0: Binasag ng ilang batang atletang Pinoy ang iba-ibang records sa pagpapatuloy ng Palarong Pambansa 2026. Nangunguna pa rin ang mga kinatawa ng National Capital Region sa pagsungkit ng medalya. Nagpapatrol, Ernel Tokmo.
1: Ipinamalas ng kabataang atleta ang kanilang husay, determinasyon at dedikasyon sa palakasan sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. At sa kabila ng matinding buhos ng ulan, di natinag ang mga lumahok sa 400-meter hurdle secondary girls. Nagwagi ang kinatawan ng Davao Region. Ginamit niyang inspirasyon ang kabiguan noong nakaraang taon para magpursige at magtagumpay.
2: Sobrang happy.
1: Ilang atleta rin ang nagpakita ng kahangahangang lakas. Hindi lang isa, kundi dalawang record ng palaro ang nabasag ni Charles Nathan Boneo ng Region 4A Calabarzon sa 400 meters freestyle at 50 meter butterfly sa elementary boys swimming. Anim na gintong medalya rin ang nasungkit ni Boneo sa palaro. Si Jul Ian Canyalita ng Region 7 Central Visayas, dalawang palaro records din sa athletics ang nahigitan, na parehong siya rin ang dating record holder. Na-break din ng veteranang track and field athlete na si Lorraine Batalya ng Region 4A Calabarzon ang palaro record sa 400 meter dash ng secondary girls. Sa 400 meter dash elementary girls, panalo ang palaro first timer na si Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region. Binasag din niya ang record ng naturang category.
3: Nakita ko sa Facebook yung mga nanalo tapos mga time nila like, malakas pa sa akin. Yes, hindi ako nag-expect na makaka-goal pa.
1: Sa weightlifting, panalo ang grade 9 na si Adrian Bukol mula sa Region 9 Zamboanga Peninsula sa 48 kilograms category. Nahikayat si Adrian na mag-weightlifting dahil sa kabarangay nitong si first Filipino Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Tournament director din ang Pinay Olympian sa weightlifting event.
4: Marami po akong nakitang potential athletes and I'm happy to see they do weightlifting and enjoy weightlifting.
1: Dahil sa palarong pambansa, bukod sa pagsungkit ng medalya, maraming oportunidad rin ang magbubukas para sa mga batang atleta.
5: Ito po yung ultimate platform natin to discover our young talents. After palarong pambansa, this now becomes an opportunity for them to be offered with scholarships in colleges.
1: Inanunsyo ng DepEd na gaganapin sa Quezon City ang susunod na palarong pambansa sa 2027. Sa pinakahuling medal tally, alas 4 ng hapon nitong Biyernes, nangunguna pa rin ang National Capital Region na may 50 gintong medalya, sinundan ng Region 4A Calabarzon na may 32 ginto at Region 6 Western Visayas na may 26 gold medals. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Agusan del Sur.
0: Pinag-uusapan lang namin ni Alvin sa ni Ate B. Kung yung mga nananalo sa palarong pambansa, maabante ba yan sa mga level ng mga SEA Games, mga Olympics, iba?
6: Sabi mo, meron. Piling ko meron naman. No. Pero dapat yun ang dinidevelop. Grassroots eh.
0: Oo naman.
6: Diba? Ayan dapat ang sinusuportahan ng mga politiko.
7: Oo. Meron naman.
6: Binubuhusan mo ng pera.
0: Actually. So yung javelin throw niyan, mga kawayan pa yun.
6: Do you know practice?
7: Actually, magugulat ko malalakas talaga ang katawan ng mga nasa probinsya.
0: Ay, malilikse, di ba? Sabi mo ni Ate B, yung mga maakit daw ng bundok. Four-wheel drive yung mga paano.
7: Malalakas talaga yung altitude training sa bundok hello sa mga taga-Baguio.
6: Wala nang lilikse dyan kay Senator Bato. Yun ang pinakamalikse. Nakita mo naman, ang bilis umakit sa...
7: Actually.
6: Hindi ho ba?
7: Pero mabilis nga siya. Totoo naman.
6: Oh, maliksi lang naman sabi ko. Tama naman, di ba?
0: Wala, totoo yan. Kung meron mang sigurang...
7: Ano kaya sport niya noon?
6: Sprint.
0: Sprint, yes. Totoo yan. Pwede tayo magbigay ng special category for yung mga pataka. Ay, patakas. Patakbo.
6: pero exciting next week. Abangan po natin next
0: ano
6: week.
0: Ano meron next week?
6: Oh, may bago na naman. Si Senate President Cayetano nagbumuo ng subcommittee.
0: Ng Blue Ribbon Committee.
6: Pwede pala yun.
0: Pwede yan. Basta sila may half na rules, pwede lang.
6: May ang focus, ha? Flood control.
0: Ay,
6: diba? Galing ano.
0: So, enjoy your weekend. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
8: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com.
7: napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 3 minuto makalipas ang alas 8.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padierros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, Spot Report na po. May 29, 2026. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako naman po si Jeff Caparaz.
0: At ito po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman. Ito po ang Spot Report, Bisyo alas 8.
0: Yeah.
3: Spot Report! Spot Report!
0: Kami po ay inyong patuloy na napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sabay na papanood sa DZMM Teleradio. Cable channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube channels.
1: Hey, kami po inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil dito po sa Spot Report, una ang kaligtasan nyo para sa inyong mga mensahe. Bukas na po ang aming Viber number hotline 0919-278-3000. Iparating ninyo saan man kayo naroroon, anong dinadanas ninyo, meron kayong gusto ipabate, eh bukas na ho yung Viber number namin yan. Ipapadala at ipiprint ho ni Don at ibibigay sa atin. Ha?
3: Spot Report!
0: Wala nang patumpik-tumpik, aba, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
3: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Tutol si Pangulong Marcos Jr. sa panukalang pag-amienda sa Senate Rules para payagan ang online voting at teleconferencing sa Senado. Sa press con sa Japan, sinabi ng Pangulo na dati ring senador na pinayagan lang ng Senado ang online deliberations noong COVID-19 pandemic dahil sa health risk at walang dahilan para gawin ulit iyon ngayon. Dagdag pa ng Pangulo, posible lang itong magamit para kay Senator Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court.
3: Spot Report!
1: Bukod naman kay Senador Robin Padilla, inimbisigahan din ng PNP ang iba pang senador sa mayorya na posibleng sangkot sa umano'y pagtakas ng puganteng si Senador Ronald de la Rosa. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melenson Artatis Jr., na inimbisigahan ang lahat ng anggulo sa insidente at patuloy ang pangangalap ng mga ebidensya. Nagbabala rin si General Nartates sa parusang kakaharapin ng mga mapatutunayang tumulong sa pag-alis ni Senador de la Rosa. Nauna nang sinampahan ng reklamong obstruction of justice si Senador Padilla na umaming sumabay sa kanya si de la Rosa palabas ng Senado noong May 14 ng madaling araw at ibinaba sa Makati, pero walang ideya kung saan nasunod na nagpunta ang senador.
3: Spot Report!
0: Anim na ang kumpirmadong patay sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga. Alas 9 kagabi nang makitang isa pang bangkay pero mag-aalauna na ng madaling araw nang makuha dahil sa nakadagan na malalaking debris. 14 pa ang nawawala habang nagpapatuloy pa ang search, rescue and retrieval. Gayon na rin ang clearing operation sa lugar at tiniyak din ng mga otoridad na hindi makakalabas ng bansa ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali.
3: Spotpot Report!
1: Sinampahan naman ng reklamong kriminal ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang Makati Express Cargo Incorporated dahil sa pag-abandona ng libo-libong padalang balikbayan boxes ng mga OFW. Sus Maria Joseph naman kayo. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, inihain ng reklamong paglabag sa Customs Modernization Act and Tariff Act laban sa cargo firm matapos sa 3 taong matenga ang halos 37,000 balikbayan boxes at hindi maihatid sa mga pamilya ng mga OFW. Bukod dito, nakatakda ring sampahan ng kasong large-scale estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang cargo firm. Aabot sa 30 milyong piso ang ginastos ng customs para libreng maihatid ang balikbayan boxes, habang mahigit 4,000 balikbayan box na lang ang target na maihatid pa sa mga pamilya ng mga OFW. Samantala, sinuspindi rin ng BOC accreditation ng mahigit 10 cargo firms matapos manloko ng mga kliyente.
3: Spot!
1: Grabe naman, partner, yung 3 taon. Grabe
0: ay,
1: naman
0: nako.
1: Yun. Eh kung yung sapatos ipinadala di ba ganitong size 7, yung papadalan mo ay makakatanggap size 9 na.
0: Oh, lumaki na ang size. Ang hira
1: naman,
0: partner.
1: Kayo. Grabe.
0: Kung hindi man napag-iwanan yung size, eh sira-sira na.
1: Yun na nga,
0: mga pinadalang
1: produkto. Expired, partner. Oh, oh. Kasi may mga kapamilya tayong mga OFW, nagpapadala ng mga pagkain di ba? Mga
0: tsokolate,
1: pambihira kayo naman.
0: Partner, waste talaga at sayang na sayang yung binugol na pagod ng OFW para bilhin yon at ipadala
1: yan,
0: dito sa Pilipinas para sa kanilang mga mahal sa buhay.
1: Iniipon-ipon yan, partner, ng ating mga kapamilya sa ibang bansa na nagpapakahirap. Mm-hmm. At yan lang po ang simple joys nila.
0: Correct.
1: Makita na nakarating doon sa kanilang mga anak. Anyway, partner, good news.
3: Spotpot Report!
0: Samantala, good news mga kapamilya, nagbabadya ang bawas presyo sa mga produktong petrol sa susunod na linggo. Batay sa 3 araw na kalakalan sa world market, aabot sa 8 piso kada litro ang Norbox sa diesel at 4 na piso naman sa gasolina, 10 piso sa kerosene. Sinabi sa DGMM ni Energy Department Director Rino Abad na hindi pa kasama rito ang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis, habang ikinukonsidera na rin sa pagkwenta ng presyo ang kanilang adjustment rate.
3: Spot Report! Spotpot Report!
1: Sa ibang balita, mga localized service interruptions ang sanhi ng brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at karatig na lugar. Ayon po sa Meralco, mainit na panahon at overloading ng mga pasilidad ang tinatignan o tinitignan nilang sanhi dahil sabay-sabay na ginagamit ang mga high-load appliances tulad ng aircon. Pero walang malawak ang problema sa supply. Sa pagkakataon din anilang nag-o-overload ang ilang transformer at linya dahil mas mabilis umano itong umiinit case kaya nagkakaaberya. Tiniyak ng Meralco na nire-respondihan ang mga natatanggap na ulat kasabay ng upgrade sa mga pasilidad.
3: Spotpot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag pa mga balita mula sa labas ng ating himpilan mula sa ating mga Radio Patrol! Lalaking nagpapanggap na may alam na kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, aba, arestado! Narito ang balita, ang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Marlene Jeff, naaresto ng National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime Division ang isang lalaking nagpapanggap umano na may alam kung saan nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, kinausap umano ng lalaking isang mataas na opisyal sa Malacanang na sinasabi na may lead umano siya, kaya ipinasa sa NBI ang numero ng lalaki.
5: Binigay sa akin yung numero, I contacted him. Noong unang pag-uusap lang namin, it appeared to be believable kasi nindescribe na dito nakatira, dito dinala, ito ganyan. So, initially, ang opening pa niya, ginagawa ko lang po ito kasi gusto ko makatulong. Tapos, sabi ko, sige, kung may sakit yung anak mo, do you need help? Papadala kita ng panggastos na...
4: Nang makahalata ang suspect na mukhang siniset up siya ay tumigil ito sa pakikipag-ugnayan sa NBI. Bigyan na lang ulit lumutang ang lalaki matapos dumulog sa NBI ang Presidential Security Command kaugnay ng umano'y illegal na aktividad ng suspect kabilang ang online financial scams, extortion at paggamit ng identity ng mataas na opisyal ng gobyerno kabilang ang pangulo at unang ginang. Nadakip ang suspect sa isang condominium unit sa Novaliches, Quezon City. Sa isinagawang lawful search, na-recover ang telepono nito kung saan tumambad ang mga transaksyon gamit ang iba't ibang messaging application upang makahingi ng pera at makapanloko. Nakakuha rin ang mga otoridad ng hinihilalang ilegal na droga at drug paraphernalia, kabilang ang mga sachet ng sabu at isang electronic cigarette device na ginagamit umano ng suspect sa kanyang pagdodroga. Naharap naman ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Habang nagpapatuloy pa ang mas malalim na investigasyon ng NBI upang matukoy ang iba pang posibleng biktima nito o ang iba pang sangkot sa operasyon ng lalaki. Nagpaalala naman si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa publiko na huwag lituhin ang mga otoridad at magbigay ng mga hindi verifikadong impormasyon kung nasaan ang mga personalidad o individual na pinaghahanap ng mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bertizon,
1: DZMM. Tama ba intindi ko, siya inaresto dahil sa droga? O dahil dun sa maling impormasyon na sinasabi niya, alam niya ang kinaroroonan ni Senator De La Rosa?
4: Actually, kaya sa unang inaresto ay dahil nagreklamo ang Presidential Security Command.
1: Okay.
4: Kasi itong lalaki ay nagpapanggap na, napakapanggap na kinukuha identity ni President Marcos at ni First Lady. Mm-hmm. It just so happened na same na lalaki din pala yon na una nang nakausap na ini-ES sa Ralph Recto na nagpapanggap na may lead. So napagtugma nila na iisang tao lang pala ito. Then doon sa ginawa nilang operasyon, nakakita ng mga drug paraphernalia at even drug doon sa tinutuloy niyang condominium unit sa Novaliches.
1: Eh, malaking tanong, paano niya nalaman ang number ni ES Recto?
0: Correct. At anong purpose niya?
1: Go.
4: Ano, pangalan nito, Marlene Jeff, isa din yung sa iniimbestigahan ng NBI ngayon kasi itong lalaki, hindi lang matataas na opisyal ng gobyerno yung may hawak siyang number, pati mga iba't iba ding mga politiko at mga government official at even NBI kasi nagpapanggap din itong division chief daw ng NBI.
1: Saan niya nakuha yung mga number? Saan?
4: Yun din ang iniimbestigahan ng NBI at bukod doon, itong lalaki kanina kasi ay nakapanayam natin at sinabi niya na doon sa kanyang affidavit na ibinigay ay meron siyang itinuturo na may mas mataas pang taong may hawak sa kanya. So yun yung tinitingnan na ang gulo ng NBI na baka sindikato ito. Ginagawa ng NBI
0: hawak ng contract.
1: Mga top level cabinet 'yon, partner ES.
0: ES executive.
1: Meron kang number ni ES Recto, hindi lahat may number noon. Imposible 'yon.
0: But anong sabi ng NBI? Anong magiging pananagutan niya, anong kaso?
4: Oo, ang una pa lang na isampa sa kanya
1: drugs.
4: yung drugs. Pero yung dito sa pagpapanggap niya ay iniimbestigahan pa ng NBI.
1: Yeah. Kumbaga partner, kung may bawal ka mag-bum joke, bawal ka na rin magbato joke.
0: Hindi kasi partner, waste of time kasi partner pa yung mga ganyan eh.
1: Kita mo sa bum joke, partner, sa bum joke, i-deploy ng nakakasakop na district ang bum squad. Kailangan mong isuyurin, di ba? Mm-hmm. Dito sa bato joke, ganun din.
0: Bert, anong sabi ng NBI? Baka ito ay counterintelligence or baka planong illegal yung investigation.
1: Mas interesado ko, partner, paano niya nakuha yung number? Paano niya nakuha yung number ni ES?
4: Tama ka dyan, Marlene. Tinitingnan ding angulo ng NBI yun. Kasi ito din nga lalaki ay nagbigay ng lead.
0: Yun nga
4: ng maling lead sa NBI.
0: Yeah. Yun nga.
4: So, Tapos meron siyang binabanggit na personalidad na dati daw siya nagkatrabaho sa ganitong taong taga Ilocos.
1: Ayan! Yan.
4: Tinitignan din ng NBI yung mga lead kung bakit na ito, na name drop na ito nga isang dating politikong taga Ilocos. Pinag-aaralan nila kung baka mamaya may connection o may certain na ginagawang paglilito doon sa ginagawang operasyon ng mga otoridad.
1: Oh, kaabang-abang iyan.
0: Yung umirap niya partner, kung bukod sa sindikato, baka may...
1: yung number, partner, yung number ang na alarma ako. Ilang na numero yun.
0: Yun nga, bakit nga siya may number? At ito ba'y tanim? Ito ba'y planong iligaw yung investigasyon?
1: Malay mo, kung nakikinig si ES Reto, i-block nyo na po. I-block. Block.
0: Eh, talaga investigahan talaga.
4: Ang sabi nga ni Attorney Matibag kanina nung itinimbre ni ano ni ES kay Attorney Matibag, agad na ipinasa sa kanya. Kasi ano naman ang ano ni ES doon hindi naman siya sa law enforcement. So ibinigay kay Attorney Matibag.
1: Domino effect na ito, partner. Ako naiisip ko na naman anyari sa SIM card registration.
0: Anyway. Ay nako.
1: Anyway.
0: Yung unggoy nga na recognize. Anyway. Maraming salamat, Radyo Patrol. Birthday zone.
1: Sa ibang balita, pinaimbestigahan ng Special Education o SPED program sa Kamara. Abay bakit? Ang sagot na kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
6: Jeff Marlene, na nagpagawa si mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ng investigasyon sa kalagayan.
1: Kelly, pihit kang konti. Medyo nag-choppy ka ron. Go.
6: Yes. Nananawagan na si mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ng investigasyon sa kalagayan ng Special Education and SPED program sa pagpapatupad ng Inclusive Learning Resource Centers o ILRC sa bansa. Sa ilalim ng House Resolution No. 1044 na isinilima na matukoy ang kakulangan sa pondo, pulisiya at implementasyon ng inclusive education para sa learners with disabilities. Ayon kay De Lima, maraming paaralan pa rin ang kulang sa kagamitan, teacher training at suporta para maayos na may patuparing SPED program. Gitong De Lima, malaking hamon pa rin ang access to SPED services, lalo na sa mga probinsya kung saan napipilitang tumigil sa pag-aaral ng ilang batang may kapansanan dahil sa kulangan ng specialized support. Umaasa naman ang mambatas na agad maaksyonan ng Kongreso ang mga kulangan upang matiyak ang dekalidad at pantay na edukasyon para sa learners with disabilities. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero,
0: DVMS. Kelly, kakulangan lang naman sa suporta ang dahilan. Hindi naman to nagagamit sa mga, you know, kagaya ng sa PWD na ano, issue.
6: Yes, tama ka dyan. Ang problema lang naman na nakikita ay yung kakulangan sa pasilidad at resources ng SPED program sa maraming paaralan at kulang din itong mga trained teachers at support staff para nga dito sa special education sa mga batang may kapansanan. Yung iba napipilitan ihinto na lang ng ilang pamilya ang pag-aaral ng mga batang may kapansanan dahil nga dito nga sa kulangan ng support services.
1: Tsaka partner, dati diba meron tayo na kapanayam dati yung sa DepEd yun eh. Parang sabi niya yung mga experts, Kelly, diba? Sa halip na dito sa
0: nangingibang
1: bansa kasi mas mataas ang offer doon.
0: Correct.
1: Yun nga ba sinasabi. Nako,
0: yung welfare plan talaga ng mga kabataan yung nasasaala.
1: Hey Kelly, ikaw ba nandiyan pa sa ano, sa Sandigan? Nakalis ka na?
6: Wala na, nakaalis na tayo, Jeff. Kelly na rin.
1: Sabay kami kanina.
0: Kasama
1: kami kanina ni Kelly. Anyway, salamat Kelly Cordero. Ingat, happy weekend.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa Bagyong Dome. Alerto sa Bagyong Dome.
0: Samantala, kumuha naman po tayo ng update sa ating panahon. Nasa kabilang linya na ang ating PAGASA weather forecaster, Miss Lian Loreto. Good evening po, ma'am. Marlene po, Jeff, sa Spot Report.
7: Magandang gabi po, Ma'am Mylene and Sir Jeff at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Update po muna tayo dito kay Bagyong Domeng na ngayon ay nasa may Philippine Sea pa. At ito po yung huling namataan sa layong 1,120 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito po yung Tropical Storm category na may taglay na hangin na abot sa 85 kilometers per hour at pagbukso na abot sa 105 kilometers per hour. Sa ngayon nga, kumikilos po ito pa west-northwestward, may kabagalan, 10 kilometers per hour ang kanyang pagkilos at inaasahan nga po natin mas lalakas pa ito within the next 24 hours possibly, maging severe tropical storm at bukas po inaasahan din po natin na maaari pong maging typhoon category pa ito. At hindi naman natin inaasahan na ito po'y mag-landfall. Ngunit ang ating pong kailangan bantayan ay maaari nitong paigtingin yung ating southwesterly wind flow, yung paunang ihip ng habagat. So, maaari pong lumakas itong southwesterly wind flow, especially po pagsapit ng Sunday hanggang sa Wednesday. So, kailangan natin yun bantayan dahil yung southwesterly wind flow po yung magdadala ng mga pag-ulan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, kabilang po dyan yung Metro Manila, especially sa Monday and Tuesday. Ngayong araw naman, inaasahan pa rin naman po natin, no, yung trough o yung buntot nitong bagyo, magdadala pa rin ng maulap na panahon, mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may Eastern Visayas, Sorsogon at Masbate. Samantala yung southwesterly wind flow ay maaari din po magdulot ng mga pag-ulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas, Mindanao, maging dito rin po sa may Palawan area. But for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, ay expected po natin, no, generally maaliwalas po sa umaga, mataas lamang po yung chance ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. At meron pa rin po tayong matataas na heat index, no, so hindi pa rin po tapos itong mainit at malinsangang panahon, especially dito sa may Luzon area. So possibly bukas po sa may Metro Manila, 43 to 44 degrees Celsius pa rin po yung ating heat index na nasa may danger level pa rin. At 46 degrees Celsius naman po ang expected natin sa may Baler Aurora. But after that po, dahil nga po dito sa enhancement ng paunang ihip ng habagat, maaari pong makaranas na tayo ng mas mabababang temperatura. Yan lamang po ang latest mula dito sa pataas. Lian Loreto, magandang gabi.
0: Ay, maraming salamat. Ang mula sa ating pag-asa weather forecaster, Ms. Lian Loreto.
3: Alerto sa bagyong Dome. Alerto sa bagyong Dome. Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Oya, medyo marami-rami. Araw ngayon ng Biyernes, partner. Weekend bukas, pero medyo marami-rami
1: payday
0: yung ating...
1: Payday
0: ngayon. At marami-rami yung ating kaganapan kanina. Kanina ngayon sa'yo may nasa, ano ka, Sandigan?
1: Sandigan.
0: Okay. Ay, dahil...
1: Tapos yung bukod doon, partner, kasi may chinyak tayo dyan sa may, ano, sa may bikutan. May aksidente dyan, partner. Pero wala namang namatay.
0: Mm-hmm.
1: Pero tatlo nasaktan. Nagbanggaan yung isang dump truck tsaka close van.
0: Correct.
1: Na sideswipe.
0: Oo.
1: Ayun. Maraming ganap nga.
0: Maraming ganap, partner. Bukod dyan, siyempre tinutukan yung mga pagtugis pa rin kay Senator Bato. Itong kay Senator Jinggoy na pinangangabahan ngayon natin mga kabayan na baka hindi na rin makita.
1: Nakita naman siya.
0: Pagkatapos ngayong araw, dahil meron pa siya isang
1: na-convoy naman
0: kaso kinakaharap.
1: Yung no bail, ano? Yung no bail. Kasi itong graft, meron nung bail na 90,000. Sila ho ni dating DPW Secretary Manuel Bonoy. Magkasunod sila daw na nagpunta.
0: Kung sakali, partner, kung hindi makita si, hindi na magpakita si Senator Jinggoy sa mga susunod na araw, ilan na yung ating mga hinahanap?
1: Huwag na masyadong nandyan lang yan.
0: Talaga ba?
1: Nandyan eh. Hanggat hindi man, huwag mong pinapangunahan, partner.
0: Anyways, partner. Ito naman, marami po tayo pag-uusapan maya-maya lamang ha. Dahil may mga kaso tayo mula sa Filipino Army. May dalawang trainee ang nasa sa kasagsagan
1: po ng
0: training dyan sa bahagi ng Capas Tarlac. At of course, may tayong makausap mula sa NCRPO. May naganap po na vehicular accident dyan sa bahagi ng Quezon City kanina. Ay may mga buhay po na nasa wi. Ingitay ang update na may papakwento natin. Pero as for the meantime, 8:27, magabalik pong Spot Report pagkalipas sa ilang mga paalala.
3: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at bagcore.ph.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Spot Report. Spot Report sa DZMM.
0: Magbalik po ang spot report sa oras po na 8:31. Nasa kabilang linya na natin si Colonel Louis de Maala, ang tagapagsalita ng Filipino Army. Kaugnay ho ito sa napag-uusapan namin kanina sa dalawa pong trainee ng Army na nasawi sa kasagsagan ng kanilang pagsasanay sa kanilang training. Good evening po, Colonel. Marlene po at Chef sa spot report.
21: Yes, magandang gabi, Marlene and Jess. Magandang gabi din sa ating mga kababayan.
0: Oo. Colonel, kanina mag-uusap tayong dalawa at nabigyan nyo na nga ho kami ng initial na impormasyon patungkol po sa nangyari dito sa dalawang trainee personnel, trainee ng Army na nasabi po sa kasagsagan ng training. Sir, may ano po mga update po dito? May ano po mga developments sa inyong ginagawang investigasyon?
21: Yes, sa ngayon, nasa yung dalawang cadaver ng trainee natin ay sinasa doon sa St. Peter's Funeral doon sa Parac City. And kasalukuyan, inaayos natin yung pag-transport ng kanilang mga cadaver doon sa kanilang hometown.
0: Oo. Ano na ho nga nakita po? Na-receive nyo na yung resulta ng medical report ng hospital, sir?
21: Sa ngayon, inaantay pa rin natin yung medical report, yung final report ng Tarlac City Provincial Hospital. And from there, doon pa lang natin malalaman kung ano talaga yung naging real cause nung pagkamatay nitong dalawang training natin.
1: Mm-hmm. Colonel, nakikiramay po kami ano sa nangyari. Pero can you walk us through po, paano po ba ang nangyari bago ho, sila ho ay mag-collapse? Ano ho ang ginagawa kasalukuyan ho ng mga trainees?
21: Yes, actually, this is the second day nung kanilang training. At nagkaroon nga sila ng formation because they are preparing for their next activity. At nagkaroon sila ng formation mga around 1 p.m. ng hapon. At doon nga, nag-collapse itong dalawang ano natin, trainee.
1: Okay.
21: At naman na pinadala natin sa, binigyan natin ng first aid and dinala natin sa Tarlac Provincial Hospital. At nagkaroon na inobserbahan pa natin pero nung kinagabihan, bumigay yung katawan ng dalawang training natin.
1: Okay, prior po dun sa pag-collapse sila, Colonel, ano po ang activity nila nung morning?
21: Nung umaga, nagkaroon sila ng reveille formation, physical exercise.
1: Oh.
21: And then nagkaroon din sila ng lecture dahil ito yung kanilang schedule for that morning, and then lunch, and then nagkaroon sila ng formation ulit noong around 1 p.m. after lunch to prepare for the next activity. Wala pa itong mga rigid na mga physical exercises dahil this is only their second day ng formal training nila.
1: Mm-hmm.
21: So, tinitinan pa natin dahil kailangan makapag-adjust pa sila from their civilian life to itong military training natin. So, so yun yung nakita natin. Initially, ang tinitinan natin dito ngayon is yung weather dahil napakilis doon sa lugar ng Tarlac City. So ito yung isang tinitinan natin considerations doon sa investigation.
1: Mm-hmm. Colonel, nung morning ho ba, may mga nakausap na ho kayo ng mga co-trainee niya, nilong dalawa po, na nag-complain na ho ba itong dalawa, na masakit ang kung ano sumasakit sa kanila?
21: Totally based doon sa initial investigation na ginawa nung training command, wala naman sila na-obserbahan. Wala sila na-obserbahan na kakaiba dito sa mga training natin. And even yung iba rin kasamahan nila during the training. Dahil nga tuloy-tuloy yung ano natin, tuloy-tuloy yung kanilang lecture sila nung umaga na yon. So this time, nung karoon sila ng formation, dahil mainit during the formation, doon sila nag-collapse.
0: Colonel, ilan sila? Ilan sila sa grupo nung nasa yung ginagawa yung training, sir? At the same time, ito ho bang mga ito ay may underlying condition or nagkaroon ng medical assessment prior dito sa ginagawang training?
21: Itong trainees natin, 300 dito sila lahat, no?
0: Okay.
21: Composed of different tatlong classes ito. 300 sila na doon sa formation. And based na sa initial investigation natin, nakita natin wala naman silang mga prior medical conditions dahil nga during their recruitment process, pumasa naman sila doon sa kinandak na medical examination. So they are considered physically and mentally fit prior the training.
1: So ano ang lumalabas, no, partner? Ano ang lumalabas ho na cause? Bakit nag-collapse at saka na nag-lead pa ho sa pagkamatay ng dalawa?
21: So isang tinitingnan natin, no, aside dito nga sa ano nga, ito tinitingnan natin yung weather dahil nga napakainit. So however, no, we cannot speculate pa.
1: Yeah,
21: inaantay lang natin yung final report ng yung medical report from the provincial hospital. Talagang malaman natin yung naging cause.
0: Pero Colonel, ano kung sakali po, sino yung kanino yung pananagutan?
1: Liability.
0: Kasi dalawang
21: magiging result ng investigation na ginagawa din ng training command. Sa ngayon, meron silang dalawang nirelief mula temporarily dun sa posisyon. Dahil ito yung training model, sila yung directly nag-supervise during that conduct ng formation ng hapon na yon. So temporarily, while ongoing investigation, nirelieve muna sila sa kanilang positions to give it ito nga sa fair and impartial investigation.
0: Oh. Oh, natanong kayong partner kasi doon nga sa nabagit ni Colonel kanina, around 1 p.m.
1: Init, no?
0: Alauna ng hapon, katirikan ng araw yun. At nagsagawa ng formation. So, ano ba yun? Ano ba talaga ang protocol, sir? I understand talagang normal na sumasailalim sa ganitong challenges yung ating mga trainee. Pero sa weather natin ngayon, na talagang kahit nakasilong ka, pag nasa labas ka ng nasa labas na area ka, talagang napakainit ng panahon. Yun yung gusto namin malaman, sir. Ano ba ang nagiging adjustment? Ano ba talaga dapat na protocol pag mga gantong panahon, sir?
21: Yes, sa ngayon, no, nagkaroon tayo ng adjustments doon sa training nila. Sa ngayon, yung mga formations na ginagawa is ginagawa natin inside yun ng covered board. And then nagkaroon tayo from there yung current hydration protocols, dinoble pa natin yung hydration nila to ensure yung mga iba pang karamahan nila na ongoing yung training ay maiwasan yung pagkaroon ng dehydration. And doon sa mga locations ng kanilang training activities, naglagay din tayo ng mga additional drums with water yun to ensure na mga magkaroon ng heat stroke itong mga nag-training sa ngayon. So ito yung mga adjustments na ginawa natin just to ensure na magiging safe and efficient pa rin yung training. Yung mga style.
0: Mm-hmm. So ngayon, sir, may mga tinitingnan ba tayong possible foul play dito sa insidente na ito?
21: Doon sa initial investigation na ginawa ng training command, wala tayong nakikita ang foul play. Kaya isa doon nga, kaya focus tayo ngayon doon sa magiging result ng provincial hospital sa ginawang medical examinations doon sa dalawang namatayang trainee. So yan ang inaantay natin ngayon to ensure na walang iba pang reasons na nangyari. And napaalam na rin natin dito sa kanilang pamilya. And yun nga, kasalukuyan, ina-assist natin yung kanilang mga kamag-anak para ma-transport natin yung cadaver pabalik sa kanilang hometown.
1: Colonel, di ba, ano ho ito? Every year ho ba? Ganitong panahon ho tayo nagte-training?
21: Actually, meron tayong tatlong training cycle for this year. Halos every 3 months, 3 to 4 months, nagkakaroon tayo ng training ng candidate soldiers. So, tuloy-tuloy yung training. At this time, ito nga, nagkaroon na tayo ng casualty dito sa training sa meritong batch.
1: Oo. Pero last year ho ba, sa mga training nyo po, na pumatak din ho ng summer or sa mga previous years, na pumatak din ho ng summer, kamusta ho sir? Meron na ba mga reported na nag-collapse noon? And after nga po...
21: Yes, meron din.
1: Opo, go ahead sir, sorry.
21: Yes, meron din tayo mga na-report na mga nag-collapse dahil din sa init. Hindi lang actually sa training, and even doon sa mga kinakandak natin na mga bilateral and multilateral exercises, may mga ganito rin nangyari. Kaya we are ensuring na talagang hindi ito ulit, nagkaroon na tayo ng adjustments doon sa training.
0: Sir, kasi itong mga ito, syempre, bagos pa, kaya nag-training sila, galing sila sa pagiging civilian. Ano ba dapat yung mga preparation para, kasi dito po sa comment section nakikita namin, may mga nagkasabi na yung mga colonel. Sir, ano ho ang mga preparation dapat kung sasali sa ganitong mga training, lalo na po sa militar?
21: Yes, dapat physically fit talaga, no? Yung ating mga trainees, kaya nga ina-advise natin sila yung mga gusto pasok pala or yung nag-aantayin nung start nung kanilang training, talagang to prepare themselves pagdating dito yung sa mga physical exercises and talagang ready not only physically but mentally. Although may mga pagkakataon pa rin na hindi talaga natin maiwasan dahil ito sa hindi natin makontrol ng mga situation, but we are assuring naman yung ating public, yung ating mga gusto, yung mga ating kababayan na gusto mo isundalo na talagang we are doing everything para yung training nila is maging safe at maging effective na talagang matututo sila doon sa pagiging sundalo.
0: Alright. Sir, baka ba po yung mga huling pangmas up? Huling paalala at mensahe po kayo nasa inyo po pagkakataon, Colonel de Maala.
21: Yes, unang-una, no, tayo ay nagpapabot ng pakikiramay doon sa mga kamag-anak, dalawang trainee natin na namatay dito sa kanilang ginagawang yung course. No? And pangalawa, gusto natin i-assure yung kanilang mga kamag-anak na, we will the Philippine Army will always support them sa ganitong pagkakataon. Nandito, meron tayong inassign na mga survivor NCO to assist them sa pag-aasigaso nitong mga diverse ng ating mga namatay. And lastly, sa ating mga kababayan, no, patuloy tayo nagre-remind na huwag basta-basta magpakalat ng mga maling informasyon. Sa ngayon, ang ginagawa natin ay inaantay natin yung final report from the medical examination na ginawa na para talagang malaman natin kung ano yung real cost ng pagkamatay nitong dalawang training natin.
0: Alright. Eh, sir, kami po ay muling nakikiramay po sa pagkasawin ng dalawa po sa inyong trainee. At maraming maraming salamat po sa inyong oras, Colonel de Maala.
1: Thank you, Colonel. Thank you po.
21: Yes, maraming salamat.
16: DTTZMM numero uno sa aksyon.
1: Hey partner,
16: alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: As I was saying, partner, sinabi ni Colonel yung fake news. Eh, mamaya tatanong natin doon sa sunod nating mga kapanayame yung fake news, partner, kasi dito sa Quezon City, eh, malamang na dumaan sa mga news feed nyo yan, di ba? May nag-post na may hinahabol sila na lalaki na wanted daw sa may ginawang rape, partner, okay. Tapos eh, napatay pa.
0: Oh.
1: Only to find out, partner, hindi naman pala totoong nang rape yung ano, yung suspect na nado sa viral video.
0: Nako.
1: Robbery lang. At sabihin, partner, nung nag-upload mismo, eh, nilagay ko lang ho yung caption para ho marami ang mag-view. Eh, yun nung nilinaw kaagad ng NCRPO tsaka ng QCPD.
0: Ayan na.
1: Kasi nga, for the views, partner.
0: Nako naman.
1: Eh, hindi niyo sinabi ni Colonel kanina, kaya naalala ko lang, partner.
0: Ay, mamaya, partner, si Major Jennifer Ganaban na pala ng QCPD ating makakausap.
1: Hindi mas malalo. Hindi
0: tayo ng update protocol dyan. At yun, doon nga sa nangyaring vehicular accident dyan sa bahagi ng P2S1. 8:45! Ay, magabalik po ang spot report. Magkalipas sila mga paalala.
16: Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Your bill, sir.
22: What? 40,000 pesos for dinner?
17: 1,400 only, sir.
23: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
17: Your bill, sir.
22: Order for more. Dessert?
23: EO, love your eyes.
19: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
24: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:48. Makakausap po natin si Police Major Jennifer Ganavan, ang Chief PIO ng Quezon City Police District. Patungkol ito, partner, doon sa nangyaring banggaan ng isang pampasaherong bus at isang armored van dyan po sa bahagi ng Quezon Avenue o dyan po sa bahagi ng Quezon City. At ito nga, may isa pong senior citizen ang nasawi at ilan pang individual ang nasugatan. Papakunti natin yan kay Police Major Ganavan. Good evening po, Major Mark. Din po at the Jeff sa Spot Report. Major?
11: Hello ma'am, good evening po.
0: Ayun. Major, ano ang nangyari? Pakikwento nga po sa amin, paanong nagkabanggaan itong pampasayarong bus at yung armored van dyan sa QC?
1: Major? Nako, nawala ata si Major Ganavan.
0: Nako. Subukan natin tawagan si Major Ganavan para makikita tayo ng update at impormasyon. Dahil partner, doon sa initial na ulat, bumabaybay daw itong bus dyan sa bahagi ng mula Elliptical Road patungo sa EDSA. Tapos nagkasalubong sila nung armored van na galing naman sa North Avenue patungong East Avenue. So, doon sa intersection ng Quezon Abata, Senator Miriam Defensor Santiago Avenue, doon na ho nagkasalpukan itong dalawang sasakyan na nagresulta ho sa pagkasaway ng isang 62 years old na isang lalaki ho at dalawang isang individual naman yung nasugatan. Andiyan na ba si Major? Hingi tayo ng update dyan, partner. Pati ano nga yung gusto mong pang itanong kay Major kanina, partner? Ano bang nangyari?
1: Ano nangyari dyan sa barangay?

0: For the views, partner.
1: Nagnakaw lang pala naman ito. Na-arresto rin naman kaagad ng QCPD dahil naisumbong naman kaagad. Pasong putik ang naka-arresto, partner.
2: Ibig sabihin, nakaw yung video din.
1: Hindi, siya mismo ang nag-upload, partner. Kasi nakakausap din ng ABS-CBN yung mismong nag-upload. Sabi niya, talaga naman nilagay ko lang ho yung may rape para marami ang mag-click.
2: Nako.
1: Kita nyo. Yan o, nagsisimula ang fake news. Masyado ho yung partner na ganun para sa views talaga, di ba? Gagawin mo na ang lahat, itutweak mo na. Sobrang tweaky yun, ha?
2: Correct.
1: Hindi naman pala sa rape, partner. Pero sensational mo na ng konti.
2: Tama. At saka, partner, sabihin na natin na merong krimen yung hinahabol doon sa video. Pero, di ba, nakakadagdag ho doon sa kanyang...
1: Rage bait, partner.
2: Correct.
1: Rage bait yun ang tawag doon di ba? Gusto nilang galitin talaga. Ayun rage. Tama, sabi ni Sergeant Putik na andito na sa ating live stream. Tsaka si Tita Nona Damian, nandito na rin si Eric Araulio. Happy weekend din sa iyo, kabayan Eric Araulio. Ayun, si Matt Andres, sabi niya, rage bait yun, partner. Di ba? Gandang gabi from Pasay City. Ayun ang sinasabi natin. Si Aya Engine from Pasay City. Sino pa nandito, partner?
2: Ayan, partner, watching sa atin si Matt Andres. Sabi niya, oba, one year na pala. Ang DZMM. Shoutout ang ganang Jordan
1: Caliente. Anong 1 year na ang DZMM? 40 years na ang DZMM.
2: Yung pagbabalik.
1: Comeback. One year na rin ang Spot Report next
2: week. Uy, mag-anniversary na tayo.
1: Ako, nag-pledge na ako, partner. Sinabi ko na basta. Basta ako mag-aamba. Ikaw dapat meron ka din.
2: Ano yun?
1: Nasa pagkukusa ni Abraham Eason, tsaka ni Don Gise, ni na Joyce, Hannah. Yan, magkukusa yung mga yan.
2: Ang alin?
1: 1 year na nga. Disyembre, magkaambag-ambag tayo, partner. Konting salo-salo.
2: Si Slow.
1: Nag-aaling-aling ka pa dyan.
2: Easy.
1: Parang biglang na humina ang pandinig mo.
2: Hindi ko nag-gets kasi,
1: sinasabi ko sa'yo, partner.
2: Aram na kasing ginagawa.
1: Hindi. Parang ano yun? Ganun-ganun ka pa, part. Pambihira talaga.
2: Ito naman.
1: Asahan mo na kay Abraham Eason yan. Wala na. Hindi mo na kakailangan sabihin.
2: Ayan. Partner, balikan natin yung nangyaring incident na sa Quezon City.
1: Andyan na si Major.
2: This time, si Police Major Hazel Asino yung ating kakausapin.
1: Naputol na talaga.
2: Yung spokesperson ng NCRPO. Good evening po, Major. Marlene po, Chef sa Spot Report.
3: Good evening po, Sir Jeff, Ma Marlene.
1: Happy weekend, ma'am. Happy weekend.
3: Happy weekend
2: ba? Major, kanina ho na pag-uusapan namin dito yung nangyari pong banggaan ng armored van at isang pampaserong bus dyan sa Quezon City. Ano ho ba ang nangyari? Pakikwento nga po sa amin.
3: Ayon po dun sa report natin, itong isang yung armored van at saka yung isang parang bus, isang pampasaherong bus po ay nagkaroon po sila ng nagkabanggaan kung saan nasa 25 po yung ating mga sugatan na mga pasahero mula dun sa bus, pero hindi po natin sila na-identify kasi iba't ibang ospital po yung pinagdalhan sa kanila nung mga injured na passengers po natin. So sa ngayon po continuous po yung ginagawang investigasyon ng ating IOC para po malaman natin kung ano yung naging reason kung bakit po naganap yung incident po.
2: Oo, pero doon ma'am sa mga biktima, may nasawi na raw ho?
3: Based po sa aming latest, wala pa po kaming report kung meron man po, pero ang meron lang po tayo is 25 po yung unidentified na injured po natin. Sa ngayon po inaalam natin kung ito po bang mga ito ay kung saan sa ospital dinala at kung meron po bang na-confine or may mga nakauwi na po sa kanilang mga tahanan.
2: Oo. Ma'am, doon sa initial investigation, I understand nangangalap pa kayo ng mga impormasyon at detalye. Pero doon ma'am sa forma nung pagkakatagilid ng bus at ng armored van. Ano ho ang sino ang may kasalanan?
3: Hindi ko masasabi kung sino may kasalanan sa kanila kasi hindi pa naman tapos yung ginagawang investigation, pero sa initial na report nila, yung right mid side portion nung bus at saka yung harapan nung ating armored van, yun yung came in contact, kumbaga sila yung nagkasalpukan. So ang naging result nga nito is yung nagkaroon tayo ng mga injured na sa mga ating mga pasahero. So inaalam pa natin kasi

0: ongoing pa yung ginagawa pag tinis-check nila yung mga CCTV kung saan nanggaling yung mga sasakyan, kung bakit sila nagkaroon ng collision.
1: Oh, pero the fact na pareho silang nagpang-abot sila sa intersection, ibig sabihin may isang hindi sumunod sa traffic rules o doon sa traffic lights doon sa area, 'di ba?
0: Yes po. Tama po. May isa pong kumbaga ipinilit yung kanyang pagdiretso doon sa kalsada kung kaya nagkaroon tayo ng nagpang-abot sila doon sa gitna.
1: Kamusta ho yung driver nung dalawang sasakyan, nakausap na ho ba ng mga pulis? Ano ho ang paliwanag nila?
0: Sa ngayon po, wala pa po silang mga statements. Yung statements po nila is nandun pa sa ating IOC. Hindi pa po sila naglalabas kung ano yung mga binigay na statement. At yung ating mga pasahero din po kasi wala pa po silang binibigay ng mga statement.
1: Alright. Alright, ma'am. Baka may mga huling mensahe po kayo. Nasaan niyo po pagkakataon, Major Asilo?
0: Ngayong araw na po ito, hindi lamang po ito yung isang insidente natin na sinakasangkutan ng mga drivers natin, ng mga pampaserong bus. Meron din po tayong ibang mga incidents kung saan po yung road rage o yung kawalan ng ating mga disiplina at pasensya sa kalsada. Sa ating po, mga kababayan, alam ko po na mahirap po, lalo't mainit ang panahon. Mahirap pong panatalihin din yung pagiging chill natin sa ating pagmamaneho. Pero sana po, pairali natin yung yung pagiging malamig ng ulo at huwag po tayo magpa-apekto kung halimbawa man po na may biglang magka-cut or lagi po tayong sumunod sa mga sa ating mga traffic rules and regulations para maiwasan po natin itong mga ganitong klase ng aksidente.
2: Major, isang maigsi na lang, paalala nyo rin dun sa mga paulit-ulit ng nagpapakalat ng mga fake news, yun naman pala hindi naman pala rape yun, yung pala robbery suspect. Go ahead, ma'am.
0: Yes po, sa ating po mga kababayan, yung ating mga nagsisimula or yung mga mga budding nating mga vloggers na gustong makakuha ng kanilang mga followers, iwasan po natin yung pagpo-post at pag-mislead po dun sa ating publiko. Kung maglalagay po tayo ng insidente na hindi naman po totoo na yun yung nangyari, nagpo-cause po tayo ng panic, hindi lamang po dun sa mga nakakakita, kundi lalong-lalo na po na pinapakita po nito na wala po tayong disiplina dun sa ating mga ginagawa. Ay, yung mga ginagawa natin ito, yung pagpapakalat po ng fake news or ng maling balita, ay meron pong kaukulang parusa kung sakali pong kayo ay mapatunayan nagkasala or nag-cause po kayo ng panic sa ating mga kababayan.
2: Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Happy weekend, ma'am. Happy weekend po.
0: Happy weekend din po.
3: TTZMM Numero 1 sa aksyon. Spot Report.
1: Nakalipas na naman ang isang oras sa ating talakayan dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: At ako naman po Jeff Caparas dito po sa Spot Report.
1: Una ang seguridad ninyo. Susunod na, alam mo din, kasama sila Papa Awal Pass at Mama Jai Ho.
2: Ingat kayo kapamilya. Happy weekend. Saan mo kayo naroon? Ingat.
3: Spot Report. Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras...
1: Saktong alas 9 na mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Pagpagpagpagpagan! It's Friday! Naku, ito na nga po ang programa ang maghatid sa atin ng mga latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin, hindi magpapahuli. Ako pa ang inyong ever lovable, Papa Owl Pants.
1: Siyempre naman, kapiling ko bonding ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
0: At dahil Friday ngayon, ako looking forward sa weekend, kaya dapat mas malakas, sabay-sabay tayo. Alam ko na!
1: Alam niyo na!
0: Alam na din!
1: Kuya Arden.
2: Alam na this sa DZMM. Showbiz balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this. Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: At agura na po natin ang mga pinaka-inantabayanan at pinaka-binantayang ulo ng mga balita sa mundo ng showbiz. Unahin na natin dyan, action drama sering Sigabo. Ipalalabas na sa Hunyo.
2: Alam na this!
0: At director ng Home Along the Realest, ibinahagi naman paano nabuo ang reunion film.
2: Alam na this!
1: Samantala, tambalang Don Bell nagpasalamat sa mainit na suporta ng fans sa Tayo sa Wakas film.
2: Alam na this!
1: Para naman sa ating Hollywood chika, Ariana Grande naglabas ng bagong kanta.
2: Alam na this!
0: At syempre, itong unang balita natin, nagura na natin dahil fan siya ni Miss Pam Moonhee. O diba naman? At eto na nga po, sabi ni Kyo Arden Ramos at MFC, magbabalik na nga sa Hunyo si Kapamilya Primetime King Coco Martin. Oh, kasama ang kanyang rest back na si Julia Montes sa action drama series na Sigabo. June 22, ipalalabas ang Sigabo na comeback project ng tambalang Coco Jules. Kaya nagkakaingay na ang mga fans ng Coco Jules. Kaya ani Coco, hindi lang aksyon ang asahan dahil may kilig at komedya rin ang bagong serye.
2: Alam na this!
0: Ay, ako, true la Luna, isabi nga dyan ni Direk Coco, no, na yung mga komedyante na kasama niya dyan, hinayaan niya lang. Sige, dahil mga komedyante kayo, bitawan niyo lahat ng mga jokes niyo basta naayon din sa kwento. Hindi lang basta magko-comedy lang daw sila. Yun. Kaya action-action na bahala si Direk Coco Martin at yung mga komedyante naman ang bahala na sa pagpapatawa at pagpapakilig naman syempre si Julia Montes.
1: Truly remarkable! Mm-hmm. Alam mo, parang in God's perfect timing din yung pagpapalabas. Kasi diba supposedly, parang yung first, nasa second quarter of 2026 na tayo, diba Papa A? Or papunta na sa second quarter.
0: Papunta.
1: Oh, pero originally, diba, parang nung nagtapos, ang
0: nasa second quarter, January, February, March, April, May, June.
1: Okay, nasa second quarter.
0: Oh, second quarter.
1: Diba supposedly dapat, ipapalabas na po ito mismong pagkatapos ng Batang Quiapo.
0: Yes.
1: Pero diba, naibalita din naman natin na merong pagkakapuspon na kaganapan. Pero sabi ko nga, in God's perfect timing, kasi siguro, diba, parang kailangan ma-miss din natin ang hari ng prime time.
0: Yes.
1: Si Kuya Coco Martin. At syempre, pag ipinalabas ito, yung mas na-excite yung mga kapamilya, mga kaserbisyo natin, na muli siyang mapanood sa telebisyon. At alam mo, yun yung mabura muna ang pagiging tanggol ni Kuya Coco para mas kilalanin natin ang kanyang bagong karakter dito sa Sigabo.
0: Yes, mabuting may pahinga. At syempre, yung iba yung nami-miss natin para sa kanyang pagbabalik prime time, ay naku, ka-exciting at kaabang-bang-bang. Di ba naman?
1: Truly remarkable. Sa oras na 9:06, eto naman ang susunod na balitang showbiz. May tila low-key pag-amin ang kapamilya love team na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa real score nila. sa road tripping vlog ng Don Bell kasama si Unforgettable Superstar Vice Ganda. Napag-usapan ang pagiging ma-effort ni Donnie noong nanligaw ito kay Bell. At lumalim pa nga ang usapan nang ibinahagi ni Donnie ang dahilan kung bakit pinili nila ni Bell na hindi isa publiko ang estado ng relasyon, para naman i-cherish at protektahan ang anumang meron sila. Back to big screen ang dalawa sa pelikulang Tayo sa Wakas na nakapagtala ng pinakamataas na opening day gross ngayong taon. Sa kani-kaniyang social media account, nagpasalamat naman ang dalawa sa mga sumuporta sa pelikula.
4: Alam na this!
1: I was about to... Wow.
0: Oh, may pa I was about, yeah. Ha? O sige, go.
1: Anong lang? I was about.
0: Yun lang yun naman. Lang.
1: Thank you
0: about
1: for...
0: face. Ha? Yun
1: hindi
0: lang naman.
1: Hindi mag-about face. Mali. Hindi kanina, pinanood ko yung full video of Meme, Donnie and Belle dun, yes, sa yung vlog nila na nag-road trip sila, mm-hmm, nag-quick-quick sila,
0: yes,
1: kumain sila ng dynamite, mm-hmm, and parang may nakakatawang video pa, may nakakatawang eksena pa dun na nabanggit na, uy, si Belle fan siya ng balloons, ganyan, mm-hmm, tapos bumaba, tapos si Belle, hindi naman, parang isang beses lang ako nagpabili ng balloon, ganyan. Parang na-mention, while watching,
0: mm-mm,
1: bilang masasabi ko naman na nagkaroon ako ng connection with Belle and Donnie, especially nung pandemic, dahil madalas kayo magkasama ni Belle, hindi lang sa show, kundi talagang magkakasama kami with Charlie, with Jillian and Cowrie, mm-mm, lumalabas kami talaga. May mga idea-idea ko kung ano yung kaganapan between him, her and Donnie. Tapos nung kinikwento nila yung kwento na parang na-experience nyo ba na mag-stop the car?
0: Mm-hmm.
1: Habang kung kayong dalawa magkasama, mm-hmm, sabi daw meron daw, mm-hmm, yung Santa Polo. So sabi ko, so ibig sabihin, without confirming, ako, pag i-judge ko, na parang, so nagsusunduan kayo, nagpupuntahan kayo sa, nagkikita kayo or nanggagaling kayo sa isang event, meron daw kasing kwento doon, Papa A.
0: Mm-hmm.
1: Ito daw si Belle ay may eksena na nairita, nagalit, mm-hmm, may tampo kay Donnie, dahil parang doon pa lang sa isang party inatenda nila, parang hindi siya pinapansin ni Donnie. So parang, siya daw yung tipo na parang confrontational. Si Donnie, papahupain muna, tapos kapag okay na, bago ka bumaba ng bahay mo, mag-uusap tayo para ano ba yung nararamdaman mo. Ganon. So parang sabi ko, so meaning, itong vlog na to, parang pagsasabi na dahil last project nila together, parang may pagkakaloki nga, no, confirmation, mm-hmm, na nagkaroon ng something.
0: Oo, yun naman. Naku, ano kayo masasabi dyan ng mga titos and titas of Manila na isa sa mga nasa frontliners of Don Bell? Kasi sila yung mga nasa frontliners nun, di ba? Yung mga, he's into her,
1: Mami
0: days
1: ba?
0: Pa, di ba? Yung lahat-lahat na ganyan. Pati ka ng mga pa-billboard. Naku, I'm sure nagsusumigawan niya na part 2 din ng Tayo sa Wakas.
1: True. Na parang kagaya nila Mac Erickson 5 at John Daniel Lino na mga Don Bell fans.
0: Yes.
1: Yeah. So, Don Bell fans.
0: Sila sina Macniel.
1: Ay,
0: Mac at Daniel.
1: Ay,
0: ganon, di ba? Tsaka Sino? Sinco at Lino. Ganon.
1: Laiko.
0: Ganon. Pag pinagsama sila, di ba?
1: At love team din sila.
0: Oh, hindi naman.
1: Hindi, sa totoo trabaho. Love team sila.
0: Ah, talaga?
1: Dahil kasal sila, Papa A.
0: I confirm.
1: Yes. Ay, sharara. Ang nagkasal sila ay si Congressman Percy Sedani.
0: Oh, sama nga na
1: Macniel
0: sila. O, di ba
1: si,
0: naman?
1: Si Congressman Percy is, siya? Ano siya? Akbayan Party List.
0: Ayun naman. No, June Pride,
1: yes,
0: is coming.
1: Happy Pride.
0: Yun naman. So, eto naman po, happy na nilinaw ng aktor na si Ian Veneracion na walang politika sa kanyang pinakabagong limited series na Drug War, A Conspiracy of Silence. Sinabi ni Ian na hindi siya interesado sa political personalities, kundi sa paghahatid ng kwento. Nakasentro ang serye sa mga individual, kasaysayan at iba't ibang paraan ng pag-alaala ng mga Pilipino sa war on drugs ng Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2019. Aminado ang aktor na mag-iiba ang reaksyon ng mga manonood sa serye depende sa kani-kanilang karanasan. Pero umaasang mahihikayat silang talakayin ang mga malalaking issue. Alam na din!
4: Alam na din!
0: Naku, alam mo, maganda siguro na makasama rin natin si Ian Veneracion ng live dito sa studio, no? Nako, ang problema lang dyan, pag nagsimula ang kwentuhan, kulang ang isang oras.
1: Oh, so dapat wala tayong,
0: gusto
1: ano,
0: niya pa.
1: Wala tayong mga balitang showbiz. So, pag kasi Ian Veneracion, dapat parang first hour pa lang,
0: sana na kagad.
1: Kasi mabibitin.
0: Mabibitin, tsaka magpapasample pa siya, kumakanta may gitara. Tsaka alam mo, katulad niyan, pwede natin siyang tanungin ng mga napapanahong issue, ganyan, ang kanyang mga reaksyon, ang kanyang mga POV. As a father din, malapit na Father's Day, ganyan. Bilang artista din, bilang influential person, June 21, 2026,
1: Advance Happy Father's Day, Papa!
0: Ayan. Oh, yun naman, diba?
1: Hindi ba pati ngayon?
0: O, diba? Parang balikan natin yung Joey and Son noon na panahon ni Ian Veneracion. Ako, mga momshies at popshies, mga lolos and lolas. Oo nga, natatandaan namin yung Joey and Son. Diba naman? Yun yun eh. Ian, baka nanonood ka, makarating sa'yo. Guest ka naman dito sa DZMM.
1: Diba? Speaking of laging nanonood sa atin.
0: Yes.
1: Ha? Alam mo na kung saan ako kumain.
0: Ayoko naman.
1: Yes.
0: Oo,
1: sakto na nakasabay ko po ang isa sa mga mahal na mahal nating dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Hulaan mo.
0: Ay, naku. Sino bang mahal na mahal na? Piolo Pascua.
1: Ala.
0: Ala.
1: Hindi na, mahilig din siyang kumain doon.
0: Ah, talaga?
1: Si Papa?
0: Papa Pinga. Papa Oji Diaz.
1: Yes. Si Papa Oji Diaz. Nagulat lang ako. Ito, gusto ko lang siyang pasalamatan talaga. Kasama niya si Direk at saka si Ate Maita.
0: Mm-mm.
1: Yan. Tapos sa pa-awel, magka-back-to-back kami ng table. Mm-mm. Kasama ko nga sila JD at saka si Mako. Tapos nung after, sinabi nilang talaga nung nila Ate Maita, walang si Papa O. Sabi nila Ate Maita, yung mga orders namin.
0: Yes.
1: Kaya bayad na yan ha. Binayaran ng Papa Oj.
0: Aww, kita mo naman.
1: Kaya ayun.
0: Bakit nung kumain ako dyan, hindi binayaran?
1: Hindi kinakasabay ba kayo?
0: Hindi.
1: Alam mo, hindi lang si Papa Oj ang gumawa niyan, Papa Awel. Mm-hmm. Kasama ko naman yung mga friends ko outside showbiz.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nakasabay namin si Gerald Anderson.
0: Wow!
1: Tapos pagkatapos din namin na mag-bill out na rin kami, ganun din ho. Binayaran din ho ni Gerald Anderson. Sinasabi
0: ko... Ba't sa akin? Nung chinage pa sa akin.
1: Yung kanila. So sinasabi ko talaga to para sa susunod pag nakasabay niyo po ako.
0: Ganun talaga.
1: Hindi.
0: Ano, pagbayarin nyo si Mama Jai naman.
1: Hindi. Kasi pag nakasabay nyo ako, sabi, hala, narinig ko sinabi sa DJ, binayaran ni OG Diaz, binayaran ni Gerald Anderson, dapat tayo rin bayaran natin.
0: Tapos ang pagkakasabi pati sa'yo, Jai Ho, bayad na kita.
1: Hindi yun. Sabi, ganito ang pagkakasabi, Jai Ho, okay na yun, binayaran.
0: Ganun.
1: I love you, Papa OG.
0: Yes.
1: Pero, syempre, nabanggit ang pangalan mo.
0: Mm.
1: Kasi babayaran mo daw ngayon.
0: Wow. Babalik sa kanya.
1: Hindi pa pa-awel, hindi. Nabanggit kasi parang sabi, nabanggit ko na, na-mention nga ni Papa Ana, nakita daw niya, pinopromote mo itong kainan na ito. Sabi niya, hindi, kasi masarap talaga. Sabi ko, hindi ko pa nga nadadala ang Papa-awel, pero meron kaming sked talaga.
0: Yes.
1: At saka alam niyo, Tita Nona, ito.
0: Wayo na nga, yan ang anak ko, Mamara.
1: Hindi, Nona Damian yun.
0: Okay,
1: de Maria Dulce Orate, ganyan. Louis Basco.
0: Kapangalan, ha?
1: Totoo, hindi.
0: Sige, okay.
1: Wala.
0: Okay.
1: Doc Marlo.
0: Oh, ayan na nga, Mamara.
1: Eto na nga. Ikwinento naman nga po. Yun lang.
0: Yun, tapos. Doon na rin nagtapos yun.
1: Hindi. Ikwinento po ng director at ng cast member na si Boy 2 Quezon na aksidente lamang pala ang pagkakabuo sa Home Along the Riles, the reunion movie. Anya, napag-usapan ang paggawa sa pelikula nang magkaroon ng reunion ng mga OG cast nito. Gusto nga nilang maipakita kung ano nga ang nangyari sa mga anak ni Tatay Kevin Cosme na ginampanan noon ni Comedy King Dolphy. Kinonsulta rin nila ang creative sa likod ng popular na 90s sitcom para matiyak na dikit sa orihinal na kwento ng mga Cosme ang bagong pelikula. Nagpasalamat din sila sa ABS-CBN sa pagpaya na maisabuhay muli ang Kapamilya sitcom. Ito nga po ay mapapanood sa June 17 ang Home Along the Riles, the reunion movie.
0: Alam na this!
1: I'm not sure kung pwedeng i-announce pero parang dahil Friday ngayon, tama diba? Monday, alam ko merong parang isang launch na gaganapin dyan sa may Metropolitan Theater sa Maynila na pangungunahan ni Yorme Isko Moreno. Diba? Mm-mm. Tama? Kasi parang supposedly andun ako sana to cover.
0: Mm-mm.
1: Pero nagka-conflict sa sked kasi I'll be doing a parang talk for Department of Health.
0: Mm-mm.
1: Taray.
0: Wow.
1: About
0: wow.
1: About my vape acquit pag-quit sa vaping.
0: Mm-mm.
1: Can you help me?
0: Whoa.
1: I need a PowerPoint presentation. I need a PowerPoint presentation for that, Papa A.
0: Dapat yung entrance mo, may pausok ka, ganun.
1: Ay, hindi para pwede.
0: Ano, production number ka, ganyan. Para,
1: usok.
0: Para
1: usok,
0: kakaiba. Usok, ganun. Ganun. Noong.
1: Ayoko ng usok. Oh,
0: usok, usok. Nakakasanukso. Mga ganun. Yan, may pa-acting ka, tapos gaanin mo sa ganun.
1: Hindi pwede. Ano to, dula-dulaan. Oh. Hindi, speaker ako doon, hindi dula-dulaan yung gagawin.
0: Diba naman? Oo, yun. Bakit wala silang sound system para gawin kang speaker?
1: Hindi. Ay, ibig sabihin, magbibigay ako ng ano, ng patotoo.
0: Patotoo. Testimonial.
1: Testimonial na parang.
0: Na yan, dahil sa kaka-vape, ganyan nangyari sa kanya.
1: Oh my God.
0: Ay, ba, ganun.
1: Ganun-ganun ako, diba? Yes.
0: Tapos may paluha. Tapos at bumuhos ang mga donasyon.
1: Hindi bumuhos ang mga donasyon. Baka naman sa Monday. Tari. Oo nga, pwede yun. Nag-negosyo.
0: Yun naman yun. Oy, pero speaking of Humalong Darili, sana naman pumatok din po yan. Yes. Gaya ng pagpatok ng tayo sa wakas ng Donbell. Kasi magandang senyales na bumabalik na po ang mga Pilipino sa loob ng sinihan. Kita nyo naman, 12 million kagad first day pa lang. Sana ko ano yung suporta niyan. Ganda yung suporta natin sa iba pang mga pelikulang Pilipino. Gaya ng Home Along the Riles na maraming nagmahal. Lalo na yung mga lolo't lola, tatay't nanay natin. Panahon natin yan. Di ba naman? Yun naman.
1: Samantala, Papa Awel at mga kapamilya, idiretso na po natin sa iba pang chika. Okay.
0: Yes.
1: Eto na po, tiniyak ng sexy actor na si Yasser Marta. Ay, hindi ba sa sexy actor? Tiniyak ng 8th Sinag Maynila Film Festival. Best Supporting Actor, Yasser Marta, na nananatili silang profesional ng kanyang nobya at kapwa, sexy actress na si Rob Ginto. Sa panayam, sinabi nga ni Yasser na alam nila ang nature ng trabaho ng isa't isa at masaya sa kanilang ginagawa. Aminado naman si Yasser na may pagkaseloso siya bilang nobyo pero inilulugar naman anya ito. Bida naman po ang dalawa sa pelikulang Desperada na napapanood natin ngayon sa lahat ng mga sinehan except sa SM. Ayan.
4: Okay. Alam na this!
1: Go!
5: Bago pa naman kami maging mag-couple, alam ko naman din kung ano yung ginagawa rin namin bawat isa. Si Rob, nanggaling din siya sa pagiging sexy actress talaga. At ako naman, ganun na rin, nagpapakita na ako ng skin, nagbe-brief ako. Siguro, nung time na lang yun, sobrang nag-enjoy lang talaga kami. At, kung ano yung tinanong sa amin ng mga fans, sinagot din naman namin ng kung ano yung gusto nilang marinig. So, para sa akin na okay lang, basta happy-happy lang. Tsaka sa generation naman na ngayon, parang ang hirap na magtago kung sino talaga kami. So kami, we're just being ourselves at ini-enjoy lang din namin kasama yung mga moments with the fans.
1: Yon. Maraming salamat, Yasser. Actually, wala siyang guesting sa programa ko.
0: Oo.
1: Kasama lang siya ni Rob noong time na nag-guest si Rob.
0: Rob Ginto. Yes. Tapos kinuanan mo na siya ng interview.
1: Tapos sinegue ko na dun kay Rob yung parang eksena na, di ba yung poster, naging trending issue din.
0: Yung di ba nag-guest natin si sila
1: Morales
0: dito? Oo, nawala.
1: Mm-mm.
0: Bakit daw nawala si Mac Morales?
1: I quote.
0: Oh, yun. Ay,
1: Hindi, sabi ni Rob, parang ang pagkakaalam niyan, mayroong hindi pagkakaintindihan, pagkakasunduan between Mac and si manager na kasama nila. Hanggang doon lang daw yung pagkakaalam niya. Pero, may nabasa naman ako na hiningan ng panayam ng mga kapatid at kapamilya natin mula sa PEP.
0: Yes.
1: Ang manager asking kung bakit nawala sa poster, parang may nilagay na statement na parang, "Hay nako, sa salitang Ilonggo or Bisaya, jutay naman yan." Ganon, oo. Eh yung jutay, diba, sa Ilonggo at sa Bisaya, maliit. Ganon ang sinabi. Oo. Ayun po, kaya ko po nasasabi sa tangyan. Kasi yun naman talagang ibig sabihin sa Ilonggo at sa mga Bisaya. Ganyan.
0: Mm-mm.
1: Na parang kapag gawa ang ilong, hindi na dapat, may mga ganon-ganon yung manager na chika. So feeling ko, bugso ng damdamin. Ayun, umabot dun. Sabi naman ni Rob, parang pagdating sa ganyan, dapat daw ayusin daw muna. Kasi parang sila mismo na mga nag-effort sa pelikula, parang naapektuhan sila na instead of yung movie, yung pagfokusan, napafocus tuloy dun sa negative.
0: Mm-mm. Mm-mm. Ayan, syempre bukas din po ang ating programa ha, sa both side. Kunwari, magbigay ng action
1: si manager.
0: Okay, si Mac. Ganon. Ayan. Pwede naman po. Yun. Pwedeng makarating po sa... May Viber number po kami para sa lahat. 0919-278-3000. Ayan naman! Sa oras na 9:21 ng gabi, nandito na po ang inaabangan nating balita. Showbiz Hollywood. Ito na nga po, inilabas na ni American superstar Ariana Grande ang bagong kanta na Hate That I Made You Love Me. Magsisilbing lead single ang kanta sa kanyang bagong album na Petal na ilalabas sa Hulyo. Mapakikinggan na sa mga streaming platform ang kanta. Inaabangan din ang pagbabalik ni Ari sa concert stage ngayong taon. Alam na din! Yes. Naku, sana makarating dito yung ano niya, concert tour na yan sa Manila. Di ba naman? Eh lahat na tayo na talaga pinupuntahan ng mga foreign artists.
1: Ako, dream ko talaga na isa si Ariana sa mga foreign artists na gusto kong panoorin kapag halimbawa pumunta siya dito. Kasi nakapanood ako dati nung nandito si Madonna, Coldplay. Pero parang sa ano, isa sa mga bucket list ko, sana ilibre ako ng mga friends ko sa Ariana concert.
0: Wow, yan na. So, libre na pagkain, libre pa yung concert.
1: Hindi. Si Papa Odd. Si Papa Odd kasi sa food. Sa concert kasi. Kasi favorite namin si Ari. Diba? Lalo ni Janet Lee.
0: Yan.
1: Na nga, Pandakan, Manila. Hindi. Eto naman, mga kapamilya at mga kaservisyo. Alam nyo ba?
0: Why?
1: Na siyempre kami po yung nagpapasala.
0: Ayan na naman.
1: Hindi. Friday kasi papa-awit.
0: Tama.
1: Excited na ako magpaano. Magmamassage.
0: Ayun naman.
1: Again, eto na nga, sasabak daw Papa A sa fashion runway sa Miss Universe 2022, Arbony Gabriel.
0: Yan na.
1: Kasunod ng pagsali ng Phil American Beauty Queen sa bagong season ng Project Runway. Makakasama niya ang 21 pang designers para sa season 22 ng competition. Bago pa maging reyna ng universe, lumikha na rin po ng pangalan si Arbony sa sustainable fashion. Hanggang ngayon ay laman po ng kanyang social media ang paggawa niya ng mga eco-friendly clothing at inaabangan kung masusungkit ba niya ang corona sa fashion scene.
0: Yes, eh di ba naman umeksena yan dito? As in may scene din siya dito sa Manila si Arbony, di ba nagpunta siya ng Divisoria? Bumili ng tela tapos sumakay pa siya nung pedicab, ganon, di ba naman? Sige, go, mukhang another crown ang nakaabang sa iyo diyan, Arbony, di ba naman?
1: Speaking of crown, napanood ko yung performance ni sino yun, Kaylin Trajano na naging guest natin. Fuchsia Ann Ravena, Alexia Nunez, at ni Gazini Ganados.
0: Ako, grabe, mga sa All-Stars.
1: Yes, Miss International Grand, Miss Grand, Miss Grand International Stage. Yes, in fairness, ha, may laban po si Gazini.
0: Ang ganda, no? Hindi ko na nakilala na si Gazini na yun. Grabe. Ang ganda nung... figura ng katawan, ang face,
1: taas
0: ang
1: score.
0: Skin. Yes.
1: So, okay. Ay, meron pa pala, Imelda Swighart. Diba, meron pa, isa pa humabol. Papa A, meron silang, ano daw, category.
0: Na?
1: Yung tanggal ng makeup. Tinanggal yung makeup. As in sa stage, remove your makeup and then isa-isang rarampa.
0: Para makita yung totoong ganda.
1: Mataas ang puntos doon ni Fuchsia Ann Ravena.
0: Correct.
1: Mataas ang puntos ni, sa swimsuits, ang mataas si Gazini at saka si Kaylin Trajano na nag-guest sa atin. Ako, sana mauwi ng ang crown after ni Emma Mary Tiglao.
0: Yun naman. Ako, good luck, girls. Mag-uwi kayo ng corona sa ating bansa. Okay. So, eto na. Isa pa, inilabas na ang ticket at venue details ng comeback concert ng Korean supergroup na BTS sa Pilipinas sa 2027. Eto, ang gusto kong makakuha ng tickets, Mama Jai. Kasi alam mo naman tayo, Certified Army. Yes, magdaraos ng back-to-back concert ang K-pop supergroup sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. sa March 13 at 14, 2027 bilang bahagi ng kanilang BTS Arirang World Tour. Ayon sa Live Nation Philippines, magsisimula ang ticket selling sa June 9 para sa ARMY membership pre-sale ng mga verified fans sa Weverse. Susundan ito ng Live Nation Philippines pre-sale sa June 10, habang magsisimula naman ang general sale sa June 11.
6: Alam na this!
0: Nako, lalong tataas ang turismo sa atin yan. Sana yung bang mga nasa karatig bansa natin sa Asia, pumunta kayo dito sa Pilipinas para lalo pang tumaas ang aming ekonomiya. Di ba naman? Parang ano yan? Parang tourism boost din yan sa atin. Di ba? Thank you, BTS. You're much welcome here sa inyong pagbabalik sa Pilipinas.
1: Ayan, ang oras natin ay 9:27 na po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Naku, ipapasok na ba natin yung dapat nating pasalamatan?
0: Papa? Mamaya. Pwede na daw. Ah, pwede na daw. Ah, ayan, pasalamatan muna po natin. Meron ka kopya dyan?
1: Naku, wala pa.
0: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you, gardenia.
1: Maraming salamat. Naku, alam mo, thank you, pinadalan tayo ng gardenia.
0: Oo.
1: Alam mo, kahit hindi pa naman natin sila pinapasalamatan sa programa, Papa Awel, yan na talaga ang tinapay.
0: Yan na naman.
1: Yan na talaga ang tinapay. Yan talaga ang ginagamit.
0: Mukhang may fundraising na kailangan.
1: Yan talaga. Yes.
0: Ganon. Ganon. Pero eto, speaking of beauty queens at mga corona, sino naman kaya ang mag-uwi ng corona sa Miss Philippines Earth 2026? At makasama po natin ang mga kandidata at pambato ng Cagayan de Oro City na si
1: Melody Manglangit Lusterio.
0: Ganun din from Bago City,
1: Rodeth Nicole Moscoso.
0: At si Bernie Larit yun.
1: Ay, hindi pala. Ayun, si Bernie Larit pa pala.
0: At mula San Jose de Buenavista, Antique.
1: Yun ang sinabi ko, si Rodeth Nicole Moscoso.
0: Para lahat tayo makapagsabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na. Alam,

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: iba ay takot sa horror movie. Samantalang, ang karamihan naman ang pinakakinatatakutan nila kapamilya kaserbisyo ay yung marinig sa partner nila na I just don't love you anymore. Kapamilya, ano ang gagawin mo kapag sinabi ng partner mo na hindi ka na niya mahal? Yan, kapamilya, ang ating aalamin ngayong gabi sa Love Connect. What happens when your partner do not love you anymore at paano mo ito malalaman? Ako, yung iba dyan eh, bigla na lang gulatan, no? Biglang nawawala yung partner, pero yung iba nakikita ang mga sinyales. What are the signs that your partner is no longer into you? That and many more ngayong gabi sa Love Connect. Pero kapamilya, sa mga nakikinig at nanonood, ang totoo, anong gagawin mo kapag nalaman mo na hindi ka na mahal ng partner mo? Magagalit? Malulungkot? O matutuwa? Coach B, ang tagal ko na kasi nga hinintay na makawala ako dito sa relasyon namin eh. Buti naman, sinabi niya na. Ay nako kapamilya, yan po ang tanong natin sa mga listeners at viewers ngayong gabi ha. Kapamilya, if you want to share your answers sa ating tanong ngayong gabi, eto na kapamilya. Viber line at text line ni Coach V dito sa Love Connect. I-message nyo lang po ang sagot nyo kung anong gagawin nyo kapag sinabihan ka ng partner mo na I don't love you anymore. Our Viber line and text line is 0919-278-3000. Our hotline for those who wants to call our studio is 8924-4101. Local number is 5671-5672 or 5673.
1: Call now to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, Love Connect is now live. Live na napapakinggan dito sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Tayo din po ay napapanood dito sa DZMM Teleradyo kasama na dyan ang Prime TV sa Channel 21. Kaya ikaw, kapamilya, join ka na. Ang Love Connect po ay simula 10 p.m. to 12 midnight. Para sa mga kaserbisyong naghahanap ng jowa, para sa mga kaserbisyong may jowa na pero naniniguro pa kung tama ba ang desisyon nila, at higit sa lahat, sa mga matagal nang may asawa, paano nga ba natin maibabalik ang spark sa iyong relasyon? Abay, malalaman yan ngayong gabi sa Love Connect. By the way, this is Coach V, your U.S. Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach na mapapakinggan dito sa Love Connect gabi-gabi para magbigay ng ekspertong payo at practical tips sa pag-ibig. Kaya ikaw kapamilya, ha? Kung matagal ka nang nanonood ng Love Connect, kapag hindi ka ba nakakabag, hello, abay, eto na po ang ating hotline na pwede niyong tawagan, 8924 po, 4101, locals 5671, 5672, at 5673. Ikwento niyo na kung ano naging reaction niyo nung sinabi ng partner niyo na hindi na kita mahal. O kaya yung sinasabi nila na, I love you but I am not in love with you. Ay, may mga ganyong-ganon pa. Pero kasi kapamilya, nangyayari talaga yan sa totoong buhay. At yung mga maswerteng nasabihan nito ay pwedeng mag-text dito sa ating station right now. 0919-278-3000. Na ba ikwento nyo naman? Anong nangyari, ha? Ano naging reaction mo? Ano ang ginawa mo? at syempre kapamilya. Para sa mga gustong magkwento, abay, re-rewardan po kayo ng magandang love life pagkatapos. Kaya tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673 bago kayo ma-high blood. Sa tanong ni Coach B, abay, pababain ko muna yung mga dugo nyo by listening to some of the best love songs here sa DZMM. Ito na po kapamilya, ang ating mga tugtugin dala ng Love Connect. Magbabalik po ang ating programa.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro. Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrentan. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: feeling na dati excited kang makita siya. Kahit simpleng chat lang, eh, kinikilig ka na agad. Gusto mo lagi siyang makasama, makausap, at parang ang dali-dali magmahal. Pero kapamilya, eto na ang nakakalungkot. Habang tumatagal, minsan mapapansin mo talaga na parang, ay, bakit parang may nagbago? Hindi na ganun ka-excited. Hindi ka na ganun ka-effort. Hindi mo na siya nami-miss katulad ng dati. Mahal mo pa ba talaga siya? Yan din ang tanong mo sa sarili mo. Pero, kapamilya ha, importante ding tandaan that in relationship, sabay, normal lang naman palang maramdaman na may mga araw na parang hindi ka in love. Hindi naman kasi habang buhay, eh, honeymoon stage yan. Sabi nga sa siyensya, no, after 18 months, eh, napa-flash out na yung love chemicals o kaya yung honeymoon period ay natatapos na in a relationship. Yung iba mas mahaba sa 18 months, yung iba naman eh mas maikli. Pero kapamilya, meron talagang mga realidad kung saan habang tumatagal, pag nakikilala na natin ang totoong ugali, pagkakaiba, yung priorities at yung tunay na kulo ng tao, eh, dyan na. Dyan mo na nare-realize na, ay, hindi pala siya perfect. Ay, mabaho pala yung utot niya. Ay, humihinga din pala siya. At minsan, dun ka masasabi na, ay, hindi pala talaga siya yung ini-imagine ko, no, na perpektong partner. Well, normal lang ba natanungin mo ang sarili mo ng ganito? O baka naman unti-unti na, no, na masasabi mo na baka hindi ko naman talaga siya love. Baka nawawalan na ng feelings. Kaya kapamilya ngayong gabi, ha? Dito sa Love Connect, ano ba yung mga sinyalis na baka hindi ko na in love sa partner mo? Yung legit na reason, ha? Hindi yung arte-arte lang. Pero higit sa lahat, alamin natin kung bakit nga ba ito nangyayari. At ito ang maganda. Ano ang gagawin mo kung nararamdaman mong hindi ka na in love, pero gusto mo pang ayusin ito? Dahil posible yan, kapamilya. Kaya tutok lang po kayo hanggang 12 midnight dito lang po sa nag-iisang programang nakatutok sa Love Life ng ating mga kaserbisyo, ang programang Love Connect. Ako nga pala, once again, si Coach V. Makikipagkulitan. Tatanggap ng mga tawag at magbibigay sa inyo ng ekspertong payo, ha? Para sa may mga pinagdadaan ng dilema, challenges sa pag-ibig. Dahil kapamilya, araw-araw nga naman, ito yung ginagawa ko bilang matchmaker and dating coach na nagpapatakbo ng kumpanya sa pagmamahal dito sa Pilipinas, halika na. Dahil hanggang ngayong gabi, libreng-libre na ang kumonsulta, kapamilya. Libreng-libre na ang magpapamatchmake. Basta tatawag kayo, ha? Kasi ibibenta kita. Isha-shoutout natin. Isha-share natin kung bakit ikaw ang dapat nilang piliin. At hindi yung ibang colors. Diyos, may ganun. O pero kapamilya, lalo na kung matagal ka nang hindi nakatawag sa Love Connect, call na kapamilya sa 892-44101. Ang local number naman ay 5671, 5672 at 5673. Sa mga may Viber naman dyan o kaya naman using regular text, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe o kaya sagutin ang ating question of the night na ano ang gagawin mo pag nalaman mong hindi na pala in love sa'yo ang partner mo. Ito po ang ating Viber line na text line, 0919-278-3000.
1: Call na to connect sa Love Connect.
0: Sabi nila isa sa pinaka pinakamabilis na sinyales na maspatan kapag hindi ka na in love sa partner mo, eh yung kapag may kumakatok sa bahay nyo, tapos pagbukas mo, yung partner mo, sasabihin mo, ay, ikaw pala yan. Akala ko, delivery. Ay, akala ko, rider. Mas ginusto mo pang umuwi ang rider at magdala ng ano sa'yo, ng in-order mo, kaysa sa yung partner mo. Hindi ka na ganun ka-excited. Samantalang dati, sus ko, para kang aso, sobrang excited sa kanilang pag-uwi, no? Tumatahol-tahol pa. Ay, tiyos. Pero kapamilya, ngayon, ay, di ka naganahan. Parang feeling mo, mas magulo yung bahay pag nandyan yung partner mo. Feeling mo, hindi peaceful kapag nauwi na siya. Dati, alos hindi ka makahinga pag papasok ng trabaho. Ngayon, ayaw mong huminga pagkasama siya. Ay, dati nga kapamilya, may caller, no? Excited na excited siya kasi may parcel siyang padating para sa anniversary dinner nila. Ba? At yung taong yan, nag-e-effort kahit walang pera, talagang nag-o-order siya ng mga little things para ma-feel ng partner niya na special yung anniversary. So, yun yung time na in love pa siya. Kahit ayan na, kahit wala masyadong pera talaga, nag-e-effort. Umorder pa ng pangregalo. E nang tumagal, nagka-pera si ate. Di niya na masyado kailangan yung ano, yung boyfriend niya. Marami na siyang pang shopping. O lalong wala na. Hindi na, dati nung wala siyang pera, nagagawa niya pang bumili ng mga something para sa boyfriend niya. Ngayon, nung nagka-pera, wala. Nakalimutan na yung boyfriend. Sanay na mag-shopping at sanay sabay, ano na. Nandun na kasama ang mga kaibigan sa kung saan-saan. Bakit ganun? Ang ilan sa inyo nawawala ng purpose ng ang lalaki pag nagkakapera kayo? Lungkot naman nun, kapamilya. Pero kasi nangyayari yun eh. Dati sobrang excited ka sa kanya kasi siya yung rest mo. Sa kanya ka lang nakakatikim ng masasarap na pagkain, masasarap na experience. Ngayon, komo afford mo na? Naku, tinake for granted mo na yung partner mo. Kapamilya, sana hindi mo pinagdadaanan to, no? Pero sinyalis yan na hindi ka na in love sa partner mo. Kapag ikaw may sarili ka ng pera, hindi na ganun kalakas yung dating niya sa'yo. Kasi kaya mo na eh. Dati kasi survival mode ka, kaya nakasandal ka. Tuwang-tuwa ka kapag may date kayo kasi dun ka lang nakakain sa masarap na restaurant, nakaka-enjoy, nakakahinga. Kaso syempre, nung kumita ka na, isip mo, hala, ano nasaysay mo? Naku ka, pamilya, masakit yun. Pero nangyayari. Ikaw ha, anong nangyari at paano mo naman nasabi na hindi na in love sa'yo ang partner mo? Ikuwento mo naman sa amin dito sa Love Connect. Ito po ang ating hotline na pwede niyong tawagan para ikuwento ang inyong mga sad story in love. Or baka naman yung success story nyo na na-fall out of love kayo tapos na-fall in love again. Mayroon kasing ganyan kapamilya eh. Tawag lang kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Sa mga kapamilya na gustong sagutin na ang ating question of the night, just send us a message at 0919-278-3000. Ang tanong, anong gagawin mo kapag hindi ka na mahal ng partner mo?
1: Call na to connect. Sa Love Connect.

0: Eto na kapamilya, ha? Isa pang sinyalis na hindi ka na mahal ng partner mo at eto talagang kapag naririnig ko to medyo na ang gagaray iti talaga ako kapamilya kasi parang hindi talaga to fair eh. Mapapansin mo, ha? Sinyalis na hindi ka na in love sa partner mo. Kapag mas mabait ka pa sa stranger, sa ibang tao, kesa sa partner mo. Diba may mga ganyan? Sa waiter, sa stranger, thank you so much po, thank you so much po. Pero pagdating sa jowa, pwede ba? Paabot nga niyan? Pwede ba? Ikaw'y gumawa? Eh bakit ganun? Mas polite ka pa sa ibang tao. Mas polite ka pa sa stranger. Mas polite ka pa sa taong hindi nagmamahal sa'yo. Kaya kapamilya, kaservisyo, nako. Alam nyo ba na yung mga ganyan, yung pang-iinsulto, yung panggagalit, ito yung, thank you, ito yung pinaka, isa sa pinaka malakas na sinyalis na kayo ay maghihiwalay ng partner mo? Oo nga, galing yan kaya Dr. John Gottman na nagsabi na, you know, kapag iniinsulto mo na yung partner mo, yan na ang simula. Yan na ang sinyalis na wala ka ng respeto sa kanya at magbe-break na kayo. Kaya mo bang insultuhin ang taong in love ka? Hindi. Kasi pag in love ka, admire na admire ka baga sa kanila. Believe na believe ka sa kanila kaservisyo. Kaya minsan pag hindi ka na believe, medyo din na down-down mo na, ay, nakakatakot. Sign na yan. Na hindi ka na in love sa partner mo. Ikaw ka pamilya, ha? Sa mga sign na nabanggit ni Coach V, tumama na ba? Bumulsay na ba? Check, check, check ka ba? Baka it's time na maging totoo ka na sa sarili mo, na hindi ka na talaga in love. Pero huwag ka naman agad-agad mag-give up. Kasi may solusyon pa. Maraming actually pwedeng gawin para ma-inlove ka ulit. Pero bago yan, kapamilya, we're just gonna go on a quick break. At babasahin natin ang kung ano yung mga kwento at mga kasagutan ng ating kapamilya sa pagbabalik lang ng Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZM.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa.
6: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
4: MM, numero uno sa aksyon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

programang nakatutok sa love life mo. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, ang tanong. Anong gagawin mo kapag sinabi sa'yo ng partner mo na mabaho ang utot mo? I mean, na hindi ka na pala nila mahal. Kasi hindi nila in-expect na, oh my gosh, nung nagkakilala kayo, ang poise-poise mo, ang ganda-ganda mo, ang bango-bango mo, hindi niya inakala na, oh my gosh, lalabas pala yun sa kanyang katawan. Yan yung mahirap eh, kapag masyado tayong perfect during the dating phase. Tapos, nung tayo na, nung kayo na, no, nakita niya na, oh my gosh, hindi pala siya perfect. Marami din pala siyang imperfection. Kaya sabi nga nila, kung biglang na-in-love sa'yo dahil lang sa maganda ka at mabango ka, nako, kabahan ka na. Kasi tayo tumatanda, diba? Nangungulubot, umiiba, nagtatransform. Kaya sana, yung katabi mo, eh, mahal ka niyan, hindi lang dahil sa looks mo, ha? Hindi lang dahil sexy ka, at hindi lang dahil may pera ka. Sana mas malalim ang kanyang paghanga at pagmamahal sa'yo. Pero sige ka, pamilya. Alamin natin ano ba sabi ng mga ating kaserbisyo. Ano daw ang gagawin nila kapag nalaman nila na hindi na sila mahal ng partner nila. Si Ann ng Pampanga, sabi niya, naku, Coach V, masasaktan talaga ako ng sobra-sobra. Pero hindi ako gagawa ng gulo. Hindi din ako maghahabol pa. Mas gusto kong umalis ng may respeto pang natitira sa sarili ko. Natutunan ko rin sa mga advice mo na mahalaga ang self-worth. Oy, may nakikinig na taga Pampanga. Thank you so much, Anne, for sharing that. Sana wag mangyari to sa'yo. O kumusta yung mga taga, ano dyan, ha? Mga taga Mindanao, tsaka taga Visayas, ano ang gagawin mo? Pag sinabi sa'yo ng partner mo, tadilita na ikaw palangga, dito mag-uli ka na dito sa mga magulang mo. Binalik. Ibig sabihin, hindi na kita love, umuwi ka na dun sa mga magulang mo. Ay nako, ano to? Merong ano? Return policy? Pag pinakasalan mo na, kinuha mo na, pag nabili mo na, wala na. Bawal ang refund. Si Kari naman ng Laguna, ang sabi niya. Siguro, Coach V, ang gagawin ko kapag nalaman kong hindi na ako mahal ng partner ko, eh, kakausapin ko muna siya ng maayos. Para maintindihan ko kung bakit ba nagbago yung pakiramdam niya. Pero kung nakita ko talaga, Coach V, na wala na talaga, tsaka ko siya sisingilin sa mga utang niya. I joke. De, sabi ni Karen ng Laguna, pipiliin ko na lang na lumayo kesa manatili sa relasyon na ako na lang ang nagmamahal. Shout out po from Karen ng Laguna. Tama naman yun, Karen. Pero speaking of, eto mas magandang tanong. Sa mga kaserbisyong nagbe-break, tapos may utang pa kayo sa isa't isa, kailangan pa bang bayaran ng utang kapag break na? Yes or no? And why? Kasi diba, yung utang na yan, naganap yan nung kayo pa. Pag nang break na, sisingilin nyo pa ba? O sabihin mo na, okay na yun, pabaon ko na lang sa'yo. Good karma na lang. O kaya parang sabihin mo, oh, renta na lang yan, pangbayad sa renta sa puso mo. Ngayon, end contract na ako. Kapamilya, kaserbisyo, if there's anything that you wanna share, you wanna answer a discussion, just call us live sa 892-44101, locals 5671, 5672, at 5673. Maaari din po kayo, kapamilya, mag-text sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Kapamilya, ngayong gabi, ha? Uy, wait lang. Malapit na. Ilang araw na lang, mag-June 1 na, ha? Ano na mga plano nyo sa love life nyo?
bago natin basahin ang ilan pang mga message ng ating

Friday yung parang alam mong work ka, tapos Friday, weekend, may date ka, may lakad kayo ng mga kaibigan mo. Alam mo kung bakit? Sisipagin kang mag-exercise, sisipagin kang magpaganda, sisipagin kang tumayo, sisipagin kang maligo. Pag walang ganap, walang motivation. For some people, ha? Yung iba nga, ito sinishare namin to sa mga kaservisyo na gustong mas tumaas ang happiness level nila. May tinatawag na pre-trip happiness. Ito yung kasayahan na nararamdaman mo knowing that meron kang lakad o meron kang travel na mangyayari. And whether mangyari man yung travel or not, na-enjoy mo na yung excitement kakahintay dito. In fact, naalaman nga na may mga taong mas masaya pa nung excited sila sa trip kesa dun sa nangyayari na yung trip or yung travel. Kaya, how to be more masipag, productive, effective, at blooming sa iyong buhay? Mag-set ka na ng next na travel. Mag-set ka na ng next date. Mag-set ka na ng hangout. Para dadating na naman ang Lunes, alam mong mapapagod ka, pero at least may nilook forward ka maliban sa trabaho. Sabi ng ilan dito, Coach B, may nilook forward nga kami. Gabi-gabi pa. Lab Connect at 10 p.m. with Coach B. Hi, thank you so much, guys. Pero hindi, asikasuhin nyo pa din ang mga love life nyo. Kasi dito sa Lab Connect, magbigay kami ng tips. Kung hindi nyo i-practice, ang makakatuluyan nyo talaga yung delivery. Yung delivery guy. Kasi yun lang yung nakikita nyo araw-araw. Yun lang yung kumakatok sa bahay nyo. Hindi man kakatok sa inyo yung Prince Charming nyo or Princess Charming nyo. Unless lumabas talaga kayo. Kasi yung common friend, yun pa rin talaga yung number one way na makikita mo ang asawa mo. Backed by research yan. Ano yung pangalawa? This is the way that people are finding their significant other. Ay online dating app po. Kaya kung hindi ka pa nag-download ng mga apps, kung medyo hindi mo binibigyan ng oras ang love life mo, ay sayang, mamimiss mo yung chance na malay mo yung dawan mo nandiyan na pala sa cellphone mo. Hindi mo lang na-swipe. Kaya kapamilya, I invite you to enjoy your life, ha? Hindi lang naman tayo puro trabaho. Sana may kasama ding kilig. Kasi kapag kinikilig, mas ganahan gumising sa umaga. Diba? Wala pa ba yung spill na binabasa ko dito? Ito na sana yun eh. Ito na yung part na ipapasok ko yun eh. Pero sige, mamaya na lang. Pero kinukumusta muna yung mga kapamilya natin. Parang, yung alam mo ba dati, pag bata ka, pag Friday, buhay na buhay ka. Ako nararamdaman ko na kaservisyo. Pag Friday, parang ito yung pinakalanta. Pinakalantang tayo. Alam mo kung bakit? Kasi binigay mo lahat na eh, from Monday to Friday. Tapos parang you just can't wait magpahinga. You just can't wait to hang out with friends. You just can't wait to go on a vacation. Kaya kapamilya, ikaw man ay walang lakad, sana eh may date ka with yourself, ha? Lalo na dyan, mga kapamilya, yung mga deprived sa hug and kiss. O, taas ang kamay kung matagal na ang last time na may kahug at kakiss ka. Taas, patingin. O, ayan, sa mga matagal nang walang love life, meron pong solusyon dyan para maramdaman ng katawan nyo na may labing-labing pa din kayo kahit wala. Uy, marami tayong mga callers and listeners na visually impaired, di ba? At maririnig mo yung mga sideline nila is nasa mall, nagmamasahe sila. Nakakatulong yun, kapamilya, magpamasahe kayo. Kasi pag nagpamasahe kayo, ano din yan eh, human touch. Nakaka-recharge din yan. Yan yung ginagawa ni Coach V, kapag feeling ko lantang-lanta na ako. Kapag namamasahe, nare-recharge yung energy. Diba? And you too can also do that. Kung single. Pero kung may mga jowa, abay lambingin nyo yung mga jowa nyo. Uy, love. Since pinagod mo naman ako buong week, masahiin mo naman ako, makabawi lang ng energy. At sabi nila,

Kapag ang partner mo, mahal ka, masipag magmasahi yan sa'yo. Tapos yung masahi niya, hindi lang simpleng pisil-pisil. May kasama pang malisya yan. Kaya talagang ma-energize ka talaga kaservisyo. Yan lang naman, Aya. Personal na tip ni Coach Biha. Huwag niyong sabihin na professional tip yan. Hindi ko yan ina-advise sa mga kliyente ko, sa inyo lang. Para lang nga, mabuhayan ang ating mga kaservisyo at kapamilya dito sa Love Connect. But thank you, kapamilya, for listening and for watching. Ha? Dito po sa Love Connect, maya-maya lang. Excited na ako dun sa segment nating Love Confessions, wherein pipili na naman tayo ng istorya ang ating papakinggan at susolusyonan. At syempre, hindi lang naman si Coach B ang magbibigay ng solusyon. Sana kayong nakikinig. Tulungan natin mamaya. Kasi maganda yung Love Confessions. Ha? Tulungan natin itong ating Love Confession sender sa kanyang love problem. Pero bago ang lahat, kapamilya, shout out muna tayo sa mga nakikinig dyan, ha? Si Lola from VS, if you're there. Hi, Lola. Thank you for watching. Sa mga kaservisyo nating nasa kalsada pa, ha? Tulog-tulog na po. Ay, huwag pala matulog habang nagtatrive. Pahinga-pahinga, kapamilya. Baka kanina ka pa pumapasada. Pwedeng magpahinga. Bukas na lang ulit, ha? Kasi ngayon, wala na din masyadong nagta-taxi. Pahinga-pahinga, kapamilya. At sa mga yung mga GY naman dyan, call center, o kaya hospital, kapamilya, kung kayo ay inaantok-antok, may tip sa inyo si Coach B. Hanap kayo ng crush nyo para mabuhayan kayo ng dugo. Minsan kasi nakakaantok kapag walang nagpapakilig sa'yo, ha? Yung yung supervisor mo, kahit hindi naman kagapuhan or hindi kagandahan, isipin mo lang inspiration, no? Para hindi ka aantok-antok pag nasa trabaho. Diba? Pangpabuhay ng dugo, kapamilya, ang love. Subukan mo. Ha? By the way, kapamilya, magbabalik po ang Love Connect.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? Uy, eksaktong alas 11 na.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang iyong Love Guru on Air na si Coach V sa programang Love Connect. Kapamilya, kanina binigyan namin kayo ng tips kung paano magkaroon ng masayang umaga at masayang week. Ngayon naman, ha? Para sa masiglakas na araw, katuwang kapamilya ng DZMM, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ayan nga naman kapamilya, kailangan talaga every morning tayo ay masaya. Tayo ay masigla, lalo na kapag nalaman natin that love is energy. Money is energy. Even ano, no? Even health is energy. Kaya kung pahina-hina ka ay talagang hindi ka lalapitan ng pera, ng love life, ng masiglang katawan. Pero tanong muna natin itong mga taga-Pasig. Mahina ba ang kanilang katawan kinabukasan o baka naman masigla kasi may love life? Kausapin natin si Red. Hi, Red. Red from Pasig, are you there? Hello? Yan, magandang gabi sa iyo, Red.
1: Magandang gabi po sa pinakamagandang life coach na napakinggan ko sa radyo.
0: Wow, maraming salamat.
1: Bagong listener mo lang at follower, sabi ko, ito pala yung sinasabi nilang pinakamagandang life coach.
0: Pinakamaganda kaya pala hindi ako yun kasi hindi naman ako life coach, love coach.
1: Kasi last time may guest kaya ata si JM.
0: Sino?
1: Sino ba yun? Jam Magno ba yun?
0: Ay oo, si Jam. Nag-guest siya dito. Napanood mo din ba yung guesting niya?
1: Yun doon nga nag-start na mamonitor ko yung ano mo eh, yung program eh.
0: Ah, baka naman kaya dun ka sa guest talagang napanood
1: hindi, ba? Magkaiba kayo ng ganda dalawa pero magkakaiba kayo ng ganda.
0: Nax, maraming salamat. Bakit nga pala Red ang iyong ano?
1: Nung nag-work kasi ako sa mga aeroplano tsaka sa barko, yan ang binigay sa akin code name, Red.
0: Ah, code name. Kasi ikaw ba yung nagpipinta ng color red sa barko tsaka sa aeroplano?
1: Hindi. Pagka merong makakain na ng pating na nalaglag, ako na ipapalit.
0: Ay, halak. Code red. Nakakatakot naman yung trabaho mo, Kuya Red.
1: Hindi. Ako lang yung nagbibigay sa kanilang advice na pag nasa barko kayo or nag-work kayo sa barko, pag nalalaglag kayo sa tubig, kailan nakasuot kayo ng medyas na kulay black.
0: Seryoso yung advice na yan o joke-joke?
1: Hindi po, serious kasi alam mo naman ng mga pating, attracted sila sa pag nasa tubig ka, transparent yung paa mo.
0: Uy, seryoso to. So parang ano to, survival tips?
1: Opo, medyo may knowledge tayo ng nabiyaan tayo ng konting talino ng Diyos kaya sinishare ko po.
0: Ay, gusto ko yan. Sige, ano pa? So, totoo talaga na kapag ikaw ay nahulog sa barko, tapos may mga pating.
1: Kailangan yung paa mo, yung sakong mo, hindi masyado. Kasi makintab yan. Alam mo naman ng mga pating, kahit na sabihin mong 500 meters ang layo mo, pag gumalaw ka, yung wave ba, naabot nila yun.
0: So,
1: huwag na yung barakuda, madam, kasi ibang attitude ng barakuda.
0: Grabe, hindi na pala pating ang kailangan, pati barakuda.
1: Kasi iba attitude nun, behavior nun. Ang pating kasi, lumalangoy siya, pero minsan natutulog siya.
0: Lumalangoy siya ng tulog?
1: Oo.
0: Okay ah.
1: Kaya mag-search ka sa mga Discovery Channel na isi-share naman yan eh.
0: May Discovery Channel pa pala ngayon?
1: Before.
0: Before. Okay, so bigyan mo pa kami ng tip, Kuya. Paano pala kung wala kaming medyas na itim tapos biglang nahulog sa dagat, paano namin...
1: Huwag lang may bleeding sa inyo.
0: Huwag lang. Paano pag may period?
1: Problema niyan eh.
0: Ayun lang. Kaya
1: kasi,
0: make sure kung mahuhulog kayo.
1: Alam mo, konting drop lang. Iba na yung... Kasi hindi naman basta umaatak ang shark.
0: Hindi naman basta-basta umaatak.
1: Okay. Pero swerte mo pag may dolphin.
0: Bakit ano meron pag may dolphin?
1: Ang dolphin kasi, instinct, intelligence. Alam nila na isa-save ka nila, alam nila na ang patingin din nila kapareho kasi matatalinong yung mama yan eh.
0: Mm.
1: So alam nila yon. So gagawa yun ng paraan para ma-save ka.
0: Ay, kapag may dolphin, ibig sabihin, pag lumapit sa'yo, hindi ka kakainin yan, isa-save ka.
1: Isa-save ka kasi ang dolphin, kahit nag-iisa yan, gagawa siya ng paraan kasi may communication yun sa tao eh. Hindi katulad ng shark, ang alam lang niya, lumangoy, kumain, attack, that's it.
0: Okay.
1: Kasi yung mga dolphin at orcas, yan ang future ng dagat.
0: Wow, kasi sila yung matatalino.
1: Matatalino. Kaya tingnan mo, pagka merong marami ng istorya dati, nakaligtas yung mga survivor dahil sa...
0: Dolphins.
1: Kala nila nung una pateng kasi parang may pin eh. Kaso pagdating sa buntot, magkaiba sila ng alignment.
0: Oo nga, no, kailangan pala alam namin kung ano pagkakaiba ng pating sa dolphin kasi mamaya...
1: Kasi ang dolphin, madali mong malaman kung tumatalon-talon yan.
0: Pag tumatalon-talon, ibig sabihin...
1: Eh, sila yon kasi sila na nakakagawin ng balance sa tubig ng ganon.
0: Ah, pero pag hindi tumatalon, ibig sabihin... Pating
1: tumatalon din yung karaniwang mga pating kasi bawa, may binangga sila, may sinunggaban. Oh. Pero makikita mo naman yung itsura nila.
0: Mas matapang yung itsura ng pating.
1: Oo, tsaka yung mga dolphin, may isang group yan. Huwag lang yung pinakang nakakatakot na orca kasi mas matalino yon. Iba ng breed naman yon.
0: Naku, kailangan. Dami pa na namin kailangan matutunan. Pero Kuya Red, tanong ko sa'yo.
1: Yes, madam.
0: Nakakita ka na ng dolphin tsaka pating na na in love?
1: Depende sa... Kasi wala naman imposible sa mundo eh. Kasi...
0: Ay, talaga.
1: Meron mga bagay na makikita mo bakit malapit yung aso doon sa pusa. Kasi meron tayong tinatawag na soul communication.
0: Oy. Sige nga, kwentuhan mo kami.
1: Kasi, hindi mo muna itatanong mo lang, hindi ko naman yung sinasabing magaling ako or matalino.
0: Sila.
1: Binigyan lang tayo ng talent. Eh, dati akong psychic na... ordinary psychic.
0: So, nasa psychic mo kung ang dolphin tsaka pating ay may relasyon?
1: Depende yan. Pag nakakita kang magkasama sila.
0: Pero nakakita ka talaga ng dolphin tsaka pating na magkasama?
1: Nakita namin dati pero hindi siya ganong kalakihan. Kaya nagtaka yung mga passenger, bakit magkasabay sila?
0: Oh.
1: Hindi sila ga-attack. So pinaliwanag ko yung mga ganyang mysterious na nangyayari.
0: Hmm.
1: Meron yan, kasi hindi naman sila basta hayop, meron yung naka-insert na soul.
0: Hmm. Kahit pala animal, may soul, parang yung ex mo.
1: Kasi lahat ng bagay, tandaan mo, madam. Oh. Lahat ng bagay na living things, halaman mo, may buhay yan eh.
0: Okay.
1: May buhay sila. Kahit nasabihin mong insekto, may buhay yan.
0: Okay.
1: Ang problema nga lang, yung ibang mga nagmamanifest, minsan pinupusa sila. Kaya makikita mo bakit close sila. Kasi merong spirit na pumasok doon. Tulad ng una rin nalunod, namatay na sa dagat. So gagawa sila ng way para kahit sa ganung posture, magkaroon sila ng masaya sila pag nasa physical matter.
0: So, pag namatay sa dagat, pwedeng yung soul niya pumasok sa pating?
1: Pwede yun. Nakokontrol niya yun. Kasi, di mo na itatanong biblically, di ba, nung pinalipat ni Jesus yung mga yung spirit sa baboy, di ba?
0: Pinalipat ni Jesus yung spirit sa baboy?
1: Oo, oh, yun di ba yung may napuses? Eh, ginawa niya para mapalis yun. Lipat kayo sa mga baboy, tapos nahulog sila sa bangin, di ba?
0: Tapos ano nangyari sa baboy?
1: Namatay sila.
0: Aduy, kaluon.
1: Kasi masyadong mahiwag ang buhay natin kahit pagsamahin mo pa yung spiritual and science na hindi sa pwede magkahiwalayan.
0: Opo. Actually, totoo naman talaga, hindi naman talaga lahat ng bagay naiintindihan natin dito sa mundo.
1: Oo.
0: Kaya, Kuya Red, ang tanong ko sa'yo, pag ang pating tsaka dolphin at kababy, anong tawag dun?
1: Pat doll.
0: magaling. Ang bilis-bilis ng utak.
1: Oo, kasi katulad mo ah. Tulad niya, meron isang programa dyan na kausap ko rin dati, sumali ako lalaki. Hindi ako basta na-impress sa isang program. Eh, kayong dalawa lang nakahuro sa akin.
0: Wow! Sinong kaming dalawa? Sinong isa?
1: Si Dan.
0: Uy, talaga? Tumatawag ka din kay Kuya Dan?
1: Once lang. Nag-share din ako ng konti.
0: Ah, very good.
1: Tsaka ganito, isi-share ko lang no offense man sa mga psychic, no? Unreal psychic kasi marami akong napunta mga bansa.
0: Sige.
1: Ang real psychic, yung tinatawag nila scanner.
0: Oh.
1: Yung kunyari, magkasama tayo. kaya ko hula ko ng laman ng wallet mo. That's the true psyche. Huwag ma-open po yung ibang psyche ka.
0: Ah, okay. Sige, since Love Connect to.
1: Love Connect naman, sa mga pag-ibig, expert din ako dyan. Dati tayo sa way eh.
0: Okay. So, tanong ko, since psychic ka, Kuya Ren, mahuhulaan mo ba kung ang tao, by just looking at them, masasabi mo ba kung may love life sila or walang love life?
1: Depende. Merong facial vibration, merong voice vibration, merong tinatawag na long distance vibration. Maraming klase yan. Maraming
0: nanonood
1: mga psychic.
0: Nanonood ka ba ng TV ngayon o nakikinig ka lang sa radyo?
1: Nakikinig lang ako kasi medyo...
0: Sige lang. So, eto okay. Na, Kuya Red, bibilisan ko na kasi wala tayo masyadong oras.
1: Okay lang.
0: Tanong ko sa'yo, pag voice vibration, mahuhulaan mo kung may love life yung tao or wala?
1: First of all, wag muna ngayon ha, kasi medyo hindi ako accurate. Naka-sampung client ako
0: hindi.
1: Kagina. Hindi. Hindi, mahulaan ko.
0: Hulaan mo. Si Coach B, may love life o wala? Voice
1: si
0: vibration.
1: Hindi, si Coach B, mysterious eh.
0: anong nakukuha mo sa voice vibration? Meron o
1: kasi
0: wala?
1: Kasi natatalo minsan ang tao. Minsan hindi mo siya mabasa. Alam mo bakit?
0: Bakit?
1: Yung charisma ng boses, nagpa-block.
0: Wow, ikaw talaga magaling ka mabola. Pero
1: pero privilege sa akin na kasi ingit ako kahit ilang minuto lang tayo. Kasi sa akin, importante. Isang segundo, importante sa akin.
0: Mm.
1: So, magkakarinigan pa tayo next time.
0: Ah, okay. So, next time, huhulaan mo, ah?
1: Oo, kasi marami nagpapahula sa akin dito sa Baliverde.
0: Usual. Shoutout.
1: May love life ka na magalang. Ingatan mo lang yung likod mo tsaka stomach mo. That's it.
0: Bakit kailangan ingatan yung likod tsaka stomach?
1: Kasi yan ang negative mo. Tsaka meron ka dapat ayusin na importanteng business. Pero may tutulong din sa'yo. Just like sinabi ko rin sa isang tinawagan ko noon. Kasi yun ang pumapasok sa akin.
0: Okay.
1: Basta ikaw, being a master of yourself, being
0: sige,
1: a coach.
0: Sige, thank
1: you. Huwag mo lang kalilimutan yung creator na nagbigay sa'yo ng talent. That's
0: correct,
1: it.
0: Correct. Maraming salamat, Kuya Red, sa iyong advice.
1: At lahat
0: advice.
1: Po ng taong nakikinig, magandang gabi po. At bawal po ako magsabi ng take care. Good, good luck.
0: Sige po. Maraming salamat, Kuya Red,
1: sige,
0: sa iyong
1: Madam
0: pagtawag. Sa susunod na tumawag ka, huhulaan mo kung may love life kami or wala.
1: Meron ka.
0: Thank you.
1: Okay.
0: Alright, thanks Kuya Red. Good night. Ganyan, kung kayo ay manghuhula, hulaan nyo may love life kami or wala. Kung kayo naman ay doktor, magbigay kayo ng advice kung paano mahihil ang broken heart. Kung kayo naman ay architect, hindi ko alam kung anong i-advise nyo, pero dapat related sa love. Tawag-tawag na kapamilya, ay busy ang hotline natin today. Palibasa, maraming walang love life, nasa bahay lang. Sige, tawag kayo dito para magkaalaman kung sino ang single. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
2: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Welcome back from Ate Tess from Pampanga. Hello po.
3: Hello, Coach B.
0: Ay, ang sweet-sweet naman ng boses. Ang cute-cute.
3: Good evening.
0: Hello po.
3: Alam mo, hindi kita nakilala noong Monday and Tuesday. Hindi kita nakilala. Akala ko, bata ng boses ito, sino ba to? Yung pala, parang meron kang sipon.
0: Ay, opo.
3: Ganon.
0: Opo, itong nakaraang week.
3: Pero ngayon, maganda na uli ang boses mo, Coach B.
0: Maraming salamat at thank you. Kasi hindi nyo iniiwanan si Coach B. May sipon, may ubo, may pinagdadaanan. Sa puso, nandyan pa rin kayo.
3: lahat naman tayo may pinagdadaanan. Sabi ko naman sa'yo, pag nakaka-relate ako sa topic mo, tawag ako.
0: Yay! Maraming salamat na tumawag ka ngayon. Alin naman dito sa topic namin ang nakarelate ka? Minsan ka na bang sinabihan ng isang tao, I just don't love you no more?
3: Hindi, ako yung may problema ko.
0: Ay, ikaw ang nagsabi nang hindi ka na in love.
3: Hindi, ko masabi.
0: Anong nangyari? Kwentuhan mo kami, go.
3: Kasi ganito yan, di ba may alam naman na kayo sa love life ko. Sabi ko nga, bumabawi naman siya. Kaya lang, parang nanlamig ako, Coach B. Parang nawala ang, alam mo yun, yung wala na akong gana, ganon.
0: Yeah.
3: Para talaga, ako may problema kasi siya, nagsisikap siya na maging maayos uli kami. Pero ako kasi Coach B yung tipo na pag nagmahal, mamahalin kita 100%. Bibigay ko sa'yo todo-todo. Ganun ako. Pero yung sabi ko nga, once or every time na nasasaktan ako, yung pagmamahal ko sa'yo, unti-unti nababawasan. Lalo na kung talagang nasasaktan ako. Parang ganun yung nangyari.
0: So, anong nangyari? Sinaktan ka niya? Nasaktan ka niya?
3: Kasi dahil tagal na namin, marami na nangyari sa amin. Minsan para kami aso't pusa, ganun.
0: Oh, so, ano ang sinasabi mo? Dahil sa ang dami nang nangyari, kumbaga, tambak-tambak na, ayaw mo na.
3: Parang ganun, kaya lang, siya yung talagang nagsisikap ngayon, talagang sinaparamdam niya sa akin na love niya ako. Nararamdaman ko naman yun, kaya hindi ko naman siya totally mabitawan. Ang ganda ng topic mo, kaya tumawag ako.
0: Hindi mo na totally mabitawan kasi sumusuyo pa siya. Pero what if hindi na siya sumusuyo? Ayaw mo na talaga?
3: Yes.
0: Ayun naman pala. E di, mag-shoutout ka na ngayon.
3: Kotsi ah.
0: Ano, what ka tumatawa eh? Ayaw mo naman pala. E di, mag-announce ka na ayaw mo talaga kung yun talaga yung nakaramdaman
3: mo. Hindi naman kasi ganun kadali. Kasi, di ba sabi mo nga, lahat naman talaga imperfectionist naman talaga yung lahat. Di ba? Imperfection naman talaga yung lahat tayo. Hindi naman talaga tayo perfecto. Kaya nga nung nalaman niya yung lahat ng pagkukulang niya sa akin, nagawa niyang mali. Doon niya na-realize na, doon siya natauhan, oo nga, ganito nga, oo. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, nung last time na nag-usap tayo, talaga nagsisikap siya. Pero, ito nangyari ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya nakatawag tonight. Parang sabi ko, although alam ko na balang araw.
0: May kausap na naman. May kausap na namang iba kaya hindi nakatawag.
3: Hindi ganun yun, Coach B.
0: Sorry, nang ang lakas mong gatong ni Coach B. Go ahead.
3: Sabi ko, alam ko naman na balang araw, hahanapan natin ko siya. Pero this time, sabi ko, bakit kaya hindi nakatawag, ni text, wala.
0: Pinaka-move on na siya, nauna pa siya sa'yo. Ay, sorry.
3: Hindi. Nakakatuwa kang kausap, Coach B.
0: Medyo alam ko lang kasi yung takbo ng isip ng boyfriend mo eh. Sabi niya, si Tess mukhang hindi na siya in love. Unahan ko na. Manggo-ghost na ako. Ilang oras lang hindi nag-reply sa'yo?
3: Hindi ngayon lang naman. Kaninang hapon, magkausap naman kami eh.
0: Gabi na. Mag-uumaga
3: na. Ngayon lang kasi every night nag-uusap talaga kami.
0: But ngayon kami kausap mo, Ate Tess?
3: Ngayon lang, hindi ko alam. Hindi, maaga kami nag-uusap. 8 o'clock in the evening kami nag-uusap.
0: Okay.
3: Until 9. Pero ngayon, kasi ang hirap na signal sa kanila, kaya sabi ko, ikaw ang magpapamiss call sa akin para magkaroon ka ng signal.
0: Mahirap ang signal o may kasamang iba?
3: Wala.
0: Kasi Friday night, sure?
3: Wala.
0: Paano mo nalaman?
3: Yes. Alam mo, Coach B, sorry po sa mga nakikinig. Oh. Naman po ninyo akong husgan. Marami ako naging boyfriend sa cellphone. Pero
0: sabay-sabay?
3: Siya yung... Hindi naman, Coach B.
0: Hindi naman. Okay, tapos?
3: Kaya lang siya yung talagang kakaiba. Kaya nagtagal kami. Siya yung walang bisyo kahit na ano. Tsaka honest talaga siya.
0: Pambababae lang, joke.
3: Kaya lang may siyempre, lahat naman talaga tayo may kahinaan. Wala naman talaga kahit ako, hindi naman ako perfecto eh. Yun lang, talagang may mga pagkakataon na nasasaktan niya ako na hindi niya alam. Ganon.
0: Nagsusorry naman ba?
3: Yes.
0: Tapos uulitin naman ulit o hindi naman?
3: Sometimes, kaya sabi ko, puro ka na lang, sorry.
0: Diba?
3: Kasi alam niya kasi malambot ako.
0: Ayan.
3: Isang sorry lang kasi, okay na.
0: O ba?
3: Kaya nga tumagal kami ng more than 4 years.
0: So, paano niyan? Ganito naman. For example, bigla siyang nawala. Kinabukasan, magsasorry siya. Kunwari, walang nangyari. Ano?
3: Hindi. Paano mo? Basta, ano, basta sabihin lang niya sa akin yung reason. Maintindihan ko naman. Basta yung sasabihin niya sa akin yung reason, eh, talagang reasonable.
0: Paano, ate? Tapos paano mo malalaman kung totoo yung sinasabi niya?
3: Hindi kasi honest naman siyang tao. Sabi ko nga sa'yo, marami ako naging BF. Eh, alam, nararamdaman din naman na nating mga
0: babae. Tama naman.
3: Totoo yung sinasabi, diba?
0: So, sige ate Tess, since hindi pa tumatawag si boyfriend, if ever, baka nandun man, baka natutulog o kaya sa kapitbahay, tapos naka-on yung radyo nila sa DZMM, anong mensahe mo sa kanya?
3: Actually, pagkakaalam ko, tulog na siya. Pero if ever na nakikinig siya, hi sweetheart, ano nangyari sa'yo? Yun lang.
0: Hindi ka man lang mag-good night. Sabi mo, good night, lagot ka sa akin bukas, magtutuos tayo.
3: Oh, good night sweetheart.
0: Ayun.
3: Dream.
0: Ang bait-bait mo. Ang bait-bait mo, Miss Tess. Kasi kung iba-ibang babae yan, pag biglang nawawala ang boyfriend nila, ay, susugurin. O kaya naman, tatawag hanggang malobat yung cellphone ng lalaki. Ikaw, you're very patient waiting. You're hoping for, you know, you're still hoping na honest pa din talaga ang boyfriend mo. Which is good, ah. Very good.
3: Kasi, ano, LDR nga kami, Coach B. So, kailangan talaga ng napakahabang pasensya. Alam mo, kung meron nga lang mabibili sa Mercury, bibili ako ng 20 kilos para, ano, di ako maubusan.
0: Wait.
3: Kaya lang wala eh.
0: Bibili ka ng 20 kilos na ano?
3: Pasensya.
0: Ano, pasensya? Eh, paano niyan? Hindi nabibili ang pasensya. Katulad ng pagmamahal.
3: Ano lang, ano ko lang yung para medyo, hindi naman tayo masyadong seryoso. Ang ibig ko sabihin, Coach B, kasi nga, lahat naman ng bagay may hanggaran, di ba? So, kailangan, pag talagang wala na, kasi Coach B, naghahanap lang talaga ako ng buta.
0: Timing. Naghahanap ka ng bago?
3: Hindi ako naghahanap ng bago.
0: Ay, sorry. Ano, naputol ka kasi. Naghahanap ka ng ano?
3: Butas.
0: Nang butas? Hinahanapan mo ng butas? Para saan?
3: Oo. Para sa kanya manggaling, hindi sa akin.
0: Ah,
3: kasi,
0: okay.
3: Kasi Coach B, ano, yan, anablang ko tuloy ako. Yun nga,
0: Ayaw mo na. Kaya ano, inuntay mo na lang mag, ano, magkaroon ng butas.
3: Kasi
0: okay.
3: Yung pagmamahal ko sa kanya noon at ngayon, malaki ang difference. Napakalaki na ng difference.
0: So, umiba na talaga ang pagmamahal mo sa kanya?
3: Oo, iba na, oo.
0: Eh,
3: yung bang feeling ko na kaya ko na ngayon, hindi katulad noon na, alam mo, nakaka-relate nga ako sa mga dati mong topic na na wag maghabol, kapag gino-ghost ka, okay lang, ganyan.
0: Katulad,
3: text mo pero huwag mo isend, sulat mo pero itapon mo sa basurahan. Nakakaano ako doon, ay ganun pala. Pero dati alam mo, pag hindi yan tumatawa, kasi ang ugali kasi niya, kapag medyo nagkakaroon na kami ng pagkakaintindihan,
0: anong ginagawa?
3: I-off niya yung cellphone, magpapalamig siya. After
0: magpapalamig
3: one week doon siya tatawag.
0: Tapos?
3: Oo. After one week doon siya tatawag, ganun siya.
0: Okay.
3: Hindi siya nagbibitaw sa akin ng talagang masakit na salita, kumbaga. Pero ganun ang ugali niya. Pa, nagpapalamig siya.
0: So, tanong ko lang sa'yo, so sakit niya na pala talaga to yung bigla siyang nawawala?
3: Sa iba't ibang kadahilanan niya. Kasi nga, kuminsan niya, pag nga nagkakaroon kami, hindi pagkakaintindihan,
0: okay.
3: Sabi nga sa'yo, aso po sa kami eh.
0: Oo, eto na ate Tess, kung naghahanap ka ng butas, eto na yung butas na hinahanap mo. Paulit-ulit na pala binibigay sa'yo yung butas eh. Ba't hindi mo papasukan? I mean, ba't hindi mo pagawin yung husband?
3: Hindi, ano.
0: Ayan o.
3: Mag-ano naman siya. Hindi, kailangan malaman ko muna bakit hindi siya nakatawag ngayon.
0: Eh, syempre, kung may iba siyang babae, hindi naman yung aamin na, sorry love, hindi ako nag-reply sa'yo ng 12 hours kasi it's weekend, nakipag-date ako.
3: Hindi siya makakapag-weekend. Hindi siya makakapag-date coach, Bea.
0: Bakit? Kasi, paano mo naman nasabing hindi siya, nawala siyang katabi ngayon? Paano mo naman masasabi yan?
3: Yes, LDR kayo. I'm so sure, Coach B, kasi tatlo lang sila ano, sa bahay. Tsaka, katulad po siya. PWD kami.
0: Okay.
3: Kaya I'm so sure.
0: Sure, okay. And, na hindi siya basta-basta makakakuha ng babae.
3: Hindi. Hindi siya. Anit siya sa akin.
0: Gets naman. Siya. Baka ano lang talaga siya, no? Kapag hindi, kapag na-overwhelm siya, yun yung nagsa-shutdown siya.
3: Oo, kung minsan wala siya sa kondisyon, ganun.
0: Okay.
3: Pagod sa bahay, ganun.
0: Ate, Tess, ilang taon ka na?
3: Senior na ako.
0: Senior na ikaw? Bata-bata ng boses mo. Parang mas bata ka pa sa akin. Parang 23 ka ata eh.
3: Wow! Totoo ba yan? Thank you naman.
0: Yung boses mo kasi, ate, parang 23.
3: 63 na ako,
0: Coach. 63 ka na. Ikaw talaga, oo. 63 ka.
3: Hindi nga.
0: Ate, ang
3: 63
0: galing mo,
3: na ako. 1963 ako, Coach B. 1963.
0: Ate Tessa, sana lahat ng 63 may jowa. Uy, si Mami. Maasa din. O sige na, Ate Tess. Mag-ano ka na? Sus ko.
3: Oo, makikinig akong mabuti sa'yo kasi meron kang isi-share na ano eh, panyo. Yung topic mo, maganda nga yung topic mo.
0: Oo,
3: para
0: sige.
3: Kahit paano, hindi naman kami totally maputol, makasurvive pa rin. Kasi ako, nasa akin ang problema, Coach B.
0: Oo,
3: wala sa kanya.
0: Oo, sige, noted yan. Ito si Ate Tess ang gulo. Kanina ayaw na, tapos ngayon makasurvive pa. Mag-usap nga tayo sa susunod na Love Connect. Parang na ako'y naguluhan sa'yo eh. Pero kung ano man yan, Ate Tess,
3: hindi kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, nung last time naman nag-uusap tayo, naawa pa rin ako sa kanya.
0: Oo, tama na yung awa, hindi nakakain yan. Joke. Oh, Ate Tess, wala na kaming oras, pero tawag ka uli sa amin next week, ha?
3: Good luck, Coach
0: B. Thank you so much. Thank you
3: for
0: joking.
3: Kami lagi Coach para sa iyo, Coach B.
0: Salamat. Love. Bye-bye. Good night. Ikaw talaga, Ate Tess. Alam mo talagang hindi na siya yung laman ng puso mo. Bakit ba nandiyan ka pa? Ko parang, pwede bang ako na lang ang pumutol para sa'yo? Pahanap-hanap ka pa ng butas, alam mo na pala yung desisyon mo. Pero sige, mahirap naman kasi talagang sabihin agad-agad. Pero sana wag mo nang patagalin kasi mahirap ko. Umabot pa kayo ng New Year. Imbis na may iba na kayong kasamang bago. O maglulukuhan-lukuhan pa kayo. Ay naku, Ate Tess, tumawag ka uli next week, ha? At ikaw kapamilya, if nakikinig ka naman dito, kwento-kwento lang, no love life, no judgment, advice lang tayo. Pero tulungan tayo kasi minsan akala natin hindi malinaw. Pero kaservisyo, napakalinaw na. Ikaw na lang ang hindi nakakakita. Magbabalik po ang Love Connect.
4: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silymarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silymarin, may multivitamins pa.
8: Yan ang Liveraid Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: DZMM.
8: Numero uno sa aksyon.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.
0: Welcome back mga kaserbisyo. Pagkatapos ng kulitan dito sa Love Connect, abay seryoso muna tayo. Dito po sa ating segment na Love Confessions, tayo po ay pumipili ng isa sa mga liham na pinadala sa atin ngayon. Liham na nangangailangan ng tulong pagdating sa kanilang buhay pag-ibig. Ngayong gabi, mapapakinggan natin ang istorya ni Liza. Kapamilya, if you are ready, here is Love Confessions.
12: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Dear Coach V, magandang gabi po sa inyo. Ako po si Liza, 40 years old. At ang asawa ko naman po ay tawagin na lang nating Joel, 41 years old naman po. 15 taon na po kaming mag-asawa at mayroon po kaming 3 anak. Noong una po, masasabi kong masaya at maayos naman ang samahan namin. Kahit simple lang ang buhay, nagtutulungan kami para maitaguyod ang pamilya. Masaya ako noon dahil pakiramdam ko may katuwang ako sa lahat ng hirap at pagod sa buhay. Pero habang tumatagal, Coach, napapansin kong unti-unting nagbabago ang ugali ng asawa ko. Mainitin na po lagi ang ulo niya, lalo na po sa maliliit na bagay. Madalas po siyang sumisigaw at mawalan ng pasensya, lalo na kapag pagod ako galing trabaho at magpapasundo sana sa kanya. Coach, pareho naman po naming alam na halos nasa bahay lang naman siya kadalasan dahil hindi naman siya regular na nagtatrabaho. Kaya minsan umaasa ako na kahit papano ay masusundo niya naman ako kapag gabi o delikado na ang oras ng pag-uwian. Pero sa tuwing magtatanong ako kung pwede niya akong sunduin, parang galit na agad siya. Madalas sasabihin niyang pagod siya o kaya maiinis at magdadabog na parang napakalaking abala ng hinihingi ko bilang asawa. Mas masakit pa doon, Coach V, nadadamay pa ang mga anak namin. Kapag maingay sila or may simpleng pagkakamali, agad siyang nagagalit at sumisigaw. Minsan kahit bata lang naman ang natural na kulit ng mga anak namin, sobra na siyang mapikon. Bilang ina, sobrang sakit pong makita na natatakot na minsan lumapit sa kanya ang mga anak namin dahil sa init ng ulo niya. Paulit-ulit ko na po siyang kinakausap ng maayos. Sinasabi kong sana kontrolin niya ang galit niya dahil naaapektuhan na ang pamilya namin. Pero kadalasan, ako pa ang nagmumukhang mali at sensitibo. Pakiramdam ko po, unti-unti na akong napapagod emotionally. Parang araw-araw kailangang mag-adjust sa mood niya para lang maiwasan ang gulo sa bahay. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Coach V. mahal ko pa rin naman ang asawa ko at gusto kong buo ang aming pamilya. Pero bilang ina, natatakot ako sa epekto nito sa mga anak namin habang lumalaki sila. Hanggang kailan po ba dapat magtiis at umintindi? Paano po ba matutulungan ang isang taong may matinding anger issues kung ayaw naman niyang aminin na may problema siya?

isa. Kapag nagpapasaway ang mga anak nyo, kapag sila ay nagtatantrums, pinapagalitan ng magulang, di ba? Pero anong gagawin mo kung ang magulang mo ang nagtatantrums? Ano ang gagawin mo kung ang sarili mong magulang ang nagiging moody? You know what, kapamilya, kaserbisyo? Isa sa dapat ginagawa ng tao bago mag-love life ay yung tinatawag na emotional regulation. Anong ibig sabihin nito? Emotional regulation looks like this. Kapag na-trigger ka, gusto mong manuntok. Gusto mong magmura, gusto mong magwala. But a man or a woman who knows how to regulate their emotions o balansehin ang kanilang emosyon ay magpupos, mag-iisip, bago mag-react. Samantalang ang mga taong walang emotional regulation or mababa, no, ang kanilang EQ, ito yung mga taong hyperreactive. Sumisigaw, nagmumura, napaka chaotic na tao sa buhay. Kaya naintindihan kita, Liza, nung sinabi mong worried ako sa mga anak ko. Kasi kung ganyan nga naman ang partner mo, eh, ang mga bata, hindi yan makikinig sa kung anong sasabihin mo. I-replicate niyan kung ano ang nakikita nila. And alam mo kung anong mas nakakatakot? Kapag ganyan lagi ang mga magulang, pag nakita nila yan sa kanilang mga partner in the future, iisipin nila, ay, normal lang naman pala ang mooding jowa. Normal lang naman pala ang tamad na jowa. Normal lang naman pala ang parents na hindi nagmamahalan o hindi nagpapakita ng care sa isa't isa. So, Liza, I know that it sounds like this is not your fault, no? You probably, sabi mo nga, you tried talking to them or to your husband a number of times already, pero wala talagang pagbabago. Well, your responsibility right now is not to change your husband but to protect your kids na hindi nila magaya kung anong ginagawa ng tatay nila. Pangalawa, tama na ang pag-a-adjust mo sa mood niya. Hindi pwedeng nga ikaw ang father ng tahanan, tapos mali naman ang ginagawa mo na magsusunod na lang lahat sa bahay. Pag mali ang ginagawa ng tatay, hindi talaga dapat sinusunod. Okay? So of course, disrespect will come in. But a message to the tatays, how can your family respect you kung ikaw naman ay ang unang gumugulo sa pamilya, di ba? So, Liza, para sa'yo, don't wait for him to admit the problem. Ikaw na mismo ang magsolusyon. Sabihin mo, you know what? Yung ginawa ng anak mo is level 2 lang. Pero ang sigaw mo, level 8. Hindi match. Hindi pwedeng ganyan. No? That's when you set the boundaries. Hindi pwedeng tahimik-tahimik na lang. Kasi kapag tahimik-tahimik tayo, doon tayo

0: magprotekta, siya ang mag-provide, eh mukhang siya pa yung sakit ng ulo. Hala ay, tatay pa ba ang tawag dyan? Parang meron kang border na hindi nagbabayad ng renta. So, of course, we want to be able to know what's going on with his life, understand him, pero you can only adjust so much. Kapag nakita mong hindi niya na ginagawa ang role niya bilang tatay, I don't think that he still, you know, he still deserves to be called a tatay. He still deserves to be called a husband. Tawagin mo siya sa pangalan niya at sabihin mong, "Oy Toto, kung hindi ka magbabago, abay mas maganda at na maghanap ka na ng ibang uupahan. Kasi kami ng mga anak mo, sinusubukan namin araw-araw magkaroon ng peaceful na pamilya. Kung hindi ka aligned sa goal, bukas ang pinto. Maraming salamat sa pagkocontribute, pag-aambag na magawa yung mga anak natin. Goodbye." Yan po ang opinion ni Coach P. Because by the end of the day, kapag hindi na maganda ang action, eh, tapos ilang beses mo nang sinabihan, ay hindi naman pwedeng forever tayo mangunsumi dyan. Pero pag nakita mong nagbago, nag-adjust, abay, yakapin mo at sabihin mo, "Love, sorry na love, I was just looking after our kids. But by the end of the day, I know that you still love me and you still love our kids." Kapamilya, kaserbisyo ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Liza, anong gagawin mo? Magtitikong bibig lang hanggang lumaki ang mga anak nyo at matutunan kung anong itsura ng gulo sa bahay? O kaya naman, are you gonna stand up for your kids, you know, and set a peaceful family environment? Mga kapamilya, kaserbisyo, this is your love guru on air. Sa mga nagtatanong dyan, Coach V, eh, paano ko nga ba malalaman, no, na hindi na talaga ako mahal ng partner ko? Hindi ka na mahal ng partner mo kapag imbis na pagaanin ang buhay mo, pinapabigat na. Yun ang pinakamabilis na sagot doon. At hindi ibig sabihin pinagaan niya yung buhay mo dati at pinapabigat niya na ngayon, eh iisipin at iisipin mo yung dati. Always look at your partner and what they contribute to you right now. Kasi may mga tao talaga na, you know, nagbabago. So always ask yourself, is my partner showing up the way that I'm showing up? No? Nagtatry ba yung partner ko or ako na lang? Kasi kung ikaw na lang ang nagtatry, wala kang partner. Single ka, hindi mo lang alam. This is your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, if you wanna be in touch with me online, I'm Matchmaker Philippines. Matchmaker Philippines on Instagram. At Vanessa Antonio naman po on Facebook. Medyo heavy ang usapan, pero mas magandang alam mo na ang totoo para umasa kang may love life ka, pero ang totoo, wala naman pala. Okay na yung wala para makahanap ng bago. Okay? Abangan nyo po uli ang next episode ng Love Connect, 10 p.m. po to 12 midnight, Monday to Friday po. Dito lang po sa DZMM Radyo Patrol sa Istarenta at DZMM Teleradyo. Happy weekend and happy maghanap na ng love life. Good night.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song requests mula sa 60s hanggang 80s, ipadala lang sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang weakness mo?

0: Swabbing umaga, May 30, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. May OPM pa na talaga namang ang sarap-sarap pakinggan ng ganitong oras. Mamaya din, babasahin po natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? At syempre pa, meron tayong topic na pag-uusapan ngayong Sabado morning. Pero bago lahat, bati muna natin lahat po ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon, sa bahay nyo man yan o nasa trabaho kayo o kung nasaan man kayo. Maraming bukas na TV ng ganitong oras eh. Good morning, kaway-kaway po sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradio. Ganun din po, batiin natin ang mga bumabiyahe sa mga sandaling ito at naghahanap ng kasama habang sila ay naglo-long drive. Kung saan man kayo papunta this Saturday morning, pa-norte man yan o pa-south, sasamahan ko kayo hanggang 4 a.m. kung apat na oras ang drive ninyo, saktong-sakto. O, tambay na lang kayo dito at magkukwentuhan tayo. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin sa kanilang mga bahay, sa kalsada, opisina via DZMM Radio Patrol sa East Trenta. May 30, hindi pa pala, May 31 pa pala bukas, ano, bago mag-June 1. Oo, no, ang bilis. Oy, happy anniversary sa pagbabalik ng DZMA. Oo, nag-on this day na sa aking memories. Oo, yung first time natin ulit kinanta ang theme song na DZMM. Diba, nung ano lang yan, nung last year, diba, ang bilis ng panahon, ano. Oo, andun pa si Cubs. Good morning, Cubs. Oh, miss ka na namin dito. Nakita ko sa mga video ko, binibidyo-bidyo ko pa si kabayan dun sa ano eh. Sa pagbabalik, no, grabe. Isang taon na 'yon, 'di ba? At sa loob ng isang taon na 'yon eh, grabe ang suportang natanggap namin mula sa inyo mga pamilya at kaserbisyo. Kaya maraming salamat po. Feel na feel namin, oo, ang suportang binigay ninyo mula nung nagbalik ang brand. Oo, ang tawag na DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa iba talaga eh, no? Iba kasi din talaga yung pagtinawag mo, 'di ba? Pag sinabi mo, 'di ba? Kaya maraming thank you po, 'di ba? O tingnan mo naman ngayon, oh, isang taon. Actually, hindi pa nga nag-isang taon, number one na tayo dun sa ano eh. 'Di ba? Yung sa Teleradio, 'di ba? Sa cable news channel, oh. Pambihira naman kayo. Maraming baka naman i-number one niyo pa kami sa radio niyan. Oo, malapit na. O baka ilang tumbling niya, hindi niya napaabuti ng second anniversary ng pagbabalik yan. Maraming salamat po. Ibig sabihin lang nun, di ba? Talagang dito kayo nagsistay, dito kayo nanonood, dito kayo nakikinig. Kasi talagang balitang kumpirmado, sigurado ang hatid sa inyo. Oh, may balita na, may entertainment pa, di ba? May kasama pa kayong kapuyatan. Saan pa kayo, di ba? Talagang di namin kayo dito iiwan mag-isa. Maraming thank you at happy anniversary sa ating lahat. Sa pagbabalik lang, ano, pero tama, di ba? 6:30 dapat eh, June. Oh. Pero maraming salamat po mga kapamilya at kaserbisyo. Friday, ano ah, payday kahapon na, ano ang mga pinagkagastosan nyo. Yung sa akin, wala agad. Pinambayad ko sa credit card. Ay nako, good morning sa mga pumayday kahapon. Pero ngayon ay hindi ko na alam kung ano nang tawag sa day na ito. Saturday na lang ngayon, no? Kasi naipambayad agad sa bills, di ba? Okay lang, ang importante nakapag-ulam ako ng munggo kahapon. Oo, kasi Friday, di ba? May nabasa nga ako eh kanina. Sabi niya, bakit daw ba laging may munggo pag Friday? Saan ba nagsimula yun? Meron pa akong fun fact sa inyo bago natin sabihin yung topic. Noong unang panahon daw kasi, no, dahil nga laganap ang Christianity dito sa ating bansa, talagang hinihimok na yung mga Kristiyano kapag Friday ay huwag kumain ng karne. Oh, 'di ba yun yung pagka Lenten season, 'di ba? Talagang pag Biyernes Santo hindi pinapakain ng karne. Ngayon, ang naisip ng mga tao na gulay na madaling i-store, no, matagal i-store, matagal siyang hindi masisira at saka madaling lutuin, masarap, 'di ba? Ay munggo. Kaya ngayon kapag ka Biyernes, lagi tayong merong munggo. Doon nagsimula 'yun. munggo nga, ngayon naman, napakada. Naalala ko, nangyari sa amin yun. Sabi ko, oh, magmunggo na lang tayo para ano. Pagtingin ko sa munggo, meron ng pork chop, meron pang chicharon, no? It defeats the purpose, ano. Dapat eh, magleles karne ka, kaya ka nga nagmunggo. Yung pagtingin ko naman, apakadami nung, backfat pa yung chicharon, no? Uy, sarap. Uy, pero ang sarap ng chicharon sa munggo. Perfect na perfect ang chicharon sa munggo. Yung backfat, hindi ko siya gusto na kinakain ng pagka, ano, yung chicharon lang. Pero pag nakalagay sa munggo yan, ay, ang sarap niyan. For some reason, ang sarap ng chicharon na lumambot dahil sa munggo. Diba? Aminin ninyo yan. Ang sarap na ng texture niya, kahit medyo makunat-kunat na yung iba. Pero pag merong backfat ng konti, ang sarap. At dahil dyan, bilang isang minuto na lang ay 12:30 na agad ng umaga, napakadaldal ni Kuya Dan. Ano nga ba ang pagkukwentuhan natin ngayong Sabado morning para makatawag na kayo at makapagkwentuhan na tayo? Ang tanong, ito lang ha, simple lang ang tanong ni Kuya Dan. Ano ang weakness mo? Mm-hmm. Uy, it takes courage para aminin kung ano ang weakness mo. At saka pag sinabi mo namang weakness, hindi, syempre hindi nyo maisisiwalat sa akin talaga dito kung ano talaga yung secret mo. Kasi baka pag nalaman ng iba yung weakness mo, di ba, baka dun ka nila dalihin, di ba? Pero marami tayong weakness sa buhay. Ako, ang unang-unang weakness ko ay sweets. Matatamis na pagkain niya ng aking kahinaan. Di ba? Kung si Superman may kryptonite, di ba? Si Kuya Dan ay pagka may pagkaing matamis, yan ang... Pero dahil sa nangyayari sa aking kalusugan, kahit nasabihin kong yun ang aking weakness, nilalabanan ko pa rin ngayon. No? Ay, hindi, nilalabanan ko na pala ngayon. Kasi nga, aba, mahirap naman kapag ka weakness ka dyan, mamaya maging weak ka talaga, di ba? So talagang yan ang ating iiwasan. Pero kung meron man akong weakness, yun ay ang sweets talaga. I cannot talaga kapag ka merong matatamis na pagkain. Yan ang favorite na favorite ko. Marami tayong weakness sa buhay, di ba? At yun nga, para aminin mo at para tanggapin mo na meron kang weakness, ibig sabihin, strong ka, di ba? Yun. Kabaliktaran yun eh. Kasi yung mga taong hindi umaamin na meron silang weakness, sila yung mga totoong weak. No, kasi hindi nila kayang tanggapin eh, no? Ang pagkatao natin, dapat tinatanggap natin yung strength natin tsaka yung weakness natin. Hindi pwedeng puro strength lang ang iisipin natin. Kasi pag in-acknowledge mo kung anong kahinaan mo, doon ka magiging malakas. No, kasi hindi mo hahayaang maging kahinaan mo na lang siya forever, di ba? Tatalunin mo siya ganun. Okay ba yan? O, kwentuhan lang naman. O. I-viber mo sa 0919-278-3000. Same number, pwede kang mag-text dyan. Kung gusto mong tawagan ka namin dito, pwede. No? Text lang, 0919-278-3000. Sabihin mo, pwede po bang tawagan nyo ako para makausap ko si Kuya Dan? Gagawin namin, okay? O kaya naman, kung meron kang landline, o kaya yung cellphone mo, pwedeng tumawag sa landline. That's 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Diyan ka naman tumawag. Or, kung online ka naman, pwedeng bumisita sa ating Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's DanCapucion. Mag-comment kayo dyan, mag-DM kayo dyan, babasahin natin. May nakikita akong CJ dun sa labas. Oo, kanina dun. O aparisyon lang ba niya yun? Nakikita ko dito. Oras sa buong Pilipinas, 12:31 ng umaga. Baka aparisyon lang yun. Paano? O, galing nga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, yung programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

at ngayong nangyari na, nakuha'y na utal. Walang masabi kundi,

0: पुस्तक है।
1: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
2: Napakinggan natin, I've Been Away Too Long ni George Baker, Good Night My Love ni Ray Peterson, Ang Tao'y Marupok ni Rico J. Puno, at ang awitin ng ni The King.
3: Kumusta ka? Tayo ay walang pinag-iba.
2: Nag-iisang Fernando Poe Jr. Sa oras po natin, 11 minutes bago mag-alauna ng umaga. Welcome sa mga kakabungas lang ng kanilang mga telebisyon at kakapihit lang ng kanilang mga radyo. Kayo po ay nakatutok na dito sa ating programang Remember Your Music, kwentuhan, tugtugan hanggang umabot tayo ng alas 4. At para sa umagang ito, sabihin ko gabing. Para sa umagang ito, ang topic natin na pwede ninyong bigyan ng entry, no, para kasama tayo sa kwentuhan. Ano ang weakness mo? Kahinaan, di ba? San ka pagka yun ang hinarap sa iyo eh? Pwedeng tao ha, pwedeng ang tao ang weakness mo ay siya. Parang sabi ni Rod Nathan Dunlaw, sabi niya, ang weakness ko po ay ngiti niya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diyan kayong magagaling. Sabi nung sakirok, kiss po sa forehead. Yan, yan. Yan ang mga... Diyan kayong magagaling sa mga ganyang weakness-weakness na ganyan. Ha? Patingin nga ako nito. Hindi ako makapindot tuloy dito. Eh. Mga weakness-weakness ninyo, kiss sa forehead. Ngiti niya. Ano yun? Pero pwede naman, valid naman. No? Valid naman kasi eh, wala kung, di ba, halimbawa, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagkakatampuhan. No, halimbawa, biglang dumating isang araw, tapos, ayan na naman, lasing na naman. Sabihin mo, alam mo ikaw, palagi ka na lang ganyan. Tuwing umuwi ka dito sa bahay natin, lagi ka na lang lasing, lagi na lang mga kaibigan mong inuuna mo. Nakakalimutan mo na ako. Ano ba talaga ako sa buhay mo? Tapos ngumingiti na siya. Ikaw naman eh. Sorry na. Ayan, yan. Diyan ka magaling sa mga ganyan. Porque alam mo na kahit galit ako sa'yo, isang ngiti mo lang, magiging okay na ang lahat. Sorry na. Patawarin mo na ako. Sa mga ganyan kayo magagaling, yan. Sa mga... Ano yun yung linya ni Catherine Bernardo? Yung alam mo kasi ko ano yung kahinaan ko eh. Di ba may ganong linya si Catherine Bernardo doon sa anong palabas yung teen? Yung ano, yung The House of Us ba yun? Di ba? Yun yun, di ba? Porque alam na alam mo kung anong kahinaan ko eh. Hindi ko alam. Basta may ganun siyang ano, kasi 'di ba si Daniel Padilla doon. Ay, ano ha, wala akong ano ha, hindi ko tinotrowback yung love team, ha? Sinasabi ko lang ha, mga baka nakikinig si Katniel. Hindi naalala ko lang eh, kasi movie naman nila 'yon, 'di ba? Basta 'yun yung si Daniel medyo hindi maganda yung career niya doon, tapos si Catherine. Tapos na ako eh. Pero sige, ibibigay ko. Yung sabi niya, yan, diyan ka magaling. Isang, ano, may isang haplos mo lang. Parang okay na ang lahat. Alam mo talagang kahinaan ko eh. Diyan ka magaling. Ano ba, bitawan mo. Bakit may baby? Lumabas na yung bata. Bakit lumabas yung bata? Diyan kayo magaling. Alam mo, tama na to. Tigilan na natin to. Kasi hirap na ako. At nakita niya ang gumagapang ng mga salagubang. Nang biglang may biglang lumabas na leon. Ay, hindi ba yun napindot ka?

0: gawin ko naman, isa rin ako eh, ha? Ayun ka, napagod na ako. Pwede bang okay na? Tapos na. Uwian na tayo? Uwian. Ah, meron na ba call? Hindi, akala ko tapos na RYM. Napagod na ako. Ay, 12:53 pa lang ng umaga. Usapin na natin ang ating first caller mula sa Bulacan. Nasa linya na natin si Aljon. Aljon, good morning.
1: Happy weekend, Kuya Dan. Pinaglalaroan ka dyan.
0: Ay, di ba? Alam na alam kasi nila ang weakness ko. Ang weakness ko nga kasi kahit anong sound effects ang mag-play, yun ang nangyayari sa akin. So, isa pala yun sa entry ko, di ba? Kumusta? Nag-enjoy ka ba na pinaglalaroan nila ako dito?
1: Oo.
0: Ayos din talaga kayo eh.
1: Tawa
0: no?
1: Ka na tawa eh.
0: Masaya kayo sa mga ganyan.
1: Ay, happy
0: eh,
1: anniversary,
0: no?
1: Kuya Dan. Ha?
0: Oy, salamat. Thank you, thank you.
1: Oo.
0: Sa atin, di ba? Sa pagbabalik natin.
1: Ang hintilan ng mamayang... Wala yung mamamayan.
0: Yan,
1: kung
0: tama.
1: Walang talk, di ang...
0: Oh, galing nga. May sarili. May sariling stinger, oh. Ah, galing nga.
1: At
0: syempre, may sariling stinger. Pwede mo naman sabihin sa akin para mas HD yung tunog natin dito. Oh. Pero maraming salamat at alam ko isa ka sa mga sobrang masaya nung bumalik ang...
1: Dahil bumalik ng DZMM,
0: correct,
1: kung nakunasinig ang programa mo, Kuya Dan.
0: Tama. Maraming thank you, Aljon. At ito sa mga OG, si Aljon na nakikinig at nanonood sa DZMM dati pa eh. Kaya maraming thank you sa...
1: May ano ako dito, Kuya Dan eh. May spinners ako dito eh.
0: Oo nga eh. Oh, may sarili kang... Ang tawag namin dito, IR, yung pindutan dito. May sarili kang
1: instant
0: IR.
1: Instant replay.
0: Oh. Ah, oo. Alam ko yan. Alam niya. Eh kasi nga itong batang ito eh, ano, addict sa DZMM, kaya alam niya yung mga pindutan din. Di ba?
1: Ay, hindi naman, Kuya Dan.
0: Ay, hindi ba?
1: Ginagamit din naman yun sa ibang ano eh.
0: Kaya nga.
1: Yung tawag dyan, instant replay.
0: Oh, hindi. Oh, correct. Oh, estudyante to ni Kim eh. Oh, di ba?
1: Pinipindot-pindot dyan.
0: Tama, tama. Kaya alam niya. Oo, estudyante to ni Kim, kaya alam-alam niya yung mga galawan dito.
1: Oh, hindi naman.
0: Umaming ka.
1: Oh, hindi, Kuya Dan.
0: Di, pero tama lang naman. Tama lang naman kasi nasa media ka, di ba? Nasa communication.
1: Last time po nang na-prop ko si Sir Kim.
0: Okay yan. Kasi syempre, sige, tumawa ka muna. Ang haba ng tao. Hindi, tama lang yan. Kasi bilang isang MASCOM student, eventually, kung talaga ipupursu mo ang pagraradyo o sa media, talagang kakaharapin mo yung mga aparato na yan, di ba? So,
1: siyempre, Kuya, dahil kailangan mong matuto eh.
0: Tama.
1: Ilan hindi ng pagsulat ang...
0: Ilang taon ka na daw, sabi ni Shaq, tinatanong dito. Bakit mo tinatanong kung anong taon na si, ano, si Aljon?
1: 20.
0: Oh, 20, batang-bata. Eh kasi nga, Shaq, nag-aaral siyang mabuti. Hindi yung... ikaw kasi nag-aaral ka, hindi mo alam yung ginagawa mo. Kaya ganun, no? Tinan mo? Aminado. So, weakness ni Shaq yun. Wala daw siyang alam. Okay lang. O ito, ikaw, Aljon, ano ba ang weakness mo? Sige nga.
1: Instant gratification, Kuya.
0: Instant gratification. So, define instant gratification.
1: Yung may gusto kang kunin na something without sacrificing one thing.
0: So parang,
1: or without doing anything.
0: Parang gusto mo agad-agad.
1: Agad-agad. Instant guy from from the world itself. Instant.
0: Agad-agad. So ibig sabihin, pagka ikaw may gusto ka, gusto mo makuha mo talaga. Parang hindi ka makapag, wala kang pagtitimpi, wala kang
1: Hindi naman ano, minsan.
0: Instant nga eh. Oh.
1: Minsan. Minsan.
0: Alam mo ha,
1: minsan kapag ano. Kapag ano talaga, may urge talaga.
0: Like ano to sa mga material na bahay.
1: Pag-aaral.
0: Ah, okay.
1: Material na bagay.
0: Para sa pag-aaral, okay. Para sa pag-aaral, parang hindi pa, halimbawa sa pag-aaral, gusto mo mataas ka agad yung score, ganun, parang ganun.
1: Oo.
0: Kahit di ka nag-review, ganun.
1: Yun, minsan ganun ako.
0: Oh, at least pero aware ka, dahil aware ka dito sa ugali na to. Ano ginagawa mo para ma-reverse
1: syempre,
0: mo siya?
1: Syempre, kino-compensate ko yung pagiging ganyan ko. Nagre-review na rin.
0: Pero literally, di ba, ang kabaliktaran niyan literally ay delayed gratification. Yung tipong...
1: Kapag ano naman, kapag naka... Halimbawa, kapag naka... Medyo mataas naman yung grades ko, I hate myself.
0: Mm-mm, correct. Oh, tsaka yung delayed gratification naman, parang hindi ka muna talaga nagse-celebrate, 'di ba? Parang hinihintay mo muna na maging perfect yung timing, talagang solid na yung kumbaga kung meron kang recognition, talagang solid na, 'di ba? Talagang kumpleto na ganyan. Tapos tsaka ka lang parang unti-unting

0: binibigyan mo ng reward yung sarili mo, di ba? Yun naman ang kabalik. Which is, sabi nila, mas okay daw talaga yung delayed gratification, di ba?
1: Yeah, Kuya Dan, actually, in psychology na ano na rin yan. Proven na rin yan.
0: Saan nagsimula yung parang instant gratification na ano mo? Na
1: pandemic, Kuya Dan. Pandemic. Okay.
0: Dahil?
1: Too much pressure.
0: Parang nakaramdam ka na dapat may mangyari sa buhay mo kahit na pandemic, parang ganoon, no? So bagay, hindi mo naman pala kasalanan kung ganoon, kasi 'di ba, ang dami din talaga na apektuhan ng pandemic na yun, lalo yung mga estudyante. So kung ganyan, ang maganda sa mga ugali na or sa mga weakness natin na na-acknowledge natin, kasi iba hindi nila na-acknowledge yung weakness nila. Pero ikaw, since alam mo kung ano yung weakness mo, yun ang pwede mong i-work out mo talaga.
1: Para i-work out natin, Kuya.
0: Tama. Very good.
1: Alang hindi ka kumilos.
0: Diyan
1: ka na lang.
0: Oo, parang tatanggapin mo na lang na ganun yung ugali mo, hindi maganda ugali.
1: Diyan ka na lang ba? Wala kang improvement.
0: Diyos ko po. Inay ko po. Oo, tama. Very good, very good. So, at saka bata ka pa, no? So, ang dami pang mangyayari sa iyo.
1: Marami pa tayong mararanasan sa buhay.
0: Correct. Oo, kumbaga.
1: Kahit bata pa nga lang, dami nang na-experience.
0: At saka, talagang totoo yung iha-humble tayo ng buhay, di ba? Yung parang kung feeling natin, kaya na natin, or ito na talaga yung magaling na tayo. Na, hindi. Laging mayroong mas magaling.
1: Kaya natin
0: tumayo na mag-isa. Yes. So, malalaman mo.
1: Minsan, ang tadhana gumagawa ng paraan para padapain tayo. Pero
0: pinadapa, dapa.
1: Hindi ibig sabihin na madadapa ka, mananatili kang nakadapa. Tumayo ka.
0: Hindi, tsaka pag huwag ka kasi sa may hagdan dadaan para hindi ka madapa, di ba? Di ba?
1: Uy.
0: Ay, di ba? Ay, kasi may nakita, uy, napanood ko lang.
1: Tumatakbo kasi.
0: Yun nga. Huwag kang tatakbo at huwag kang sa hagda na pataas para hindi ka nadadapa. Yun.
1: Sabi nga ng Bini, di ba? Buhay ay hindi karera.
0: Anong buhay ay hindi karera? Ba't naging karera yung buhay?
1: Buhay ay hindi karera.
0: Ah, buhay. Akala ko, buhay ay hindi karera. Nagbago na pala yung lyrics. So. Pero maraming salamat sa pag-share, Arjun, at good morning. Bumati ka muna. Go ahead.
1: Ayan, binabati kita, Kuya Dan. And sa inyo, DZMM, happy first anniversary na pagbabalik nyo. And syempre, sa mga nakikinig sa DZMM at wala nang iba, basta AM, DZMM.
0: Hindi nag-play. Hindi nag-play.
1: Isa pa.
2: AM, TCML, Numero Uno.
0: Iniwanan ka ng instant replay mo, naging delayed replay, ano? Hindi naging instant, no?
1: And syempre, may nagpapabati sa atin, ano, si from Baguio. Ate Queer, kumusta ka dyan, my friend from Baguio City? Kumusta ka dyan, namimiss ka na namin. And of course, yung friends ko from senior high school, si Shane, si Shaila, si Christian, si Angelo, si Jonabel, si Dexter, si Leonard, si Eric, and si Jaira. Hello sa inyo. Kailan tayo gagala?
0: Sige. Hello sa inyo, sa mga kaibigan ni Aljon. Good morning. Kung may mga gising
1: pa dyan. Good morning kung nakikinig kayo.
0: Correct. Di tayo sure, pero good morning sa inyo. Alright. So, ang request mo, Aljon?
1: Speaking of Ate Claire, siya ang may sa kanya galing ang song request.
0: Kanino kay Ate Claire? Kanino?
1: Ate Claire.
0: Ah, kay Ate Claire. Kala ko, nakakahingi ka na ng song
1: request. Ate Claire, sa kanya galing ang ano song request.
0: Ano yan? Anong song request niya?
1: Ano? Two song request to, Kuya Dan.
0: Ay, back to back.
1: Nahirapan siya mag-ano eh, back to back to. Hindi, pero ibang artist naman to.
0: Mga dahil-dahilan niyo din ha. O, sige, ano yan?
1: Ito, Purple Rain by Prince.
0: Teka, di ko sure yung Purple Rain, kung meron tayong Purple Rain.
1: Meron ba?
0: Parang di ko pa narinig yan ever. Sabi ko na wala eh. Sabi ko na wala. Ano isa?
1: Ano pa? Total Eclipse of Heart by Bonnie Tyler.
0: Meron tayo niyan,
1: Ano alright.
0: Papalitan mo yung ano.
1: Ano, yung isa na lang, Kuya Dan. Any song of Bon Jovi.
0: Bon Jovi. Medyo gusto mo loud ngayong maga. Patingin ng Bon Jovi dyan kung anong pwede nating idugtong sa Total Eclipse of the Heart. Patingin nga ng Bon Jovi.
1: Always? Yung always ba yun?
0: Maganda din yun. Always. Kaso wala kaming wala. Maingay masyado yung Bon Jovi namin. Nandito lang Living on a Prayer tsaka It's My Life. Masyadong maingay yung dalawang yun. Oh, maganda nga yung Always.
1: Thank you. Any song na lang na Bon Jovi, Kuya Dan.
0: Hindi, dalawa lang yung Bon Jovi namin. Sorry na. Yung Living on a Prayer lang, tsaka yung It's My Life. Pareho maingay. Anong ibang ano? Ibang
1: ano
0: singer?
1: Yung isang request ko na lang. Ano, natugtog na kasi yung kay Ray Valera. Ano na lang.
0: Sa Apo. Mahilig ka sa Apo, ah.
1: Anong... Naano na ako.
0: Ayaw mo na? Grabe ka naman. Nanawa ka agad sa kanila.
1: Hindi naman. Masyadong ano eh.
0: Ano bang bagay siya? Oh, sige.
1: One of the most requested song niya dyan sa RYM.
0: Alin?
1: Ikaw ni ano, si Basil Valdez.
0: Basil Valdez, ikaw. Okay, sige. Meron tayo. Oh. Alright. Hindi, kasi tinitingnan ko Total Eclipse. Parang bagay dyan yung Alone. Di ba? Ayaw mo ba nun?
1: Ni
0: Jirbo. Alone ni Jirbo. Sino nga ba kumanta ng Alone? Alone till now, I always gone by. Ang taas pala nun.
1: Ayan.
0: Ayaw mo nun. O sige, yung ano na lang.
1: Yun na lang kuya Dan.
0: Alone.
1: If you want to.
0: O sige. O, hindi kasi para bagay doon sa Total Eclipse of the Heart. Okay, sige.
1: Oo na. Para right. Pa-update
0: na yun. Yan, tama. Para segue. Alright. Maraming salamat, Aljon. Good morning sa'yo.
1: Good morning sa'yo. Happy anniversary ulit.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Bye-bye.
1: Bye.
0: Nag-agree na siya sa Alone. Pumayag na siya sa Alone bilang para dugtong natin yung ano. Hindi na ikaw. Ayaw na niya ng ikaw. Kasi naniwala siya doon sa suggestion ko. Patingin nga, i-type mo nga Alone. Sino nga bang kumanta ng Alone? Si Celine Dion, oo. Yan. Lagyan mo si Celine Dion. Yan. Alright, oras po natin. 5 minutes makalipas ang alauna ng umaga. Ganun lang ha, tawag kayo 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Mag-angkwentuhan lang ngayong madaling araw ng Sabado. Diyan lang po kayo, magbabalik ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 106.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:21 ng umaga. Napakinggan natin, good friend ni Mary McGregor. At ang awitin mula kay Sir Ray Valera, maging sino ka man. Good morning sa ating mga kapamilya, kaserbisyo, nagising kasama natin sa mga sandaling ito. Sagot na kayo sa ating kwentuhan ngayong Sabado morning. Anong weakness mo? Pakita mo kay Kuya Dan ang weakness mo. Gumabati ng good morning sa atin si Miss Erlinda Villaluz. Pa-request daw ng awitin na paglisan. Ah, ano? Sinong color it red yun, diba? Paglisan. Sabi ni Pat ng Mindoro, ang weakness ko po ay kapag nakapanood ng anime, balita, movie, etc. Parang yun na lang ang gusto kong gawin maghapon. Ah, mahilig kang mag-ano? Binge watch. Binge watching. Yung parang pagka nakapanood ka, dire-diretso ka na lang. Pabati daw ng isang mabilis lang si Frank Reyes. Good morning, Idol. Matulog ka na, no? Sarap naman ang tulog dito. Ay, hindi pala maaga. 1:22 na nga pala. Kala ko mga... Nalito din ako sa oras. Magsitulog ka na, Idol. Dahil kakausapin ko na ang next caller natin from Bulacan. Sa linya natin, si Jazz Katipunan. Jazz, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Happy 1 year sa DZMM.
1: Bakit parang nakangiti ka kaagad nung pagsasabi mo ng good morning? Parang naramdaman ko. Parang tinatawanan mo kaagad ako, ganun ba? Anong meron dyan?
2: Hindi, natutuwa ko may TikTok na.
1: Kamaingay, yaa mo siya doon. Hindi ko nga nakakausap, isak nga lang yung nagdadadaldal doon pagka... Kasi naman, di ba, pagka kailangan pala doon salita ng salita, napapagod din ako paminsan-minsan. So, di para lang ano, para kasi may mga, yung mga nasa ibang bansa din, di ba, nagiging aware sila na, di ba, paisa-isa may nagla-like sa Facebook, nakakaalam ng programa natin. So, why not, di ba? Tsaka nakikita nyo kung ano nung ginagawa.
2: Kahapon ba yun?
1: Huwag ka nang...
2: May kausap kang caller. Tapos parang biglang napagod. Sabi mo, magsasalita.
1: Tapos biglang pumasok si Sak, di ba? siya nga yung ano, taga-Salunga. Siya na nga lang yung maingay pagka ano. Tinan mo, mamaya ayan na naman siya tinan nyo. Mamaya nagugulo na naman yan sa ano. Pero ikaw, anong ganap mo sa buhay-buhay, Jazz?
2: Ano ba? Last week nanood akong concert eh.
1: Ay, oo. Nakita ko yun. Kasama mo dun si Jain. Nanood din si Jain dun. Fans na fans din si Jain. Oo. Talaga naman. Parang ang dami mo ng concert na naman ngayong quarter na ito, Jask. Parang napapansin ko. Yung isa...
2: Konti lang.
1: Yung isa hindi concert, pero ano ba yun?
2: At the mall.
1: Oo, di ba? Parang...
2: Yung si Angela kayo.
1: Oo.
2: Basking tour.
1: Yun, oo. Parang event din. Tapos biglang nag-concert.
2: Dito lang sa mall sa may amin eh. Kaya
1: Saan? Malapit na sa Bulacan?
2: Pumunta talaga dito. Baliwag.
1: Ay, malapit naman pala.
2: Kaya talagang inandong ako na.
1: Oo. Pero ito, yung last time sa Araneta ba yun?
2: Sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan din.
1: Ah, dyan din sa Bulacan. Ah, okay. Pero hindi yun yung arena, yung isang...
2: Katabi ng Pilipinas.
1: Alam mo, hindi pa ako nakapasok dyan sa arena tsaka sa stadium.
2: First time ko din eh.
1: Kasi...
2: Ulan.
1: Hindi ako masyado concert goer eh. Concert goer lang ako pag libre.
2: sa trabaho.
1: Oo, pag sa trabaho. Sa trabaho, tapos biglang binigyan ako ng ticket, yan, pupunta ako. Pero pag yung ako mismo bibili, parang Disney on Ice lang yata yung napuntahan ko. Yung pambata. Oo, yung, kasi nga libre din yung ticket, doon lang ako nakapunta. Pero kapag ka, kasi naman yung air supply naman kasi napakahirap naman bumili ng ticket naman kasi nung air supply. Kasi simula nung naging trend sa TikTok yung ako naman ang bibili ng para sa inyo sa mga... sa mga magulang, ang hirap nang bumili ng ticket. Sobrang bilis magkaubusan na, di ba? So, yun sana yung gusto kong... Tsaka Michael Learns to Rock, yan. Air Supply, Michael Learns to Rock. Tsaka si Bruno Mars, pagka bumalik dito si Bruno Mars.
2: Malay mo.
1: May quick kwento kay Bruno Mars. Naalala ko dati, nung siguro mga 2018, 2019, si Rica Lasso, aaten siya ng concert ni Bruno Mars. Tapos... dalawa yata yung binili niyang ticket. Tapos parang nag-back out yung friend niya. So naghahanap siya ng isa pang friend. Hindi ko kaya yung 8,000. nung taong 2018 ha, wala akong 8,000. Yung 8,000 ko na siguro pangkain ko na ng dalawang buwan yun, just kung tinuloy kong manood kay Bruno Mars, di ba? So meron akong konting, alam mo yon, may hinanakit ako ng konti na bakit hindi ko pa kayang bumili ng concert ticket ng mga panahon na yun. Yun, may multo ako sa ano. Kaya sabi ko, pag bumalik yan si Bruno Mars dito, hindi pa rin ako manood. Ang mahal naman kasi nung ticket, ba't naman kasi 8,000 pesos naman?
2: Diyos ko. Walang may, mag-ano ka na lang, sacrifice ka ng travel. Ay, say, mag-pit-pit ka na lang.
1: Yun na lang. Manawagan na lang ako ng mga absent yan. Ako na lang ang mag-pinchit sa inyo. O, kahit si, sa bagis, nasabihin nila, pag naman tinatawagan ka ng weekend, di ka naman pwede. Nabubuka. Weakness ko 'yon, no. Weakness ko yung ano, yung hindi ako maka-attend ng mga pinch hit. Ikaw, ano ang weakness mo, Jask?
2: As an introvert, mag-approach ng tao na ano, first time ganun sa crowded places.
1: Oh, ayo.
2: Yung sa concert naman kasi, ano siya, reserved seating, ibang usapan pag yung gulo-gulo talaga.
1: Ah, ayaw mo yung parang kanya-kanya, yung parang nakatayo sa ano ba yung VIP, yung ganun?
2: Yung mga standing.
1: Oh, mga standing. Bakit hindi mo kaya yung ganun? Kaya syempre, wala din naman pakialamanan yun kung saan ka naman nakapwesto eh.
2: Na-try ko naman na dati yung mosh pit, pero doon ako sa medyo dulo na part yung hindi matao. Kasi yung, parang, di ko rin masabi kasi
1: parang one way or another, kailangan mong magsabi sa isang tao na, ma'am, baka pwedeng pa, ano po, o ganyan. Tapos, halimbawa, wala ka nang mapanood, eh, bilang mahihain ka, wala, natitiisin mo na lang. Di ba? Ganun ang mangyayari. Kaya siguro ayaw mo ng ganun.
2: Ang ano kasi, pag yung talagang sobrang dami, kasi, mga parents ko eh, kaya, mga mas tampid, ganyan. Tumatak sa utak ko.
1: Natakot ka sa mga ganun sa bagay eh, kasi ako naman hindi ko alam kasi usually nga pag nasa concert ako nandun ako sa pinakababa ng artist dun sa ano yung walang tao kasi nga nagpipicture-picture ako kaya favorite ko dati kasi naman eh nakakainis naman tali, na wala tuloy yung mga libreng mga pa VIP tickets namin tsaka mga backstage access di ba ganyan
2: no
1: daka dati alam mo kung mayroon pa hanggang ngayon makakaano ko yung pag may kakilala ko kasi alam ko dati nakapagpapunta ako ng isang kakilala eh tapos nasa VIP din siya sayang just bigyan sana kita wala eh
2: sayang
1: o yung mga ganyan yung inattendan mo hindi malabong meron kaming ano dyan dati kaso dati yun ngayon eh wala na eh
2: bakit naman kung kailan ano eh
1: hindi ko din alam so ayaw mo nang nakikipag-usap sa mga hindi mo kakilala so never kang ano never kang magiging salesperson.
2: Feeling ko parang di para sa akin.
1: Kasi
2: pero ano naman, kaya ko naman makipag-usap talaga pag kailangan kong paghandaan talaga na todo-todo kapag ano.
1: Yung prepared ka.
2: Okay, kapag sa kapag kailangan talaga, kailangan ko gawin eh. Hindi ka usapin ko.
1: Halimbawa sa trabaho, di ba? Oh, wala ka naman choice. Pag sinabi, kunin mo kay ganito, kausapin mo yung marketing ng ganito, wala ka naman choice. Wala ka gawin, di ba? Wala ka naman hindi mo gawin.
2: Kasi di ako makausad.
1: Pero get kita dun. Ako din eh, yung pag hindi prepared. Kasi ako, kaya ko din makipag-usap. Kasi wala din naman akong choice, nasa ganitong linya ako. Pero pag yung nabibigla ako, may ano din, may kaba din. Pero again, pag wala kang choice, anong mag-i-inarte tayo dito? Walang mangyayari sa atin, di ba? Oo. Tsaka alam ko may face din ako sa buhay na nilabanan ko din yung ganyan. Yung kasi ano din ako ayoko nang hindi ko kakilala at all kasi kailangan kong i-introduce yung sarili ko, parang mag-build kami ng rapport. Build ng rapport. Di ba? Kasi kailangan yun eh, para hindi kayo awkward, di ba? Lalo na kung naka-video or whatever, ganyan. So, nilabanan ko din. May face din na nilabanan. Kaso ikaw, parang hindi mo naman kailangan labanan masyado kasi ayaw mo din naman talaga nung ganun.
2: Very light lang.
1: Very light lang. Tsaka pag kailangan lang sa trabaho.
2: Alimbawa, nung estudyante, kausapin mo si teacher.
1: Yan. Paano yun?
2: Kakatok ka kung mag-usap. May mga ganun na ano dyan.
1: Gawain, di ba?
2: Nung nag-college ako, talagang, ano eh, kakausapin yung, ano ba, advisor sa ganito, sa research.
1: Mm-hmm.
2: Kasi, pag di ko kinausap, wala, anong mangyayari sa akin,
1: magpapakonsult, di ba? Yung mga ganyan sa research, consult. Oh. Paano? Wala kang choice.
2: Ayun, kakausapin ko talaga.
1: So, ibig sabihin, yung weakness natin ay malalabanan natin kapag wala tayong choice.
2: Pwede.
1: Diba? Oo, sa lahat ng klase ng weakness natin, kung kailangan talaga natin gawin at wala tayong choice, malalabanan natin ang weakness. So, yun pala ang sagot sa mga weakness natin, Jazz. Kailangan natin mawala ng choice. Tama. O at least, meron tayong nasagot na ano na problema ngayong umagang ito. Very good. Very good tayo.
2: May ilang mga weakness.
1: Kung ano man ang mga weakness ninyo, pumunta kayo sa sitwasyong wala kayong choice, magagawa niyo yan. Halimbawa, takot ka sa heights, pero nandun ka na, hindi ka makakaalis pag hindi ka tumawid. O, di, wala kang choice, di ba? Kailangan mong idiretso. No? Tama. Very good tayo dun.
2: Walang balikan.
1: Oo,
2: naku. Sa kuweba, takot ka sa mga masisikip.
1: Correct.
2: Hindi ka na makakabalik.
1: Tama. So, kailangan mo lumabas. Oo, di ba? So, nagkaroon tayo ng formula ngayon kung paano labanan ang weakness. Very good, very good. Anong song request mo?
2: Pwede ba yung alapaap? O ano pa?
1: Bilis pa yung alapaap eh. Anong oras pa lang? 1:30 pa na lang eh. Oh, ha?
2: Ano kasi, may PCD kasi perform na guest.
1: Ay, talaga? Kinanta nila yun?
2: Kylie Bendia.
1: Maya-maya. Tingnan natin.
2: With a smile.
1: Ayan yan, pwede yan. So parang nag-features, nag-ano ba ang tawag dun? Nag-cover sila ng mga songs ng E-Heads, ganun?
2: Hindi, nag-guest sila ng mga legends. Kamikaze.
1: Ah, oo, masaya yun.
2: Tapos Bamboo, saka Ellie Buendia.
1: Una-una
2: Kamikaze, ano na agad eh.
1: Masaya na agad, diba?
2: Ano na yung lalamunan. Yung pasigaw, yung
1: pagod ka na agad.
2: Dubi-dubi-dubi.
1: Oo, diba?
2: Nagpa-fluctuate.
1: Pero masaya. Masaya yun.
2: Ang social battery.
1: Nagpa-fluctuate ka. Sa padulo, paubos na talaga, ano? Pero masaya. Ano siya? With a smile ng E-Heads ang kanyang song request mo lang kay Jazz. Alright, sige, play natin. 1:33 ang oras natin, Jazz, at tayo magkukumusta din sa ating pagbabalik. Go ahead.
2: So, pamilya, ano ang weakness nyo? Kwento nyo na yan kay Kuya Dan. Ang oras natin, 1:33 na po ng umaga. Antabayanan ang sulat na para lamang sa inyo sa Kumusta Dear. Tugtugan, kwentuhan at mga balitang kailangan niyong malaman ang tabayanan sa Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 1:36 ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Nung bata pa tayo, sabik tayong lahat na tumanda. Gusto natin ang sariling pera, trabaho at kalayaan. Akala natin noon, mas masaya ang maging adult. Pwede ka nang gumala kahit kailan eh. Kumain ang gusto mo at gawin lahat ng gusto mo. Iniisip natin dati na kapag matanda ka na, hawak mo na ang oras mo at wala nang magdidikta sa'yo. Parang napakadaling abutin ng saya kapag malaya ka na. Pero ngayon na nandito na tayo sa ganitong yugto ng buhay, iba pala yung pakiramdam. Hindi pala puro saya ang pagiging adult. Kasama pala rito ang pagod, lungkot, pressure, at minsan pakiramdam mo ikaw lang mag-isa na lumalaban sa dami ng iniisip mo. Nakakamiss pala yung simpleng buhay noon, no? Yung ang problema lang ay assignment na deadline bukas o kung anong oras ka uuwi. Yung simpleng saya na hindi kailangan ng malaking pera para maramdaman. Kahit simpleng merienda lang sa labas o paglalaro hanggang gabi, sapat na para maging masaya. Yung kasiyahan noon, madali lang. Laro, cartoons, ice cream, at tawanan kasama ang mga kaibigan. Kapag nasaktan ka, konting iyak lang tapos okay na ulit. Kapag may problema, alam mong may magulang o nakatatanda na tutulong at gagabay sa'yo. Hindi mo kailangang isipin kung may pambayad pa ba sa susunod na buwan o kung sapat pa ba ang kinikita mo para sa pang-araw-araw. Ngayon, mas mabigat na ang lahat. Trabaho, bayarin, responsibilidad, at iba't ibang pagsubok. Minsan kahit gusto mo munang huminto at magpahinga, hindi pwede dahil may mga taong umaasa sa'yo. Kahit pagod ka na, kailangan mo pa rin bumangon kinabukasan at ipagpatuloy ang laban. May mga araw na kahit nakangiti ka sa harap ng iba, sa loob mo, pagod ka na pala. May mga pagkakataon ding napapatanong tayo sa sarili natin kung tama pa ba yung direksyong tinatahak natin. Kung sapat pa ba yung mga ginagawa natin. Kung darating pa ba yung panahon na magiging magaan din ang lahat. Pero siguro, parte talaga ng pagtanda ang pagdaanan o ang pagdaan sa mga ganitong tanong at pagsubok. Pero kahit ganon, may maganda pa rin sa pagiging adult. Kahit mahirap, natututo tayong maging matatag. Natututo tayong magtiis, magplano, at magdesisyon para sa sarili natin at sa mga mahal natin sa buhay. Mas nagiging totoo ang pagtingin natin sa buhay. Hindi na puro saya, pero mas malalim at mas may kabuluhan. Habang tumatagal, mas naiintindihan natin ang halaga ng oras, ng pamilya, tunay na kaibigan at katahimikan. Dati hinahanap natin ng saya sa malalaking bagay, pero ngayon, kahit simpleng pahinga, tahimik na gabi, o pagkain kasama ang mga mahal sa buhay, sapat na para gumaan ang pakiramdam. Kahit pagod, may mga araw pa rin na nakangiti tayo. Kahit maraming problema, may mga maliliit na tagumpay na nagpapagaan ng loob. Yung simpleng matapos ang isang araw, makabayad ng bills, makatulong sa pamilya, o marinig na proud sila sa'yo, malaking bagay na yun eh. At kahit minsan, gusto na nating sumuko, may dahilan pa rin kung bakit patuloy tayong bumabangon. Para sa pamilya, sa mga pangarap, at para sa sarili nating kinabukasan. Minsan hindi natin napapansin kung gaano na pala tayo kalayo sa dating tayo na takot sa simpleng problema. Ngayon, kahit maraming pinagdadaanan, kinakaya pa rin natin. Hindi man perpekto ang buhay, pero patuloy tayong lumalaban. At sapat na minsan yung malaman mong hindi ka sumusuko, kahit nahihirapan ka na. Kaya sa lahat ng pagod na patuloy pa rin lumalaban araw-araw, sana wag nating kalimutang bigyan ng pahinga ang sarili natin. Hindi laging kailangang maging okay, hindi masamang mapagod, umiyak o mawala ng gana paminsan-minsan. Tao lang tayo eh. Ang mahalaga, hindi tayo tumitigil. Basta tuloy lang. Dahan-dahan. Isang hakbang sa bawat araw. At laging may kaunting pag-asa sa puso. Dahil balang araw, maiintindihan din natin kung bakit kailangan nating pagdaanan ang lahat ng mga ito.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 11 minutes bago magalas 2 ng umaga. Batiin daw natin ng happy birthday si Karen. Karen, kulang anong apelido ni Karen? She's turning 26 po, Kuya Dan, sabi niya. Happy birthday kay Karen at sa lahat ng at sa lahat ng mga nagbe-birthday today. Kwentuhan, tugtugan tayo ngayon Sabado morning. Ang tanong ni Kuya Dan, ano ang weakness mo? No? Ano ang feeling mo, eh, kahinaan mo? Pero don't worry, no? Di naman dahil ikakwento mo dito, eh, sabi na, ah, weakness mo. Wala namang mangungutya. Ibig sabihin nga, na-acknowledge mo at ibig sabihin, kaya mo pang baliktarin yung weakness mo na yan. Kung meron kang isasagot, pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Low calls 5671 hanggang 5673. Good morning sa mga gising na gising pa rin sa mga sandaling ito, sa lahat ng mga kasabay nating nagpupuyat. Abe, dapat maganda ang ating Sabado morning, masigla at malakas. Kaya naman para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Meron pa ako, nasa bahay. Ang kaso, nung pagising ko, kumain din yung pusa ko, eh. Ah, so, kalahati na lang yung natira sa akin, ha? Pusa ko, kumakain din ng gardenia, eh, ha? 9 minutes bago mag-alas 2 ng umaga. Buti, basahin natin mga comments nyo dito. Yan natin, oh. Si Lawrence, nakikinig sa atin, oh. Si Lawrence, oh. Lawrence, good morning. Ayan pala siya. Si Lawrence yan. Bakit parang matanda na itsura mo dyan, Lawrence? Ano nangyari sa'yo? Madilim lang dyan sa, ano, sa video. Nakakatakot yung itsura niya sa video. Para siyang ano, parang ganun yung boses ni Lawrence. Sabi ni Claire, ikaw ang kahinaan ko. Yung sinasabi ko sa inyo, tumigil nga kayo dyan. Bakit tayo naman pumindot nitong aking, ano nangyayari? Why is it happening? Ano nangyayari sa laptop ko? Ba't ayaw niyang pumindot? Sabi ni Jan Jan, oh, good morning, Kuya Dan. New listener here. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Nakakapag-ano tayo, recruit tayo ng mga bagong listener natin dito. Alam niyo ba yun, ano ko din? Ano din yan? Nickname ko din yan dati nung bata pa ako. Jan Jan. Jan Jan, naging Dan Dan, naging Dadan, tas naging Dan na lang. Oh, doon nangyari yun. Doon nagsimula yun. Pero hindi ko sasabihin kung ano ang aking totoong pangalan. Sabi ni Adobo, hindi ko kasi masasabi yung kasunod, eh. Ang papapi ng DZMM, Kuya Dan. I deserve an acceptable reason. I deserve an explanation. Ano nga ba simula nun? Yun lang yung nalaman ko, eh. Pa-ask naman siya if sino naman... Pati naman siya, pati naman siya. Sumasama na naman siya sa usapan na naman. Ano, nawala na yung tinatype ni Tin kung sino na yung ano. Ah, wala. Oh, wala. Calling pa. Okay, kala ko wala. Ayaw mapindot nung ano ko, nung aking... Anong nangyari? Hindi ko alam. Ayaw mapindot ng aking laptop.

0: Pagkain sa isang fast food, ang weakness mo, ibig sabihin may mga pagkain sa fast food na parang ano, natetempt ka din lagi kapag nakikita mo sa bagay. O maluwag pa daw, pwede pang tumawag, nabisi yata yung next caller sana natin. Oo, sino pa? Ikaw. Pwede pang tumawag 8924-4101 locals 5671 hanggang 5673. Yung mga nanonood dito, pwede rin po kayong tumawag dito, ha? Ang gagawin nyo lamang ay pwede kayong mag-text, no? Mag-text kayo sa 0919-278-3000. Okay, nakuha nyo ba yon? Tapos sabihin nyo, pwede po bang tawagan nyo po ako? Kasi gusto ko pong kausapin si Kuya din. Ba't lumit yung boses? Sabi ni Gary Bonggit, kahinaan ko pagdating ng sweldo, mauubos lang agad sa utang. Actually, yun ang problema. Si Jess, sabi ni Jess, drama na lang ulit.
1: Oh, drama na lang ulit.
0: Sabihin mo, Kuya Dan, wag silang mang-ghost after all. Ay, kasi nga, nakakatulog yata yung iba. Or talagang nanggo-ghost. Huwag kayong mang-ghost. Ang sakit kaya? Ang sakit sa damdamin kapag biglang nawala ka. Alam mo yung umaasa ka na sa isang iglap, nandito ka pero parang may pipindutin na naman sila dong kakaiba, na parang iba na naman ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Si Mr. Right ka ba? Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Naghihintay ako kung anong susunod na kabanata nito. Ayun. Sa isang give na give ako. Ito po, ano, nandito po tayo ngayon sa, dahil medyo mahangin, oo. Ayan, napapasa na ho ako, tinamaan ho ako ng yero, na yero lumilipad doon na paikot-ikot dito sa may, aray ko, may bako, ano ba to, may bakod na umiikot-ikot dito, patanggal nyo ho yung mga, ano ba to, patagliliparan dito, may witch ako na kayo. Ba't may namimicture, ba't may, ano ba yun, oh, ito, strike a pose. Bakit naman ganito yung nangyayari dito sa paligid? Ang hirap pag wala kang makapitan, wala kang mapuntahan. Parang, dahil alam nyo na ito yung weakness ko, nagagawin ko lahat para sa inyo, iiwanan nyo ko sa eret nang walang kausap. Nakakatuwa ba yun? Tama na to, papahirap ninyo sa akin kasi lumalabas yung mga bagay na hindi dapat lumabas. Kasi, alam nyo, simple lang naman tayo dito eh, magkukwentuhan. Magandang araw lang ngayong Sabado, di ba? Ano bang gusto nyo? Gusto nyo sumayaw ako dito? Halina kayo at tumawag kayo sa 8924-4101 locals 5673. Ay, baliktad na tuloy. 5671 hanggang 5673. Tama. Na para bang nare-relax kayo ngayong Sabado. Itaas ang kamay, ibaba ang siko, at hagurin ng dahan-dahan ang kanang braso. At sa kabila naman, ma-relax, mag-inhale, mag-exhale sa Remember Your Music. Wala bang tatawag? Dahil ako nababaliw dito. Hello? Ako yung tumawag, tas akin din yung ringtone, di ba? Parang baliktad. Mali, di ba? Kasi dapat ako yung sumagot, oo, di ba? Sa panga, hello?
2: Oh.
0: Hello?
2: Ikaw ba si Kuya Dan?
0: Sir, ano pong, taga saan po kayo?
2: Taga Paranaque.
0: Parang ako na. Okay, hindi ba kayo tumatawag pag ako kung ano nangyari sa akin dito on air, ha? Alam niyo, parang kakaiba pagka, ano. Para ako nababaliw. Pero in fairness, weakness ko talaga kapag ka may piniplay kayo, parang hindi ko rin mapigilan yung sarili ko na kung ano-anong, oo, di ba? Gumawa ng sariling color. Eh kasi nga, sabi dito, tumataas ang views kapag nagdadrama. Eh yan ang gusto ninyo pagka yung para akong nababaliw dito sa on-air eh. Sabi ni Janjan, split personality yan siya.

0: Kaya nga tumawag na nga ni kayo ha. 0919-278-3000. Sabi ni Just, tumaas kanina nung nagdadrama ka. Oh. Paalala ko lang, walang dagdag bayad yun ha. Oh, talagang for the love yung ginagawa ko sa inyo dito ha. Pinagpawisan ako, pambihira. Oh, sige na, tumawag na kayo dyan. Sabi ni Christine Joy Wowers. Tuwan-tuwa, ha? Pagka pinaglalaroan yung anchor, yan ang gusto ninyo. Sayang-saya kayo dyan. Sabi ni Aljun, sabi ni Aljun Mercialis, pinaglalaroan ka na naman, oh, di ba? And I'm a willing victim. Oo, yun naman ng, yun naman din ang problema ni Kuya Dan. O di ba na itawid natin, 159 na, kaya mamaya sa pagbabalik namin, tumawag na ho kayo, ha? 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Magbabalik po ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2:00 PM.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras sa buong Pilipinas, 2:20 na po ng umaga. Good morning sa mga gising na gising, sa mga sandaling ito na nandito na nagkakagulo dito sa mga ano, ang daming mga nagpapa-shoutout dito. Si Jared, pa-shoutout kay Jared from Pampanga, Kuya Dan. Sabi ni RJ Beats, anong sked mo Monday? Ano po tayo, Tuesday to Saturday morning. O kasi laging alas 12 hanggang alas 4. So pumapatak lagi ng Tuesday tapos hanggang Saturday morning. Sayang, hindi ko siya napakanta ng oh baby baby. Pa-shoutout from Cavite, sabi ni Kai. Nag-good morning sa atin si Louis Basco. Poging-poging Kuya Dan. Talaga naman. Louis Umentrica, ang pinag-uusapan natin yung katanungan ni Kuya Dan. Ano ang weakness mo, ha? Sabi ni Ate MJ Tosok, happy Friday po and happy anniversary sa DZMM. Ang weakness ko po ay ang pagiging mahihiyain. Nahihiya ako makisalamuha sa mga bagong kakilala. Parang nag-aalangan ako makipag-usap sa kanila. Pero pag tumagal-tagal na, medyo nakakapalagayan ko na din ang loob sa bandang huli. Dahil sa pagiging mahihiyain, madalas mag-alinlangan ako sa sarili kong kakayahan. Ay, ako. Actually, ano nga yun? May effect yun kapag ka... Parang introvert, parang si Jazz Katipunan, gano'n. Pero pinilit ko din naman na kaya sinubukan ko din makilahok sa inyong programa. I thank you po. Kaya hindi ako mahilig tumawag through text na lang ang ginagawa ko sa iyong programa. No problem po yun. Pa-shoutout po lagi sa aking alaga na si Mommy Lynn ng Barangay Dalig, Antipolo. Laban lagi, Mommy. Kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. I miss you po. Ang requested song ni Ate MJ, Never Been to Me by Charlene. And Love Me Tender daw ni Elvis Presley, sabi ni Mommy Lynn. Ang weakness daw ni Jen Pascual ay makaamoy ng sibuyas, lalo pagkatabi. Ay, pero nakakaiyak ang sibuyas ha, pagka nagagayat ng sibuyas, di ba? Sabi ni Jazz, basta pag no choice, wala na yung hiya-hiya na yan. Correct, oo, di ba? Yun ang ating ano, yun ang ating formula pagka meron kayong weakness. Oh, basta no choice na, malalampasan niyo yung weakness na yan. Sabi ni Louie Basco, weakness ko po yung dumaan si ideal crush at nag-high sa akin. Ideal crush talaga? Paano yung ideal crush? Uy, may nanonood sa ating artista. At sa taga Showtime U, si Wise Estabilio. Uy, magandang umaga, sir. Maraming salamat sa pagdaan sa ating programa. Oh, ito na, meron tayong caller from Quezon City. Kausapin natin. Nasa linya natin, Ate Mel. Ate Mel, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Hello. Sorry, ang taas ng energy ko kasi kasama ko dito kanina. Ang taas ng energy. Ate Mel, kumusta ka naman?
2: Ay, okay naman. Eh, okay naman kahit walang caller. Marami ka naman pwedeng gawin, di ba?
1: Oo, di ba? Eh, kung ano lang ang ginagawa ko dito. Kasi nga, may mga caller. Actually, ang nangyayari, mayroong mga nagpapalista. Kaso, pagka tatawagan na, biglang nakakatulog or hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila. So, pero okay lang, no problem. Sabi ko naman sa inyo, priority ninyo ang tulog dapat. Oh. So, no problem naman. Yun nga lang.
2: Sa signal din. Minsan.
1: Oo. Tsaka yun nga lang, edi kung anong gagawin ko tuloy pagka wala.
2: Marami kang nagagawa eh. Dami ka naman pwedeng gawin.
1: Basta kung anong pinipindot nila doon, sasabayan ko na lang sila. Tsaka natutuwa naman daw kayo. So, totoo ba yun? Natutuwa ba
2: kayo? Oo, kaya nga baka nga ayaw tumawag para gawin mo yung mga...
1: Actually, din. Alam mo, nakakahalata na ako. Sabi din yan ni Kuya Jing eh. Sabi ni Kuya Jing, mas okay daw yung walang tumatawag kasi kung ano daw ginagawa ko eh. Okay ba yun?
2: Ikaw naman yun, napagod lang.
1: Kaya nga, pinapagod yun si Kuya Dan. No problem. Basta happy and lahat. Okay na
2: yes,
1: ako doon.
2: Okay.
1: So ngayon, ang tanong ko sa'yo, Ate Mel. Ikaw ba may weakness ka ba, Ate Mel?
2: Of course, siyempre.
1: Ano ang weakness mo?
2: Ano na lang gumala, hindi pwede on air.
1: Ayaw mo yung isang weakness? Ano ba yung isang weakness?
2: Hindi pwede.
1: Gumala ba? Ibig sabihin, hindi mo kayang tumanggi sa gala, ganun?
2: Oo, siyempre.
1: Sabagay, sino ba namang tatanggi sa gala?
2: Kasi diba? May gala, nag-iiba ang mood. So, sumasaya, di ba?
1: Eh, paano pagka, halimbawa, full sked ka na talaga, tapos may gala, gala pa rin, gano'n?
2: Hindi naman, siyempre. Hindi pwede. Diba? Kahit na weakness mo yon, kung may mas importante, yun ang gagawin mo.
1: Bagay.
2: Pero, yun ang nakakaano ng kwan. Ano ba yan? Lumabas nga ako dito, parang tahimik, mas maingay pala.
1: Bigla may dumaan na, ano yung tricycle? Motor?
2: Yung nag-iikot
1: na. Nag-iikot? Oo nga pala. Wala nga palang tricycle dyan sa inyo. Oo nga pala.
2: Nag-iikot siya kung ano. Uh-huh. Eh, syempre, kung dadaan siya sandali dyan, kung may masamang ano dyan, di pagdaan niya, wala na rin, di ba?
1: Ganda yun. At least may nagbabantay dyan sa inyo. So, hindi mo kayang tanggihan ng gala. Yun siguro yun. Talagang weakness mo talaga yan. At saka pag nasa gala... Ah, depende rin. Pag nasa gala ka, ano, magastos ka ba o kaya mo kontrolin ang sarili mo?
2: Ay, depende rin yan.
1: At namin namang depende.
2: Kung kailangan pagkagastahan.
1: Oo.
2: O pipilitan kang gumawa.
1: Hindi kasi minsan pagka sa travel, di ba, pagka pagkain, wala ka naman, lalo na pag, ay, ano to, try natin, ganyan. Hindi mo napapansin magkano na yung natatry ninyo, di ba?
2: At saka yun naman yung purpose ng punta mo ron.
1: Correct.
2: Ito lang, ready kang gumastos.
1: Tama, di ba?
2: Para ma-enjoy mo yung kwan, sayang naman yung travel mo, kundi mo
1: correct. Enjoy. Kailangan budgeted ka na, di ba? Pag kung ganun, gagala ka, di ba? Dapat alam mo na kung magkano. Pero yun nga lang, kung katulad mo, weakness yung gala, minsan napapa-over, di ba? Yung tipong pupunta doon ng isang maleta, pagbalik, tatlo na yung maleta, ang dala pabalik. Tumawa ka, nangyari na sa'yo.
2: Ang lahat ng gala, travel, di ba?
1: Sabagay.
2: Pwedeng
1: sabagay.
2: Dyan lang.
1: Mm-mm. Trabaho, di ba?
2: Tsaka yung dyan lang, kasama yung mga friends.
1: Correct. Bukod sa gala, ano pang feeling mo, weakness mo?
2: Music, siyempre.
1: Dalang-dala ka ng music, gano'n.
2: Oo, parang yung mood mo hindi maganda pero may narinig kang music na kuan.
1: Wala na.
2: Ayun, at saka talaga weakness ko yan kasi lahat ng ginagawa ko, kailan may music na naka-background para mayroon akong inspiration.
1: Hindi mo na kaya ang isang araw na walang narinig
2: ng
1: music?
2: Ayoko, hindi pwede.
1: Sabagay, no? Sino kaya ang tao na isang araw walang napapakinggan? Kasi kahit naman di ikaw nagpapatugtog, meron at meron kang maririnig minsan
2: may maririnig. Dyan lang pag yung nakikinig lang ako, pero pag biglang yung gusto ko yung napatugtog, nag-iiba mood ko talaga, masaya ako. Dahil tagal ko nag-iintay kung mapatugtog yung gusto ko.
1: Parang may halo
2: so, yung music sa tingin.
1: Parang may pagpaparinig na kahalo yun. Ano yun?
2: Hindi naman. Ah. Siyempre, hindi lang naman ako yung listener dyan. Iba-iba siyempre yung taste ng tao.
1: Parang may mga nararamdaman akong pagpaparinig dun sa entry.
2: Well, lang.
1: Okay, marami ka ng weakness. Travel, music. Ano yung isa? May nabanggit ka pa isa? O music pa lang?
2: Porque sinabi ko hindi pwede on air. Sinisimplehan pa ako dito. Wale.
1: Wala na? As in, yun lang? Hindi mo ba weakness ang nagbabalik na pag-ibig? Mga ganyan? Bakit? Feeling ko lang naman. Hindi
2: ba? Ang galing talaga dito.
1: Oh, di ba? Ba't di mo masabi? Hindi mo masabi na ikwento mo na nga kung ano nangyari. So, I think...
2: weakness pa rin siya.
1: I think pero tama. Ano?
2: Kaya weakness pa rin siya.
1: Hanggang ngayon, feeling mo weakness pa rin?
2: Tingnan mo to. Ewan ko sa'yo.
1: Hindi nga, I mean, kasi pwedeng naging weakness mo siya.
2: Hindi, yung sinasabi mo, kaya tinatanong din ko ta. So, ibig sabihin, weakness ko pa rin siya?
1: Dapat hindi na. Kasi marami ka ng ibang dapat isipin sa buhay. So, dapat di mo na siya weakness. Dapat, dapat ano na siya? Dapat lesson learned na siya.
2: Correct ka dyan.
1: Tama, di ba?
2: Fini-feed mo lagi sa akin yun. Tapos pag sasakyan ko naman, ikaw din naman kukontra.
1: Siyempre, gusto kong, alam mo naman, makulit ako. So, kailangan makuha ko yung sagot. So, at least nakuha ko na. So, from weakness, naging lesson learned. May character.
2: Dapat talaga, ma-erase na yun. Kailangan ma-overcome na natin yung weakness.
1: Tama. Nagkaroon ka ng character development. Very good. Very nice. Hindi daw niya sasabihin, pero nasabi din niya. Ay, nako. Ang weakness nyo ay si Kuya Dan.
2: yan. Number one.
1: Tama, yes. Tama, di ba? O, pagka
2: kinulo. Business namin lahat ng nakikinig.
1: Yan, oo.
2: RYM.
1: Pagka pag ginulo ko na kayo, kinulit ko na kayo, wala na kayong magagawa. O, lalo na yung mga tumatawag dito. Kaya, pero thank you, no, sa, dahil sa laging ready tumawag at makipagkwentuhan sa akin dito sa
2: Actually,
1: RYM.
2: Tumawag na ako kanina eh.
1: Mm-hmm.
2: Hindi lang ako marinig ni Tin. Tapos, pinipilit ko ng ano, sayang yung slot.
1: Oo.
2: Kaso, nag-i-enjoy ka nagdadrama eh. Kaya sala, sayang yung oras.
1: Pinabayaan nyo na lang ako. Alam nyo?
2: Oo nga. Next na lang. Next,
1: ugali
2: next,
1: nyo din eh.
2: Na
1: huh?
2: Sayang naman yung ano.
1: Ibig sabihin nga nagdadrama ako, ibig sabihin kailangan ko na ng kakwentuhan, pero talaga nag-i-enjoy kayo sa mga ginagawa ko, so hinahayaan nyo lang ako.
2: Siyempre sayang. At saka ano na rin, kulang na rin yung time.
1: No, sa bagay. O at least ngayon sakto, 2:30. Alright, maraming thanks. Thanks. Anong song request mo, Ate Mel?
2: Ano ba to? I can't tell you why. Dapat talaga, I can't tell you why.
1: Eagles. Okay. Pero nasabi niya, kaya weakness ay ang kakulitan ni Kuya Dan. Thanks, okay. Thanks, Ate Mel. Good morning,
2: yes,
1: sa iyo dyan.
2: Good
1: ingat
2: morning.
1: Palagi. Bye-bye. From Quezon City, si Ate Mel, di ba? Napaamin natin kung anong weakness niya. Ayaw pa daw sabihin kanina. Sabi ni, ang hirap naman pag walang mga pangalan na diretso. Hope you're doing well, Dan. Yes, DS from CA. Ha? Si Dustin. Dustin, good morning. Oo, kumusta? Sabi ni Pat na Mendoro, weakness ko kapag naglinis. Yun na lang ang gagawin maghapon. Bagay. Maglinis. Hello, hello, brother. Good morning. Oh, si Dustin nakikinig sa atin. Isa-isa na nila ako nakikita dito. Oh, dahil nagla-live tayo. Nakikita si Kuya na ang ginagawa pag madaling araw. Oras natin, 2:32 ng umaga. Meron lamang tayong ilang paalaala sa ating pagbabalik. Dali natin ang kwentuhan at tugtugan hanggang alas 4. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music. Sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Remember your music.

Oras natin, 10 minutes bago po mag-alas stress ng umaga. Napakinggan natin, Somebody Warm Like Me ng Fifth Dimension. Sideshow ng Blue Magic and Betcha by Golly Wow ng The Stylistics. Good morning sa lahat na mga gising pa rin sa mga sandaling ito at sinasamahan tayo magpuyat hanggang alas 4. Pwede kang sumama sa kwentuhan natin ngayong Saturday morning. Ang ating katanungan, ano ang weakness mo? Pwede mo i-comment sa aking Facebook page actually. Hanapin mo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Babasahin natin yan. Ano, magko-comment ka na naman sa akin? Nandito ka na nga kanina? Magko-comment ka pa dyan? Sabi ni Sir Noel ang balita, Happy Anniversary DZMM! Congrats Kuya Dan, at isang araw ka lang lumiban ngayong buwan ng Mayo. Binabantayan ninyo yung absent ko. Oh, actually, nakaka-proud si Kuya Dan. Isang beses lang ako umabsent. Okay naman ang mga reliever ng mga nakaraang buwan, kaya lang iba talaga pag ikaw ang kumakausap sa callers. Bakit kaya? Minsan nga, di na ako kinakausap ng callers eh. At yun yata ang weakness ko, ang makinig sa mga good conversationalist. Kaya enjoy din ako pagkausap mo si na Aljon, si Jazz, si Marvin at si Ate Mel. Para bang matagal na kayong magkakakilala pag pinag-uusapan nyo ang sagot nila sa mga tanong. Actually, kayo kasi, mga masaya din naman talaga kayong kausap. Kaya nage-enjoy na lang din ako pagkakakawin. Ah, diba, yun nga yung gusto kong maramdaman ninyo, yung meron kayong kaibigan on air. Parang long-lost friend ninyo. Weakness ko rin pag window shop sa mga home furnishing sa mga malls. Wala muna akong specific song request. Mag-iisip muna ako ng lumang tugtugin ng Apo. Meron ba tayo noon? Lumang tugtugin ng Apo Hiking Society. Kita-kit sa mga taga-balik-balik bukas, araw ng pista ng inyong patron, the Holy Trinity. Oo, happy fiesta po sa mga taga-balik-balik sa Palok, Manila. Ang aking tinirhan dati nung ako ay nag-aaral pa. Sabi dito, bumabati ng happy birthday. Happy anniversary DZMM si Mimi Trinidad. Si Aljun, oh, tuwan-tuwa siya. Oh, Kuya Zach, yung pagdramahin mo si Kuya Dan. Tama na, pagod na si Kuya Dan. Tuwan-tuwa kayo eh ha, tuwan-tuwa kayo eh ha. Sabi dito ni Miss Fatty Jacinto, Memory Lane music yung mga background ko sa bahay, my high school days. Kahinaan ka namin Kuya Dan. Ano ako, kryptonite ninyo ako? Ano to? Oh, hinihingal na daw ang wallet ni... Ang weakness ni Dustin, oo, ang weakness na ay bisikleta. May upgrade detitis. Ano? Upgrade detitis. Upgrade detitis. Puro upgrade ng parts. Oo, yung mga mahilig magbisikleta dyan. Good morning sa mga nag-ano dyan. Yung malayuan, may napanood ako sa TikTok mula Manila hanggang Zambales. Nagbike lang siya, yung babae. O, tas mag-isa lang siya. No? Ang gagaling ninyo. Hindi ko kaya yun. Feeling ko mas nakakapago. Loop ba tawag doon? Manila, Zambales loop, ganun. Hindi ko kaya yung ganun. Sabagay, hindi ko pa nga na-try. Ay, na-try ko mag-bike dati, naalala ko. Pagkatapos ng pandemic, bumili ako ng bike.

0: ba? O, tas minsan hinahabol ka ng aso, o kaya sasabihin ng mga bata sa'yo, kuya, yung gulong mo nakasayad na. ganun yung experience ko na nagbike ako, kaya siguro hindi ko na inulit ulit. Bike, tapos pag-cross ng dagat, nagro-ro-ro, grabe naman yun. I cannot, hanga ako sa mga ano dyan, yung mga magagaling niyang magbike, malayuan, yung mga naglo-loop nga, loop daw ang tawag doon. Sabi ni Jask, pataas pa naman ang kalsada sa Welcome Rotonda, talagang hihingaling ka. Oo, actually, nung nasa bandang Welcome Rotonda ako, hinihila ko na yung bike ko. Sobrang weak ko magbike, oo. Philip, baka dati lang kasi wala naman akong training. Pero ang natatandaan ko, yung dito sa may Sampaloc, Manila. Kasi din sa may altura, may ano dyan eh. Meron dyan yung tinanggal na ngayon kasi nilagyan na nila ng skyway. Pero nung dati, pag sa PUP, meron dyan sa altura yung parang hill, no? Medyo ano siya, medyo mataas din siya, ganun. Yung hanggang stop and shop, pag dumiretso ka sa stop and shop. Hingol na hingol ako. Sabi ko, hindi na ulit ako magdadrive kahit kailan. Tapos parang tinry ko pa yun mula bahay hanggang dito sa ABS-CBN. Pagdating ko dito, pawis na pawis ako, di ba? So, syempre nagpalit ako ng damit, pero hindi ko na ilit inulit. Oh. Grabe yung pawis. Grabe makapawis pag nagbabike. 4 minutes bago magalas stress, we have our next caller from Cavite. Kausapin natin, nasa linya, Sir Eduardo. Sir Eduardo, good morning.
1: Good morning.
0: Paprap ko ng...
1: Dan, bagong tabas ka.
0: Oh, di ba? Sharp ba? Sharp?
1: Sharp naman.
0: Sharp naman, no? Eh, kasi ayaw ko nung lumalago yung dito sa gilid ko, yung basta, ang hirap, no? Ang hirap din mag-maintain, sa totoo lang.
1: Oh, saka sa init ng panahon,
0: sa
1: ano?
0: Sa init ng panahon, di ba?
1: Dapat eh, medyo ano ka.
0: At saka, ayaw ni Mrs. pagka masyado ng ano, malago itong balba sa radyo ko. Oo, ayaw. Makalat na daw, makalat.
1: Oo, saka nakikiliti siya doon.
0: Di ba? Ang aga mo magsimula. Di ba meron ka din?
1: Meron ako niyan, balbas.
0: Hanggang saan?
1: Hindi. Sa iba, bigote.
0: Bigote?
1: Sa baba, balbas. Wala ako sa gilid.
0: Wala kang atsaka? Itong atsaka. Wala kang atsaka?
1: Wala akong atsaka.
0: Walang atsaka. Malinis, walang atsaka. Tapos wala kang yung papilya.
1: Papilya, wala rin.
0: Wala din. Pwede na din, oh. Ano din, parang wala ever since or hindi mo lang hinahayaan?
1: Ever since, talaga.
0: Ayaw talaga.
1: Ayaw mo na ako sa'yo eh.
0: Huwag mo nang mainggit. Huwag mo nang pilitin.
1: Totoo, gusto ko yung merong ganyan eh.
0: Hindi ako, ginawa ko, inahit-ahit ko lang to. Kasi ganyan daw, di ba? Para tumubo yung mga ano.
1: Totoo ba yun?
0: Oo, ako, ganun ginawa ko. Hindi naman din ako ano.
1: Hindi. Kailanman, hindi ayan talaga lumabas eh.
0: Ayan na naman yung maingay sa...
1: Wala talaga akong ganun.
0: Sa ano mo? Parang nagpiprito na naman, Sir Eduardo.
1: Okay na.
0: Okay. O, ito na. Anong weakness mo, Sir Eduardo?
1: Ang weakness ko, yung sa food, as to sa food.
0: Yung sa food.
1: Yung ano, kaya nga lang, ito. Kasalanan ko. Mahilig ako sa mga exotic.
0: O, ito ba kasalanan mo? Kaya ka nangati nung ano?
1: Nangati. Ito, nangangati.
0: Anong mga pinaka-exotic na?
1: Mahaga yung tuhod ko.
0: Ano na yung pinaka-exotic na nakain mo, Sir Eduardo?
1: Yung ano, yung soup number
0: 5. Hindi, itatanong ko sana, pero wag na lang. Pero alam ko something yun dun sa ano eh. Ano ba yun, kalabaw o ox?
1: Hindi, kalabaw.
0: Kalabaw.
1: Baka.
0: Alam ko, wag mo na sabihin ko anong parte na natatandaan. Pero hindi, alam ko mas exotic yung kinain mo sa ano eh. Sa Thailand eh. Gusto mo lang i-entry yung
1: alam
0: ano,
1: mo
0: eh, soup number 5 eh.
1: Alam mo ba maniniwala ka, Sir Dan, na meron pa ako rito?
0: Ano, yung mga, ano ba yung mga tarantula ba yun?
1: Uod, yung tipaklong, ano ba yun, yung ipis ba yun?
0: Hindi, yung ano yun,
1: scorpion.
0: Di ba may scorpion yun?
1: Mula pa October, nakatabi pa sa akin.
0: Alam mo? Eh kasi nga nangati ka, di ba, kaya hindi mo inubos?
1: Eh, hindi to, inuunti ko. Parang ano?
0: Ano yung snacks?
1: pero ang lutong pa niya hanggang ngayon.
0: Maganda yung package. At saan ba nakalagay? Sa plastic o sa garapon? Pwede pa lang iuwi yan? Pwede pa lang iuwi yan?
1: Oo, oh, inuwi na. Oo, oh, pinayagan naman. Tapos na iuwi rito. Isipin mo, from October hanggang ngayon, itinrito ng misis ko. Ang lutong pa rin.
0: Pero hindi na siya dapat lutuin para lang lumutong.
1: Pero nung tinrito siya,

0: Nakarep. Malutong siya talaga actually.
1: Feeling ko hindi yung soup number 5 ang pinaka ano.
0: Palagay ko yung
1: scorpion. Di ba kumain ka na scorpion?
0: Oo.
1: Oh, yun ang feeling ko. Parang hindi ko kaya yun. Ang lasa?
0: Okay lang. Parang pangkaraniwan. Hindi ko naman ma-determine kung ano yung lasa niya. Pero parang ano siya. Parang wala lang. Parang kumakain ka lang ng chicharon na...
1: Oh, parang ano lang. Yung out, yung lang. Skin lang, di ba? Yung parang balat lang yung nakakain. Mm-hmm. Walang mapait, walang ganun.
0: Wala, wala talaga.
1: Ah. Okay. Eh, gusto ko din, wala ako na-try na ganyan nung nag-Thailand kami. Iwan ko din, hindi ko.
0: Ah, hindi ka nag-try.
1: Siguro na, ano ko, natakot. Kasi nakita ko, dun sa may napuntahan namin, yung mga maliliit na buwaya, yung mga crocodile na, ano, basta yun
0: naman ang,
1: nakatakot.
0: Yun naman ang hindi ko napuntahan namin.
1: Parang hindi ko kaya yung ganun. Ayoko yung ganun.
0: Pero ako, kay anything, basta... basta exotic, talagang mahilig.
1: Mahilig ka talaga. Eh kaso nga lang, namamaga nga yung nangangati ka, namamaga ka.
0: Ito ngayon.
1: Actually, pasok nga siya sa weakness mo kasi kahit na bawal sa'yo, kinakain mo pa din kasi nga weakness mo yung mga exotic food. Tama, tama. Ano pa? Meron ka ba ibang weaknesses?
0: Hindi, looking forward ako dun sa by Sunday. Punta ako dun, birthday ng misis ko.
1: Oo.
0: Sunday.
1: Akala ko na yung birthday ng anak mo. Sino ba may birthday?
0: Hindi, yung misis ko.
1: Ah, yung misis mo may birthday.
0: 31, itong May. Doon kami sa bahay ng anak ko sa Novali. Doon naman kami for 3 days. Sabi ko sa anak ko, anak, ihanap po nga ako ng ano. Kasi may na mga kapitbahay siya.
1: Bakit? Ihanap na ano?
0: Nadidinig ko yung mga tumutunog na tok.
1: Ah, yung mga toko.
0: Toko.
1: Gecko. Gecko nga ba yun sa English?
0: Sir, sabi sa love-love ko, wala talagang toko eh. May nabibiling parang gadget mo na may toko.
1: Hindi, may marami talagang toko. Lalo pag sa mga ganyan, sa amin niya, sa Quezon, sa Lupis, maraming mga toko.
0: Oo, kahit sa subdivision.
1: Oo. Yung, hindi mo naman nakikita, hindi mo nakikita talaga yun eh. Magaling magtago yung mga ganyan eh.
0: Kasi dumisa sa kaibigan niya na nasa Laguna rin. Meron din kami na dinig, toko.
1: Oo. Hindi, madami talaga yan. Tsaka magaling magtago yan.
0: Ibig sabihin, kahit sa, hindi naman sinasabi kung ano ha.
1: Bakit naman pag-aaksayahan pa nila ng panahon na mag-play ng tumutoko dun sa bahay?
0: hindi ko masabi. Ano yun? Ayoko magsabi ha. Hindi, exclusive subdivision eh.
1: Okay, hindi naman exclusive sa toko yung mga subdivision. Bakit mahaharang mo ba kung saan manggagaling yung toko? Hindi mo naman makikita kung saan siya manggagaling.
0: Pero may oras yung tunog.
1: Bakit? Anong?
0: May oras talaga yung tunog niya.
1: Pero feeling, ako feeling ko totoong toko yun, Sir Eduardo. Kasi, sino ba naman mag-aaksaya ng oras na mag-play ng toko sound effects dun sa...
0: Pero yun talaga sa narandaman ko, may oras na tumutok.
1: Ano yun? Sabihin, oy, alas 9 na. O, i-play mo na yung toko sound effects natin. Ano ganun?
0: Naging curious ako. Kaya sabi ko, ihanap mo nga ako nung may...
1: Hindi, totoong toko yun.
0: Pero sasabihin ko, ihanap mo ako ay may nabibiling tumutunog ng toko.
1: Pinagbintangan pa naman ng titrip ng toko eh. Bihira ka. O baka naman medyo natitipuan mo yung toko kasi mahilig ka sa exotic. Umamin ka na, Sir Eduardo, ha?
0: Hindi naman. Pero ano eh, masarap pakinggan yung, kasi nung panahon na siyempre nung bata ako sa probinsya. Uy! Nakakadinig kahit dito sa amin sa Cavite, meron toko.
1: O si ano, yung nagko-comment lagi dito, si Pat na Mindoro, nag-send siya ng picture. Ang daming toko sa kanila. O, dalawang toko yung sinend niyang picture. Yan, sinasabi ko sa'yo. Hindi ka naniniwala sa toko, Sir Eduardo. Mamaya, dinikitan ka ng toko dun. Mag-ingat ka sa Sunday. Pinagbibintangan mo sila.
0: Parang naging iyon ang suspecha ko na may nabiling ganun.
1: Sabihin ng toko, ah, hindi ka naniniwala, dikitan kita. Sabi pa naman, para matanggal o yung toko, kakain ka na. Totoo ba yun? May kinakain daw eh, para wag na, haya mo na, baka idiretso mo. Bumati ka na, Sir Eduardo.
0: Hindi, ang babatiin ko, ikaw.
1: Oh, okay, thank
0: kasi
1: you.
0: Kasi nag-aalala ako sa'yo eh.
1: Bakit naman?
0: Pwede bang mag, ano, maglagay kayo dyan ng ambulansya?
1: Bakit na naman? Ano naman yung punchline mo na yan?
0: Sa mental hospital.
1: Bakit na naman?
0: Kasi kanina na dinig ko parang nababaliw ko eh.
1: Hindi ako nababaliw. Ang tawag doon ay split. Marami akong kausap dito. Kasi hindi kayo tumatawag eh.
0: Mm. Hindi nga. Baka pwede mag, magpala ng stay in a ambulansya ng mental dyan.
1: Ay, pambihira
0: kayo. Nalulungkot kasi ako, kinakabahan ako sa'yo.
1: Baka mauna kang sunduin yan, Sir Eduardo, pagka ganyan.
0: Joke lang ako.
1: Ha? Ano song request mo?
0: Meron ako sinabi dyan, yung Time in a Bottle.
1: Time in a Bottle.
0: Kasi lagi akong may bottle ng ano soft drinks.
1: Hindi soft drinks yan eh. Alam ko yung bote mo dyan eh. Sige na, marami.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Ang pinaka, kung sa klase, no, may pinakamakulit, siguro number one sa listahan ko si Sir Eduardo. O, pag tumatawag dito, pinaka-naughty. Standing tsaka noisy si Sir Eduardo. Sana sabihin ng toko, pinagbibintangan niya kasi na yung toko daw dun sa, yung toko daw dun sa Laguna. Sound effects lang daw. Sabi ko, pag dinikitan ka nung toko na yun, tinan mo, malalaman mong hindi yun sound effects. Ay, pero batingin ko muna, o, nanonood kanina pa nandito sa live. Ewan ko kung nasa live pa rin. Si Paula. Oo, ang aking kaopisina. Si Paul Anners. Good morning, Paul Anners. Oo, meron ka bang request, Paula? Pero 60s to, ano lang ha, 60s to 80s song. Oo, lumang tugtugin. Baka meron ka dyan. At ang aking misis ay nanonood. Nagbabago yung boses. Nagiging pa bebe. Ang aking weakness ay nanonood. Ang nipis. Oh, sorry, biglang nag-adjust yung boses ko bigla. Oy, 306 na po ng umaga at napapasarap ang kwentuhan natin dito. Pero ituloy-tuloy natin hanggang alas 4. Diyan lang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:00.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:23 na po ng umaga. Basahin naman natin mga comments naman ninyo na iniwan ninyo sa aking Facebook page. Tungkol sa ating topic for today, ano ba ang weakness ninyo? Again, sabi ko nga sa inyo, no, pag in-acknowledge natin ang ating mga weakness, no, ang weakness natin sa katawan, sa ugali o kung saan man, doon talaga tayo nakakuha ng totoong lakas. Diba? Kasi pag hindi mo pinapansin yan, maglilinger lang yan forever hanggang sa hindi mo na siya kayang talunin. Pero kapag na-acknowledge mo siya, no, naramdaman mo, nalaman mo na ito pala yung mga weakness ko sa buhay, alam mo kung paano siya i-flip, diba? Tignan natin kung ano ba mga weakness nito. Ang dami na pala mga comments sa Facebook. Oh. O, basahin natin. Sabi ni Frank Plata Crawford, Kuya Dan, happy Friday. Weakness ko, hindi ma-resist ang pagkain ng sobra at pag-inom ng soft drinks. Ay, nako. Natanggal ko na yung soft drinks. Kaya mo rin ho yan, Sir Frank. Lahat naman, nakokontrol pagdating dito ay hirap ako. Palibhasa kasi, mura ang pagkain dito. Ang steak nga, malimit mag-sale from $15. Malimit ay $3 na lang. Ganon din yung mga iba. Mura nga yun ah. Canadian dollars? Kaya nga ang hirap i-avoid. Kuya Dan, kahit dito sa work ay lagi ako nakikinig sa programo. Baliktad kasi time natin. Pag 12 midnight dyan, 12 noon dito. Kaya sa desk ko, lagi naka-tune in ang cellphone ko sa programo. Maraming salamat po. Oo. Nakaka-addict na din kasi ang show mo. Salamat. Regards sa listeners mo dyan sa Pinas and worldwide. Kanina pala napakinggan natin ang awiting Kiss and Say Goodbye na request sa atin ni Ate Mel, ang kanyang weakness, Kiss and Say Goodbye. Geraldine Lopez, lady, nakikinig na lang ako lagi sa program ng DZMM kasi nakaka-disappoint kapag nagbabasa ng comments at hindi napapatugtog ang request. Ay, pasensya na ho kayo. Eh kasi ho, pagka ganitong time na 3:25, di ba usually ganitong time kayo nag-comment. Ito na yung palinya na natin yung mga yugyugan time natin. Tapos nagbabalita na ako ng headline. So hindi ko na nalalagay yung mga song request. I-try nyo pong i-request sa akin yan ng mga 12:30 o kaya alauna. Maiilagay ko ho yan. Tingnan nyo. Testingin nyo ho. O, dahil dyan, mabalikan ko na lang yan. Sabi ni Ricarpio Esteban, good morning Kuya Dan. Ang weakness ko ay kapag nag-aaya ng kaibigan sa inuman. Maraming salamat. Pakiplay ang Four Strong Winds, sabi ni Ricarpio Esteban. Dai Cheryl Tuazon, kape daw ang kanyang weakness. Sabi niya, ang weakness daw niya ay kape. Pag nagising ako ng madaling araw, nakinig sa RYM. Happy anniversary sa DZMM. Ay, napagbaliktad ko, sabi pala yun ni Spain. Sabi ni Spain, weakness ko, pag nagising ako ng madaling araw, makinig sa RYM. Happy anniversary, DZMM. At binabati ko ang sarili ko sa araw na ito ng happy birthday. Uy, happy birthday! Ano ang totoong pangalan mo, Spain Yeye? Kasi sa Facebook, ang pangalan niya, Spain Yeye. Happy birthday, Spain Yeye. Ito yung kay Dai Cheryl. Sabi ni Dai Cheryl Tuazon, kape daw ang kanyang weakness. Mapa 3-in-1, black coffee, or doon sa isang kilalang fast food pa yan. Kahit nakakaramdam na po ako, may epekto siya sa enlargement. Oh, ano yun? Hindi ko pa rin tinitigilan. Uy, enlargement ng heart? Uy, pag may mga ganyan, i-controlin nyo na. Mahirap yan ituloy-tuloy. Good morning, Kuya Dan. Pabati po sa mga nakakilala sa akin, maging yung papa at kapatid kong nakikinig. Happy anniversary po sa pagbabalik ng DZMM na talagang inaabangan namin last year. Maraming salamat. Si Miss Maria Fe Flores, Kuya Dan, pa-request ng One Day Soon ni Tom Jones. Parang nag-Tom Jones tayo kanina. Marilyn Mendoza, good morning. Ganon din si Cory Alejandro. Maligayang anibersaryo sa DZMM. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, ang weakness ko po ay hirap akong mag-ask ng help minsan dahil sobrang mahiyain po ako. Problema nga yun. Yung kahit nahirap ka na, hindi ka humihingi ng tulong. Mahirap yun ha. Mahirap kimkimi ng mga ganyang bagay ha. May mga opportunities po akong napapalagpas dahil doon. Yun lang po, and happy weekend sa lahat. Medyo, at maraming salamat no, sa pag-share niyan, Vanya. No? Kasi totoo yan eh, no? Pagka nauunahan ka ng hiya, may lalagpas talagang opportunity sa buhay mo. Ito na lang isipin mo, Vanya, no? So, kung itong mga opportunities na lumalampas, ay kaya mo talagang palampasin, no? Itulog na lang or ihinga mo lang ng malalim, I think okay lang yun, no? Yung hiya mo, valid yun. Pero kung itong mga opportunities na ito, sa tingin mo, eh hindi ka makakatulog, no? Hindi ka mapapayapa kapag pinalampas mo. I think dun sa part na yun, katulad nga na sabi ko kay Just kanina, di ba? Yung wala ka ng choice, no? Kundi mag-step up, kundi gawin para or para hindi mo lumampas lang tong opportunity na to. Ganun ang kailangan natin gawin. Kasi sabi nga nila, minsan lang yung mga opportunities na yan. Kapag lumampas na yan, wala na, tapos na, di ba? Hindi na babalik pa. So, kung feeling mo itong mga dumadaan sa'yo ng mga opportunities ay isang bagay na talagang manghihinayang ka, pagsisisihan mo, pag lumampas na lang, tatatandaan mo, nandito kami. We're rooting for you. Kayang-kaya mo yan, Vanya. Maraming thank you sa palaging pag-join sa atin dito sa programa. Sabi ni Mary Jane Nunez, ang weakness ko ay mahilig makipagkaibigan. Weakness na ba yun? Siguro pag ano, pagka hindi mo nasasala ng mabuti yung mga kaibigan mo, I think nagiging weakness yun. Sabi ni Marvin, ang weakness daw niya ay mag-arithmetic ng fraction. Comment mo palang, nanlambot na ako kaagad eh. Ayoko na kaagad isipin. Sabi ni Simon Wright, may dalawang bagay akong hindi magaling gawin. One, ang pamamahala ng oras tulad ng underestimating how long task will take, resulting in rushed work. And two, ang perfectionismo tulad ng focusing too much on minor details or labis na pag-edit ng trabaho na maaaring magdulot ng panganib sa mga deadline. Salamat, magsaya sa katapusan ng weekend. No, talaga namang Tagalog na Tagalog. Katapusan ng weekend. No? Be safe and God bless, sabi ni Simon Wright. Sabi ni Jovi Ore, weakness ko ang magpautang. Kapag nadaingan ako, kahit paulit-ulit, naawa na ako agad kung pinapahiram. Naku, masamang weakness yan. Oo. Sisak din daw. O, yung weakness mo daw ay kalakasan ni Sak. Hindi, nagpapautang nga din siya eh. Yun nga yung weakness niya. Pag may nangutang sa kanya, hindi niya mapigilan yung sarili niya, pinapautang niya. O, weakness mo din yun. Pero, ang dahilan mo ay interest. Oo. Hindi dahil mabuti kang tao, di ba? Oo. Kasi yung isa ho dito, tago natin sa pangalang Zach. Ganun din siya, oo. Oo. Bahala ka dyan. Sabi ni... Ayo, sabi ni Marvin, ang weakness daw niya ay DZMM Radyo Patrol. Naks. Bumabati siya ng happy anniversary. Hindi ko alam. Kasi sabi lang niya, DZMM Radyo Patrol, tapos may GIF na happy anniversary. I think bumabati lang siya. Hindi niya weakness pala yun. Tinatanong niya kung ano yung atsaka. Hindi alam ni Marvin yung atsaka. Ito yon Marvin, di ba? Bigote, atsaka, balbas. Oh. Now you know. Kalamang sari-sari. Ito yon, bigote at saka balbas. Oo, nakita ko yan, nag-ano yan, nag-on this day din sa akin yan, yung si Sir Alvin, nung bumalik yung DZMM na call sign. Siya yung nag-ano, nag-tututut. Pero siya din kasi yung, sila ba yung huli dito sa ano, sa DZMM? Kasi sa MOR, ang huli si Jay eh. Oo, si Jay yung nag-close dati. Alvin and Doris pala, ang galing, di ba? Very iconic. Sila ang nagsara, sila din ang nagbukas ulit. Ay, hindi na pala kasama si Miss Doris. So, si Sir Alvin na lang. Ha, sabi ni Miss Fatty, ang weakness daw niya ay pag-kiss daw. Kaso may sinabi pa siyang banda. So, hindi ko na sasabihin kasi banda. At lalo pag pinadalhan ako ng palabok na inasa... Oo, palabok. Hindi ko alam. Hindi ko din alam, oh. Napanood niyo yung video ni Jai, oh, yung umiiyak siya, di ba? Good morning, Jai! Minsan pa naman, live pa naman si Jai ng ganitong oras. Ayaw ka na. Oras natin, 3:32 na po ng umaga. O, dyan lang kayo, hanggang 4 a.m. pa tayo. Mamaya, yugyugan time na, ha? Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Good morning sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa kanilang mga radyo at telebisyon sa oras nating 3:42 ng umaga. Hello, hello! Happy Sabado! Good morning sa mga titos and titas natin dyan na nagre-ready na ng kanilang mga damit pang Zumba. Hello, hello po! Batiin din natin lahat ng mga nasa kalsada sa mga sandaling ito, mga kuya natin dyan, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS drivers. Sama na ba ang driver sa TNVS? Pati ang mga mototaxi drivers natin dyan, hello, hello po sa inyo. Truck driver at kanilang mga pahinante, magandang morning, mag-iingat sa biyahe. Maraming thank you sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mga mensahe, sa lahat ng mga nakakwentuhan natin. Hindi lamang today ha, kundi nung mula Tuesday morning pa, nandyan na kayo, no? Nasabi ko na ba yung ano, na-explain ko na ba kay Marvin kung ano yung at saka? Kasi tinatanong niya. Na-explain ko ba sa kanya na dito sa ano, on air kanina? Bigote at saka balbas, Marvin. Baka yung at saka yun dito. Oh. Baka kasi lumipas itong programa, hindi ko nasasabi kung ano yung at saka. Eh. Maraming thank you. Ito, sige, habol natin. Sabi niya, ang sagot sa topic ngayon, weakness ko yung mga gamit sa kusina. Naku, kapag nag-flash sa shopping sale, yung tungkol sa kitchen at mga crafts, nagbababad tuloy ako sa katingin ko. Hinay-hinay muna sa pagbili. Tingin na lang muna kapag hindi mapigilan at nagustuhan ko, napapabili talaga ako. O minsan, kinukulit ko si hubby na bilhan ako. Total, lahat naman kami makikinabang dun sa gamit na yun. Actually, totoo. O, pag mga gamit naman sa bahay, why not, di ba? Happy birthday sa kapatid kong si Bok. Lagi yung nakikinig sa program ninyo. Yung radio niya, nilagay ko sa station ninyo. Maraming salamat po. Special child yung kapatid kong yon, kaya tumandang binata na lang. Pa-request ng Hopelessly Devoted katulad doon yan. Hindi ko na mape-play kasi magyuyugyugan time na tayo. Pero maraming salamat po, Miss Geraldine, sa palaging pagtutok. Kahit na hindi na kayo nagko-comment dahil kayo ay nagtatampo. Sorry na. Oh, pag gusto niyo mas malaki ang chance, though hindi pa rin syempre 100% lalo kung wala kami nung song. Pero mas malaki ang chance kung mas maaga ninyong mako-comment para mailagay natin agad, di ba? All right. Maraming salamat sa pag-share ng inyong weakness, no? Kahit na ang totoo ay hindi naman talaga ito weakness, no? Ito ay mga bagay na pwede nating i-improve, pwede nating baliktarin, no? Kung feeling ninyo ito yung kahinaan, pwede natin yung gawing strength ninyo. Maraming thank you. Oras natin, 3:44 ng umaga. Simulan natin ang masayang Sabado morning with this song from Celeste Legaspi. Oy, Mamang Sorbetero, gising na, bango na, yug-yuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 30, 2026, sa harap po ng Sabado. Good morning! Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula ba kaninang alas 12. Hanggang ngayon, oras natin, 3 minuto bago mag-alas kwarto. Thank you! Susunod na yan tayo, kasama si Noel Alamar at Dennis Datu. Maraming salamat ha sa mga sumama kay Kuya Dan mula pa Tuesday morning. O, sa mga nandito rin sa mga live nagising pa. Maraming salamat po sa inyo ha. Gawin ang mga bagay na gusto at kailangan gawin this weekend. Maging masaya at maging ligtas araw-araw, okay? Tuesday morning, magkarinigan ulit tayo. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balba sa radyo. Inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Saturday, everyone!

0: Hoy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po kami na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Alas 4:01.
2: Saan ka man sa buong bansa, ang kwento mo, yan tayo! Walang balitang palalampasin, hukik sa istoryang di ka mabibitin, yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseserbisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
3: Noel Alamar.
2: At Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
4: Yan tayo!
0: Yon.
5: Pindot.
0: Bago eh. Oras natin, alas 4:02 ng madaling araw. Pagsapit po ng ganitong oras, pag ganitong araw ng Sabado, eh syempre kami po ang inyong mga kasama sa programang Yan Tayo.
5: Oo. Ikaw ba si Bato?
0: Tumutubo-tubo na yung buho ko, ha? Siya po si Noel Alamar.
5: Siya po si Dennis Datu.
0: Ito po ang programa mag-atid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Hoy!
0: Tatampok na rin.
5: Nasaan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento ng Pilipino dahil...
0: Yan tayo! Sali po kayo sa ating talakayan, ha?
5: Oo.
0: Magpadala lang inyo mensahe sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Kumusta na ba, Noel, ang nagdaang isang linggo mo? Napakabilis ng araw.
5: Ha? Dito ako na namalagi sa Laguna. Hindi
0: dahil
5: mo na
0: painit,
5: ako
0: umuwi sa Mindoro. Balita ko'y Brownout Capital na naman, ang Oriental Mindoro.
5: Oo, apat na oras.
0: Apat na oras sa umaga, apat na oras sa hapon, apat na oras sa gabi.
5: Yun.
0: Ay buti walang nahi-hit stroke.
5: Ay nako. Oo. Ang punong-puno na ng reklamo yung aking... messages, no? Oo, wala
0: kaya,
5: na akong magawa.
0: Ako hindi rin na gagawin ngayon. Takal-takal lang din na gagawin sa Mindoro dahil napakainit. Oh. At lagi walang kuryente.
5: Mm-hmm.
0: Akala ko napakaraming mga power providers.
5: Marami, pero hindi makapag-produce. Yun nga yung tinatanong. Marami, pero hindi makapag-produce. Ang tanong, wala bang penalty clause? Yun yung mga tanong ng mga kababayan natin.
0: So hanggang kailan? Di ba may deadline si Governor?
5: Ngayon.
0: Bukas, may 31.
5: Bukas, 31. Oo.
0: Paano deadline?
5: Alamin natin. Malalaman natin bukas.
0: Ay, kumusta na po ba sa ibang probinsya, sa mga malalayong lugar dito sa Pilipinas, lalo na sa mga isla-isla, kumusta ba ang supply ng kuryente? Kayo ba nakakaranas din ng brownout na matindi?
5: Kahit dito sa
0: mainland, Luzon, may mga brownout din.
5: Sa Laguna, yung 4th District, naku, Mario Jose.
0: Ba Laguna? Di ba Meralco yan?
5: Oo, Meralco.
0: Pero lahat ba Meralco? Lahat? Parang hindi yan.
5: Hindi naman. Yung 4th District, may mga local na electric cooperative doon.
0: Ay, bottleneck din sa Batangas. Dabi din reklamo.
5: Bottleneck sa... Tuwing summer na lang.
0: Ay, naku. Mm-hmm. Alam naman nilang lagi nagsasummer, di ba?
5: Dapat pinaghahandaan. Pero maganda kagabi na nakita ko doon sa update ng Urmeco. Nag-normal yung grid ng Oriental Mindoro dahil tumakbo yung sa Puerto Galera yung mga...
0: Naman. Yung mga oras natin, 4:05 na umaga, narito muna unang ratsyada ng ating mga balita.
2: Ratsyada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
0: Narito na po, ratsyado ng ating mga balita. Sa Batangas, tinangkang gahasain ng isang lalaki ang kanyang dalawang kamag-anak sa barangay Leynes sa bayan ng Talisay. Sa report, makakainuma ng suspect at ang dalawang biktima sa isang bahay. Nang Antokina umano, ang dalawang biktima ay nagtungo na sila sa kanilang kwarto. Pero ang suspect ay sinundan umano ang mga biktima at doon ginawa ng kahalayan. Nakita ng minor de edad na anak ng isang biktima ang pangyayari na siyang humingi ng tulong sa iba pang kasama sa bahay. tumakbo suspect sa ikalawang palapag ng bahay at tumalon sa balkonahe dahilan para mawalan siya ng malay. Nang siya ay magising sa ospital ay agad siyang inaresto ng mga pulis. Ay tumalon.
5: Tumagbang. Hoy, eto pa! TBST. Walang fake news, ha? Sa Orient... Mamaya, puntahan natin yun. Sa Oriental Mindoro, nagsagawa ng sabayang coastal at underwater clean-out sa Puerto Galera bilang bahagi ng Month of the Ocean 2026. Pinangunahan ng DNR ang aktibidad na nilhukal ng mga residente, volunteer, divers at ibang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang palakasin ang pangangalaga sa karagatan at baybayin. Kabuang 65 na sako ng basura na tumitimbang na mahigit 500 kilo ang nakolekta sa cleanup activity.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Ito naman ang unang balita sa Kabisayaan. Sa Iloilo, 8 arestado sa magkakasunod na anti-illegal drug operations ng mga otoridad sa Western Visayas. Aabot sa 204 gramo ng hininalang shabu na nasa 1.4 million pesos ang halaga ang nakumpiska. Pinakamalaking na aresto ay ang isang 37 na taong gulang na high-value individual sa bayan ng Pavia na nasa halos kalahating milyon piso ang halaga ng illegal na droga ang nasamsam.
5: Sa Samar, nagbabala ang BIFAR ukol sa red tide sa Irong-Irong Bay sa Katbalogan City matapos magpositibo sa red tide toxins ang seawater samples mula sa lugar. Pinayuhan ng publiko na huwag manghuli, magbenta at kumain ng shellfish at alamang o hipon mula sa loob upang maiwasan ang paralytic shellfish poisoning.
0: Parang di na wala.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Parang di na wala ng
5: sa Samar. Oo, sa Samar.
0: So, ingat.
5: Mm-hmm.
0: Sa Sambuanga, ito sa Balitang Mindanao, sa Sambuanga, Cebu, Gay, tinatayang nasa 6.4 million pesos na halaga ng puslit o kontrabadong sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad. Arestado ang may-ari ng bodega kung saan nakatago ang mga sigarilyo sa bayan ng Titay. Titay ba ba?
5: Titay.
0: Titay, mm-hmm. Okay.
5: Sa Northern Mindanao, 16 sa 44 na barangay sa Iligan City ang dineklarang drug cleared at drug free ayon sa Regional Oversight Committee ng Barangay Drug Clearing. Ayon sa City Anti-Drug Abuse Council, patuloy ang mas mahigpit na pagbantay sa mga komunidad laban sa illegal na droga. Sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program ng Dangerous Drugs Board, ang mga drug cleared na barangay ay mga dati lang naapektuhan ng illegal na droga ngunit nakumpleto na ang rehabilitasyon habang ang drug-free barangay ay walang naitalang aktibidad na may kaugnayan sa droga.
2: Yan ang mga balbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalb
0: 4:09 ng umaga. Mm-hmm. Nakadami nangyari nitong nagdaang isang linggo. Napaka-aksyon na mga balita. Ang daming breaking news.
5: Ang dami. Sa Angeles City.
0: Gumuho yung ginagawang hotel.
5: Gusali. Oh,
0: tapos kahapon, Biyernes na Biyernes. Ang daming balita.
5: Naku, sa nagpiansa. Sina Senator JB Jinggoy.
0: Jinggoy.
5: Estrada. At saka si DPWH.
0: Dating DPWH Secretary. Sabi ng mga nababasa ko sa social media, mga post ganitong 10 years old ako, plunder case na si Jinggoy. Nag high school ako, may plunder case ulit si Jinggoy. Nagtatrabaho na ako.
5: Meron na naman. Sabi nga nung mga kakilala.
0: Walang kadaladala.
5: Walang kadaladala.
0: Tapos politika raw. Pinupolitika raw.
5: Oo. Tumatanggi. Nako, Mario.
0: Abay, walang pero kadaladala. Naging ano naman, masigla-sigla na yung mugshot ni Jinggoy Estrada kesa dun sa mga nao.
5: Pero yung financial na kahapon ay yung
0: graft lang. Graft pa lang siya. Wala pa yung plunder.
5: May plunder pa.
0: Dahil parang may petition yata yung abogado. Ha?
5: Ayan.
0: Ay, sino pa susunod? Di ubos ang majority.
5: Parang ganun daw. Pinipitas.
0: Ay, nagsama-sama ang sa majority. Ay, puro may kaso pala.
5: Puro may kaso.
0: Tapos ang iingay nila at reklamador.
5: Nako.
0: Parang kalamay ko sinong aping ape.
5: Oho, yung pa naman eh. Nako. Tapos pag pagbibintangan na sila ay pinupunteriya ng administrasyon.
0: Gagawa-gawa kayo.
5: Dahil nga daw doon sa napipintong impeachment ni Vice President Sara.
0: Nagtataka lang ako. Bakit lahat na may mga kaso ng katiwalay nagsama-sama?
5: Reunion. Tapos may nagtatago pa. Si Senator Bato. Tapos mukhang yung isa pang senador, nakaalim nila, nangangalim ding masampan
0: ng kaso. Kaya ba pinipilit na magkaroon ng online voting?
5: Ay, hindi naman uubra yun. Sabi nga ni Presidente BBM, ay, hindi uubra yun.
0: Diba?
5: Oo.
0: Ay, naalala ko tayo dito. Online pasok na din tayo. Ha?
5: Yes, nung COVID, diba? Nung ganyan, online, sabi ni Bato, sarap buhay, sana.
0: Kaya pala Bato, sarap buhay.
5: Sana laging ganito.
0: Ay, nagtago daw sa Angeles, Pampanga, si Bato.
5: Ay, pinuntahan naman, ay wala doon.
0: Ay, hindi kaya doon naguha.
5: Marami sa naguho. Ha, Sosi Mugasmin.
0: Sosi Mugasmin, ha? May reward ba?
5: Wala pa.
0: Wala pa. Parang sabi daw, pinag-aaralan. Sabi ni John Vic Rimulya. Diba? Sabi ni Rimulya kay Jinggoy, suko o aresto?
5: Or aresto. Eh, ano ba pagkakaiba ng pag sumuko? Di ba arestuhin ka rin?
0: Ay, ganun. Eh, para lang ano?
5: O, para lang may masabi. Ay, naku. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Oo. Uy, marami tayo sa kwentong layon. Uy, kape. Ginagawang souvenir yung fresh produce. Bukidnon
0: ano yan,
5: kape.
0: Ano yan, Bukidnon? Loko, lilipat tayo, ha?
5: Oo. Pupunta tayo dyan.
0: Ikaw, ha?
5: At saka yung kawayan. Alternative ano sa steel metal.
0: Ay, yung parang kawayan. Marami nang gumagamit yan.
5: Hindi
0: kaya masalugsog ang uso niyan.
5: Masalugsog.
0: Alam mo ba yung masalugsog?
5: Naku, masakit yun. Tapos susundot mo ng karayom. Tapos at sino pa?
0: Mamaya po ay dadako tayo sa mga probinsya. Alamin natin ang sitwasyon. Kukumustahin natin ang mga magsasaka. Ano na ba kalaki epekto sa kanila ng El Nino, tagtuyot?
5: At saka yung dam, anong lagay ng dam, di ba? Araw-araw may report yung dam, pero araw bumababa, hihingi tayo ng update. Yan. Diba? Dahil ang balita ko kahapon, meron ng mga lugar sa Central Luzon na inihinto na yung supplies para sa irrigasyon. Ano yung epekto nun para sa ating magsasaka?
0: Beno.
5: Yan,
0: Beno.
5: Beno. Beno.
0: Oras natin, 4:30 ng umaga, sa ating pong pagbabalik, rarachado na tayo sa ating kwentong na yun.
5: Ba't ka nagmamadali?
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano ang mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
9: Kwentong Nayon.
0: Kwentong Nayon na po tayo. Tayo po'y dadako ng Bukidnon.
5: Magkakapit tayo?
0: Nakarating ka na ng Bukidnon, di ba?
5: Oo naman.
0: Nakarating na din ako dyan.
5: Eh, nung Sendong?
0: 2011.
5: Oo, umakit ka na dyan.
0: Anong ang bayan yun? Nakalimutan
5: ko. Oo, yung may landslide.
0: Marami.
5: Oo, dala mo eh.
0: Ay! Valencia, napuntahan
5: Valencia.
0: Ko na.
5: Maganda ang Valencia.
0: Valencia City. Ano pa isang bayan
5: Manolo
0: yun?
5: Manolo Portich.
0: Ayun, ang
5: maganda rin.
0: Ano pa malapit sa boundary ng Cagayan de Oro? Meron pa.
5: Oh, may
0: basta marami. Ano pa isang lungsod doon sa Bukidnon? Valencia.
5: Malaybalay. Maganda dyan, maganda.
0: Kaya na saglit lang ako, hindi ko nalibot pa siya.
5: Masarap ang steak dyan sa Manolo Portich. Oo.
0: Bakit? Hindi ba matigas yun?
5: Ay, hindi, kasi meron dyang taniman ng pinya.
0: Ay, kala ko, steak. Di ba kawayan ang ginagawa? Steak?
5: Steak, sabi ko.
0: Okay,
5: pinapakain nila yung balat ng pinya sa mga baka. Kaya, sarap. Oo,
0: ay, pininyang baka yan.
5: Pininyang baka. Maganda.
0: Eto kaya, saan kaya ito sa Bukidnon yung pupunta natin?
5: Sige. Oo. Tsaka anong klaseng kape?
0: Oo.
5: Mm-mm.
0: Nasa Zoom po natin ang co-owner.
5: Sino ng yung
0: anito,
5: owner?
0: Cafe sa Bukid.
5: Cafe sa Bukid?
0: Oo. Sa pamamagitan daw po ng event souvenir booths, pinapakilala ng isang cafe sa Bukid. Bukid noon. Kasi di Bukid. Ang kahalagahan at ganda ng lokal na ani habang tinutulungan ang mga magsasaka na mas mapalawak ang merkado ng kanilang produkto. Farm to event, yan pala yan tawag. Mm-hmm. Farm to event, Bukidnon Cafe, ginagawa souvenir ang fresh produce. Ayan na, tawagin muna Noel Alamar.
5: Si Perlin Antoinette Valiente, nasa Zoom natin. Good morning, Perlin.
10: Good morning. Hi sir, good morning. Hi sir, Dennis.
5: Si Perlin. Saan ka sa Bukidnon? Saan ka sa Bukidnon, Perlin?
10: Sa Tibangay Lantapan, sir.
5: Saan?
10: Sa Lantapan.
5: Kalantapan.
0: Malaybalay.
5: Napakaganda niyang buhay. Malamig sa Bukidnon. Oo,
10: mataas. Yes, sir, malamig. Oh. Lalo na dito sa place namin.
0: Ay, ba, bakit hindi ka naka-jacket?
5: Sir, hindi ka naka-jacket? Ba't kami naka-jacket dito?
10: Nasa loob naman po ng bahay.
5: Napakaganda. Yung biyahe ng Davao City, papuntang Cagayan de Oro via Bukidnon, napakaganda. Scenic route yan yung biyahe na yan.
0: Ay, akala ko'y puro pinya dyan sa Bukidnon. May kapihan din pala.
10: Yes po, may mga coffee, may mga gulay. Marami po. Maraming mga produkto sa Bukidnon.
0: Bigyan mo nga kami ng kwento.
5: Mm-hmm.
0: Ano ba itong konsepto ng iyong kapihan na ito na farm to event? Bakit farm to event?
10: Yes po. Yung cafe sa Bukid po, bali, yung concept namin na yung farm to event is later na po yun na concept namin. Is yung pinaka-concept po talaga ng cafe sa Bukid is yung coffee shop and cafe at pasalubong center po. Mismo.
0: Yan, nawawala signal. Ayan, ulit.
10: Sa Bukid po. Yung cafe sa Bukid, yung farm to event po na concept is parang later na po namin yun na additional yun sa business po namin. Yung pinaka first po talaga na concept is yung cafe sa Bukid po talaga, which started way back 2017 pa po yun. Yung cafe sa Bukid. So yung mga, nung pagpasok po namin ng
0: nawawala.
10: Event.
0: Mm-mm. Hello?
10: Later years na po yun.
0: Sige, napuputol-putol lang. So, unahin natin yung kape sa Bukid. Ano ang mga pinapakita nitong kape sa Bukid?
5: Hello?
0: Nawawala.
10: Yes, so aside po sa napakagandang view po, kasi na dito sa kape sa Bukid. Hello, sir?
5: Opo.
0: Sige, go.
10: Yes, sir?
5: Yeah, naririnig mo kami. Go ahead.
0: Baka pwedeng
10: yung
0: ano
10: cafe
0: na lang
10: sa Bukid po, aside po doon sa... Yung cafe sa Bukid po, sir, is aside po doon sa napakagandang view po, kasi tanaw po namin yung Mount Kitanglad Range at saka yung Mount Kalatungan Range po. bali 360 degrees pa yung view namin dito. So nag-offer din po kami ng iba-ibang klase ng pagkain po. May mga coffee, yung local coffee namin, at saka yung mga pagkain namin, which is most majority of our raw materials are locally sourced. Yes. And then yung mga local products po namin.
0: Kasi may mga nakikita ko mga gulay-gulay, mga repolyo, kung ano-ano pa mga naka-display dito, mga lettuce, broccoli, mga saging. Yes. Ano yan? Mga tanim din ninyo?
10: Yes, so, yung mga vegetables sa cafe sa bukid po kasi aside doon sa mga may dining area kami, may mga pasalubong center po kami kung saan nagtitinda po kami ng mga vegetables which are locally sourced po sa mga farmers po dito. And then parang direct po kasi siya kasi dito sa lugar po namin.
0: Yun.
10: Mostly farmers po ang mga nakatira po dito. Yan po yung livelihood ng mga tao. So nagtitinda kami ng mga gulay and then pero some of those vegetables po is own source po sa farm po din po namin.
0: So malaking tulong din pala yan sa mga taga diyan na mga magsasaka
5: dahil meron ng trabaho.
0: Meron na talaga mapagbebentahan sila ng kanilang ani. Tapos ano naman paano naman pumasok itong konsepto ng farm to event?
10: Yes, so way back mga 20 earlier pa po ng COVID time po, mga 2022 nag-offer na po kami ng mga coffee bar package.
0: Nawawala.
10: So wedding at saka yung pickup started that this year po. Though last year pa lang po nagka-interest na kami about doon sa vegetable booth kasi nakikita namin doon sa Luzon, parang nag-start po kasi sa Luzon yung trend na yan po yung vegetables. So naisip namin why not kaya gawin din dito sa Bukidnon kasi especially na mas advantage namin kasi direct kami sa farmers. So yun po, may last year mga way back November may nagtag na po sa amin na sana daw po gawin namin yon yung vegetable package and then luckily by December po may nag-book na po sa amin.
0: So kumusta ngayon? Naging success ba? Matagumpay ba? Marami bang nagpapa-event na diyan sa kapihan mo?
10: Yes po. Simula nung January po, yun po kasi yung first booking namin, January 10. Tapos sunod-sunod na po yung mga nag-book. Kasi parang first time din po ata dito sa Bukidnon, yun po nag-catch up yung trend na vegetable boost po sa weddings. So nagka-interest na din po yung ibang couples na kita nila na unique.
0: Mahirap.
10: Siya, and then kakaibang naisip natin, sanay na yung mga tao sa gulay. Parang unang impression po lang, baka hindi na mag-click sa mga tao. Kasi they're used to vegetables na kasi since Bukidnon is the vegetable basket of Mindanao. So, pero nagulat kami during the wedding naging masaya kami kasi yung pagtanggap ng mga tao, parang naging mas excited sila, yung mga guests po.
0: Kasi kakaiba.
10: Yung pagkuha nila sa vegetables.
0: So nabebenta din yung mga gulay habang may event.
10: parang package na po siya na ibubook. Package na siya.
0: So talagang hindi lang, nagkaroon ka ng iba pang source ng income, hindi lang doon sa kape, di ba?
10: Aside doon sa kafe, additional income na din po siya.
0: So ngayon, patok na yan dyan sa inyo?
10: Yes po. Kasi parang nagiging, yung iba, mas nagiging curious sila and then nakikita nila yung iba kasi yung experience niya po.
0: Ayun. So ang talaga lang, para lang mag-survive ka sa negosyo mo, kailangan umisip ka ng mga ibang konsepto.
5: Hindi lang yun lang na
0: kung hindi ka lang nakakulong sa isang box.
5: Yung bang Blue Moon Cafe, ano pa ba yung meron?
0: Ay, marami kami evento lagi. Punong-puno nga kami doon. Meron ba gumaya na sa iyo?
10: Yes po, meron na naman po so far. Right after po ng first event namin, may isang wedding na po na nag-try din po ng vegetable.
0: So hindi lang wedding yan, pwedeng iba basta.
5: Birthday, event. Basta occasion.
10: Yes po, kung may mga orientation or mga gatherings po, pwede po siya gawing souvenir po, hindi lang po para sa wedding.
5: Along the highway ba kayo, daanan?
10: Yes sir, along the highway lang po yung cafe sa Bukid. So, if you're going to Cagayan de Oro, madadaanan po siya kasi yung via Talakag route po.
5: Oo, so pwedeng stop, ano, tourist stop, ano, yung mga biyahero siguro, no?
10: Yes, po.
5: Yung galing Davao.
10: Opo, actually, cafe sa bukid po, parang naging tourist spot na po siya sa lugar namin.
5: Tsaka maganda dyan yung overlooking eh. Maraming overlooking dyan sa lugar na yan.
0: Oo. Magkano ba ang
10: isang event? Yes, sir. Habang nagkakape ka.
5: Mm-mm.
10: Sir?
0: Magkano isang event?
10: Isang event, ano po, sir? Yung 100 packs po is worth 25,000 po.
0: Mm-mm.
10: Before 100 packs na po yun. And then yung 18,000 po is 60 packs po. So, pero sulit na po yun kasi minsan,
5: okay, tsaka mura.
10: Aside, yes, umi-exceed pa po doon yung pwedeng kunin nila. Kasi lalo na po pag mura yung yung vegetables.
0: So lahat
10: ng, mas marami po yung nadi-display namin.
0: Lahat ng gulay na nakadisplay, uuwi mo na.
10: Yes, sir. Iuuwi po yun lahat ng guests.
0: Ay, yung kabayo, iuuwi din. Kasali.
10: Hindi na po mo.
0: Ay, hindi na kasali ba yun?
5: Paano kung gusto mag-stay ng turista? Kunwari, meron ba kayong mga accommodation o wala pa?
10: Wala pa naman po. Wala pa po so far, sir. Pero it's part of the plan po. Future expansion.
5: Oo. Maganda kasi dyan. Kita mo yung Mount Kitanlad eh. Oo, maganda yes, dyan. Oo, tapos,
10: saka malamig.
5: Malamig, yan. Oo. So, doon sa package mo, kasama na yung pagkain, of course.
10: Hindi po. Sa vegetables lang po.
5: Ah, sa vegetables
10: pa. Iba naman po yung may pika-pika package po.
0: Ayun.
5: Ang ganda. So, oo. Ayun. Eh, paano yung supply mo ng gulay, tuloy-tuloy naman yon, hindi nawawalan?
10: Yes po, kasi since farmers, yung mismong lugar namin, majority talaga po is farmers. So, parang advantage po sa amin yung pag-source out ng mga vegetables. And then, aside po doon, may mini farm naman po ang cafe sa bukid. So, kung ano yung hindi naman po provide ng own farm po namin, kinukuha po namin sa mga small-time farmers po.
5: Ayun, no. Dagdaga mo ng spices. Maganda rin yung magpatanim ka ng mga spices.
10: Para, yes po, may mga herbs din po herbs. Kami, mga rosemary, mga basil, ganyan po.
0: Ayoko, ay, kasalan pa. Ayoko na umatay, gulay lang palang handa.
5: Puro chop suey.
0: Puro chop suey. Hindi, biro lang. So, marami na. So, ngayon, fully booked ba kayo?
10: Hanggang August, tas may mga inquiry na po for December.
5: Aba, June is kanyan eh. Buwan ng mga ikakasal, di ba? Oo, kaya
10: yes,
5: sigurado.
10: May booking din po ng June.
5: Kaya siguradong dadag sa ilang tao yan. Oo.
0: Sige.
5: Mm-mm.
0: Ma'am Perlene, imbitahan mo ang ating mga kababayan, lalo na dyan sa may Bukidnon, Mindanao area.
5: Northern Mindanao.
0: Na magpabook na at tangkilikin ang inyong kakaibang konsepto, yung farm-to-event ng cafe sa Bukid.
5: Tsaka paano kayo makukontakt?
10: Yeah. Hello po, may buntag sa tanan sa Bukidnon and everyone here in Mindanao. Iniimbita po po kayo na mag-book po ng aming vegetable package. Kakaibang experience po ito sa guests, hindi lang po sa weddings. Pwede po siyang maging souvenir for birthdays or any events po. I-elevate po natin yung experience ng mga guests natin, maging masaya po. And then, maiuwi pa po nila yung mga souvenirs, which is, at makakain pa po nila. Mas ma-enjoy po ng buong pamilya po.
0: Ayun.
10: In a healthy way.
5: Yung Facebook page, meron ba kayo para sa mga listeners natin? Oo.
10: You can visit or message our Facebook page po, Cafe sa Bukid, or contact us at 0930-400-9175 po, or Cafe sa Bukid official number.
5: Ayun. Ikaw na lang hahanapin, ano?
10: May in-charge po na taga sagot ng mga inquiry po.
5: Lantapan Bukidnon.
0: Yung dalawang payong na yun, hindi kasaling iuwi. Yun.
5: Oh, tsaka gusto ko yung kwan eh. gusto ko yung kabayo.
0: Ma'am Perlene, maraming salamat. Sana makapasyal kami dyan
10: Thank
0: sa Bukidnon
10: you.
0: Kasi gusto ko
10: malingan yes, sir.
0: Mm-hmm.
10: Ingat siya lagi. Sa tour niyo.
0: Basta magawi kami dyan ang assignment ko sa Mindanao, pupuntahan ko
5: yes,
0: yan.
5: So, gusto kong bumalik dyan eh.
10: Yes,
0: sige, habang Noel na hindi pa masakit ang tuhod mo, pumunta ka na ng Bukidnon. Thank you very much.
10: Try niyo po yung mga coffee namin.
0: Opo, sige po. Pupunta natin.
5: Maraming salamat sa iyo, Perlene.
10: Thank you so much, Noel.
11: Iyan tayo sa DZMM.
0: Punta naman tayo sa ano?
5: Sa kabila.
0: Sa kabila. Saan ba ito? Kidapawan City. Aba.
5: Aba.
0: Ang kidapawan ay sa
5: Mindanao.
0: Cotabato.
5: Oo,
0: Mindanao. North Cotabato.
5: Yeah.
0: Napuntahan ko na yan nung panahon ng lindula.
5: Ano ba tayong dalawa mga coverage natin? Pag hindi
0: magkidapawan, makilala,
5: magkakatabihan.
0: Magpet, yan. Mga napuntahan ko na yan. Nasa linya po natin si Ginoong, ano to?
5: Rimon. Alohado. Paren.
0: Owner po ng
5: Strong Rod
0: Bamboo.
5: Bamboo.
0: Strong Rod Bamboo. Ano na kaya ito? Sir Rimon, magandang umaga.
12: Magandang umaga din po.
0: Ayun.
5: Mm-mm.
0: Ano ba yung kidapawan?
12: Opo.
0: Saan ka sa kidapawan na Karimon?
12: Dito po sa Barangay Singaw.
0: Ano yan? Sa may paan ng Barang Mount Apo yan?
12: Opo. Ayun. Nasa paanan ng bundok Apo po kami.
0: Ayan yung sa may mga geothermal ba yan?
12: Opo, mayroong geothermal po dito.
0: Ayun, nakuntahan ko yan eh. Ay, malamig din yan eh.
5: Malamig din. Oh, magkakatabi yan. Bukid noon, yung ganun. Oh.
0: Sino bang mayor dyan? Si Evangelista pa rin?
12: Opo, yung anak po. Si Mayor Pao.
0: Anak na.
5: Anak na.
12: Opo.
5: Ayun dating mayor. Ano na ngayon?
12: Board member po siya.
0: Ay, kumusta yung hotel na gumuho diyan? Dati nung, anong taon yun, nung lumindol diyan ng matindi? 2019, no? 18? Ganun.
12: Opo, tama po. 2019. Ay, bumagsak yung isang hotel po dito.
0: Ay, oo. Ay, kami takbuhan diyan. Eh, nung...
5: North Cotabato yan eh.
0: North Cotabato. Pero Cotabato na lang yung ginagamit na...
5: Cotabato province.
0: Oo. Ay, may balita ko, Karimon, ay kayo may tinatawag na...
5: Bambuhan.
0: Isang special na uri ng kawayan na iron bamboo.
5: Mm.
0: Ay, ano ba ito? Bakit iron bamboo ito? Ano
5: yung
0: ba yan?
5: Tindikan.
12: Opo. Yun po yung species na pinopromote natin.
0: Aha. Ano ba nagagawa nitong bambong ito? Ano ba yung produktong ginagawa niya dito?
12: Okay. Yung ginagawa po natin dito is, nagpo-promote po tayo ng pagpapatalin ng bambu.
0: Mm-hmm.
12: Bali, dalawa po yung target natin. Hitting two birds in one stone.
0: Mm-hmm.
12: Unang-una is, siyempre, pangangalagaan yung kalikasan natin.
0: Mm-hmm.
12: At pangalawa, makapag-generate po tayo ng kabuhayan o livelihood.
0: Mm-hmm.
12: Sa pamamagitan po ng bambu.
0: Aba, ito palang kawayan na pinapadami ninyo, ay talagang ginagamit sa construction ng pambihirang tibay ng bahay.
5: Yung scaffolding, siguro.
0: Oo,
5: parang ganun.
0: At may ahambing sa bakal, kaya pala tinawag na iron bamboo. Anong klase bang kawayan to? Anong variety? Diba, nakita mga buho,
5: tinikal,
0: mga
5: taiwanak.
0: Ano ba ito?
12: Bibigyan ko lang kayo ng kaunting background.
0: Yan, sige po.
12: Ito po ang iron bamboo ay galing po sa South America.
0: Mm-hmm.
12: Na-import ito, pumasok ito dito sa ating bansa, sa Pilipinas, around 1990s.
0: Mm-hmm.
12: So, ang tawag dito sa scientific name ay Guadua angustifolia.
0: Mm-hmm.
12: Ito po yung may tinik, pero hindi masyadong marami yung tinik. Desert. Tony yung tawag sa kanya.
0: Mm-mm.
12: Ngayon, ang kaibahan kasi nitong iron bamboo sa native species natin, ang iron bamboo ay loosely clump or medyo hiwa-hiwala yung kanyang mga puno.
0: Mm-mm.
12: Hindi siya naka...
5: Hindi dikit-dikit.
12: Lugar. Hindi dikit-dikit.
0: Yan ba yung mga yabang?
12: Medyo maaliwalas.
5: Oo, maaliwalas. Hindi binabahay ng ahas.
12: Opo. Yun yung po kung isang advantage. Kasi masarap pasyalan kasi sa ilalim ng kawayan.
0: Aba,
12: kaya lang, medyo asiwa din kuminsan. Baka mayroong mga ahas na nagtatago. Ngayon, kung iron bamboo po yung tinatanim natin, pwede na po natin i-duplicate yung mga ecotourism site ng Japan o
5: sa
12: ng
5: Japan,
12: Korea.
5: Sa Japan kasi merong China. Ganyan eh. Merong bamboo farm sa Japan. Sa Nara ata yun.
0: Pero gano'ng kalaki po yan? Gano'ng kalaki tumataas?
12: Ito po kung nasa medyo mataas na elevation, nasa mga 800 meters above sea level o pataas pa, abot po ito ng mga 30 meters
5: Matayog. Matayog. Yung laki
12: niyan? Matayog po.
5: Oo, gano'ng kalaki yung bilog, yung diameter?
12: Ang base diameter nito ay aabot ng mga 7 hanggang 8 pulgada.
5: Oo.
0: So ngayon
12: malaki
0: po...
12: Malaki din po siya.
0: yung strong rod bamboo, paano po nyo pinapadami itong mga kawayan na ito at ano po mga produkto ang ginagawa nyo?
12: Sa ngayon, napopromote pa tayo na magpaparami pa ng pagpapatanim.
0: Uh-huh.
12: Kasi marami naman kasi mga produktong pwedeng gawin sa iron bamboo.
0: Uh-huh.
12: Mula sa engineered bamboo, laminated panels, pwede din yung mga tela para uh-huh. gawing mga damit
0: uh-huh.
12: o kumot.
0: Abay, pati...
12: Pwede din siyang gawing biomass pellets, uh-huh. pwede din siyang gawing activated carbon.
0: Uh-huh.
12: At saka ngayon, nagpo-focus ako sa yung modern application ng bamboo. Ito yung graphene.
0: Ano
12: ito
0: po?
12: Yung manipis na sheet na pwedeng pwede sa mga nanotechnology, yung mga latest technology applications.
0: Oo. So marami...
5: Pwede pala yung tela, no? Gawa ng bamboo. Akala ko opo. Pinya lang at saka...
12: So, pwede siya papel. Yung unang sinaunang pera natin,
0: oo.
12: May halong... bamboo yun, bamboo fibers.
0: Aba,
12: amin, eh, matibay yung mga pera.
0: Akala ko yung na ginagawa lang labong.
5: Labong, yung gulay. Oo.
0: Ay, hindi pa.
5: Masarap yun.
12: Ay, hindi, upo.
5: May nakita ko.
12: Ano lang.
0: May bisikleta.
5: May bisikleta eh. Oo.
12: Opo, opo. Ang iron bamboo, medyo may mapait na lasa yung kanyang labong.
5: Mapait.
12: Ito yung deterrent para sa mga... yung mga peste na kumakain ng mga
0: mm-hmm.
12: labong,
0: mm-hmm.
12: yung mga daga,
0: mm-hmm.
12: o yung ibang mga hayop,
5: eh,
12: para hindi na nila balik-balikan yung labong kasi mapait. Pero nawawala naman itong pait kapag pinakuluan. Siguro pakuluan siguro ng mga 3-4 beses o wala na yung pait pagkakain.
5: Huwag mo na sabihin nyo kasi baka marinig ng peste. Eh di ba sa Hong Kong ang ginagawang scaffolding sa Hong Kong, kung mapapansin mo, eh, puro bamboo. Wala yung steel. Yan ba yung ginagamit na scaffolding? Pwede rin dahil sa matibay?
12: Pwede din po siya. Kaya lang ang mas mainam sa scaffolding, yung medyo maliliit yung mga diameters. Kasi kapag matayag na masyado yung building,
5: dapat maliliit
12: kapag gano'y maliliit na yung diameters kasi medyo magaan. Pwede din po siya gawin. Gawin siya dun sa... gamitin siya doon sa pinaka-base para mas matibay.
0: So, mga Rimon, kayo po dyan sa Kadapawan ay nagpaparami ng ganyang kawayan?
12: Opo. Actually, yung ating pagpaparami ay sinasakop na natin itong buong Pilipinas.
0: Mm.
12: Kasi ito po, nagbebenta po tayo ng iron bamboo and then pinapadala natin sa buong Pilipinas.
0: Okay. Saan ba pwedeng itanim ang mga iron bamboo?
12: Mas mainam ito ay sa tabing ilog.
5: Tabing ilog.
0: Uh-oh.
12: And then, yung mga bakanting lupa, yung wala ng tanim, yung mga pugon at saka yung mga ibang miscellaneous trees lang naman yung nabubuhay.
0: Kasi karaniwan...
12: pwede na natin itanim ito ngayon, bamboo.
0: Kasi karaniwan nakikita ko mga kawayan tumutubo sa mga bangin-bangin.
5: Bangin. So, pero usually, nasa tabing ilog. Oo.
12: Opo, opo.
0: Hindi
12: mas
0: kaya
12: maganda sa ano.
0: Hindi
12: para
0: kaya,
12: sa flood control din po.
5: Sa flood erosion. Control.
0: Hindi kaya ano, gano'n ba kabilis sa
5: lumaki
0: at makinabangan yung kawayan?
12: Ano po, averagely, 4 to 5 years, pwede na siyang i-harvest, pwede na siyang gamitin.
0: Oo. Oh, so pwede pa rin sa mga gilid-gilid ng mga lupain, tapos sa gitna ay yung mga gagawin mong sakahan, parang protection na din.
12: Opo. Sa mga puno ng mga mangga, yung mga namumulaklak na mga fruits, pwedeng gawin itong wind barrier. Ilagay mo ito dun sa property line para yung hangin hindi pakalikan ng pinsala dun sa bulaklak ng mga, halimbawa, mangga.
0: Mm-mm.
12: So, wind barrier pwede siya.
0: Ay, magkano po ang seedlings?
12: Dito sa Kinapawan, kapag ikaw na mismo yung pumunta, saka kunin mo dito 60 lang. Pero
5: yes,
12: kapag i-order mo online and then ipapadala sa iyo, 80 pesos po.
0: So ano klaseng lupa?
12: Hindi naman masyadong mapili sa lupa itong iron bamboo. Hindi naman siya pihikan. Ang medyo iwasan lang natin yung mga lupang binabaha, yung baha na hindi humuhupa hanggang mga 2 buwan kasi malulunod yung ugat. Matay siya.
0: Kasi
12: at saka yung purong limestone, medyo mahirap mabuhay siya. Pero kung limestone talaga yung lupa mo, mag-ukay ka lang ng malaki, tapos mag-establish ng mga composting bago itanim ito.
0: Ngayon, kung ako ay halimbawa ay may malawak na lupain at gusto kong magtalim, mag-invest just sa pagtatalim ng kawayan, eh baka naman after 5 years na pwede na siyang anihin, eh wala naman akong mapagdadalhan. Wala, alin ko ito ba kawayan?
5: Yung buyer, alin ko ito mga kawayan? Gawin ko yung toothpick.
0: Isa din sa buwibili naman.
12: Opo, maganda pong tanong yan. Ngayon, kung maalala po ninyo, nung pumutok yung gyera doon sa Middle East, medyo parang natigil ng kaunti yung mga negosyo kasi yung mga barko walang biyahe at saka yung mga trucks. Medyo tumigil kasi bahal yung diesel. Ang pinupos po natin na sa advocacy natin is magkakaroon ng decentralized na mga processing. Ini-encourage natin yung mga negosyante dyan na wala naman napupuntahan yung pera nila, baka pwedeng i-invest, gumawa ng mga mini factories. Sa lalo na sa ngayon, yung market ng bamboo pellets ay lumalaki na. And naiintindihan natin, understanding the archipelago, ito yung kasing sitwasyon ng Pilipinas, isla-isla po tayo. Ngayon kung pumutok ulit itong gyera or nagkakaroon ng bagyo, na titigil, nababalam ang lahat ng negosyo. Ngayon, kung mayroong mga major factories sa bawat isla, eh siyempre, sila na mag-provide kung anong kinakailangan doon sa isla. Halimbawa, itong pellets, pwede kasi itong panggatong sa household. So yung, halimbawa, wala ng deliveries ng mga LPG or medyo talagang mahal na, ay pwedeng magkakaroon ng option yung mga households, mga bahay-bahay, na gumamit ng bamboo pellets as panggatong panluto.
0: Meron pong bibili, may isang kumpanya o pabrika na bibili sa mga magsasaka kung halimbawa magkaroon sila
12: ng... Parang yun po ang pino-float natin na mga ideas na nag-encourage tayo na sa bawat isla, mayroong isang entrepreneur na mag-establish ng buying station. Saka siya na rin magpa-process ng kawayan na kanyang mabibili. Siyempre, kung anong mga products ang gusto niyang gawin, halimbawa, laminated panels, engineered bamboo, pellets, or charcoal briquet, or kung ano yung mga kinakailangan talaga doon sa ano.
0: Malaki ng demand ngayon, Sir Rimon, ng mga yung mga bamboo panels ang mga ginagamit sa mga bahay, mga sa dingding-dingding.
5: Tsaka yung
0: sa halip ng mga PVC panels.
5: Yes, maganda pa. Maganda pang tingnan.
0: Pangkisame, pwede din yan. Ginagamit din, di ba?
12: Pwede po.
0: Ayun.
5: Tsaka yung pambakod, di ba? Yung susun-susun.
12: Ay, pwede din po.
0: Ay, di ba binubuk-bukyaan?
12: Opo, yun. Maganda ding tanong yan. Kasi parang naging mababa yung tingin nila sa kawayan kasi ito nga, binubukbuk. So, meron tayong binibigay na mga educational materials na po-post natin sa ating Facebook sa page. Ating profile na may mga treatment procedure doon na tinuturo natin. Ito kasi yung bamboo, the moment na pinutol natin, nakaka-attract na ito ng mga insekto. Kaya... kailan nagapan yung treatment. So may mga natural treatment at saka mayroon din mga synthetic na mga
0: yung
12: treatment.
0: Sa Ibaan, Batangas, yung hotel, restaurant, puro kawayan, Kilyawan restaurant.
5: Ah, Kilyawan,
0: Tina Ganson.
5: Yes, at, kay Arnel.
0: Ay yung mga kawayan na ginamit doon ay talagang parang pinausukan pa at binabad pa sa tubig dagat.
5: Sa sulignum,
0: Hindi, ano talaga.
12: Opo, totoo po yan.
0: Tama ba yun? Binababad sa dagat tapos pinapausukan?
5: Para mas matibay o sa
0: parang
5: bukbok?
0: Parang di bukbukin.
12: Opo, opo. Yan po yung traditional na pamamaraan. Kung maalala ninyo yung bamboo organ sa Las Piñas. Binabad lang yun sa ano sa tabing dagat. Nilibing sa ano baybayin. At saka pagkatapos ng 6 na buwan ay nahon na siya and then pinausukan. Hanggang pinatuyo, hanggang ginamit na siya na component ng bamboo organ.
0: Sa bagay, yung mga kawayan niya, nung bahay ng lolo't lola ko, mga sinaunang kawayan, ang sahig ay kawayan, pero ang tibay.
5: Ang tibay.
0: Hanggang saka yung buhay
5: mga,
0: pa.
5: Yung mga silyang kawayan.
0: Oo, di ba? Yung mga ding-ding-ding-ding.
5: Yung mga silyang kawayan, yung mga salasek, di ba?
0: At talaga matibay ang kawayan, Sir Ramon, dahil yan ay yung pinangpapalo sa amin ng bata.
5: Ako, ay, napakasakit yung hakipit. Isang pilos ng kawayan, no?
0: Ay, lagitik na.
5: Akala
0: ay, hindi na babali yung kawayan.
5: Akala mo yung nanay mo yung magbabakod, yung pala pangahaplit sa iyong puwet. Yung kasakit. Yung manipis.
0: Matibay talaga.
5: Oo.
0: Sige. Sir Ramon, so marami na pong nagtatanim. Marami na bumibili sa inyo at nag-pa-farming na ng kawayan.
12: Opo, medyo marami-rami na din po. At saka... Yun nga lang, yung panahon ngayon, medyo kahit na mayroon tayong bagyo, inaantabay pa rin natin yung pagdating ng El Nino. Eh yung iba, para medyo, ano pa, sabili pa sa pagtatanim. Pero eventually, magtatanim din sila kapag lumipas na itong sinasabi na El Nino.
5: Sige po.
0: Sige. Eh, meron bang pagbiluksan ba yung kawayan na ilalabas si Eva? At tanda, si Malakas at Maganda pala. Malakas at Maganda.
5: Malakas at Maganda.
12: Apo, apa.
0: Si Malakas at Maganda.
12: Ano po yun? Yun yung alamat ni Malakas at ni Maganda. Yeah. Yung pinagbiyak yung kawayan. Ano yun? Isang ibon na tinutuka yung kawayan. At nang mabiyak, yun, lumabas na si Malakas at si Maganda.
5: Diyan pala yun. Tsaka na pawa nagsimula. Sige, maraming sige, salamat
0: sige,
5: po.
0: Imbitahan mo ang mga gustong bumili ng mga pananim na kawayan sa inyo.
5: Meron
0: pa
5: pala.
0: Ay ba ano, online? Pwede?
12: Opo. Mayroon, pwede po nila kung i-follow doon sa aking Facebook profile, sa aking Facebook na ano.
0: Anong Facebook account po?
12: Mayroon pa akong cellphone number. Pwede din silang direct na mag-text doon.
0: Sige, sabi ano po, pwede bang banggitin ang number nyo?
12: Opo, ang cellphone number ko po ay 0946-406-6747.
0: Ayun.
5: Sige, maraming salamat po, sir.
0: Sige po, at marami na pong o-order sa inyo ng labong.
12: Likewise po, maraming salamat din po sa inyong pag-invita dito sa akin na makasama kayo sa programa ninyo ngayong umaga.
0: Ang Facebook page nyo ay Strong Rad Bamboo.
12: Hindi po, Rimon Paren po.
0: Rimon Paren.
12: Ayun po yung profile ko. Cotabato Bamboo Network po yung aking Facebook page.
0: Ayun. Okay. Sige po. Thank you po
5: thank
0: sa inyo.
5: Po.
0: At magandang umaga po dyan
12: po.
0: Sa Kidapawan.
12: Magandang umaga din po sa inyo at sa mga tagapakinig.
11: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
0: Oras natin!
11: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
5: Alas 4:48. Yan tayo. Yan.
0: Babalik kami.
11: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
0: Babalik po ang yan tayo. Pupunta tayo sa Bulacan naman. From Bulacan. Bukidnon, Kidapawan to Bulacan.
5: Oh. Sige, pasok na natin.
0: Puntahan po natin si Ginoong Fernando Santos, isa po magsisaka sa San Miguel, Bulacan. Parang ano din siya, presidente ng isang asosasyon yata. Oo. May grupo siyang kinabibilangan.
5: Mm-mm.
0: Alamin po natin, ano na ba ang epekto ng tag-init sa mga sakahan doon? Lalo't sinabi ng National Water Resources Board mm-hmm. o NWRB na magbabawas sila ng water allocation sa irigasyon o ihihinto nga eh. Suspindihin yung allocation ng tubig sa mga irigasyon dyan sa Bulacan. Kasama kaya itong San Miguel? Ginoong Fernando Santos, magandang umaga.
13: Salamat po.
0: Ay, hello, Sir Fernando ba ito?
13: Apa.
0: Ayun. Ayun. Ano bang, kayo ba'y anong grupo ng mga magsasaka dyan sa San Miguel?
13: Eh, kami po dito yung sa San Miguel po, na sasakupan po kami ng dam na Pantabangan Dam sa uh-oh. Irrigation.
0: Oo. Ay, paano po yan? Ay, sususpindihin daw ng NWRB ang allocation ng tubig. Eh, makaka-apekto po ito sa inyo?
13: Ay, sigurado na po yon. Wala po kaming makukuhanan ng water source, kundi yung irrigation.
0: Oho. Mm-mm. Ay, ano ba mga pananim po ninyo diyan, Ka Fernando?
13: Karamihan po rito, puro palay.
0: Uh-huh. Malawak pala ang palayan nyo diyan.
13: Opo.
0: Ay, ngayon ba'y apektado na kayo ng tag-init?
13: Opo. Abay, opo.
0: Ikwento po nyo sa amin, paano po kayo naapektuhan? Ilarawan nyo po sa amin ang sitwasyon ng inyong sakahan ngayon.
13: Sa ngayon po, wala pa po kaming tubig. Hindi pa po kami nakapag uumpisang mag prepare man lang ng sakahan.
0: Uh-huh.
5: Pero naka-ani na kayo, naka-ani na. Kasi ang sabi ng NWRB tapos na raw naman yung harvest. Kaya by June hanggang June ihinto muna pansamantala yung supply ng tubig sa irrigation.
13: Nakaani na nga po kami, kaya lang kung ihinto po yung irrigation, hindi po kami makakapaglagay kaagad ng palay.
0: Kasi dapat nga yung panahon na ito ay nagpe-prepare na, inihahanda nyo na sakahan nyo para sa Hunyo, sa pagpasok ng panahon ng pagtatanim.
13: Opo, sana nga po, dapat ngayong Mayo pa lang, nakapaglagay na kami para kung aani kami, hindi masasapol nung tagulan at mga bagyo.
0: Eh, kasi apat na buwan yung palay. Oh.
5: Oo.
0: So ngayon po ay talagang tigang na tigang ang lupain nyo, bitak-bitak ang sakahan nyo?
13: Opo.
5: Wala bang ibang source ng tubig kundi yung Pantabangan?
13: Wala po dito po sa aking lugar, wala pong source kundi yung Pantabangan Dam.
5: Naku, paano yun? Aasa sa ulan.
0: So, ganyan ang kalagayan ng mga sakahan dyan. So, problemado pala kayong mga magsasaka dyan sa San Miguel.
13: Opo.
0: Ay, ano po napapag-usapan ng inyong mga grupo ng mga magsasaka? Ano po ang binabalak nyo ngayon para mm-hmm. makapagtanim? Ano po ang gagawin ka, Fernando?
13: Ako po dito, mayroon po akong deep well na para makapaglagay ako ng maaga. Kasi nga iniiwasan ko po yung pagbumabagyo yung palay na sisira.
0: Uh-huh.
5: Pero so, hindi naman lahat ng magsasaka may deep well, di po ba? O lahat meron?
13: Hindi po.

0: Anyways, oo.
1: Ay titigil nga ang NWRB na
0: starting June daw.
1: So kahit di pa pala inihinto, ay wala lang tubig na dumadaloy diyan sa irrigasyon.
2: Wala pa po, wala pang dumadaloy.
1: Wala bang ibang source, wala ba yung mapapagkukunan ka Fernando ng tubig para kayo makapagsaka?
2: Eh wala po kasi wala pong mga ilog na
0: walang
2: running
0: ilog
2: water
0: dyan, eh.
2: Ito o yung open water.
1: Oh,
2: kaya umaasa lang po talaga sa ano, sa dam, sa irrigation.
1: Oh, ay wala pang ulan.
2: Opo, wala pa pong ulan.
0: Ay anong plano nyo? Paano po magtatanim ng alternative crops o paano po kung palay eh kailangan ng tubig niyan?
2: Oo po. Kung alternative crop naman po mahirap naman 'yung kapag umulan naman matutubig naman 'yung aming alternative crop.
1: Ay ano po ang panawagan nyo sa NWRB at sa Department of Agriculture?
2: Kung sa ano po sa irrigation kung po pwede po sana hanggang maaga makapag-supply sila ng tubig para makaiwas kami doon sa pag-aanihin na yung palay, makaiwas kami doon sa masamang panahon.
1: Oh, kasi kailangan nagtatalim na kayo ngayon para sakto pag nagbahaan, nagbagyuhan, anihan na, hindi na aabutan ng mga masamang panahon.
2: Opo, naka-ani na.
1: Naka-ani na.
0: Ilang ektarya po yung kabuuan na yan, more or less, na walang tubig?
2: Ay, halos lahat po talaga. Libong hektarya po ito.
1: Ano ba mga bayan ang umaasa sa Pantabangan Dam?
2: Ito pong San Miguel, San Ildefonso, saka po sa Gawing Nueva Ecija, yung Gapan City, buong Nueva Ecija po.
1: Ay, baka ibinagkaroon ng pag-uusap. May mga samahan kayo, di ba? May mga asosasyon kayo ng mga magsaka, ng mga farmers dyan. Mayroon ako ba kayong mga pag-uusap? Baka pwede kayong umapila sa NWRB?
2: Opo, meron po. Kaya lang eh, hindi pa po nila inaano sa amin kung kailan kami mag-aano sa irrigation sa Pantabangan Dam, ganun.
1: Ano sabi sa inyo ng NIA?
2: Ang sabi po, ang balita ko po sa NIA, ang sabi nila magpapatakbo ng tubig by June. Hindi ko po alam na hihinto pala yung NIA.
1: Sabi ng National Water Resources Board ay nagdesisyon daw sila na pansamantalang isuspende ang water allocation sa mga irrigation to farmers sa ibang
0: Pampanga, Bulacan.
1: Pampanga, Bulacan, Rizal. Parts of Rizal, starting June.
0: June na sa isang araw eh.
1: Wala naman daw magiging, sabi ng NWA, wala naman daw magiging impact yun sa mga magsasaka.
2: Ay, meron pong impact yun kung hindi sila magbibigay. Kung aasa lang po kami sa ulan.
0: Mamaya po makakausap namin yung NWRB, alamin po natin yung magiging solusyon dyan sa inyong problema. Ano po?
1: Sige po, manawagan kayo. Umapila kayo sa NIA at saka sa NWRB. Baka nakikinig sila.
2: Opo. Sana po ay kami pagbigyan ng makapag-talim hanggang maaga para makaiwas kami rin sa panahong tagbagyo.
1: Oo.
2: At saka po sana sa DA, kung po pwede po pagbigyan kami ng yung portable solar water pump pang deep well. Kasi po yun ay makakatulong sa amin kahit na pangkain lang o pabayuhin lang na magsasaka, makakaani po kami. Yun po ang
1: Bakit ba laging kailangan ng mga magsasaka magmakaawa sa DA? Diba? Oh, hindi ba nakikita ng DA yan?
0: Yung problema? Di ba umiikot?
1: Sige po, Ka Fernando, sana po ay may dumaloy na tubig sa inyong mga irrigation canal para po makapagsimula na kayo makapagbungka ng lupa at makapagtanim para sakto po na makaiwas sa panahon ng bagyo. Pagpa pumasok ang mga malalakas na bagyo ay nakapag-ani na po kayo. Salamat po Ka Fernando Santos.
2: Opo, marami pong salamat.
1: Si Ka Fernando Santos is a

0: Kung magsasaka sa San Miguel, Bulacan, na problemado ngayon
1: sa dahil
0: sa walang tubigs na dumadaloy sa kanilang irrigation
1: kanal. At tuyot-tuyot na ang kanilang saka. Problema ng magsasaka yan.
0: Mamaya, pupuntahan din natin ang isa pang nakakaranas na matinding taginit, ang Occidental Mindoro.
1: Kasama lagi sa heat index to na mataas.
0: 5:01 ng umaga, tayo po'y magbabalik para sa ikalawang ratsyada ng ating mga balita.
1: Diyan lang kayo.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: 5:02
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rapsada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
0: Eto na Noel Alamar.
3: Oo na.
4: Dali, maya. Luzon muna tayo.
0: Luzon muna.
4: Ang likot ng daliri ni Sak.
0: Eto na ang balita sa Luzon. Makinig ka Noel Alamar sa Occidental Mindoro.
4: Hindi ba fake news yan?
0: Ay, eto. Una itinatanggi. Natuklasan sa isang maliit na isla ang hinihinalang laboratorio ng Shabu.
4: Ayan na.
0: Yan, sa visa ng search warrant, sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4A. Kalabawson pa sumalakay. Kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency NCR Southern District, Batangas 1st Provincial Mobile Force, mga pulis Calabarzon at Philippine Coast Guard ang nasabing paggawa ng muna ng Shabu sa Sitio Caybunga sa Barangay Bulacan sa Look. Ano ito? Sa Look sa Lubang Island. Arestado po ang dalawang lalaki na residente ng nasabing lugar at tagabantay umano ng laboratory ng Shabu. Nasa isla yan.
4: Nasa isla.
0: Yung Look, nasa Lubang Island.
4: Mm-hmm.
0: Tapos may maliit pang isla.
4: Andun yun.
0: Andun yung nagbangka pa, nagsakay pa ng barko ng Coast Guard.
4: Oo.
0: So yun yung sinalakay.
4: Yun.
0: Nang una, nung ating maibalita.
4: Tinanggi ng Occidental Mindoro PPO.
0: Ay tinatanggit, fake news daw.
4: Fake news daw.
0: Pero mismong si PNP chief na Nartates, nagkumpirma.
4: Oo.
0: Tapos nag-delete ng Occidental Mindoro PNP na kanilang post.
4: Ay, ang dami lang nag-screenshot.
0: Ang dami. So yun po, sa mamaya po, huwingi tayo ng follow-up dyan. Ewan ko ba, naiskupan ng Occidental Mindoro Police na tutulog na pansitan.
4: Yan.
0: Dahil wala silang kaalam-alam na may laboratory ng Shabu doon sa may Look sa Occidental Mindoro.
4: Colonel Espiritu!
0: Ay naunahan sila ng mga taga Batangas, mga taga Calabarzon Police.
4: Yan. Sige.
0: Okay.
4: Tuloy-tuloy tayo. Sabinyan City, Laguna. Ito na yung video na nag-play kanina. Yeah. Pinaigting ng Social Security System ang kanilang coverage drive para sa mas maraming manggagawa at self-employed individuals ang mabigyan ng Social Security protection at benepisyo. Sa isinagawang information drive at field operations, binisita ng opisyal ng SSS ang iba't ibang establishmento para hikayati ng mga employer na iparehistro ang kanilang mga empleyado at layaking regular na maiuhulog ang kontribusyon ng mga ito. Ayon kay Edwin Igharas, ang Vice President ng Luzon South 1 Division ng SSS, mahalagang maging miyembro ang bawat manggagawa upang magkaroon ng benepisyo tulad ng sickness, maternity, disability, retirement at death benefits. Kasama rin sa kampanyang pagbibigay ng impormasyon sa mga online services ng SSS upang maging mas mabilis at maginhawa ang pagproseso ng mga transaksyon ng mga miyembro.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Ito naman ang balita sa Visayas. Sa Bohol, nag-alok si Governor Erico Amentado ng 200,000 pesos na pabuya para sa makapagtuturo at makapagbibigay ng impormasyon para maaresto ang pumatay kay Barangay Councilor Marino Aden Montojo, pinagbabaril at 37 taong gulang na barangay kagawad noong Linggo sa bayan ng Clarín. Nauna na nag-alok ang lokal na pamahalaan ng Clarín ng 50,000 pesos na pabuya.
4: Sa Bacolod City, bumaba ng 50.8% ang kaso ng dengue sa Luzon sa unang limang buwan ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong 2025 ayon sa datos ng City Health Office. Mula Enero hanggang sa kasalukuyang taon, nasa 175 lamang ang kaso ng dengue na naitala
1: kumpara sa 356 na kaso at dalawang nasawi nung nakaraang taon. Ipinakita rin ang datos ang patuloy na pagbaba ng mga kaso matapos makapagdala ang bakulad ng 1,040 na kaso noong 2025 na mas mababa ng 60.4% kumpara sa 2,624 na kaso noong 2024.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Balita naman sa Mindanao, sa Surigao City, halos limang taon buhat ng magdulot ng malaking pinsala ang Super Typhoon Odette. Dalawang islang barangay ang muling naging kolektado sa kalungsuran. Ito'y matapos na pasinayaan ng bagong konkretong footbridge na may kasama pang hanging bridge sa barangay Cantiasay at San Pedro. Kapalit ito ng nasiran tulay ng madalasa ang bagyong Odette noong 2021. Tagal na, ha?
4: Ando ka ba nun?
0: Nandun.
4: No, siyempre, basta may bagyo. Sa Davao City, pansamantalang sinuspende ng pamalunsod ang operasyon ng barangay New Carmen Sanitary Landfill matapos ang pagguho ng tambak na basura noong Mayo 20 na ikinasuwi ng isang tao, ikinasugat ng dalawa, at dalawang nawawala pa.
0: Para latest dyan, kahapon ay dalawa na ang patay.
4: Oo, dalawa na. Pero may yung nawawala, dalawa pa rin.
0: Hindi ko na alam yan.
4: dalawa na yung patay.
0: Sa araw, dalawa yung patay dyan eh.
4: Hindi natin alam kung sino dito yung namatay. Yung nasugatan ba, yung nawawala.
0: Basta may mga nasawi dyan.
4: Ayon kay Harvey Lantixi, nag-ahi ng motion for reconsideration ng lungsod sa DNR 11 kasunod ang isinagawa ang geotechnical assessment at rekomendasyon rekomendadong hakbang para sa landfill facility. Sinabi ng mga otoridad na bumigay ang bundok ng basura dahil sa naipong tubig mula sa malalakas na ulan at natabunan ang isang bahay.
2: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon, patrol! Alerto sa Bagyong Dome!
4: Samantala, kumuha muna tayo ng weather update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nasa linya si Veronica Torres, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Veronica.
3: Magandang umaga din po sa inyo dyan, Sir Noel and Sir Dennis, at sa ating morning mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Ngayong araw nga, tama po kayo, may minimonitor pa rin tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga ay nasa Severe Tropical Storm Category at may local name na Domeng. Ito nga si Domeng, napanatili niya yung lakas niya habang kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa karagatan ng Pilipinas. Kanina alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 970 kilometers east ng northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon naman, wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. Pero yung paglalagay natin ng wind signal sa extreme northern Luzon, less likely naman. Pero hindi pa rin naman tinatanggal yung chance nito. Lalo na kapag magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nga ng minomonitor nating bagyo.
0: So walang mga ulan na ibubuhos siyang bagyong yan dito? Hindi siya makakaapekto sa ating bansa, sa ating kalupaan?
3: Opo, actually, sa ngayon, wala naman tayong nakikitang direct effect nito. However, nahihila kasi niya yung southwesterly wind flow nga po natin. At posible sa mga susunod na araw maging maulan sa may bandang kanlurang bahagi ng bansa nga po natin. Kaya as early as possible this weekend, kaya patuloy tayo mag-antabay sa mga
0: pinang pag-asa. Kapag sinabing kanlurang bahagi ng bansa, kasama dyan ang Metro Manila ba yan? Ano ba yung mga kanlurang bahagi?
3: Opo. So mostly, nasa kansama po kayo, kabilang nga dyan yung Metro Manila, and then yung mga provinces west ng Central Luzon like Zambales, Bataan, and then yung mga areas west ng Calabarzon, katulad ng
0: Batangas.
3: Laguna, opo, Batangas,
0: Cavite, Mindoro, Palawan area.
3: Opo, yun, lagi nga po, lalo na sa mga susunod na mga buwan, yung mga areas dyan, posibleng mas maging maulan na mga Mindoro, Palawan, Western Visayas, pati yung areas din ng Although medyo baba na to, less likely nang maapektuhan for this week ng southwesterly wind flow, pero possible pa rin naman na maging maulan sa mga susunod na banda, lalo na sa bandang Zamboanga Peninsula rin po.
1: Okay. Kanina madaling araw sa bandang Laguna, natakot yung mga aso ko, dagong dunga ng kulog.
3: Opo, so dahil nga po sobrang lapit na nga rin po natin sa habagat season, nakikita nga rin po natin na madalas na rin yung chance ng mga thunderstorms po.
0: Okay. Sige po, Ma'am Veronica, maraming salamat po at ingat po tayo.
3: You're welcome. Ingat din po.
0: Okay. Dumako na tayo National Water Resources Board. Nasa linya po natin ang Executive Director, si Ginoong Dr. Civilio David Jr. Patagal na natin ito nakakapanayan. Ilang taon na din. Siya pa rin pala. Napakabait nito.
1: Mabait ito. Napakatawagan.
0: Magandang umaga po sa inyo, Dr. Civilio David Jr.
5: Good morning!
6: Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig at tagapunod po ng inyong programa.
0: Opo, ay kayo daw po ba, ituloy po ba itong pag-suspend nyo ng water allocation sa mga irigasyon sa Bulacan, Pampanga at Rizal?
6: Tama po yun, no? Dahil na rin po, no, sa ito kasing irigasyon po ay katatapos lang po, no, ng kanilang pinatawag na dry cropping season noong mga May 14, ay tapos na po sila. Nakapag-ani na po yung mga kasama natin magsasaka dyan sa Bulacan at Pampanga. Kaya sa ganito pong sitwasyon, at dahil na rin po na medyo mababa ang level ng Angat Dam, ay suspendido muna po ang alokasyon para po sa irrigation at binibigyan po natin ng prioridad, no, itong water supply po para sa Metro Manila. Kasi nga po, sa kasalukuyan, ang level po niya ay nasa 173.64 meters at mayigit 6 na metro po na mababa ito, no, doon sa minimum operating level na 180 meters. Kaya dahil sa ganitong sitwasyon po, suspended po muna ang alokasyon po para sa irrigasyon.
0: So ito po pala yung Angat Dam?
6: Opo, yung Angat Dam na po kasi siya pinagkukunan ng tubig dito po sa Metro Manila at yung sa irrigation na rin po sa Bulacan at Pampanga.
0: So hindi pala kasama ang Pantabangan Dam dito, Doktor?
6: Ay, hindi po. No?
0: Okay.
6: Pero sa kasalukuyan, bumababa po ang mga tubig, ang level ng tubig sa mga ibang dams din natin. Pero ang masusi po natin minomonitor ay ito ang Angat Dam kasi nga po, halos 90% po o 90% po ng tubig sa Metro Manila ay dyan po umaasa.
0: Kasi may na-interview kami kanina magsasaka. Ang problema niya, wala din na tubig. Pantabangan Dam naman pala siya. So, hindi pala kasama ang Pantabangan Dam. So, ibang-iba pala to. Oo. So, sir, so, gano'ng kalaki po ang ibabawa? Ibig sabihin, suspend, wala talagang i-allocate doon sa mga irrigasyon?
6: Opo.
1: Hanggang kailan po yung suspension ng supply?
6: Sorry po sa tinataya po natin, baka hanggang mga July po, no? Habang nag-asalukoy po, naghahanda na rin naman na sila para sa wet cropping season. Pero dahil nga po medyo mababa ang level ng Angat Dam, ay tinitingnan pa rin po natin kung kailan talaga tayo makapagbigay ng alokasyon. Kasi nga po, sa ganitong sitwasyon po, ay medyo mahihirapan po tayo kasi mas prioridad po ang water supply for Metro Manila.
0: So, hindi kaya, kung sabi nyo, bumababa na itong Angat Dam, ang prioridad na ngayon ay Metro Manila. So, nakikita po nyo talaga na baka sa susunod na mga buwan ay magkaroon tayo ng kakulangan ng supply ng tubig sa Metro Manila?
6: Yan po ang kailangan nating pinaghahandaan din po natin kasi nga po, yung pag-recharge po o pag-refill, no, ng mga dams po natin, particular ito ang Angat Dam, ay umaasa po tayo sa mga pag-ulan. No? Kaya nga po, ayon naman po sa pag-asa, may mga pag-ulan na darating itong June or July, pero kailangan din po natin paghandaan yung buong taon hanggang early next year. Kasi nga po, Itong nagbabantyang El Nino po ay ang isang nagiging epekto po kasi ng El Nino ay mas medyo mas bababa po sa normal no na pag-ulan ang nararanasan. Kaya nga po, kailangan din natin paghandaan at papangalagaan no, yung kasalukuyang supply po natin para naman po mabigyan ng seguridad yung pangailangan ng tubig natin para sa kababayan natin dito sa Metro Manila.
0: Nako, okay. So dapat pala, Dr. Sevilla, at yung mga kababayan dito sa Metro Manila, magtipid talaga, maghanda, huwag aksayado.
6: Diba? Tama po yun, no? At ito na po ang panawagan natin at nasa direktiba rin po ng ating na Secretary ng DNR na si Secretary Mitch Cuna, no? Na mag-practice po tayo ng water conservation, no? Ayusin po natin yung mga tagas, no? Sa ating mga kababayan at yung pong mga kinakailangan magbawas ng ating mga konsumo sa tubig, no? At yung mga hindi masyadong kailangan ay bawas-bawasan po at mag-recycle at kasalukuyang mga pag-ulan na nararanasan po natin dito sa Metro Manila ay pa po ito nakakaabot sa mga watershed ng mga dagat, particular po sa Angat, ay maganda rin pong pagkakataon ito na mahihikayatin ang mga kababayan natin mag-practice ng rainwater harvesting. Yung ipunin po no yung mga pagtubig ulan. Sa tingin po natin ay malaki po ang may tutulong nito no sa paggamit sa mga kababayan po natin na hindi naman talaga nangangailangan no ng tubig na nanggagaling sa mga faucet po.
0: Ano po ang contingency plans ng NWRB dito sa inaasahang impact po ng pagbaba ng level ng tubig sa mga dams? Ano po yung mga contingency plans lalo na dito sa Metro Manila po na talagang ito makakaramdam ng matinding epekto kung sakasakali?
6: Opo, sa ngayon po, no, ang mula po nung Marso ay binigyan na natin ng abiso ang NWSS no, at ang concessionaryo na gamitin po yung mga deep wells no, na pwede pong mapagkuna ng karandagang tubig. No?
0: Mm-hmm.
6: At sa parte na rin po ng NWSS at concessionaryo ay nagsasagawa na rin po sila no, ng mga tinatawag na yung land revenue water reduction, no, yung pagsaayos po no ng mga leakage at tagas no sa mga sistema nila na pinapaigting po nila yan.
0: Mm-hmm.
6: At yung backwash recovery no sa mga treatment facilities po nila ay ito po ay nire-recover at tinitreat ulit no para maging additional na supply ng tubig. At sa kasalukuyan po ay nagsasagawa na rin sila ng tinatawag na pressure management.
0: So,
6: ito po yung pagbabawas ng pressure sa mga sa pasilidad nila natin no, ng NWSS. Particular po no yung mga oras na hindi naman ganun kalaki, kadami ang pangailangan. Kagaya po ng mga off-peak hours yung sa gabi po, no? Ay hindi po masyadong kailangan ay nagbabawas po na ng pressure para po makatulong din no doon sa walang masyadong nasasayang na tubig po no. At sa ngayon po may mga standby tankers na rin sila at mobile tankers na kung sakali pong kakailanganin ay pwede pong magamit.
0: Okay, so ang pinaka-importante tayo mga nasa Metro Manila ay paghandaan ang inaasahang kakapusan ng supply ng tubig. Ano po, Director? So, hanggat maaga pa, ayusin na ang mga tagas sa tubo at maghanda na ng mga ipunan ng tubig kung sakasakaling humantong tayo sa matinding kakapusan ng supply ng tubig.
6: Tama po yun, no? Tayo naman po ay sa pamahalaan ay ginagawa po natin at minomonitor po natin ng closely no itong development sa panahon at yan po naman kasi ang pinaka chance natin para mag-recover ang mga dams, pero kailangan po natin pagtulungan ito sa pamamagitan ng mas responsable paggamit po ng tubig.
0: Okay. Maraming salamat.
1: Maraming
0: po,
1: salamat po,
0: Sevilla David.
6: Maraming salamat rin po at magandang
0: umaga po.
1: Good morning.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Iyan tayo.
0: 521 ng umaga. Babalik kami.
2: Bumabangon sa bawat pagsubok. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: At tamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
13: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
14: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
13: Ay, malabo.
14: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
13: Para malinaw.
15: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: EO, love your eyes.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.
0: Balik po tayo sa Yan Tayo. Dakuha na natin ang Occidental Mindoro. Alamin natin ang sitwasyon doon.
1: Mga sa magsasaka.
0: Mga magsasaka. Nasa linya po natin ang Provincial Agriculturist ng Occidental Mindoro. Ang ating pong suki na din dito, si Engineer Alriza Zubiri. Maganda umaga, Engineer.
1: Good morning, Engineer.
17: Good morning ho. Good morning, Sir Dennis at saka Sir Noel. Good morning po sa lahat ng nakikinig po sa DZMM Radio Catchers.
0: Okay po, ay kami po yung napatawag kasi ang Occidental Mindoro laging kasama sa sa mga lugar na napaka-init ng panahon.
1: Particular sa San Jose.
0: Kumusta po bang epekto niyan, lalo na po sa ating mga saakahan?
17: Okay po, so sa ngayon, nakaano po talaga natin, ang taas ng matindi ang init po sa Occidental Mindoro. Opo. Umaabot tayo, mga heat index natin 45, na ganun po ano.
0: Mm-mm.
17: So, uminit. Kagabi, umulan, medyo malakas dito sa San Jose hanggang kaninang madaling araw. Good. Pero kung titingnan po natin yung sa epekto na sinasabi po natin Super El Nino ngayon, ang mga irrigation canals naman po natin, base po doon sa makikita natin, may mga tubig pa naman po actually base sa report ng NIA kahapon sa aming mga pagpupulong ay nakapagsimula na po sila ng mga pagpapapasok ng tubig sa mga kanal.
0: Okay.
17: Kaya yung iba po, yung mga early planting po natin, yung iba po medyo nakakapag-start na ho ng land preparation.
0: Okay, so wala pang masyadong epekto, Engineer, yung El Nino?
17: Hindi pa naman talaga na ano natin kasi parang nasa ano pa rin naman tayo ng summer na ganun na ngayon. Pero yung init na nararamdaman natin, talagang sobrang init po ngayon.
0: Okay. So wala pong
17: mga patchy patching pag-ulan pa naman na may mga patching pag-ulan na rin naman po tayo sa iba't ibang lugar ng probinsya.
0: So magandang balita yan, yan po dahil nakakapag-saka pa pala, nakakapagtalim at nagpe-prepare na. Hindi katulad sa ibang probinsya na talagang bitak-bitak na ang mga lupa at hindi na makapagtanip. Wala na ding tubig.
4: Sa Bulacan. Pampanga, Bulacan.
0: So ngayon, pero may paghahanda na po ang Provincial Agriculture Office ng Occidental Mindoro sakaling dumating ang matinding tagtuyot po, Engineer.
17: Okay po. So ang ginawa po natin, ang ating pong lalawigan, para po dito sa mga early planters po natin, dahil may mga tubig pa, mga irrigated areas natin. So, siyempre, namigay na po tayo ng mga binhi ng palay para po makapagtanim na po sila ng maaga.
0: Ayun.
17: So, doon naman po sa paghahanda natin, dire-diretso na po mag-El Nino tayo nitong, late quarter to first quarter of next year. So sa paghahanda naman po natin, naghanda tayo ng iba't ibang binhi bukod po doon sa palay, kasi syempre kailangan pong natin ang mga magsasaka natin na mag-shift into other commodities na huwag ipilit ang pagtatanim ng palay, lalo na kung medyo tagilid ang source ng tubig po sa kanila.
0: Pero dyan sa Occidental...
17: Meron mo tayong mga munggo, vegetables, na mga ganun po.
0: Marami na din nagtatanim nga dyan ng mga gulay, mga repolyo. Marami na din dyan. Iba-iba na yung mga... Sige po. At least si Governor Eduardo Gadyado naman talaga nakatuto.
4: Tuloy-tuloy.
0: Dyan sa kalagayan, nakasuporta sa mga magsasaka.
17: Opo. Okay. So, syempre po, yung iba pa nating paghahanda later on, once na talaga nag-ano na itong ating Super El Nino, malalaman naman po natin yung ibang mga paghahanda pa ng ibang sektor bukod sa agrikultura. Kung magkakaroon naman po ng deklarasyon ng kalamidad, saka magagamit naman po tayong pondo na magiging additional na support po natin sa mga maapektuhan ng farmers and fisher folks.
0: Magkano po ang nakalaang budget po natin dito, Engineer?
17: Ngayon po, hindi ko pa, paano kasi sa PDR po, yung PDR, ilang percent po noon ang magagamit po natin.
0: Opo. At least, nakaready po ang Occidental Mindoro para sa ating mga magsasaka po dyan. Maraming salamat, Engineer Alriza Zubiri, ang Provincial Agriculturist ng Occidental
17: Mindoro. Maraming salamat din po.
0: Kumusta na lang kay Governor? Medyano.
4: Ayan. Nakarating.
0: Diba?
4: Ayos. Sige, at least, diba? Walang masyadong problema.
0: At least hindi pa ganun. Pero nakaready sila.
4: Noong mga nakaraang araw, Dennis, si Governor Gadyano namigay ng mga solar pump.
0: Alam mo, napakasimple ni Governor. Pump. Hindi mo mapapagkamalang...
4: Na gobernador.
0: Gobernador.
4: Kumakain ko saan-saan.
0: Naglalakad na ka na, makakasalubong mo lang. Simpleng-simple.
4: Yes.
0: Tapos hindi siya, yung mga tulong na binibigay niya.
4: Hindi siya
0: masyadong nag-iingay.
4: Yan.
0: Basta tumutulong siya. Hindi siya ma-post sa Facebook.
4: So nakaraan, yung mga solar pump, yung mga water pump solar, namigay siya sa mga farmers. Tayo na lang nakakaalam nun kasi may mga nagsasabi yung mga mata natin dyan sa Occidental Mindoro.
0: Nakikita ko nga
4: Pero napakasimpleng tao niya si Governor. Kung saan lang kumakain niya.
0: Chinelas lang. Nakapantalo na kupas na yung t-shirt na puti na polo niya na luma na din. Simpleng-simple nga. So ngayon naman po ay dahil nasa Occidental Mindoro kanina ating usapan.
4: Ayan.
0: Part din po ito ng Occidental Mindoro pero ito po hiwalay na isla.
4: Island.
0: Yung Lubang Island po.
4: Lubang.
0: Bayan po na dalawang bayan sa Lubang Island, isang Lubang at saka isang Look. So puntahan natin si Mayor Marlon De La Torre ng Look Lubang Island. Magandang umaga po, Mayor.
4: Morning, Mayor.
18: Morning po. Morning.
0: Okay, nasa Look po ba kayo ngayon, Mayor?
18: Tuloy sa ngayon, kasulungan ka, travel ako sa papuntang Batangas, papuntang Look.
0: Pabalik na kayo ng Look?
18: Balik na po, kaya pagkoy lumapit sa mga ahensya ng gobyerno. Para humingi na tulong, suporta.
0: Ay, lagi kayong lagi kayo nandito sa Maynila at napakasipag niyo maghanap ng mga tulong sa mga ahensya ng gobyerno.
1: Mga anong tulong po yung inyong hiniling sa mga sa national government po, Mayor?
18: Mangyali po ako sa, no, sa DSWD para naman sa pang-ayuda sa aking mga kababayan, especially sa mga indigent family.
0: Ayaan niyo po at pag nagkita, ayaan niyo po at pag nagkita kami ni Secretary Rex Gatchalian, ibabanggitin ko kayo para
1: mapabilis.
0: Mapabilis yung ano natin.
1: Yung alokasyon.
18: Maraming salamat po, sir. Suporta sa bayan ng Look.
0: Ay bakit naman hindi nyo kami isinama? Kayo pa pauwi ng Look. Hindi nyo kami sinama.
1: Sana sinama nyo kami. Hatikin man lang kami ng mga samaran.
0: Ay kaganda-ganda dyan sa Look eh.
1: Oo. Alam mo ba, Dennis Mayor, yung aking lolo, USA FEO, US Army in the Far East, noong panahon ng Hapon. Eh, noong after ng death march, dyan nagsettle yan sa Look. Sa Lubang. Oo, yung ibang uncle ko, dyan pinanganak sa Lubang bago lumipat ng Oriental, ayun. Mindoro.
0: Oo. Eh, kaya po kami napatawag Mayor Marlon De La Torre. Ay, aalamin po natin dahil tag-init, matindi ang init ngayon. Kumusta ba ating mga kababayan magsasaka dyan? Sila ba'y nakakapagsaka pa? Kumusta ang lupang sinasaka nila?
18: Actually, yung sa ngayon ay sa preparation po sila sa pagsasaka, lalo na yung mga nagtatanim ng mga gulay at gulim. Halos hindi na mabuhay sa init.
1: Sa init?
18: Dahil, island municipality kami.
0: Mm-hmm.
18: Pagka lumating nga yung yung El Nino, ay super na apektado kami.
0: Ay, paano po ang kabuhayan nila? Saan po sila kukuha ng kita?
1: Kung huminto nung magtanim.
0: Kung walang tanim.
18: Ito po, gumagawa po nga po ako ng paraan na maayudahan sila. Kahit pa paano naman, hindi rin naman kami makapangasda itong aking mga fisher folk dahil siyempre, unang-una, napakamahal ng diesel. Pado rin kami sa hindi pagkakaulawan ng dito sa gitna ng silangan na tinatawag na krisis pagdating na sa fuel. So, natutuhan kami. So, yung aking mga fisher folks, hindi rin at mga farmers, parehas na napiktado.
0: Ang
18: farmers ko naman, napiktuhan dahil hindi na makapagtanim kahit gulay. Ang init.
0: Oo. Ay, kay ba kanino na kayo lumapit para mabigyan ng tulong yung mga mangisda at saka yung mga magsasaka? Meron pa naging magandang resulta yung paglapit nyo sa DSWD?
18: Sa ngayon po naman ay maayos po namang napakaganda namang nakita ng DSWD.
0: Opo naman.
18: Ganda-ganda mga action po rin naman. And then, nag-subnided po ako dito sa Department of Agriculture para ipabot ko yung mga inaing ng aking mga magsasaka sa bahay ng loob.
0: Sa Dole, lumapit din kayo sa Dole dahil meron silang mga programa, mga livelihood. Eh bago po sekretary ng Dole, si Francis Tolentino.
1: Madaling lapitan yan. Oo.
18: Meron din kami natatanggap mula sa Dole. At yun, kinasulo ko yung ginagawa rin ng aking mga kababayan na yung mga napabilang na papasok sa Dole.
0: Oo. Hindi ba kayo magdideklara ng state of calamity dahil sa problema dyan sa problema ng mga magsasaka at mga isda?
18: So, pagdating ko po, ikutin ko po yung mga barabarangay at alamin ko po ang situation na sitwasyon kung kailangan talaga magdeklara ng state of calamity. Okay.
0: Opo. Maiba naman po tayo, Mayor. Kumusta na ba? Nabalita yung Shabu Laboratory doon sa Barangay Bulacan sa Sitio Kay Bunga. Ano ba ito? Talaga bang hindi na monitor agad dyan na meron palang ganyang
1: nawaan
0: na ng Shabu dyan?
18: Kasi po, sa totoo lang, dito sa amin sa bayan ng Look ay very peaceful. Tiwala ako na ang aming bayan ay napaka-payapa, lalo na yung kabundukan. Dito sa kabundukan namin, ultimong puputo lang isang turuso na mumunitor agad namin. At pagdating naman sa, nakatutok po kami sa karagatan na ikang ay iniingatan namin yung aming yaman dagat na doon nakatutok yung aking mga kulitan. So, lagay mo namin na hindi namin nakalain na may nakapasok pala na ganong syndicate na buti na naman sa agapag din agad. Actually, makakita naman mga kapulisan na hindi naman nagkulang. So, dahil pag sa mga MEO, itong sinihatas ko naman sa kanila, ay agad naman ina-actionan. Totoo po ay dalawang tao na yung aming napakulong ng aking mga kapulisan pag illegal drug. Pero hindi namin nakalain na mayroon palang gano'n na sa liblib na lugar na malayo sa barangay, sa residential area. So may nagtayo palang gano'n. So, pagpasalamat ko lang po, naagapan agad.
0: Isang maliit na isla yun. Na talagang ang hirap marating. Talagang nagulat ang mga taga-Luok dahil sa pangyayaring yan. Ano po, Mayor?
18: Kaya nga, talagang hindi ko po akalain na magiging ganoong ano dahil payapang-payapa po dito sa amin sa bayan ng Luok. At yung mga aking mga kababayan ay talagang disiplinado pagdating dito. Lalo na pagdating na sa illegal drug. Pero hindi namin nakalain sa layo po naman no, sa residential area, liblib na lugar. May nakapasok po sindigado.
0: Ay, ano pong plano nyo ngayon para hindi na po maulit?
18: Ay, ang plano ko po ngayon, siyempre, pagitingin ko yung, ano, to implement na ang aking mga kapulsan ay talagang hindi na dapat pagtiwala. Ano namang talistik ng, ano, nasa ko pa ng bayan loo kahit pasaliksik ko sa kanila.
0: Ayun.
18: Makasigurado lang na hindi kami mapasok ng mga uri ng sindigato.
1: Okay po. Lalo na yung barangay official, dyan magsisimula yan. Ano po, yung kanilang intelligence monitoring, pakikipagtulungan sa PNP, ano po?
18: So, pag umuwi ko nga po sa bayan ng loo, tinitingin ko po yung aking mga barangay official para mapag-usapan yung paghihigpit. Lalo na yung iba na mga nagbibintalan lupa sa iba't ibang uri ng sa mga dayuhan ay medyo pag-isigpit pa na rin na kailangan suriing mabuti ang pumapasok dito sa aming bayan ng Luok.
0: Okay po. Maraming salamat po, Mayor Marlon De La Torre ng Luok Lubang Island.
1: So, ingat po sa biyahe.
18: Maraming salamat po rin, Sir Dennis, sa inyong pag-alala sa aming bayan at pag-suporta sa bayan ng Luok, especially sa aking mga kabayan. Peace out, God bless.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!
0: Punta tayo sa Angeles City. Nasa linya po natin si Lorena Angkaw, ang kaanak po ng mga natabunan sa Gubuhong Gusali. Magandang umaga, Ma'am Lorena.
1: Good morning po.
19: Hello po, magandang umaga rin po.
0: Si Dennis po ito at si Noel. Kayo po ba'y nasa Angeles pa rin? Nandiyan pa rin kayo sa malapit sa pinangyarihan?
19: Opo, nandito pa po.
0: Kayo po ay hindi kamag-anak ng mga construction worker. Ang kaanak po nyo, yung may-ari ng tindahan sa tabi.
19: Opo, kapatid ko po yun, yung nandun sa tindahan.
0: Sino po
19: yung vendors po.
0: Sino po yung hinahanap nyo, ma'am?
19: Si Joey Angkaw po, tsaka si Elsa Angkaw Samson.
0: Kano-ano po nyo yun, ma'am?
19: Kapatid ko po yung lalaki, hipag ko yung babae.
0: Ay, kayo po yung taga saan? Taga Angeles mismo kayo?
19: Hindi po, taga Mabalacat po ko.
0: Ano po ang latest? Ano po ang latest? May balita na po ba sa paghahanap?
19: Wala pa po, wala pa pong balita hanggang ngayon.
0: Mm-hmm. So yung
19: umaasa pa rin po kami.
0: Ay, nasan po kayo? Kayo ba inaalalayan ng LGU?
19: Opo, inaalalayan naman po. Okay naman po yung pag-aano nila sa amin.
0: Opo. Ay, ano po sabi sa inyo? May balita na ba sa inyo kung may mga posibleng lokasyon na kung saan makikita yung hinahanap niyong pamilya?
19: So, sabi naman po, kasi po ngayon po nakafocus po sila doon sa pwesto ng vendor.
0: Doon
19: po sila ngayon nakafocus.
0: Mm-hmm. Kayo po ba'y planong pinag-iisipan niyo po ba ang pagsasampa ng kaso sa may-ari at saka sa contractor ng building?
19: Po. Pinagsumpa na po nila kami. Magre-reserve po kami.
0: Ano po, ma'am? Sorry po, naputol po.
19: Opo. Balak po namin na ireklamo. Pinagsumpa na po kami ng attorney.
0: Uh-huh. Kinuha na kayo ng statement.
1: Opo, yan, eh.
19: Statement po, opo.
1: Opo. Maramihang pagsasampa ng kaso yan, dapat.
0: Uh-huh. So talagang opo, kayo ay lalaban para mabigyan ng katarungan.
19: Opo.
0: Hindi kayo aatras kahit hindi kayo makikipag-areglo?
19: Hindi po.
0: Okay po. Gano'n na po ito kahirap sa inyo? Halos isang linggo na po buhat ang mangyari.
19: Hirap po. Sobrang hirap. Sobrang sakit. Sobra po.
0: Yung bang may-ari ng gusali ay kay tinutulungan? Nakipag-usap ba sa inyo?
19: Wala po. Isa po. Wala po nakikipag-usap sa amin.
1: Hindi pa ata lumulutang yun.
0: Ano po ang gusto niyo sabihin doon sa may-ari at contractor?
19: Ang gusto lang po sana namin mangyari sagutin niya itong nangyari na to para naman siyempre po kawawa po yung mga naiwan ng mga anak ng mga nagtatrabaho ng mga construction worker.
0: Uh-huh. Ayun, so tutuloy niyo ang laban sa pagsinampang kaso, walang areglo?
19: Opo.
0: Uh-huh.
19: Tutuloy po namin ang laban.
0: Okay. Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Lorena Angkaw. Dalakin po namin na makita na po ang inyong hinahanap na kapatid at hipag.
19: Opo. Maraming salamat din po.
0: Okay. Lorena Angkaw, kaanak po ng mga nawawala pa rin dyan sa guho sa Angeles City. Hindi po construction worker yun. May-ari ng tindahan. No, na naguhuan.
1: Sa Calapan, maraming angkaw eh. Nalimutan ko itanong. Daming pamilyang angkaw sa Calapan. siguro yung kamag-anak. Ayan. Pero tinigil na, di ba? Search and retrieval na ngayon.
0: Hindi. Search, rescue, and retrieval.
1: So umaasa pa rin na meron pa rin.
0: Kasi kahapon, may mga kumakatok-katok daw na narinig. Sabi. Four signs kahapon. Oo. So sana meron pa. Kasi nasa anim na yung kumpirmado na recover the body. And meron pa siguro mga higit 10 pa yung hinahanap. So sana magtuloy-tuloy ang operasyon at tuloy-tuloy na mabilis na makita yung mga
1: nawawala.
0: Missing pa. Kasi may mga sinesend sa akin yung Coast Guard na kasama sa search and rescue and retrieval na may maliit na aso na nahawak nila.
1: Ah, yung maliit.
0: Si Summit. May mga sinyalis.
1: Si Sosimo. Hindi si Sosimo yung aso. Hindi.
0: Sosimo nakikinig yata, hindi nagpaparamdam eh. Si Sosimo yung gasmin eh. Mamaya po idadako tayo sa Calawan, Laguna. Kasi may maganda pong storya dito. Waste to energy.
1: Yan.
0: So yung basura ay pwedeng pakinabangan.
1: Yan.
0: Nandiyan na ba si Mayor? Wala pa?
1: Mayor?
0: Tawagan na natin.
1: Tawagan mo na lang. Ay, nag-birthday eh. Baka napuyat.
0: Nakipag-party yata.
1: Sige, tawagan natin si Mayor.
0: Wala ng oras. Baka di tayo umabot. Ang ating pong producer ay si Sak.
1: Si Sak? Nasenyas. Kamot ng kamot sa ulo.
0: Oo.
1: Ano? Commercial break mo na.
0: Ha? Hindi, tuloy na natin.
1: Sumagot na.
0: Ito na.
1: Sumagot na, sumagot. Standing by.
0: Standby lang.
1: Wait.
0: Dami natin viewers, ha?
1: Oo. Ay, batiin natin. Sino ba yung mga babatiin mo dyan?
0: Dami natin. Halos 10,000 yung nanonood sa atin ngayon sa YouTube.
1: Aba, ganitong oras. Ang dami ng gising.
0: Oo. Dami na. Asan ba yun?
1: Ayan na. Nasaan?
0: Ayan na. Si Mayor Roseler Ocel Karatihan ng Calawan, Laguna. Magandang umaga po, Mayor.
1: Mayor,
0: magandang umaga.
20: Hi, sir. Magandang umaga po, Sir Dennis at saka si Sir Dato.
1: Noel po, Noel.
20: Sir Dennis at Sir Noel. Sir,
1: opo. Happy birthday.
20: Ay, salamat po.
0: Hindi ka man lamang nag-imita.
1: Hindi ka lang paramdam. Ayan, dyan lang kami sa paligid.
0: Mayor, may balita ako kayo nagpunta sa Vietnam at naghahanap kayo ng basura. Ano ba itong waste to energy plano po ninyo dyan sa Calawan?
20: Sir, actually, meron pong nag-apply ng kumpanya dito. Pero ito po, mula pa po nung bago ako maging mayor. Lumaban ng 2019 na hindi naman ako nanalo. Ang problema namin din dito, basura. Magan, agad. Nakikita namin. Kaya nung sabi ko, siguro pinapangako ko yan na magkamalan kami ng sanitary landfill with waste to energy naman.
0: So,
20: at nakita naman namin ngayon.
0: So, ibig sabihin, Mayor, yung basura dyan, hindi lang basta basura. Magpuproduce siya ng energy. So, ano po plano?
20: Yes, sir.
0: ano pong plano? Sa pakipag-usap nyo sa Vietnam, sa pagpunta nyo dyan, ano po na pag-usapan? Kailan po matutuloy ito?
20: Hello, sir.
0: Bakit po mahalagang pag-aralan ang waste to energy technology diyan sa Kalawan?
20: Sir, kami po kasi ay host municipality rin ng ngayon, gigawa ng meron kaming geothermal.
4: Geothermal, opo.
20: About po dun sa ER1-94, saka po dun sa... Nakita ko po kasi yung pinoproduce ng 500 tons, ay nagkakameron sila ng 10 megawatt per hour. Ibig sabihin, yung basura, pag sinunog, magkakameron po ng makapag-produce siya ng kuryente.
4: Mm-hmm.
20: Kapag kasi meron kang kuryente na mas mura at meron kang mga ganung facilities, yung ibang mga kumpanya, lalapitan ka, dun magtatayo sa'yo kasi nakita nila, kasi mas mababa ang babayad nilang kuryente. Isa pa, pag makikita niyo po yung nakita ko po yung waste energy nila, yung pong basura, walang pinipili.
4: Kahit ano?
20: Kahit ano po, sinusunod niya, kahit basa, galing sa Palengke. Po, against dun sa rules sa Republic Act ng 9003. Kasi kailangan lagi may segregation. Pero kung makikita niyo po yung waste energy nila, wala po siyang pinipili. Saka hindi siya mabaho kasi pagpasok po lang sa facilities niya, ay may gamot na kagad na lumalapat. Kaya hindi masyadong maamoy sa labas. Sa gitna siya ng kabukiran. Ngayon ang nangyari po doon, nag-apply sila dito sa amin. Di naman po natuloy. Kaya po kami pumunta doon. Gusto ko na rin makita. Tapos humingi rin po ako ng pasensya sa kanila na pipili din po namin magawan uli ng resolution or ordinansa para i-alok ulit doon sa ano. Dahil i-alok ulit sa probinsya, dahil nakikita po namin yung problema ng basura natin. Sagot po. Ito po yung pinakikita kong sagot.
4: Okay.
20: Para nga po pagka nakita nila na meron ganito, ito yung magkakameron sa Pilipinas, pagkagayaan nila po ng lahat.
4: Oo.
0: Ito po yung TNJ Green Energy, isang Vietnamese Japanese.
20: Opo.
0: Po. So ito pala dati nagpunta na dyan gusto, pero hindi natuloy. Tapos ngayon, pumunta kayo sa Vietnam para hilingin na ituloy ang proyekto.
20: Umihiling po kami na antay-antay lang po at maghahanap po kami ng pamamaraan ulit para... Kasi actually, gawa na po kami ng resolusyon, ordinansa. Na-disapprove po pagdating po sa probinsya dahil po meron pong ibang ang pagkakaintindi po nila, iba eh. Ang apply ko po kasi ng isang private entity is regional. Akala po nung iba, kapag regional ay buong region 4A. Kaya ang sinasagot nila sa amin is cluster. Ang sabi ko nga po, pag cluster, tabi ka sa distrito. Pag regional, baka po, nagtapon yung third district na isang bayan. Tapos nagtapon po si second district na isang bayan. Regional na po yan pag dalawang municipality. Ay, na-disappoint po.
0: So ngayon po ay talagang ipinupush nyo na matuloy ito.
4: Yung maging pilot area po yung Kalawan.
20: Yes sir, gusto po namin kasi nakita namin dito. Ito na yung sagot sa ano, ito na po yung pinakasagot sa baha. Kasi kalimitan basura eh. Mga kahoy na umahalang sa mga ilog. Ito sir, makikita nyo iba. Ang kakaiba po nung nakita namin waste energy, kaya gusto namin lalong ipaglaban ngayon. Nakita po namin kung paano ang gagawin doon sa mga basura na ano. Kahit bagong hakot siya at inilagay sa dump nung sa inside ng kanilang pabrika. Pagdating po doon sa kinastamp niya yung pagmunta doon sa taas, pinipili na rin po niya automatic sa conveyor.
4: Mayor, hindi po incinerator ang proseso?
20: Yes, sir. Opo. Dalawang klase po yan eh. Isang incinerator sa isang pyrolysis. Pero nakita po na yung incinerator ang ginagamit nila. Napaka maayos po yung kanilang pasilidad.
0: Oo. So ngayon po, syempre, Mayor Ocel, may kaakibat yan na yung mga tao dyan ay may mga pagtutol, magiging issue yan. So handa po ba kayo dyan na ipagtanggol yan, na panindigan na yan ay ligtas yung waste to energy project nyo?
20: Yes sir, yes sir. Kami naman po sir, sa mga issue na actually kinakarap mo namin yung issue na yan eh. Ang nangyari po dyan, nabigyan naman po kami ng environmental compliance ng ECC. Saka yung ano yung pong private entity. Medyo nagkaroon lang po ng issue dahil ang complaint po sa amin ay kabilang bayan.
4: Bakit daw po?
20: Ay mataas po yung slope nila, mababa po yung slope namin. Ay baka daw pag kami ng problema sa tubig.
0: Pero ito po ba ay napag-aralan na ng maayos na baka mamaya issue ng mabaho, baka kumatas yung basura, yung epekto sa kapaligiran. Napag-aralan na
20: po. Yes, sir, actually sir, meron kaming special geological saka special environmental at special ng hydrological, especially yung water vulnerability. Meron po kami noon, napag-aralan po.
0: Gano'n ba kalawak yung yung magiging sakop ng lugar na yan, Mayor?
20: Ano ba?
0: Gano'n kalawak yung pagtatayuan yan ng landfill na yan?
20: Bali yung binili po nila ng lupa is 84 hectares. Pero ang facilities lang po ng WTE ay 5 to 10 hectares. Ang balak po kasi nila maglagay po ng Philippine Economic Zone doon sa taas para yung medya-generate na oriente. Ilalagay na rin niya doon sa
0: Magkakaroon ba, sa tingin nyo ba, mumura ang kuryente dyan, bababa ang presyo ng kuryente at makikinabang mga mamamayan ng Kalawan kung sakaling matuloy po yung waste energy?
20: Sir, malaki po makinabang yung lalo na yung host municipality kasi yung host municipality po kasi pag nagtayo po ng isang kooperatiba, pwede pong bigyan ng kuryente ng buong Kalawan. Kaya, kaya sir, meron na kukuhang sa batas po ng Republika ang mga 9136 na itira. Kasi may nakukuhang sa year 1-94, meron pong National Well Chain, nakakuha po nun sa gross.
4: Kasi yung palang pinuntahan yung facility ay kayang mag-process ng 500 tons na basura per day. Tapos magproproduce siya ng 11.6 megawatts sa kuryente. Aba, ay malaking tulong sa Kalawan yun.
20: Sir, per hour po yan.
0: Per hour.
4: Per hour.
0: Well, may gagastusin ba ang government, ang LGU, dito sa proyektong ito?
20: Sir, wala po. Wala po kaming gagastusin dyan. Ang sa amin po ay nagkameron po kami ng special taxes dyan na para po sa munisipyo dahil ang alok po sa amin din ay special taxes, umabot po ng 15% sa gross yung po parte ng munisipyo. Kaya mangyayari po pag kami bukod po dun sa special taxes, magkakaroon po kami ng mga sa livelihood, sa alos lahat mo ng magagamit ko namin.
0: Kailan po kaya matutuloy ito, Mayor, itong waste to energy project ninyo?

0: Sabes por qué la agencia toma cargo por los servicios 03, especialmente en el caso provincia. Sana yung mga plano natin, kasi parang ano eh, parang ngayon kasi parang huli na tayo. Kumbaga, tayo ay nasa sanitary landfill pa lang. Pero yung ibang, yung kanilang, yung ibang bansa ay nasa waste energy na po. Sana ay pag-aralan pong, papag-aralan po ulit yung miyahay ng bayan ng Alawan para po doon sa mga WTE na pinupropose po ng aming bayan. Malaki po ang magiging kapakinabangan nito sa lahat, lalo-lalo sa buong mamamayan, kasi nakita po namin yung mga lahat ng mga basura. Nakita namin, ang segregation na niya is bakal lang.
1: Okay.
0: Ah, ito na po yung sagot, para mawala na po lahat yung mga usapin sa basura, lalo-lalo na po sa baha, dahil ito na ang makakatulog. Sana ma-approve po yung aming bayan. Maraming salamat po.
2: Thank you, Mayor.
0: Sir Nguyen, maraming salamat po sa inyo.
2: Oh.
0: Gandang umaga po.
2: Gandang umaga.
3: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.
1: Alam po, Noel, yung piloto natin.
2: Sino?
1: Dati dito sa ABS-CBN. Si Jepoy Locsin. Na napakayamat, may ari ng resort dyan sa Tanay Rizal. Abay, naroon na pala, kaya pala hindi ko na nakikita.
2: Oh.
1: Ay nasa Europe na.
2: Aba,
1: sa Croatia.
2: Europe. Aba, Eastern Europe. Oo.
1: Pabati naman daw sila, ang tropa nila.
2: Oo.
1: Ento, M. Linar. Nandito ako sa Europe. M. Linar Boys. Nakatuto kami dito sa iyo. Miss you, boss. Ew. Tamang banding daw sila.
2: Aha. Eastern Europe. Maganda
1: sila,
2: dyan.
1: Sa Croatia, nakikilig kami sa iyo. Mga 12 midnight na daw doon. Kung pwede daw batiin.
2: Ay, siyempre. Hindi pwedeng batiin.
1: Pwede.
2: Mamaya na.
1: Ayaw namin batiin, na Jepoy Locsin. Walang
2: kasi
1: pagbati dito.
2: May susunod lang. Tapos na yung programa natin.
1: Si Barangay Captain OG Pagkaliwagan ng pinagsabangan. Ano ba ito? Dos yata. Sa Nauhan ay nakikinig din.
2: Aba,
1: ha?
2: Ay,
1: watching pala.
2: Watching.
1: Ay, hindi namin pwedeng batiin.
2: Ay, yung taga-kwan, taga-buhay na tubig.
1: O, si Kapitana Ana.
2: Yung naka-volume 21.
1: O, at 1 to what, meron ng farm to market. Nandun na daw sa kanila yung farm to market
2: yan,
1: nilagawa.
2: Oo.
1: Abay, si Kapitan OG Pagkaliwagan, dadaan kami dyan. Pakainin mo kami yung bibingka.
2: Oo.
1: Ha? Sa Nauhan.
2: para si Kwan.
1: Ayan, pakayaman ito.
2: Ayan.
1: Ang dami itong paupahang gusali diyan.
2: Talaga?
1: Oo.
2: Sa Lunes, andyan ako.
1: Oo.
2: Kawayan mo ako pagdaan ko ng Nauhan.
1: Kailangan may pansit ng laang.
2: Ha, Kapitan?
1: Oye, Jepoy Locsin, sa mga tropa mo dyan sa Croatia. Nandiyan ka. Ano ba trabaho niya siguro? Makapasyal kaya dyan.
2: Yan, maganda dyan. Sa Prague, Croatia, yan. Czech Republic.
1: Anong ganap? Susunod na po with Christian Yusores at Victoria Tulad. Nasaan ba si Victoria? Wala pa?
2: At natapos na po.
1: Nag-makeup?
2: Oh. Tapos na tayo.
1: Huwag na mag-ekipan. Tapos na tayo. Bye-bye.
2: Sige.
1: Bye-bye na.
2: Bye-bye. Sa susunod na linggo. Bye-bye.
3: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo! Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap? Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Oras, partner!
1: Morning, 6:01.
0: Morning!
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at

0: balitang ngayon mo lang malalaman.
1: Anong ganap?
0: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
1: Anong ganap?
0: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
1: anong ganap?
0: Anong ganap?

0: morning!
1: Binagulat mo naman ako.
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning, partner.
2: Morning.
0: Gising bango na po mga kapamilya. Happy, happy Saturday. Ngayon po ay araw ng Sabado, huling Sabado ng Mayo, May 30, 2026. Uy, araw po ng sahod kahapon, ha?
1: Uy.
0: Sa mga sumahod po kahapon, kumusta po? Saan po napunta ang inyong sahod? May natira na ba? May natira pa ba?
1: May sinahod ba?
0: May sinahod ba? Di ba? Para po sa mga sumahod at sa sahod pa lamang po, congratulations. Well deserved po yung sahod po ninyo. Pinaghirapan po ninyo yan. At para po sa inyong mga pangangailangan yan, congratulations. Happy, happy Saturday.
1: Lalo na dun sa mga magulang na ang mga anak ay magpapasukan na.
0: Ay, papasok na
1: sa June 8.
0: Kapit
1: for sure,
0: po.
1: May patutunguhan na po ang inyong mga sweldo.
0: Yeah, dadagsain na naman ang Divisoria, dadagsain na naman ang
1: mga mall,
0: pati mga bookstore para po mamili ng gamit para po sa mga chikiting. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako naman po si Victoria Tulad. Kami po ang inyong kaserbisyo at kapamilya tuwing weekend.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabay napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang humpirmado.
1: Ano humpirmado?
0: Humpirmado!
1: Servisyong sigurado. Servisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe po sa ating DZMM Teleradio YouTube channel na may higit 1.4 million na po na subscribers. Kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya, kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin po namin yan later. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap! Anong ganap?
1: Good morning.
0: Patapos na po tayo sa buwan ng Mayo.
1: Grabe no, ang tagal ng buwan.
0: Sa taon ng Mayo.
1: Taon.
0: Parang taon yung dumaan, parte sa dami na nangyari.
1: Saka yung ano, yung bakbakan talaga, yung blow by blow every day.
0: Yes.
1: At least after, at least nung pagsapit ng May 11.
0: Noon, kapag nagre-recap tayo, week per week ang pagbabalik tanaw natin. Mm-hmm. Ngayon, day per day.
1: Sobrang daming nangyayari po sa ating politika. Sana po updated kayo para mas informed po tayo sa ating mga desisyon. At syempre, lalo na po kapag pumili po tayo. Doon na tayo. Pag pumili po tayo ng mga bagong leader sa 2028.
0: Eh kasi, 2 years na lang, partner, di ba? Laging Mayo ang ating halalan eh. So, 27, 28, 2 years na lamang po. Siguro around this time, meron na tayong bagong presidente. Di ba? Kaya magdoble, triple isip na po tayo sa ating mga desisyon para sa darating na halalan. Parang maraming sa iba, malayo pa, pero mabilis na lamang po yan.
1: Oo, marami dyan mga, ang iniisip na ay 2028, yung mga kanilang ginagawa ngayon para makakuha ng suporta o para masira yung kanilang posibleng maging kalaban.
0: Huwag tayong papabiktima po dito sa mga may mga agenda lang, mga hidden agenda para po sa araw ng halalan. Pero syempre, bago tayo pumunta sa araw ng halalan, kailangan muna nating harapin ang mga balita ngayong weekend. Kaya sa oras po na 6:06, balikan natin ang mga malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, arrest warrant, hold departure order inilabas ng Sandigan Bayan laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para sa kasong graft kaugnay ng maanomalyang flood control project.
1: So linawin natin dahil ang kinakaharap po ni Senador Jinggoy sa Sandigan Bayan ay graft mula sa Second Division. Yan po yung inilabas na arrest warrant kahapon at isa pang kaso ng graft at plunder sa 5th Division. Yan yung inaabangan pa kung ilalabas dahil ang plunder po ay non-bailable.
0: Hindi ka pwedeng magpiansa habang nililitis yung kaso.
1: Oo. Ito kasing graft sa 2nd Division, nakapag-bail po si Senator Estrada at pati si dating DPWH Secretary Bunoan ng 90,000 pesos.
0: Isipin mo, 90,000 pesos lang. Pwede kang pansamantalang makalaya. Diba?
1: Oo. So, yun po ay kaugnay pa rin nga ng flood control scandal na di umano yung kinasasangkutan po ng dalawang personalidad na dalawang current at former officials na yan.
0: At partner, inaabangan natin kasi hindi lang naman sila yung mga opisyal na nadawit dito sa iskandalo at may mga nagsasabi na baka sa mga susunod pang mga araw at linggo, maglabas na rin ng mga desisyon or magpaparesto kaso.
1: Magkaso na rin laban kina Senator Joel Villanueva. That is in connection din with the flood control. Yun yung sinabi pa lang ni Ombudsman Boying Remulla na hinog na para isampa. Yung ibang mga official sa Senado, yung ibang mga senador ang kinakaharap si Senator Marcoleta, plunder.
0: Mm-hmm.
1: Pero yan ay dahil sa kanyang campaign contribution.
0: Election related naman yun.
1: Senator Cheese Escudero, plunder din in relation to the flood control. Pero wala pa siya doon sa parang iyahain na agad talaga yung kaso against
0: him. At si Senator Villanueva, hindi ba?
1: Yun nga, nabanggit ko na hinog na. Sabi ni Ombudsman Boying Remulla.
0: Kaya kung maire-relate lang natin sa mga isa ring nangyari this week sa Senado na may mga nag-walk out ng mga senador dahil doon nga sa motion? Tama ba? Motion, partner?
1: Motion para i-allow ang mga senador to participate online.
0: Amyendahan ang rules ng Senate para doon. Dahil lang iniisip ng ilang mga senador, baka kaya naman pinupush nating amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na kahit hindi physical ay maka-participate at makaboto. Ay dahil ina-anticipate ninyo na inyong mga kasamahan, anytime soon, baka ipa-aresto o magtago.
1: So, this would include Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, and even Senator Ronald De La Rosa na nagtatago ngayon. Umano, sa batas dahil sa ICC warrant. Pero syempre, the majority took offense on that comment ni si Senator Erwin Tulfo, nagsabi niya na baka dahil dun sa mga posibleng makulong. Sabi nila syempre, hindi naman tama na banggitin niyo na isang senador sa tungkol sa kanyang kapwa.
0: Hindi pa po tapos yung isyong yan.
1: Sa
0: pagpasok next week. Hindi pa ba adjourned?
1: Last week na po.
0: Make it count.
1: Last week na po. Tapos afternoon, mag-adjourn sila. Meron silang more than a month na bakasyon dahil ang balik na po ng session is July 27. Pero makikita po natin, walang usad yung mga pending bills.
0: Yung mga extreme na nangyari for the past week, may i-extreme pa ba yun?
1: I think wala nang i-extreme doon sa may barilan, partner.
0: Oo naman.
1: Every time na parang mapapagod ako, isipin ko, hindi, pinaka-extreme na naranasan namin na barilan. Pero, syempre, very taxing pa rin yung mga ina-expect natin. Kasi paano ba sila magkakasundo? Yung isa nag-walk out, yung pareho silang hindi nagbabudge, yung isa nag-walk out, yung isa possible din mag-walk out.
0: Hindi talaga nagkakasundo.
1: So, parang anong mangyayari? Kasi, 12 versus 11, 12 dahil wala si Senator De La Rosa. So talagang powerful din yung minority.
0: The numbers are very close at very thick at very thin ang labanan. Abangan po natin ang mga mangyayari sa Senado. Hatid yan ni partner, di ba partner?
1: Saan naman ako magagawa, partner? Opo, hahatid ko po.
2: Anong ganap?
1: Pag-ilitis kay Pangulo o dating Pangulong Rodrigo Duterte sisimulan sa November 30, kondisyon ng dating Pangulo, muli ring susuriin ng ICC.
0: Siyempre, di rin nagpahuli yung mga balita sa labas ng Pilipinas tungkol dyan po sa ICC. At least may nakaset ng November 30 na schedule ng mismong trial proper.
1: Pero tama, di ba? Originally, ang pinupush ng defense nila Attorney Haynes, yung bagong defense counsel ni dating Pangulo, next year, 2027 pa.
0: Mas matagal.
1: 2027, tama. Mas matagal. Ay, hindi. Tama, 2027. Nalilito na ako, partner. Kung anong taon ngayon? O mas matagal kasi gusto pa nilang ipa-review uli yung medical condition ng dating Pangulo. May mga iba pa silang mga sinasabi na parang in preparation pa, diba?
0: Pero lahat naman ng mga bagay bago yung November 30, may nakita din akong schedule na may mga status conference ulit, may iba pang mga arrangement tsaka discussions doon sa ICC para siguro maplansya kung talagang bago mag November 30 final at matutuloy yung mismong trial sa November 30.
1: Gusto kasi ng presiding judge na bago na mabilis yung resolution. Yun yung narinig ko. Nasabi niya, kung guilty, edi mahatulan. Kung innocent, edi mapalaya na. Gusto niya mabilis.
0: As is lang. In process lang. Wala nang cheche-bureche.
1: May cheche-bureche.
0: Ganun sila dun di ba?
1: Ayan. So, hintayin po natin dahil for sure meron pa mga appeals at meron pa pong mga updates bago pa po yung November 30. Pero ilang kembot na lang din yan.
0: Mabilis na lang mabilis din po yan, no? Kung dati inaabangan natin yung yung confirmation of charges, natapos na po tayo doon. Dito na tayo sa susunod na proseso.
2: Anong ganap?
3: Ilang bahay kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Senator Ronald De La Rosa hinalughog. Pero PNP at NBI bigo pa ring maaresto ang senador. Lisensya naman ng mahigit 100 mga baril ang senador. Binawi na ng pulisya.
1: Dalawang bahay yung hinalughog nitong week na ito.
0: Sa Pampanga.
1: Ah, isa yung Pampanga.
0: Tsaka
1: yung
0: isa sa Paranaque?
1: Oo, dito lang sa Manila.
0: Tama ba? Paranaque ba yung isa? O, dalawang lugar yung sinuyod ng mga otoridad eh.
1: Yung isa is parang pag-aari ng kaanak ni Senator Robin Hood Padilla.
0: Yes.
1: Na huling kasama, huling unknown na kasama ni Senator De La Rosa nung lumabas siya ng Senado. At yung isa is kay Senator Bato.
0: Mm-mm.
1: Senator De La Rosa mismo.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: So, pero wala pong ano eh, wala naman pong naging, walang ibinunga pa yung itong mga paghahalughog sa mga bahay na ito eh.
1: And to mention na lang din na kakasuhan si Senator Robin Hood Padilla
0: ng obstruction of justice.
1: Oo, dahil dun sa pagtulong daw niya sa pag-alis ni Senator De La Rosa.
0: May reaction na ba siya dun?
1: Wala pa on that particular. Parang idil adhaya tayo nung inannounce. So, pero ang post ni Senator Robin nung araw na yun, nirepost niya yung news item, tapos may pasasalamat siya about idil adha and iba pang ano. So walang direct. Pero ang lagi-lagi naman niya sinasabi noon is handa siya kung darating sa punto na kakasuhan siya.
0: Nako ha, may mga narinig na rin tayo before na handa naman kami, di ba? Pero nung nandyan na, sila yung unang nawala.
1: Willing sumama,
0: di ba?
1: Willing magpakulong din para makasama.
0: Sama nyo kami. Pero actually, wala pa nga yung arrest warrant, nagtago na eh, di ba?
1: Kaya marami rin talaga yung, bakit natin siya hahayaang mag-online?
0: Mm-mm.
1: Mag-participate online sa session, eh nagtatago siya sa batas. Hindi ba pagtakwil din yon sa kanyang tungkulin? Dahil
0: correct,
1: dapat present ka. Kung ordinaryong tao ay nagtitiis sa commute, nagtitiis sa kapag maulan, kapag baha, papasok ka, no work, no pay, bakit ang isang senador ay
0: correct,
1: exemption?
0: Correct.
1: What does
0: correct
1: that say about our government?
0: Louder!
1: Pero, pagin na natin, syempre, sa kabilang banda, may mga nagsasabi na walang legal na warrant pa rin kasi ang pinupush nila is local court, dapat court from Philippines ang mag-issue at na madidisenfranchise ang mga bumoto kay Senator De La Rosa.
0: Sana lahat ng mga nangangasiwa sa proseso ngayon ay umakto at kumilos po ng naaayon sa mismong mandato nila at hindi sa kung ano lang yung personal na nananaig po sa kanila mga sarili, kung talaga pong tapat sila sa kanilang trabaho na gawin po yung mga trabaho yan.
1: Diyan ka mapapatanong, partner, these days, sino ba talaga ang priority? Taong bayan ba o yung sarili?
0: O sarili. Bayan o sarili? Mamili ka! Sabi ni General Luna.
1: DILG bumuo ng fact-finding team para investigahan ang insidente ng gumuhong gusali sa Pampanga.
0: Oo, flash report natin yan noong weekend, di ba? Na may gumuhong building. Little did we know na ang lala pala nung nangyari at ang daming mga questionableng mga detalye doon.
1: Tsaka yung talagang ano siya, yung flat na siya. Talaga. So parang paano nakapasa sa mga inspection yon? Kaya, di ba, iimbestigahan din yung mga, yung DOLE, regional ba? Basta
0: office.
1: Isang DOLE official ay sinuspend agad-agad ng bagong DOLE secretary
0: Francis Tolentino.
1: Yes, tapos may mga iimbestigahan din syempre sa lokal. Kasi paano nakapasa? Alam mo yun, paano umabot sa ganung punto na sobrang substandard ba
0: at
1: ang building?
0: At asaan na yung may-ari at contractor na publicly known naman na po yung pangalan, pero at I think up to this moment ay parang hindi po nagpapakita doon sa mga otoridad.
1: Parang nakipag-coordinate na raw.
0: Sinasabi may mga pinadalang representatives, pero hindi po kasi sapat yun.
1: Dapat
0: kailangan
1: magpakita.
0: Kayo ang humarap doon sa mga opisyal at magpaliwanag bakit nangyari ito.
1: Lalo na doon sa pamilya ng mga biktima. Oo, kasi sa ngayon, di ba, ilan na yun? 6 yung confirmed na patay. Meron pa raw narinig na sound doon sa isang portion at meron para silang na-detect na signs of life.
0: At
1: pero
0: at saka linawin nila kung ano ba, search and rescue pa rin ba o search and retrieval na. Kasi iba sinasabi ng BFP, iba rin sinasabi ng DILG.
1: BFP ang una nagsabing retrieval na.
0: Yes.
1: DILG sabi, hindi rescue
0: pa rin. May mga umaasa pong pamilya ha, kaya wag nating ayusin din natin yung pagbibigay ng announcement kahit para na lang po sa kanila.
1: Ayun nga, may nadedetect silang sign of life, pero kasi pwede rin daw na hayop yun. Pwedeng daga. So, kaya kailangan po din mas mabilis din para, sana naman kung kaya pang i-rescue.
0: At sana magbukas to ng ano pa, partner, mas malalim na talakayan sa una, yung safety standards sa trabaho.
1: Ako, yan na naman tayo.
0: Diba? Diba? Safety standards sa trabaho. Pati na rin po yung pagbibigay ng permit sa mga proyekto, lalo na po kapag sa private sector.
1: Mm. Pero nakakalungkot, diba? Kapag may aksidente, saka lang siya na-highlight.
0: Correct.
1: After a while, makakalimutan na naman po natin until the next
0: Correct.
1: Accident.
0: Bakit hindi natin inagapan bago mangyari o para hindi na nangyari yung ganong mga trahedya? Hindi po ba?
1: At the expense of lives, of so many innocent lives.
0: At nagpapaabot po kami ng paikiramay po yes, para po doon sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil po doon sa trahedya. At nabanggit na rin natin Puerto yung isang malaking ganap din this week. May bago tayong labor secretary, di ba? Si Secretary Francis Tolentino. Hopefully sana next time makausap natin, di ba? The last time na na-interview natin si Sentol ay nung tungkol pa doon sa
1: West Philippine Sea.
0: West Philippine Sea, nung may naipasang batas na siya ang nag-author.
1: Tama.
0: Ilan lamang po yan sa mga malaking ganap sa linggo na daan. Antabayanan po natin ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7, weekend. Sa oras po na 6:18.
4: Panahon, Patrol! Alerto sa Bagyong Dome!
0: Alamin na po natin ang lagay ng panahon at ang update sa Bagyong Dome. Kasama po natin si Sir Dan Villamil, ang ating Pag-asa weather forecaster. Sir Dan, magandang umaga po.
1: Good morning, Sir Dan.
5: Good morning, Christian and Victoria at sa ating mga tagasubaybay dito sa Telaradyo. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Dome kaninang alas 4 ng umaga sa layo 970 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 95 kilometers per hour at pagbungso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, walang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi na ating bansa. Pero dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Domeng as well as yung southwesterly wind flow o yung panimulang hangin ng habagat, makakaranas tayo ng mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat ng pag-ulan na may pagkulog at pagkilat sa malaking bahagi ng Luzon, pati na rin itong western sections ng Visayas at Mindanao. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong kanlurang bahagi na ating bansa, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ating mararanasan.
0: Mm-hmm.
5: Sa kalagayan nating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, pero asahan natin itong katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa eastern seaboard ng ating bansa dahil yan sa epekto ni Bagyong Domeng. Christian, Victoria.
0: Opo, Sir Dana, banggit mo lang na maaaring makaranas pa rin ng kalat-kalat na ulan, pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ibig sabihin po ba yan mula Northern Luzon hanggang Mimaropa at Bicol, makakaranas po ng ulan?
5: In terms of yung kung sustain po yung mga pag-ulan, yung maapektuhan ng mga areas ni Bagyong Domeng, ito pong area ng eastern section ng ating bansa, samantala yung southwesterly wind flow naman ay itong kanlurang bahagi. So kung ma-imagine po natin, napakitnaan tayo ng dalawang weather system, sa silangan yung epekto ni Bagyong Domeng at sa kanlurang naman yung epekto ng ating southwesterly wind flow.
0: Pero gano'ng kalakas na ulan, Sir Dan, kung sakali po ang maaaring asahan ng publiko?
5: In terms of intensity, ngayong araw, asahan natin yung moderate at time severance. Posibleng mas lumakas pa yung mga pag-ulan na ito sa mga susunod na araw habang magpapatuloy yung generally pa-northwestward na pagalaw nitong si Bagyong Domeng.
0: At matagal-tagal po ba yung mga pag-ulan na yan o ano lang po, saglit lang po yung kumbaga daan lang?
5: Opo, ngayong araw, for Metro Manila, kung usapan po natin Metro Manila, panandalian lamang po yung mga pag-ulan natin. Saka po tayo makakaranas ng mga sustained na pag-ulan towards the start of next week po na kung saan nasa northern boundary na ng PAR itong si Bagyong Domeng. At makikitayan na rin natin ang senyales na may kalakasan yung habagat sa mga susunod na araw.
1: Mm-mm. So hanggang kailan po sa PAR itong si Bagyong Domeng, Sir Dan?
5: Opo, inaasahan po natin yung possible exit ni Domeng ay by Monday or Tuesday.
1: At hindi siya magla-landfall po, no?
5: Hindi pa ito magla-landfall. Yes,
0: pero kahit po merong Bagyong Domeng, Sir Dan, may inaasahan pa rin ba tayong mga heat index? Mainit pong panahon kasi itong mga nakalipas na araw may mga airs na inuulan pero mataas pa rin po ang heat index.
5: Opo, so yung reason po kung bakit ganun yung ating heat index forecast, maalala po natin, heat index, pinagsama po epekto yan ng temperature at humidity. Ngayon, kung nakakaroon po tayo ng mga kaulapan throughout the day, sign po yan na mataas yung ating relative humidity. So yun po yung reason kung bakit maalinsangan pa rin yung ating panahon.
0: Alright po, Sir Dan, maraming salamat. Tingi pa kami ng update sa inyo. Ingat po.
1: Salamat thank po, you po, sir.
5: Okay po, thank you po and good morning.
0: Morning, si Sir Dan Villamil, ang ating Pag-asa weather forecaster.
2: Anong ganap?
3: Oras 6:22. Good morning po sa mga kapamilya natin. Namiss ko bumati ng maaga, partner. Mabilis na pagbati lamang po sa mga nanonood sa atin. Si Sir Richard Merck, sabi niya lagi siyang nanonood sa atin. Maraming maraming salamat po, sir.
1: Uy, si Sir Zosimo Gasmin. Ang aga. Parang nung kakasimula pa lang natin ay nag-message na po siya. Good morning, sir.
3: Salamat, sir.
1: Siya from Pampanga.
3: Magbati rin po kila Doc Alex Tinsuan ng Pateros at si Jonathan Dimaano ng Quezon City. Good morning.
1: Good morning. At sa tambalan natin.
3: Of course.
1: Si Jill Borjal. At
3: si Sir CEO ng Toronto, Canada.
1: Good morning.
3: Hindi namin makakalimutan yan. Good morning po at kay Sir Junta de Socrates sa Amerika. Maraming maraming salamat po. Sa aming pong pagbabalik, pag-usapan natin, partner, balikan natin ito mga nangyari sa Senado next week. Particularly, ayang hindi pa rin po marisolbang tension sa pagitan ng mga senador sa iba't ibang mga issues. Himayin lang po natin ano ba ang ibig sabihin yan at ano ang implikasyon ng mga bagay na yan. Sa aming pong pagbabalik.
4: Christian Yosones at Victoria Tulad. Anong ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
6: Gutom ka na ba for something local? Or better yet, something nakakalocal? Tara na sa Nakakalocal Grand Food Bazaar 2026. Happening this May 29 to 31. Sa Water Garden, Festival Mall, Alabang. Ito na ang pagkakataon mo para mabusog with no regrets. Matitikman mo na ang the best of local foods mula sa iba't ibang proudly Pinoy MSMEs. Mag-register lamang via bit.ly/GFDPASS o bisitahin ang @PhilippineStore and @Nakakalocal sa Facebook and Instagram. Handog ng PhilStore Media Group with Festival Mall and PhilInvest Mall. Kita-kit at sama-sama nating tangkilitin ang sariling atin sa Nakakalocal Grand Food Bazaar 2026. #LoveLocal, GrowGlobal.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
7: Ang ubo-ubo ka, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Bagcore.ph.
13: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon.
14: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
15: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
16: Me too, Mama!
14: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
17: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
16: Papa!
14: Mommy, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
18: Your bill, sir.
19: What? 40,000 pesos for dinner?
18: 1,400 only, sir.
20: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
18: Your bill, sir.
19: Order for more. Dessert?
20: EO. Love your eyes.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
3: Ganap. 6:27 ang ating oras, nagbabalik po ang Anong Ganap? At sa dakong ito, partner, kausapin na po natin ang ating suki na independent policy analyst at constitutionalist, senior research fellow ng Ateneo Policy Center ng Ateneo School of Government, si Attorney Michael Henry Yusinko. Attorney, welcome back po. Good morning.
1: Welcome back po, sir.
21: Good morning sa iyo, Christian. Good morning sa iyo, Victoria. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa niyo ngayon.
3: Maraming salamat, Attorney. Pero good morning po ba talaga para sa ating mga kababayan yung mga nangyayari ngayon? Lalong-lalo na po sa Senado, nagka-shootout nung nakaraan. And this time, may pinagdedebatihan po, particularly yung pag-amyenda doon sa rules ng Senado para mapayagan yung ipinupush na online voting at online participation ng mga senador. Bilang maalam po, no, eksperto po pagdating po sa batas, ano nga po ba ang ilatag lang po natin? Ano ba ang sinasabi ng rules ng Senado? Pwede po ba talaga yon o pwede bang amyendahan ang Senate rules for that purpose?
21: So una, hindi yata kasama yon sa rules ng Senado. Sa House kasama. And I'm talking about yung video conferencing, during sessions, no, and also yung online voting, no, when it comes to lawmaking sa House, if I'm not mistaken, allowed yon. Understandably so, kasi ang mga representatives ng mababang kapulungan, they're also expected to work in their respective districts, no, so hindi lang sila expected na laging manatili dun sa batasan, kailangan meron din silang panahon na ginugugol doon sa mga distrito nila.
3: Mm-mm.
21: So yung online voting, teleconferencing, but I think akma siya sa House, no, because okay. of their work. Sa Senado, I mean, except siguro nung panahon ng COVID, which is the exception, so ang general practice ay hindi pwede yung online voting.
3: Mm-mm.
21: Kailangan talaga na kung boboto ka, dapat naroon ka sa floor para i-register yung boto mo.
3: Opo.
21: And I think only under exceptional circumstances na pinapayagan yung teleconferencing to participate
3: Mm-mm.
21: in the sessions. So yan ang patakaran sa Senado, which is very different dun sa patakaran sa House of Representatives.
3: Opo. Pero yung rules itself po ng Senado, talagang subject siya for amendment from time to time. Pwede po talaga siyang amyendahan. It's just particularly yung amendment for the purpose of baguhin yung patakaran sa pagboboto nila na pwedeng online, ay hindi po talaga yun po pwede.
21: Ang rules, obviously, general rule is kapag ang mga rules pwedeng baguhin, no? Hindi naman set in stone ang mga rules kasi circumstances change, right? Technology
3: Opo.
21: Can be considered as a factor to change rules, no? Ang punto, Christian, is may prosesong dapat pagdaanan.
3: Mm-mm.
21: Right? Nandun na rin yan sa rules nila, which is the irony here, eh.
3: Mm-mm.
21: Yung changing of rules according to their rules, eh, dapat dumaan sa tamang proseso. Hindi ito pwedeng gawin sa isang iglap lang. Right? Kailangan ito dumaan sa proseso kung okay. saan ito'y pag-aaralan, pag-uusapan, at hindi lang pag-uusapan ng mga senador. Pag-uusapan din to ng mga eksperto, ng mga katulad ninyo sa media, you know. Kailangan malaman, is the changing of the rules going to benefit the public? Mapapaganda ba ang serbisyo ng Senado kung baguhin yung rules na yon? These are the questions that must be answered following the proper procedures.
1: Mm-mm. So sir, ang debate kasi rin nung Tuesday was, ni-refer na kasi itong motion na to ni Senator Marcoleta to the Committee on Rules. Pero hindi pa na ko-convene, kulang pa nga ng members. Pero ang sinasabi ng majority, pwedeng ibalik ng Committee on Rules to the plenary para plenary ang umaksyon. So tama ba yun na ibalik or dapat since in-refer na ito sa Committee on Rules ay doon muna pag-usapan?
21: In, you know, yung argumento nila doesn't make sense eh. Kasi from the very start, hindi pa nga nako-convene o nako-constitute yung Committee on Rules. Dahil nga nagbago, di ba? Nagbago ng liderato. So, in other words, hindi pa napag-aaralan yung proposal, mm-hmm. yung changing of rules proposal. Hindi pa ito napag-aaralan. Hindi pa ito dumaan sa masusing public consultation and public deliberation. So, why is it going to be brought back to the plenary for the plenary to tackle it? Eh, hindi pa nga siya dumadaan dun sa Committee on Rules, kahit na ba na-endorso na. So, yun pa rin, ano? Yun pa rin yung punto natin na the merit itself of the proposal na baguhin yung rules, it has to be discussed thoroughly, mm-hmm. studied extensively, including, you know, extensive public consultation doon muna sa level ng Committee on Rules. Kasi kailangan, doon mo talaga hihimay-himayin eh. Right? Pagdating, mm-hmm. pag pinasa mo agad sa plenary, magiging ano yun, magiging malabnaw o mababaw na diskurso lang. Because ang iiral is politika, ang iiral is bangayan, ang iiral is partisanship.
1: Mm-hmm.
21: Now, maganda kung okay lang kung mangyari yon towards the end. Pero yung pag-aaral, yung pag-uusap, pagdidebate, dapat nangyayari yan dun sa Committee on Rules.
0: Mm-mm.
21: Very integral yon at indispensable.
1: Mm-mm. Sir, sabi nyo rin kanina, technology can be a factor to change the rules. So, ang pinupush nila ni Senator Marcoleta is we take advantage of Mm-mm. the technology we have now. At ang pinupush naman po ni Senator Amy Marcoleta is madidisenfranchise yung mga bumoto kay Senator De La Rosa kung di siya mapapayagan na mag-participate through online means. Ano po ang negative effect or disadvantage ng paggamit nitong online Mm-mm. technology for participation sa session, kung meron?
0: Meron po bang mako-compromise doon, sir?
1: Mm-hmm.
21: So, hiwalay natin, ano? Kasi na-jumble-jumble yung mga punto dito. Unang-unang punto, si Senator Bato is already considered by law as a fugitive from justice.
1: Mm-hmm.
21: No? Or fugitive from law. In other words, dahil pugante na siya, by law and by rules, yung mga rights niya ay limited na. And one of those limitations is, hindi na siya pwedeng bigyan ng special treatment by giving him the, you know, the chance to participate pa rin sa Senado while evading arrest, while evading the law. Hindi pwede yun. So let's establish that, then set that aside. Kasi iba yan, I would say, separate yan dun sa usapan about the merits of the proposal. No? Dahil nga dun sa technology natin ngayon, na pwede na yung online voting mm-hmm. and also yung teleconferencing. No? Those are two different concepts. Those are two different ideas, no? Si Senator Bato, wala na tayong magagawa, whether they like it or not, considered na siya as a fugitive.
0: Mm-hmm.
21: And therefore, limited na yung rights niya, limited na yung freedoms niya. And one of those limitations is hindi na siya pwedeng mabigyan ng special treatment ng Senado, nor the courts, no? Kailangan na siya tratuhin like every other fugitive, no? Na pag naaresto ka, kulong ka, hindi ka na pwedeng maging bahagi ng lipunan natin or mm-hmm. very limited na yung participation mo sa society natin.
1: Mm-hmm.
21: Now, doon naman sa side nung proposal, yung sinasabi na pwede ba natin i-open yung mga sessions, particularly lawmaking sessions, to online voting and teleconferencing. Kung tatanungin mo, may benefit yon. Because that gives the senators, or at least some of them, the option na magtrabaho rin outside of Metro Manila or to make themselves more present in areas outside of Metro Manila kasi hindi nila kailangan laging nasa Metro Manila. So for instance, kung ikaw senador, pwede kang mag-attend online via teleconferencing and then you can register your votes online. Pwede mong isipin na sige, part of my working days establish ko in this particular region. Let's say sa Bangsamoro, sa Barn.
1: Mm-hmm.
21: So half of the day, half of the week or half of the month, naroon ako sa Bangsamoro, doon ako magtatrabaho. I'll establish an office there. Kung may kailangan na botohan sa Pasay, pwede kong gawin online. So that is now possible, no? Kung halimbawa, pwede yung online voting and teleconferencing. But again, hindi naman dapat automatic na tatanggapin natin yun. Kailangan natin pag-usapan, i-discuss yung mga pros and cons, what the safeguards should be, ano yung mga kailangan hindi payagan. So the point is, the proposal itself have merit or has merits that need to be thoroughly discussed.
3: Mm-mm. At ano po yung mga merito na yun na kailangan po ng masusing pag-aaral? Ano po ba yung magiging at risk sa interes ng publiko kung mapapayagan po yung proposal na yun? Ano, magiging subject po ba siya sa abuso rin kung sakali?
21: Well, yung merit, yung diniscuss ko na kanina, yung pros, no, na pwedeng mangyari yung mga senators natin ma-compel o ma-urge na mas maging present in areas outside of Metro Manila. No, that's one of the merits, I would say. Syempre, yung potential for abuse is nandun din.
3: Mm-mm.
21: Right? Pwedeng ang mangyari nito, hindi na sila pumasok sa Pasay, di ba? Manatili na lang sila kung nasan sila, no? Dun sa kung saan sila, sa bailiwick nila. But again, pwede naman magkaroon ng mga safeguards. For example, senators can only exercise that right, no, to vote online or to attend via teleconferencing for limited times lang or a limited number of times lang. Hindi pwede ito yung kumbaga yung magiging main mode of participation.
3: Apo.
21: Kumbaga meron dapat division na may time pa rin sila sa Pasay, sa Senado, na present sila doon, and then meron silang chance to be present in areas outside of Metro Manila. Apo. And of course, pwede rin na for specific decisions, kailangan nandun sila. For example, voting for the budget.
3: Mm-hmm.
21: Pwede natin sabihin na dapat present sila. Deliberating on the budget.
3: Mm-hmm.
21: Pwede natin sabihin na dapat present sila sa Pasay.
3: Apo.
21: Voting for, let's say, martial law declaration.
3: Mm-hmm.
21: Di ba? Apo. Pwede natin sabihin, dapat present sila. So, pwede tayo mag-set aside ng mga like major decisions made by Congress na kailangan nandun yung presence nila.
3: At
21: so, these are, you know, the safeguards na pwede natin gawin.
3: Opo, kasi ang pangamba po ng ilan, baka magamit kasi yun ng mga senador na maaaring may excuse me, may iniiwasang mga issues, may iniiwasang sagutin ng mga discussions sa mga kapwa nila senador na dahil pwede silang magkaroon ng ganung option, hindi na lang sila magiging present at makipagtalastasan ng tapatan doon sa mga kapwa nila senador dahil may option silang ganun.
21: Oh no, that's a fair point, right, Christian? That's a fair point.
3: No? Lalo pa so, po ngayon, nagtatapatan ng mga senador sa pagdedebate. Kung merong isang sasabihin niya na, hindi ako pupunta dyan ng present kasi pwede namang physical. Alam naman natin ang mga limitations din kapag online, kapag connect, may problema sa connection, kapag may problema sa energy source, pwede lang gawing excuse yun para, hindi ako makaka-attend, mahina signal ko dito, wala kaming kuryente dito.
21: That's correct, no? That's a very fair point. Kaya nga, pwede kong sagot naman doon is yung option na online voting and teleconferencing, pwedeng very limited lang siya, no? Na pwede nilang kailangan i-schedule in advance. Right? Na, okay, from this day to that day, narito ako sa barn. but other days I should be present. So, kumbaga, hindi ito pwede gawing random na desisyon na hindi ako pupunta because ayokong makilahok. Hindi pwede yun, no? Hindi rin maganda yun. So, one way to make it orderly is for that option to be exercised by scheduling it in advance. Kumbaga, hindi dapat gawin itong paraan para makaiwas sa konfrontasyon o sa mga debate.
1: At sir, simula nung nag-resume ang session nitong May hanggang sa next week na lang po tayo nakita natin na walang significant movement sa legislation, dun sa mga pending bills, etc. Ano po ang epekto nito sa taong bayan? Tayo ba ang talo sa lahat ng nangyayaring ito sa Senado? Lalo't hindi pa po natin nakikita na may resolution po itong tension dun sa pagitan ng dalawang block.
21: Absolutely. 100% tayo ang talo. No? At kitang-kita naman natin. Merong mga actual examples, diba? Yung una, yung kung naalala nyo, yung dahil sa away bata ni Senator Pangilinan at ni Senator Padilla, anong nangyari? Na-cancel yung meeting with farmers, di ba?
1: Mm.
21: Tapos, ano pa ang na-cancel because of the dysfunction in the Senate? Yung LEDAC meeting.
1: Mm-hmm.
21: No?
1: Mm-hmm.
21: So, ang nangyari ngayon, yung House of Representatives, napasa na nila lahat ng mga LEDAC bills nila. Pero hindi pa rin pasado sa Senado. So anong mangyayari? Di hindi mapapasa yung mga priority bills na yon into law because the Senate is dysfunctional. So tama ka, Victoria. Tayo talaga ang talo. And the sad part is the sadder part.
1: If there is a sadder.
0: Kung meron pang mas nakalulungkot.
21: the mas malungkot na bahagi nito is yung mga senador. Wala, both majority and the minority. Wala silang pakialam . They are actually doubling down on the dysfunction of the Senate. Yung majority, pilit nang itulak yung agenda niya. And the same with the minority. No? Yung minority, ganun din. Kumukontra pa rin sila. So now, ang nakikita natin sa Senado is really intense partisanship. Sabi nga ni Pangulong Marcos, nagkakapersonalan na. And that is affecting the work. And because there is no work done, sino ang kawawa? Obviously, tayong mga naghihintay ng mga tugon sa mga problema natin.
1: Mm-mm-mm. And quickly lang, sir, para to wrap this up. Mm-mm. Lang, anong nakikita? Paano masasolusyonan ito? Paano magkakaroon ng ano ba?
0: May end game ba to?
1: Oo. Dahil parehong panig is hindi nagbabudge.
0: At babalik ba tayo dun sa pinaka-focus dapat nilang mga trabaho?
21: Alam mo, ganda ng tanong nyo, no? And wala na, yung end game na hinahanap natin, hindi na natin yan mahahanap sa mga senador ngayon. Right, yung incumbent senators ngayon, yung 24, including one who is evading the law, hindi na natin sila maaasahan na pagandahin o baguhin yung pagpapatakbo sa Senado. The only end game that can happen is for voters to change the people there in the Senate. Kumbaga, bumoto naman tayo ng ibang kalidad naman na kandidato. Malapit na yon, 2028 na yon, di ba? So yung mga nakaluklok ngayon, kung asahan pa natin na bukas gigising sila na, wow, meron pala tayong katungkulan na magtrabaho sa bayan, mukhang that ship has sailed, no? However, ang butante, nasa kanyang kapangyarihan pa rin na baguhin, na iligtas yung Senado. And the voter can do that by first, stop electing clowns and plunderers sa Senado. Tama na siguro yung pangatlong beses na plunderer na ini-elect pa rin. Tama na siguro yon. And second, iboto naman natin yung alam naman natin na hindi katulad nila.
0: Mm-hmm.
21: And the thing is, sa Senate race, makakabuo tayo ng 12 na mga kandidato na hindi katulad ng mga clowns and plunderers na laging nananalo. So, at least sa Senado, kaya
0: sana natin po. Sana po talaga. Opo. Attorney, maraming salamat po sa napakagandang discussion. And we hope may napulot din po yung ating mga listeners para maging critical lang din po sa pag-iisip at pag-de-desisyon. Salamat po, Attorney.
1: Thank you, Attorney.
0: Salamat, Attorney.
21: Maraming salamat din.
0: Si Attorney Michael Henry Yusinko, Independent Policy Analyst at Constitutionalist, Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center ng Ateneo School of Government.
2: Anong ganap?
0: Mula sa usapin ng mga ganap sa Senado, partner, punta naman tayo doon sa ginagawa pa rin, ongoing pa rin ito, partner, ang mga investigation kaugnay ng drug war, mga patay noong panahon po ng drug war. At makasama po natin ang Executive Director ng Truth Commission, si Ginoong Carlos Conde. Sir Carlos, welcome back po. Good morning.
1: Hi, sir. Welcome back.
0: Welcome back, sir. Good morning, sir. Si Sir Carlos ay dati nating nakakausap, diba? Nung siya ay part ng Human Rights Watch.
1: Yes.
0: Sir Carlos, good morning.
5: Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Yes.
0: Maraming salamat po. Opo.
1: Ay, asan si Zoom ba si Sir?
0: Oh, via Zoom si Sir.
1: Okay, via Zoom si Sir. Sir, first of all, can you tell us about this Truth Commission, independent, civilian-led Truth Commission na inyo pong binuo?
5: Well, ito ay isang one of the unique truth commission dito sa Pilipinas kasi nga sinabi mo independent, civilian-led, civil society back, no? So basically ang gagawin nito ay mag-imbestiga, pakinggan yung mga biktima ng drug war at gumawa ng isang credible na archive, documentation, pagsusuri at pagre-report tungkol sa nangyaring karahasan dun sa drug war nga ni Mr. Duterte noong nakaraan. Ang layunin nito ay hindi lang magbigay ng puwang para sa mga napakarami pang biktima na hindi pa nakapagsalita o hindi pa naglalahad ng kanilang kwento, pero magbibigay din ng pagkakataon sa kanila para sa tinatawag natin paghilom. Ito yung healing, no? Kasi kailangan gawin yan, eh. Kasi ang dami-dami pa rin mga biktima ng war on drugs na hanggang ngayon ay nagnanaktrak pa rin yung sugat. At ang pangatlong layunin nito ay upang yung kanilang mga findings ng commission ay maaaring gagamitin ng gobyerno o nino man para ayusin yung mga problema natin sa criminal justice system, sa judiciary, at sa kung paano solusyonan yung problema sa droga.
1: Aside, bukod po, sir, doon sa nabanggit nyo na paghilom, ano magiging diferensya ng Truth Commission, ng proseso ng Truth Commission doon sa investigasyon ng PNP, ng DOJ, ng iba-ibang authorities po?
5: Well, ang pagkakaiba nito is victim-centered kami. Ang gagawin nito. When we say victim-centered, yung mga biktima, yung mga survivors ng drug war, yung mga tinarget mismo, yung mga pamilya nila, sila yung uunahin. Kumbaga, sila yung bibigyan namin ng mas malaking priority para pakinggan. At syempre, ang magiging epekto nito ay yung mga testimonya nila na sasabihin nila sa komisyon ay maaaring pumunta sa kamay ng pulis ng gobyerno para madagdagan yung kanilang mga datos at information na magagamit naman sa pag-seek nga natin ng accountability. Ito na yung value nito na para suportahan yung accountability and reform sa ating justice system. Ang isa pa kaibahan nito ay hindi ito, itong Truth Commission, ang gawain nito, hindi ito prosecutorial. Wala kami subpoena powers. Hindi kami makakapag-file ng kaso. So ang gagawin namin ay magbuo ng report at mag-recommend ng mga hakbang na pwedeng gawin. At nasa gobyerno na yun kung anong gagawin nila sa recommendation na yun, papakinggan ba nila o hindi. Pero ang hope namin na mangyari ay makakalikom kami ng sapat na ebidensya, sapat na paglalahad para hindi na pwedeng i-deny or palagpasin ng kung sino man or kumbaga i-ignore ng kung sino man yung katotohanan sa drug war.
0: Kumbaga parang at least sa local level, sir, sa sa level po dito sa Pilipinas, meron tayong ma-establish na talagang mga facts and mga evidences na pwedeng magamit kung sakali bang mag-prosper pa yung mga pending na cases doon sa mga patayin at sa mga involved po doon sa mga cases na ito?
5: Oh, tama yan, Christian. Pero ang isang ano pa dito, ang isa pang importanteng punto dito ay itong gagawin ng Truth Commission ay mas nakasenter siya sa paghilom. Tsaka ang isang ano pa, ang isang punto pa is that napakarami kasing mga biktima talaga na hindi pa talaga napapakinggan. At importante ito na magko-complement kumbaga dun sa ginagawa na ng mga ilang grupo ngayon, mga existing na mga grupo na sumusuporta sa biktima ng mga drug war na talagang pinapakinggan sila, dinodocument yung mga nangyari sa kanila at nag-advocate for themselves. Marami namang grupo na ngayon na ginagawa yan. Diyan yung paghilom, project paghilom ni Father Flavi, yung mga taga-Rise Up, mga ganun. So, importante yung mga yan. Ang gustong magawa ng gawin ng commission ay mas palawakin pa yung coverage at yung maabot ng mga itong pag-document natin ng drug war.
0: Opo, doon po sa documentation niyo, Sir Carlos, meron po ba kayong naikitang magiging hamon or challenge po para sa komisyon considering na 10 years yung babalikan natin ng mga kaso and hindi po lingid sa kaalaman natin na nung during na ongoing yung drug war noon, marami po sa atin na nahirapang makakuha ng mga ebidensya pati na mga figures na kinakailangan natin dahil apparently that time medyo naging limited yung access natin sa mga impormasyon na yun.
5: Oh, definitely. Ang pinaka-challenge dito, Christian, is that napaka-massive nitong problema ito. I mean, simula nga ito noong 2016. Pero actually, kung titingnan mo, hindi lang naman talaga 2016 nagsimula ito. Yung mga pamamaraan, yung mga template, ay nagsimula before pa, nung panahon ni Pani Duterte sa Davao, kung saan niya pinerfect niya itong system na to. Pero ang isang ano dito, ang isang napakalaking challenge ay yung yung sinasabi mo, yung pag mga dokumento, yung existing na mga impormasyon na nakuha na ay talagang nahihirapan kaming i-verify minsan kasi yung mga hindi, yung mga galing mismo sa gobyerno minsan, mga death certificates,
0: opo,
5: yung mga police reports ay kung hindi man mali ay non-existent.
0: Mm-mm.
5: So, meron kami mga binubuong mga teams, marami, mangilan-ngilan na mga teams na magtututok sa mga specific na mga areas of the investigation of the commission's work. So, maaasahan nyo na mga in the coming weeks ay meron kayong malalaman pang ibang mga update sa commission kung saan tututok yung hindi lang yung pag-conduct ng public hearings but also yung to make sure na merong trauma at saka healing process na mangyayari at saka yung reform at saka yung ang lahat ng ito ay gagawin with respect to sa due process na meron tayo, ano, hindi natin kakalimutan yan. At in fact, pati nga yung mga membro ng kapulisan, ng law enforcement, pinaplano namin silang talagang i-involve ito sa process ito kasi kailangan din silang pakinggan kung ang mga naiisip nila at the time kung habang ginagawa nila itong karahasan na ito, ano bang tingin nila dito, yung mga ganun bagay.
1: Mm-mm. Sir, devil's advocate lang, hindi ba kayo nag-aalala na baka questionin din yung authority mismo ng Truth Commission? Mm-hmm. You are civilian-led. Baka may magsabi, anong authority nyo para magpatawag ng hearing, para mag-imbita? Anong basis nun?
5: Well, kung ang pagbabatayan natin, Victoria, ay authority na galing sa government, wala naman talaga kami nun. Pero nasa ano rin naman, in fact, nasa international law, nasa kasaysayan, hindi lang sa Pilipinas, kundi ng buong mundo, ng ibang bansa, na ang pagbubuo ng Truth Commission ay maaring gawin ng mga sibilyan, lalo na't nakikita na ang gobyerno mismo ay unang-una siya yung perpetrator, pangalawa, wala siyang political will na gawin itong mga bagay na ganito. So, nakaangkla ngayon itong kredibilidad ng commission dun sa gagawin ng commission mismo as the months go on. And also, of course, yung composition na rin ng commission mismo. I mean, hindi naman siguro matatawaran yung mga, I mean, hindi naman sa nagmamalaki tayo, no? Pero si Cardinal Abu David, siya ang advisor dyan. So malaking bagay yung pagsusuporta, in fact, magbubuo ng Catholic Church dyan sa inisiyatiba na to, no? At

0: yung process nun?
1: So, sa pakikipagtulungan namin sa mga grupo na matagal nang dinodocument itong mga drug war at matagal nang sinusuportahan yung mga survivors at victims ng drug war, magbubuo kami ng mga potential na mga cases. At sila yung hihikayatin namin na magkwento sa komisyon ng mga dinanas nila. No? So itong hearing na to, public, tawag namin dito public truth hearing. Mangyayari ito, ila-live stream ito, live. At ang siyempre, naayon ito sa kung gusto ba nung mga biktima or nung magsasalita na ma-identify siya or kung kailangan itago yung mukha, pwede din naman. Pero live ito, ang purpose dito is para makita talaga ng sambayanan kung, at maramdaman nila kung ano yung naranasan ng mga biktima ng drug war. Kasi Christian, Victoria, ilang taon na, ang naratibo kasi sa drug war ay kontrolado ng mga Duterte. Kontrolado ng mga perpetrators. Addict yan, dinidemonize sila, kailangan patayin, mga EPs yan, mga ganyan. Yan yung narrative. Eh. So sa ginawa namin decision na gawing live ito at talagang ilalahad ng mga biktima yung kanilang nangyari sa kanila, gusto natin matanggal yung stigma na yan. Mm-hmm. Gusto natin baguhin yung narrative na yan. So, siyempre, magkakaroon ng venue for this. Hindi pa namin masabi ngayon kung saan, pero magkakaroon ng venue. At ilalagay din dyan, we will make sure na ang proseso ay secure for everybody. So meron talagang medyo major operation itong mangyayari, pero tingin namin ay kailangan gawin para once in a while ay yun nga, maghilom na itong mga biktima ng drug war.
2: At meron po ba kayong target, sir, na parang timeline para matapos yung mga gagawin ninyong investigation at makapag-submit ng recommendation sa gobyerno?
1: Well, ang binigay namin na kumbaga timeline ay at least ito, in the next 2 years lalarga kami. Hindi namin masasabi kung kailan talaga kami matatapos or kung kailan namin masasubmit yung report, pero nag-commit ang commission na merong periodic report na gagawin every 6 months ang plano. At pagkatapos ng term ng commission, kung kailan man ito, maglalabas kami ng isang mas malawak, mas buong report tungkol sa kung ano yung mga findings natin, kung ano yung mga report na naglalahad ng mga karanasan ng mga biktima ng drug war, tsaka yung mga reforms. At hindi natin alam kung kailan matatapos kasi nga napakalawak. Keep in mind, Christian, Victoria, yung 30,000 na victims ay medyo conservative pa yan. So hindi naman obviously impossible na lahat ng yan ay makakausap namin kasi we have to also to keep in mind na marami dyan sa mga biktima na yan ay nawawala pa rin hanggang ngayon. Marami sa kanila ay hindi nilibing kung saan-saan na hindi pa nakukuha. So marami pa talaga yung investigation na gagawin.
0: At sir, possible ba if ever lang na masimulan nyo agad, makapag-hearing agad may initial findings na, are you targeting din na mag-submit ng report sa ICC?
3: Yes.
0: Baka makatulong sa ongoing possible trial kay dating Pangulo?
1: Wala sa mandate ng commission na mag-submit ng report sa ICC. Ang gagawin namin, yung report na gagawin namin, ay, at saka kasama na dyan yung mga recommendations for accountability and reform, ay isasabit namin sa gobyerno, sa police, sa CHR, sa mga may sa Department of Justice, at kung kailangan ng ICC ng halimbawa kopya or engagement sa amin tungkol sa kanilang kasong hinaharap ni Dati Pangulong Duterte, ay gagawin namin, pero hindi kami mismo yung magsasubmit ng information or cases sa ICC.
2: All right, okay. Po, that clears. Sir Carlos, maraming salamat po. Until next time, kapag meron kayong siguro sa aron may findings ng inyong investigation, we could discuss that again. Na. Yes, opo. Salamat, Sir Carlos. Yes,
1: definitely. Thank you so much, Christian. Thank you so much, Victoria.
0: All the best po sa Truth Commission. Sir. Thank you, sir.
2: Si Sir Carlos Conde, ang Executive Director ng Truth Commission. Oras natin,
0: 7:01.
2: Magbabalik po ang Ano Ganap, pero susunod na Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
4: Ano Ganap?
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na!

0: oras?
1: 7:02.
2: Patas. Balance. Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Wait!

0: sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Malaki ang rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Kasado na sa Martes. Presyo ng LPG, wala ring galaw.
1: Bagyong Domeng magpapaulan sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon. Bagyo inaasahang lalabas ng PAR sa Lunes o Martes.
0: Senador Jinggoy Estrada nagpiansa sa kasong grab sa Sandigan Bayan. Warrant of arrest para sa kasong plunder, hindi pa inilalabas dahil sa motion ng senador.
1: Pangulong Marcos, tinawag na peke ang putukan sa Senado. Senador Bato de la Rosa, hinimok ng Pangulo na magpakita na.
0: Lalaking nagpanggap na may alam sa kinaroroonan ni Senator Ronald de la Rosa, timbog sa Quezon City.
1: At The Company at Neo Colors magsasama sa isang concert.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye. Mga kapamilya, asahan po ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes dahil sa nagpapatuloy na usaping pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 4 piso kada litro na ang ibinawas sa gasolina, 8 piso sa diesel at 10 piso sa kerosene. Sinabi ni Department of Energy Director Rino Abad na kahit hindi pa makabalik sa 54 pesos hanggang 65 pesos na presyuhan, malayo na ang sitwasyon sa naranasang higit 100 piso kada litro. Posible anyang buwaba pa ang presyo ng petrolyo sa oras na maibalik sa normal ang mga pasilidad sa Middle East na napinsala ng gyera. Samantala, wala namang inaasahang pagtaas ng presyo sa LPG sa Hunyo. Sinabi ni Regasco President Arnel T. na bumaba ang shipping cost ng LPG, pero tumaas naman ang contract price nito.
2: Hon Manahon Patrol!
1: Patuloy naman na binabantayan ang Bagyong Domeng. Ayon sa PAGASA, kumikilos ang severe tropical storm pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Huli itong namataan sa layong 970 kilometers east ng Northern Luzon na may lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at bugso na aabot sa 115 kilometers per hour. Posible namang makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ang ilang lugar gaya ng Bicol Region, Batanes, Ilocos Norte at Metro Manila dahil sa trough ng bagyo. Hindi maglalandfall ang bagyo at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes o Martes. Samantala, maraming lugar sa bansa ang inaasahang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw.
2: Alerto sa Bagyong Domeng! Alerto sa Bagyong Domeng!
0: Itinaas ng Department of Health ang Code White Alert bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Domeng. Sinabi ng kagawaran na sa ilalim ng Code White Alert, nakahanda sa mga Center for Health Development at mga tanggapan ng DOH ang mga gamot at hygiene kit, gayon din ang medical equipment at emergency teams. Iniutos din ng DOH ang 24/7 monitoring sa mga ospital nito para mas mabilis na pagresponde.
1: Buwaba naman sa below minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Ayon sa National Water Resources Board, nasa 173.4 meters ang water level sa dam na 6 hanggang 7 metrong mas mababa sa minimum operating level. Sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na nagpapatupad na ng contingency measure at pinapayuhan ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Ipunin ang tubig mula sa ulan at mag-recycle ng tubig. Kinumpirma rin ni David na posibleng hanggang Hulyo ay suspendido muna ang water allocation sa mga irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam.
3: Kaya po natin baka hanggang mga July po, no, tinitingnan pa rin po natin kung kailan talaga tayo makapagbigay ng alokasyon. Kasi nga po, sa ganitong sitwasyon po, ay medyo mahihirapan po tayo kasi mas prioridad po ang water supply po Metro Manila.
1: Nababahala naman ang magsasakang si Fernando Santos ng San Miguel, Bulacan dahil wala silang ibang mapagkukunan ng tubig para sa irigasyon sa kanilang mga taniman.
4: Kung po pwede po sana, hanggang maaga, makapag-supply sila ng tubig para makaiwas kami doon sa pag-aanihin na yung palay, makaiwas kami doon sa masamang panahon. Sana sa DA, kung po pwede po pagbingak kami ng portable solar water pump, pang dipuel. Kasi po iyon ay makakatulong sa amin kahit na pangkain lang o pabayuhin lang na magsasaka, makakaani po kami.
0: Tumigil na sa pagtatanim ang ilang magsasaka sa bayan ng Look sa Lubang Island sa Occidental Mindoro dahil sa matinding init. Sinabi sa DZMM ni Look Mayor Marlon De La Torre na kabilang sa mga huminto sa pagsasaka ang mga nagtatanim ng gulay. Ipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Department of Agriculture kaugnay sa sitwasyon ng mga apektadong magsasaka habang ginagawa na anya ng paraan ang pamamahagi ng ayuda. Ayon kay De La Torre, pag-uusapan pa ng mga lokal na opisyal kung idedeklara ang state of calamity sa bayan.
5: Sa preparation po sila sa pagsasaka, lalo na yung mga nagtatanim ng mga gulay, halos hindi na mabuhay sa init, island municipality kami. Pagka dumating na yung taga, yung El Nino, ay super na apektado kami.
0: Tiniyak naman ni Occidental Mindoro Provincial Agriculturist Alriza Zubiri na may tubig pa sa mga irrigation canal sa lalawigan at ipinamahagi na ang mga binhi ng palay para makapagtanim ng maaga ang mga magsasaka bilang paghahanda sa El Nino.
6: Base sa report ng NIA kahapon, nakapagsimula na po sila ng mga pagpapapasok ng tubig sa mga kanal. No, kaya yung iba po, yung mga early, nasa early planting po natin, yung iba po medyo nakakapag-start na ho ng land preparation.
1: Naglagak ng 70,000 pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya si Senator Jinggoy Estrada. Ito'y kasunod ng ipinalabas na warrant of arrest ng 2nd Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft ni Estrada na isinasangkot sa flood control mess. Nagpalabas din ng hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay Estrada na naharap din sa kasong plunder. Wala namang inilabas na warrant of arrest ang 5th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder ng senador. Ito'y dahil may mga motion pa ang senador para sa pagbawi ng arrest warrant laban sa kanya. Non-bailable offense ang plunder kaya agad na ikukulong ang sino mang akusado kapag naglabas na ng arrest warrant. Una nang itinanggi ni Estrada ang mga akusasyon laban sa kanya. Bukod kay Estrada, nagtungo rin sa Sandigan Bayan para magpiansa sa kasong graft si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na idinadawit din sa maanumalyang flood control project.
0: Umaasa ang ilang ekspertong tuluyan ang mapapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Kasunod ito ng inilabas ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft na sinasabing pagtanggap ng kickback sa mga flood control project. Sinabi sa DZMM ni Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia, dapat nang trabahuin ng pamahalaan ang pagpapanagot sa mga isinasangkot sa anomalya. Nauna nang ibinunyag ng Office of the Ombudsman na pinaplansya na rin ang kaso sa kapwa senador ni Estrada na si Joel Villanueva na anilay hinog na at may sasampa sa mga susunod na linggo.
7: I continue to believe in the power of institutions and hopefully mapatunayan tayo na this time iba naman. No? While we may have our doubts, I remain hopeful that institutions will finally deliver for the sake of our future generations. Oh.
1: Samantala, arestado ng NBI sa Novaliches, Quezon City ang isang lalaking nagpanggap na may alam sa kinaroroonan ni Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipinaalam ng suspect sa mataas na opisyal sa Malacañang na may lead siya sa kinaroroonan ng senador kaya ipinasa sa NBI ang numero nito. Itinigil ng suspect ang ugnayan sa NBI nang makahalatang sineset up na siya. Pero bigla umanong lumutang ulit matapos ireklamo ng Presidential Security Command sa mga illegal na aktibidad, kabilang ang paggamit ng pagkakakilanlani na Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Nasamsam sa suspect ang teleponong ginamit sa panloloko, gayon din ang mga sachet ng hinihinalang shabu.
8: Tapos sabi ko, sige, kung may sakit yung anak mo, you need help, papadala kita ng panggastos.
0: Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa mga issue sa Senado. Kabilang na ang nangyaring putukan, mistulang pagkanlong ng Senado kay Senator Ronald De La Rosa at ang online voting na nauwi sa walkout ng mga senador sa minorya. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya pabor sa panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan ang online voting. Kaya hinamon nito si De La Rosa na magpakita na kung gustong makaboto.
9: I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato, para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng police, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa aking palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado.
0: Sabi pa ni Pangulong Marcos, hindi dapat maging kanlungan ng pugante ang Senado at inilarawan ding peke ang nangyaring putukan noong May 13.
9: Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon.
0: Nanindigan din ng Pangulo na hindi pinupuntirian ng kanyang administrasyon ang mayorya sa Senado.
9: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man.
0: Samantala, balikbansa na ang Pangulo mula sa 4 na araw na state visit sa Japan. Ibinida ng Pangulo ang 4 produktibong biyahe kabilang ang mga napirmahang kasunduan sa Japan, lalo na sa semiconductor at shipbuilding industries na makalilikaan niya ng maraming trabaho para sa mga Pilipino.
1: Nilinaw naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ilang isyong kinakaharap ng Senado. Sa kanyang live video sa social media nitong Biyernes, iginiit ni Cayetano ang pagiging independent ng Senado sa ngayon na malayo anya sa impluensya ng Malacanang. Tiniyak din itong maayos ang magiging proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: Sabi, itong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso.
1: May paliwanag din si Cayetano sa umano'y ginawang pagpapatakas kay Senador Ronald De La Rosa sa kasagsagan ng putukan sa Senado.
10: Mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siya makalabas?
0: Naniniwala ang ilang eksperto na dapat sundin ang proseso ng Senado sa isinusulong na amyenda sa Senate Rules. Sinabi sa DZMM ni Attorney Michael Henry Yusinko, independent policy analyst at constitutionalist ng Ateneo School of Government, dapat munang buuin ang Senate Committee on Rules para ilatag ang anumang nais baguhin para sa mungkahing makaboto ang mga senador online kung may mabigat na dahilan. Matatanda ang nauwi sa walkout ng minorya sa Senado ang pagtatalo sa issue.
11: Ang mga rules pwedeng baguhin, no? Hindi naman set in stone ang mga rules kasi circumstances change, right? Technology can be considered as a factor to change rules, no? Ang punto, may prosesong dapat pagdaanan.
1: Itinanggi ni Pangulong Marcos Jr. na papalitan si John Vicremulla bilang DILG Secretary. Sa press con sa Japan bago umuwi sa Pilipinas matapos ang state visit, sinabi ng Pangulo na wala siyang planong tanggalin sa pwesto si Remulla sa kabila ng mga panawagang palitan na siya. Una nang binatikos si Secretary Remulla dahil sa patuloy na paglaya ng mga high-profile na pugante kabilang sina dating Congressman Zal Dico at Senador Ronald De La Rosa.
12: I don't know why that rumor went around. I think somebody wants his job. Kaya kinakalat na matatanggal na siya para siguro ang inaasahan nila sila ay mailagay. Pero wala kaming pinaplano na ganun.
1: Samantala, sinabi ni Marcos na posibleng italaga sa ilang posisyon sa gobyerno ang ilang kandidatong natalo noong 2025 elections dahil tapos na ang isang taong appointment ban. Pero itinangging pangalanan ang mga ito.
0: Hindi nababahala ang House Prosecution Team sa kinakaharap na kaso ng Senator Judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor at Bicolsaro Partyless Representative Tere Redon na katoon ang kanilang paghahanda sa paglalatag ng matibay na ebidensya para mapatunayan ang bawat articles of impeachment. Dahil sa huli, 16 na boto pa rin ng mga senador ang kailangan para makonvict ang pangalawang pangulo. Umaasa naman si Redon na sasagot ang Vice Presidente sa summons ng Senate Impeachment Court matapos bigyan ng 10 calendar day para tumugon pagdating ng deadline na June 1.
13: Ang expectation naman natin, sasagot po sila ng mas substantial po na sagot kasi ito na yung huling pagkakataon niya na makapagbigay po ng paliwanag sa lahat po ng mga paratang.
1: Samantala, arestado ang 20 anyos na lalaki matapos mahulihan ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu sa buy bust operation sa Dasmariñas City, Cavite. Naaresto ang suspect matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer. Tinatayang 500 gramo ng shabu ang na-recover sa suspect kabilang ang boodle money, cellphone, digital weighing scale at iba pa. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Abangan, investigasyon sa flood control mess itutuloy ng Senado sa June 4.
1: At ilang kaanak ng mga natabunan sa guho sa Pampanga desididong magsampa ng kaso laban sa may-ari at contractor ng gusali. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
16: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
17: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: May silimarin, may multivitamins pa.
19: Yan, ang Liver Aid Pro.
18: Tulong sa pangangalagan ng atay.
19: Liver up na tayo
18: with Liver Aid Pro.
20: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
21: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Responsible gaming at pagcor.ph.
15: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Radio Patrol Balita alas 7.
0: Weekend. 7:23 ang oras, nagbabalik po ang Radio Patrol Balita alas 7 weekend. Itutuloy sa Huwebes, Hunyo a 4, ang investigasyon ng Senado sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na pangungunahan ni Blue Ribbon Committee Chairman Blue Ribbon Vice Chairman Rodante Marcoleta ang pagdinig. May bubuuin anyang subcommittee para sa investigasyon at maglalabas ng notice si Senator Marcoleta kaugnay nito sa Lunes. Tiniyak ni Cayetano na impartial o walang papanigan ang kanilang investigasyon. Una nang naglabas ng partial committee report si dating Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson, pero sinabi ni Cayetano na plano nilang busisiin pa ang sinasabing katiwalaan sa mga proyekto.
1: Bumuwelta naman ang Gabriela Party List sa hiling ng abogadong si Ferdinand Topacio na indirect contempt laban kay Congresswoman Sara Elago. Kahapon, dumulog sa Korte Suprema si Attorney Topacio para ireklamo si Elago dahil sa sinasabing paglabag sa confidentiality rule sa pagsasampa ng disbarment case. Sa panayam ng DZMM, pinuna ni Gabriela Secretary General KJ Catequista kung bakit misto lang dumedepensa si Topacio kahit hindi naman tinukoy ni Elago kung sinong abogado ang sinampahan ng reklamo. Nauna nang binatiko si Topacio dahil sa pahayag sa programa sa radyo na pinagnasaan umano si Elago nang maamoy habang nasa pagdinig sa Department of Justice.
19: At nakakalungkot na mula sa isang misogynist na napatunayan no na sa bibig niya mismo nang lumalabas kung paano pinagnasaan at paanong pambabastos sa mga kababaihan, isa pa itong may ganang umiyak at mag-file ng kaso no, sa taong kanyang binalahura.
0: Desidido ang ilang kaanak na mga natabunan sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga na sampahan ng reklamo ang may-ari at contractor nito. Sinabi sa DZMM ni Lorena Angkaw, kaanak ng dalawang natabunan sa katabing tindahan, na kinuhanan na sila ng pahayag ng kanilang abogado para sa isasampang reklamo. Ngayong ika-anim na araw ng search, rescue and retrieval operations, umaasa pa rin si Angkaw na mahahanap ang kanyang kapatid at hipag. Sa pinakahuling ulat, 6 ang namatay at 14 ang nawawala sa gumuhong gusali.
22: Wala pa pong balita hanggang ngayon. Umaasa pa rin po kami. Balak po namin na ireklamo. Pinagsumpa na po kami ng attorney. Sagutin nga itong nangyari na to. Kawawa po yung mga naiwan ng mga anak na mga magtatrabaho ng mga construction worker.
0: Plano ng pamahalaang lokal ng bayan ng Calawan, Laguna ang pagtatayo ng waste to energy facility. Ayon kay Mayor Roselier Karatihan, maaaring maging isa sa mga solusyon sa problema sa basura at pagbaha ang nasabing pasilidad. Posibleng makapag-produce ng 10 megawatt per hour ang bawat 500 tonelada ng basurang ipoproseso sa pasilidad. Inaasahang maitatayo ang pasilidad ngayong taon o sa susunod na taon.
23: Ito po yung pinakasagot sa baha, kasi kalimitan basura eh. Mga kahoy na umahalang sa mga ilog. Ito sir, makikita nyo iba. Nakita po namin kung paano ang gagawin doon sa mga basura na ano.
1: Sa labas ng bansa, inanunsyo ng World Health Organization ang kauna-unahang paggaling ng pasyenteng may Ebola sa outbreak sa Democratic Republic of Congo. Sinabi ng WHO na Miyerkules nang ma-discharge sa ospital ang pasyente matapos magnegatibo sa dalawang pagsusuri. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 17 ang kumpirmadong nasawi sa Ebola sa Congo mula nang ideklara ang outbreak noong Mayo 15, habang aabot sa 125 ang confirmed cases. Sa ngayon, wala pang bakuna laban sa Bundibugyo strain ng Ebola.
2: Sports Balita.
0: Sa sports, isang panalo na lang ang kailangan ng TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra San Miguel para umabante sa PBA Commissioner's Cup Finals. Sa unang laro, kumolekta ng 42 points at 11 rebounds si Chris Maculio para matulungan ng TNT na lumapit sa finals na score na 103-95. Sa second game, binitbit ng pinagsamang 63 points sina Justin Brownlee at RJ Abarientos ang Ginebra para manusutan ang Rain or Shine Elasto Painter sa score na 111-104. Muli maghaharap ang mga kupunan sa Game 6 sa Inares Center sa Antipolo bukas.

0: sa Sanging Puwersa naman po ang premier vocal ensemble na The Company at OPM pop band Neo Colors para sa isang concert sa Oktubre.
1: Wow! Uy, panako ng Neo Colors.
0: Oh, tonogo.
1: Naabutan ko yun.
0: At least, diba?
1: Aminado ko dun.
0: Aminado, oo. Sa isang post, ibinahagi ni Moy Ortiz ng The Company ang mga detalye tungkol sa pakisabi na lang tuloy pa rin concert na gaganapin sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Kilala ang The Company sa kantang gaya ng Pakisabi na lang at Muntik na kitang minahal. Habang Aww. Ang kantang Tuloy pa rin Tuloy pa rin at Kasalanan ko ba ang ilan sa hit songs ng Neo Colors. Samantala, nanawagan naman ang global K-pop supergroup na BTS laban sa biglaang pagtaas ng presyo ng mga accommodation sa Busan ilang linggo bago ang inaasahang Busan stop ng Arirang World Tour. Base sa investigasyon, dumoble o nagtriple ang presyo ng isang gabing pananatili sa mga accommodation establishments sa araw ng concert ng grupo sa lugar. Gaganapin ang concert sa Busan ASEAN Main Stadium sa June 12 at 13 na mapapanood din sa bansa sa pamamagitan ng live stream sa mga sinehan. Nako, wag naman po nating
1: Magko-concert din dito.
0: Oh, magko-concert din dito. Yun nga baka mamaya tumaas din ang mga accommodation, baka may pumunta dito from other countries.
1: Ay, hindi malabo.
0: Wag naman.
1: Tsaka lagi natin inaabangan dyan, di ba? Pag may concert, yung traffic.
0: Yung traffic.
1: Punta doon sa venue, sa Bulacan, di ba?
0: Oo. Akala ko nga doon sa yung open ground sa
1: Pasay.
0: Pasay. Mm-hmm. Iba pala yun. Oo,
1: abangan po natin ang concert, mga ARMY.
0: Ay!
1: Atag po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang...
1: Anong ganap?
2: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, zero balance kami lahat.
4: Abot sa langit, alam mo bang pasalamat.
5: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asamaan sa mundo. TZMM Radyo Patrol 630.
6: Vibe check-in tayo every Sunday afternoon. Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Clive Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard Haydarian. With due respect.

0: sa DZMM. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning po! Gising bango na po sa mga may pasok ng Sabado.
1: Ang sarap mag-stretch.
0: Mag-unat-unat po. Ang sarap mag-unat-unat,
1: lalo't
0: diba?
1: Lalo't masakang mga katawan.
0: Sa mga nangyayari po. Kahit man lang stretching at muntong hininga, deserve natin yan.
1: Deserve na deserve
0: kasama
1: natin
0: yung buntong hininga doon.
1: Correct.
0: Kasi nakakabuntong hininga naman po talaga yung mga nangyayari for the past days. Pero bago yan,
1: bumati
0: muna tayo ng good morning sa mga lagi nating nakakaligtaan na mga
1: pasensya na po hindi masyado nakakabati itong mga nakaraan. Sunod-sunod po ang ating mga panayam. Pero partner, nagpapabati lang si Hermond Rosales. Sabi niya, congratulations po sa Cool Dads na champion this season ng Pateros Interclub Basketball League.
0: Kasama ba siya doon?
1: Kasama siya doon. Congrats po at good luck sa mga darating pang liga.
0: Congrats. Nag-cheer ka ba doon?
1: Oo, wala tayong magagawa. Joke lang.
0: Cheerleader. Congratulations po. Good morning naman kay Louis Basco at kay Sir Manuel Hoso ng Candaba, Pampanga, si Monteya ng Taiwan. Si Ma'am Farah Robles, good morning po sa inyo. Pati na rin si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si Renato Camb Bronero. Good morning po.
1: Good morning. At partner, ang dami natin kasama sa YouTube ha. 20 million.
2: Wow.
1: 20 million strong tayo sa YouTube today. Salamat po si Dan Jefferson Maldia. Sabi niya yung online voting na plano sa Senado ay hindi para sa tao, kundi para sa personal na pangangailangan ng grupo nila Senate President Cayetano. Si Precious Wisdom, nandyan din po. Si Warbis Duck, sabi niya mahusay ang SP ng Senate ngayon, matalino.
0: Si Renato Otaner, sabi niya, how can we trust someone to lead an anti-graft body who himself is being accused of plunder?
1: Ah, ito yung sa Blue Ribbon. Mm-hmm. Oo, sa June 4 daw po ipapatawag ang next na hearing ng Blue Ribbon Committee under Senator Marco Leta.
0: Vanessa Torres, good morning. At kay Josh Kyle Edip Official. At si Dan Jefferson Maldia. At si Precious Wisdom, good morning.
1: Good morning. Andyan din po si Bogdune Nana. Kita name. What? Si Maricoy, sabi niya, uy, favorite din daw niya yung Neo Colors. Parang ikaw, partner.
0: Yes. Thank you po. Si Ma'am Norma Salvador, nagpapabati ng good morning sa Salvador family dyan sa Dasmarinas, Cavite, mga kabayan. Good morning po.
1: Good morning. Si Ferdinand Nilio, good morning po. Si Tiger Lily, good morning. Sabi niya, naghihirap ba mga Pinoy pag may concert, lalo na BTS puno ang stadium?
0: Totoo naman din. Dahil nga napakalaki po ng fanbase. Binabati na natin ng good morning si Ma'am Melissa Malabanan ng Lipa, Batangas, na nanonood daw sa atin sa DZMM. Good morning po. Maraming salamat.
1: Salamat. Si Monteya nanonood from
0: Taiwan.
1: Alam na natin. Na.
0: Sino pa bang mga
1: si
0: nandyan?
1: Si Vanessa Torres ba ay nabati na natin?
0: Yes.
1: Okay. Oo. Good morning po. Farah Robles, sabi niya, matalino talaga ang SP, kaya nga kabilang panig nag-walkout. Di gusto ang super nakakahiyang situation. Yan ang Senate Flix sa June 1, Monday. Naku, ang dami na pong tumututok sa Senate Flix, ha?
0: Speaking of that, partner, tatanungin nga kita eh. Kasi sabi mo, last week na ng session this week. Pero ano pa ba yung mga abangan bukod doon sa session?
1: Session. Leadership change, partner. Inaabangan
0: again,
1: pa rin natin.
0: Oo, ulit.
1: Hanggat hindi sila nag-a-adjourn sa June 3, Wednesday, ay talagang meron at merong possibility na mapalitan pa rin ang leader ng Senate, at ang pinupush pa rin nga ng minority bloc ay si Senator Sherwin Gatchalian para pumalit kay Senate President.
0: So talagang ngayon medyo mas maingay na yung at mas open na yung mga senador sa pagpapalit ng leadership nila. Kasi diba dati, laging secret eh. Laging
1: yes,
0: biglaan yan
1: laging
0: eh, diba? Gulatan. Pero this time, vocal at talagang out in the public ang panawagan at pagpupush kay Senator Gatchalian as Senate President.
1: Pero alam mo, yung lagi rin sinasabi sa Senate, kapag maingay, dun daw hindi nangyayari.
0: Okay.
1: Kung mapapansin mo, diba, yung mga nakaraang leadership change, even yung kay Senate President Cayetano, nung kinuha nila yon from former SP Soto, ano yun eh? May naririnig ka, pero hindi ganito kaingay na may mangyayari. Alam mo lang na parang possible, tapos biglang magkakagulatan na
0: lang sa plenary. Puro feelers lang naririnig natin noon, hanggang sa yun na mismo
1: yun na
0: on
1: mismo.
0: That day.
1: Pero tingnan natin, kasi medyo kakaiba nga to, na sobrang confident yung minority na kaya nilang mapalitan, na meron silang mga sinasabi na baka magbago ng isip.
0: Correct.
1: So parang na-intriga ka rin na ano ba, kaya nga ba?
0: Possible
1: ba yun?
0: Meron ba talagang willing din from the majority ngayon
1: yun
0: na
1: nga
0: bumaligtad at pumanig sa minority yun para maging majority ulit.
1: Yan yung ilang araw na namin inaabangan nga. Kasi di ba, nung una sabi, baka one week SP lang si SP Cayetano. Pero to be fair, nagpas na siya doon. Nakakailang linggo na rin siya. So, mapapatanong ka talaga kung kaya ba ng minority. Ay, ilang araw na lang, tatlong araw na lang.
0: It's beyond the numbers, hindi na lang sa numbers game eh. Malalaman mo na rin talaga rito kung sino ba sa mga mambabatas yung merong paninindigan sa kung anumang mga isinusulong nila at kung meron sila mga itinatagong agenda kaya kaya nilang magpalipat-lipat from minority to majority again, di ba?
1: Yun nga eh, parang ano yung mapapaisip ka rin, ano yung naisip ng isang senador kung lipat siya ng lipat?
0: Yeah.
1: Parang syempre maano rin sa'yo yung taong bayan na ano ba, political butterfly ka ba? May paninindigan ka ba talaga on this issue? Ano kaya yung mga considerations talaga?
0: Goes nila? Back to the question nung tayo po'y bumoto ng araw ng halalan. Na ito bang senador na ito na pinipili kong iboto ay kaya ba niyang panindigan yung mga paniniwala ko rin bilang individual at yung mga pangangailangan ko din kung ano man ang kanyang mga gagawin dyan kapag naupo na sa pwesto?
1: Pero in the end, partner, yung nga, babalik tayo sa usapan natin kay Attorney Yusinko kanina, talo ang taong bayan.
0: Yun naman talaga
1: dito
0: eh.
1: Dito siya nangyayari ito.
0: Saddest.
1: Saddest talaga.
0: Saddest.
1: Sadness talaga.
0: Pinakamalungkot po para sa ating publiko na siguro sa iba sa atin, nag-i-enjoy manood ng mga palitan ng diskusyon, ng mga tarayan, ng mga, di ba, sumbatan dyan. Yun yung fun part.
1: Yun yung Senate Flix.
0: Yun yung Senate Flix. Pero on the other side, mapapaisip ka rin, may nagbabago ba sa estado ng buhay ko? Umuunlad ba yung pamumuhay ko? Now, of course, hindi naman niya nakasalali lang sa Senado. Di ba? Hindi lang naman sila kumikilos eh. Pero parte po sila ng buong sistema na dapat kumikilos. Dapat in sync.
1: At isipin din natin na meron pang pending pa rin impeachment trial na magsa-start na rin ng June. Ay!
0: July.
1: So, alam mo yon, parang sa gitna ng lahat ng ito, mapapaisip ka, ano ba, magkakaroon ba talaga ng tamang proseso dito sa impeachment trial na ito? May mapapanagot ba kung kailangan nang may managot?
0: At yung quest for justice, kaya kailangan ituloy yung impeachment trial, malaki rin po ang bagay na yun para din sa pangkalahatan. Kung mayroong mapatutunayan ang Senate Impeachment Court dito sa mga articles of impeachment na ito. At the same time, yung pagbabalik ng investigasyon sa flood control scandal partner na this week din, kahit mag-e-end ang session, mukhang tuloy-tuloy kayo sa Senado.
1: Tingnan natin, so nag-announce nga si SP Cayetano na itutuloy yan under a subcommittee na bubuin na ililid ni Senator Marcoleta. Pero yung kabilang block, yung minority, sinasabi, tingnan natin kung
0: bakit
1: matutuloy.
0: Bakit subcommittee? Ba't hindi kabuoang Blue Ribbon Committee? Dabi, bilang chairman naman si Senator Pia, hindi ba?
1: Yes. Hindi ko rin alam ang
0: okay na ba siya?
1: Rationale. Mukha naman okay na siya. Na. Kasi pinadala na siya ng maha ni Senator Lito. Maha Blanca ni Senator Lito Lapid. Pero mukhang okay naman si Senator Pia.
0: Ba't hindi pa yung buong Blue Ribbon Committee ang tumutok? Ba't pa kailangan ng subcommittee, di ba?
1: Oo nga eh. Bakit isang vice chair ang mag-chair? Imbis na yung, andyan naman yung capable din na Blue Ribbon chair.
0: At magpipick up ba sila doon sa naiwan ni Senator Lacson nung siya pa ang Blue Ribbon chair?
1: Walang sinabi. Basta ang sabi lang nila is, they will uncover the truth. Yung parang lahat daw ay pag-uusapan dito sa gagawing Blue Ribbon subcommittee.
0: Kaso subjective hearing. Naman yung kapag sinabi mong truth, subjective na siya, di ba? Depende sa kung anong paniniwala mong truth, yun ang palulutangin mo, hindi ba?
1: Mapa-majority o minority, it's very subjective. Pero ang pangulo ha, napilitan na rin ang salita.
0: Speaking of that pala, partner, narinig natin, at least for the first time na words from the president himself, yung mga reaksyon niya sa mga bagay na to. Hindi na lang Malacanang, Pangulong Marcos na mismo.
1: Sabi niya, he watched with horror. Yung, tama yung barilan sa Senate?
0: Na tinawag
1: niyang
0: fake. Para sa kanya, fake raw yung nangyaring putukan doon sa Senado.
1: Very strong words from the president. So, hindi under attack for them. Yung Senate.
0: At nanggaling na mismo sa kanya na hindi siya pabor doon sa
1: online
0: sinusulong ng online participation. Bilang dati ring senador, si Pangulong Marcos. Diba? Siguro may pinanggagalingan din siya doon na matapang ang kanyang pahayag na hindi pwedeng makaboto si Senator Bato kung hindi siya pupunta ng physical sa Senado.
1: Pero, ang isang akusasyon din na lumalabas ngayon is nakikialam ang Malacanang may hand doon sa nangyaring Senate leadership drama. Parang may basbas kung sino yung next na magiging SP. May ganun ba? Anong nakukuha nyo from Palace?
0: Ang huli namang sinabi sa atin ng Malacanang ni Yusek Clear, dahil hiwalay ngang institusyon ang executive sa legislative, hands off talaga ang Malacanang doon. Kasi chinanis ni Senator Marcolete, bakit parang among the Senate President, mukhang si SB Cayetano yung parang walang naging bas-bas or parang blessing na binigay ang palasyo. Comparing nung si SB Soto ang naging Senate President na mayroong message of trust and confidence. Bakit mukhang kay SB Cayetano parang walang ganung mensahe ang Malacanang. Pero sabi ni Yusek Clear, hands off kami dyan sa mga nangyayari sa Senado. Pero hindi direktang sinagot kung meron nga bang tiwala din si Pangulong Marcos sa leadership ni Cayetano as Senate President.
1: Sabi rin ni sabi rin nila SB Cayetano, truly independent. Dahil nga walang basbas, independent daw talaga yung yung Senado ngayon, yung majority ng Senate ngayon.
0: Which is dapat naman din talaga. Yung naman talaga dapat according sa Constitution din, diba? Dapat magkahiwalay ang trabaho ng executive, legislative, pati ng judiciary.
1: Ay nako, let's see kung ano mangyayari. Maraming abangan sa Senate this week, kahit na tatlong araw na lang. Aabangan din namin pala yung ano, partner, yung pag-submit ng reply ng VP Camp doon sa articles of impeachment against her.
0: Napaka-busy.
1: Kasi yun na yung deadline eh. Yun na yung deadline. June 1. Ah well, today yung deadline pero dahil weekend. So sa June 1 yung deadline ng pagsasabi.
0: Talagang ang bola pa rin ay nasa Kongreso, no? Nasa Kamara at Senado ang bola ng mga kaganapan po for the next coming days and weeks. Kaya, good luck, partner. Good luck, partner.
1: Uy, kapon yung bola nasa Sandigan Bayan.
0: Oo nga.
1: Grabe rin yung coverage ng mga. Hello po sa mga nagko-cover sa atin sa Sandigan Bayan. Matindi rin yung kanilang balyak.
0: Good morning.
1: Kapon. Good morning.
0: Mabilis sa pagbati lang ng good morning kay Ma'am Pinky Villanueva ng from Calamba City. Kila Sir Melvin at Ma'am Pinky Villanueva. Good morning po.
1: Good morning po. Si Aloy, pinapabati po ang kanyang tatay at nanay. Si Eladio at Adoracion Mojica, mga senior citizen ng Muntinlupa. Happy 50th anniversary.
0: Wow.
1: Wow. Congratulations po.
0: Congratulations.
1: From your baby girl, Aloy Mojica.
0: Congratulations po. Continue the love. Si Wilotsky, good morning po, Sir Christian and Miss Victoria. Watching and listening from San Jose, Batangas. And happy comeback anniversary po sa DZMM. Yes, 1 year na po. Wala po lang tayo may magbalik bilang DZMM. 29 kahapon.
1: Kahapon. Oo nga. Happy anniversary.
0: Happy anniversary, DZMM.
1: Si Miss Elsie Balion Florentine. Good morning. Anong ganap? Victoria and Christian, happy weekend. Hindi na uso ang wheelchair and neck brace sa government official na nakakakaso. Ang papausuhin ni Jinggoy, kneecap. Meron daw kasing nararamdaman sa tuhod si Senator Jinggoy. Yun yung isa sa mga tinatanong dun sa Sandigan Bayan. Ano yung kondisyon?
0: Yun din ba ang dahilan kung bakit binanggit ni Secretary John Vicrimbuña na pinapili si Senator Jinggoy kung aarestoin ba siya o susuko na lang siya?
1: Ay, hindi ko alam.
0: Kasi
1: partner,
0: naging point of ano na naman yun argument ng mga tao online na bakit pag sa mga normal na inaaresto,
1: aresto agad.
0: Walang choice na ganyan. Pero kapag high profile, papipiliin mo pa in public kung ikaw ba'y aarestohin o susuko ka na lang.
1: Yun ang lagi mong babalikan eh. No? Bakit yung ordinaryong mamamayan ganito? Kailangan umakyat ng hagdan, dala-dala yung wheelchair, magtiis, habang yung iba may parang VIP treatment.
0: Kaya agad.
1: Oo. Miss Lina Ho, nandyan din po.
0: Good morning po, Ma'am Lina Ho at si Ma'am Sara Concepcion. Good morning. At si Loy, sabi niya, I'll never get tired greeting you guys. Salamat po. Maraming salamat. Miss Universe Beck.
1: Thank you. Paano niyo po alam ang pangalan ng aking nanay
0: Daddy Fred?
1: Thank you po.
0: Also, FBJ Christian and Jawo Christian Yosores. Hindi ko alam kung anong reference doon. Pero maraming salamat po sa pagbati sa amin. Si Loy ng Wabuk, Batang Cubao.
1: Good morning sa mga taga-Cubao.
0: Sa oras na 7:47, alamin po muna natin ang lagay ng trapiko sa mga lansangan ngayong araw po ng Sabado.
2: DZMM Traffic Update.
0: Sa mga may lakad po ngayong Sabado ng umaga, makinig tayo kay Sir Ronjet Mutok mula po sa MMDA Metro Bay. Sir, welcome back. Good morning.
1: Welcome back, sir.
3: Good morning po, Sir Christian and Ma'am Victoria. Good morning din po sa lahat na kinig at nanonood ng DZMM. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may pagkakit po sa Magallanes flyover. Hanggang dito na rin yan sa may pagbaba dahil meron po tayong road re-blocking po na gagalap dyan. Kaya expected po natin na magkakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic sa lugar na yan. At pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong Norton po ng EDSA, moderation, simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. At pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dyan sa may Sabreville Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Aurora intersection. At pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, napakaluwag pa naman po as of this time from dyan sa may Taguig hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po sa makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may elliptical po ng Quezon Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may pag-ahon ng tunnel dahil meron po tayong road reblocking po dyan. Kaya payo na lang po natin sa ating mga motorista, ingat na lang din po sa ating pagmamaneho dahil ang ating ibang kalsadan ay maluwag. Kung meron pong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Opo. Sir, anong oras natin inaasahan yung labas ng maraming motorista today na maraming sasakyan? Lalo na po kasi nga...
0: Sahod kahapon,
1: baka may mga mag-back to school shopping na para lang po doon sa mga may lakad mamaya.
0: Oo.
3: Expected po natin yan, mga 10 to 11 po, marami na rin po yan, makaka-experience na po tayo ng mga moderate to heavy traffic sa ating mga lansangan.
1: Mm-hmm. At sa hapon po, sir, mga anong oras?
3: Sa hapon po, mga 5 po, start na po yan.
0: Alright,
1: pero ang dami na rin talaga sasakyan ngayon, sir.
0: Oo, parang yes, nawala
1: po
0: na yung pagkaluwag.
1: May nakikita pa ba kayong nabawasan ba o balik na tayo sa normal?
3: Balik na po sa normal, ma'am, kasi naramdaman... Kaya naman yata ng ibang motorista yung pagtaas ng mga gasolina ngayon.
1: Oh, umaba na rin kasi kaya siguro mas marami na.
0: Opo. Salamat, okay, Sir Rogent.
1: Thank you, sir.
3: Thank you rin po.
0: Si Sir Rogent Mutok mula po sa MMDA Metro Base, ha, yung mga may lakad po ngayong Sabado. Bukod po sa pag-consider sa traffic, yung panahon din bilang ng pag-asa, maaari po tayong ulanin dito sa Metro Manila anytime
1: of
0: the day.
1: Pero tama ba yung sabi ni Sir Dan kanina sa pag-asa na parang ano siya, bugso-bugso? Hindi naman siya yung oras.
0: Mm-mm.
1: Parang mauulan tapos mawawala.
0: Uh-oh.
1: Mga ganun. Siguro thunderstorms din, localized thunderstorms.
0: Ito mga nakaraang araw, umuulan dito sa Metro Manila, pero thunderstorm.
1: Mabilis.
0: Napakalakas.
1: Mm-mm.
0: Nagdurot pa ng baha sa ilang areas.
1: May binaha ba? QC?
0: Yung umulan ng gabi.
1: Mm-mm.
0: I think Tuesday night ata yun.
1: Mm-mm.
0: Or Monday night.
1: Nako, ingat po. Dapat lagi na tayong may dalang payong. Ako pa naman, di ako nagdadala ng
0: payong. Ano na tayo? Payong pananggalang sa init at pananggalang sa ulan. Para iwas po sa sakit.
1: Hey partner, batiin lang din natin. Nasa Facebook po natin si Miss Grace Sanchez na nanonood from Lisbon, Portugal. Wow, thank you so much po, Ma'am
0: Good
1: Grace.
0: Good morning. Buenos dias din ba ang pagbati doon?
1: Hindi ko sure eh.
0: Julius Bangalanda ng Camarines North, Caloocan. Good morning. Si RC Ramos, sabi niya, strategy ng minority na manggulo sa Senado para ipatupad ang martial law tulad ng panahon ni dating Pangulong Marcos Sr.
1: Mm-mm. Si June Kahukom, nasa Facebook din po natin. Maraming salamat po.
0: Mm-mm. Si YouTube, sabi niya, alam naman ng karamihang senators kung sino ang may sala. Sana lunukin na lang nila ang pride nila at maging matino.
1: Mm-mm. Si Sir Sosimo Gasmin, nagpapahabol din po ng shoutout. Happy birthday po kay Reverend Father Joseph Mary Bacay at happy 44th sacerdotal anniversary kay Father Enrico de Guzman ng parish priest sa San Rafael Arcangel, Barangay Mabigam, Mabalacat City, Pampanga.
0: Sabi ni Vanessa Torres, hindi po mirma sa Blue Ribbon Committee report tapos gustong sila ang maging Blue Ribbon Committee. Alam na this, kaya.
1: This kaya. Toy Villaser, nandyan din po sa... ito ba yung sinabi mo kanina, partner? Sorry. Toy Villaser, bumabati rin po sa ating YouTube. Si Gretchen 1440 nakikinig mula po sa Madrid, Surigao del Sur.
0: Mm-hmm. Keep on
1: na si Servando Sales from Pagsanhan, Laguna naman po.
0: Keep on messaging lang po dahil hanggang 8 o'clock kami ni partner, last 8 minutes po, no, para kayo po yung magpahabol ng mga pabati. Si Ma'am Maria Dulce Orate, good morning po sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: At si Bien Manalo, na kaibigan ko diyan sa IBC, good morning.
1: Good morning
0: din po pati na rin kay Professor Gabby Lopez, good morning po. Salamat po.
1: Mm-hmm. Si Necro nandiyan din po, sabi niya, talo ang taong bayan. Si Mar Juan Ojo, those from majority, hopefully some of them will wake up for our kababayan. Si Emmer John Obog, andyan din po. At si Jaja Myong. Hello po, hello.
0: Jaja Myong.
1: Ay, oo nga, no? Ang cute. Ang cute. We tinatry natin, partner, na makuha sana si Senator Erwin Tulfo. Pero tingnan po natin, baka sa mga susunod na programa ay mag-positive. Yes.
0: Hingan lang sana natin ng update tsaka dun sa nangyari nga sa Senado dahil isa siya sa mga naging vocal sa pag-express ng kanyang saloobin. Dun nga sa pinagdidiskusyonan po nila na motion ni Senator Marcoleta na amyenda ng Senate rules para payagan ang online voting sa impeachment trial.
1: Oo, kasi sa ngayon, ang pinapayagan lang for online participation or teleconferencing, video conference is kung may force majeure.
0: Although, na naging point of naging discussion din this week. Ano ba ibig sabihin ng force majeure?
1: Oo. Kasi ang force majeure, yan yung mga kalamidad. Yan yung pandemya. Yung talagang hindi ka makakalabas ng
0: talagang
1: bahay.
0: Talagang walang-wala kang option kundi magstay at home at hindi mo na umalis ng bahay para lang maging physically present doon.
1: Ay, ang ina-argue po kasi ni Senator Robin Hood Padilla, yung gyera sa Middle East, yung napipintong El Nino, yan ay mga acts na pwede nang i-consider as force majeure. So, ang he is arguing na bakit hindi mapayagan yung online participation.
0: Kung meron man pong pinaka-apektado sa sinasabi ninyong force majeure na yan, yung epekto sa Middle East, pati na rin ang El Nino, kami po yun eh. Kami naman po ang naghihirap eh. Hindi naman mataas ang sahod namin, di ba? Wala naman kaming privileges, hindi po tulad ninyong mga senador, di ba? Bakit kayo ang kailangang unang magkaroon ng convenient option para gawin po ang inyong trabaho.
1: Saka partner, di ba nga, yung force majeure kasi, hindi ka talaga makalabas ng bahay. Eh ngayon naman nakakalabas tayo ng bahay. Yung gyera naman nasa Middle East, although affected tayo, pero yung mobility natin ay hindi naman affected. Kaya may mga analyst din na nagsasabi na mali yung definition ni Senator Padilla.
0: Ang karaniwang taong bayan po ngayon ay nagsusumikap at pinipilit kahit hirap po sa buhay na pumasok na pang araw-araw sa trabaho, kahit limitado po ang mga resources. Kayo na merong pagkakataon at merong mga resources para gawin ang inyong trabaho, huwag ninyong gawing dahilan yun para hindi magsumunod sa inyong mandato dyan sa Senado.
1: Lalo higit nga na pina-perform dapat ng isang senador ang kanyang tungkulin dahil sa sobrang dami ng issue na kinakaharap ng bansa. Ang dami pinagdadaanan.
0: Balikan ninyo yung mga sinabi ninyo nung kayo po yung nangangampanya, di ba, na para sa taong bayan. Ngayon po ninyo patunayan na talagang para sa taong bayan ang inyong ginagawa. Magsumikap po kayong tupden ang inyong mandato. May ganun talaga.
1: Sige,
0: no?
1: Sirain mo yung mesa ng DGFM. Ginagalit na naman ang aking partner. Pero syempre, on point naman lahat yon. Kasi dapat ang iniisip natin ay kapakanan ng taong bayan. Kung isang tao ay pwedeng arestuhin ng ganyan-ganyan, dapat that should apply to all. Kung ang ordinary mamamayan ay dapat pumasok, that should apply to all. Dapat. Kung no work, no pay, edi no work, no pay.
0: Kaya dapat na mag-set ng standard para gayahin ng publiko. Kasi ang mahirap dyan, kung kayo po ang unang nakikita ng taong bayan na sangkot sa mga kalokohan at mga kabalustugan, gagayahin na lang din po ng taong bayan. Kasi bakit silang mga nasa posisyon kayang gawin yan? They can walk freely. Bakit ako normal na tao, hindi ko pwedeng gawin? Diba?
1: Pero let's see rin. Syempre, meron ding legal remedies na i-exhaust dapat sa lahat ng kaso. Pending naman po lahat ng yan. Let's see kung ano po magiging resolution at karapatan din po ng lahat to avail of all those remedies. Let's see.
0: Oras po natin, 7:56. Magbabalik po ang
1: Anong ganap?
2: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30.

0: Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas dos ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas tres ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas kwatro ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas kwatro imedya. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong ganap? Sa DZMM.
1: Anong ganap? Good morning!
2: Hoy, good morning!
3: Good morning!
2: Last one minute po para sa mga pahabol na pabati po. Good morning po sa aking nanay sa Cavite na si Vilma Yosores.
3: Good morning po, Dita.
2: At sa aking tatay na si Jun Yosores. Good morning!
3: Good morning! Good morning din po kay Mole Maitom na nanonood po from Tandag, Surigao del Sur. Good morning po. Si Arlene Manansala, sabi niya, good morning, one of your avid listener, DZMM every morning, every day. Salamat po.
2: Maraming salamat po sa inyo.
3: Paz Diaz, nandyan din po.
2: Salamat din po. Opo, iba pang buwabati sa atin.
3: Hot Owl, Nacho King, Makoy Agustin, Jean Satome, Farah Robles, at sino pang hindi nabasa natin. Ayan. Thank you so much po. Thank
2: sabi niya, Precious Wisdom, sige na, we want serious flood control ghost project investigation. Tama po. Tayong,
3: tama naman.
2: Tayong lahat po ay gusto ng seryosong investigation at outcome po dyan sa ginagawang investigation na yan.
3: Mm-hmm. At si Juan L. Nevado, first they want to create chaos, then the government will push to implement the martial law. Oh, yun ang kanyang pananaw.
2: Kaya maganda yung tanong mo kanina, partner. Meron ba tayong endgame dito? O doon nakakalungkot yung sagot ni Attorney Michael na unfortunately mukhang wala tayong endgame. Kung i-consider lang natin yung current batch ng mga senador.
3: Oo, na 2028. Nakakalungkot din na 2028, yung nakikitang turnaround. Kahit lagi natin sinasabi na malapit na yung 2028, syempre, ilang ano pa rin yan? More than a year. 2 years.
2: Oo,
3: 2 years pa rin.
2: At saka wala pa rin certainty naman, di ba? Na sa pagkatapos ng halalan ay talagang magkakaroon tayo ng
3: significant change.
2: At yung something na pwede tayong maging kampante na hanay ng mga opisyal, hindi lang ng mga senador, hindi ba?
3: Partner, nakikibati rin. Nagpapabati po si AC. Birthday po ng kanyang...
2: Wow! Mommy!
3: Mommy! Si Miss Cherry Nugget sa May 21.
2: May 21.
3: Happy birthday po.
2: At si Ma'am Tess Riveral na nanay naman ni Zach.
3: Belated Riveral
2: na nag-birthday din last weekend. Si Sir Eric at Merly Kaitum. Happy birthday din ba? Pabati ni Ellen.
3: Good morning.
2: Happy listening po sa inyong lahat.
3: Ano abangan natin? So nakabalik na partner ang Pangulo, yes. Meron ba siyang mga public events this week?
2: Ang nakalinya pa lang so far ay ang state visit ng presidente ng Vietnam sa Lunes. Pupunta dito sa Lunes.
3: Pupunta rin siya sa Senate.
2: Ah, talaga.
3: So ano oras siya sa Monday sa Malacañang?
2: Ang kalam ko umaga hanggang tanghali.
3: Ah, okay. Kasi kaya ang session ay 5 p.m. po sa Monday dahil pupunta nga yung president ng Vietnam sa Senado sa Monday.
2: Yes.
3: Usually kasi 3 p.m. ang session. Okay.
2: Yan ang abangan natin sa Lunes. Alam ko may mga meetings at mga pag-uusapan sila sa Lunes nang lalaki yung mata ko dahil kailangan nating magbabay. Ang oras po ay 8:02. Susunod na po ang balita antemano. Ako po si Christian Yosores.
3: At ako po si Victoria Tula.
2: Sa programang Anong Gana? Bye!
0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano.